0: graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kasi isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatikan ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mga kapalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Uy, 150 over 100 gali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay...
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
7: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
11: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
13: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
16: Alas 8:15.
17: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lubang dami.
19: Char, fab, car, mamong tumakablum.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
20: Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
21: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahangundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagkutaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
22: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
21: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag tuloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
22: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
23: Gikan sa number

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. Kada si git ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akong panulog pag imbi na dasig ka po yun akong mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
7: Happy 28th anniversary sa aton tanan, mga ka-Pure Gold! Umpisa na sa big discounts kag panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo! For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sa 1 sack of 25 kilograms of rice all for free kag 30 winners and cash prizes! Bantayan nyo man ang mga dala namon nga mga premyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga pili nga kasilingan. Ang pinakamasadya nga anniversary sang tuig, ari na! Ginadala sa inyo sang Pure Gold! Diri sa Pure Gold, always panalo! Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTF Fitch Up Permit Number FTEB-266504 Series of 2026.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras Philippine Standard Time, alas 8:23.
10: RMN Sunday Special. Light news and significant issues, community projects and success stories. Mga balita kag interview nga makatandog sang kabuhi para sa kasanyugan sang tanan. RMN Sunday Special.

0: Mayawaga mga karadyuman, good morning sa atong mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sang Oramen Sunday Special. Good morning, Radyuman Maggie.
1: Good morning, Radyuman Marjorie. Good morning sa atong mga tagpalamati. Subong adlaw sang Domingo. Wow, katapusan na. Last Sunday, it's September 27, 2026. Katapusan na Domingo sa bulan sang September.
0: Grabe, no? Amo na gani, ano ko na wake me up when September ends?
1: Kapit na lang.
0: Day off ko na eh.
1: Kapit na lang.
0: Kasi tulog ko na, hindi ko pagbukawa. Anyway, mga karadyuman, manog tapos na ang bulan sang tigpuraot. Eh, di ba? Mga amuning nga binulan.
1: Kapag nila, okay na ni kay Bermans na. Pero daw, hindi pag gawa mo ba sa gan? Rajon Marjorie yung Balnila sang Agosto. Okay naman ako mag September. Pero daw, delay how?
0: Gani. Nga nga daw nag-extend. Ini siya yung hindi na mapaglabutan sa December. Anyway, mga karadyuman, ay kami ang inyong mabatian sa Shetty Shetty 4 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
1: Kag sa Facebook Live Broadcast, kag sa YouTube sa DYRI RMN Iloilo.
0: Sa Android application, isang RMN Iloilo, i-search nyo lang sa Play Store. RMN Iloilo, pagwas ang logo, i-click, i-download. Wala lang gani, 5 minutes, aran na sa inyong mga gadgets. Pwede na kamu makapamati anytime, anywhere, for as long as may Wi-Fi, kag internet connection. Mga karadyuman, at agsaka Sunday, ang inyo double M. Ako si Radyuman Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyuman Maggie Eresuelo Malaryado.
0: Radyuman Maggie, subunga grabe gidang puraot sang tanayan. Basta sinulang subong gabatiyag. Ang kilala, tagani gabatiyag.
1: Oo. Grabe ang notes.
0: Oo.
1: Gabatsyag man siya gali.
0: Kabala ko nun. Malampas man ikon nun ah. Importante ano?
1: Hindi lang mauntad. Okay lang madelay, hindi lang mauntad.
0: Nang pangid na mo na. Anyway, I don't know lang ako may fun run sa bungaga. Do may ara? Do hindi ko sure.
1: Hindi ako sure.
0: Do wala ko may nakita.
1: Sigurado next week may ara.
0: Next week. Oo. Pero matawhay subong ang syudad nato. And do pila na ni ka mga subong semana radyo man magi do na punan sang mga krimen.
1: Mm-mm.
0: No? So do medyo ka ano bala do ka do hindi gid bala nami ang semana kadto ka brutal sa mga nagakinatabo. But anyway, subong Sunday, hopefully kasi mga masunod yung mga inad now, maturo ta uhay na diri sa ato and sa syudad sang Iloilo. Diri man sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga aton pagistorya kan diri no ang aton nga topiko, radyo man magi makaupod naton diri ang aton nga bisita in a while ang aton nga bisita Radyo Man Maggie isa ini ka babayi no may kaantanan sa iningin actually natapos na ni siya ginawardan diri sa syudad sa Iloilo pero hibaloon naton nga asya no nga asya isa sa mga outstanding nga mga Ilonggos diri sa Maya syudad sa Iloilo anong balang iya nga mga hinimuan kag mga nahatag ni impact sa pumuluyo sa tanan kag sa ilaman nga mga kliyente sa Bureau of Jail Management and Penology Radyo Man Maggie. Hibaloon na nato na diri sa aton nga pagpangalagad ang iyang mga volunteer works ang iyang service beyond jail walls. Kaliban pagid no istoryahan na nato diri sa aton nga pagpangalagad. But before that Radyo Man Maggie, manamyaw kita siguro ana isang aton nga mga tagpalamati.
1: Tag heads up man Radyo Man Marjorie sa aton mga kauturan. Titi buwas bala. Ang income sang tao wala nang dugang puraot kani ang balmo kaina pero ang plete magasaka buwas nga adlaw Radyo Man Marjorie. So sa aton mga kauturan nga may mga estudyante nagakommute kada adlaw ang plete diri sa may syudad sang Iloilo kundi ang traditional nga jeep ang plete sina 13 pesos. Ang modern bus
0: 15
1: pesos. Pero starting tomorrow, ang plete, 14 pesos sa traditional nga jeep and 17 pesos para sa modern bus, Radyo Man Marjorie. Tinaga-vary ini siya per kilometer. Kahit may ano
0: minimum
1: na siya.
0: Minimum lang na siya.
1: Minimum lang ina siya. Base lang na siya nga pletehan. Nagadugang pagidina kon every kilometer kag sa mga provincial jeepneys naton, of course kun alin ka sa isa ka banwa padulong diri sa syudad sa Iloilo, usually kun ang regular mo nga plete from 60 ti mataas ina siya, meaning to say may adjustment man kamo nga himuon sa inyong nga allowance. Oo. Kada semana, kada bulan may adjustment man kamo nga himuon sa allowance sa inyong mga estudyante, kada kun weekly ka naghatag regimen marchery or daily ka naghatag, iban kada semana ginatingob or kada bulan ginatingob, di may adjustment ka man dang imuon regimen marchery, kiti nagataas ang pletihan. So tanan-tanan kita apektado.
0: Pero amuning masakit regimen magi, because ang mga kauturan nato, ang mga manguguman nato, ang iban pagid ng mga minimum wage earners, ang iban pagid wala man gani dugang sa sweldo, ang mga nagaubra tapos ang mga naga ano sa uma, wala man saka sang tanan. Ang plete lang gigag ang gatong ang nagsalaka do ka bugat para sa ila. Although sa iban mga baka gamay malang na, pero masupot bala ra man magi sa isa ka bulan, sa isa ka semana, perti ka hapo, no, hopefully nga mag stabilize na bilang tanan ra man magi kag magbalik sa normal. Hopefully, pero do
1: oo. And not just sa mga ano, not just sa mga jeep.
0: Oo.
1: Ang ginpagwa nga notice of fare increase sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga taxi man, kay ti kisa Rajman Marjorie, kung nagadali ka, syempre taxi ka from 1.2.
0: Oo. Tapos gilibot-libot ka.
1: Gilibot-libot. So apila subong ang ring flag down
0: 40 pesos.
1: Oo, tapos nagadugang na siya 2 pesos 13 or 12 per
0: kilometer.
1: Oh, kilometer. Oo. I think so subong umpisa buwas kadlaw September 28 ang gin-aprubahan effective September 28, 2026 na notice of fare increase ang LTFRB diri sa aton, ginpagwa nga may aras ang pagtaas sa flag down 65 pesos. Grabe. And per kilometer rate 13 pesos and 50 centavos kag may per minute pagid na mo.
0: Oo,
1: per minute 2 pesos radyo man.
0: Ano may waiting time no, blak isa nag-iisip pag
1: ginagani. Oh, nagapatak na siya. Ano ba nila? Nagsigi ang patak. So, ang ginaprubahan sang LTFRB epektibo Lunes, September 28, 65 na ang flag down rate sa taxi from 40 pesos.
0: Grabe, tama ka bugat.
1: Grabe ba? Kasakit?
0: Ano muna niguro pag balik naman sa kilala natin sa mga
1: bike? May mga babike to work naman niguro.
0: Kibol ka guro, may ka-respond yung e-bike. But anyway, istoryahan na nato and then dari sa aton nga pagpangalaga and then sa aton nga pagpanumbalik Rajaman Magi. Yeah, but before that, again, nag-greet natin si Asun Pineda, Regina Gumakil, si Jaycel Arandilla, happy birthday ko no sa iyo brother, kay John Mark Pilaes, kay Alma Agenga, kay Asun Pineda, humble niya, happy 9th anniversary RMN Fans Club.
1: Ay, oo, happy, happy
0: Singapore chapter time anniversary.
1: Grabe ka daw siglang, no? Ikapila na nila.
0: Ika-9.
1: Siya, bauti bongga ng celebration next year, kay isa na kamu kadikada. Congratulations sa members, officers sang RMN Iloilo Fans Club Singapore chapter. Next time ikaw naman to visit Rajaman Marjorie kay para nga ma-explore mo ang Singapore kay makapanganga ka to sa Marlayon.
0: Hindi ko gusto ko maglagaw nga ikaw lang isa.
1: Gusto mo danta ka. Sa ulo ko na to gawa. Kaya ka hapos lang no kay
0: wow, resident.
1: Binigay ko sa ilang transportation balang ka hapos Rajaman Marjorie. Di kun gusto mo may direct flight man diri.
0: Gusto mo ikaw na lakad to. Live ka lang. Lakad di.
1: Pwede.
0: Anyway, sa aton nga pagpanubalik more pa diri gid lamang sa RMN Sunday Special. Oras Philippine Standard Time, alas 8:32.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Sample Plus Gold.
11: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunshine Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
10: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Chemical Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupad sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Hindi na

0: Sitong yun na ako.
1: Ang nangyayin na pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguting o matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimokhalin sa Ginkgo Leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agog makapadayon siya sa iyang mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watsons, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
4: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit? Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng McSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286, Series of 2026.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Ulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Supple Plus, Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung testingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
7: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: My family history ba na ka mausong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na!
9: Mag TDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Yan ang kapanugos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Para mismo!
10: TDX 500!
1: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imo higko?
12: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamungkin. Salamat kit sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: na pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa gihapon upod ninyong Double M ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyo Man Maggie Erasuelo Maleriado.
0: Radyo Man Maggie, makaupod na naton subong or ari sa aton live studio ang aton nga bisita. Thankful di kita kay Ma'am kay siya ginayob lang taga salo. Si Ma'am bula Radyo Man Maggie no, bisan gabusong bula si Ma'am. Tama gidya ka pisa naka-heels. Naka-heels si Ma'am.
1: Kinapanamdam ko gani magsaka di siya bukong nakabata na to siya, kaya muli yung asa ka sa ito, gabusong na siya.
0: Pabalik yung gabusong pa sa giyapon. But anyway, hindi na niliwan si Ma'am kay many times na niya kag sa previous nga mga kay Sir Perem na ito bala natin.
1: Yes, kag sa mga activities na ito, nag-top kita sa ila, siya man ang nag-aamuma sa ito.
0: Actually, nami, kaya bala ko ang mga personnel. Kaya iti, may mga personal, giba niya nga dulain, man ang kiniiya, may mga ma-observe. Pero nami, kaya kong mga pareho kay Ma'am bala nga doon ka-accommodating, doon ka-hapos lang, no? Anyway, subog ang mga tinion, Radyo Man Maggie, upo na aton dari sa live studio. Ang aton dari nga bisita si SJO1 Gretchen Dimisana, ang chief sang Unit Welfare and Development upon CUWD sang Iloilo City District Jail Female Dorm, no? Kay isa ni siya sa mga ginawardan sang tinalikdan nga 89th Iloilo Charter Day sa search for the top outstanding Ilonggos, no? So si Ma'am isa diri and ibaluon naton ano ang miara sa iya nga napilian siya kag nahatagan siya sang ining pasidungog Radyo Man Maggie. Ma'am, good morning. Welcome sa Armin Sunday Special. Upod mo si Radyo Man Maggie and Radyo Man Marjorie. Oh, ma'am. Okay.
2: Hello, ma'am. Ma'am Maggie, good morning sa inyo nga duwa. Kag sa tanan nga tumalanaw sang DYRI RMN, in behalf of our regional director, Jail Chief Superintendent Elena Biorocomora, PhD. Ma'am, dako igi pasalamat namon kag sa opportunity nga naka-visit kami. Naka-visit ko di kag naka-interviewhon sa Sininga adlaw. Salamat gid kag kami nga taga BGMP, gi-support gid kami sa inyo nga mga invitations.
1: For me ni siya sa mga interview naton, like for example previously kay Ma'am Paylaban, actually na ni siya pero wala niyo lang siya nabatiangan nakitaan kaya rin siya sa support group. But this time nakasentro na sa iyang aton nga pag-istoryan subong aga Radyo Man Marjorie. Ma'am, first congratulations, no? Bilang ikaw isa sa mga ginpadunggan bilang top 10 outstanding Ilonggos ng Iloilo City, para sa ihibalos ng aton mga gauturan kaya bako gani kaina ikaw ara kalang for me support group. sa likod sa mga istorya kag mga tao ang gina-feature naton diri, sino bala si Senior Jail Officer 1 Gretchen Dimisana sa para sa aton mga tagpalamatik ang viewers subong aga.
2: Good morning ni Wat. Nang ako gali si SJO1 Gretchen J. Dimisana, soon to be mother of five. Nang iwala ko man ni abi mo Ma'am Maggie, Ma'am Marge, wala ko man ni gina-expect nga nang madala ako sa top 10 outstanding Ilonggo. Siguro nagtingob na ni bala alin sang una nga mga wala ko bigin na post kasi syempre mga binaligan mo do ano man ang ang mga binaligan bala Ma'am, pero thankfully ko kay Miss Kangali, wala may nakakita sa mga maayong nga mga binuhatan nga sa tago. May ara gigali nga ang Ginoo gigali nga makita. So nang ang akon ano ang bilang isa ka Ma'am, ginatinguan man namon nga mangin maayo man amon nga ano record mangin maalam kami kag ang college. O sa nga muna i-obrahon mo ni obrahan na. So ang ako na response is yes Lord. Kay kung hindi ko mag-response ang muna Ma'am, sino gamiton niya na gamita ko Lord, kay walang ko na mo pa ko nga hindi ka nugun sa oras bala Ma'am nga sa oras at sa lakad kalipot lang gid sa permino ko gambal nga kalipot sa oras do damo do damo ako bala gusto bala ano bala Ma'am i-accomplish. So abi mo Ma'am ang ako na nga ano sa top 10 outstanding Ilonggo, bali lima na sila ang nag-nominate sa ako. Ang isa sina is former orphan. Ayan, mm-hmm. Nag-start siya na sa balay. Dako na siya, subong.
0: Oh, okay. Oh, kinadock mo siya, temporary.
2: Oh, yung pa-start ko siya sa balay, ma'am. Dagin, ano siya, ng, galing kayo nag-sin siya sa nga, gusto niya ba lang mag-unite sa iya nga mga utod.
0: Mm-hmm.
2: Kayo, ano man siya, wala siya na lang kagtatay, those table naman, kagdako naman siya, kabalo na siya, magtaubra.
0: Mm-hmm.
2: Ang isa sina, ang bata na sa unang gamay, sa children's ministry ko na, sa, mm-hmm. sa Iloilo City nga, ng gapang ano kami sa una ang ginopen naman ang Amon House para sa mga less for ano ma'am less fortunate children sa Iloilo City nga nakita naman ba lang bata pag panahon na muna ba bus kita naman nga do duwa man kami sang husband ko nga ko ano kami sa tandem kami na ma'am kita naman nga bata pa ni nang ano nang gapi na gamban sang bad words balati.
0: Oh, gapi na mo
2: oh, do gin ano ko sang ginoob lang i-anon mo na sila i create ka ano ka nang innovate ka sang mga bagay bala nga nga sa pila ka adlaw nga hindi magdamo ba lang pausap ang ano ba lang mga
0: so, preso ba lang mang sa why ka nang gin ano
2: napilit ko sila ma'am oh nang pilit ko sila ma'am ang iba nga gusto mag-search sa balay out of our own pocket wala kami gapa ngayon ma'am miskan visa sa iba nga wala kami gapa ngayon kay but ko Lord provide ka the Lord ikaw mag-provide sa amon Lord ang gina nag-provide man ma'am kag ang isa sina sa ano sa children's ministry ang amuta siya ma'am tapos ang duwa ang former PDL ma'am ang sa ang former PDL ang isa na siya ang nag-nominate sa akin, isa na siya nga ginbuligan ko man, gingiyahan, ginalalayan, pakadto sa Dole. Dole Aftercare. Dako, ginpasalamat naman, ma'am, sa Dole Aftercare Livelihood Program. Mm-hmm. May mawanas siya, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: Yung iba, wala kabalo, abi nga mga... so, wala, mga nakabalo nga, may ara ang Dole nga ginahatag nga livelihood assistance sa mga former PDL nga nga nakagwa na ba na, ma'am?
0: Oo. Oh, oh.
2: Tapos, iban, ma'am, nabulayan mga itaubra tungod kay...
3: Stigma.
2: Oo. Oh, oh. Oo. Tapos, ang iban ba na, ma'am, nang ga-open nga, ma'am, nang nabulayan ko mga itaubra, ma'am, kay ang pananaw nila, gina-judge kami dayon.
0: Nga base may overhauling agreement, pag-ari na di sa amon.
2: So, natinguan ko silang iban ginapangita. Pangita ako na siya, ma'am, countless na guro ang na-refer ko, ma'am, sa Dole. Iban ginatawagan ko, gusto mo na mag-ano. Kaya para, ma'am, hindi na sila magbalik, ba na, ma'am?
0: Mm-hmm.
2: Hindi na sila nga may maaradan gabalik, ma'am, mo, after pila kabulan.
0: Oo, gabalik sila na, welcome back.
3: Kabaliwat.
2: Tapos, ma'am, kapag mo sila, nga, di ka naman, di. Hindi, ma'am, wala na ko source.
0: So, iban, mas gusto gutom. Nila nga, dira na lang sa sulod.
2: Gutom ko, ma'am. Gutom kami, ma'am. Kung hindi ko ni pag-ubrahon, gutom sila sa gawa, ma'am. So, amo na nga gitinguan ko gid Lord ano ang mahimo namon ba mahimo ko bala ma'am of course with the guidance of and approval sa amon nga J Warden nga suportado ko ma'am sa mga amon nga mga ano nang ang ano gani activity basta sa kayuhan ma'am sang ano kaya mo na gani ang mantra nga gitinguan namon ma'am nga changing lives building a safer nation.
0: Oo.
2: So amon ang mga ang every nga nagagawa nga mga former PDL madamo na sila mga ano mga kis ang isa pa gid ma'am nga gin-refer ko man is sa churches bala ma'am.
0: Oo.
2: Iban nga pangita siya simbahan.
0: Oo, may iban. Hindi mo gid makuan nga ang faith ya katawo ya kis gaano gina may iban ya nga gusto niya nila kay gamag-ani la buot.
2: Yes ma'am. Recently ma'am ang sa Dole na siya ma'am may gin-awardan na siya 50,000 worth of grocery package. Hindi na siya a cash ang ginatag sa ila.
0: Mm-mm.
2: Pero out of ang sa kadamo pa ang gin-endorse ko to, pulo pa lang sila ang gin-awardan sang Dole. Kag amo na gin-assist mo na mo ni Warden, tawagan ko si Ma'am Warden, kag shout out kay Ma'am Gail Shautong sang Dole kay every time magadto ko to, Ma'am Ari ka naman di gina-entertain niya gid kayo balamayo Ma'am kay nakita iman nga ang kinanglanon sa mga PDL bala ma'am, mga former PDL nga para makaano bala ma'am maka sa integration sa community kag ang maging productive sila ma'am i gina rolling nilang ilang mga nga ginabaligya bala ma'am.
1: Oo, yeah. So do mga pangkabuhayan pwede oo, sila sugod sang ilang ano no mga tiangge.
2: Oo, na bugas tapos oo. Groceries. Mapili ka lang kung ano imo nga anon
0: i-liquid cash.
2: Hindi mapili.
1: Pabuhay na ulo hindi makanto sa negosyo. At least no. Ma'am, how, ano ka nakadugay sa serbisyo sa BJMP?
2: 19 years na ma'am.
1: 19 years.
2: Ma 20 years ako next year ma'am.
0: Pwede ka naka-retire. Ako na 20.
2: Oh, yes, ma'am.
1: Pero ano ganyan yung mga undergrad niya course before ka rin sulit sa BJMP?
2: Bali, criminologist. Registered criminologist.
1: Oo, nga nga sa BJMP. Ginpili mo, ma'am?
2: Wala mo. Ikabalo, ma'am. Kayo do. Gina-applyin ko man. Nag-una ko wala-apply sa BJMP, ma'am. So, though... Bako lang niya dali, mag-ugin butang. Bala, doon na naman ko. Tula sa Ginoo, bala, ma'am, kayo gusto ko kita i-PNP. So, aman, pero ano naman, may mga purpose. Kali, ma'am, nga, ginabutang, tagli sa Ginoo. Sa ano, kay later, talang gali mabalaan, nga, ay, dali ko gali i-butang sa Ginoo, kay, may doon tamo, gali mission, kag-purpose, bala, ma'am. So, gina-question, taon-una ang Ginoo, later, gali, ma-realize nga, ay, muna gali, ma'am, ang purpose, gali, sir. Lord, nga ari ko di kay kung wala ko di sinunya yan ma ano sinunya ma muna sila matatap magiya muna bala ma kag ang isa ko pagigili ma'am ka ano ka nominator is ang amo to siya ma'am PDL nga ginabaligya akong product si ma'am Sagwa pero damo sila ma'am every ano do service beyond sacrifice na gini akon mula mo ma'am ako kasi akon sa Sabado Domingo may mga invitation na siya ma'am salamat sa mga service provider nga naga da support kada bulig sa jail ma'am. Nga ma'am may ano may live view display kita sa amo ni nga lugar. Special mention sa University of San Agustin, JCI ilang-ilang sa mga Pau lawyers. Damo sila ma'am ga invite. So ambal ko sila ko miskan off ko ni Lord buligan ko sila kay 300 sa subong ma'am 314 amon jail pop. Ang almost 80 ginam ang wala sang dalaw.
0: Okay.
2: Wala sang regular nga dalaw ma'am kay bangod sang kalayoon bala ma'am kag ang ano ang wala kwarta mo na ma'am. So
1: sa kamahal subo. Ano ang numero sa mga gindulungan taman sang hygiene kits Region Marjorie sa una.
0: Do wala
1: kay
0: wala
1: mo mga bagay ma'am siya nga wala sila yes, sa bisita. Bisan personal na mga necessities nila hindi ma'am. Mahatag, yes, limitado naman ang pagdumong no, hindi sila matagan. Una tong balmo lima
2: nag ang isa ma'am ang kasi may makita ko daw mga PWD bala mga kay sa ano sa kaibalo sa iban pwede ang PWD nga i-refer sa dole so bali mo wala ko na kabalo hindi mo na inang miskan hindi mo na obra okay lang alalayan mo ko so ginadalayan ko siya ma'am scrappers na siya dugo pang scrap na bala ma'am alalayan ko sa nga makakuha man so recently ginawardan man siya ma'am sang sinilang sinilang ko lang last June so lipay-lipay gid sila kay ti bali wala kami kabalo sa amo na ma'am thank you thankful gid kay nagagindiyahan mo kami so amo na ma'am ginabaka nila kasi bulong ang ilang mga binta bala ka kasi amang ilan siya para sa ilang medication
1: tributa ang sa hambal mo ang orphan nga ginbuligan mo ang mga isang, less fortunate nga bata ang former PDL ang PWD pinamiss ako
0: kagang isa ka PDL
2: former PDL nga mga nga gina ang daw siya ginagakapot sa mga livelihood ma'am bali nang amo na permi ang doon na ano siya bala ma'am gina-appreciate sagi ko na ma'am thank you gid kung hindi bangod sa imo wala ako kapadala sa family ko sang ano bala ma'am sang sila ba na kasaga support abi ma'am
0: oo
2: mga
0: ako gapat gano ko na mamiki many times nga gaka-cover ako mga PDL sa sulod pigado bira di man magi ang pamilya sa gwa ang earnings nila sa sulod sa mga projects or mga ginapangobra na ginapadala nila sa pamilya nila which is ang bata kis mo pa na ang gina-allowance ka bata nila halin sa sulod halin sa sulod
2: sakto din ma'am kay tapos ang mga mapisan sila ma'am kaya kasi agad ni gamba sila mama bata rug making mama mo naman tana
0: sila naman oh
2: sila naman
0: sa kung anong gusto
2: na tapos ma'am ang tiyan per kung kisa ng wala sang lecturer so ang ako ng mga gin ano sa una gina eskwelahan yung mga short-term courses, bala ma'am?
0: Oo.
2: Nag-hands-on trainer ako sa ila.
0: Ginatudloan mo.
2: Bake ta di, amun eh. Oo. Kay Warden, special mention, gali sa akong nga, very supportive, kag mapinalanggaon nga Warden, Jail Inspector Maria Jemima Failaban, ma'am. Kag sa inyo, ma'am, mabake ta di, okay, bake ta gretch, itudloan ta sila, ma'am, kung paano mag-ano. So, ang mga ginis
0: nila, ma'am. Ay, pinigil, kasunod ka balo magluto. Magluto, tinapay, cake, kami diya.
2: Oh, yes, ma'am. Tapos, ang abi mo, ma'am, ng thankful din kami, a special mention, tagid kay, sa ato na pinalanggang kang mabot nga, Mayor Raisa Trenyas. Ma'am, thank you, good sang, ginakita mo, salamat gid kay out of sunod sa iya sang pag Mayor's Dinner out of 45, nakasulod ako sa top 10, so wala ko naman na gina-expect, ma'am, kay at siling ko ang pagbulig, abi Ginoo na yan, nagbalik bala, ma'am. Mm. So, hindi gid mag, ano, gali ma'am, magkataka sa paghimo, do harvest time na bala, ma'am. Hindi magkataka sa paghimo sang malain. Maayo, sorry. Hindi gid mag ano ma mga doon nakapoy nako na bla. Kay ang Ginoo gali ka balog gid magbalik 100-fold return nga miskan out of ang plate bala ma'am sang plate sa livelihood magbaligya kami miskan sa Bala Domingo. Yeah, sacrifice gid. Oh, okay. Special mention kay Father Rick miskan sa churches, ma'am, kay sa amon nga regional chaplain si Father Ricardo Panghulan. Gabulig mo na siya mabaligya, ma'am, kay regret ano tayo nang ready ka sa Sabado at Linggo kay ang mga PDL bala magatutyo siya sa una bala, ma'am. Gaano gahingi nga Father buligi kami sa livelihood namon. Tikon si Father ara ya, ma'am, sa likod namon, ma'am. Ubus na yun ang ano, bala, ma'am.
0: Huwag ka mabaligyan
2: ni Father. So, grabe. Grabe, Father. Thank you, Lord, kay pag-abot naman sa jail, ma'am. Gaano na sila, ma'am. Grabe na dyan, ninugyaw nila nga. Ay, tood ka, ma'am, naubos.
0: Oh, syempre, grabe pang abudlay mo, ubrahon na.
2: Ang mga lawilaw, ay nga katsa, bala, ma'am. Kasi, ang mga pinta-pintahan nila. Naubos, bala, ma'am. Ay, sorry, nakita, ma'am.
0: Pero na-turn into artwork, kag mabaligya.
2: Oo, ma'am.
0: Syempre, kalaw, I mean, ang imong produkto bala, ginpadala mo, nang ginbalik man, kiti wala mong bakal, di bala? Meaning, ti, kung ano pa, subo mo ng mga PDLs. Pero, for your 19, turning 20 years in service, ano ang nakita mo, kag na tunaan mo inside sa BJMP, na ma-apply mo man sa imo kabuhi bilang nanay, bilang babae?
2: Damo po, ma'am, natunaan. Ma'am, kay labi na gid sa ano, sa mga nanay natun sa Iloilo City District Jail Female Dorm. Kasi makita ko sila nga ng ang ila bala nga faith kasi asa Ginoo bala ga kaano, ma'am, singko ga kunda kami sa Bible study mo interfaith manota ng mag-pray ka sa bata. Oo, faith, ma'am. Bible study ta, ma'am. Prayer meeting. So, ginatipon ko na sila, ma'am. So, yung talakatama, mga muyot, ha? So, bilang nanay, ma'am, siyempre layo sila sa ilang mga kabataan. So, kasi ang kita ko sila nga, ano ba lang, daw,

0: ang integridad nga Miss Canola, bala ma'am nga wala may makita sang maayo mo ginabuhat ang Miss Canola may gabantay himo ka lang sang maayo. So ang mga nanay na sila ma'am nang TISA gatipon kami na nang anay mo prayer request.
1: Mm-hmm.
0: Pagpangamuyo anay ta sa isa kag isa kay wala naman may makabulig. Labi na gina mga kabataan bala mm-hmm. mga layo, kabataan na layo mm-hmm. kag hindi na makakadto sa ila. Ah hindi na makakadto sa ila. Mm-hmm. So may mga ara man kami nga mga iban nga mga ways nga maka-connect idalaw, mm-hmm. pwede ka sila katawag, may mga schedule sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang prayer, grabe siya, ma'am, ang prayer. So, kasi ang ilang, ang mga nanay nga, ano, di ano, problema mo na, sige, ah, ma-pray ta. Na, i-prayan mo bata mo, ha? Prayan mo to ang imong abanang, hindi mag, ano, magtinunto. Hindi matintar. Prayan mo to. So, duga mag-anong ilang, ano, ma'am. So, amo lang na ang ano to ma'am ang tutok-tako nga matag ta sa aton mabulig ta ma'am sa mm-hmm. sa nga layo nga mga kabataan layo nila nga family is Ginoo lang gin mga makaano ma-pray ta sila tapos ga pray over sa isa kag isa tapos prayer request one on one Bible study sa dira nga ano ma'am nga mga pamaagi makaano sila bala ma'am may ara sila nga mat is ang ila bala ma'am nga ano kag tapos ang amon nga ano is ano gin ma'am counseling kag ang ginaano ko gin sa ila bala ma'am ang word of God nga mga may tanong gin sila.
2: Oo. Sa istorya bala ni Ma'am Gretchen, do kadamo sa kabuhi ngayon na tandog sa iya nga serbisyo, hindi lang sa BJMP, kundi sa Guaman, sa iya nga circle, sa mga tao nga ma-meet niya along the way. Kiti among mga na-mention niya nga iban nga nag-like, nag-nominate sa iyan, di ba gani sa BJMP?
1: Oo.
2: Mga nakilala niya lang.
1: Oo.
2: Along the way, kag natandog ang kabuhi because man sa iya. Ano ang mensahe nga matagdi mo sa mga kautoran naton? Like, sambal mo gani ang integridad ba lang? You do things nga makapaayos ang iban. Mm-hmm. Himo ka sang maayo even without sang paglantaw kag pagdayaw sang iban para nga hindi na kita maglabot sa mundo nga makita ay kamo tumong sa sunod sa opportunity. Oo, mensahe mo sa ila ma'am.
0: May salot pag igugali mo malipatan ko. May yara pag igali ka mga former CICL na mga nag-nominate sa akon. Mm. Kay nakagi mo ko assign ma'am kay daw bago ko to bata. So nag-ano ka na nag hangyo ka na yung bala ma'am kay dugay na ako sa regional office man ma'am nga dito ka na yung ma-assign kay para makapapresfeed ko bala ma'am. So salamat kin sa ano sa mga officers and men sa BGMP kay Gingrant Manila bala ma'am. So ang akon nga isa ka ano gali ma'am is ang former CICL. So sang time to ma'am ang ginatandem yaman ko kay siya ang sa art workshop. Tapos ang gahimo ikami sang pamaagi bala ma'am para malingaw sila hindi sa maburyong sa sulod kay para wala away wala bala mga ano ma'am. So gakonda kami sang ang bana ko sa kay sagad siya sa painting ginais ano yung gin ma'am gina one on one teaching again ako naman gahimo sang ano sa mga ano ma'am beverage training ang mga niskulan ko sa una gina apply ko to ma'am mga milk tea training tapos every time nga may ano kami mga ano kami mga decoration, making, stage making, tapos ga-invite kami ma'am sa mga service providers sa Guam, mga kilala bala naman ma'am sa churches. So amo na sila ang ano kag wala kami gauntat sang counseling, interfaith, anti-bullying kag mga ano bala ma'am tungod mo kami activities nga gina-conduct every time nga duty namon sing kanugon sang oras pala ma'am. So ga-chat sa amo na appreciate tagid ko no. Tapos gadala kami sang mga kung ano-ano nga mga award ang rewards bala ma'am nila ma'am. Kag nang na-appreciate ko kag ang mga bata bala nga sang time to bala ma'am under our care sa dalayunan mga respectful kag mga mabuot. So siling ko nga amo kamo ni sa amo nga kamo ni sa amo sing nga ginabas lala namon sa inyo ni tatay ang amo ang inyo nga mga ginabuhat bala.
1: Mm-hmm.
0: So sang ang farmer si ACL na siya ma'am may asawa na siya subo. Kasi gusto niya gid makabalos ko no sing ko sige lang kaya ang Ginoo niya nagabalos hindi ang tao. So ang amo lang na mambal ko ma'am sa akon nga sa amon nga sa mga tao nga tagpalamati bagay sa Bible bala ma'am sa pulong sang Ginoo nga do not be weary in doing good hindi gid mag

0: sa paghimo sa mayo for at the proper time you will reap the harvest nga ang Ginoo gyud mam naga ano mam naga nagaimo sang tikang kag pamaagi bala mam nga i-bless ka nga hindi sa ano ang imuon kun kay para balusan ko pila ka adlaw sang balusan ko sa iban nga tao mo na hindi ka mag-expect hindi ka gyud magsalig sa tao sa Ginoo gyud mam ya mo na kag ang sa integridad ang kami mam sa BGMP ga tingwa gyud kami bala mam mga nga muna nga ligad to ang topic sa amon nga values restoration program is integrity nga miskan wala bala may nagatan-aw may gabantay wala may nakakita sa imo himo ka lang yan sang maayo kay wala ka gyud perdihon ni mamya
1: correct
0: oo kay kung maghimo ka pa sang malain mo yan ka pa ma akalaw ay sang ano kalaw ay gyud sang image mga amuna nga isa BGMP katapos amo ka na so dira ganit imutang sang dira kami ganit imutang sang Ginoo kay may mga purpose may mga mission kay gamay mo lang na ginobra nga mayo ma'am ginaisip mo na sang Ginoo mo may mga impact na siya so thankful gyud ko kay tatay bala ma'am kay amo na permi nang balas akon nga linsang gamay ko nga himo ka lang yan isang maayo imo gid permi sang maayo kay kagadlok gid sa Ginoo eh nga nadlok ka bala ma'am nga ano, nagi siya Ginoo, gid siya mo kag ang pagpahigugma mo sa Ginoo nga imo ka lang mayo kay ang Ginoo, buhi ang Ginoo, nakita ang Ginoo sang imo nga mga ginabuhat. Mm-hmm. So, amo na gina-encourage ko gid iban nga wala ma'am nga himo lang sang mayo kag may nakakita man or wala mangin mayo ka lang kay ang Ginoo gid siya magabless sa imo 100-fold return.
2: Okay, thank you very much, Rajuman Marjorie. Amo na siya, tsakto na, bisan diin naman, BJMP man o kon ano man ang inyong inaubra sa tiyempo naton subong. It's a gentle reminder for everybody to do good.
0: Oo.
2: Bisan wala may nagalanta.
0: Oo.
2: Oo, may tawag integridad. Anyway, congratulations, kids, sa kay Senior Jail Officer 1, Gretchen Dimisana. Before kita mag-end, may mga luyag kapagid pa sa
1: labatan.
0: Salamat, ikagali sa akon, pagid niya. Ano ma'am kay volunteer parole assistant mo ko ma'am sa naga-workman sa mga personnel sa VPAs nga ang naga-working closely kami bala ma'am iskan layo ang jail at syempre sa cellphone nga ma'am nang may kulang requirements si Amone mga qualified probation bala ma'am nga PDL so gina-assist ko gina sila ma'am sa ilang mga requirements kasi ang mga wala galaw gahinyo na sila nga ma'am pwede mo ko mabuligan makuha sang Amone sang Amone yung requirements kay para maka sa pwede mo mabayaran akong didi ito ma'am sa may ano so ginabuliga ginaano na sila ma'am kay ambal ko siling kusin ano yung mabulig sa ila kay kalayo ma'am kag iba nula piti so ang ginaubra ko siling ko Lord sige lang Lord dahil balik mo sa bulsa ko alin wala ako pa sila miskan piso ma'am kay mga plite tapos pasalamat man ako ma'am sa may ALS namon nga sa mga ALS teachers nga kay wala sila gakakapoy sa pagkadto didto kag mga ano kis ang mga PDL man amo na ninyo manila sa akon nga sa help desk namon nga may mga kulang sila nga sa enrollment nila sa mga PSA so inay mo ko gid ang ano sa grasya sang Ginoo ma'am nga mayo lang tani ang lawas perme mo na kag wala na aksidente kag disgrasya bala mo nga katabo. At pasalamat mo ko sa BGMP officers and men kay sila gid naga-support sa ako no, sa ICDGFD mga pud ko sa jail kag nami gid sang amon nga ano ma'am kay sila mismo ang damo man ng ilang mga ano, na, mga ginamayo nga binuhatan o galing wala lang makita abi pero nakita na sang Ginoo.
2: Okay. Thank you so much and congratulations kay Senior Jail Officer 1 Gretchen Dibasana. Salamat gid ma'am sa tiyempo nga gi-share ni Mudri sa amon subong aga. Kag salamat gid always sa pag akomodar kag pag-amumaman sa amon kun mga kinahanglan kami.
1: Ano namiyan kita kay somehow syempre damo man mga media stations and entity diri sa Western Visayas and Iloilo pero Arman gid ni number 1 gid niya sa BJS.
2: Oo, kay diblanan ba to sa mga anak mo to. Ma'am, grabe gid sila yaga pinamati sila kay Tiyo, ipaghambal pa lang at yung
1: pancho nyo dyan. Oo, ano naman ako nung ginapamatian nila.
2: Nasasalod kay Tiyo, syempre, sa ibalos nga itong mga listeners and viewers, nagkantuman kami dito mo, nagdulong man kami sa gamay nga bulig, san paano, kag dabalaan namon, nga damo, gito yun sa nagapamati sa itong mga programs sa Radyo Man Marjorie.
1: Oo, anyway, Radyo Man Maggie, before kita mag-hatag sa pila kapahibalo, inagreet mo natin si Auntie Mary Gleason, happy birthday, stay healthy, no? Ang greeting sa linsakon kay Marlo. Ay, congratulations man kay, thank you so much man kay Sir. Kay Mr. Dimasana.
2: Wala mo pala ma'am ginlawag na mga ganay, ma'am. Masalamat.
0: Masalamat ko sa akon galing nga pinalanggaon, responsible, nga kagwapuhon.
1: Masa na kaglaso, sir.
0: Nawala ko na ano nga amo na guro.
1: Ano nga ni sir?
0: Ang ginlawag si SJO2 na Neto Dimasana, Chief Unit Welfare Development sa UNCA. BGMP UNCA. Kag kami ni Permiga tandem kag encourage nga brown mo kung ano ginano sang ginuosay mo kay kay kalipot sang kaboy iba naman ka gula ta kabilos ng madangtan ta sa buwas o kor karon. So ubra lang kay ginuo na magabalik 100 folds kag praying lang sang saton tanan mo mga malawig ang kabuhi, wala aksidente, wala tisgasya, wala masakit. Mo na ginangin na pa ngayon sa Ginoo nga protection.
1: Kaya namin lang. Kaya nakita siya sang iya, the ones na supportive. Kaya nagasanto gid sila. Pariyo sila wavelength, Rajman Marjorie. Thank you so much sa kay Mr. and Mrs. Dimasana nga rin dari subong sa live station sa RMN Iloilo. Mang greet na lang kita siguro, Rajman Magi, sa mga tagpalamati ipagid naton nga nakatutok dari sa ato nga pagpangalagad. Happy Happy listening kay Marlene Gailan, Alma Genga, again kay Asun Pineda, kay Jeneren Herbas Apitong, Emily Navanes, kasi ibang pagiging nakatutok, Radyo Man Magi, may lang ang pagpamati.
2: Yes, good morning sa kay Ma'am Nurses Fortuno, dara sa may San Miguel, ang aton nga suki, Radyo Man Marjorie,
1: yes.
2: Good support sa aton. Sa kay Sir Joey Henotor Monisteva, dara sa may Pughanan, Lambunaw, Iloilo, sa mga market vendors, dara sa may Igbaras Public Market, wala ako kapo, Radyo Man Marjorie, nagtunog, ito yung kunong RMN sa merkado everyday, salamat gid. Kay RV Chris Caceres, Dayazun Pineda, Dayazun. Ako ni doon ko ni siya makabalik. Ako ni bala sa iya.
1: Kaya ganyan yung maging tour guide.
2: Ako ba tour guide, tourist guide.
1: Kasi makaon sa mga pagkaon nga daw hindi. Iya bala matake, pero gusto mo gani try.
2: Ako iya kaya. Ako natanad siya. Guro, namareklamo ni siya. Kay Virgie Torrige, Mayong Aga, Lauro, Dohino, Glamera, Marlene Gailan, Alma Agenga, Mayong Aga, Rochelle Dia, Pagumilya, sa kay John Dale Poras, Mayong Aga, Nonay Mar Henovesa, Mary Ann Mestas Desir, Yolina Rancilio Alcorin, Jonna Marcon, Benji Galino, kag sa iban pa.
1: Mga kay Radyo Man, wala na kita sang oras dari sa aton nga pagpangalagad. Madamo giging salamat sa mga nag-upo dari sa aton nga programa subong nga Domingo. Sa gihapon ang inyo Double M, ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
2: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Maleriano.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
4: Budlay na gidang akun matakon gabi. Malabo ang akun pananaw. Kaggrabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita.
6: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akun mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akun pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kay mga suking butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, ang kisipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kasok gel, bleday. Nung nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sarto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Primang bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: Super Fiber.
15: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
13: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
16: I'm Dr. Suzette.
17: Ito po si Dr. Bernion.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
20: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
21: Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, mag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
23: Oras, tatak, alas 9.20.
24: This sign check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. Later.

0: dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mabakal, sumangguli ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compact! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis ko! TDX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, nalayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan. Magaligin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami inauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag-TTX 500 na. Ang TTX 500 ang may powerful compact nga nagapanubo sa imo blood sugar. TTX 500 garantisado. TTX 500.
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
4: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
6: Love?
4: Ano Everbest food mo in the world?
5: Of course! Yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fabcon, pamungkong makabloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma-burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary, 3CM na gali.
2: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan.
3: Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ka sa worm. Collagen ka glutathione. Pahubil pa siyang na worm.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Let's go.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with a flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
1: Sample Plus Gold.
9: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Pilipin sa mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka.
13: Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
14: Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
15: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
16: Umbo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
4: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
7: Happy 28th anniversary sa aton tanan, mga ka-Pure Gold! Umpisa na sa big discounts kag panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo! For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sa 1 sack of 25 kilograms of rice all for free kag 30 winners sa cash prizes! Bantayan nyo man ang mga dala namon nga mga papalong premyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga pili nga kasilingan. Ang pinakamasadya nga anniversary sang tuig, ari na, ginadala sa inyo sang Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo! Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTF Fitchup Permit Number FTEB-266504 Series of 2026.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:30 sa aga.
10: RMN Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupanggon. Tap na ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert!
9: Mayong aga mga karadyumano, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa tag sa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's September 27, 2026. Katapusan na nga Domingo sa bulan sa Setyembre. Kadasig lang sa inadlaw. Magatakop na ang pinakaunang nga Berman sa bunga tuig radyuman Mar. Sa gihapon live, kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook DY sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, ako ang inyo alagad, Radyoman Maggie Eresuelo Maleriado. Sa subong nga aga, sa aton nga pagpangalagad, una kita sa aton nga Mental Health Alert. Ang aton nga financial anxiety, nawala sang exempted ni Guru Subong, no? Kay kanan, nagapanghakroy sa mahal nga presyo sang balaklon. Ang financial stress,

0: Financial anxiety bilang top stressor sa mga Filipino sa karon. Unang linya nila Balaraj Van Mark, in this economy, mabata ka pa, in this economy, may amo ka pa ning obrahon, my gosh, kamahal na gitsang tanan subo. Paano bala nag-aapekto sa lawas kay kayong panguna-una sa tao ang financial stress? Ano ang istorya natin? Ano ang mga practical solution kag coping strategies para nga malampuasan ini? Kag second part sa atong programa,
1: RMN Dental Health Alert.
0: Istoryahan natin

0: with Dr. Mina Ballesta Gonzalez nga ang kinanglan gid maginom sang medication o kun unta ton anay ang medication antes magpa dental. Wala naman ang mga dental services or procedure nga inyong i-avail upon the advice, of course, ang dentista. Istorya nato ni Nadri sa aton nga pagpangalagad. Una kita anay sa aton nga mental health alert. Ang baltaga ni Kainaman, bow effective tomorrow, September 28, 2026. Mag-aepekto na ang saka sa presyo sang plitihan. For traditional nga jeep, magsaka sa 14 pesos halin sa 13 ang base no minimum nga plete para sa traditional jeep ina samtang 17 pesos naman halin sa 15 ang mangin minimum nga plete para sa modern bus. Of course magataas ina depende sa distance sang inyong biyahe ti ina alimbawa palang ina sa mga adjustment sa aton nga financial nga nagatuga sa aton sang stress. Nabilang kita mo ang resibo sang imong baligya or sa ginpinamakal, maka-stress ka kay na ma-adjust ka naman sa imong budget kay do taas siya sang sa ginset nimo kontani nga budget para sa imong usual nga groceries. Ang presyo sang ang balayran nimo sa tubig, ang balayran sa kuryente nga kontani pila lang dra ang ginaalat nimong kada bulan, pero ma-adjust ka naman kay nagtaas. Mahal ang presyo sang kuryente, pero struggle kita sang brownout. Mga gamay-gamay nga bagay nga tikon mag-accumulate, magtingob ina, grabe gid ang stress nga matuga sa aton. So groceries, adjust ka budget mo. For example, sa isa ka bulan, pilang ginaalat ninyo para sa groceries for hygiene needs ng inyong pamilya at mga kinanglanon sa kusina. Bugas, kulang na ang 5K for a minimum of 5 members ng family. Ang subong, pila lang mabakal mo sa 5,000 pesos because mahal na gid ang balaklon. Di ba, adjust ka naman. Balayran mo sa groceries, balayran mo sa kuryente, balayran mo sa tubig. May internet pagali, Rajuman Mark. Nalipat ko, may internet ka pa nga balayran. Adjust ka gid. That's why, subong, sa amuning nga ekonomiya, daw wala sang exempted when we talk about financial anxiety kag stress angot sa presyo sa mga balaklon. Ina ang aton pag-istoryahan subong nga aga, kaupod ang aton nga resource person tag sa Kadomingo, guidance counselor and associate professor for psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hopson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back sa aton nga programa.
1: Yes, good morning, Gid, no? Happy Sunday, Gid, sa aton tanan.
0: Oh, happy Sunday, Ma'am Shai. Ang bako ba sa amuning ekonomiya, daw wala sang exempted, no? Kung mag-istorya kita sang mga financial anxiety, ang tagid ngay pitipiton kay sa 1,000 pesos, ibilang piso, subong ang value niya is 73 centavos, no? Nang nubo, naghina, nagid, no? Ang power, purchasing power sang peso naton. So, ang stress sa aton, nang bako kaina, mang grocery ka, adjust ka, bayad sa kuryente, sa tubig, internet pa, daw ang muni siya, number one, Ma'am Shai, no? Ang rason sang gaka-stress sa mga Pilipino, ano ba lang dapat ngayon mga practical solution kag coping strategies para daw hindi na madalman sa amuni nga ekonomiya, subong?
1: Yes, no? So, sa totoo lang, no, mamagi, tanan, gid, apektado, gid, no, sang

0: pagsaka sa mga balaklon, even ang pinaka obvious niya, syempre ang gasolina, no?
1: Oo.
0: Kung nagaano pa, kung naga-drive ka, no, grabe, sakit-sakit, nagsubong ang presyo sang gatong, no, how much more ang mga iban pagid naton yung mga balaklon, syempre kaupod sa pagsaka sang mga basic goods naton, no, especially ang gasoline, git, tikiti, tanan is affected, no, kay tigina transport, gamitan, no, sang gasolina as part sang kumbaga iya nga ano eh, no, nga pagpresyo man, no, pag-abot sa ano sa supermarket, sa kung sa diin pa, no, sa merkado, etc., etc. So ang financial anxiety o kung ang ginatawag natin yung financial stress, no, amugi ng isa sa pinakadako, no, nga concern naton bilang mga Pilipino sa subong nga panahon, no. So well, suno sa studies, no, suno sa research kag pagtuon ang problema sa kwarta amo ang isa sa mga nagapanguna, no, nga nagatuga sang tension sa aton, no, kay ti syempre sakto na tanan mga hulag kwarta, no, tanan mga liko dira kwarta, so syempre need man naton mag-adjust, no, financially kag need gid nato nang iban gani double triple ng trabaho, no, para nga makasustener lang sang needs and commodities, no, sa ilang pamilya. So definitely damo gid ni epekto, no, sa aton nga ikaayong lawas, no, kag ikaayong panghunahuna. So syempre when it comes sa lawas, ara gidira, no, ang well, constantly tungod kay nagaano kita, nagapanumdum kita kung paano i-budget maayo nga aton nga kwarta sa matag adlaw nga tanan, may ara iba niya nga sa kabudget nila, doon na budlayan na sila magtulog, no, paano? Paano kuni matulogan kay buwas kulang kami inog bakal bugas, buwas kulang kami inog bakal sudaan, ano, brahon ko, hala ka panumdum ti. Syempre nang sisigi-sigi, no, nga pagpanumdum sa mga balayran, no, sa mga galastuhan, sulod sa panimalay, no, kung kisa, though, nagakos siya sa constant nga worry to the point nga nagatuga siya sa insomnia o kung kabudlay, kung kaisa sa pagtulog, no. Ang iba na, aside sa kabudlay sa pagtulog, nabudlayan man, no, magkaon. Iti ng ang iungisab, ano man siya, no, ng
1: magluwas na wala kalanunon, Ma'am Shai. Yes, limit lang ang kaunon, kay kundirikanan ka, gamayon mo lang imo, kay prioritize mo bata mo, ito may epekto, ginsin mo yung kayong lawas.
0: Yes. Correct, exactly, no. Siyempre, masacrifice kagid ko ikaw, for example, biang ginikanan, ti siyempre, unahon muna lang ang iban nga tao, eh, sulod sa panimalay nga gina, mo, no, ginasagod mo. So, definitely, number one, ang iba nag-sakripisyo na lang sa pagkaon. Kunwabi, nag-diet, pero ti hungod-hungod, nag-inayang.
1: Ano, balila, ano ang diet mo? Para niwang ka or wala ka nag-choice bangod sa kapigaduhon?
0: Oo. Correct, no, iban, syempre, out of, wala, naging choice, eh, no, amo na lang gid na, no, so, mayo na lang ang iban, kay ti,
1: diet by choice or no choice?
0: Oo, yes, oo, diet by choice, kag ang iban niya, syempre, nga, ano, ti, may bilin pa sa pinggan nila, pero ti, miyara, gid ya iban, nga, they chose na to eat na lang gid kagihatag na lang gid ang kalan-o nila. Ito syempre kung wala ka kakaon, wala ka energy to sustain ang imong kaugalingon throughout the day, no, sa imong ulubrahan, syempre may effect man na sa aton nga focus sa aton nga ubra, no, kag definitely kung kulang kita sa sustansya, kung kulang kita sa pagkaon, may effect man na sa aton nga immunity or immune system. So dasig makita mag masakit, eh, no, dasig kita maka contract sang masakit kay ti kulang kita sa sustansya, no, and syempre ara mandira, no, mga psychosomatic symptoms naton, although syempre hindi man siya sometimes ano lang nimo, it's all in the mind lang kuno hambal nila, pero ti kung nagapanumdom ka sa imo nga budget, sang din apukan, no, diin makadto ang isa ka libo mo nga budget bisa isa gid bi kasimana, kung pamilya ka mo bisang lima katawo, doko tama ginaya ka kulang naya subong, no, so syempre kung ikaw ang breadwinner sa family, no, damo sa aton yung mga breadwinners ang nagabatsyag, no, sa sakit dutanan na lang sa lawas mo, sakit sa ulo, sakit sa tiyan,
1: sakit sa bulsa,
0: no, sakit sa bulsa tanan, no, because of tension, no, tanan sa lawas mo, tanan sa muscles mo, sa imong nga lawas is nagapalanakit because ang tense ka or in a state of tension ka kung paano mo na, no, masolusyonan ang budget constraints sa inyo nga pamilya. So amuna siya, no, ang epekto or konsekwensya sa aton nga physical health. Syempre ara mandira, no, pinaka worst comes to worst gid ya ti high blood don ka, eh, no, sino man bing hindi ma high blood kung kulang ka sa budget, no, or kulang ang kwarta mo nga inugasto sa matag adlaw nga tanan, no. And syempre heart problems, no, ang sobra ka stress nagapa-generate or nagapagwa sang mas mataas kag mas madamo nga mga stress hormones kaangay sang cortisol kag adrenaline nga nagatuga sang pagsaka sang blood pressure naton kag kung ano nga mga komplikasyon sa kurason, no, kag especially man sa aton nga brain function, no, kung kisa ang isa aside from high blood pressure kag heart problems, no, ara mandira ang mga stroke, no, which is nag-affect na sa aton nga brain function, no, so grabe gid kalala na gid, no, ang financial problems naton kun kaisa, no, so nga nag apekto siya sa aton nga ikaayong lawas. Kaya syempre, ara mandira, no, ang epekto sini sa aton nga ikaayong panghuna-huna. So syempre, ang financial stress, no, nagadulot gid sa aton sang constant, no, sige-sige nga anxiety kag kabalaka, no, din ka mabayad sang kurinti, no, sulod sa panimalay nyo, ang internet, ang mutong hambal ni mo, kagina, no, mamagi, sulod anon, ano pagid, ng sige-sige, na gani, ang brown out, mga isa, hambal nila, gani, baw sa Iloilo, ya, hindi, gidya madula, ang earth hour, adlaw-adlaw, no.
1: For me, kita yung nag-earth hour, ang earth hour, yes, na bali, so, na gani, ma'am, shy, 1 hour lang, ang aton niya gani, at ang pila ka oras, isa tagore, isa whole day.
0: Oo, exactly, gid, no? So, madugang pa na stress mo, no? Kag wala man na ganubo ang bayad sa kurinti.
1: Oo.
0: Di bala? Maski ka ginabrun outan kita, no? Ti, amuna bala, no? Plus other expenses pa, like, pangbalon mo sa mga kabataan mo, pang tuition, etc., etc. So, syempre, ano na, ma-worry kagid lang, no, kung very short kag tight nagid kita sa budget naton, no, so ang groceries naton very much affected gid, no, and sometimes hindi tagid maibitaran, no, kinanglan tagid siguro mangutang, or kung may savings kita kinanglan naton mag-lessen, no, sa aton nga ginabaki-baki, bala, no, nga budget para sa savings naton. Ina ko makasave pa kita, no? Kagti, kung may ara kita kung kisa nga emergency funds, no? Kung kaisa matandog pa na naton, it's because nga tuman nagid kasaka taas ang mga balaklon nga hindi naton kung kisa ma-anticipate, no? Ang level sang kataason niya. Okay? Sige. And syempre, ara mandira, no? Ang depression, kag sometimes kung depressed kita, no, feeling naton ara nakita sa state of hopelessness and paralysis, no. So feeling mo nga do na trap ka na bala nga do wala ka na sang padulungan, no, kag do permi ka lang kapoy sa pagpaminsar, no, kag wala ka na gana nga mag-function as an individual, no? So, ano pang point nga mabuhi pa ako or ginaubra ko ni kay nang wala, kulang gyapon, no? Hindi gyapon katrispaser sa matag-adlaw nga tanan, no? Amo nang ginapanumdum sang kalabanan sa aton, no? And syempre, ara mandira, no? Ang interpersonal nga conflict, eh? No, sulod sang panimalay kung kaisa, no, ang stress sa kwarta gid, no, masami ina pabangdan gid sang away sulod sang aton nga panimalay, especially kung mag-asawa, no, kung ikaw bi ang bata nga breadwinner tapos nang balaan na gid sa mga ginasagod mo dira sulod sang balay nga mahal na tanan nga balaklon tapos nang pag-abot mo sa balay, wala na himos ang mga gamit sa mga panimalay. So, amo na, no? So, tunaan, gid siya, kumbaga, sang away sa sulod sang panimalay, no? Kag, may harapan na iaiban gani nga, mariklamo, pabalahaw nga, nga ginbuhinan mo ako nga allowance, no? Nga amo lang ni di ba la dapat amo ni, no, ti syempre mag-explain ka nga pasensya gid nang very tight gid subong kay ti kinanglan unahon ta gid ang aton nga needs, no, etc. So nang reklamuhan ka pa, pudag-pudagan ka pa, no, nga gahulat lang managana isang sustento halin sa imo, no, tapos makita mo nang isugal man lang or ibakal ma lang uno sa or gasto ma lang sa ilang bisyo, kumbaga. So ginatunaan gid na sang interpersonal conflicts, no, ukon away susulod sang aton nga panimalay, no, yon. Kagti syempre mayara man kita mga pamaagi, no, kung papano ini malikawan supposed to be, no, ang aton nga financial stress, no. So balaan ta man ang pattern subong nga tinion, no, subong nga mga panahon. So kung mayara kita chance, no, nga maka-establish kita sa aton nga emergency fund for at least 3 to 6 months, no, mas nami git nga ubrahon naton ina, no, kag syempre kung kaya ta, no, nga likawan ang pagpangutang, no, malikaw kita tani isang ginatawag naton nga bad debts.
1: Mm-mm.
0: No, kag kita kung hindi gid malikawan ang pagpangutang, no, mangita kita sang mga credit cooperatives, no, or somebody nga mautangan naton nga hindi kita maka-create sang ginatawag naton nga bad debt.
1: Kag hindi, no, siguro ma'am siya ipagpanaro ng lawas sa utang ko. Tapos may aram ko ba ang imo dugang?
0: Correct. Oo, no, maano ka ang imo nga credit standing will be affected na, no, bad debt, no. Kagti syempre mas manami man nga kung like for example ikaw ang breadwinner, kag may ginasustintuhan ka sa sulod sa inyong pamilya, no, mas manami gid nga mitingan ninyo, no, sa pungkuan gid anay, no, tomorrow is family day, no, pamilyang mahalaga kuno day. So mas manami gid na nga isamon sa agenda nato no nga pungkuan as a family no kung pag-meeting kita is kung paano naton anay ma-prioritize no ang aton nga budget in such a way nga siguro ang ibandera ang sustento mo siguro sa ginikanan mo i-cut down mo anay no ang sustento mo anay sa mga samanghud mo for example buhinan mo anay maski pila-pila

0: lang daw per day, no, para ma-divert ang funds sa iban nga mas importante nga bagay, no, kagtuduan, kag i-remind gid nato ng aton nga mga family members to live below or within the means.
1: Mm-mm.
0: Within your means lang, no. Ito yung ibanda na nagpangayo sa sustento parang ibisyo man na.
1: Oo, limit ang luho. Saka naman siya, may ano, ginaya, constant reminder, ginaya sa family members nga dapat mangin conscious sa ila spendings kay ti apos lang yung mga yu, pero kung ikaw yung biyang breadwinner, kay ikaw yung nagpangita sa pondo, so dapat aware. Correct. Sila, madra lang ng limit.
0: Oo. Yes, exactly, no? So, dapat aware gid na ang tanan. That's why nga, very important, gid nga ginaistoryahan, gid siya ng our family. Kagti ng sitwasyon, nga daw, hindi na gid naton, abi, maarapalan, no? Kung ano ang aton nga ubrahon, kung financially tight na gid, no, ang aton nga budget. So syempre may ara man practical solutions kag mga coping strategies nga pwede naton ma-adapt, no, sa aton nga adlaw-adlaw nga budgeting. So una gid is maubra gid kita, no, sang financial action plan. Like for example, monthly budget. Kung aton nga finances nagahalin sa bulanan nga sweldo, no, diin na siya nagakadto ang aton nga bulanan nga sweldo, for example, no, pila ka porsyento ang nagakadto sa needs, pila ka porsyento ang nagakadto sa wants, pila ka porsyento ang nagakadto kumbaga sa savings naton. Actually may ara na siya rule, no, nga gina-follow ang iba naton nga mga financial experts, which is the 50-30-20 rule, no. 50% para sa mga gasto sa adlaw-adlaw, no, or sa bulanan naton nga mga expenses gid sa aton nga needs. Like for example, pagkaon, renta, tubig, kuryente, no, and dira ka transportation, no, balon mo daily, ano mo daily allowance, etc., etc., no, kung ano pa ta nga non-negotiable ng mga galastuhan gid para sa isa ka bulan. And of course, syempre, 30% ang wants. Pero, no, ang sa subong nga panahon, no, pwede gid nga ma-adjust na siya. Kung tama kadako ang 30%, pwede mo gid na siya mabuhinan para ma-divert siya either sa savings or sa imong needs.
1: Mm-mm.
0: No, so pwede gid niya mabuhinan niya ang wants, kasi negotiable na iya ang wants mo. Pagwa sa pag-dine out, no, literal gid niya wala nga ma-dine out kayo bala sa restaurants, no. Entertainment, paglantaw sa sine, no, pag-date-date medyo hagan-hagan lang tanay sa pag-date. No, ang i-date ta ibayad ta pala sa kurinti. Doa muna bala, no. So 30% is amuna siyang medyo flexible na siya, no, nga ano naton nga part sa aton nga budget. And syempre, ang mandatory gid, no, ang minimum nga dapat nga i-spend naton sa aton nga savings, no, or ang dapat nga i-allot naton sa aton nga savings kuno according sa financial experts is 20% gid. It's either mas i-save muna ang 20% or ibayad muna actually sang aton nga utang.
1: Mm-mm.
0: No, or pwede man nga 20% strict savings tapos kuan mo ang imo nga 30% wants sa imo pangbayad sa imo nga utang. Either pambayad mo sa credit card, pambayad mo sa co-op, maginutangan mo, or sa abyan mo, maginutangan mo, no, kaya hindi na nakakatag lang niya mo, no, or sa member of the family, maginutangan mo, kaginpangakuan mo, nga bayaran mo. So, pwede na siya nga kwao natun sa 30%, no, nga negotiable, nga wants, naton, no? So, pwede gid na siya. And

0: Siyempre, isa man, no, sa pwede nato yung maubra is if and only if mayara pa ta chance, no, nga mag-sideline, no, or mag engage into small business or engage sa activities nga nag-generate sa additional income ti mas nami.
1: No, balsa mo, Gen Z, subong konda mo ka sa...
0: Yes, oo. Gen Z, ba nga, ano na, side questing, ano na ko, no? Basta, adamo, no, ng mga terminology, so pwede, kaya ka, kung may type ka, and resources, no, ma-freelance writing ka, ma-online job ka, no, online selling, iba na nag-online selling, no?
1: Mm.
0: Ang iba na, may nakita, kuya gani, nga may day job siya yakon aga, tapos mag-out siya sa opisina, nagakalit siya, Grab driver.
1: Oo, no? Maxim or Grab driver. Correct kong siya, may amun na.
0: Kumbaga, oo, yes, oo. Correct na, oo. Like for example, before siya mag, ano, sa trabaho, before siya magsulot, gahalin siya sa balay nila 6 a.m. para mag, kumbaga madulong siya, mag-Grab driver, ma-rider siya, anay, para magdulong, for example, sang pasahiro.
1: Mm-mm.
0: Doon muna. Tapos after office, amun naman na, para doon maka-extra-extra.
1: Oo.
0: No, amun na, kuno mo, kinanglan, mag-extra-extra, para nga may pangdugan.
1: Naka-story ako, actually, Ma'am Shai. Kaya ako nag-rider man ako, nag-grab. Naka-story ako sa isa ka-rider. Nga, balya, kay schoolmate ko siya before. Tapos nang nabook ko, nang kita ko ang halal, baka, uy, di pala nag-ubra ka man sa amuning pharmacy. Balya, di pharmacist siya. Balya, oo, mags kay ano, balya, kaysa ganit ako, paning income ko sa pagka-rider ko kaysa sa sweldo. Pero, tiki nang lang, yung regular, yung trabaho, side hustle, yun, kumbaga, ang pagiging rider.
0: Correct, chapto gid na, no, kagti siyempre, isamanda, no, ang iban, kagti naga side hustle because siyempre, siguro, ang mga gasoline nila is, kumbaga, do makover na lang na sila nga riding services, kumbaga. Mm-hmm. So, sama na, no, ka makapahagan-hagan sa aton, sa mga galastuhan, especially sa mga tagpalamati natong dira nga nagamotor, no, kag may mga salakyan, no, mga pwede.
1: Kaya ba nila na, Ma'am Shai, for example, kung ang trabaho mo hasta lang 5 p.m. to 6 p.m., ba nila, imbis nga mag-overthink ka sa gabi, kag mampang, kada sa imo nga cellphone, why not nga magbiyahe ka, malingaw ka pa, may income ka pa, pagpuli mo, tika po, hindi, wala ka na tiyempo mag-overthink pa, why mo naman, muna bala?
0: Correct. Itulog mo na lang. Hindi ka pa mong problema sa insomnia. Tsakto, gid na. Oo, correct, gid na. No, amunang mindset sa iba niya, no, nga makapangita, balas ng pamaagi, no, kung paano sila maka dual income, kung isa triple, pagani, no, para lang makasustain, no, sa ilang needs, no, kag makadugang, maka-adapt yung savings nila para sa pamilya nila. So, mas nami, gidi na, no, kung makapangita sang side income or any micro-business, for example, no, nga pwede mo pagkakitaan, no, who knows, potentially, basi magiging big time ba na nga business, no, para sa imo. So, try lang. No, basta kaya sang lawas.
1: Mm-mm.
0: No, considering nga kaya sang lawas mo ha, kag kaya man sang imo nga tiempo man as an individual, no? And syempre, last no nga part sang aton nga coping is syempre ang mental health naton, mental coping strategies naton, no? Or ang mental health support naton. So, una gid no is i-segment gid naton ang aton nga problema. So, likawan gid naton ang pag-iisip nga tungod kay guba ang budget mo for this month, no, or nasugura na guba ang budget mo, guba naman ang tanan.
1: Hmm.
0: No, so hindi kita dapat mag-resort sa all or nothing thinking or ang catastrophizing bala, no, or ang

0: no, ang aton nga budget, no, sa aton nga mga priorities for the month, no, or for the time being. So, isa na siya sa mga bagay nga mas mahapos kontrolon, no, kahit hindi taman makontrol ang pagsaka sa gasolina.
1: No, oo.
0: Hindi taman makontrol ang pagsaka sa mga balaklon, sa grocery, no. So, syempre, amo na lang gid na ang isa sa mga bagay nga makontrol naton, no, ang pag-divert sa aton nga budget kag pag-prioritize ang kung ano ang mas importante lang anay. No, kag pagpanumdom nga kumbaga face lang ni sa aton nga ano sa aton nga budgeting journey, no, pati trial lang ni sa aton, no, there will come
1: malampuwasan gid ni
0: na aton ina sa oo nan kayti mas mahapos kung amuna ang panungdumon naton, no, kag amuna ang aton nga paminsaron, no, kaysa sa panungdumon naton ang mga bagay nga hindi man naton makontrol actually, so naga-contribute lang na siya sa mas madalong pagid nung no, mental health issues kag mas malala nga physical health man i nga mga issues man sa aton, no, and syempre part sa mental health support is amo tong hambal naton nga mag-istorya anay, no, sincere nga family meeting, no, for financial transparency purposes, hindi naton pagsuluhon ang aton nga problema, especially kung kita ang provider, no, sa mga provider da, sa mga amay, no, nga providers ang pamilya, hapos lang yan sa mga babae, no, kung kaysa mag-open up, no, pero sa mga providers ng mga kalalakihan, hindi, again, no, hindi sign sang weakness, no, naton bilang lalaki kung istoryahon naton na ang aton nga partner, no, kag iban pagiging miyembro sang panimalay, no, kag magpaathag sa ila nga kinanglan naton magtipid anay or magdivert sang aton nga budget sa mas importante nga galastuhan, no, so important gid ang financial transparency sa aton nga pamilya, no, kahit who knows base maintindihan Manila, no, base makamarasmas man ang aton nga family members nga ti oo, eh, no, nang ilesen lang anay ang allowance mo sa amon, etc.
1: Or basi gahulat lang man sila sa imo maghamba kay maka-offer man sila sang solusyon.
0: Yes, exactly man, no, pwede man na, no, pero ti mas nabigit na hindi kita maghulatanay. Para sa ibang nga members of the family nung no, ginasustentuhan nung no, kag nagahulat sang allowances, no, sa aton nga breadwinners, mas nami man nga kita mismo magkusak man sa ila, no,
1: offer.
0: Para oo, ma-offer para dumahagan-hagan man mo ang ila nga kalain sang buot nga nabatsyagan, no, kag para nga ma-feel man nila nga ay nabatsyagan naman ang burden, financial burden ni mo subong tisigi kami ma-offer kami sang solusyon anay, no, para nga masolusyonan tani ang problema kag mahagan-hagan ang problema, no, kag lastly gid very important gid nga focus gid kita sa mga bagay nga makontrol naton gid ya always, no, amo lang yung aton nga mahabilin sa aton nga mga tagpalamati subong, no, always focus gid sa mga bagay nga makontrol naton ang aton nga mindset regarding sa pag-budget sang kwarta, no, ang aton nga mindset regarding sa pagtuad, no, sang financial transparency sa aton nga panimalay, no, kag always gid, no, nga pangalagaan gid yan naton ang aton nga mental health kag physical health, no, kayti again hindi gidya kabayad, no, kun kita mismo magminasakit tungod sang pagpanumdum lang ni, no, sang aton nga kung paano naton budgeton ang aton nga kwarta, kay syempre sa dalayon na sa kapanumdum mo hay basi ikaw naman ang gastuhan, which is ginalikawan gid naton eventually, no, so amo na siya ang mga tips halin sa aton nga mga financial experts kung paano kita makahatag sa mga practical, no, nga solusyon.

0: mga coping strategies regarding sa aton nga financial stress sa subong nga ekonomiya natong.
1: Mm. Sige, kabay pa nga nakabuli gina sa ila, Ma'am Shalon, sa financial stress ang tanan.
0: Yes, thank you so much, Ma'am Maggie, kag sa tanan natong nga mga tagpalamati. Happy Sunday gid gihapon liwat sa aton tanan.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Na may mga tips na ginhatag si Ma'am Shai sa inyo ha. Kay usually ang mga kakapoy nga nabatsyagan sa aton mga breadwinner sa ilang bulsa, nagka-transmit may ina siya sa burden na gina-suprer naton sa aton ni kayong panghuna-huna. Normal lang ginayang nga mag-worry ka sa kung ano naman ang gastuhon buwas. Pero tandaan, nga hindi mo dapat paglukduhon ang problema sa ekonomiya nga nag-aisahanon. Up next, asilo kita sa aton nga Dental Health Alert.
2: RMN Dental Health Alert.
1: Naka-standby sa piyat na linya ang aton partner tag sa Kadumingo, dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, mayong aga, welcome back dari sa aton nga programa.
3: Yes, mayang aga, Rajuman Magi, kay sa ato tanan nga tagpalamati sa ang RMN.
1: Oo, Doc, subong aga, istoryahan naton. Nga aba lang ako, may ginainom ako nga medication. For example, ang mga listener naton, may mga medication nga ginainom, may mga maintenance, nga kinanglan ina nga unta ton antes magpa-dental procedure or vice versa. Kung wala sila sa medication or maintenance, kung may ginpainom sa ilang medication antes ang isa ka dental procedure, nga ang kinanglan, gina nila nga sundon, Dok. Ano ina ka-importante?
3: Yes, kinanglan, no, ang pre-medication or antes ang ilang dental treatment because ang dental procedures, no, so para sa mga pasyente nga, especially may mga cardiac conditions or heart issues, no? So, ang prophylaxis, no? Amo na ang aton, antibiotic prophylaxis, no? It's a protocol, no? Sa mga dentista, no? Sa aton, sa amo, no? Nga, dapat gid, no? Sa tanan ng mga dental procedures, basta may cardiac conditions sa patient. So, halimbawa, no? Nag-involve nga, tandugon mo ang iyang ngislo, ang imong nga instrument, dental instrument or basi, no, may mga periapical region ka nga matandog sa ngipon niya.
1: For example,
3: no.
1: Be ang perfect example, be doc is magpabunot.
3: Yes, amo gina ang pinaka-importante, no, sa bunot, no, kagtapos may mga heart conditions ang pasyente na di man lagi, no. So, amo na, no, una, gid, no, kinanglan, no, ma-prevent naton ang heart infections na ginatawag. That's why, no, kinangla naton ang pre-medication. So, nagapainom kita sang antibiotic, no, 30 minutes to 1 hour, no, before sang aton nga procedure, no. So, amo na nga, kinanglan gid, no, para at least, no, ma-prevent ang infection sa mga ginambal ko, no. Basta tandugon mo ang islo sa tao, antisina dapat gid, no, because ang main reason naton para mauntata ang bacteria, no, nga pwede magsulod sa aton nga bloodstream, no, amo na ang nagakos ang serious nga heart infections or ginatawag naton nga infective nga endocarditis. So amo na, no, dapat gid nga hangpon sa aton nga mga
1: Doc, masulod ang, no? For example, hindi wala kaya bala sang dentist gidya nga imo halin sang bata pa ikaw nga nagasunod bala sang imo nga oral health. Pagka naglain ka sa dentista, panugid ka gid kung ano ang imo nga medical condition. Kaya ang iban basibla mambas lang nga hindi lang ko ni magambas siya kay karon di ako ni pagbunutan.
3: Yes, actually, no, prior, no, sa ilang treatment, actually, very anugid na iya ang dentist, no, nga nagapamangkot kita sa history ng patient, no, especially ang present status, no, sa pasyente, base may mga ara sila nga mga medicine nga ginatake or base, no, may mga implant sila, no, sa ilang korason, no, may mga prosthesis, no, which amugid na ang dapat natin tutukan nga mahangpan sa aton nga tagpalamati nga ay kinanglan gid gali nila nga mag-inom sang antibiotic, no, because ang dentist naga-coordinate sa ilang cardiologist, no, hindi kita pwede

0: nga mag-ubra diretso nga wala mo na pamangkot ang pasyente about sa iyang health conditions, no, ang iyang status. So amo na nga kinanglan gid ang history sa patient, ang ilang mga results, no, mga laboratory results. So amo na, no, with coordination sa iyang mga nga doctor of medicine, no, sa iya attending physician. So amo na, no, mas okay gid, no, because ang routine na preventive antibiotics kung kaisa, no, may ara man nga hindi naton gina-recommend, no, sa mga pasyente nga may mga joint replacement or mga minor nga heart conditions, hindi na naman kinahanglan, no, ay tungod nga ang rason sini basi mag resistance, no, drug resistance, no, or pwede mag antibiotic resistance ang patient sa uli, or basi no, pwede mag-cause ng allergic reactions, no. So ang next, no, nga ang nag-recommend kita, no, sa pasyente, no, sa mga sa mga pre-medication, because another thing, no, para ma-manage natin or ma-reduce natin ang anxiety, no, ang kakulba, ang kahadlok sa pasyente or ang pain na mabatsyagan nila during the procedure, no. So may mga naghahatag kita, no, ga-prescribe kita kis ano sa mga sedatives, no, para at least, no, may mga prior sa ila balang ano nga treatment, no, para at least, no, mapahagan-hagan ang kakulba, no, especially yung mga nervous patients, no. So gahatag kita sa mga volume, no, para at least, no, ma-reduce ang brain cell reaction, no, sang activities ng pasyente, kay kung kaisa basic bala, no, magpanic siya sa imo dental care, something like that, no. So ang pinaka-importante nga gahatag kita sa mga volume, no, something like that, no, para makarelax, safe ang pasyente during any invasive na works ng dentist, no. Amo na ang pinaka-importante, no, makip nga kalmado ang pasyente mo, wala na hadlok sa imo, kay tungod mo may ara na kung kaisa nga prior sa visit nila ra din magi, no, na hadlok na sila magpadental, damo na sila na pamangkot sa staff nila, or it might, no, stress sila during dental visit. So amo na ang why is it nga kinanglan ang pre-medication or gahatag kita sang no, sang medicine, no, before sila, no, para at least amo na ang balko, no, napahagan-haga naton ang status ng pasyente, no, because actually, no, other than sina, no, ang mga ang mga pasyente, no, so para at least mahang panila nga agahatag ang dentist, no, sang mga medication, no, antis, no, magpa-dental treatment, no. So another thing, tama, prevent natin ang mga tama kadelikado ng mga interactions, no. So kung isa, because may mga routine sila nga mga drugs na ginainom or open mga over-the-counter, balang mga supplements sa dumanmagi, no. So pwede nisa, no, kiniginainom sila, so according sa ilang gin-relay sa imo tungod ang history sa patient sa balance ng dentist. So amo na ako kaysa, no, pwede siya makahatag sa negative nga reactions, no, sa any dental nga anesthetics nga i-introduce ang dentist sa pasyente, no, or mga sedatives nga ihatag, no, because sometimes, no, may ara na sila nga ginainom, no, prior sang ilang ano nga visit or kada mag-visit sila gainom sila sina. So kinanglan gid ang pasyente, no, very open, no, nga kabalo ang imo nga dentista kung ano ang gininom mo kagaina, no, at least kanag kadto sa iya clinic, no. So amo nang pinaka-important, halimbawa, no, may gintake sa nga mga nga mga component, no, because ang aton nga anesthetic solution kung mapagbabunot siya, so may epinephrine component, no. So pwede ni siya mag-interact, no, sa blood pressure sa pasyente, no, especially kung mapabunot siya, basi mag-rise at basi magtaas ang BP na, something like that, no. So amo na kung kaisa ginapa nato, no, ginapa avoid naton kung kaisa ginapahangop naton ang pasyente nga hindi anay, no, wala anay, no, kay kung kaisa may ara gid na, no, kay because kung kaisa mahabal ka nga nag-inom ko ni gali duok sang amuni, so ti ang imo dentist wala ka late na kagkabalo,
1: uli na kabalo, uli na
0: ginin, no, so dapat i-relay mo gid ko ano ang mga medicine nga gintake mo before ka magpabunot, especially bunot ang istoryanta, no, kay ti it's gid siya, no, bloody na siya, so amo na, no, so ini, no, nag-inom kita sang sang pre-medication, no, para ma-manage naton or ma-evaluate ang bleeding risk, ang risgo sa pasyente niya during tang bunot niya. So ang pasyente no, na especially those nga nag-inom la sang blood thinners because may hypertensive sila no. So generally no, hindi gid dapat ni nila pag-untakto no, kundi gainom sila sang blood thinners. So example lang ha, basi ni ari ka mo siniga mga bulong nga ginainom no, mga warfarin, Plavix no, or mga aspirin no, something like that, very common no sa pasyente nga may blood thinners so ginainom, maintenance nila no. So please no, anti sa mga magpabunot, please hindi niyo na pag-untaton ha ang inyong nga medication no for routine nga dental work no, nga wala sang direct nga medical clearance no, halin sa inyo nga doktor or sa inyo nga dentist or sa inyo nga oral surgeon. So kinahanglan gid no may coordination. So amo na ako kaisa no, because sometimes no ang pagpahangop gid sa aton nga pasyente sa amon nga mga pasyente no, kinahanglan nakahangop siya nga ay because sang una balaan amo na ang ako na hibalaan nga dapat no automatic untatun ko ang akon nga blood thinners before ko magpa-dental work.
1: So, anong procedure? Dapat kadtugid sila anay si ilang medical doctor for the advice before magpa-dental procedure?
0: Before sina actually na-release ang patient ang history niya, so the dentist will coordinate with sa iyang attending physician. So, muna ang pinaka-importante, no? Para at least may teamwork na ginatawag, no? Because subong nga panahon, Regimen Magi, no? Ang mga medical experts, so nagpa-take note, gid nga, especially sa mga most patients, no? Nga hindi gid mag-stop sang ilang blood thinners because amuna ang pinaka-delikado, no? Tuwod ang risgo sang gina-avoid ang risgo sang stroke na later on. Kaya the more nga ginuntat niyang wala kabalo, wala sang procedure nga dapat niya ugahon nga halin wala sang good signal no sa iyang doktor, sa dentist, sa or sa oral surgeon nga stop, bow please no, basi ma-stroke ikaw pasyente no, kay nagmatumato kailangan ginuntat mo, that was long time ago, so do amo na no ang automatic nga idea sang una nga panahon Regimen Magi. So amo na need natong i-correct gid no, because ang blood thinners no nga sang una no before sang dental work, so gina na nadumduman ta nga ay ginapastop na sang doktor ko sang una ang ako nga blood thinners no, kay basi balaki, so amo na no ang dapat gid nga hangpon no sang
1: hindi magmatumato.
0: Yes, hindi gid magmatumato no, kay because may mga ara na sila nga naisip Regimen Magi nga basi safe ay han yung na magpa-dental ako while nagainom ko ni sang ako na blood thinners, no, something like that, ara na sa ilang nga kaisipan no, may mga masits in na nga ay basi mag bleeding ako to karon, something like that no, basi during the procedure basi ma-hemorrhage ko, something amo na no, so amo na ang nasa isip nila, or basi no ang ako na BP basi bala nga kay tungod nga ginstop ko ang akon nga BP pills, mga amlodipin mo da, mga losartan mo da, basi bala mag-react ang anesthesia nga ginsildo sa imo, sa imo dentist, no? So, kadamo sang mga pasyente, no? Nga nag-assume, no? Nga safe sila, kung stop nila, no? Pero, hindi na tama, no? Nga dapat nga stop nga wala kabalo ang imo nga dentist no, so amo na i-relay mo gid because the dentist no will coordinate sa imo attending physician nga nag-prescribe gid sa imo sang imo nga medicine no, so amo na ang pinaka-importante para may teamwork no ang team no, so amo na kung kaisa may mga ara na sila nga naisip nga ha okay lang ni basta okay gid ako something like that no, because ang mga routine na procedure halimbawa no, napatinlo ka lang, napapasta ka, or even bunot ang nahambal ko kagina no, so generally hindi gid siya dapat na stop ang imong nga blood thinners no, kay dako ang risgo no sang ginatawag naton nga cardiovascular problem no, so amo na amba ko basi mag
1: so bisan pasta doc na hindi man siya pareyo gid ka ano sa bunot, hindi gid pwede stop
0: as long as na may mga heart ailments no or may mga maintenance no ang pasyente. So amna may case to case kita dara no. So we have to rely on kung ano ang gina-release sa amon ng dentist ang iya cardio no. So kung may good signal kami, okay, may go on for amon na and then may prophylaxis lang sa amon na no. But kung healthy ang pasyente, hindi naman kinangla, no? Yeah. Wala naman kita, no? Because very rare man ang infection sa healthy people. So, amo na, no? Amo na ang hangpon sa aton yung tagpalamati because may ara man sila nga natural defense, no? Nga ginatawag natin nga nag-fight off sa mga small amounts ng bacteria na nagasulod man it sa bloodstream, no? Sa tao. So, amo na kay because nga healthy ang tao, no? Hindi siya madali-dali man nga maapektuhan, no? Sa nga kinamulan gid ang mga preventive nga antibiotics or whatever, no? So ang aton nga hangpon sa normal people, no, sa healthy people kay because nga kung mag-inom ka na iya, so ang side effects, no, hindi maayo, basi mag-LBM ka da, no, magkasa diarrhea or basi may rashes ka or stomach upset, no. So kung kaisa ang allergic reactions, no, tungod sa mga specific na nga antibiotic nga gin-take mo na hindi ka balahiyang, something like that, no, why ka kabalot, tapos nag-inom-inom ka lang amo na. So, hindi siya, kay because hindi siya kinangla, no, hindi siya routine mo nga dapat mag-inom kasi na antis, no, kay especially sa antibiotic resistance, ang naambal ko, no, ang drug resistance delikado because later on, no, ang real infections mo kabudlay, itretradyo man magi, no, kung may antibiotic resistance ang patient. So, amo na kung nga ang hindi kinanglan, no, nga ang ang ibang nga pasyente, no, mag-ano din sila, no, may natawag nato na preventive antibiotics, no, wala sa ginarekomendar nga especially, no, nga kinanglan mo mag-take tungod amo na abi, no. So nga may mapapasta ka or something, mapabunot ka da or what, no? As long as healthy ikaw, wala kita ga-recommend, no? Amo nang kandaan sang ato niya tagpalamati, no? Ang dose lang, amo na hambal ko, dose na may cardiac conditions lang, git, kinahanglan ang prophylaxis. So at least, no, klaro.
1: That's pero for my heart condition. Healthy, how about yes. Amo na diabetic, doc?
0: Na amo na siya, so si diabetic patient, so need man atong clearance, no, because not all the time nga amo na ang ilang status, no, so need gid aton mag-coordinate man sa iyang endocrinologist, no, or sa iyang attending physician because sometimes ang pasyente kung kaisa, no, nag-fluctuate man ang results ng iyang FBS, no, especially kung nagpakuha siya sang iyang nga FBS, let's say nakakaon na siya, so which HB so may ara kita sila nga dapat gid nga ipahangop sa pasyente kung ano ang need niya dapat, no, i-request natin sa iya because kung kaisa nakakaon na or kung wala pa kakaon, so FBS lang gid, no, kay
1: may
0: pasyente sila or amo na ko kaisa, no, may ara na nga kung nakakaon na, so ma HbA1c or something like that, no, amo na kung nakakaon na si patient, no, kay may ara na kay tungod nga nagdugang na siya, so ang results na hindi siya nang tsakto, no, dapat nakahangop si patient kung ano ang gin-request siya sa dentist, amo gin na ang dapat siya nga i-obrahon, no, kay because sometimes ang pinaka-importante dere, no, nga ama inom ko sa bulong antes ko, no, kay tungod, no, may ara kagali nga heart condition, no, so amo na, no, kay because ang aton nga kung kaisa abi may mga ara nga mga kwan nga mga pasyente nga gina-assume nila nga safe sila ya, kung i-stop gid nila ya, especially kung magpabunot sila nga, may ara sila nga mga ginainom nga mga aspirin, something like that, no? So, clinically speaking, no, amo gid ni ang pinakadelikado, radyaman maging, ginaubra sa pasyente, no? Ang health sa ilang nga baba, wala sila kabalo nga nag-connect sa systemic nga health nila. So, amo na, no, kay because may mga problem sila, may existing sila diabetes, may hypertension sila, something like that, no. So, always, ginato nga dapat kamong mga pasyente i-share, no, ang complete nga lista no sang imong mga ginainom nga bulong or prescription no sa inyo nga dentist.
1: Ang hambal mo daw is for hambal mo kay na may heart problem, the other one is kun may pasta, how about magpa-dentures, magpa-pustiso?
0: Si dentures no, actually sa healthy people wala man kinanglan mga ano dira no. So we always check na lang ang mucosa sa patient, ang status, kung base may mga pilas-pilas or something like that. And then, kung may makita ang dentist nga daw need gid no ang blood chemistry, so amo na no so request kita kay base no may doubt kita base no may diabetes si patient kag so which kung may ara siya nga mga pilas-pilas gamay sa ang pasyente prone sa infection kung may diabetes ang pasyente. So amo gid na ang dapat gid nga hangpon sang aton nga tagpalamati nga ang dental hindi lang joke-joke nga sige lang ako ni kabalo niya okay na si doc something like, no hindi no. So aton ginhalungan naton ang tanan naton gid nga ano nga mga pasyente no, because ang dentista will equip na sa mga localized methods no, especially no mapabunot ka no, makontrol na nila ang bleeding no sa ilang dental chair alone. So mamuna ko kay isa no basic na siling ka lang ati hindi lang kung magkuan na pa blood chem anay akay daw okay man ko something like that no. Kung may request sa imo dentist, you have to ano gid i-comply mo gid na siya because it helps no, it helps sa among mga dentista makabulig and mahatagan ka sa insakto nga treatment plan. So because ma-evaluate ka sa maayo, ma-manage ka sa maayo, and wala ka sang problema no pag sulod mo kag pagwa sa dental clinic no sang imo nga dentist no,
1: safe gid ma-avoid ang complications basically.
0: Yes, yes. So especially ang mga hambal ko hindi pagtaguon kung may ara ka mga problema no, and especially sa mga kabataan no nga magpa-dental no, because regimen magi ang iba no mga kabataan no. So wala ta kabalo no at birth no, present at birth may mga congenital na heart disease ang bata no, which kinanglan din ni sila sa prophylaxis until sila magpa any dental procedure. So amo na no ang mga tabo or kabataan no nga may mga prosthesis no, may mga implant sila nga prosthesis no sa ilang nga lawas no, may mga prosthetic material nga may mga repair sila or mga cords nga ara dira no sa ilang lawas.
1: Mm-hmm.
0: And may history ang pasyente sang infected endocarditis no. So amo nang ginahambal ko kag ina infected endocarditis, ina bala ang serious nga heart infection. Kung may history, siyempre kinanglan gid prophylaxis no. Ang pasyente nga may heart transplant, may mga nagahuluni-hunida no tungod may abnormal nga valve ang ilang korason no, mga pasyente nga may mga cyanotic no congenital heart disease no, kung kaysa makita mo mga kabataan pwede man magi magkato sa dental clinic ang ilang nga lips naga the blue do something color niya the bluish na siya no, so wala pa na no may ara na sila nga mga heart problems. So kinahanglan aware gid no ang parents no, at the same time ang iban man nga dentist no, but anyway no, hindi lang pagkita ni namon mga dentist kabalugid ni sila no magtatap dayon amo ni no, because hindi joke no, and then we have to coordinate with sa iyang attending physician man. So amo ni no, this is applicable no both sa adults kag sa kabataan man no, because ang ginatutukan naton ang infective nga endocarditis amo ni ang pinaka common regimen magi no, especially no sa may mga heart transplant. So amo gini sila ang dapat gid mahibal-an nga kinanglan gid sila sang prophylaxis, especially after ang first na 6 months nga nagpa-transplant sila. Amo gid na no kay para ma-avoid naton ang mga disruption sa lining no sang iyang korason. So amo na kung kaisa no dapat gid mahangpan sang parents man kay base masiling nga ang decision making sa parents pinaka importante, you coordinate with your dentist and sa iyang pediatric cardiologist kung sa bata no, kasi sa imo man sa adult no, sa imo nga cardio, because ang teamwork diri ang pinaka importante and ang early nga decision making no sang pasyente, because ang safety sang pasyente amo gid na ang aton nga gina ano sa aton nga every dental clinic no. safe ang patient. So, wala na kong daan, no? Kay, siyempre, bago siya nagpa-dental, no? But ang history is number one na makahelp sa amo, no? Ang mga dentista because may ara kung kaisa ginatago-tago na nila, Radyuman Magi, no? But through sa ilang blood chemistry and status si patient, so ma-check man and may doubt si dentist, so kinanglanggit nga mag-request, no, sa mga additional nga para at least, no, may additional nga marilay natin sa pasyente nga ay may ari galikaw sini, no, need natin nga amo ni anay, no, i-check natin ang imo nga blood chemistry, no, para at least safe gid ang tanan, no, especially kung may mga medical history ang patient, no.
1: Yes.
0: Hinanglan gid katama, no. Even vitamins niyo, no, so mga over the counter nga supplement, so please i-relay niyo sa inyo dentist, no, para ma-prevent, no, ang mga amo na ambal ko kagina, mga adverse nga drug interactions, no, especially, no, during the procedure. So amo na, no, at least, no, mahangpana sa patient, no, nga sa aton ni pagpalamati nga ang kinanglan mo mag-take, no, and sa ano ni sa mga may mga medications, no, so ang dapat hindi gid pag-stop, no, wala,
1: yes,
0: isang o hindi ka nakapakonsulta sa imong mga doktor, no, kay because wala gid sa dentist yung mambal sa imong mga untaton ang imong mga life saving medication.
1: Oo, oh, ang doktor, so, ang nakaibala, it's important, yes, nga before sila magpaidanom sa dental procedure, kun may mga underlying condition, mapakonsulta, yes, gid sa ilang nga doktor. Anyway, yes, Doc, yes, lapo, nagkikita sa aton nga oras. Salamat gid sa tiyempo ginhatag nimo sa aton discussion subong nga aga. Happy Sunday, well, Doc.
0: Thank you so much, Edwin Maggie, and happy Sunday too.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Happy Sunday sa tanan nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad subong nga aga. Hindi ko na ka mamaisa-isa. Standby na sa masunod nga programang Armin Mister kag Mrs. Y sa Expenses. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyuman Maggie Eresuelo Malariado, kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality by Kidney Care.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension.

0: Extension Vitamin D3 Adlaw-Adlaw supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
8: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
9: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
10: San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala nasang nagsakit sa akong lugar.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Fire.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
2: GTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imong gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
4: sugo. Wow.
3: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500. Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutum na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika, D3 Bio, with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka na adjuster nurse, sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio,
0: ang Physio,
2: yung may D3,
0: D3 Bio.
7: Ako, unat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
8: Lolo, kung kuanay kita. Kaputigit sang inyo na ako.
9: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
11: EQ pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
0: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Lainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Guys, alam nyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDonald's. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng McSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
0: Cellphone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya.
15: May cisco sa ovary. 3cm na gali.
12: Ini-try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa ato mga karajuman, Philippine Standard Time, tatak las 10:45 na sa aga.
18: Mr. kag Mrs., wise expenses. Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisin niyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang balabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. kag Mrs., wise expenses. A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs., wise expenses.
17: Mayong aga sa ato mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang programa Armen Mr. Kagmisis Wa is Expenses. Adlaw kita subong sang Domingo, September 27, ito'y 2026. Sa ato mga karadyuman, kami inyo live nga makitaan, kagmabatian sa Facebook, DYRI Armen Iloilo, sa YouTube, DYRI Armen Iloilo, all capital letter, kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Subong nga aga kami naman ang inyong mangin kaupod sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni Rajuman Joylene Paraonda. Ako si Rajuman Leneth Fernandez Villatriz. And of course, hindi ko man diri solo ang program bangod makaupod natin live diri sa atin studio ang atin financial educator tag sa Kadomingo, Ma'am Bingbing Josue. Good morning, Ma'am Bing.
19: Good morning, Rajuman Leneth. And good morning sa kay Rajuman Joylene. No, kung nagapamati siya subong, get well soon. Kag syempre sa aton sining mga sukigid nga nagasunod sa aton sining programa Mr. kag Mrs. Wise Expenses, nagalantaw sa aton sa Facebook kag sa YouTube, no, mayong aga sa inyo kag kami ang naga-welcome gid sa inyo sa subong nga aga para sa dugang naman nga mga suggestion, mga information nga makahatag sa aton, no, sang giya kung paano bala naton nga mag-angat kita sa aton sining buhay pinansyal.
17: Daw kada magidaan sang kinahanglan gid ni sang aton mga karadyuman, mabing labi pang adudamo naman sang pagpangangkat mga financial challenges para sa aton subong nga mga Pilipino. Istoryahan na naton karon, but of course hindi man may kompleto ang aton nga episode tag sa Kadomingo kun wala kita sang entrepreneur of the day. Ano na ni natin daw, part na gid ni sang aton nga segment, Ma'am Bing, no?
19: Yes, oo, para maghatag sa aton sang inspirasyon, kag maybe mangin ehemplo man sa aton, ano bala ang ila sining nangin mindset sang una, no? Ano ang ila nga ginhimo, ano ang ila sining background, ano bala ang ila sining mga passion, no? Kay tiginhamba natin kung sa negosyo gani, ang imo nga passion can give you profit, no? Turning passion into profit, or maybe ang ano ang bag o nga mga skills, no, nga maangko nila or matunan nila nga naghatag sa ila, no, nangin palagyan nga makaangkod sila sang ilang pagnegosyo.
17: Kag not just ang ilang negosyo man, ikon paano manila, Ma'am, gin panikasugan ang mga butang para maging successful ang ilang mga negosyo, paano nila gin overcome ang mga challenges, kahit syempre balanta kung magsulod ka sa negosyo do ano na do nakaangot na gin sa iya ang mga challenges.
19: Yes, kag may mga risgo gin na, ano, tanan nga negosyo may risgo amo na sa investment.
17: So subong pag-istoryahan naman natin ang atin nga entrepreneurs of the day. Sang una ya daw isa lang gid, no, do subong ni first time nga mag-feature kita mag-utod. Ay do sang ligad naka-feature man kita, pero ari subong ya mag-utod nga babayi naman ang atin nga i-feature sa atin nga entrepreneurs of the day. Maria, kanami man ni sang aton nga segment kani kay kun kis ma-realize ang ay sila ni gali ang nag-ubra sa mga pagkaon nga masami naton ginakaon. Yes. Mga ilim nun nga permi naton ginabakal. So for sure familiar gid ni ang aton mga karadyuman sa ilang nga produkto. Kaya makita gid ni naton sa supermarket. Pag nangin part na gid sang aton nga mga celebrations.
19: Yes.
17: Amo niya, so amo niya do pa-pabatsyaga ko hindi ko netong birthday kun wala sang cake halin. Yes. Sa ilan ni nga
19: kag daw sosyalan niya kun amo lang imong cake.
17: So una gid man kumakal ka kadi. Do nga bala mga tupad balay mo ay do nakaangat-angat.
19: Wow, social.
17: Do nakaangat-angat siguro sila subong mo. So ang atin nga entrepreneurs of the day subong, Ma'am Bing, amo ang mag-utod nga Senday Milagros sa Lilian Yi kag Clarita Lilian Go. So sila ni ang mga founders sang Goldilocks. Ang ginabaklan gid natin sang mga cake para sa aton mga selebrasyon, but subog di na lang cake ang ilang gina-offer kundi madamo pa sang iban bisan mga sudan. Mayara na sila kag nangin pasalubong na naman nangin kung mga magkanto di ganing iban mga taga-iban nga pungsod gabakal gidiretso gid sila, hindi lang para magbakal sang cake kundi makatilaw man sa mga Pinoy favorite nga ulam. Kaya may arada sila nga nabaligya. So, ang mag-utod ni Ma'am Bing, Senday Milagros kag Clarita, nakatuon ni sila nga mag-bake sang tiyempo pa sang World War II. Kaya, ang isa ni si Milagros ang ano ni Shaya, natunay niya yung iyang cooking skills kasi syempre sang una nga champo mambing kon ikaw babayi di ba sa sulod sang panimalay dapat kabalo ka gidya magluto kasi yes. Sang una ang mga babayi dira gidya ang sila gidya balangga kumbaga do sila gidya dumalas sang puloy-an galuto galabado halos tanan nga household chores kaya mga kalalakinhan sang una amo gidya ang kinaanda naton nga nagapangita sang obra so siya si Milagros naglearn ni Shaya nga mag luto out man sa necessity kay kinahanglan gid nga dapat kabalo siya magluto while naman ang iya nga uutod nga si Clarita ang iya naman nga passion for baking nagsugod sang 10 years old pa lang siya sang ginhatagan siya sang iya ginikanan sang oven.
19: Wow, ay, no, mga kumbas na naman, no?
17: Oo, may isa. Mamba,
19: mga 1960, ano, 1960s, oh, ini, no? Okay. Nga, ginregaluhan siya. 10 years old pa lang,
17: yung sagaran ng oven. 10 years old pa lang, hatagad ka na oven. Dumahambal mga dira pa lang, may sarang-sarang na gin sila.
19: Oo, oh, oh. Sa nga, ano, ako ya, sa elementary, ya, ang oven, yan, nakita ko lang yan sa picture, wala, gin yan, so may nakita sa amo may oven nga mga amo sa sina, no? Pero ti, 10 years old, no? Ginregaluhan siya, no? Kahit ti, ang ila sini nga mahilig magluto kag magbake no kag we're very sure nga ini ang natun-an man nila sa ila sini nga parents no kita ang di bala ginambal mo gani sa sulod sang balay no dira gid kita una nga nagatuon no sa ginahatag sa aton nga mga responsibilities kag kun ano man nga skills no dira ina nato natun-an sa sulod sang balay so si nanay si tatay amo na ang naga tudlo sa aton no kun ano na nga mga skills no so amo ni ang ilang na develop no ang cooking kag baking no mm-hmm. So isa ini sa mga nakita nato nga nagsikat gid no sa nga nagabaligya sa mga cake sa mm-hmm. kagasta sa subong no so grabe ang pag-expand kag hindi lang ang mga ang ini nga cake pastries no kag mga pang snacks no breads but sana mention mo gani no may ara na nga mga dinuguan no may laing so nagadugang sila sang ila sini nga mga kwan no sang ilang nga mga produkto kag hindi lang ini diri sa ato no kag may mga branches na like, nag-open sila for franchise no sang nag-start sila 1967 and then 10 years after nag ano na sila ano nag-franchise na sila no and then eventually sa franchise so nag-partner sila sa mga kilalaman nga mga entrepreneurs kag naka-open sila sang ila sini nga mga may mga franchise na sa ibang nga lugar no even sa US no sa Thailand no and Canada.
17: Mm-mm. Ang sa doon ay sa kitchen lang agin sugudan mambing subog global ng ilang market. Pero antes sila nagpatukod sang ilang negosyo, nag-open sang ilang first na Goldilocks store sang 1966 gali.
19: 1966, oo, oh yes.
17: Nagsugod sila anay sang ilang gamay lang store sa may ilang apartment sa Makati. So, si Milagros niya muna siya ang nag-supply sang chiffon slices kasi una mo nang uso mo, wala pa man yung sang damo nga flavors ang cake, so bulan niya yung damo-damo. Nagin, so, una niya, chiffon lang gid na, tapos ang vary lang gid ang iyang ice cream, balamang ice cream, ang icing.
19: Ang icing, ang sababon niya.
17: Nag-supply siya sang chiffon slices sa mga canteen sa Makati, samtang si Clarita naman, nag-decorate na sang cake. So, sa ulihin, nag-team up ni sila sa ilang sister-in-law nga kay mayara naman sila nas out sa ila tong nangin kita nangin income sa ila gamay nga store sa Makati sa apartment nila nga bakery naka save sila sang 66,000 pesos kag amo ni ang ginag-team up sila sa ilang sister-in-law nga si Doris Lilin agod mag-open sang ilang first official store sa Makati sa gihapon. So, sang start nila mambing pulo lang ka empleyado ang mayara sila. Tapos ang ilang display duha lang gid ka cake. Te do sa ano ba lang halin sa amo lang nakagamay duha lang cake display. Subong niya halos tanan nga mga supermarkets. Mayara na sila sang branch kag hindi lang nayatag duha ka cake ang gina-display kada branch. Damo-damo na gid sang variations sang cake kag hindi lang mga cake to mayara pa sila sa nambal na kainan naton. Mayara sila sang mga sudan, meron naman sila sang mga iban pagida nga mga pulvoron.
19: Yes, pulvoron, no? Namit ng ilang pulvoron. Kag mga ano gid mga breads, no? Ang sa nabasa man naton sa aton nga pag-research, no, sa mentioning mo gani ang una nila nga mga kwan mga slice, no, slice cakes, no. Kag ang ilang nga mga customers, mga doctors, nurses and patients, no. Dira sa ano sa Makati, maybe dira na sa mga Makati Med na nga area, no, ang pasong tamo, no. So and eventually so nagsikat kay ti ang iyagin is first time nga daw ang Pinoy naka-experience ang amunika na meat man nga cake, so nag expand sila, no, so ang nag-open sila sa mga branches, no, kag sa Subong pila nang ang branches, no, sang
17: over 1,000 na mambi.
19: Yes, oo, no, so nag-start sila pulo lang ka mga employees pero ti Subong linibo na, so daw ano ba lang nga nabuligan nila, no, nga mga Pinoy nga makakita maka-income kag mangin source ina sang ano sang galastuhon para sa pamilya, maka-support sa pamilya.
17: Kagagila galit nga ngalan na nga Goldilocks nagalin sa classic fairy tale. Ambot ko nakal nilantaw mo ni mabing Goldilocks and the Three Bears.
19: So,
17: kagahalin man sa ngalan man nga
19: two
17: may
19: words.
17: Two words nga gold.
19: Gold and luck.
17: No? Yung meaning. Kaysa aton nga mga previews ng mga entrepreneurs, ila yung ginakuha sa ilang ngalan, ginakuha sa ngalan ng pamilya nila. Pero ari naman niya, para naman sa negosyo man nila, mga hope nila para sa negosyo nila nga mangin successful, mag-thrive. Kag makabulig sa ila, agod man, makatibawas man sa pangabuhi. Pero sila man, abido, hindi man sila gid pigado-pigado mambing, no?
19: Yes, oo, no? Kahit sa amo pa lang na edad, no? Oven na bala ang
17: regalo sa imo.
19: Regalo sa imo. So, meaning sa amo si sina nga panahon, so, kabalo na gid siya, no? Mag-bake, no? Siya ang gintagaan ni sang regalo. Ginagaluhan
17: si Clarita.
19: No, si Clarita ang may masuyog niya sa baking, tapos si ano naman si Milagros, no, sa cooking, no. So and then nangin na ano na sa ilang nga every morning sila ang nagaluto para sa ilang father, no, sang pagkaon, no, para sa yung father kag sa the rest of members ng family. Kay pila ni sila magutod daw 9, no, 9.
17: So una daw mo ginang do standard sa pamilya, no, daw mo ay gid dapat pata.
19: Oo, kay ti sang una wala pa ya family planning, nga dapat amo lang ni ang ano mo batao. Para nga ti mangin responsible ka nga ti kun magdrag ko o makabataan, so makaya, no. Pero ti sa ila naman kay ti mga well off sila, no, kayang-kaya gid, no. So amo ina, no, istorya sang sang magutod nga ini, no, nga mga negosyante.
17: Kay kanami lang sa ila mambing kay ang dobanding lang manila tani nga
19: yes,
17: magutod. Kay ang isa to ya nakatuon siya sang pagluto, kay syempre kinahanglan niya makabalo. Kag ang isa naman niya ginhatagan lang oven. So wala man sila tani sang responsibility gid nga
19: yes.
17: Ginhatag sa ilang dapat ginhatagan namon kamo ni, dapat mabanegosyo
19: ka. Yes,
17: oo, sila ya ang nagmatumato out man sa ilang passion sa pagluto sa pag-bake. So sila mismo nangin ang banding malang nila to tani guro nga magutod kiti mga babayi. Ano ba lang namigid ya kag tubo-tubo kamo edad. So namigid nga may kaupod ka sa imo nga mga hobby. So ang ilang hobby lang nga magutod nag-turn na into Subong global
19: dako
17: reach
19: nga gid
17: nga dako nga negosyo. So amo na sa aton mga garadyo man ang aton nga entrepreneurs of the day. Ang founders ang Goldilocks. Ang aton nga is makabig na nga Pinoy favorite si Sanday Milagros Lilin Yi kag Clarita Lilin Go. So amo na ang aton nga entrepreneurs of the day Subong adlaw. Bantayan naman sa masunod nga Domingo kon sino naman ang aton nga iga feature nga mahimo kuhaan niyo sang inspirasyon o kung inyo mangin inspirasyon man para sa inyo future nga negosyo. Kung nag-start pa lang kamo kagunluyag nyo man nga mag-venture sang business. O kung nag-negosyo na kamo, makakuhaan nyo man sang tips, mga insights, kung ano pang ilang mga sekreto, mahimo nga makailog man kamo dira, paano nila bala nalang puwasan ang mga challenges sa ila ng mga negosyo. Sige, kadto naman kita mambing sa aton nga topiko Subong nga aga. kay ti subong bulan o kung sa masunod nga bulan sang Oktubre. Paga sa ulugo naton ang Consumer Welfare Month. So ano bala ang gina-focus ni sang nasambit nga celebration, no? So ini nga Consumer Welfare Month nag-focus sa pag-practice sa smart consumer spending habits and understanding sa aton nga mga rights sa volatile market. So ang akon una nga pamangkot mambing, ano bala ka importante nga nahibaluan naton kung paano mangin isa ka smart consumer kag kung paano naton ma-practice ang smart consumer spending habits.
19: Yes, no. So katahom sini sang aton sini nga topiko, no, in line man sang aton celebration nga ini na consumer protection, no, consumer protection month, no. Kay may ara kita nga Republic Act, no, regarding sa paghatag protection, no, sa aton nga mga Filipino bilang mga konsumidor, no, sang mga produkto, no, nga aton nga mga ginapamakal, no. Of course may mga rights kita, no. Of course ang rights naton, rights naton to access sa sininga aton nga mga basic needs, no, like food, no, clothing, ang aton sininga healthcare, even healthcare naton, no, and then the right to information. So ang aton sininga mga ginabakan nga mga produkto, so kinanglan may ihibalo kita, no, tama ang ihibalo nga ginahatag sa aton based, for example, sa iya sininga mga packaging dira, sa gina-advertise, no, sa dapat matuod, no, ang ina nga gina butang dira, no, and of course may protection man kita nga if ever nga ang isa dira is ang protection sa aton is ang safety, no, sang aton sininga nga mga consumer, like for example kung ginabakal naton like mga food, no, safe bala ina, no, nakapasar bala ina sa standards, no, healthy bala ina, no, kag sa mga ano naman sa mga bagay-bagay naman, no, nakapasar bala ina sa product standard, no, sang sang Pilipinas, or kon imported man ina, no, pasado bala or may sticker bala ina, no, sang ICC, no, so amo ina, no, kon

0: nakabutang dira matuod no kag indi nga ginaano mo bala nang ginapatahom mo nga sa in reality indi gali no para lang nga maka-attract sang customers no or kun sa mga manugbakal.
1: Mm-hmm. Isa ka dako siguro nga challenge da mambing ang mga sales bala mga syempre
0: yes.
1: bisan ano ta kis ka panumdom nga dapat manginisa kita ka smart buyer indi kita gid malikawan ang mga temptations naman niya mag-shop kita online man na or sa store mismo. Paano bala naton malikawan ni Mambing ang mga sales? Kag paano nga, hindi kita bala madali-dali nga magpati kay base bala, for example, ang presyo, ano lang gidman, nubo gidman matuod, pero paglantaw mo sa mga items, defect gali or mga pa-expired now. So, paano naton na ma-make sure nga kung mag-bakal gidman kita sang items on sale, Mambing, quality sa gihapon nga product ang aton makuha?
0: Yes, no, kay ti ang isa ini sa mga marketing strategy man no sa aton sini nga mga naganegosyo no even sa dalagko nga mga malls, mga corporations no, ang paghatag sa ila sa mga sale nga na no. But ang common hindi bala ang common nga gina like even mga malls no naga ano sila ko na approaching na nga sa inventory nila no ang nabili nila nga mga stocks. So amo na ang ila nga gina-sale, ginabaligya no kami ara da nga markdown no. So yes no may mga dalagko nga mga malls nga indeed no truthful sila sa kung ano nila nga indeed ano na inang discounted no compare sa regular nga price sang una no. Pero may ara nga mga produkto man nga ma-access naton even sa online no, hindi bala naka-sale ko no pero lantaw naton sa iba naman nga mga platform the same man ang ilang nga regular kesa sa sale nila nga price no. So before sa sina nga ipag ano naton nga ibaklon ina, so ano gid kita research kita anay ibalo naton anay no kun ano bala, let's say for example no nga hindi ka na nga magbakal tungod ga sale no, kay ti sa aton nga ano gani din ginatudlo naton nga ma-save kita no, ang backloan mo is ang essential. Kinanglanon mo gid bala ina no, hindi ka magabal backloan ko ni kay sale kay ti base magamit ko sa ulihi no no, granting pabi nga indeed ano ina no discounted no ang ina nga price no. So hibaloon naton kag may ara man kun kaisa no nga abi 20% or 50% discount pero ginjack up na tugali nila ya ang ano ang iya lang nga price tag no? Nga to the point nga kung ba i-ano na backloan mo ina 20% discount pero sa kamaturan ang ginbayaran mo regular price man gihapon no. So sa mga amo sa sina no, yes kung kaisa no may ara man nga naka gina-sale tungod nga madali na lang mag-expire no. So that is why nga every time nga magbakal kita sa mga amo sa sina, especially kung mga pagkaon ina perishable, lantaw naton kung ano bala ang iyang expiration date sa sina no. Yes, makabulig sa aton nga makasave ka kita kung let's say abi need naton nga ina no sa aton sa lunsang panimalay, like anong need naton like mga habon no, or kung ano padira no. So makasave ka kung volume no. Ati let's say kung na big nga pack ina tapos na sale pa pero dapat lang tawon ang expiration date gid no, kaya base tuod nga naka-sale ka naka ano kada naka keynote ka pero ti ma-expire naman gali after 1 month no, nga ang imutani nga dira nga maka-keynote ka kay ti for the next 3 months hindi ka na magbakal kay ti naka-sale volume. Pero ti ang expiration date siya gali is up to after a month expired na.
1: Okay lang akong sa physical store bala Mambing nga makita umugid ang expiration date. Kaya kisa akong sa online ka naman yung magbakal, especially kung mga pagkaon, kaya ti ang mga pagkaon available naman online. Ang mga pictures, hindi ka man sure kung ang mga ginapicture na nilang details, product details, bala umugid na isakto. So kung ano lang yung maabot sa imo, amo lang natin, hindi ka, pwede mo siya mabalik, pero ti
0: nabudol ka.
1: Nabudol ka na. So mas maayo gid nga kung mga siguro kung mas ma-suggest nato nga kun mga pagkaon mas maayo nga magbakal gid sa physical store. Sa na mention naton kaina mambing kisaga ka-tempt kita nga mag-bakal sang damo bala kung may mga sale. For example, nga kinahanglanon mo

0: Pero ang kaya nag-sale bala, mabakal ka lang sang damo sila. For example, shampoo. Ti na ka buy one get ano na debi, buy one get three, promo. Ti mambal ka, kinanglan ko manigapon in the future. Ti mahal kun sa mabakal ko sa physical store, mahal gid ya ang price difference do kalayo gid. Susubong dapat damuon ko na ning bakal kay kun sa sunod, basi wala na ning sale nga ni. So ayun na bala ma'am being a practice ang tawag na daw mag-hoard mo sa mga mga items. Maayo na bala nga ma-consider nato na bala nga good practice kun smart buyer practice ang pag-hoard sa mga items. So kinahanglanon man naton.
1: Yes, makabulig kay ti need mo ina, no? Pero ti ginabal kanin nato nga kinahanglan ang ano siya ang iyang expiration bala, no? Nga kun i-advance mo na nga bakal for the para sa the next 3 months, sabi nga, hindi ka na magbakal. So, ang ina bala, ang up to malabutan bala, no? Sa imo siningay na target nga, good pa na for the next 3 months. Kag indeed, nakasave ka bala, no? So, i-check ni mo kung ginabakal mo ina previously nga, let's say, sa shampoo nga na ginano mo, nga 200 ml, no? Makasave ka gidman bala, no? So sa mga amo sa sina, no, and then when it comes to online, mas maayo nga dito ka na lang sigurado gid sa online platform sang amo na legit nga store gid iya, no? Kag para man sa protection, kinanglan ang ina may ara nga email address, may ara nga ano gid, no, nga pwede ka nga maka-contact sa ila or maka-file ka sang complaint sa DTI kun kinahanglan mo nga mag ano, no, let's say kung sala ang na-deliver sa imo, no, or kung amo nang gambal nato nga nabudol ka bala, no. So protection mo ni ina, no, diin ka pwede nga makareklamo para let's say abi kung gadget ina, no, para maka-replace, replacement or refund, no, kay ti right ina sang konsumidor kung ang na-deliver sa imo is may mga depekto, no. So yes, no, sa imo sa holding ina na yes, dako gid ina man nga bagay, pero amo na para may choice ka, so research ka gid, no, hindi ka nga pagkita mo, no, i-ano mo dayon, i-click mo dayon, no, para nga makakuha ka nga sa isip mo, makasave ka kay ti discounted or may plus one free, no, nga isa ka battle, no. So ano ginaton o kinanglan informed decision kita gid, informed choice kita every time nga maghimo kita sang decision sa mga amo sina sa mga sale nga ina.
0: So makabig ta man or mahambal ta man nga somehow good practice man na mag-hoard, especially kung na kinanglanon mo gid ang item. Pero make sure mo man nga may bilin ka man, basi bala ang kwarta mo tanan na ubos sa sa pag-hoard sa mga gamit kay ti ambal mo kinanglanon ko man niya gali, wala ka niya sang extra para sa imo naman nga daily expenses.
1: Iban nga need, oo, no. So inaya sa mga tao nga nagaplano gid diyan, no, may ga-budget sila. No, may savings sa sila sa sina, no, kag may emergency fund, no, nga hindi nga mamalaklod ka to ka sale and then eventually mamroblema kay nalipatan mo nga due date mo nagali sa imo sini nga internet or sa imo sini nga balayran sa kuryente, no. So hindi man, no, so mas maayo gid nga maplano sang eksakto, no, ang aton sini nga income nga ginabaton. Save gig kita, kundi in ka makakinot, no, himuon ang pag-save gig.
0: Kung may plano ka siguro nga mag-hoard, dapat beforehand pa man kiti, usually ga katabo na o kung bakal ka sina kung may mga sale, may mga kung sa online balang shopping platforms naton may mga promo nga di, sa amo ni nga day lang. So kung ga plano ka siguro mag-hoard, dapat ya may extra separate kang money para dira kag hindi kaya magkuha na to sa imong daily allowance kay para may ara ka pa man yung extra, hindi man maubos sa tanan kag kung nadugay pa ang payment niya sana kung sa mga halid pa ibig sa luwasang pungsod ang imong mga delivery, so at least may napain ka ng kwarta para dira. Isa pa mambing ang aton masunod nga pamangkot, ano ba lang ang mga tools or websites sa makabulig sa aton mga konsumidor para matrack ang price history kay kung kisadaan hindi na kita kabalo kung kapin pa kundugay kita wala ka shop hindi na kita kabalo kung amugid manibalangin sakto nga price na baka lang kita ang tendency na kasi mabudol na lang kahit wala man kita kabalo ang original price gali mas lower pa dira. So ano bala, may mga website bala, may mga tools bala nga pwede natin magamit para ma-track natin ang mga prices ng butang.
1: Yes. So dira nagasulugid ang pag-track natin sa atong expenses, mm-hmm. hindi bala. So sa kung gina-manage mo ang imo sining finances, gina-track mo ang imo expenses, so makita mo gid na dira, no? Mm-hmm. So makita mo ay nag-increase na ni gali sang ano kasano ni, amo lang ni ang ano nga ini no, ang shampoo nga ini no. And then sa subong nagtaas na, nag-increase ta. So aware ka gid sang price increase no or sang difference ang presyo. Kung gina-track mo ang imo expenses nga ginagalista ka, mm-hmm. no? So amo na ang importance sang ano no sang sang sa saving naton nga i-track mo gid ang imong expenses up to the last centavo ina, no? Like sa imo ang imo nga mga resibo no mangin ano gi kita no i ano na naton itaguon naton para at least isa na sa mga proof nga ayo no dako ang difference ko naka-sale gid man sa subong, mm-hmm. no? So let's say abi ang imo naga ano ka naga budget ka sang 5,000 every month sa imo sining nga groceries no, and then may extra ka money nga magbakal ka abi hambal mo kagaina nga na sale ini no, so meaning ang imo nga expenses para sa sining nga month kay ti nagbakal ka sang mas damo kay gin take advantage mo, so madugang ina nga 5,000 pero kuhaon na madidak na sa masunod mo nga budget no nga bulan no. So of course no may ma-check natin ina, no? I-google lang natin, no? Kahit dira ara na natanan. But ang the best to track is sa imugid mismo, no? Nga i-manual mo dira, no? Ang pag-monitor ni mo sang imong expenses. No? Nga kung na, ba, kung nagsunod-sunod nga hindi lang isa ka item ang nag-increase kay ti sa inflation nga ini nga ginatawag, mm-hmm. hindi bala no magtaas lang ang gasolina tanan na no ang pletihan ang mga balaklon no ang ano pa even mga services no, so mataas gid ina, so meaning kung wala ka nag-attract sang imo nga expenses, so kulangon ka gid. Pero kung gina-track mong imong expenses no, makita mo dira no nga ay kulang na ini ang 5,000 no sa akon nga ano nga ini nga regular nga gina groceries ko. So kinahanglan may ano ka na sina no, mahimo ka na sang action kung paano pagid mabuhinan ang imong nga expenses gay na, kag kung paano madugangan ang imong nga income para sa imong nga family para nga hindi ka mo problema sa whatever nga adjustment nila sa mga presyo sang mga balaklon.
0: Mm-hmm. So importante gid nga may ano kita mayara kita sang checklist mambing no.
1: Yes.
0: Tracker kita sang aton nga expenses kay ti sana hambal ta nagani ang presyo ya sa mga produkto pabag-ubag-o gid subong biberato pati gasalig ka nga ang sa kwarta mo nga ginpain para sa grocery damo pa mabakal mo, pero pag sa time nga maggrocery ka na kay ti nagtaas ang balaklon di mo na mabakal tanan, so dapat man siguro mas maayong updated ka man sa mga kung may mga pagtaas ng presyo sa mga balaklon para mapreparar mo man yung mga bulsa para somehow mabakal mo gihapon ang mga needs mo nga yes. Bisan sa pareho lang sa gihapon nga pondo or pareho lang sa gihapon nga amount sa money nga ginalat mo para sa grocery. Kadao mo gid sa mga temptation especially online mambing kapin pa na kun may mga bago ka pa lang ka open wala sang online shopping platforms damo yes. Gid pop up mo promo
1: may mga bonus may mga sale bonus,
0: tapos may harapan na time nga dugi na timeran ka bala 15 minutes da nga o dapat maka check out ka sa within this time frame para mas dako ang imong nga discount. Yeah. Diba do mas gasala do mga tactics
1: yes,
0: na
1: oh, yes, oo oh, gid. Ano gid ina no? Kay ti ang ina may urgency sila mo nga hindi ka na ya makahimo sa imong nga research. Kay ti ginahingagaw mo kay ti pilad na lang ka
0: time na.
1: Minuto so pina na lang ka oras para ka mag-decide no? Pero wala kita kabalo nga ina gali automatic na nag-reset no pag nag-0-0 ina ang timer, ma-reset naman ina, kag ano ang presyo, lang tawunin mo, amo man nag-yapon, no? So, ano kita, let's be aware sa mga sina nga bagay, no? Hindi lang kita magpamindot-pindot, dira, nga, especially kung hindi mo na need, mm-hmm. no? nga do na habit mo na lang naiabi ng mga mag-add to cart ka ngano kati especially may ara sa aton no especially sa aton nga mga millennials nga mahili kita mm-hmm. sa mga kung anong uso no kung anong mga ano na naman no do na namian ka lang no mag ano sina no mag mag-add to cart kag dali ka gid nga maano nga ma-attract sa sina nga mga sales. So, before sa sina, no, so, ti, amo na gani ginaano naton, na-save ka gid, no? Yes, kung amo nang imo nga ano, abi, no? Kumbaga doon, abi, muna ay doon nalipay, ka may mga amo kasi na, no, nga nag-add to cart. Pero, kinanglan nga may budget ka para dira, no? Ibutang mo na sa imong nga lifestyle. Mabudget ako sa akong nga add to cart. Let's say, abi, ano lang, butang mo 1,000 lang, no? Kati may other ka nga financial goals, no? So, pag 1,000, so i-track mo na, no? Pag naglagpas da, no? Or malayo pa ang imo nga ginaalat, abi, for 1 month. So, hindi ka lang anay, no? I-silent mo ang imo nga, ano? Ang imo nga phone nga, hindi ka mo batian. Ang mga, ano, dira, notification, no? So, disiplina, gid. Disiplina sa ato, no? Nga, kung plano naton, ginaplano naton ang aton nga finances, ikaw ang nag-decide kung diin na makadto, no? Mm-hmm. Pila ka percent sang aton ang sang sweldo ko makadto sa amoni sa savings, pila ang makadto sa akon sini nga lifestyle. No, syempre sa lifestyle mo, dira nang ang imo nga add to cart, no? Mm-hmm. Pero let's say kung may financial goals ka, and then ti syempre buhinan mo to ang ginalat mo sa imo sini nga lifestyle kung baga, mm-hmm. no? Dito ka sa imo sa savings, no? Importante is baka start ka, daw mo nabudlayan ka, okay, gid ina, no? Basta sa una, mabudlay gid. Importante, makastart ka. Makastart ka, ihabit mo ina, no? Mag-develop ka sang disiplina, no? Nga, antes ka magpagwa sang imo sini nga money, panungdumon mo gid, no? I-ano mo, i-apply mo ang 24 hours nga sa sulod sa 24 hours nga ina. Panumdumon mo gid kung bala need ko bala ini. Kung need ko ini, no? So, paano naman ako makasave, no? So, dira, no? I-ano natin ina, i-habit natin ang saving gid.
0: Mm-mm. Ang muna ang aton nga question mambing related sa next month niya nga ano nga hiwato naton nga safe protection buyer protection month sa masunod nga bulan sang sang Oktubre. Pero sa subong nga Setyembre ari wala ni naton anticipate ka mangin na topiko mambing pero kay ti sang nagligad lang adlaw gin anunsyo nga ipatuman na ang saka sampleti sa mga pampubliko nga mga salakyan. So from 13
1: regular
0: fare nagsaka 13. Isang is 1 peso tapos sa modernized to 2 pesos 17 mm-hmm. pesos na ang pleti sa mga modernized natin ng buses kag para naman sa regular ara na sa 14 pesos so kun subong baw naga perte naman ning problema para sa aton nga mga consumers mga commuters pati naman sa mga drivers kay mga drivers although nagsaka man ang ilang nagsaka man ang ano gani ang plete nagsaka man ang presyo sang gatong so para naman sa mga commuters naton mambing ti kapin pa mga estudyante kay may mga allotted na nasaledaan nga sa ilang balon may amo na ni silang amount para lang sa ilang plete so sa pagsaka gani paano naman yung ilang mangin adjustment mambing
1: yes no so ti sa aton nga mga consumer ti bad news ini no mm-hmm. pero ti amo na sa aton ekonomiya kinanglan man no so 1 peso no ang madugang maybe sa mga discounted ni siguro plus 1 peso mm-hmm. man ini no kay ti ang discounted no like sa mga seniors sa mga PWD sa students is ano na no 11 sa subong so maybe ma 12 na ina no ang mm-hmm. Ano no so kun ano kita sa aton sini nga finances so dako ini nga epekto no sa aton nga bisan naga budget ka pati syempre ma-adjust ka naman sang imo sini nga budget no mm-hmm. so makulang ini especially kun hindi lang ini sa jeep so syempre affected sa sini ang mga pletihan man sa mga buses no so sa mga long distance nga na travel like kun sa probinsya, no, ang estudyante, may estudyante ka, duwa or tatlo ka mga estudyante nga naga diri sa syudad naga eskwela. So dangko ini nga epekto, no, sa ano naman sa pagbudget, no, madugang gid ang ila sini nga allowance, no, kag gina expect naton nga magluwas sa sini, madugang naman ang ano i mga presyo naman, no, sang mataas naman ang presyo sa mga balaklon, no. So basic, no, so amo nang ginaano naton nga keynote, no, sa iban nga bagay keynote, no, kung nagtaas ang allocation para sa transportation, sa imo nga pagmonitor sang expenses, sa diin ka dapat di maka-adjust maybe sa food, no. Like sa food naman is mabuhinan, paano ba mabuhinan ang sa foods, no. So basic ina nga ginaano naton nga ang pwede naton nga ma-produce imo naton, no, like mga utan nga ini, no, so pwede kita nga magpananom-tanom da wala sang lugar, mga pots, no, mahal sang pots, sa din mo butang mga i ano mo i-recycle mo ang mga water container, no, may pwede na nga maahimo naton nga ginatawag nga vertical gardening, no, nga ipanghang mo dira nga pataas, no. So with that mga basic nga mga ano, no, nga mga utanon, no, hambal kagapon isa ko friend ang ano ko, no, ang ano ni ang nalipat ko sang isa ka klase sang ano bala sang sang utan, okra. Mm-hmm. Okra 50 pesos, no. Wow. Pero ang okra pwede mo gid ini matanom, mm-hmm, no, kag very ano ini, no, very nutritious, no. So kun may mga tanom, no, nga mga laswa, kun ang bata nag-eskwela, no, sa syudad, pwede gid ini nga mabalo nila nga mga utanon nga hindi na sila magbakal, magluto na lang sila, let's say ano da sila, so kung mga magutod, kun isa lang sila ka boarding house, no, so mo man gani isa sa mga way nga makakinot ka is that kun ang kabataan kung pwede malang sa isa lang kaiskulahan, and then ang ilang boarding house is malapit nga hindi na sila magsakay, no. Mm-mm. So isa ina sa mga way para makaless ka sa transportation is wala ka na sang hindi mo na kinanglan nga magsakay. Mm-mm. No, kung ang ano abi kung mga short distances, no, let's say abi two rides ka pero ang isa short man lang, so pwede nga hindi ka na magsakay, no. Mm-hmm. Lakton mo na lang or ang iban bi naga mahilig sa kwan, no, magbike. Mm-hmm. Then pwede ka magbike, no, sa mga lalaki naton nga mga kwan, no, nga mga estudyante. So dako ina nga bagay, no, nga makaless kita sa atong expenses sa transportation. But meantime, ginaano naton nga ti sa buwas na ina, so diin ka na makuha sa i-adjust mo, mm-hmm, sa dugang. So syempre ginaano naton sa emergency fund, no, may ara kita nga emergency fund, no. Kag other than your emergency fund, gina-expect naton nga dapat may ara ka na nga savings sa sina, no, nga daily nga regular mo nga i-save. So himuon, no, ang ini nga mga bagay, mangin mahapos ini, mangin mamagaan ini kun ang tagsa ka miyembro sang pamilya aware sang sini nga mga adjustment, no. So ano bala ang dapat makontribute sang isa ka bata, no, sa sini sa ato nga saving, no. So sa mga amo na, no, so aware kinahanglan ang kabataan sa sitwasyon financial sang pamilya, no, nga hindi lang na nga amo na kahapos ang magpangita, no, let's say sa college or even high school, ano bala ang pwede, no, nga mahimo nga maka-income. Mm-mm. No, high school pa lang or elementary pa lang dito sa inyo sini nga mga banwa, ano ang pwede nga mahimo, no, ano ang mga skills nga pwede ma-develop nga ma-learn more para ka makanegosyo, para makadugang sa income sang pamilya nga kung may matabo nga kasubong nga mga adjustment kay ini, no, like increase sang platihan, so hindi masyado maapektuhan ang inyong nga finances, no. So amo ina nga importante nga ang financial management, no, ang pagdevelop sang entrepreneurial mindset, no, sang isa ka tawo naga-start dapat sa bata pa sa sulod, mm-hmm, sang balay, no, like ang aton nga ano sa sinigil feature, no, hindi bala sang bata pa sila, no, amo na turning passion, amo nang ilang passion kay ti nakaano kita nga ang mga Chinese families negosyo gid ini sila no kag ang negosyo ang pagka being pagka negosyante ginatudlo sa mga kabataan no so amo man na ang dapat nato ni muon tani no nga itudlo naton sa kabataan no hindi na nga pag ano gani kinanglan ay kanami sa ako nga bata amo pa lang ni edad kabalo na siya mag-isip up to 50 makabalo na siya magbasa sang ABC no mga muna pero wala muna tudloan ang imo bata kung paano mag toothbrush on his own on her own no hindi kabalo nga mag ano sang iya sining nga bed or maghimo sang iya sining nga toys so mga basic din tani nga ano naton sa ating kabataan to be responsible and to be accountable kag ang respeto no kag ang pag-open sa mga teachings no nga hindi lang nga kati amo ning hambal ni ma'am no nga mas maalam gidya sa si ma'am sag sa imo nga ginikanan no so ang pagtudlo nag-start samtang bata pang atong kabataan
0: so dapat importante naman diri ang contribution sang kada isa sa pamilya, nga hindi lang dapat ang mga ginikanan ang mag-adjust. Kundi pati man ang kabataan, kung sana ang bal na ni Mambing, kung lapit man ang balay niyo sa eskwelahan, manamigid na nga maglakat lang, especially yes. Kung aga ka, Katie, exercise, 4 minutes ang exercise sa mga kabataan. Kag banding man sa una, sa uman na namian na sila
1: yan. Kasadya.
0: Oo, kasadya. Kung nagkapinta ko damo ka mo, ang mga tupad balay mo da, gaday ka muna, kag magpuli, gahulatay man ka mo, kay para daw nga naman ka mo magpuli. Pero kung ikaw, isozante, tema bing kiti kun wala na bisang kay habal mo gani kun may ni nagsaka for example sa saka sa transportation may kinahanglan kay compromise or may kinahanglan kay himuon para nga daw hindi man balanse gihapon ang imong expenses so kun ikaw isa kay Suzante mambing kay titi wala ka na bisang inugbuhin sa imo kay tanan daw kinahanglan mo man gastuhan ano na lang ang pwede mo mahimo nga for example extra income parang kay nagtaas ang plete may ara ka sang paggasto-gasto bisan sa imo na lang ang pletihan.
1: Yes, no. So ang pinakaano naton sa mga estudyante bisan high school ka, mag-tutor ka sa mga kabataan, no? May ara nga mga ginikanan nga tamaran na sila iya nga magbulig sa ilang kabataan, maghimo sang ila sini nga mga homework, no? Or magtuon dira kung ano nga mga activity, no? So, kung ikaw ang high school, no? Of course, noong unahan mo, anay, ang imo man nga. pagtuon dira, hindi nga matutor ka, tapos ang imo yung pagtuon pabayaan mo, no? So, being responsible sa imo sininga studies, kag ang imo sina, no? Pwede mo gina matudlo man, no? Nga maka-earn ka, no? Sang income para sa pag-tutor sa mga kabataan. Or, let's say, Abby, may knowledge ka about sa mga internet nga ini, no? Like, mga online selling. Pwede gid, no? Mahimo man ini. Mag-reseller ka, no? Or, may, ano na, na-mention mo na before, nga mangin, ano na gan, affiliate link, sa mga affiliate link lang, no? Nga ikaw mag-post, kung mag-buy sa imo, and then may, ano kasi na, no? Wala ka sa iyaya sang, ano, sang store, but ikaw ya, nag-market lang, no? Through affiliate links, no? So, dira, hindi bala, maka-earn ka sa sina, no? So, sa mga amo sa sina, no? So, kadamo ang pwede mahimo, nga bisan estudyante ka pa lang, nga maka, ano ka, maka-income ka, no? And remember, I think, magin feature ina sa aton man, nga, I don't know kung na-feature or nakita ko lang sa inyo nga post, no? Nga, nangin cum laude siya, nangin suma cum laude, pero nga pigado gid siya pero ang iya nga ginimo is nag-tutor siya para nga masuportahan no ang iya sini nga mga kinanglanon sa iya sini nga pagtuon kay ti scholar man siya pero ti syempre may mga ginakinanglan nga mga expenses man so pag-tutor no so kundiin pwede ka gid no so amo na nga ato nga spare time sa ato nga mga kabataan that should be productive paano ka ma-improve nimo ang imo nga value no meaning pag paano mo ma-improve ang imo nga value sa imo nga mga learnings no nga hindi lang na sa sulod sang school but sa mga tawo no nga ma-interact nimo nga ma-meet nimo no nga mo nga ginaano gani nato nga kinanglan may coach ka may gina look up ka nga tawo no nga ang makita mong ginahimo niya gusto mo man ina may himuon para nga main ka pareho ka sa iya nga maging successful no so paano ang maging successful ang mga successful nga tawo productive ang ila sini nga mga spare time ara ang ila sini nga growth mindset nga ginatudlo man nato nga ano bala ang kinanglan ko nga i-learn, no? Hindi ka magambal, ah, alam ko na yan, mga muna, no? The very common, ah, alam ko na yan, mga amo-amo sina, no? Pero basic na lang, no? Sa financial management, hindi ka magambal nga alam ko na yan, no? Ihambol mo lang na, ihambalon mo lang kung alam mo na yan, kung na-check mo ang imo sini kung positive net worth ka, no? Positive ang imo nga cash flow, no? And then kung may passive income ka, no? May mga investment ka, no? Ina, sa basic financial literacy pa lang, no? So, kinanglan open kita sa sini nga mga bagay, no? So, ang ato nga mga kabataan, there are a lot of things nga pwede natin nga ma-learn nga maka-income ka. Research, no? Ara na tanan sa internet, no? But make sure nga imo nga nasudlan nga na is legit man. Kay kadamo man sa mga scam dira, no? Sa aton sini nga online. So, i-ano natin, i-research gid ina, no? Magpamangkot kita sa mga expert kung tama bala ang ina nga nasudlan ninyo nga mga online platform.
0: Kada mo nag-idea sa mga business opportunities, hindi lang para sa mga adults, kundi bisan para sa mga kabataan. Yes. Nga, libre na lang sa una yan kung magnegosyo ka daw, kinanglan, mag-isang kapital. So, bagay kada mo sa mga services nga pwede natin offer, nga libre lang, nga kapital mo lang daya kung anong imo nga passion. Kag pwede gin nga kung nang hobbies nyo, kag kapit pa kung damo ka utod mambing pareho sa atin nga feature nga entrepreneurs. Ang hobby nila nga mag-utod sa pagluto ng instrumento. Yes. Agad makatukod sila sa negosyo. So, pwede gid nga kung anong mga hobbies si Manda, sa imo nga utod, basi may pareho man ka mga interest, pwede gid ka mo ka team up para makatukod sa negosyo, kag makabulig man para extra income para sa inyo nga pamilya.
1: Remember, Radyo Manlinet, ang una natin nga gin-feature nga si Kyle Molina, di ba? Estudyante, 13 years old. Mm-hmm. 13 years old, no? And then, after sa pandemic, no? 13 years old, nagbalik siya sa iya sining parents kay mga negosyante kag gi-learn ang negosyo. Here comes pandemic, nakita niya na, na-learn niya kung paano ang pagnegosyo, paano magamit ang online, no? Amakon mo kag ti susubong estudyante pa lang pero multimillionaire na. Mm-mm. May mga personnel nga more than 200. Still nag-eskwela. Ano ang iya nga routine, no? Ang iya sina nga kwang in the morning nagano siya nagapangamuyo, no? Nagameditate, nagaexercise, sulod sa eskwelahan, pagpauli, no? Tikadto siya sa iyang business, after sang iya business, no? So more on learning nagalearn pagid siya, no? Sa iya sini nga age nga amo si sina, no? So very productive ang iya sini nga kwan. Wala siya nagabarkada. Yes, may mga friends siya, no? Pero mas ang time niya sa iya nga family, no? Kaysa iya sini nga mga mentors, no? So ti daw ano na bala, basta amo na mindset gid, no? Sa aton gid nga pag kun paano naton i-value ang aton nga self, paano ina nga ma-improve naton ang aton sini nga value, no? Nga mahimo naton ang gusto naton, ang aton nga passion nga maka-income kita dira.
0: Sa nabili naton nga oras mambing do kolabos sing ganiaton siya. Ang imo na lang nga final nga mensahe kag pagpanugyan para sa aton nga mga tagpalamati subong nga Domingo.
1: Yes, maramo salamat Linet sa aton sini nga mga nagapamati sa subong, no. Yes, kadamo sa mga challenges sa Radyo Manlinet, no. Sa aton sini nga finances, no. Ini naman, no, ang ginatubang naton nga pag increase ang sang platihan, no. So hindi kita magdwell sa problema, no. Kung ano ba lang epekto sa sini, no? So move on kita dayon, ano ba lang ato ni moon, kadto kita sa solusyon dayon, ano ba lang ang ako ni moon, ano ba lang ang ako ni moon bilang head of the family, bilang breadwinner, kag ano ang amo ni moon as a family para nga matubang namon ini ang ining mga challenges, ang liwat naman nga pag-adjust, no? So sa solusyon kita, no? So keep on learning kag imuon kun ano ang dapat, no? Manging positibo lang kita, no? Kay ara dira ang mga solusyon sa whatever nga mga challenges, no, sa aton sini nga kabuy. So sa liwat, madamo nga salamat kag happy Sunday sa tanan.
0: Ang thank you gid Mambing, atong financial educator. Tagsa ka Domingo naga upod gid diri sa aton bisan kis kun wala man di sa aton yung studio mabatian niya sa gihapon siya via phone patch effort gid perne para maghatag sang iyang time expertise. Agod ma-edukar kita angot sa financial literacy. By the way, mabingi mo mga talamyawan sa bunga aga.
1: So, salamat lang no sa aton sini nga mga sukigid nga mga nagasunod sa aton sini nga programa, sa aton sini nga mga OFW no. Sa aton sini nga mga financial campaigners especially sa aton sini kay tinag-celebrate kita sa aton nga 4th anniversary sa IMG office naton kahapon no. So, congratulations to us sa mga financial literacy campaigners no sang IMG kag congratulations man sa aton sa Girl Scouts no. Na puno ang aton nga 3 cinema sa aton nga wow. Fundraising no kahapon nga adlaw. Salamat gid sa aton nga mga girls, sa mga parents, sa mga titas nga nagsuporta sa sini kay ni fundraising para sa pagkaayo no sang aton sini nga building dira sa council. So saliwat, madamo gid nga salamat.
0: Thank you gid kay Ma'am Bingbing Josue, ang aton nga resource person para sa aton programa. Siya gihatag nga champo diri sa aton nga pagpangalaga. Kita magtakop, ginatamyaw ko ana isang maayong aga ang Pacardo family, Fausto family, Paranio family, Villavicencio family, Yolatriz family. Nakatutok dire sa Barangay Lanet Haro, Iloilo City, maayong aga. Belated happy birthday sa akon nga hinablos kay Althea Villavicencio. Kag sa mga nagasaulog sa ilang kaadlawan subong nga Setyembre, happy birthday. Of course, kay Toto Hector sa Tatoy's Manukan and Seafoods, kag kay Tita Marit Shu, maayong aga and happy Sunday. Ang oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak last 11:39 na sa aga. Alang-alang na gidang aton nga tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukaldito, sa ngalan ni Razuman Joylene Paraonda, kag sa aton nga resource person kay Mang Bingbing Josue, ako ang inyo alagad, Razuman Leneth Fernandez Latriz.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
4: Bigaman Gold Coffee Mix.
5: Partner,
4: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
5: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
4: Bigaman Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
4: tungkat ani,
5: maca,
4: kag saw,
5: palmetto.
4: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Bigaman
4: Gold Coffee Mix.
5: Yara na
4: sa mga butika.

0: register. And on top of that, you have the other requirements that the university requires of you. You don't have to do anything else. So I think, well, then, consider before I'm going to go ahead and apply. So, which is Dumbato naman ako. Mm-hmm. And then, I remember para ako na, because, you know, when you apply for graduate school in America, one of the requirements also is for you to write a statement of purpose. Kung ano ang purpose mo sa pag-pursue sa graduate school. And I remember very well because that was the time when disinformation was very prevalent in social media. I used that as my purpose. Saying ko, instructional design and technology is a very good way for me to use critical thinking skills that I will develop from what I learned in the program para nga ma-identify ko kung ano ang disinformation, kung ano ang tuod, matuod na news ko because it affects me so much coming from a broadcasting background.
1: Mm-hmm. Diyan ang first part sa atong interview sa Filipino-American na si Romina Villaflor Wilson. Next week, atong ipabati ang second part sa interview diri gihapon sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alagad, Josie Moralidad Zayman, Tatak RMN.
2: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyong himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Zeman. Pilipinas sa Amerika, diri sa RMN Iloilo.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
5: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Life Extension, Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Balita alin sa Kapitolyo.
12: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Alin sa Kapitolyo. Sa kinandaan, ini ang inyo alagad si Parikoy Ray Cabarles. Mangin ka upod ta sa gyapon ang aton regular nga mga partners, Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Turmon. Sa pagpanamyaw, Una unta si Parikoy early. Parikoy, mayad gid nga adlaw.
13: Mayad nga adlaw Parikoy kay sa aton mga tagpalamati.
12: Parikoy Joel,
14: mayad ayad nga adlaw sa aton mga tagpalamati.
12: Okay, sa sininga semana ari naman kami. Magatalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Sa unang balita mga kabyanan, oy, sa deployment sang K9 dogs, no? Nakabuligid sa kampanya batok sa illegal nga druga.
13: Ang K9 dogs nga ginamin naton diri Parikoy, ang iabla sang provincial government. Dumduman mo sang nagligad gin balita man naton diri sa programa ta. Nga ang provincial government nag bakal sang 30 ka mga K9 dogs.
12: Okay.
13: Tapos gin pa undergo sa training ni ang mga ido, ang K9 kag ang handler. Kung paano bala mag-detect sang druga.
12: Okay.
13: Kaya ang purpose ni nga makabulig bala sa kampanya naton batok sa illegal nga druga. Mo ning tinutuyo gin ni Governor Toto Defensor. So after 6 months sa 30 nga to, 27 ang nakapasar, bali. Meaning, ready na, pwede na ma-deploy ang mga K9 dogs. So, 27, gin-deploy na, ginagamit ng subong sang IPPO sa pag-conduct sang mga monitoring, checking sa mga ports, sa mga entry and exit points, ginagamit na para nga ma-monitor no, ang pagsulod sang illegal ng druga. Kagambal gani sang taga Philippine Drug Enforcement Agency, ang Iloilo ang pinakauna nga LGU sa bilog ng Pilipinas nga nakaimo sini Parikoy nga nakapinsar sini nga magbakal sang K9 dogs kag i-train para mag-detect sang druga kag i-deploy sa aton yung mga kapulisan. Ti ang PDEA may ara K9 dogs, ang tawag nila sini narcotics detection dogs.
12: Okay.
13: Lima lang ka bilog ila mo. Ti kulang. Diba? Bilog ng Western Visayas, lima lang. So kulang. So dako pa salamat sa PDEA, ang provincial government may ginpang bakal yung kainan niya, gin-train nga ara subong sa supervision sa IPPO. Pati ang handler ara sa IPPO.
12: Okay.
13: So kung may mga operation ng PDEA, especially kung may mga okasyon, nag-augment ni ang K9 dogs naton. Sang nagligad pa Parikoy, kundi may mga greyhound operation naging conduct ang PDEA sa district jail sa Nangabla, sa Pututan.
12: Okay.
13: Sa under na sa BJMP. So, nakadetect sang druga ang K9 dogs. Sang probinsya Parikoy, hindi iya sang kwan ha, sang PDEA, iya sang IPPO ng K9 dogs. So, dito na pamatudaan nga epektibo gidman ang mga K9 dogs pagdetect sang druga.
12: Okay.
13: No, dako gid ang bulig. Tiki sa BJMP, sa Kalapad sing area kag kundi hindi na ginapang suok sa mga PDL da ang mga droga, hindi mo man na ma, kung tao lang pa rin, kung mabudlayan mo. Putungod sa mga K9 dogs, na-detect, naka-detect kag na-confiscar ang nasambit ng mga droga sa Greyhound operation sa BGMP, sa Nanga, sang July 10 kag September 13. Amo na ang gin-report sang PDEA sang Biyernes sa Provincial Anti-Drugs Abuse Council meeting nga ginpangunahan ni Provincial Administrator Raul Banyas at si Governor Toto Defensor sa Manila.
12: Sa ilang assessment pa kay kag report why siya na ngayo nga nag ngayo pabor pagay liwat nga basikon po hindi dugangan pagay
13: bastante man ara man lang na sa IPPO kung kinanglan nila. Coordination man lang na ang kinanglan eh.
12: Pero why pa siya nang signify nga kung kinanglan pa nilang dugang?
13: Wala man.
12: Why pa?
13: Wala man. No.
12: Dugin report lang na nila nga effective.
13: Yes.
12: Ang ginhatag ta sa ila nga mga K9 dogs sa pag-detect ng duga.
13: Yes. Dako gid ang bulig.
12: Okay.
13: Kung may mga okasyon, halimbawa fiesta, no? O dalagko ng mga events sa mga kabanuanan, nagapangayo na bulig ang ano mo mga LGU. Ginagamit man nila Parikoy para sa masiguro nga ang mga tao nga nagagwa sulod sa lugar, especially kung may pagtililipon, mabalaan kung may mga dala sila diyan ang mga druga. No, kaya ang mga ido nga ini ng mga K9 na train nga kung may ma-detect na sila nga druga da bisan may gamay na or may ginsudlan pa sila nga nga ano nga bagay metal o ano da, ma-detect niya sang ido Parikoy, mo pungkuan na sang ido, pagpungko sigurado na.
12: So why nangin wala sang pulos ang pagastos sang gobyerno probinsyal sa sining pagbakalta sang canine dogs. Mm. Canine news full pare ko. So kung sa budgeting try ko Joel utilized no? Na-utilize na mayo ang kundo sa provincial government. Kag ang budget ng ing katuan sina nang inepektibo. So pareho nun ta kung so far kung sa findings pasang COA pare ko ate mayo ni ang proyekto padayon nun yung ini kay ini nga mga proyekto ang dako nga mabulig niya sa pag-curb sang ano sa illegal nga droga kag ti siyempre kung ma-curb tang illegal nga droga laka gawa pare ko ang mga nag ano ini nagareklamo sa sosyedad or sa komunidad ta nga damo adik sa tong palibot di ba pare ko Joel.
14: Sang naligad to pare koy ang handler mismo sang K9 dog bla na. Natabuhan utos dalom.
12: Tanong
14: sa istorya ko sa slingko aside abi sa crime prevention kag detection no. Dako sample ang ano na ang pag-detect abi sa mga illegal substance. Ano pag ding iban nga sarang ano nga mapustan ang K9 dogs no. Kung well trained sila. Tisin niya ti way labot sila sir na pwede yun sila magamit ni sa search and rescue operation. Pwede okay. Gali pare koy. Oo. Gina-train man na sila sa search and rescue operation.
12: Okay.
14: So mas masangkad gali ang ano ang gamit nila. Kung ma-trained mayo.
12: So buta mo lang pare koy ano nga isang dalawang
14: hitting two birds in one stone.
12: Oo. Kati, pwede mo sa rescue, pwede sa drugs.
14: Kay no? Ang ambala sa akon, kay balan mo sir kuna ang mga well-trained nga mga ido nga mga K9 dogs ka ini. Ang ila sini nga asset ya ang ano nila highly sensitive nga sense of smell nila. Na magamit kina mayo kun way labot nga amo na bi sensitive ang ilang smell, kun ma-train mayo, mas mapuslanon sila.
12: Okay. So mabalaan nila ya kung sino pangitaon nila kung sa rescue operation, yes. Ma-detect nila kung may seral baron sa muning lugar, may tao gli sa muning lugar, yes. Kayo, may manog lumos gli to, no? Something amo na. Kung sa droga mo naman ibutang, mas marasig sila mag-detect kung bala illegal substance ang unod sa mga sako, mga boxes, kung ano naman ang isurdan sa sinimang illegal drugs. So, abata kayo na, hitting two birds in one stone.
13: Magamit man sa pidera ni Mowgli ni?
12: Di pasalamatan ganyan ni. No? Sa mga enforcers, ta, mga o may otoridad sa pag-enforce sa ito ng siningalay. No? Pasalamatan ganyan ni si Gobernador Tutor Defensor. Kaya si Gobernador Tutor Defensor nakapaminsar sini nga why ni mapinsaran sa iban.
13: Bilog Pilipinas, pare ko'y kita lang.
12: Oo. Kaya makawin mo na. Pero may isugid ko karon sa inyo, pare ko'y. May isugid ko sa inyo karon nga sa bilog mga Pilipinas. Kitaman.
13: Kitaman.
12: Oh. Why pa ko'y isugid siya na? Po isugid ko na karon dugay-dugay.
13: Okay, sige. Isugid talaga
12: karon. Pero isugpon ko na lang ni Guru. Kahit isugid naman lang ni pare ko'y mo. Nga why na sa iban, kaya dream sa ito, mayara. Para nga why niya sa maunod sa, ano na, sideline ta. Pero ang isugpon ko na lang ini, kaya nakasulod kita sa premise ta nga damo kita sa no brother eh, nga wayang iban.
13: Yes.
12: Okay. Sa dam laglang li pare koy. Isa ini ka mali pa yon nga pag baton ta sang balita nga gusto ta i-share sa mga kauturan ta sa Bilog Iloilo. Nagtawag na kon ang sports division officer sang province of Iloilo si Sir Nicasio Valenzuela. Kay he was asking sige Sir Ray, pila gani ang aton nga secondary varsity sa Iloilo? 529. Ngayon siya ang elementary ta pila ka bilog? 525. Sige niya, sige ko nga man sarao. Nga ari ko di sa Cebu City. Nga gano ka na? Sige niya, nag-drainate ng mga national nga mga sports officers already. Nagmuno sila nga ma-benchmark sila sa Iloilo about sa varsity program. Kay waay ini sa bilog na Pilipinas, yes. Kag nakibot ang central office ng Department of Education, ngang Iloilo, yung may varsity program. Nga, sa pagkabalo nila, lain-ini nga programa, nga makabulig may parikoy sa Defense Sports.
13: Yes, kag LGU initiated.
12: Oo, tiyambal niya, si Ray, si Mabot Chimpoda, nga magkantod ang taga-Defense National, akumundaran mo, kay mabenchmark sila dira sa varsity program natin sa probinsya sa Iloilo.
13: Kita, magid lang.
12: Okay. So, halin sa K9 at sa sports.
13: Sabi, no? Ah? mga muna nga bagay, pariko, ito sa ano lang sa bilog ng Pilipinas, kita lang yan na kay Mosina.
12: O stugin?
13: Tamo, natingala ang iban. Muna nga gusto nila magkantod dira, kag tunaan kung paano nyo na name mo.
12: So, una kita pagkapangayaw mo. Sa mga 10 years ago pa rin ko eh, dumduman ko na si Gobernador Arturo Defensor din, Senior. sila niya kung hindi takmaan, no? Mangkoto sa iban. Tulad na, ang yung kwanto tulad, kung hindi siya takmaan, katusan na dyan. Yan, oh. Umunan.
13: Kita mo, halos kada semana may bisita kita ya parikoy, mm-hmm. Alin sa ibang lugar,
12: mm-hmm.
13: Nag-benchmarking diri sa Provincial Treasurer's Office,
12: oh.
13: Sa Provincial Population Office,
12: mm-hmm.
13: Sa Human Resource naton,
12: mm-hmm.
13: Sa PGenro,
12: mm-hmm.
13: Sa aton yung mga hospitals. Mm-hmm.
12: Pero ako mo nga parikoy naman, kung pagandang Philippine Sports Commission, sila nga paano ka mo nagka-connect sa JICA?
13: Mm-hmm.
12: Sige, kung mo nag-connect sa JICA, ang JICA talaga nag-connect ni Lilo.
13: Ngayon, may mayo ka nga programa nga nakita nila.
12: Tiyabi mo ko parikoy, ang spokesperson sa JICA, nagmono na naman. Sige niya daw manami ang reporting sa football coach ta sa Iloilo. Ah. Kaya ginapadala niyo sila siyagli sa mga kabanuhanan kag nakita ko mga trainings niya nga ginaprovide sa mga kabanuhanan. Sige niya, basi kung may gusto pagiging mo ayoon. Wow! Hambal ko.
13: Sila offer, no?
12: Wow! Hambal niya, request naman kamo kay may isa naman ako di ka sports nga i-offer ang JICA para sa inyo. Tisling ko, ano ang available ninyo nga mga sports nga pwede ninyo ipadala diri sa Iloilo? Ma'am, tisling niya, kung interesado kamo sa volleyball o rin ganit sa table tennis, willing ang JICA maghatag naman sang volunteer halin sa Japan, yes. Ngayon darapadala diri sa Iloilo. Pwede na kamo ka-request pagita lang dira, no, ang akon nga request form, filapan mo, is email mo sa akon, insigida, action na naman. Wow, very good pa rin. Nalipay naman ako. Kaya makon mo rin. Tiba si, kung hindi ka mo blamang sports minded pa rin ko, ba't ko nakilala nyo ng mga superstar sa Japan subong sa volleyball?
13: Mm-hmm.
12: May tatlo subong ka superstar sa bilog kalibutan ng Japan pa rin ko. That's why nga na-qualify ang Japan sa Los Angeles 2028 Olympics.
13: Mm.
12: Kay why na siya una sila mo? Puro naghubras na siyang programa pa rin ko. Subong kusog na sila.
13: Mm-hmm.
12: Kag ginapamirdi na nila ang mga lagko ng mga ano, mga ano na, mga team sa Europe. Pati US pa rin ko, kabato na sila.
13: Grabe.
12: That's why nga ambal nila, pwede na kami ka-provide sang volunteer halin sa Japan for volleyball and table tennis. Ang table tennis galing sa Japan pa rin ko, Joel, number one subong. Sa bilog nga kalibutan, Japan, sa table tennis women. So, bottom alone, ang source sa aton niya nga volunteer, Japan, nga kilala, no? May abilidad kag makabato sa bilog nga kalibutan. Ang halang ang mga taga-Japan, gusto ko nga ma-share sa taga-Japan ang technology nila dito nga ang mapaangat nila ang ilang sports program kag ang team nila pang world class. Oh, pang Olympic pare ko eh. Ti gusto ko tani matunaan ang programa nga muna. Nga aga mahimo nyo na dito. Anong gihimo nyo dito nga taas kalidad nyo aw? Oh, ti kun mapadala nila di sa Iloilo ang course naman nila either volleyball or table tennis, makatuon naman kita. Nga ti basi kun amuning epektibo man si Pilipinas pare ko eh. Kun matunaan tang ila programa ni bla. Ako ma-share nila bi di pare ko eh. Makabalik sila bing amon nyo ni. Sundan nyo ni. Kay epektibo ni. Diba si mamalan ko ng mimo tama na parikoy?
13: Oo
12: eh. Oh, later on parikoy, hindi mo na i-source ang sang talent pala sa Olympics parikoy, yung Iloilo.
13: Kag makabenefit kita mga pamatanon natong dali eh. Mm-hmm. Mga bataan nila sa probinsya sa Iloilo.
12: Mm-hmm.
13: Yung makon mo na, no? Tungod sa maayo nga implementation sang una nilang proyekto,
12: mm-hmm.
13: With the province,
12: mm-hmm.
13: Nga wala man aganigin pangayo sa province.
12: Why?
13: No? Ang football,
12: mm-hmm.
13: Nakita nila nga maayo ang implementasyon.
12: Mm-hmm.
13: Hindi. Kita dili sa provincial government, basta gani may mga proyekto, ang proyos na ginatutukan,
12: hindi
13: ko di sila mismo nag-offer, nga pwede pagi nila dugangan.
12: Oh,
13: grabe, no?
12: Pero actually, why ko masugit sa inyo, no?
13: Mm-hmm. Kala mo kasi dito sa amon, ni Preco
12: Jewel. Do next year na, maabot dili ang taga-Japan nga volunteer sa badminton. So meaning, ikatatlo na yung request pa rin ko yun. Hindi ko magtatlo na sila di sa Lilo pa rin ko, ano pa na? Oh, mga Japanese coaches are ready sa Iloilo.
13: Sila yung mabulig mo?
12: Oo, oh, sila yung gabuluntad nga magbulig pa rin ko. Why gasto yung Iloilo mo?
14: Nakita nila nga damo ang potential dito sa Iloilo.
12: Mm-hmm.
14: Why labot sa pare ko, bugos ang suporta sa ato ng gobernador. Sa mga programa ta sa patagsang sports.
12: I-report ko na yung kay Gop.
14: Oh.
12: Report ko na yung kay Gop.
14: Oh.
12: Ang balo ko si Gop. Gop, nagambal to yung JICA nga siling niya. Bangod nami ang pagbato na tondi sa Japanese nga coach sa football kag maayo ang yang reporting di sa training para sa mga kabataan ginaopen naman namon gob ginaopen naman gali sa JICA ang volunteer halin sa ibang pagiging sports. Te isa ning kumayo nga balita gob. Ha? Kon mag abot naman dire ang isa pagiging ka Japanese coach nga mga bulig kana te. Nibla. Mo ni pa ramang gobernador.
14: Te ang matudon sa libre ko ay ang yabal mo kinato nga sanguna kita ang
12: kapangayaw.
14: Kapangayaw sa iban. Subong kita na ang ginapamangkutan.
12: No?
14: Kita na ang ginadangpan. Te bugal kag dungog ini sa mga ilunggo pre ko.
12: Grabe no.
14: Oo. Damak mo niya nga sa kanamo-namo sa mga LGU sa Bilog ng Pilipinas. Nga kita yung ginaamag sa Japan sa boom.
12: Nauna iya, Parigoy. Nauna iya, Parigoy. Ang Mayo, pagin, kayo bungkot sa varsity program, makato na din si Central Office. Lava. Di ba yun na, Parigoy, nga, no? Nga, signos.
14: Di, no? Bugal pagin sa mga ilonggo ni Parigoy. Kaya nga, panangitan nga mag-benchmarking sila dere. Di, natural ang matabo sila sa uri. Kopyahon nila ini.
12: Gusto. To
14: kag adoptaron sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar.
12: Gusto pa rin.
14: Hindi bugalin na sa mga Ilonggo nga makmuna nagrapta sa Bilog ng Pilipinas nga ang ugat halin sa Iloilo.
12: Gusto pa rin. So, pasalamatan ta kinom. Amo ni nga mga ideas wala no, mga concept, mga kung paano bla kita makabulig sa isig pareyota. Ato mga toilet ito tuyo ni pare ko sa una, pare ko kung paano man lang kinakita ta problema mo. Nakita ta problema ako sa sports pa. Nakita ta problema nga wa gyud programa ang gobyerno para sa mga kabataan nga mabuligan sila nga magnami ila kalidad sa ngampang. Kung sa druga, wa gyud ni sa una sang may nakapinsar nga may problema gali kita sa pagdetect sa druga, kulang aton pa nga manug detection, no? Nga pang pamagi. So tiambal ni gobyerno ti baklanta, dugangan ta kay mo ni nakita tang maka-detect sang dugang mga drugang ang galapta sa Iloilo or magasulod pa lang sa Iloilo. Tingko ni baklanta, tingko na blanco na identify mo ang problema, nasolusyonan mo, pagsolusyonan mo, nakita sa iba ni mo solusyon, sundun na da. Ni bla, daw mo na, namigid. So, diri kita sa mga bagay nga hindi mawainan, hindi may mo sa iban, nagini mo sa Iloilo. Sa piyak ka bahin, tiyari pag-ibari ko yun. Why mo ni sa Bilog ng Pilipinas? Idri lang ni si Bilog man. Ang ikadwa nga Purok Resilience Housing Project tukuron sa Banwasang Uton, Parikoy.
13: Sakto kagid, Parikoy. First of its kind, man eh, no? Ang Purok Resilience Program. Localized housing program niya mo. No? Nga, ang LGU ya ang nagapundo. Kag nakita mo man ang aton, sinang first product, ang Sabatad, sa Barangay Nangka. Tigindayaw, wani na sa mga netizens. Kay nami ang setup, nami ang pagplastar sa mga balay. Kag maistaran gid sa mga recipients. Di sa nagligad to, nag-groundbreaking na kita dira sa Banwasang Uton para ni sa 32 ka mga pamilya nga halinon sa Kilid Suba, sang Batsyano, dira sa Uton, no? Barangay sa San Antonio, Poblacion North. Kag ano tong isa? Nalipatan ko ngalan sa isa ka barangay. Tatlo ka kabarangayan ang halina nila sini, 32 ka pamilya, sa iluhon sila dira sa Purok Resilience Housing Project sa Barangay Botong sa Banwasang Uton. Ti nalipay gito si Mayor Sofronio Fusin, no? Kag ang mga pumuluyo sa Uton, ang mga recipients mismo nalipay nga sa kadugay na nga panahon nga antos ila kada bagyo, kada taas tubig sa Suba, pangimpaki sila evacuate kadto sa evacuation center. Ti kun matapos na ning balay nga nila nga bag-o, makasaylo na sila. Untat na ang pagantos nila, hindi na sila mag-evacuate kada mag taas ang tubig sa Suba. Kag ang nami pagisini, kiti may plano niya sa Governor Toto Defensor mo nga i-develop ang kilid ni magtimbang ang kilid sa Batsyano River. Imuha niya
12: kaya nga daw
13: Esplanade type.
12: Esplanade type.
13: O linear park mo ang amo ng plano ni Governor Toto Defensor. Pero ti alinon mong tao da magluwas nga gin-clear mo ang kilid sa Suba, ang alagyan sa tubig. Mo, no? O, magluwas yung tinloan mo. Gin buligan mo pa sila nga makaangkon sa ilang koglingon ng balay.
12: Nga for so long. Safe. No? Nga for so long, pari ko, why man sila naglaom ni Guru?
13: Why, gin?
12: Na ma-providean sila sang, wala, sang balay.
13: Abi nila ya.
12: Nami nga balay nga, hindi balay yung para sa balay naman, anto bala nga gin sa ilo ka bala pari ko, sa area, lawa, ano nga, ang ano pa ko ito ganisa, pari ko, yung mga squatter.
13: Relocation?
12: Ano ganyan squatter panawag? Informal settlers, no? No? Ti, bala mo naman ang mga informal settlers, batang mo sa ibang nga lugar, pero ang iyan na bala nga quality sang ganistara nila, hindi man ang muna kanami.
13: Though, pintapok ka nagpabayaan eh.
12: Hindi ang purok resilience niya, Preko Joel. Kung makita mo to sa batad, kung ano ka ang tsura sa isang purok resilience, hindi pa ubrani ko pa yung toto. Hindi niya sila yung ordinaryo nga balay. Balay ni sa mga granon. Turukon.
13: Kag masulod na lang sila.
12: Oo.
13: No? Kay may ano pa ni, may mga solar panel, may solar system na. Mm. Why ka na ya, ano mula, nang hindi na sila magpalibog.
12: Oo.
13: No? Gamay na lang idugang nila.
12: Mm.
13: Ilan na lang kagamiton, dalo nila.
12: Eh. Mm.
13: Kung si Governor Toto Defensor, pag anahin niya, gusto naman niya, pagkato ka mo to,
12: toothbrush
13: lang dala niyo.
12: Oh, grabe, no? Grabe nga, kuhan ba? Toothbrush lang, kid?
13: Oo.
12: Sabagay, kaya kiti personal nga, kuhan niya mo, nagamit na yung toothbrush mo. Siyempre, alangan ni mo nga, makalpatin mo si Ilo Provincial Government ka, may balay ka na, may kurente ka na, may solar ka na, may tanan na lang, aduara na, tapos sa pati toothbrush, ikaw, gobyerno pa. Ah, di ba? Ti purok resilience nga no nga program. Ara na sotoan pare ko eh. Nagumpisa kita sa batad.
13: Yes.
12: Oh, ang mobuligan ta mga informal setdas. Puro sa ulong way misla ka batyag ni sa way ni sa ibang minsar ng lining nga. Matawaan sa sambalay pare ko mo.
13: Oo, lumulumaw ni mata nila mo kay dito sa Anobla.
12: Oo. Na ingi man ngli pare ko kung masabat mo yang kinanglanon sa tao kay ang tigil pusoon na pare ko ilo gadabad daba pare ko
14: ti kay ang nagatag pabor sila may tigil pusoonan mo
12: Ustod,
14: ang atong gobernador pare ko
12: ikaw kra nagambal
14: tanum naman mo sa mga pare ko kada balita ni sa radyo maglupok balita sa radyo kuni nga may ano na may ang pangdubaan la demolition
12: demolition
14: galing ng pasanay sila mo, ang managguba, tag ang
12: ginaguba,
14: galing ng pasanay. Kaya nga, hindi cooperative, hindi magkupirar, ang kapanag-iasang mga balay, kay wait isang sayluhan parikoy
12: mo. Gusto kiti.
14: Di ba? Kung wait kasang dalangpan nga balay parikoy, bisan matuod, balaan mo nga informal settler ka, kag hindi inaimo duta, natindugan sa balay mo, mangaway, mangaway ka. Kaya wait kasang istaran mo. Pero ang kay Gumtuto lain, gobernador kag public servant kamay Baratyagon, mambal si Gum natin, gubuan ko ang imo nga, no? Na, bulan ko ang ginistaran mo, i-develop ta, pero, tagaan pa ka. Amo na yung kay Gumtuto, di ba?
12: Good.
14: Tagaan isang balay ng Mayo. Mayo nga pagkahimtang sa mga tao.
12: Kita mo na, pare ko eh. Dito mo kita ng mga mukha ng mga mitodo, no? Ang iba niya, mito nila niya, wasaka!
13: Yes.
12: Wasaka lang dyan, ang kaso lang ang mudan. Oo, kang koy sao daw. Eh, kita na itong premier sa mga pelikula mo na parikoy, no? Ang mga private owner niya, wasaka dyan na!
13: Oo.
12: Oo, pilots lang kaso!
13: Padalaan bulldozer.
12: Oo, padalaan bulldozer. Tanan, may mga pulis para dyan. Para lang masigurado nga hindi mag-angal itong mga ginapangguba kay. Pangdakpon sa pulis na yun kung may resistance. Di ba?
13: Kiti wala mas lamimo. Kiti wala mag sila may gano'y yatan.
12: Oh, pero inayang mga tikang pare ko, iyan yung sa mga privado ng mga tao nga way Balatyagon. Ang iyong gobernador tayo, ang Balatyagon niya, ang balni pare ko, Joel, no? Magtinagipusoon ng pag-servisyo. Ti ko di kao may tagipusoon ng pag-servisyo, ang iyong mulawas, iangay mo. Iangay mo sa tao nga dyan, nga naga-experience man, nga naga-uli sa may suba. Iniblang butang mo lawas mo bala, no? Sa sapatos niya. Ang malabing at i-pistingan ta man nabing, paminsaron nga bing, no? Kaangay kita, bisang tao man nga naga-istara, bisang tubok, sa tupad sang suba. Bi, kung anong feeling ta? Nibla? Ang una mo nga pa-feeling, wow, magbaha ganito eh. Ano naman ni balay ta?
13: Oo eh. Preparar mo naman gamit mo.
12: Oo. Problema, huwag mo tatis na tibalay nga sa iluwan. Huwag mo tatupa nga patindagan.
13: Sa ilo, sila sa Pekoy Sesentar, balik ka manggapan pagtapos.
12: Ti ano ko naman? Oo. Hindi, kung ikaw, gobernador, kung amura pagminsaron mo, napaminsar mo dang, napaminsar man sa iban, mabalik ka nga, tuod no? Kamangit, kung nakugli ang sa may sawa, nga nag-a-star, nag-handom ka mangli, mangita, balay nga nami. Pero, hindi mo matuman, kaway ka man korta.
13: Yes.
12: Oo. Di karon, sino yan makabulig kaya ka naman man? Yan, daw man na, blaga, mamura, mga pa. Mga pamangkutanon, normal nga para mangkutanon sa mga tao, pari ko, yung nga ara ka sa informal, kinakabigag ng informal set, ara ka sa lugar nga tinagal sa balay mo, hindi mo lupa. Kung mong ginamangkot, mga rapremyo mo, mga tani, nakabalay man kita nga aton lupa nga tinagal. Kaya hindi takapakit, basi brubayo, may magbaha di, anod kita. Pero, si Gobernador Defensor ya, kay nabatsaga niya gali pa rin. Kung nga mo na ginapanumdam mo guli, ay, Di ulik doon ta dia. Tawan balay dia.
13: Yes.
12: O, hindi ta pagpagastuhon dia. Tawan dia imo anting may mo kita sa community di nga sa iluhon sila di. Mm. Di kundi di pay sila pare koy. Mo nang balob lang nga nga bungkag gon mo da bikag kagamalo mo lang alin kamo diyan. Tuway ka man gritin sa ni offer nga solution pare koy. Di lang nga imbes nga no ikaw pang dayawon, ikaw pang buyayawon. Mm. Tistingay lang pare koy nga bisan sakto ka pa. Kung ginabuli mo itong mga manag-start to sa tubong suba, no? Natawan tabi kung may mga damping, bikinin mo ba eh? Hmm. Ang mga damping nung kanin mo, ito yung mindset mo nga, yasang, ano eh, isang privadong tao eh. Pero kung himoon mo na, ah, laban-laban ganyan yung parekoy, damo kaya kontra na. Hmm. Oo, tiyan na ni Gopra nga white kontra, ah, tawan tayo mo yung balay.
13: No? Kag amo na parekoy, ang sakto ng ambal mo, ang sa pensar ni Gob, kung nga nga na tukod niya ng programa, ang puro Resilience Housing.
12: Mm.
13: Tungod nga, siling niya, maubra ka evacuation center, kada tuig, evacuate mo lang na sila, kadami mga kalamidad.
12: Mm.
13: Di pagkatapos, balik, pagkasulit tuig, evacuate magyapon.
12: Mm.
13: Siling nga, igasto ko ubra sa evacuation center, kundi igasto ko na lang ubra sa balay nila.
12: Mm.
13: Parang may permanente silang atiniran, may hindi na silang mag-evacuate kada mag-chimpo taglagyo.
12: Mm.
13: So, muna ya, amo na nga mismo ang DSOD, Department of Human Settlements and Urban Development, ano ganyan nga lang, HLURB na sa muna. Gindayaw man nila na si Governor Toto Defensor.
12: Pero dayaw lang ma?
13: Kasi linya, amo si Governor Toto Defensor lang sa bilog ng Pilipinas, ang nakapinsar siya na.
12: Tika mo
13: sa... lang ang may localized social, housing project. Ti, gina-question mo, ti, ano kay Moya, madayaw lang ng DSOD? Wala pa rin ko eh.
12: Ano?
13: Tungkod nga nakita sa DSOD, nga mayong programa ni Governor Duterte.
12: Pero ano, ano?
13: Nabulig sila subong.
12: Ano ang bulig nila?
13: Ti, kinabuligan nila pundo. Amo na nga bastante.
12: Amo na iya!
13: Amo na nga kapangita pagin si Governor Duterte.
12: Amo na iya!
13: Sa iba niya banwa nga, tukuran sa Puro Resilience.
14: Basta mayong proyekto, nabog amot, no?
12: Yes, so good.
14: Amo na nami, aramutan tani. Kung si Gov. Duto, ba, buruyokan tani.
12: Buruyan
14: basta mayong programa, damo na mapuli, parikoy mo.
12: Sakto na.
13: Luwas sa DSOD, parikoy, abay mo ka ano, pag ginagbulig subong, nga nakita man nila nga shadow ka beneficial ang programa. DSWD, tamong sa Puro Resilience sa Uton, kundi 40 million dang pundo sa probinsya. Ang DSWD, ato na, nag-pirma na sa mga pundo,
12: nga?
13: 14 million.
12: Para?
13: Para yan sa basic services, kung ano kinanglan sa tao, eh, balingan daw kalahi, seeds type bala, nga ang tao, ang 32 families na nadira, sila ang ma-desisyon kung anong gusto nilang proyekto sa DSWD, ibutang sila da. Kung nalimbawa, gusto nila tubig, gusto nila karon community, ano dira, ano, ng garden or something, DSWD yung mapundo. Ang DSWD mismo ang nag- palapit sa probinsya nga gusto nila magbulig sa Puro Resilience ng programa ni Governor Toto Defensor.
12: Kaya makita mo na po ikaw eh. No, laing girman niya ang resulta sang imo sining solusyon nga mayo no, kung ikaw nakaintindi sang problema. Kaya ti kung naintindihan mo giman para ko yung problema, kung anong root cause yung problema bla, maintindihan mo man kung ano nga solusyon ang i-provide mo. No? Bisikog totoo kay nakita niya. Ang mga tao ngayon eh, kada baha sa Ilos Vacation Center. Pagkatapos baha, balik sa balay. Oo. Pagkasunod ngayon bulan, baha sa Evacuation Center. Gastuan mo rin, mapakanaan mo rin. No?
13: Correct.
12: Ti, dinikada na nga mo ni Porto, balik-balik lang gasto ta sa guyang takortata. Ti, dira lang na kanto. Pagkaon, patong sa bulan, pagkaon. Ano ang kinananon? Pagkaon naman. No? Tikon hindi ka nalang, sa luwal mo nalang, base sa balay nga, why na kinananon ka mga tag pagkaon. Kag ang solusyon mo nga na, hasta pang patay siya, hindi na kambalik to sa, ano to, sa suba to.
14: Abi mo pareko, anong pag-describe sa mga evacuees na sa ilang kuguringon? Ang pinakauna, kauna to pareko, sa, nga, ano na, nga, Puro Resilience Housing kung natin niya sa
12: pato,
14: no? Doon naman ito, o nakaupo na dito sa groundbreaking pang nito. Ang mga informal settler, nga permi, gina-ano bla, gina-evacuate. Kada o, kada may kalamidad. Ang pag-describe sa ila kong lingon, mga basang sisiw.
12: Wow, grabe.
14: Mga basang sisiw, pare ko eh. Ang ila pag-describe sa lingon nila, kuna sa raming hay, gina mo ng, kwan, sa raming hay, gina mo ng pangabuhi. Doon ay pasiktuwa na sila.
12: Diyan mo na. Amo na pareko yung ang balugan eh. Si Gob yan doon, unique. Nga, ay may problema gali. Do, for so long, for a long time, long period of time gali. Mm-hmm. Ang mga tao nga na parin, kuy, amo ni hambal, kung dinikada nga, rana nalasa may so, tabok, suba mo, ini, mm-hmm. Hindi ka man gani, mo gani ka, hambal nga, naglika tuig lang na.
13: Yes.
12: Dugay na eh. Dugay na na.
13: Iba na dira na ng tao.
12: Pwede. Ay, actually, blan nila nga, samtang nga, waay kaw sang lupa, nga patindagan sang balay mo, hindi ka mapatinag ba, parikoy?
13: Hindi man na nila gusto, parikoy, mag-Instagram mo.
12: Hindi! Sino mga
13: pagkailangan mo?
12: Sino gusto gusto, wow?
13: Why man kami katuan, why man kami halinan?
12: Oh. Kung pwede pang tindag balay sa angin, mapatindag rin sa balay sa angin mo. Pero kaya hindi ka mapatindag balay sa angin? Ngayon na mo na malam lang nga, kung pwede pang dyan, dyan. Kung pwede pang nga sa dyan kami mag-istar, kung hindi man yung lupa, itiroti mo niyang tagiya, kwa mo. Hindi kundi, why kami mo, tiner ka dyan sa suba. Ti why ka kamaan ko saan, oh, saan oh, ikaw makalin sa suba, nga rin? Mm. Oh, kung ang bata mo, abis, sorry, mag-successful sa pangabuhi, kag mag-angat-angat, kag makapangita, kwarta, kag makabakal sa lupa, ti swerte ikaw. Pero kung why? Why ikaw sang option lang nga makatibawas ka lang parikoy sa kapigaduhon? Muna idra ka lang sa ano, sa may suba. Ti, amang ba si Kuptuto, hindi ka mo magkabalak ka. No? Kay may guber, ko may gobernador kamo ka gobyerno sa probinsya nga nakakita sa problema niyo. Hmm. Nga pwede kamo mabuligan sa gobyerno. Tiyari na. Pro resilience is the answer.
13: One year from now parikoy, mabalik ta to para sa inaugurasyon. Para sa inaugurasyon para makita mo gid nang kung paano naman mangin malipayon ang mga recipients kang pumuluyo mismo sa bandwa sa Uton. Kaya mga officials nila nga dako.
12: Pero para sa mga parikoy, pala ni Kabilog ang
13: 32 families ni.
12: Kita mo na, parikoy. Matandog mo yung baratsagan sang 32 kapamilya. Budlay niya kung ano, parikoy.
13: Ang balgan ni Mayor Fusin, niya ang ininga proyekto, wala lang ni nagatukod ka sang haligi, sang balay, sang pamilya. Kundi nagatukod ka sang haligi, sang ilang dignidad, sang ilang kaluwasan na sa tiyon sang kalamidad. Amo nang pirtigid pa salamat ni Mayor Fusin, kag sa mga opisyalis sang Uton, kay Governor Toto Defensor, nga may kapariyo siya sininga programa. Kaya kung wala sang programa, sinis ni Gov, siguro sa sanuti, aral lang nataguro sila sa Kilid Suba, sang Batiano River eh. Oo, inantos na sila nga kada mag-chimpo at taglagyo. Ala, pang-impaki gamit, basa, gubabalay.
12: Kaya muna. So, damo na kita, no, sa na-mention, nga programa sa Iloilo Provincial Government, nga why niya ginapraktis sa bilog ng Pilipinas. Dari lang makita sa Iloilo. No? E, sa una, solo flight ni isang gobernador yung gasto. Tapos sabong niya, duro na nag-amot. Duro nag-puli, parikoy.
13: Yes. National agencies.
12: Oo. Alam mo, parikoy, isa sa mga, ano na, sa nakita ko man lang ang vision ko later on sa varsity program. Kay, hambal ko sa mga maestra lang, though, ang ilab lang culture bala sa DepEd, kundi normally, matraining lang sila. Makompetisyon niya. Amo pag kung may kompetisyon, kuno amo na na
13: blang pag training sa buhay.
12: Doang ilan na blang do seasonal blang ilan nga bersa ganun lang. Nga ambal ka nga ay ti season na sumusunod sa kompetisyon. Nan. Waras naman ta. No? Mita naman ta sang solicitan ta. Na ano muna? Ti why gyud sila click ka balo nga kung tanda ka gali parikoy sa management, no? Sa isa ka sa sports. Nga number one nga need mo parikoy sa pag implementar sa isa ka sports program. Ano ya parikoy? Nita mo, ni Sianes ko? Amo niya? Amo niya kinanan mo? Tikon hindi ka resourceful, parikoy, nga klase sang leader sang ispilahan, hindi mo na makita kung paano mo na solusyonan. Tiyambal ko gani, sling ko, balan mo, kung makita sang ibanding nga may ginahimo ikaw nga kinalain, kag magamit, bala parikoy, ang ina nga programa mo sa usto, kag makita nila nga may resulta. Duro mo surunod mo. Kaya tiyo ma-benchmark mo na sa uli, abin mo kung anong pinsar ko. Sin ko, ang mga private sponsors ngayon, isa ini sa mga dako ng bulig sa sports program. Hindi lang kay gobyerno. Ang mga budlay ka na itong pirmi, kay may sports program ngayon, kung mga kompetisyon, isalig na itong tanan sa gobyerno. No? Damo kita sa mga pwede makabulig. Parents! Oh, makabulig na. Kaya sin ko yung bata niya, magasto niya yung parent ko na kuya bata ito ganaog pirmi mo. Willing niya yung parent niya magasto pari ko eh. Kadua, gobyerno. Ikatatlo, komunidad.
13: Komunidad.
12: Nan. Di kung damo ka sources, kag ikapat, corporate sponsor. Mga negosyante. nga kabulig di siguro anong ipinakada best nyo ngayon para nga duro nga kwarta nga matipon nyo. Sling ko, kaysa sa eskwilahan, kung sa DepEd, hindi ba ako mo pwede ka-solicit? Gusto pa rin kayo?
13: Oo, hindi sila.
12: Kaya hindi ka mo pwede ka-solicit, aling na lang ang maistoryahan nyo, pre ko, Joel, pwede mo ma-sponsoran ang pamahaw naman kadadlaw. Ibutang ka naman sa page ng Facebook naman. Dayawon ka naman dyan, dayawon. Tapos, tanan nga mga ginikanan dyan, tanan nga mga kabataan, ipashare ko sa ila ang mga postings ko kadadlaw. Nga ginapasalamatan naman ka, kaya mga pictures ng bataan, sige rampang dyan. Tiyo naman niya, sakto na, sir, kaya nga gali, may mga tao gali yan, nga kung dayawon mo nga dayawon, ah, gakot lang bulsa na. Pagkitaon na nga mo. May example ko pa rin ko sa Uton, sa Pututan, may sports director lang nga daw, Kwangit, daw, Arisgada, amal niya, tudno, tistingan ko na be, tisubong damon ko siya, ano, manong amot. Oh, kay ginabutan siya page niya nga, salamat gid Early Garcia sa imo amot para sa pamahaw sa kabataan nga nag-invest, bulig ikaw invest para sa pituro sa kabataan. Are tuloy mo ni salamat gid mo ni mga store to betang ginabutan niya, Allen store, mo na wala. Dual Tormon store. Tikod ni damo na nakita kay ginapang-share sa mga ginikanan kay share sa kabataan. Nang sikat na pare ko duro na Clinty
13: initiative
12: nagduro ta nang resourceful nagduro ang Clinty sa mga isang negosyante kay ito kasi si Ring to sa mga nanay kag ni mga kabataan to tikaron kay ginapanami man yang face nga ginapanami nila tikon ni nagambalang tagiya tungod bala kan inyo nga sagad nyo ka share tong ngaran ko to sa page nyo nga nakaduro nga kita to duro ring engagement pare ko ibo nagduro ang Clinty tikon ni kinala ta nang nagali nga kwan nga negosyo. Yaman niya, timamot pa rin ko dugang liwat. Tinagamot, ti amugli na rin ko eh. Amugli na nga dapat, hindi ka lang maminisar yung do, sa box ka lang bla.
13: Right.
12: You think outside of the box ka po, hindi mugli may imuran. Tingsubong, naimuan nila, tiyaman niya, hindi ko natuno, kukay ko ito sa kipate ka sir, kukay ko ito may income subong. Kaya ti for so long, kalik lang sila pa rin ko, permiso resit mo. Kung daw nga ginapa resit nila, kabataan kayo nila pindi. Pero subong, resit pa sila, why na? Damo nang gali contribute mo. Kay kita nila nga sa place gali, do anong gali pare ko, do negosyo, do marketing bla. Ay. Tigi banto nagambal nga. Pre. Tuod na pre to bulig to sa page to pre na turo akong client. Di sinugid naman to si ban nga negosyante. Tigi ka amot man. Ah, tulad ng turo oro tara na manok amot. Oo, ti amo mo lang gali pare ko ang sikreto.
13: Nga ko.
12: Oo, sa ti gina nga sining ko naton kung tutuod kay kaugli nga magbulig. Lagi problema mo kwarta mo. Di paano ka magkorta ko? Halimbawa, ang principal mo, hindi mo magtao. Ang LGU mo, hindi mo magtao. Kung magtao man, para alak-alak, manang kung pinakalibo. Tingin niya, sustainable, ang baliman niya. Ako na lang na, may nakabagay ito sa ilang, sa sunod na competition, ako ay akong uniform. You say, no volunteer na parikoy, kakita na nila nga. Yung ginapost mo.
13: Nami pa na ganito, kaparikoy mo ko sa community, ka mga yubulig.
12: Why
13: pa na yan? Kaya kisa kung sa politiko, kapipa kung epal ng politiko, matakpan mo. Mabulig mo doon. Gusto yan, may tsura sa dao.
12: Gusto kit.
13: Makita ang tsura sa tanan nga buho sa eskwilahan o sa event venue. O di,
12: pa-display na ganyan yung tsura niya. Tapos, wala ni Pekaw nga, mag-demand pa na. Pero ko sa community, voluntaryo pa rin ko.
13: Oo, nami pag-ano.
12: Makita mo blang, ano blang, ang balablay na blang, do, ano ganito pa rin ko, ito rin nga, mag-yayong sa balay.
13: Bayanihan.
12: Bayanihan. Bayanihan. Kamu kay kinikita nyo. Kahit kita man damo, wala ba't nga ginawarket sila da, pero, while nga nita mo sila, gabulig sila sa kabataan. Nibla? Tiyo muna, pertip salamat na parin ko. Tiyo ko, dapat, kung sa sige-sige, kaya gina-sample ko sila sa ibang mga schools mo, sundan nyo niyo.
13: Namin ba na?
12: Oo.
13: Maging ehemplo sa iban.
12: Gidi. Parin ko eh, do lao nga gito, lahalang tatsimpo.
13: Ang ibang topiko, sa tumana.
12: Pero nagtanong mo ito, Kaway Ligado?
13: Oo, sa no, sa Barangay Balabag sa Anilao. Nami itong lugar, mga bukid-bukid la. Kabayan sa ika-27 nga piyesta sa Kakawyan. Ti nami itong preparasyon ni Mayor Matit de Buki. Kagsambilog ng opisyalis ang banwa sa Anilao. Kaya siyempre, si Vice Governor Lian de Buki. No? Sobrado siyang tosto ka mga seedlings. Sang langka, kape, kakao, ang yung pang tanom naman dito. Ambal to ni Mayor de Buque, balik ko naman to after 1 year. Para nga malantaw ta next year. Mm. O kung nagdako gid man naging pangtanom. Kagid panawagan niya to sa barangay nga buligan bantay ang mga tanom bala.
15: Aba.
13: O nga para nga ma-insure nga matubo gid siya.
15: Yeri.
13: No. So sa 28 piyesta sa Kakuyan ti basi makabalik ta to.
15: Aba. Ati mayo gid. Pero ano nga balik gid man to perko matanom gid man gamo ano no.
13: Ti tinanok saging eh. Tinanok ko ti araban. Dala na na. Grabe ang preparasyon to ni Mayor Dibuque.
15: Oh ba?
13: Nilaga ang mais.
15: Wow.
13: Damo.
15: Pidiri ko din.
13: Ibos.
15: Aba, mo na pabulto ko pa rin ko. Suman. No, no,
13: oh, galing na pa Manila kayo, tiba, ikakupon.
15: Okay.
13: So, okay, panamiyaw na ko. Okay, okay, sige, sige. Tabi mo na sa mga minutes, gubuyan eh. Mm-hmm. Nagpamati na sa aton.
15: Mm-hmm.
13: Si Attorney Ray Canindo, SB member sa Banwas ng Sara.
15: Mm-hmm.
13: Kag si SB member Tin Cerudo.
15: Mm-hmm.
13: Nag-upod na sa aton. Si Mayor John Aying.
15: Okay.
13: So, anong planong ni Mayor John Aying? Kita mo sa Facebook.
15: Why pa?
13: Do may ara to kita ko but basi ko nobra obra lang to.
15: Mm.
13: Nga daw gina-promote siya mapalagan congressman aw.
15: Wow.
13: Skin to.
15: Wow, bien. Lumayong balita na.
13: Kun sa kapasidad kag kapabilidad sus kulang pa eh. Pwede kita si digit. Mayor Aying.
15: Kwalipikado.
13: O pang congressman nga abilidad.
15: Mm.
13: Galing ti sa politika ya, hindi lang niya abilidad ang ginabasihan pare ko mo.
15: Mm.
13: May mga damo factors.
15: Mm.
13: No? Di kung ano man ang maging desisyon ni Mayor Aying kiti, outgoing siya, supportado man sa mga pumuluyo sa Banwas ng Sara, pari ko.
15: Ah, tiyo, di.
13: Iti kita mo man ang agi ni Mayor Aying, sa Banwas ng Sara.
15: Oh, naglinang galing Sara, ah.
13: Oo. Pag oo. Nag-uswag,
15: nag-uswag,
13: grabe sa mga Banwas ng Sara, ang pag...
15: Basi, kagaliteroon, pari ko, kung makwalify ng LGU, mga city, bila? Pwede na mga city mo?
13: Gani, no?
15: Ang Sara?
13: Ambot sa land area kung makaigo.
15: Kung pasara niya na pari ko yung mga requirements.
13: Mo gani.
15: O pwede na naman component city pari ko yung Sara.
13: Para nga may siyudad man ng 5th district.
15: Oh. Yes. Oo.
13: Ang taon ta sulod yung mga development. Ah. Si Coach Noy Clark Libalib. No? Sako man ito upod-upod kay Mayor Reyo. Ah. Ti daw...
15: Na-endorse na na pari.
13: Oo. Oh, do sure ball na.
15: Na-endorse na na.
13: Sure ball na tiyak na.
15: Siyempre,
13: si
15: kung,
13: Coach Noy Clark.
15: Kaya ibalan mo ang tinagabi sang ang mga baba ang gakawas sa ubaba ni Mayor Ray Grabato. Mm. No? Pagamba niya na pag pagtikab sang baba niya nang daw ka, sigurado daw ko na. Ah, bini for ko. May coach. Ako sa kabare ko ang tinaga ang gakawas sa baba ni ano ni Ray Grabato. Mm. Yung mo si Mayor Ray Grabato may pagka prophetic mouth name.
13: Oh,
15: may prophetic mouth name. Nga pagtikab sang baba niya nga. Clark Libalib. Daw ka sa 2028?
13: Oho.
15: Uh-huh. Pidog na.
13: Daw pariyo man tukli sa kapiyan ng ligad?
15: Oo. Uh-huh.
13: Pagambal niya nga, order na! Uh-huh. Order ka na tayo.
14: Dali na buo sa bato.
15: Ano na, parikoy daw.
14: Amal nila dali na buo sa bato.
15: Gusto git?
14: Sa tagsa kapag warabag to parikoy, damo galing nga kawili. Kaya nga
15: kawili
14: sa programa ta. Isa na dala si Ma'am Inje Pagulong. Ang pensionada na si Ma'am Inje Pagulong.
15: Ngayon tayo ta si Anay Governor at Defensor Senior, ti well and good pumangya po siya pagkoy. Kamamating siya primigli. Kaya kanto siya primi sa iyato nga, no, nga uma. Kag naga, kapang uma na subong yun mo, ang Anay Governor. No? Kag subong man, wadi, kag subong man, ang pinalangga at nga congressman sa Tercer Distrito, Congressman Nonoy Lawrence Defensor. So, ayun na kami, Chimpo. Kabay pa nga na dulong naman sa inyong manami ng may impormasyon alin sa balita halin sa Kapitolyo. Top-top sa masinod nga semana, mayadgid nga adlaw.
16: Balita halin sa Kapitolyo.
17: Dr. Pinoy, Squaling Capsule.
18: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
19: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, manakit sa imo nga ginaguan sa atong nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad na ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy, Squaling Capsule. Kaya sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malitawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawan.
17: Dr. Pinoy, Squaling Capsule. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Kung managin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
17: Yung may D3.
16: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako gani si Abigail Luzon, sa estudyante. Ka problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon, sakit kay na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
22: Pag subong ka nami isa kon paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX 500.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
23: Ilang score gani?
24: 470.
23: Nagtiko 2
24: sa gabi, 2 sa
23: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
24: 160.
23: Inom kamo sang GTX 500.
24: Tested and proven, the best get ang GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akong mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati. At ibugit katama.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular na regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta. Subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio.
28: Oras natak ala una sa hapon.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
30: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
31: Maayo ang lawas ang bata mo.
32: Sus, masakit ang man ino.
31: At ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
33: Unilab quality yan.
34: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
36: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
38: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
37: Let's do this!
38: Mag-Enervon Z Plus ka na!
39: Unilab quality yan.
40: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samphone Plus Gold.
41: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Hinitry ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Naripay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Samphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
42: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen tablo. Bangod yara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
6: Budlay na gid ang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kung mga suking butika.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly. Play.

0: Ang Life Extension, Vitamin D3.
1: Sigurado, efektibo.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabukal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
9: We are World Connect, your visa to a better...
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom.
12: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst tau thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: D3 Bio!
14: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
15: Mabakal sa mga butika!
13: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
16: Kali, si ang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
13: Mighty C!
15: Mabakal sa mga butika!
13: D3 Bio! With Visio!
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. GTX 500. Mas aligat, epektibo. GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tubo. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang rightis ko. Ibo gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan nya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio.
6: Oras tatak ala una Jess.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
10: That time check was brought to you.

0: You buy pure gold, always panalo.
1: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si May Nano.
4: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
3: Oo, oh, tumar ko Ibirecream. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecream Capsule kay Bitibo kayo.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Gikan.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako nyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Hipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
12: Supple Plus Gold.
14: Kala sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: You need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang Win!
5: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
6: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
7: San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer na kaupon sa promo.
8: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para bukas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
12: Char, Fabcon, pangong kumakablog. Tanggal amoy kulog sa bangon at char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras, Philippine Standard Time, 1:18.

Mayong hapon mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Subong adlaw sa Domingo, September 27, 2026. Mga karadyuman, ako ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo, sa Android application sa inyong mga gadgets. Kag sa aton Facebook Live broadcast, pinaagi sa DYRI RMN Iloilo. Mga karadyo man, na subong na Sunday sa aton nga programa Batang RMN, ako ang inyo nga makaupod, talo sa aton regular nga angkor, kay Radyo Man Ernie Alinsyaga. Ako naman si Radyo Man Marjorie Herb.

0: Subunga hapon mga karadyo man, kamusta sa aton nga mga kauturan, kamusta sa aton nga mga ginikanan, kag sa aton nga mga estudyante nga nagapamati sa ilang tag sa kapulian. For sure ang iba naton nga mga kauturan ang nagabanding subong upod sa ilang tag sa ka mga kabataan. Nagalagaw ang iba diri ara nagsimba, ang iba naman family time every Sunday. May iba naman nga mas ginapili nila nga kung Domingo, ara lang sa ilatag sa ka mga pulian. But depende kung ano man ang inyong ginahimo, ano man niya ang inyong mga aktibidade. So, po sa inyo, tag sa kapamilya, ang importante nga ang aton nga mga kabataan, mag-iyahan naton sang insakto. So, pila na ka mga issues and concerns na nagluluntad sa iban nga bahin sang pungsod. Especially sa sulod sang eskwelahan, kag of course, ang pilaman naton dari ka mga kabataan, cases of bullying, may iban man dari nga nagbato sa ilang mga maestro kag maestra. Pero subong nga hapon, pag-aistoryahan na naton dari sa aton nga pagpangalagad, Radyoman Mark, ang aton nga topic subong is paano naton bilang isa kaginikanan, kagupod ang eskwelahan, nga magiyahan ang kabataan sang insakto no nga bana sa ilang nga mental health, sa ilang nga pagdeal, sa ilang nga palibot. Kag paano naton sila mabuligan, maproteheran subong sa ginatawag nga social media era kung sa diin ang mga kabataan naton sa balay hipuson, mabuot, pero pagwa sa eskwelahan hindi naton ma maibitar nga may arang nga nagaka-impluwensyahan sa ilang barkada. And ang pinakalala subong isang social media. No, paano naton mabuligan ang mga kabataan naton? Maamligan. No? Kaya hindi sila makahimo sang malain, hindi sila makahalit sang ila isig ka pareho at the same time, hindi man sila mahalitan sang iban. Subong nga hapon, kitikita ang inyong makaupod dari sa aton nga programa. Makaupod naton in a while, Radyoman Mark, si Sir Hernani Escolar Junior ang spokesperson sang Department of Education Region 6. May kaagtanan man sa ilang mga ginahimo man nga tikang, no? So subong nga hapon pag-istoryahan namon ni Sir Hernani ang mga tikang man, of course, to educate ang aton ginikanan. May iban wala abing nga ginikanan sometimes nga we don't understand, adlaw-adlaw mo po ang bata mo, ang pag-manner, ang pagsaway bala. Sometimes wala nato nagaka-realize nga nagaka-create ina sang sunggod o kon lain nga impression sa kabataan. Before madumduman ko sa mga batang 90s like us, wag gawin. Yung batang 90s na mga ginbunag, mga millennials, kiti, mga Gen Z na subong kag Gen Alpha. Sang sadtong time, kami kung disiplinahon sang amon ginikanan, ginabakol kami na iya, ginabakol sang paha, hanger, kahoy, kung ano lang madakpan dira sang ginikanan amon, amon ang ginabakol sa amon. No, pero amon na gani, sang sigisigi na kag samtang nagamoderno ang panahon, ang mga kabataan naton, gamay-gamay lang ano sang ginikanan nila, nagasunggod, gisagani akikan. Before, may mga nabalita kita sa field nga ginakigan sang ginikanan or wala na baklan sang cellphone, nagsunggod. And worst, ang iban ginautod nilang ilang kabuhi. So paano ay ha nag-a-adjust ang aton nga ginikanan? Kahit yung mga ginikanan, of course, mga first time na sila sa kabuhi nila, nga mga isa ka iloy, kag isa ka amay, kaya nag-learn man na sila, kadungan sa aton, yung mga kabataan, nga nag-learn man along the way. So gusto natin ibaluon, ang mga tikang man nga ginahimo sa Department of Education, Region 6, para nga mabuligan natin. Of course, pati ang aton nga mga ginikanan, magluwas sa mga teachers, kaya hindi ilang solo nga obligasyon sa mga manunudlo sa eskwelahan ng kabataan. But of course, dako nga partneri ang bulig kagiya sang ginikanan. Before may guest kami dari sa amon nga program, how to, you know, ano ganitong term, paano itudluan or i-guide ang parents na maging isa ka parents or isa ka ginikanan. No? So, sometimes, kinanglan lang man naton nga magbinuligay para sa aton nga mga kabataan kag sa aton man kundi mga kabataan sa imuhinablos kag sa tanan para nga mangin safe kag maayo ang aton nga pagsinalayo, ma-feel sa mga kabataan nga safe ang eskwelahan kag hindi man mag-worry ang aton nga mga ginikanan. So sa piyakalinya upod na naton si Sir Hernani Escolar Jr. ang Public Information Officer sa DepEd Region 6. Sir, mayong hapon. Welcome sa Batang RMN. Upod mo si Radyoman Marjorie Hervo Miyane.
1: Mayong hapon si Mama Marge na kagasangalan si ni DepEd Region 6 Regional Director for C2A ECHO. Agatamiyawi kita no sa tanan nga followers at pagpalamati isang RMN Iloilo.
0: Oo. Sir, inani first kiti do pila ka mga pila na ni kabulan nga ang mga may ginahimo na nga tikang ang DepEd ang kapulisan may kaangtanan sa mga nagakatabo sa ginika sa mga eskwela kan, but for me and for us sometimes ginalantaw naton nga mas ang bigger picture bala. Nga dapat sometimes ang ginikanan naton kinanglan Manila nga ulik doon kagtutukan ng kabataan hindi solely nga i-rely ang tanan nga pagdisiplina kag pagtudlo sa eskwelahan. Sir Enani, ano ang mga tikang karon nga ginahimo naton para mas mapasanyog pagid naton more on ano kita no ang hindi lang siling sa reactive but proactive naton nga measures para nga ang mga kabataan naton madala naton sa insakto nga banas.
1: Actually, ma-merge, no, tama ka dira, no, in terms of making sure, no, nga safe ang atong sining mga school, kita yung sa DepEd, no, especially dito sa Region 6, we can do so much, no, sa atong sining mga learners. Kasi kung tanawin sining nato, nag-stay in siya, ma-merge, sa atong sining mga schools, no, yung mga kabataan naton for as much as 6 to 8 hours a day.
0: Oh,
1: but kung tanawin sining nato, pagkatapos ng klase, gapuli ang mga kabataan naton, they spend more than 16 hours sa ilas ni nga mga puluyan o pod ang ilas ni nga mga ginikanan kagawa tuhuman po weekend. So,
0: yes.
1: Kita naman ya, sa bayan ni sa DepEd, no, kita ya, nagpagwa sa memorandum sa DepEd order, no, ang atong sini nga central office, especially on safe, ensuring safe and motivating learning environment, no, sa atong sini nga mga eskulahan. Kiti, magsiling kita nga safe and motivating atong nga learning environment, but silingon, wala sang kakulbaan ang atong sini nga mga kabataan. Wala sang risgo, kag as much as possible, no, wala sang threat sa ila sini nga kabuhi. But with the recent development right now, no, doon ang DepEd order na pagwain niya sa DUPA, before sa mga series of, you know, mayara nga natabo gin niya, may natabo sa mga shooting incident sa school. At mayara sa mga shooting threats, no, inang isa makita natin doon on social media.
0: Yes.
1: So, puta nang sinin natin, kalabanan sa sinin mga threat nga ini, nag-start ini siya, no, sa social media agad. Sa mga cellphones ang aton sinin nga mga kabataan. So, part ng aton sinin ensuring safe and motivating environment is ang ginatawag sinin natin, no, regulation lang on the use of cell phone during class hours. Busilingon, ginaregulate lang yan nato ng paggamit sa mga kabataan nato sa sining cell phone. But we cannot, no, amo ginambal natin mga Marge, no, we cannot check gidiaya kung ano ang content.
0: Yes.
1: Sa sinang cell phone niya na, kasi mayara kita sa child protection policy, eh, nga ginasunod, no, kag may data privacy man kita,
0: yes,
1: nga ginasunod. Pero, amo na ginahambagin natin mga Marge, no, ang mga ginikanan niya, they have this ultimate right, gidiya mga Marge, to check every corner sang cellphone, every application, every messages, everything, no, nga nakaya ginagamit nila sa ilang cellphone, magsikidya sang atong sining mga ginikanan. Same is true, currently, no, kung manotice mo, ma-merge, no, sa atong sining mga public schools and even sa atong sining mga private schools and mga SUCs, no, nga nag-offer basic education, nag-check na kita, no, sang bags sa pagsulod sang atong sining mga kabataan sa eskwelahan. But amo nang habal nato, no, visual search lang ini siya ma-merge, and yes, otherwise may makita andara, no, ang aton sining mga security personnel, mga DepEd personnel nato, no, nga do sa mga suspicious nga mga pagkabutang, then just the time nga ma-trigger, no, nga ipatawag nato ng bata sa principal's office, dito na i-check ang bag, no, with the present and subuman clearance, no, palin sa ginikanan niya. But kung tanong sining nato, visual search lang ang maobra nato ma-merge. Ang ginikanan niya, ma-check niya gidiha ang every nooks and crevices, no, sa silang bag na busingon, pwede niya gidya o kayon until the pinaka bottom sang bag sang bata, pwede gidya o kayon sang aton sing mga ginikanan. So currently kitaya sa DepEd, we are doing everything to make our school safe, but kung tanong sinin natin, it's as simple as pag-check, no, sang aton sining mga ginikanan sang ilas sining mga kabataan kung kamusta ang ilas sining pag-eskwela, will have a huge effect, no, sa aton sini sa bayan sini sang DepEd, no, agud nga ma-ensure man naton yung kabataan naton are all okay. Psychologically, mentally, emotionally, physically. Like tomorrow, no, tomorrow is nag-suspend din, no, sang trabaho sa government.
0: Okay.
1: Because kainang sabay-sabay nga pagkaon, no, po sa aton sini nga pamilya,
0: is
1: sa presidential order. naging pag-uwan no, sa mga Office of the President. So, tomorrow is an opportune time sa atong sining mga ginikanan, no? Nga pagkaon nila dungan, isek nila yung nakabataan.
0: Istorya sila.
1: Oo, kamusta ang mga pag-eskwela?
0: O ba, may problem or ginigulat?

0: Day or what? Oo.
1: So, tomorrow is an opportune time para nga ma-check man sa ato nga maginikana, no? Ang ilang nga mga kabataan.
0: But sir, nani,
1: Sorry
0: to cut you, but ang ano ba lang, info, ang ano ni ba lang, sa cellphone, kini na-mention, na-discuss nato ni Kaina, nga ma-check in isang ginikanan. But sometimes, may mga ginikanan, bala, sir, nani, nga hindi sila muna gid ka-techy, nga mas techy pang ila kabataan. Amunan, sometimes, ang struggle kag ang budlay. Like, abi mo, doon ka-dumb lang bala sa iya, pero ay, kakabalo nga, he knows everything. Or ang bata bala, and then, may mga ginapang ang behavior niya bala sa balay kabuot and everything in pag-abot sa sagwa with barkada and everything or sa GC because may mga kilala ko na sir tama kahipuson pero kung may istorya mo na ako kang ara sa group o circles kilala niya kagsuod niya galain ang behavior like hindi mo gali kabalo nga amuna siya.
1: Katie, ako tanong sila natin, Ma'am Marge, no? May digital divide kita eh. So,
0: oo. Nira sila gabuot was.
1: Maginikanan, abin natin, Ma'am Marge, especially sa mga kabataan, no? Some of these parents of ours, na hindi man nila sa tama, kita techie, no? That's why nga, munang barbukin na, masagad pa sila sa masagad pang kabataan natin.
0: Kabalo silang mag-hide sa mga applications.
1: Pero kung tanawin natin sila, Ma'am Marge, no? As simple as nga sa balay pa lang, may makanotice din na ang atong sining mga ginikanan. For example, no? Kung ang bata niya sa to, Jolly, Bibo, Palahambal, Palahistorya, and all of a sudden, gulpi lang. Naging inip na ini siya, no? Naging secretive na ini siya.
0: Oo.
1: Kaya dito na siya baliga pa otwas.
0: Dugi-dugay bala, wala na sa istorya, gahipos lang siya.
1: Pero kung tanong mo sa ni Ma'am Marge, no? Mo naging hambal natin, kita sa ginikanan, manina siya Ma'am Marge, that's why ginapanawagan man natin sa mga ginikanan natin. As simple as pag-check, no? Sa atong singa kabataan, kung kamusta sila, will have a huge ecological impact sa atong sininga mga bata. Kasi, possible may ginainda lang yung mga bata nga problema, pero because nga maginikanan natin, we know for a fact, nga maginikanan natin, kapang isaaman ni Ms. Ma'am Marge, isang kinawala.
0: Oo, mag-stress man bala, sir.
1: So, they need to make a living, agad nga makasurvive ang family. But kung isa, kung sa gabi, bala, before mag-sleep, no, as simple as pag tupad sa bata, pag-check kung kamusta siya, will really have a huge impact. Kasi, base pa man lang tood, no, may ginatago ini siya, hindi ang mapapotwas sa iyas niya ginikanan. Pero, dito gali siya nakakita sa social media. Sa iyasininga ko, no? Sa iyasininga barkada, nga dito siya makapautwas ang iyasininga na bata. Gali, kay, kung ang maginikanan, kulang lang gid, no? Sa pag-check sa iyasininga bata. They don't have the time. But that's why, during subong, no, nagpagwa makita sa guidelines na sa DepEd, may hala kita sang memo, no, nga during PTA meetings, no, Marge, may mga series of topics na gidyan na dapat isuryahan ang aton sining nga mga ginikanan during PTA meetings. Hindi lang niya pwede yung mga Marge nga, like sa una, bala kung tandaan siya to, nagtada mag-meeting ang PTA. It's more on...
0: Amot-amot!
1: But right now, no, aton sining regional director, si Sir Eko, nagpagwagid niya sang series of topics for our PTA. Agol sining nga, mamonitor man natin eh, dari sa bayan sa region, kung ano gid bala ang ginaistoryahan sa atong sining mga PTA every time that they meet, no, sa atong sining mga eskwelahan.
0: Balan mo, Sir Nani, even sa balay, kita although way mo kaya bata, pero may mga hinablos. May mga attitude dabi ang bata sometimes, or may mga ginaghimo ang bata, nga kisa, kita nga adult, gina-ignore natin. For example, ako nagpuli ako, makita ko nakahinablos ko. Kadtugin na siya, matake time, pakita niyang bag niya, ang score niya. Okay, matanglo-tanglo ka lang. Siyempre, doon makita mo sa bata, nga daw madisappoint siya bala. Like, dapat i-appreciate mo siya. And one time, nagmuno ang hinablos ko. Habang na, Tita Jo, naglakat ka, wala mo kami ginupod. Si Pau-Pau lang, nagahibi ang bata ko, nuganugid ang utod. Mga simple things, wala nga, wala mo ginatagaan, igtalupangod, pero gatubo, gali sa mind nila nga, ay, favorite niya niya ho, ayaw mo niyang gusto niya, nga, waaya ko yung ginahagad, amuning ginadala niya. Tapos, galain ang ila behavior.
1: Kito mo, Ma'am Marge, no, ang mga kabataan natin, no, ako as a father, no, may bata man ako, abi. Simple lang, as gamay nga gesture, gamay nga pag-check sa ila, gamay nga pag- how school ako? Ako gastard pa lang school.
0: Di ba kasugid na siya dayon?
1: Yes, gina-ask ko gid siya, kamusta ang school mo today? Ano natabo? What happened? Ano na learn ninyo? As simple as that, no, mga gagmay nga butang. Tapos kung may mga activities, bala ang mga kabataan nato, no? May mga projects ni sila nga gin-check sa ilang teacher, gin-butangan sang star,
0: may mga di may ginapakita na sila nga star sa kamot.
1: Those are the small things, no? Ako, no, speaking as a parent, no? Those are small things, Ma'am Marge, no? nga sa ato niya kung isa because nga ginpakita sa bata natin kisa na take for granted natin because we're busy sa
0: akong
1: cellphone, busy kita sa mga aton nga obra.
0: O, puro lang karon lang, karon lang, gawin na bala.
1: Pero kung isa bala, inang opportunity, bala nga bata excited nga magpakita.
0: Oo, so, makita mo gid.
1: Dako na siya ba, di ma-march nga. Nagapabaluman sa bata nga na, no, nga kung once may ginapakita siya sa imo, may it be positive or negative, you're open eh, you're open. Nga, nga kwan eh, nga magbabati sa iya. That's why nga kung isang bata na ito, no, kung kapalapit sa aton, ako, as a father, no, isang bata ako, magpalapit sa akon, mahambay siya nga, makakita siya sa iyang activity sa school,
0: nga
1: siya nga star, nga great.
0: Ginang-appreciate
1: na namo, no, sa nga akong sininga wife, no, kay ti, those are small things no nga dako ang psychological impact
0: yes.
1: sa kung sino nga bata. And kung may problema siya sa school kisa, like kung kisa makahimo siya sang sala, ga-askin siya sa amo, no? Is it my fault? Amo na?
0: Oo, so, gapanugid nga. May nahimo siya amo ni. Kung baga do gina-confirm niyo sa imo, if ang ginhimo niya, insakto o kung hindi. Now, kung ipabayan mo, abi niya, okay lang.
1: That's why nga, amo nang ato nga ginakuan, no? Gina hatagay din natin emphasis sa bayan sinin, no, sa atong sininga DepEd, sa atong sinin, no, sa bayan sinin sang DepEd, not only sa kwano, ako as a parent, but also sa tanan ng mga parents din, no, sa Gapamati sa RMN. Nga kung tanong sinin natin, no, ining small things na ginagawa ng gestures sa atong bata will have a huge impact later on, eh. Kung Gapamati kita as binikanan sa ila, dako ina siya nga bahin nga manugid man ina sila kung may problem sila sa school later on.
0: May ano na sir eh. For example, sa hinablos ko, Tita Jo, ginkuha sang classmate ko ang ano, Tita Jo, may ginbayad ako, wala ko nakuha ang akon nga change, mga ano bala, or ginkuha a classmate, gapanugid na siya kung ginsugid nila sa teacher, kung anong action taken ka teacher, kung anong behavior niya, kung sino naghampak sa iya, ginaano niya. So, dapat tutukan ina because para sa mga bata, sir, kiti bata pa sila, ang level nila, bala daw ang level sa mind nila is dako na nga bagay.
1: Oo, start young na, di mo yung ma-merge eh. Kung baga, as early as 2 years old.
0: Oh, 3 years old. Oo.
1: 3 years old, start na sa dahambal. Until sa mga around grade 3, that's the key stage 1, no, sa bayan sa DepEd. We really need to find time gidyan, no, kung once ang bata naton may ginahambal sa aton, may it be positive, negative, maayo man nina siya, or malain, mamatian din sila
0: natin. Tutukan gid.
1: Yes, tutukan gid. And amo nang ambal man naton ng March, no, hindi tanan niya ginikanan, abi pareho sa aton mag-think eh. That's why kung kiss abala may maginikanan kita nga gusto nila buligan nila bata but they don't know how. That's why currently kita no mabalik kita sa bayan sa DepEd, no. May ara kitang gin-hire subong school counselor associates ini siya ma-March. All over the Philippines ini siya even as diri sa region, no, nag-hire man ini. Problema mga kabataan naton kung ang ginikanan hindi kabalo mag-ways to address, no, they can seek help sa atong sining mga ECAs, no, doon nila ila bata. A good sining magiyahan man sila, no, kay ti, amo na bala ma-march ang abal nato, no, ga-start ang tanan during the foundation years ng atong sining mga bata. And kita nga mga ginikanan, dako gidya ang impact, no, kung once we know how to address as early as 2 years old, 3 years old, until grade 3, kung may mga ginapang istorya ang atong sining bata, kay ti, they need someone to confide sa ila sininga mga problema, they need someone nga makapamati sa ila. Kag kung hindi natin ina siya ma-provide sa ila, then that's the time kung kita nag-transfer sa social media. Eh, with the advent right now, at bisan gani ang babong bata, ang mga pa, no, mga kinder pa lang subong, grade 1, grade 2.
0: Ano na sa sir? Nakibot gani kung kabalo sila mag-operate ka cellphone, like ang mga hinablos ko sa balay. Although nga ti syempre 6 years old, 7, pero mga 5, kabalo na sila because ang bakoy ko na nakita, manang gawa ka lang sila, may ginag-click sila nga daw microphone sa mga YouTube na bala and Google. And then mahambal nga, Play Dora! Na nang gagawa na yun ang result and i-click nilang makahala mo na gindi ang technology. Like, kinanglan ta na gindman tunaan kag mag-adapt. Kaya hindi ta kabalo kung risky ini sa bata o kung hindi. Kabalo na sila, sir. Mas kabalo pa sila sa aton.
1: Oo, amo na ma-merge, no, nga kung, paano, kung talang sinin nato, no, kung teki ang ginikanan.
0: Oo.
1: Kung kabalo ang ginikanan gamit ng technology like cellphone,
0: you
1: can install man ma-merge, isang yung tawag sinin nato, nga mga monitoring tools.
0: Okay.
1: Sa aton sining mga gadgets.
0: Maybe may kids mode na siya, sir, or something.
1: Yes, may kids mode man.
0: Galing ka ba sila mag-off?
1: Pero may arabi ma-marching ng mga software na ginagamit, no? Even ako subong, no? Sa akong mabata.
0: Oo.
1: Kasi may ginagamit din mga cellphone sa balay. May iyara kami sa monitoring na kung once may mga sites siyang maklik, nag-report in na siya through email.
0: Ah, nagpadala, oo.
1: Pag ginablock sang software. So, at least safe, no? Kung once. Pag ginalimit dito, no? Amo na, no? Ginalimit dito. Ang oras na paggamit ng atong sininga mga gadget.
0: Oo. Maano ka na sir kay may ginakampang na sila like ang mga Roblox na bala kag iban. Kiti although ano ginaya sa mga bata. Although nami man siya tani ang intention kag isa pa may mga problem solving sa da. Kasi ginakuhit ako na kahinablos ko even ang 3 years old. Nakuhit ya ko kay hindi gani magano please call an adult to solve bala. Tingin na solve ko na pag ginapanilagan ko. Abot silingon abot ka bata nga hindi niya kaya iano niya sa adult.
1: Oo.
0: I-ano niya blan sa adult, sa supervision sa adult?
1: That's why nga dapat, kung once nang gagamit gadget, no, ang atong silingang bata, dapat ang mga ginikanan niya, ragi niya nag-oversee. Kiti, kung kisa, bala may matumbok na sila, nga nag-gakuha na gali sila, they're not communicating with the artificial intelligence.
0: Oo.
1: But rather, another person na gali.
0: Oo.
1: May mo na nga tendency, kisa, kasi matumbok-tumbok, bala nga unnecessarily.
0: Oh.
1: That's why nga gina-advented nato nung kung may aras ang teki malang sa balay kag may mga gadget na ginapaulam sa bata. That's why but may mga mga safety features kita nga dapat itapik eh. Iti we don't want man nung ati base bala tood nung may gina-istorya na sa gali nga hindi maayo ang
0: convention. Oo, kag ginasunod niya bala sir halin sa ginag-guide or ginahambal sa social media nga na.
1: Mm-mm. Kay amo na
0: ganun. Remember mo sir ang Momo challenge before?
1: Yes, I can remember the Momo challenge.
0: Ang Momo challenge kay nanugin ako sina sir kay one time may incident nga gin-report nga ang bata bala nagpuli halin sa computeran and then nagahilibion si ginikanan pero na found out namon to nga wai siya gali kapuli kay he did something wrong para dunangita siya alibi and he told the police and the parents nga may ginsugo ang Momo urihigin gamit niya ng Momo challenge nga terma but according sa iya kay nagabihan siya puli or naagahan sa computeran kang ginano siya kunon nakapagingkuha sila kunon sa group of men gindala sa isa ka lugar sa Uton do 3 police stations ang involved. Kagrabe gid ang panugidon sa bata nga daw tuduoid nga may mga bata kuno didto nga gaguruwa kuno mga kidney and everything tas ang iban kuno didto gahibi. Now ang description sa bata sir Diyos ko nagsanto gid ya sa building nga gingkatuan sang kapulisan. Imagine 3 police stations gakarados mo ang police kadalagan with SWAT and everything and ato kami didto halin gabi sa mag-aga tapos pag-abot sir sa balay nga naging describe niya may building may pila na da ka floor dira na da kuno sa amo ni nga floor ang mga kabataan kag dira kuno ginakuan sang kidneys something like that. And then habal niya may tela na da kuno nga puti amo tong ginamit niya nga nagpagdalus-us which is may tela gid man. Abi mo sir pag abot sang police nagang tag-iya bala nga tagbalay inang sala bala may nervyos nga malam. Pagbugtaw ya good morning sir ano to ti syempre armado ang mga police hapa kaming kulba sang malam nga nagtaraas sang iya nga high blood ganagin high blood siya sir kagin check bala sir wala tapos amo to ginhambalan sang bata nga nagmomo challenge siya nga mo na kung nusugo ka na nga madalagan and everything. Yung hindi ko ginasamalipatan kay ulupod kami naglagas, kag nagpulaw, kag nagkaladas, magyang polis at ubang namon, kalagas, gali kini influence sang grabe nga gamit, nga grabe nga ano sang internet, sir, nga babad niya bala sa internet. Minor ato.
1: Yes, matandaan ko na siya. I don't know if I'm still with the media at that time or LGU.
0: Like, yeah, sir, mga 5, 7 to 10 years ago. Nakapaguro, yeah. Sir.
1: I think I was in the media pa. So, yeah, matandaan ko yun na siya, mga around 2019 siguro.
0: 2019.
1: Yeah, tandaan ko yun na siya. So, to start pa lang ganito, Ma Marge, eh. Hindi pa to ganito ang kanang access gadget, no? Sa cellphone. Sa mga kabataan natin. But we know that
0: ano pa to? Computer pa to, sir? Sa mga computer shop?
1: Yeah, desktop pa. So, how much more subong, no? Ang grabe gadget. Ang access ng social media kung tanawin sila naton gani ibang kisa no makita man naton no kung may why sila time nga magbantay sa bata nila ginatagaan na lang nila sang gadget. So although we know the technology is here for us to stay na no ara na siya but regulation gid dapat regulated use gid sa cellphone Ma Marge amo gini ang kwan ang atong gina advocate no sa bayan mismo sang DepEd that's why kung during class hours subong ginabawal, kung hindi man lang authorized ang paggamit ng phone, bawal gid. Pero kung
0: ano like, sa sir gina-confiscate or ara lang sa bag, hindi lang pwede kawon.
1: Ara lang sa bag nila. Ara lang sa bag nila. Hindi lang pwede paggamiton kasi binawalan man mo marge. Though there's a negative side ng technology, but there's also a positive side.
0: Yeah,
1: yeah. Kasi pwede natin ng cellphone for emergency use, basi mo ng urgent concern ng bata, kinakontakt sa ginikanan, kaya dinacheck from time to time.
0: So, oh, yes. Oh, hindi naman maano kay kakontakt ang parents.
1: Mm-mm. So, kung kisa nag-emerge na, abi, ang positive kag negative effect no sang technology.
0: Mm-mm.
1: But, amo nang hambal natin no, Marge, no, ako yas ginikanan, as a parent, no, speaking as a father, ginasik-insure ko ganyan ng ating bata, mamonitor ko ang kananyang hulag online. So, that's why, kung kisa may mga parents kita nga hindi kita techy but they need help with their sa panga especially those no nga may makita hindi bala na sila ma-merge nga pagbago sa attitude sa nila sininga bata ang matang bago kay ina
0: darling sir ito, ang iban pag may changes sa bata ginaagi nila sa puwersa like ginabakol ginaakigan and everything daw dugadugang bala sir.
1: That's why ganit ma-merge no that's not mean man no nga kung sa atong bala sa bansa sa DepEd within the limit lang ito sa school no ang atong sininga mga school counselor associate guidance counselor kung ang mga bata naton sa balay may na-notice ang ginikanan nila nga pagbago sa attitude they can seek assistance man no sa atong sininga mga guidance counselor or guidance counselor designate and the school counselor associate kiti we are here no yari kita sa bansa sa DepEd abod nya buligan ini sila not only as you know as a government employee kita sa DepEd no but as a concerned citizen sa sila nga bata kasi amo na lang bala tong na-merge ko ng isa ka bata psychologically mean or mentally nagbabother sa iya later on bala ma-merge ang tanong sinya ton it will have a huge impact sa iya basi mangin drop out ini siya madala ini sa sala malain nga bisyo
0: or manghalit sa iban
1: oo that's why nga as early as possible kung ini kinikanan hindi ka balo mag-address mo sa sinang problem, we are here to help. Our counselor associate, our guidance counselor are here to help. Pwede gini ni sila buligan. Kung hindi kaya sa atong sininga mga school personnel, we will refer sa atong sininga mga social welfare officer. A good sinino, makikatabulig, makikita assistance sa MSWDO, sa CSWDO, kasi they have the capacity dyan, no? To address mo sa sininga mga problems ng ini.
0: Pero may concern ako dara sir sa mga MSWD and all. But sometimes nami man ang intention, nami ginang purpose. So, sometimes to ka moody bala sang iban sir. Ang iban bala we don't understand ban nga may mga problems at home kag ano. Pero hopefully ang iban dira para nga dumayo magsuro shape up man bala sir kay hindi na ni concern lang like sa pamalayin. Concern sir is if ever nga maglain ang dalagan kapinsar ka bata makapanghalit eh. Hindi lang isa kundi damo.
1: That's why nga kita no sa DepEd, we're trying sa level natin pa lang, no, na ma-address na nga dahil ng issues ng sinang bata. That's why we're thankful nga may mga school counselor associate na kita subong, nga gina-hire, no, kagmadamo sa mga applicants sa sinang mga positions. Kasi we want, no, to make sure man, nga may mag-uto ba, may go-to person sa sila na sinang level pa lang, ang atong sinang mga kabataan. Kasi we are not here, amunang ba natin, no, pinamilya, inisya nga mga kwa, no, we are not dealing sa mga bata as just mere learners.
0: Oh.
1: But we are taking them as a family man sa bayan sa DepEd. Nga buligan gid ini sila ya kutob sa makaya naton. Kay we are ang mga teachers naton, they are acting as a second parent eh sa aton sining mga kabataan. So we are here to help. Pag amo na mag-start ina siya kung magpalapit ang aton sining mga ginikanan. Kay we are providing all the necessary avenues lamang no ma-ensure naton ang bata wala sang problema sa school, sa panimalay, kag sa iya sining palibot.
0: Oo. Sir, ang isa pa diri is, sa muna gani, ang pag-intindi bala, sir, sa discipline with care, no? Sa roles ng parents and teachers. Kasi sometimes, may arap man yung, para sa bata, balalain, kiti lain-lain ang upbringing. Pero, paano ni sir gina-deal sa mga teachers naton? Ngayon, di man magsunggod, maglain ang buot sa mga kabataan kung akigan, or ano, may standard kita nga pamaagi, magdisiplina or mag-akig sa ila, if ever, nga may ara sang sala nga nahimo ang bata for them to understand na sala ina in a nice way nga hindi maglain buo nila.
1: Oo, sa atong sining mga teachers no, mga Marge no. Currently no kita sa DepEd, we are ginagagapuan kita eh. We are doing non punitive sining ako no, nga mga actions, no, in terms of
0: wala na bakol, wala na hampak, wala na haboy eraser.
1: Yes.
0: Wala na sulat-sulat nga Marjorie Herbum yana, I'm sorry, I will not do it again. Hasta sa tatlo ka pages, wala na na, sir.
1: Oh, ay na ina siya.
0: Kita lang na kaagi.
1: Sang time mo man siguro sa una, ma'am, no? Kung kapag-baga.
0: Sang time namon, sir. Kay sir, oo, kay sir Totong, to sa time namon, tong Totong Velez sa elementary sa Akwet, haba niyang wala assignment, kuno pila sa tonga, kay pang pitkon sa durunggan. So, pinang-isip na namon, kaginan hutika namon, nga hinayon mo lang, kay hinayon ko man. Maulihi, ginabala ni sir nga ang maghinay, kuno dugangan ang pitik, tapos ginpaliso kami sa too. Teko, de, may mga awuna, pero wala na naabi subong, kag hindi na pwede.
1: Hindi na ina siya pwede.
0: Wala na squat, di ba, sir? Like may books.
1: Wala naman. Wala. Non-punitive. Non-punitive na kita. Butilingon, as much as possible, we are dealing no with corrective action sa ating tinga mga kabataan.
0: Mm-mm.
1: In a positive means, no? Meaning, ginapatawag na ito ng ginikanan, ginagkain na ito sa kabataan.
0: Oh, hindi lang bata ang ginapatawag sa buong kaginabunuhan, but pati ang parents. Pero yes, sir, paano nyo ginadeal ko ng parents? Hindi man kadtong. Kaya may rason, sako kami. Damo kami ulubrahon, kapagita kami sa kinawala.
1: Kinapanggin na siya ma-merge. Kung for example, Bino, individual ang ginikanan makakadto. Kung kisa ang pinakaminsa na ginobras natin yung mga teachers is ga-visit gid sa eskwela, sa balay.
0: Ah.
1: Home visitation nina siya. Kaya ti, dapat i-check din, no, ang bata natin. Especially kung ang bata, bila kisa bila ma-merge when yung eskwela. Na pila naka-base nga absence sa school. May ala kita sa ginatawag sini nga home visitation nga protocol nga dapat sundon gid no nga agud sini ma-ensure natong kung kamusta ang sitwasyon sa sina nga bata, ang away siya naka-eskwela, ang reason. Kag kung once nga ang reason dira is may problem siya sa family niya, may problem siya sa school, biktima siya sang bullying or siya mismo ang bully. Then, nag-provide kita, no, sang psychosocial support sa sina nga bata. Kung kinahanglan nun nga, i-ADM siya, na, or alternative delivery mode, we will do that. Pwede gini na siya. Pero, amo nang habal natin ma-margin, no, kung ang isa ka bata, may infraction, or may sala nga nabuhat, sa atong sining mga eskwilahan, hindi right there and then, no, nga ginahatagan na siya sa disciplinary measure.
0: Mm-mm.
1: Ginapatawagi dyan ginikanan, ginapabalo kung ano ang natabo, ano ang dapat ubrahon, ginahatagan sang psychological first aid ng bata. Kung may ginsakit, may nasakitan ang inang bata, nga na, both of them will be given psychological or psychosocial support. May harapit sa intervention. Gina-refer natin sa Child Protection Committee. Kung kinanglano, no? Kag, amunang pinaka number one, gidyan natin yung protocol gidyan mamarjan sa bayan sa isang DepEd. We cannot act on anything sa sinang bata kung hindi kabalo ang ila sini nga ginikanan. Dapat kabalo gid ang ginikanan at all cost, no, sang mga actions nga pag-aubrahon naton. So kung ang rason sang ginikanan nabudlayan siya or wala sila time, ginapangitan gid na pamaagi sang aton sini nga mga school personnel, no, agud sini nga maistorya gid ya ang ginikanan. Kiti, based on our guidelines, hindi kita pwede nga maghatag lang niya sang psychosocial support without telling the parents, no, nga amo ni nakabuhol sa bata nila. It's a big no-no, no, sa bayan sa DepEd. That's why ang parent, no, kung once ang ginapatawag sa eskwelahan, dapat ma-find time gid. Kiti, it's not for the benefit, hindi, kumbaga, kung tanong sinin natin, ma-merge kita as ginikanan, no, tapos na kitaya eh.
0: Yes.
1: Tapos na kitaya sa pag-eskwela natin.
0: Mm-mm.
1: But kung once nga ang bata natin di eskwela, kung ginapatawag kita sa school, may be a positive mean, o positive na siya ng event, o positive na siya, may mga awards and recognition, or negative na siya because may naobra nga sala ang bata, makakaintindid kita, no, as a parent, no, kaya aton na nina siya ng moral obligation, eh, to find the time din, no, sa mga concerns ng bata naton sa atong sininga mga eskwelahan.
0: Oo. Sir Nani, ang mga kabataan, pag-abot sa eskwelahan, sometimes wala sila gapanugid sa balay, and sometimes makita nyo nga daw, even sa school, galain ang behavior, like, daw lain niya gana, daw lain ang dalagan sa iyang pinsar. Pero paano na, sir? Kay kung, for example, hindi nila gusto mag-deal sa parents nila or manugid, ano dalo na siya sa guidance counselor or kamu mismo nag-take time, mga educators natin, istoryahon para nga ma-feel ka bata nga pwede siya ka-open up kag may aras ang solusyon sa iyang nga ginadala-dala nga problem.
1: Ang nag-start din sina, no, is kung may nakitaan, for example, binuha sa case din sa kabata nga daw may problems sa isa ka classroom, kung ang teacher na monitor niya kag nakita niya nga daw oops to may red flag, magsikita red flag is nasa negative ba? Magsikita ng red flag bisingon do may something wrong sa bata nga na, like last time, last week or few months ago, lively siya, jolly siya, taas grade niya. Tapos this month, nagdubo ang grades niya. How? Why is it nga from 90 plus, naging 75 na lang siya, 77.
0: Doon wala siya nag-perform Mayo.
1: Mayo, gulpi lang. Nang may mga, tawag natin niya red flag na siya, no? So, something wrong. May there's something wrong sa sinang bata. Then, pwede na siya, no? In a positive means, no? Isuriyan sa mangkutong sang teacher, kamusta ikaw? Anong natabo sa imo? Namo na siya. And then, kung pag-assess ng teacher naton, nga may gina-indain na siya nga ma- ano nga, let's say, for example, biktima sa sang bullying. Hindi pwede nga ang teacher i-take for granted, hindi na siya mamarge. Because, amo na nga ba natin sa DepEd, no, we have zero tolerance sa bullying. Kasi ngon, once we know an information nga mayara sang bullying, automatically, gina-inform din, no, ang atong sininga school head. And gina-activate ang atong sininga child protection committee. A good sininga ma-address, ina siya gila yun. So, for example, amo tong bakpina, ang bata may mga changes sa iyang grades, sa iyang attitude. The teacher can refer that child sa atong sininga school head and sa atong sininga child protection committee. And then, para mismo pag-check sa child protection committee nato together with the parent ng sininga bata nga biktima siya sa bullying, we will provide the necessary intervention. Butilingon, psychosocial support, istoryahon din na siya, kagaan na siya sa guidance ang guidance kung anong nagkakadapat, kung kulbaan siya sa school natin ma-marge na magbalik because nga...
0: So, nasugat ka teacher, sir.
1: Nakulbaan siya or basi ang perpetrator bala, ang bully, ara lang das palibot. Nakulbaan ng bata nga magsulod, then we can afford him or her alternative delivery anay, no? For the meantime. Kasi para padayo ng pag-eskwela, no? Sang sinanga bata in a safe area, no? Sa ila sininga mapuluyan. So, kung once nga muna, ambay ko kayo na, no, kung may nakita ng teacher na ito na changes sa attitude, then right now, concept to, no, we have the Child Protection Committee, but right now, we are hiring school counselor associate. So, pwede na itong i-refer gila yun, no, sa school counselor associate natin ang ina nga bata para nga mabuligan siya. But, ang muna nga bal natin, hindi pwede siya ma-marge, no, nga mahatag kita intervention without informing sa ginikanan or legal guardian kung sina nga bata. Kasi importante din rin is we protect everyone, no? Amo na nga ba ko kayo na pinamilya ini siya sa level sa atong sininga eskwelahan. We are dealing with our learner, ang mga teachers naton, they are the second parent. So, we want to make sure man, nga like sa balay naton, safe ang mga bata naton, same is true with our children sa atong mga kabataan, eskwelahan.
0: Sir Nani, mapanumbalik lang kita matawag liwliwat ang aton nga tech for other or dugang naton nga discussion kay kanami o kinamo-damo ginabi gini kanan ga pamati subong even sa uma nga pamati lang na sila pero sometimes ma-realize na nila ay tuod, no? So bisan gamay lang wala sir makahatag kita impact or bulig sa ila, how to handle sang ila kabataan kay somehow kinanglan man naton sila i-remind bisan ano kasako sang life, ano ka busy, ano man ang problema, hindi naton pagkalimtan nga may mga kabataan nga nagarely kay naga saligman sa atuan. Sir Nani, balikan lang ginaton ikaw, no? After sang STL. Sir Nani?
1: Sige, may Marge. We will return na, ma.
0: Thank you so much kay Sir Nani Escolier. Balikan lang siya naton, Rajuman Mark. Makuha kita, anay, sang STL results sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Rajuman Mon kapalihan ni baloon naton kung sino nagdaog sa ato or may magdaog, hopefully may magdaog sa kapigado sing tanan subong. Pero kanami isang discussion naton with Sir Hernani Escolier kay syempre may mga bagay sometimes nga kinanglan man naton i-remind sa aton nga mga ginikanan, not just sa aton nga mga kabataan. Paano i-handle ang mga kids nowadays? Para nga maano man natin, mabuligan man natin sila sa simple lang ang pamaagi, gapungko, kalada, gapamati, gakapi-kapi, ma-realize mo, ay huo, no, dapat gali sometimes tutukan ko man ang akon nga bata, tutukan ko man ang mental health niya, kagbasa may mga concerns nga wala lang ginpalabon. At so, baga mga tinion, i-check anay natin si Rajuman Mon Kapalihan, may kang tanan sa STL result sa probinsya sang Iloilo.
2: DYRI Rajuman Report!
0: Rajuman Mon!
3: Probinsya sang Iloilo, yari nang atong sining na resulta sa ngayon sa buong hapon. First draw, alas 2 sa hapon, September 27, 2026. Sa atong sining na first winning number, numero 9. Ikadubang ang numero, Numero 7, number 7, napansin na Team Head sa bungahapon, Mr. Antonio C. The Operations Specialist, Victoria Custodio, at ang SL Presentative, Mr. Glenn Sunyo. Judge's person, chairperson nato, Mr. Barry Cortisano, at ang SL mga members, Abin Almirante, Lloyd Jensen Galapia, Kag Wally Barcelona. Yari na nga ito rin na third, winning number, numero 32. Nagkompleto sa ating siring official winning number sa bungahapon.
4: Winning number combination sa bunga draw. September 27, 2026, 2 p.m. draw. 9, 7, 32. Kaliwat, 9, 7, 32. In exact order.
3: Numero 9, 7, 32. 9, 7, 32. Amaring nga itong siling official winning number sa subungatan para sa mga taga-probinsya sa Iloilo, sa mga nagda-old congratulations. Kung sa wala pa dayon lang sa pagkaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta duri sa SPL Draw Court sa PCSO kay sa Eagle Road Gaming Corporation, Radyo Man Money Alas Kapalian Patakarinen.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Madamo nga salamat Radyo Man Mon Kapalihan. Ang resulta na Juman Mark sang STL sa probinsya sang Iloilo, alas 2 nga draw sa bunga hapon, 9, 7, 32. Sa liwat, ang resulta sang STL, alas 2 sa bunga hapon, September 27, 2026, 9, 7, and 32. Sa atong nga pagpanumbalik, balikan natin sa Sir Nanny Schoolyard. No? Sa dugang pa natin nga diskusyon, may kangtanan sa atong nga mga kabataan. Maprotehera natin sa social media kagahalit sa nga dalasini. Oras, Philippine Standard Time, alas 2:01.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Mahit ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo.
10: Nga sa masami,
7: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalain ng allergy.
7: DTX 500. Masalika DTX 500 D3 Bio.
11: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
10: Ang D3
7: gamay Physio.
10: Ang Physio
7: gamay D3.
10: Tumakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may dalatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
7: Visio,
10: yung may D3.
7: Mga butika.
14: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat

0: Mga kay-radyoman, balik diri sa Batang RMN. Sa gihapon na lang sa piyak na linya si Sir Hernani Escolior. Sir, no, padayon sa aton nga pangalaga diri. Sir, miari diri sang one team, parents plus teachers. Paano naton, sir, gina-strengthen ang relationship sang parents kag mga teachers man naton para sa ikaayo sang aton nga mga kabataan?
1: Actually, kung tanawin mo naton sa mga Marge, no, in terms of making sure da nga naton sininga pagpamdanay sa aton sininga mga parents and teachers sa school, no. Maging productive, no. Amo to kinahabako kay ina mga Marge, no, kakita diri sa region. Nagpagwa kita, no, sang isa sini ka memo nga amo yung tawag natin nga menu of agenda for the Parent Teachers Association meetings for school year 2026-2027. Naka-indicate din mga Marge, no, every time nga may pagahimuon nga meetings ang aton sini nga PTA alin sa classroom pagkadto sa sinang school level, federated. There must be topics, no, nga dapat istoryahan. Kasi hindi lang sila dapat istoryahan, meaning they can pangita, no, maka-find sila sa resource person nga maka-discuss, no, sa sining mga topics na ini. So, like for example, no, sa tinaliktan sining term, the first term, no, sa atong sining school year, na first grade nga ginahatagan sa emphasis, no, is empowering families, enriching lives. So, amuning pinaka-first grade nga topic, no, nga din-suggest naton. So, paano natin i-strengthen, no, ang family-school partnerships natin. Kiti, kung tanawin sa natin mga Marge, mo nang hambal natin, no, ang pag-address, no, sa concerns ng atin sa mga kabataan, hindi lang ina siya sa level, no, sa atin sa mga teachers sa isang eskwilahan. This is a whole of community approach. But silingon, we need the community. We need our parents. We need our partners, stakeholders. Ang community sa palibot ng kambarang.

0: barangay, angatong sininga mga law enforcement, dako man ang bulig dara, no, kay ti. In terms of safety, yarang law enforcement naton. In terms of the needs niya ng ating mga kabataan, like sa health nila, may mga barangay health officers kita. Mga tanod natin right now, nagabulig sa atong sininga mga schools. So, how much more ang atong sininga mga parents? Kasi ang parents natin niya, sila din sininga may ultimate na mandate, may ultimate role, pagka ultimate right sa ila sininga mga kabataan. So, by enabling this sa atong sininga mga sa school level pa lang, sa classroom level pa lang, maging harmonious na ang relationship no sa atong sininga mga parents kag mga teachers naton. Kasi there are concerns nga ang teachers hindi makaya no nga obrahon sa atong mga bata. That's why we need the help sa atong sininga mga parents no. And there are times man like ang bata natong kina ma-merge no digital divide. Ang parents naton they're not tech savvy. Pero ang mga teachers naton can help sa sininga bata sa parents niya na kung may mga nakita sila nga do social media ang mga online nga mga negative effects no sa sininga bata, you can seek help sa aton sininga mga teachers, mga parents natin, all they have to do is just a simple visit sa school, kadto lang sa eskulahan no, kasi guidance gid na sila sa aton sininga mga teachers kag kung kinahanglanon guidance counselor, school counselor associate, we will do that. At the end of it all, ang aton sininga nga target dere is wala sang bata no nga mangin cause of concern later on, kag subong man mangin probable nga mangin drop out later on no sa ila sa mga pag-eskwela. And currently right now no, yara kita sa ginatawag sininga term 2 sa aton siniyang school year sa public schools naton. So currently ang aton sininga mga topics diri is ang rights and respect no and responsibility of raising informed youth. Isa na yun siya sa mga istoryahan diri. And ang mental wellness matters, you know, strengthening the mind and shaping the future sa atong sininga mga kabataan. Minatagang ganyan natong emphasis diri ang mental health diri ang mga merge, no?
1: Kasi,
0: mental health problem niya, munambal ako, no, the teachers can do so much, but we cannot go beyond, no, what is allowable sa bayan sa DepEd, but the parents, you know, makakakuan din sila ya, maka-active sila ya accordingly, no? That's why, kodang bata nga na, may mga concern, may mga changes sa attitude, our teachers are there. Kung hindi kaya sa teachers na mag-act, i-refer din na siya sa atong sininga guidance counselor or guidance counselor designate or school counselor associate. And during the time no nga mag-act or mag-intervene na ang atong sininga Child Protection Committee, our PTA, our parents are there. May parent representative gid na dira siya mamarge. So, but silingon, every time na mayara kita sa act nga nag-appertain sa isa ka bata, ang PTA, ang parents nato, no, they have a, kano eh, may representation gid sa sininga mga act na ini mamarge, no. Kasi, we need to have a synergy sa bahay sinisang atong sininga mga teachers and mga parents, no. Buligay kita, ang muna hinahambadi nato, no. Buligay kita na ma-insure nato ng bata makakwalid eh. Makapadayon sa iya sininga pag eskwela. Amugin ang aton sininga tuyo no sa bayan sinisang DepEd.
1: Oo, and nakita ko man gani, sir, kasi siyempre, amo na gani, may mga hinablos ako nga kinder and elementary, nakita ko nga, subong sang unang, parents madulong lang eh, or pakatuon lang sa eskwelahan, sa PTA lang matin, kisa wala pa. Subong, nanamian ako because may mga activities ang school involving ang kids, kagang parents, kagang teachers, kaya nag-bonding. Hindi lang sila nga para lang sa bata, but ang ginikana nila, aragid, nag-support, kag kumbaga nag-enjoy man upod sa ila. Kumbaga ang time nga ara sila sa susulod sa school, may time man nga upod nila parents nila sa school nga nag-learn man kumbaga sa simple nga mga bagay nga mga activities nag-develop bala sir ang good relationship sa kag ang bond no sang ginikanan sa ila kabataan.
0: Oo, okay, tingko tanawon sini na kun ma-merge no. Sa una especially ko ang mga ginikanan ga ulubra bala. Busy. So kung kisa sa gani okay na kisa nga ginadrop pa nila ang bata sa school. At ang ibang sinadara because ang kapigaduhon gamatomato na lang ang bata eh.
1: Oo, wala na ginadulong.
0: Oo, wala na ginadulong. Pero, time will come, no? Time will come, especially during card day, especially right now, nung mas specific, nagigita no, sa bayan sinisang DepEd. Na mayala kita sa ginatawag sininga end of term block. Tadto, magsiling ikaw, yabi, mamarge nga isa ka school year, mix na inadara siya, ka-learning, co-curricular activities, extracurricular activities, mga sports activities ng bata, any time of the year, ina-conduct na ina siya. But right now, because we are on 3-term school calendar, may specify gid ya eh na number of na days gid ya right after each and every end of term, may 10 days inadara no nga naka-intend for the extracurricular activities and the non-curriculum related activities sa mga kabataan natin, that includes the sports, ang mga camping, ano na gani, ang mga Girl Scout na bilang ga-camp sa school.
1: Oh, yes.
0: Mga activities nga nag-involve sa mga hinampang, mga extracurricular activities nga isa need ang parents na mag-attendera. So, at least, no, kung ikaw as a parent, ma-foresee mo na nga, during this time of the year, gali, during this time, no, say, like, sang kinalik dancing, eh, mayara kita sang indicate dara, no, ito September 3, no, or, yeah, mga around September 3 nga kung sa diin amo na nga tong sini nga end of term September 2 to 15 no end of term block natong sang tinalikdan. So kung tanaw sini naton nakita sa mga binikanan naton oops may activity siguro ang bata ako during September 2 to 15.
1: So
0: at least early on maka find time ng binikanan nga maka spend ma-identify na bala nga si Toto or si Nini may amo nga tayo schedule dali.
1: May term na, sir. Ang lisensya kahit kabayaw ko nagligid is may family day sa school. Na family day.
0: Kung nag-family day sila, pwede manina siya. Any activity sa school, no, nga related sa extracurricular activities ng bata. So, at least, balaan sa nga ni kanan nga, oops, pwede galing ko di ka pa-leave or pwede ako na nga mag-find, malisensya ako na sa akong boss during this time. Kahit iba, may activity ang bata ko. So, at least, subong bala, hindi man mabudlay sa ginikanan natin nung mag
1: naka-calendar na siya eh.
0: Naka-calendar siya, hindi ang persang tinalikdan.
1: Doon, the spot lang or ano, kung saan lang madesisyonan.
0: A week before lang mabalaan, may activity galing next week, so alang-alang na kung kisa. But right now, because we are on a 3-term, so kung may mga activities ng bata natin, especially ng end of term block, no, for the current term, which is term 2, sa December 7 to 18, so pwede na gid siya makuan, so diri na di masulod mga Christmas parties ang bata naton, mga end of year nga mga extracurricular activities diri naman na sa December 7 to 18. So at least kung ikaw as a parent, ikaw as a nanay or a tatay, ikaw as a tiyo or a tiya nga ga-support gid sa sinang bata, mamba ka nga oops basi sa anytime between 7 to 18 sa December may activity ang ako ni Nablos, ang ako ni bata, so ready ko na nga ng self ko nga mag-leave, no? Kaya amo na bala ka ma-merge, no, ang hambal ko. The mere presence sang ginikanan naton during the activity sang sini nga mga bata nga ni will have a huge impact. Maybe ara ka lang sa kilid niya ginikanan, gatindog lang dablang ma-merge. Natanaw mo lang ang bata mo nga nagahampang, bata mo nga nag-join sa activity.
1: So, bungapod na ka mo?
0: Upod na ka mo. Pero makita niya lang kabalang ara ang presence mo. Dako na yun nablang help. Dako na yun nablang help sa iya nga kwan. Na psychosocial emotions bala kanya ama ba siya nga ay ari si mama ari si papa ari si tatay ari si nanay nga mag
1: do ko proud do something to be proud of
0: tapos makitaan mo dara kung naglaog siya then it's going to be a winning moment but kung maperde ang bata kasi binaw naman for a fact hindi man tanan daog all the time
1: at least may emotional support kaya nakibi sa to karon
0: So it will all boil down, no, pabalik ina siya ma-merge sa kung paano mag-open ang bata sa iyang emotion sa imo. Kiti, sa migamay, ganyan mga activities siya sa school, ga-support ka gid sa iya, how much more kung may problem ini siya. So meaning, mahambal ang bata nga, ay, aray si mama, aray si papa ko, aray si nanay ko, tatay ko, nga mamati, galis ako kung may problema ako. So instead of confiding that problem sa ibang sininga tao, sa iyang parents. Now, may araman kita kisa mga estudyante nga mas komportable naman sila na mag-confide sila sa inyong mga teachers.
1: Yes,
0: So, kung mag-confide sila sa ilang problems sila sa inyong teachers, automatically yung teachers nga na, hindi na siya pwedeng taguo nilang sa iyong self, no? Dapat i-inform naman ang ginikanan in a way nga positive, no? Hindi, balang, basi may mga ginikanan, balang,
1: okay, balang, binakol, balang, sir.
0: gulpi lang balang nga may bakol na or may, ano na, ng guripat na. So, naman ang inahambal man nato, no, nga these are physical sining kwano, nga hindi man nato makontrol ang bawat ginikanan. But, kung kisa bala, ikaw as ginikanan, no, pamatian tagid ang aton sining mga kabataan. Kasi, kung kisa hindi sa ka-confide sa aton as a parent, but sa teacher gali nato, nila no, naka-confide ni sila. So, kung sa teacher natin, gat-PM sa aton, gat-text sa aton, nga si yung mga bata din rin, may concern naman eh. So, ikaw naman yas binikanan, you have to take it, kasi, objectively. Basta lang pamatian mo na yung bata, nga anagam mo kasi ni, ano ang natabo, then basta tayo nga mag-react na ikaw, no? Kasi basta need yun lang sang someone nga makakonfide. So, that's why, during the time, no, nga ang ato ng mga parents, ga-visit, no, tapon sining nga mga schools. Kung isa, daragin ang istorya, no, kung kamusta ang bata, ano ang sitwasyon, ano ang iyang attitude sa school. So, at least, ikaw as a parent, ma-check mo man sa teacher niya, and the teacher naman niya, makahambal man sa ginikanan, kung ano sini ang pagdil, ang attitude ng isinang bata sa eskwilahan. So, it's going to be an open communication kaya dapat mamarge. Ang mga pinaka-importante, open communication. Kasi, kung one-way communication lang ina siya, it's gonna be a useless thing, no? Wala sang mahimo kita dara. Kasi, one-way lang siya. But, we need to have this two-way communication sa parents, sa teacher, and teacher sa parents. A good sini nga ma-ensure natin na okay ang mga kabataan natin.
1: Sir Nani, kinami sa atin nga discussion pero limited na gid ang atin nga time. Sir, ano na lang luyag mo ipalabot sa mga students natin, mga teachers, and of course, mga ginikanan nga nakatutok subong?
0: Oo, sa aton sini, no, nga mga learners, no, sa mga kabataan naton. Kung may mga problem kita, no, nga kung kisa nahuya ka mo mag-confide sa inyong ginikanan, but ang atong gisa sinang number one dara yang nga gina-recommend gid ano is to open up your problem gid ano sa inyo sini nga mga parents. But kung kisa our teachers no makaspot sang sini nga mga changes sa attitude ng kabataan, then automatically gina-inform gid nato no ang atong sini nga mga parents nga may problem or may something different no, nga natabo sa ila sini nga mga kabataan sa eskwelahan. So kita naman you know sa bayan sin sang DepEd as and also as a parent no we must be open man no sa hinahambal sa ating sini nga mga kabataan. How big, how small man ina nga mga winnings or winning moments ang ating mga kabataan sa school, may ginpakita lang siya nga simple nga activity nga may star, may great nga word nga ginbutang ang teacher dara nga ginnote sa iyang activity. We must celebrate it, no? Although hindi man dapat niya celebrate natin yan nga nang may aras ang handa or anything.
1: Handaan.
0: Oo, handaan mo gid ano. But it's a matter of saying, oy, congratulations sa nami imong activity, nami obra mo, ginggaan ka ging teacher mo, do your best, pagid next time, obrahan mo pagid na siya. These are the positive, these are the positive words nung dapat natin i-relay sa mga kabataan natin. Agod sining nga, positively may impact ini sila sa mental health nila, and also this will somehow open up no the opportunity man sa sinang bata nga later on, ma-open man siya sang problem sa imo kung mayara ini siya sang problema. So kita naman ya, speaking on the side sang DepEd no, kung once na may mga monitor kita yung problem sa bata, automatically no gina-inform nato ng aton yung guidance counselor or guidance counselor designate of these problems, and gina-inform nato ng gilayon no ang aton sini nga mga parents man no kagahatagi kita sa necessary intervention sa ila no kay kita sa DepEd nagapati kita nga no child must be left behind. And we need to provide all the necessary intervention sa isa sini ka bata. Agud nga ma-ensure nato nga mag-succeed ni siya sa iya sini nga career no, or sa iya sini nga pag-eskwela sa basic education. And sumuman kung kinanglanon naton sang bulig, we are tapping other agencies man kung kinanglanon, lamang no ma-ensure naton nga maging okay ang mental health no sang sina nga bata. Kaya kita naman ya sa bayan sini sang regional office, nag-provide naman kita sang topics of subtopics sa during PTA meeting. Agud sini nga ma-ensure man naton no nga mayara sang discussion gid na pag-obrahon ng atong sini nga mga PTA every time nga mag-meet ini sila sa atong sini nga mga eskwelahan. We are doing this, ginobra naton ini sila tanan, a good sini nga ma-ensure naton no that we have a safe and motivating learning environment sa atong sini nga mga eskwelahan, and that's why we are doing all the necessary things, especially in protecting the mental health ng atong mga kabataan and also providing them with quality basic education.
1: Oo. With this, madamang ingin salamat Sir Hernani Escolier Jr., Public Information Officer sa DepEd Region 6. Sir, madamo gid nga salamat.
0: Madamo gid nga salamat. Salamat ka, Ma Marjorie, and salamat man sa RMN.
1: Thank you so much kay Sir Hernani Escolier. Dumduman ko ni si Sir Hernani kay isang first year college ako ni. Nag-shoot ni sila sang do commercial. Tapos ang itsura, sang kilala mo to ba? Do si Chucky. Kaligi kay ano bala, you know, student ka pa lang tapos kita do editor bala si sir before. But thank you so much sa kay Sir Nani Escolier. So hopefully may na-learn ang aton nga mga ginikanan nga nagapamati subong no ang mental health sang kabataan naton. Sa mga students naton dapat naton tutukan. Hindi naton pag-i-ignore ang mga ginaistorya sa mga bata. Gagmay man ang bagay o kundo for us do wala pulos kasi sa level sang paminsaro naton damo kita ya may nabalaan nga mas importante pagid. Pero sometimes ano kita pause for a break and pamatian naton kung may gina-open up ang bata or may gina-kambal kay mga simple things ina nga ginapalabot nila sa aton. Kagati ba si may mga dapat kita dira tutukan. Sa kabagay nga dapat naton i-learn is bisan gagmay lang ang ginapakita ka bata, i-appreciate naton. For example, gitawag kami sa hinabros mo, oh, tita, mani mo to, wow, grabe. As in, i-congratulate mo or what. Pero not to the point na handaan mo gina German mark, ah, grabe ka man. Nakakuha ka tatlong star, tas ginhandaan mo. I-appreciate naton ang effort sa mga kabataan. Kagang time ba lang nga open sila sa aton para nga ma-develop ina naton, kag mag-guide naton, nga mangin mayo ang aton ng mga kabataan sa ulihi, hindi maghimo sang katuntuhan, hindi manghalit sang iban, or hindi mangbuli sang iban, kag hindi man mabiktima sang pagpangbuli. Anyway, wala na kita sang oras, diri sa aton ng pagpangalagad sa programa Batang RMN. Sa pangalan ni Radyoman Ernie Alinsyaga, kag sa aton technical partner Radyoman Mark, sukal dito ako ang inyo na kaupod, Radyoman Marjorie Herbo Miane.
2: Atak! RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Char, FabCon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char.
10: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Oras tatak alas 12:30.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
13: Yes! This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Lunch Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Lunch Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: DTX 500.
4: Lailay de la Cruz, sa asang ako nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo
6: sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 naging
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Umaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid ka ng sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilamin Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa Kidney Care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Pahiram-alala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat hindi panggamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
12: Oo, good. Tungod sa online studies.
13: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
14: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
11: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
17: Wow.
16: Kaya gusto niya pa rin dyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
0: Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadla ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Southland Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Southland Plus Gold. Sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangdong kumbaka blue sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
1: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako kon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
2: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
1: Ginadasig ko kamo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
2: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
3: Nakikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Philippines. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
10: Charm, Fabcon, pamungkong makabloom. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Pagaling siya, magaling ka siya.
14: May high blood ka ba sa una?
13: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi mo kaya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
12: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
17: Ang visio
15: nga may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
15: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
15: DTX 500.
17: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
17: Masaligan.
15: Epektibo.
17: DTX 500.
15: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C,
17: mabaka ang butika. D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing ulo ko, naibaluan ko ng taas. Nang galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
15: Yung may D3.
17: Mga butika.
20: Gikan sa

0: San Miguel Beer Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 litro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Good morning.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang malubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Okay, si Dr. Bernion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom sa Char.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
20: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
21: Rest Time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
20: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Play it!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: TTX 500 Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa unang imo?
6: Blood pressure
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-iro?
4: 3 times a day ginakon TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500 Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mikey C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadudlan sa balatian.
2: Mikey C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Oras tatak impunto alas tres.
12: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Kidney Care.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa Iloilo, Philippines Standard Time. Tatak alas 3:03 sa hapon.
11: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
10: No one is above the law. Ang matasang kasuguan hindi bulag sa kamaturan kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello Attorney.
11: Hello Attorney.
10: Sa subong adlaw sa Domingo, it's September 27, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyoman Magi Erasuelo Malariado.
11: Hello, attorney.
10: Sa aton episode subong nga hapon, pila ka topiko ang aton pagatalakayon, kaupod ang aton nga legal counsel on air, si attorney Mark Piyay. Para naman sa aton mga kauturan nga nagpadala na sa mga pamangkot kag sa mga luyag magpalabot sang ilang mga concerns nga nagakinahanglan sang legal advice, mahimo gid lamang i-send sa inbox sang aton nga DYRI RMN Iloilo Facebook page, mahimo man nga i-comment sa aton nga Facebook live broadcast o kun i-text sa numero 0917-155-5710. Sa liwat, 0917-155-5710.
11: Hello, attorney.
10: Ipalabot mo natin kay attorney Mark Piyad ang mga pamangkot na ginpadala ninyo sa nagligad yung mga episode nga wala naton mapamangkot sa iya because ang limited nga oras. Tingnan natin subong hapon nga mauna ina palabot sa pagkatapos ang aton nga discussion sa subong nga hapon. Anyway, naka-standby na sa piyak na linyang aton partner tag sa kadomingo sang hapon si attorney Mark Piyad. Attorney, mayong hapon, welcome back diri sa aton nga program.
12: Yes, mayong hapon, Rajuman Magi. Kag mayong hapon sa aton nga mga tagpalamati.
10: Oo. Attorney, istorya naton una subong nga hapon because last September 24, nakalabot na sa Malacañang ang ining hagna ang Republic Act Number 12326 nga ginpirmahan naman

0: tag hindi pala may ginapatuman kita nang ban election period sa mga public works and social services kay Timmy Aras ang election usually amugid man na. So what will happen kay Timmy hindi na madayon ang election?
1: Well, what will happen is shall we say wala cancel na election related activities, no? So, COMELEC will have to go back to whatever things that they do usually, no? Other aspects, no? So, kung may mga...
0: Kaya mga banning ni sa mga ginapa-implement ng projects, so ma-lift naman attorney, no?
1: Yes, that will in effect lifting, no? Pero, we have to look at, as well, ang technical, ano sila, saan o bala maging effective ang nasambit na lagi, no? If I'm not mistaken, that law, although it was recently signed, but it will take effect after a specific period of time, usually 15 days after its publication from the Official Gazette, no? Usually. But then, syempre, kung nakita na sa COMELEC na it will only be a matter of time before the law takes full effect, no? But silingon, whatever activities that they're going to do now will have, wala na siyang in effect. Wala nang magiging epekto, shall we say. So, wala, including the election ban, it will technically not be enforced, no? Because nga, there's no election to speak of.
0: Mm-mm. Okay. Ano ang matabo, attorney? For example lang, kahit kung may mag-question kay si attorney Romulo Makalintal nga nagpayag siya sa nagligad nga once mapirmahan ni isang presidente kag tinapirmahan na dalon niya ini sa Supreme Court. Amo na ang balita sa nagligad. So, what will happen for example, for the sake of discussion, kung paboran, abis ang Korte Suprema, ang petisyon ni Attorney Romulo Makalintal?
1: Well, what will happen is that if the law, for example, is declared unconstitutional, so if there are specific provisions, kahit mag-question ka abis ang layi, you can question specific portions lang, or you can question the entire law, no? So, if, for example, that entire law is declared unconstitutional, it has no force and effect, kagti, what will happen is that the COMELEC has to implement the previous law nga ginbasihan nila for the conduct, assuming of the election. No?
0: Ko lang, attorney, kay base statement, attorney Romulo Makalintal, actually, dogahulat naman lang ni sila sang desisyon sa Malacanang, kay naghambal naman sila sa nagligan nga, if ever, nung arat na blis ang final decision to postpone the November 2, 2026, Barangay at Siguria Kabataan Elections, ang siling abi niya ni attorney Makalintal sa nagligan, kay daw, ang ininga desisyon, daw nag-curtail siya sa aton nga democracy kag may ara siya sang para sa iya basic statement kay daw ginpunggan mo bilang kinamatarong sang mga tao nga magpili sang ila leader sa basic nga unit sa barangay. So para sa iya siling niya may ara ini sang grave abuse of discretion kay ang botante pareho sa iya wala sa sang choice, gani wala man siya sang choice at the moment kundi dal-on ining matter sa Supreme Court via a petition for certiorari.
1: So grave abuse discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, no? So technically under rule 65 sa aton nga rule of court, no? But then, no, in contrast siguro sa argument ni Attorney Makalintal nga the right to suffrage, no, of which nga ang basihan niya is also the local government code. No, again, is a law, is a statutory law, no, or national law, which can and may be amended. No? Mm-hmm. So long as, it's not in contrary with Article 5, right to suffrage under sa ato niya constitution, so long as it's not in direct violation or in contravention of the provisions of the constitution, no, I don't think that the Supreme Court will, because ang avenue, abisang legislative department is to enact law, no? Is to draft and enact law. So, whatever the wisdom or the intention or the objective of that law, as long as it is not in direct contravention or violative of the Constitution, it's a wide discretion sa parts isang sinanga branch ng government to do what they can. Technically, that's what's being referred to as a political question.
0: Mm-hmm.
1: It may not be a justiciable question unless may mga specific rights nga may na-impair or may specific persons nga may be prejudiced or certain class, no? Pero then, that's the time that the court will have to decide whether or not that question being presented before the Supreme Court is one of a political question or a justiciable question. So, kumbaga, it will be good for us also para at least it will enrich jurisprudence and it will teach us nga di ako illegally pwede. But that's a good part, no? That's a thing, syempre, that will educate us further to the nature of the law that was passed.
0: Oo. Ano naman, attorney, ang matabo kay ninatagan na inisang budget, ang budget allocations for the succeeding activities kung tani isang COMELEC, anong matabo sa pondo nga ginalokar para sa ila, para sa sininga eleksyon kung tani?
1: Well, what will happen is that after the year, no, if wala siyang eleksyon yung matabo, hindi man nila abe pwede tandubo ng pondo kag realign it. Although technically that's not allowed, that's violation na yun siyang atong lagiman, no? So they cannot, if it's for election, it must be for election. They cannot use it for other funds, assuming hindi madayo ng election. So after the end of the year, it will be reverted back to the general fund. So in theory, it will be viewed as technically savings on the part of the government. Kasi may budget allocated for this, pero since wala na gayon, then it balik sa general fund to be allocated again the following year.
0: Oo. In a way, may savings siya, pero may nauyang mo siyang kwarta sa preparation, attorney.
1: Yes, so especially sa printing of ballots, no? Millions man or
0: sa reports ng COMELEC, nakalabot na sila 8 billion sa spendings nila sa preparation.
1: So it's another 8 billion that was spent for the printing of the ballots, no? So, and those ballots cannot be used, ha? Hindi kaya tipong ginagamit mo na siya sa subong election, the following election mo siya gamitin, ang balon mo, may balutan na ta para sa 2028 election, no? Those ballots will be throw away, no? Technically, hindi na siya pwede magamit.
0: Oo. Sige, attorney, before kita magsaylo sa isa naton katopiko, unahon ko na lang ni kay mga questions hindi nga ginpalabot sa aton sa nagligad nga si Mana pa, kay para nga masabat na ang questions sa aton mga tagpalamati. Una, attorney, ano ang pwede mahimo ginsen inisang aton isa katagpalamati? Ano ang pwede nga mahimo sa isa kaamay na nagbiya sa iya obligasyon sa iya nga bata? Naglaya sa nanay kay hindi nakaagwanta sa batasan niya, sang bana niya. For example, naghambal ang tatay nga hindi na siya magsustento kay nakapoy na siya kun attorney. Gintawgan pila ka beses pero ginpatya niya. Mahimo siya bilang kasuhan attorney, wala pero wala ni sila nakasala nung pwede niya nga himuon.
1: So long as the father is the one nga is reflected sa birth certificate sang bata, he has obligation by law to provide for support. So okay na, nanyagin niya mag-provide sang support. Okay, ang support depends upon also his capacity to provide also. No? So hindi siya pwede na siling, especially if the child is a minor and is in of support. Okay. The father has the duty, legal duty, to provide for support. Kung hindi siya, for example, kung PWD, hindi siya kaubad, he cannot even support himself, so by law, he may not be obligated to support. Pero kung
0: exempted siya kung PWD siya, pero kung hindi man, especially kung ang bata, according sa information, is taga kinanglan sang bulig niya, kay may kinanglan sang medical attention, immediate medical attention, kaginpabayaan niya, pwede siya masukot, attorney?
1: Yes, pwede siya masukot, pwede siya kasuhan, technically, no, pwede siya makasuhan na sang Republic Act 9262, Violence Against the Women and Their Children, or child abuse as the case may be, especially if ang pag-withdraw or pag-withheld niya or pag-refuse niya sa pag-provide some support is detrimental to the health and well-being of the minor.
0: Oo. Next question kita, attorney. Isa pagid sa gitpalabot na sa aton diri is, attorney, mayong hapon, pamangkot lang ko kon ano ang pwede kuhimuon para maislan ang apelyedo sang akon bata. Hindi kami kasal, pero sa subong, apelyedo sang amay niya ang iya ginadala, apang wala man kami nagaupod, kag wala man siya nagasustento sa bata, o kung nagapakita man lang. Luyag ko tani isaylo na lang ang apelyedo sa akon baby, sa akon apelyedo. Ano ang pwede ko mahimo, attorney?
1: Well, technically, hindi na siya allowed by law because especially the family name na siya, regardless of nag-support siya or wala, nag-upod ka more hindi, no? Basta nga na-declare na yan ang amo ng apelyido sa bata, family name, it will remain, no? Hindi siya yati po nga basta-basta nilang pwede isaylo. But later on, for example, kung may ba, kung makapamana ka abi or makapakasal ka ang bagong partner, kagti willing siya yung i-adopt ang bata, no? Then technically that may be the only way nga ma-change ang apelyido sa bata if your new husband decides to adopt the minor or the child. No, that may be the only legal way. Pero kung magsiling ka nga i-cancel ko ang apelyido sa
0: makuha mga apelyido sa bata.
1: Isang tatay, isaylo ko sa akon, legally that's not allowed, no? Because ano na siya eh, ang it's paternity, kumbaga paternity, especially if natural father siya, no? He may not be the legitimate father, pero natural father, butsilingon siya ang sa iya, biologically sa iya naghalin, no? That's something nga hindi siya ma-islan, no? But then by operation, by virtue of an adoption, legal adoption later on, that may have the same effect of transferring the family name, pero di syempre, it presupposes nga di may yara kaya nga bana or asawa, as the case may be, kasi sila ya ang ma-adapt sa imo nga bata.
0: Oo, sige. Kung ara na sa sitwasyon, at least amo nang dapat yung himuon, pero for now sa nagpadala sang pamangkot, abali attorney, hindi gid pwede, no? Sige, attorney, proceed kita sa isa pag diri ka question. Attorney, nagpaihaw kami sang baboy, karon ang manugihaw wala kami ginbayran sa more than 20k. Wala na siya kuno sang kwarta kay narimalaso man siya sa iya isa niya ka transaksyon. Sa ginsukot, siling niya papresuhan na lang niyang iyang nga utang. Sa gindala sa barangay ang reklamo na siling siya nga amat-amatan niya bayad ang 20k nga balayran. Tatlo ka hugnat kada Miyerkules ang bayranay. Sa unang Miyerkules, wala siya makabayad sa gintugan. Ginsukot siya kag siling niya sa next Miyerkules mahatag na siya. Ano ang maayong himuon, attorney? What if hindi pagid siya makatag sa Miyerkules?
1: Well, technically, if ara na sa barangay, may ara na siya yung compromise agreement, no? May pilirmahan na lang at amuning inyong kasugtan, ang matabo sina, siyempre, ipa-enforce na lang na siya sa barangay, especially kung may ara na pamuya siyang inyo kasugtanan o inyong agreement on that, no? Siguro, ang matabo sina, at times, kasi siyempre, niyara gin manabi nga best nga ti maski gusto niya magbayad, pero kung wala gid siya inugbayad, no, nga ti balaan mo man nga ti gusto niya gid niya ibayad, gusto niya magsettle, galing ti siyempre kung buksan niya iya nga
0: wala
1: gid, wala wala gid, no? Maski pambakal bugas wala man, no? So may mga times nga amo na, so siguro ang matabo na lang gid sina dira is you have to compromise, mag-agree ka mo kung do hindi gid kaya, ti ma'am, baka ganyan, ti. Kung anong makaya mo, I think that's time na mapulat.
0: Ang isa ka na situation na ginsend ni Adre Attorney, what if kulang ang iabayad sa nakasugtan? Ti, pwede man sila kayo naman sa another agreement, attorney, no? Ma-adjust kung pilang masarangan niya mabayad?
1: Yes, so, ubra sila bagong agreement, hasta nga mapunan niya ang kabilugan.
0: Oo.
1: Ati, siyempre, amin siling naton, may eagerness to pay, pero
0: inaya kung may aras siya sang nag-signify man siya sang intent yung nga magbayad, pero what if the attorney sa una yung nga message nga nagambal nga gampo siyang hindi na siya kabayad, papresuhan niya na lang anong matabo?
1: wealthy ang matabo senadoral lang. So, i-determine natin kung ano ba siya, kung civil pa lang iya liability or criminal, no? Kasi posible nga ang iya liability civil lang, civil lang ba lang, but siling unti, may breach of contract lang sila, muna, breach of verbal agreement. Pero ti, kung may pagpanunto, may pagpalapaw, natin matupa siya posible sa pagpanunto, no? Civil, a criminal case na siya, so, mo na, pwede siya mapresuhan. Pero, hindi ang butsilingon niya, bala niya nga presuhan niya lang at isalbar na siya sa balayran niya sa civil nga danyos. No? Kinanla niya kaya po magpanya.
0: Okay. Last question, attorney. Ang next nga isa ka topic ko next week na lang, attorney, kay dumakulabos kita sa oras. Last na lang ini. Hello, attorney. Napatay ang tatay namon nga biyodo nga nagpakasaliwat after napatay ang mother namon. Gusto suluon sa second family ang mana kay sila daw ang latest, quote-unquote latest. Tulad na bala kami sa kinamatarong nga mga anak sa una o kon original niya nga pamilya?
1: Mayara kami kinamatarong, no? Ang tawag sina actually sa mayara kita nga provision nga muna sa atong yung civil code, no? Iron curtain rule na siyang tawag. But sa lingon, i-separate ang assets, no? For example, ti may una nga asawa na patay, lang taon anay kung ano ang assets ng tatay kag sa una nga asawa kagamunang tulungaon. Tapos, kung may ikaduwa sa nga asawa, lantawon man kung ano ang assets ng ikaduwa nga pamilya, ikaduwa nga asawa, kagumuman na ang tungaon, no? The fact na nabilong sila sa una nga pamilya, hindi ambot silingon sinaway sila right. Because under the family code, tatay may gapon nila na. Although they may have different mothers, but they have the same father, no? Of which, under law, obligado gyapon nga mag-provide sang mana kag support sa ila. So bangod nga napatay na siya, whatever assets nga iya ginapanagiyahan bilang tatay, no, entitled ang tanan nga kabataan sa una kag sa ikaduha nga pamilya.
0: Oo, sige. Attorney, finally ang imo na lang ang mensahe sa atong mga kauturan nga nagapamati kag nagalantaw sa aton subong nga hapon.
1: No, sa liwat, madamong salamat sa ato yung mga tagpalamating subong hapon. Kagabay pa, mag-ugdanay kita liwat sa episode niya si Mana sa programa natong diri sa RMN Iloilo. Sa liwat, ako si Attorney Mark Piad, nag-agreed sa inyo tanan, sa isa kamaadya yung Domingo, kagad, sa tanan. Salamat.
2: Hello, Attorney!
0: Nabatian si Attorney Mark Piad ang ato nga legal counsel on air. Oras, tatagkala, stress, 29 na sa hapon. Antes kita magdakop, check ano yung natong report ni Rajuman Marjorie Miane, angon sining taxi driver nga gin-aresto matapos nga ng hurikap sang minor di edad niya nga pasahero diri sa medistrito sang La Paz. Rajuman Marjorie Miane.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman na maipreso na karon sa La Paz sa PNP. Ining taxi driver, no, nga iyan ni kakwari taxi matapos nga nagpanghurikap sang iyang pasahero kay ina sang aga. Ining taxi driver kay sa mismo nagpakilala ka nag-allow man siya nga i-video si Antonio Cahibin 67 anyos Balo kag si alias Bato, kilala ni siya nga alias Bato kag residente sa barangay Guzman Hesena Mandurriao. Nasuno sa iya nga 11 na siya katuig nga naga-drive sang taxi and according sa iya kay ina natemptar ini siya sa iya nga pasahero nga hikapon gadyo man bagi kay kuno ang babae nagsakay sa iya sa front seat naka shorts sexy kuno kagwapa and nagahambal kuno nga tapuson niya na iya nga kabuhi naghulam pa kuno ang babae sa iya cellphone ginpahulam niya muto kuno nga gincomfort niya ginhikap niya sa guya labot sa paa hasta sa hita Rajuman na magi, no? So dito nadakpan ini siya pagabot sa barangay kag amuna ginatawagan ini siya sang pulis, no, preso karon sa La Paz PNP. Ari bala si alias Bato sa aton diri nga ni interview sa iya mensahe sa mga drivers kag niya Rajuman magi nga hindi na siya kuno hindi siya kuno pagtularan.
4: Hindi nyo lang ipagsunda, mga taxi driver, da, hindi ko kita mo guwapa, ligaw, migo.
5: Ano ako nung makakita guwapa
4: tag-second? Ikaw, 6 seconds sumakay, ligaw, migo. Na, da. Pareha sa ito, wow. Pareha sa blase kayo, bato sa bungo, kita nyo. Nakapusas pa.
5: Nakapusas pa.
6: kayo, makapasensya sa pamilya ng babae.
4: Oo, na ngayon ko, kapasensya mo. Ngayon ko lang ko, kapasensya sa pamilya, sa babae. Kag sa babae, ganyan mismo, ngayon, kapasensya. Na ano lang, kung ano mo kayo, na ano lang ang kaugalingon.
3: Pwede man lagi si...
0: Hindi man isubo?
3: Hindi. Pero abi mo, prior sila, humbal niya. Ano, bikente sila kung maghaling sa ginabiyahihan niya to. Asa Arevalo, binastos ko rin inistoryahanay nila sa mga upod niya bilang ano, ng mga driver. Pero ti, syempre, hindi man nayarason kung gwapa o sexy ang imo sakay. E sa tao, na iya mo. So, ang minor, nanugid kagati, depende na ni kung makuhal ni kaso. Pero ginaprepare na dari isang lapas PNP ang kaso. Aksob na si business, ang posibleng kaso sa iya. Radyo man magi, kaga ipasaka ini boss nga adlaw. So no, kay Police Major Sunny Boy Garnace, hepe sang Lapas, Lapas Police Station. Amo na madulong natin nga balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man na Marjorie Herbo Miyane, Patak, RMN.
0: Nabatian report ni Rajaman Marjorie Miyane. Para sa itong mga kauturan sa matag palamatisang RMN Iloilo, may good news kami sa inyo. Magabalik na buwas ang inyong paboritong programa, Kagahon. Umpisa karon no? Karon na sa Kagahon. Magabalik na ang inyong paboritong programa, ang Isugid kay Tiyoy. Isugid ka mo kay Tiyoy. Idlaw ka mo kay Tiyoy. Mabatian nyo na ang programa nga Isugid kay Tiyoy. Halina alas 12 sa Kagahon. Top-top, alas 3, media sa Kagahon. Regular programming sa Isugid kay Tiyoy. Magabalik na again. Karon no? Karon na regimen mark, no? Sa Kagahon. Starting September 28, 2026. Good news sa mga sumulunod ni Tiyoy Pancho kay inyo naliwat mabatian ang Isugid kay Tiyoy.
7: Hello, attorney.
0: Oras, tatag alas 3:33 na sa hapon. Standby na sa masunod na programa dari sa DYRI, RMN, Iloilo. Ang matasang kasuguan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo butigan. Ang katarungan, dapat ipaambit sa tanan. Tob-tob sa masunod na Domingo sa kaangay nga oras, dari sa DYRI, RMN, Iloilo. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Rajaman Magi Eresuelo Malariado. Tandaan gid naton, ignorance of the law, excuses no one.
2: Tatak, RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
10: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
11: For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
10: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
12: You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity.
13: Let us learn to assume responsibility. What do I mean? Every time we make choices, dapat i-assume natin yung responsibilidad. Huwag natin ipasa sa ibang ang blame. Okay? Pili natin yun eh. Now, itong responsibility to, gift nito ng Diyos sa atin. Every one of us has been gifted by God from the very beginning when He created us. He created us to be responsible. Alam niyo ba yan? Lahat tayo kinreate ng Diyos to be responsible. Tingnan nyo po, sabi ng Bible, God created man in His own image. In the image of God, He created him male and female. He created them. For what purpose? Look at this. God blessed them and God said, be fruitful and multiply. Fill the earth. And look at this. And subdue it. Grabe, no? Subdue it. Responsibility kagad. Rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. So sabi niya sa tao, maging responsable kayo. Pamunuan ninyo ang lahat ng aking nilikha. Okay ba yan? Ano pa sabi niya? Then God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you. Grabe! What he's saying is this, God created you to handle responsibility. You are happiest when you successfully and effectively handle responsibility. Kaya pansinin po, kahit bata, bigyan mo ng responsibilidad, enjoy na enjoy nila. Nanood na kayo ng MasterChef Junior? Nakapanood na kayo? Ang gagaling no, ang babata, ang gagaling magluto. And they seem to enjoy what they were doing. Yung ginagawa nila, tuwang-tuwa sila, ang saya-saya nila. Bakit? Because we were designed to be responsible. Ang problema natin, masyado nating minamaliit yung ating mga anak. Parang gusto natin lahat tayo nagdedesisyon. Napansin niyo ba yon? Minsan, pagka hindi inayos yung kama, ay, mga bata talaga, oh, ako na lang mag-aayos nito. Napansin niyo? Yung iba nga tayo na nag-iisip eh. Minsan, sobra, oh, yung pinto, isara mo. Oh, anak, mag-plus ka naman. Alam niyo, pagka ganyan, turuan sila mag-respond. Minsan yung tinuruan at hindi nga ginawa, hayaan mo nang maamoy nila ang baho ng kanilang hindi pagiging irresponsable. Nakuha? Yung iba, grabe. O, pati pag-iiba naman. Sila, yung mga magulang pa nag-iisip. O umihi ka na, aalis na tayo. Ma, hindi po ako naiihi. Gusto kong bigyan kita ng dahilan maihi ka. Minsan ganun pa, alam nyo, minsan, hayaan ninyo. At pero, pag sa daan, nagdadrive ka na at bilang, ma, iihi na po ako. Ma, please, tulungan mo naman ako dito. Ayan, magtiis ka ngayon. Mang malaman mo kung bakit sinasabi ko si kaninang umihi ka na. Ayaan mo siyang matuto sa kanyang karanasan kaya habang mabiyahe, aray, grabe naman ito. Nakansin nyo, ba malay mo, maging magaling na dancer yan. So what I'm saying is this, teach them to be responsible. Nakakalungkot nga eh, yung mga magulang, tuwang-tuwa, kindergarten yung anak, nag-graduate, may honor, outstanding, sina gumagawa ng assignment. Yung nanay ang gumagawa ng assignment. Eh, kita nyo na lang, si Kyle Menard, kilala nyo, walang kamay, oh, walang paa. At the age of 3, sabi ng magulang, sinusubuan ng nanay, sabi ng tatay, no, let him feed himself. Let him figure out how to feed himself. Walang kamay yan, wala ka bang awa, walang tuhod yan. Sabi niya, no, let him figure out or else he will die of starvation. Maawa ka sa anak mo, sabi ng tatay. Grabe, ngayon, A student, naging wrestler pa. Saan ka makakita ng ganon? Eh tayo, kakawawin mga nanay. O anak, subo na, college na yun. Ang dami nga eh, umiiyak pa yung mga magulang eh. Kawawa naman anak ko, tulungan ko na nga, hirap na hirap na, ako na nga bumibili ng gatas ng anak. Ha? May anak na? Ilang taon na? 40. Ano ka ba? Yun ang dahilan kung bakit hindi sila masaya sa buhay. You see friends, have you noticed, kaya maraming mga bata hindi masaya sa buhay at nai-involve sa mga substance abuse? Alam niyo bakit? Because they were never taught to be responsible. Friends, understand this and don't ever forget this. Paulit-ulit ko sasabihin to sa inyo. When we are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Let me repeat. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Say it with me. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. So anong ginawa ng demonyo? Naglagay siya ng landmine. Ano landmine? Ang sakit na excusitis. Ang word na yan ay kinoy ng marami ng authors. And one of them is Pastor Peter. One of them is Brian Tracy. At marami pang iba. Yung word na excusitis, according to Pastor Peter, is this. A mental disease that makes you believe others are always at fault for the bad and unpleasant things that happen to you. Lagi nating sinisisi ang ibang tao para sa mga mali nating mga desisyon. Sa madalit salita, for us to easier understand, blaming others for the choices we make and for the consequences of those choices. Yun yung excusitis. In other words, not assuming personal responsibility. For my personal understanding, being irresponsible is suffering from excusitis. Pag sinabi natin, you're not doing your responsibility, you are irresponsible. If you are irresponsible, you are sick with excusitis. Okay ba yan? Ngayon, itong problema, alam mo mga top excuses natin? Ito, circumstansya. Bakit ka late? Eh kasi naman eh, ang traffic eh. Sinisisi yung traffic. Tuwing na lang nalilate, laging traffic ang sinisisi. Paano ka matatraffic? Wala ka naman sasakyan. Naglalakad ka naman. Nakuha niyo sabihin, minsan, lagi tayong sisi na sisi. Eh bakit kasi, di agahan mo alis. Nakuha po, sunod. Ano pa mga eh kaya naman ako mahirap kasi naman. Ang tatay ko mahirap eh. Puro circumstances sinisisi. Wala kasi akong pagkakataon, wala akong oras. Napansin niyo po ba? Pag sabi niyo, oh, mag-degroup tayo. Ay, wala akong time. Sobrang busy ako. Tapos gusto, makakatuwa sila, no? Ang ganda ng kanilang Christian life. Ang ganda ng walk nila. Pero pag tinanong mo, oh, nagka-quiet time ka ba? Ay, wala akong oras magbasa ng Bible. Hindi na nga ako makapag-pray. Ay, sobrang busy ka. Opportunity, tama? Yung iba naman, mahina ako. Ako'y tao lamang. Alam mo naman, kaya nga ako nagawa yan. Alam mo naman, tao lang ako. Nagkakamali. Tama po? Yung iba naman, eh, lahat naman ginagawa yun. Everybody's doing it. Kaya, siyempre gawin ko na rin. O ba't ikaw natin sa service? Ay, naku, puro hipokrito tao dyan. Kaya ayoko nga mag-attend ng digit. Puro hipokrito sila eh. Di attend ka na para matagdagan pa na isa. Laging ganun eh. Laging kasalanan ng iba, kasalanan ng iba. Sa totoo lang, kaya nga ang Christian life, it is a personal relationship with Jesus Christ. So in other words, kay Jesus ka tumingin, huwag sa ibang tao. Ang sabi niya, you encourage others. So sa halip na intay mong encourage ka nila, ikaw ang mag-encourage. Nakuha ninyo? Be responsible. Don't use your parents, your wife, your husband, parang your children as an excuse. Kaya naman ako, ayaw ko sa Lord kasi yung asawa ko, kasi yung anak ko, mga pa-Christian-Christian, wala naman. So totoo lang, malay mo hindi rin sila Christian. Ikaw ang mauna. Naintindihan nun natin. Walang sisihan, parang ganito sa buhay, kahit sa estudyante. Ilan dito estudyante? Good. Ba't kayo nag-enroll? Para matuto. Tama? Pag hindi ka natuto, huwag mo sisihin yung teacher. Eh, kasi yung teacher hindi marunong magturo. Eh, bakit ka ba nag-enroll? Para matuto. O kung problema ng teacher kung hindi siya marunong magturo. Kayo, sino mga teacher dito? Teacher? Oh. Teacher? Eh, kasi naman eh, hindi matututo eh. Itong mga batang ito, talagang mga... bad odors. Double time. Bad odors, bad odors. Diba? D-O-B-O. Kaya hindi siya matuto. Ano ka ba? Ikaw nga teacher eh. Kung teacher ka, anong goal mo? Matuto sila. O di ikaw ang may dahilan kung di siya natuto. Kaya yung mga teacher na ang daming bagsak na estudyante, malaki problema mo. Ibig sabihin, hindi ka nagtuturo na tama. Ano ninyo? Parang ako yan. Responsibilidad ko kung manatili kayong gising habang nagtuturo ako. Tama? Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para manatili kayong gising. Pero, responsibilidad ninyo makinig. Kasi hindi ko kontrolado mata ninyo. At hindi pa sabihin, eh, nakakaantok kasi si pastor, kaya natulog ako. Ano ka ba? Ikaw natulog eh. Nasisisihin mo ako. Nakuha niyo sabihin, we need to be responsible. Walang excusitis. Bigyan ko example ha, para mas magandang. Hindi sa pagmamalaki to. Noong nag-aaral ako, may teacher ako ang husay magturo. Tuwing ipapaliwanag niya, lalong dumidilim. Nakakuha na kayo ng teacher? Nasabi ng classmate ko, mag-drop na tayo. Mahirap tayong pumasan ito. And sabi ko sa kanya, naku, hindi pa pwede. Sayang, may scholarship ako. Pag nag-drop ako, matatanggal ako sa scholarship. Kaya hindi pwede. Kaya wala akong choice. Eh di magpapaliwanag yung teacher. Hindi ko maintindihan. So ang gagawin ko ngayon, inaaral ko. Kumuha ko ng libro. Aralin ko, sinasagutan ko yung mga problem, ano, mga questions sa likod. Sinasagutan ko lahat. Tapos, di, naintindihan ko na. Pag-explain ko ng teacher, di ko na naman maintindihan. Saan kong galing ng teacher na ito, ha? Aral na naman, aral na naman. Alam nyo, eh, departmentalize ang exam namin. May naka-perfect ng departmental exam. Alam nyo kung sino? Alam nyo na yun. Bakit? Hindi yung teacher. Tayo yun. Nakuha ninyo? We cannot blame anybody. Kaya ang sabi nga ni George Washington Carver, ito, itim pa to at the height of discrimination of the blacks. Sabi niya, 99% of the failure come from people who have the habit of making excuses. Alam niyo, nagkaroon ng boll weevil, pinagpapatay yung cotton industry. But George Washington Carver, hindi siya sumuko. Anong ginawa niya? He studied how to process peanuts. Kaya in-encourage yung mga farmer to plant peanuts because he was able to discover more than 300 ways to process peanuts. Amazing! Now, tingnan niyo naman po si Benjamin Franklin. Ano sabi niya? He that is good for making excuses is seldom good for anything else. Yung mga magagaling mag-excuse, walang alam na mabuting bagay yan. Oh, ito pa. Sabi ni Florence Nightingale, I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Nagkakanilihan, mga kababayan, pakinggan nyo to. Pinanganak kang mahirap. Narinig nyo na to ng maraming beses. Hindi mo kasalanan. Mamatay kang mahirap, ikaw na yan. O gusto nyo mas applicable sa ating lahat? Pinanganak kang pangit. Hindi mo kasalanan. Pero pag-abot mo ng 4 na taong gulang at pangit ka pa rin, kasalanan mo na yan. Nakakaintindihan tayo. Yan ay hango po sa sinabi ni Abraham Lincoln. Nakakaintindihan. Alam niyo kung bakit? Totoo naman eh. Ikaw na nagpabaya ng sarili mo para pumangit ka ng ganyan. Lalo na sa ating ngayon, dyan na lahat. May Eskinol na, may Master pa, lahat na. Pwede mo na itabi sa mukha mo. Wala ka ng dahilan. Ang totoo ang kapangitan na hindi naman sa panlabas. Kung ano yung nangyayari sa loob mo, dinadala mo lang sa labas. Kaya nga, di bali nang sira ang labas, basta buo ang loob. Ang lalim, no? Nasabi mo sa katabi mo, buo ang loob mo, kaibigan. Di ba? Nagkakaintindihan tayo? Kaya sa madalit salita, ano topic natin ngayon? No excuses. Assume responsibility. Pakisabi sa katabi mo, no excuses. Assume responsibility. Ngayon pong gabi, bago ko ituloy yung pag-uusap natin, alamin natin, saan ba nagsimula yung paninisi ng ibang tao? Saan nagsimula yan? Kahit tayo mga magulang, tinuruan natin ang ating mga anak na sisihin ng ibang tao. Alam niyo ba yun? Di ba tansin nila lang, pag nadapa yung anak, tumama yung ulo siya sa kanto ng lamesa, halimbawa lamesa, iyak! Tapos sabihin naman, oh, ba't kami iyak ka na? Kasi po nauntog siya sa lamesa. Huwag ka na umiyak, ito lamesa. Ang pinalo yung lamesa. Hindi naman gumagalaw yun. Wala mo naging kasalanan lang mesa yun, eh, ikaw lumapit. Pag nadapa, anong ginagawa ng mga magulang? Ay, naku, nadapa ka. Yung bata, dapat pala ako umiyak. Hindi niya alam yun eh. Hindi naman siya naiiyak. Kahit tontoso pamangking kong bata-bata, nadadapa, tumatayo lang, tapos papagpagin. Kasi yung mga magulang, oh, tayo ka na anak, nadapa ka, tayo ka. Di ba? Kaya next time, be careful. Hindi yung, ay, nadapa ka. Itong sahig na ito. Sinaisisi yung sahig. Right, pag umakit yung bata, ay, umakit ka, bababa ka, anak. Hindi, kung umakit yan, marunong din bumaba yan. Teach them to be responsible. O bumaba ka, alalay ka lang. Para alam mo, para hindi malag... O sige, baba ka na. Okay, dahan-dahan. Okay, good. Very good boy. Come on. Diba? Teach them to be responsible. Gagawa ng assignment, paggawain mo. Pag hindi nagawa, bagsak. Teach them to be responsible. O, dahil bagsak ka ngayon, next time, ikaw na mag-produce ng tuition fee mo. Para matuto sila sa buhay. Ang totoo niyan, we are always saving them from their irresponsibility. Now listen, saan nang galing yan? Let's watch this. Panoorin po natin si Pastor Peter for a while to explain to us where it started. Okay po? Ito po.
14: My friend, what did Adam and Eve do? Well, the Bible tells us, the serpent, the devil came, and the devil began to give Adam and Eve excuses to disobey God. So the devil said, has God said, you shall not eat? So the first attack of the devil to you, listen to me now. When God gives you a command, you will have many excuses why you should disobey the command. But remember, the devil will tell you, nasa Bible ba yan? Has God said? See? Doubt. The next attack is not just doubt. Now the devil knew the Bible. So the devil asked Eve, what did God really say? You know the problem with women, I'm just telling you from the Bible, okay? The problem with mommy Eve, manang Eve. You know what Eve said? Eve knew. Eve said, from the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat. You shall not eat. What did Eve do? She added. What did she add? Nor touch it. Ladies, is that true? You exaggerate. Well, that's what Eve did. She exaggerated, okay? She added. And then, look at the temptation. The serpent said, you will not die. No consequences. You are free to choose. You will not die. For God knows, in the day you eat, your eyes will be open and you will be like God. Do you understand what Satan is telling Eve? God is not after your best interest. Because God knows when you eat it, you'll be like Him. So God is preventing you from reaching maximum pleasure, maximization of your life. God does not want you to become all that you can be. He's trying to squash you. My friend, that's how the devil tempts us. Doubt His word, deny His word, but the worst attack is to question the character of God. God is not good. Everybody please read. Ready? Read. The root of all sin is a suspicion that God is not good. Think about it. Why do we disobey Him? Have you thought about it? Why do young people disobey the Bible? In their mind, it's not the best for them. I have come to a point in my life where I'm scared to disobey the Word of God. Because in my heart, I know God loves me. He wants what's best for me. The woman saw the tree. It was good. It was a delight. What did she do? She took it. Then she gave it to her husband. Is it a wonder when the woman took the fruit in her mind, what are her excuses? God is depriving me from enjoying pleasures. God is depriving me from knowledge. God is depriving me from becoming like Him. Whatever is the reason, the woman ate. Is it any wonder to you that the Chinese character describe covetousness? Those of you who read Chinese, raise your hands. Wave at me. Those of you who understand Chinese, you all know the Chinese language has 5,000 years of history. It is basically the same. If you read the classical Chinese, notice the word for greed. You have two trees, and underneath the tree is a woman. Ladies, I'm talking to you now. Covetousness, shopping here, shopping there. But I don't know whether it's related to the Genesis story. But I'm saying it's amazing. Now, the Bible tells us, then the eyes of both of them were open. They knew that they were naked. They sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Notice, when they ate the fruit, they discovered they were naked. Can I tell you the Chinese word for naked? Amazing. This is the word for naked. You know, it's a combination of two words. The first one is cloth. They put loin covering and fruit. How in the world would the Chinese think of nakedness, cloth and fruit? Unless it is from the book of Genesis. Now let's continue reading. They heard the sound of the Lord walking, and they hid themselves from the presence of the Lord. The Bible tells us, how did they hide? They hid themselves among the trees of the garden. That's how they hide. They hid themselves in the trees. Do you know the Chinese word for hiding? Amazing. Combination of three words. The first is the body. The next word is in the tree. Is that Chamba or the Bible story is true? What do you think? You know, I love the book of Genesis. It tells us actual events. Then the Lord called to the man, "Where are you?" Now let me ask you, did God know where was Adam?
15: Yes.
14: But notice, whom did God call first? Eve or Adam? He looked for the man. You know why? Happy Father's Day. You are responsible. So God said, "Where are you?" And the man said, "I was afraid. I hid." The first negative emotion in the Bible is when we disobey the Lord. You see, you are free to choose, but you are not free to escape the consequences. Sometimes you think you're able to get what you want by disobeying God, and you'll be surprised. You get more than what you want, and it is not good. Sure, their eyes are open, But there was shame. They were hiding. There was fear. Do you notice about sin? Sin makes you fearful. Sin makes you anxious. Sin makes you want to run away from God. Sin embarrasses you. Do you notice about sin? Now, the Bible tells us, God said, who told you? You are naked. Have you eaten the tree? Have you eaten the fruit from the tree? Now, what did Adam reply? What did Adam say? You know what Adam said? Lord, it is my fault. I should have stopped my wife. I am responsible. I assume responsibility. Lord, please forgive me. Is that what Adam did? No. What did Adam do? That's where you have the first excuse. You know what Adam did? He blamed the wife. The woman whom you gave to me, she gave me. In other words, our habit of blaming our wives. So gentlemen, don't be surprised. Why you blame? You know why? That's our forefathers. We blame. Now, God spoke to Eve. Oh, Eve, what did you do? Oh, what did Eve said? I tell you what Eve said. Eve said, Lord, I disobeyed my husband. I am wrong. And I seduced him into eating. Lord, it is my fault. Will you forgive me? Is that what Eve did? No. You know what Eve said? It's the fault of the snake. The serpent deceived me. That's why I will tell you, Adam and Eve is not Chinese. They would have eaten the snake. But they didn't, okay? My whole point is this. We give excuses after excuses. Now, is it amazing that the word for devil is described as follows in the Chinese language? Two trees in the garden. A person secretly talking undercover. That's the word for devil. Mo kui. Now, let me ask you. Are these words chamba to describe what the Bible story, or is it really true? My friend, one of the best way to teach Chinese the Bible, use their language. It's right there. You see, God loves us, but we don't believe Him. When God says, don't eat, why should I not eat? You don't have to know everything, but God is always protecting us. Excuses after excuses. And then the Lord made garments of skin for Adam and his wife. You know, the Lord went out of his way to make garments. No wonder. The word for righteousness. Let me ask you, how did the Lord make garments? For the first time in history, blood was shed. For God to provide an animal skin, the animal has to be killed. Is it any wonder that the word for righteousness in the Chinese language is a combination of two words? A lamb over me. That's the word for righteous. You see, here's the principle I want you to learn. Irresponsibility is not a neutral thing. Somebody ends up paying the price for our irresponsibility. Every time you blame others, you don't assume responsibility, somebody ends up doing something for you. God ended up paying our mess because we did not follow Him. We were irresponsible.
13: Wow. Napansin niyo po ba? Saan nagsimula ho yung sisihan? Saan nagsimula yung excuse ng mga tao? It all started with sin. Every time we disobey God, our greatest tendency is to blame somebody else. Alam niyo bakit? Kasi magkakaroon tayo ng takot. Kapag malayo ka sa Diyos, ang feeling mo, mag-isa ka na lang. So ang feeling mo, lagot ka na. Kaya, ang tendency is to protect yourself. Nagkakadigyan po. Now, ito ang napaka-importanting prinsipyo. Sabi niya, sabi ni Pastor Peter, somebody had to pay our responsibility. Now, let me just compliment this. Ano para maduktungan natin? Complimentary po. Yes, but you will still suffer the consequence of irresponsibility. Pag irresponsible tayo, hindi lang tayo magsasuffer, marami pang ibang magsasuffer. Tama? Kunyari, anak, hindi nag-aaral. Damay ang tatay. Dahil yung tuition fee niya, tatay magbabayad. At yung panahon, tatamaan din. sasapong din yung mga kapatid. Sana yung kapatid na makikinabang doon sa pinipid na siya rin tatamaan. So, ang daming nadadamay. Tama? Kaya sabi ng kaya pinaas natin, learn to assume responsibility. Kasi hindi lang ikaw ang nadadamay, marami pang iba. So how are we to assume responsibility? Listen to this. Ito po. I am. Say it with me. I am. Kaya pag sinabi, paano mag-assume ng responsibility? I am. Ako yon. Ako. Now, ulitin natin ha. No excuses, assume responsibility. Let's again repeat our the main idea. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Kaya kung gusto mo maging satisfied sa buhay mo, gusto mo ma-enjoy yung buhay mo, learn to assume responsibility. Tatay, pag hindi ka nag-assume ng responsibility, your whole family will be affected. Wives, if you don't assume your responsibility, the family is affected. Nagkakaroon po. At maaaring pati kapitbahay. Children, you don't assume responsibility, maapektuhan ka ng ibang tao. Now, ito. So, anong kailangan kong gawin? Let's start with the I. I and I alone. What does it mean? Wala kang ibang sisisihin, kundi ikaw lang. Now, pakinggan nyo ha. Kaya ho sa Bible, ang buhay natin is likened to a man about to go on a journey. And who called his own slaves and entrusted his possession to them? Tayo yung mga slaves entrusted the possession. To one, he gave 5 talents. To another, 2, and to another, 1. It's according to his own ability and went on his journey. Ano masasabi? Sabi ng Lord, everyone was given different amount of talents. Anong basihan? According to their own ability. Hindi mo pa yung sabihin, si Lord may favoritism, binigay sa kanya dami-dami, sa akin konti lang. Listen, according to your own ability. Ganito kasi yan. Kung hindi mo kaya ang 5, bibigyan lang muna kayo na isa. If you are faithful with the 1, saka kita dadagdagan. Kaya ang galing ng Diyos, tutulungan ka niya to progress. Hindi ka niya bibiglain. Nakuha niyo? Andiyan pa kayo? Okay. Sample lang. Para maintindihan niyo. Kunyari, sa aming magkakapatid, ang tawag sa akin, Bobong. Bakit Bobong? Ako ang Bobo sa aming magkakapatid. Kaya Bobong sa akin yan. Nagkakalinan tayo. Ngayon, na-realize ko na mali ako sa ginagawa ko because I was focusing on something else. Kaya naisip ko, teka muna, mag-aaral na lang ako para sa Diyos. So when I began to study for the Lord, tinuruan niya ako dahan-dahan. So natututo ako. Isipin niyo as a pastor, hindi ako graduate ng University of the Philippines, hindi ako graduate ng Ateneo, hindi ako graduate kung saan-saan. But I tried my best to be faithful with what I can do. Nakuha niyo? I tried to study, I tried to read. Eh sa awa ng Diyos, biruin mo, saan ka naman makakita ng hindi naman mahusay magsalta ng English, nagsasalta sa mga Amerikano sa Amerika? Nakapagsalta sa Canada? Kasi ganito yan, hindi naman ako pinadala kagad ng Diyos sa Canada at sa Amerika eh. Nagsimula ka muna sa isang maliit. Alam niyo saan ako nagsimula mag-ministeryo? Sa Hala-Hala Rizal. Hala-Hala. Sa mga fishermen. Kaunti lang. Naalala ko yung una ko experience doon. May babato sa akin. Nagsasalta ako. May lasing lumapit. May hawak ng malaking bato. Sabi ko, Panginoon Diyos, babatuhin niya po ako. Habang nagsasalta ako ganyan. Panginoon, pag tinamaan niya ako, patay ako. Pag di niya ako tinamaan, patay siya. Kasi isip ko, siyempre gaganti ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko, tulungan mo ko rito. So, I just tried my best to be faithful to the responsibility given to me. Preach pa rin ako. Mamayang konti yung lasing, napaupo. Nakinig, iyak ng iyak, tumanggap sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, just be faithful with what you are doing. Kasi kung babatuhin na ako, pwede nang gawin ko, takbo na ako. Oh, grabe naman. Ba't ako naman ang babatuhin ito? Di ba? O kaya unahan ko na, batuhin ko na rin ang Bible. Hindi. Just learn to be faithful. Tama? Ngayon, yun ang sinasabi ng Diyos. Look at this. Now, after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came up and brought 5 more talents. Now, the 2 did the same. The 1 did the same. Ano ibig sabihin? Isa-isa tayo haharap sa Diyos. Tayo magbibigay ng account sa Diyos. Hindi ako pwedeng tumayo para sa asawa ko. Hindi ako pwedeng tumayo para sa anak ko. Ako tatayo para sa akin. Responsibilidad sa Diyos. Tama? Hindi ko pwedeng sabihin, eh Lord, ito tinuro ng pastor sa akin eh. Hindi yung pastor na pinag-usapan dito, ikaw na. Eh, ito tinuro ng pastor. Huwag mo na intindihin yung pastor mo. Yung pastor mo nasa interno na yon, ikaw na. Gusto mo sumama sa kanya? Naman! Nakuha ninyo? Hindi pa pwedeng, kasi siya nagsabi. Eh, ito, dito na ako lumaki. Dito na ako pinanganak eh. Dito na ako mamamatay. Teka muna. Sino sabi yan? You have your own responsibility to know. You cannot blame anybody else. You cannot blame your parents. You cannot blame, ikaw yan. Kaya tatayo ka sa akin ngayon. Tayong dalawa na nag-uusap. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya tinan niyo sabi ng Bible, ha? Therefore, we also have as our ambition. whether at home or absent, to be pleasing to Him. Tama? Bakit? For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Sino nga harap sa Diyos? We must all. Sino ulit? All. Ikaw, ako, walang exempted.

din yan kay God. Mananagot sila sa pagiging children, obey your parents. Ikaw, mananagot ka as fathers, do not provoke your children to anger. Yung mga anak na may tatay ko, ang kulit eh. Ang hirap pa nakahina mga tatay. Huwag ka magalala. Haharap siya sa kay Lord, mag-isa. Ikaw naman, haharap ka din in your honoring of your parents. Nagkakadinihan tayo. Individually, haharap tayo. Kaya hindi pa pwede sila, yung teacher ko. Hindi, walang ganun. Haharap ka din. Eh kasi sila mga hipokrito sila. Huwag ka magalala, ikaw din. Pero, haharap ka din. Nakuha? Haharap ka din. Now, kaya, anong ibig sabihin ng I? I and I alone. Walang ibang sisisihin. Okay? Kaya nga, no excuses, assume responsibility. Nagkakadinihan. Pangalawa, ulitin na, para makakadinihan makalimutan. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Now, balik tayo. A, it is our responsibility to develop the ability to respond and not to react. Ability to respond and not to react. Bakit? Reacting is excusing. Responding is acting responsibly. Ano ibig sabihin? Narinig niyo naman ito sa doktor? Oh, may sakit ka. Ito, inom ka ng gamot. Oh, nagre-react sa gamot. Tigil mo yan. Tama? Hindi ka umaayon. Ibig sabihin, yung gamot hindi umaayon para sa iyong kalusugan. Pag sinabi, uy, nagre-respond ka. Tuloy mo. Same thing. Kapag ang ginagawa natin, seemingly nagre-react sa dapat mission natin, tigil natin. We need to respond accordingly. Tama? Nagkakaroon yan. Kaya nga, a mark of maturity is not making excuses for one's fault, failings, and sins. Hindi natin kailangan mag-excuse. Kung talagang mature ka, aminin mo, ako mali eh. Ako mali. Kaya nga, ang excuse are self-justification for action or inaction. Kaya, kung gusto mo mag-respond, when you are given a responsibility, respond ka kagad, huwag ka mag-react. Ay, hirap niyan, hindi ko kaya yan. Huwag ganun. Dapat, teka muna, tinan nyo. Nung binigyan siya ng lima, sabi ni Henry Ward, Witcher, hold yourself responsible for a higher standard, tama? Than anyone else expect of you. Never excuse yourself, never pity yourself, be a hard master to yourself, and be lenient to everyone else. Sa iba, maging lenient ka, mapagbigay ka, pero wag sa'yo. Nakakamilihan tayo. Hello? May paparinig ako sa'yo. Narinig nyo yung kantang Doon Lang? Hindi ko kakantahin, babasahin ko lang. Mahirap eh. Hindi. Kung naalala nyo, kung natapos ko ang aking pag-aaral. Naalala nyo? Ay, hindi ko na tutuloy. Para alam nyo lang, may dumidmax. Sabi niya, di sinsanay mayroon akong dangal. Naihiharap sa iyo ang ipagyayabang, sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Napansin nyo? Yaman at katanyagan sa akin ay wala, kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Kapal din ang mukha nito. Sabi niya, ang aking ina, ang tangi kong tagahanga, sa panaginip lang ako may magagawa. Tama? Pakinggan niyo yung koro niya. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ng hangin, ang hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkan, tuwina, doon lang. Sabi niya, kundi dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na magbibigay ng halaga. Napansin niyo, sinisisi niya yung barkada? Napansin niyo? Nasabi, sa awitin kong ito mo lamang madarama, ang pangarap kong walang pangamba. Napansin niyo ba kung ano talagang problema niya? Sabi niya, doon ay kaya kong ipunin ang lahat ng bituin. Ano napansin niyo? Kaya to hindi nakatapos, hindi yung barkada. Tulog ng tulog. Napansin niyo? Laging puro panaginip lang, panaginip lang. Eh, tulog ka ng tulog. Kaya nga, alam niyo, maraming tao mahirap, hindi dahil wala silang magawa. Tulog ng tulog eh. Alam niyo, hindi ko makalimutan ng tatay ko, bata pa lang kami, 5 taong gulang, ginigising kami. Uy, magising na kayo, magtrabaho na kayo. Bawal sa aming matulog ng mahaba. Kaya nga, hindi ako lumaki. Pero ngayon, hinahayaan ko kasi mga bata, kasi matulog kayo, may sapat na oras. Pero, huwag niyong sanayin matulog ng matulog. Nakuha natin? Hindi ko sinabing masama matulog, ha? It's good to sleep 7 to 8 hours. Going beyond that, katamaran na yon. Yun ang sinasabi ng Diyos. Sa iyo, disiplinahin mo sarili mo. Sa iba, maging lenient ka. Kasi hindi mo sila kontrolado eh. Now, kaya tinan nyo sila, pagtanggap ng 5 talent, immediately, the one who received the 5 talents went and traded with them. Agad-agad. Hindi yung, ang dami naman nito. Hindi, agad-agad. Alam nyo kasi, bawat talent, mga 100,000, ano yan, dolyar. Ang laking halaga niyan. Kaya isipin nyo, binigyan ka isang talent, ang laki nun. Kaya sabi mo, wow, ang dami naman nito. Ang hirap naman itong i-manage. Hindi, agad-agad. Yung dalawa naman, in the same manner. The one who received the 2 talents, gained 2 more. Agad-agad. Ibig sabihin, immediately. Yung isa, he who received the 1 talent went away and dug a hole.

0: in the ground and he dismasses money. Tinago lang. Alam nyo, ganito ang responsibilidad. God is not expecting you to do everything. No, hindi lahat. Binigyan ka lang ng certain circle of control. Okay? Hindi mo sakop lahat. Ito lang ang impluensya mo, pero yun lang ang sakop mo. Now, parang ganito yan. What you are responsible for, ito lang. Yung responsibility ng ibang tao, hindi mo naman sagot yun eh. Kung ano lang binigay sa'yo, just be faithful doon sa binigay sa'yo. Tama ba? Yung iba, yung mga anak, kinukuha nila yung responsibility maging tatay, pinapagalitan ng magulang nila. Wala kang ganong karapatan. Doon ka lang sa pagiging anak. And then be faithful kung anong pinagagawa sa'yo. Ngayon, sa asawang babae, huwag mong turuan yung asawa mo. Parang lahat na lang, ididikta mo sa kanya. Hindi pa pwede. Just learn to submit. Eh, hindi marunong eh. Hindi marunong magdesisyon. Eh, kaya ka nga na pangasawa eh. Hindi marunong magdesisyon eh. O, gusto mo bang marinig yun? Siyempre, ayaw mo. Kaya, ang yun lang, doon ka lang mag-concentrate. Ito ha, ulitin ko, huwag niyong mamaliitin ang mga bata. Biruin niyo si George. Si George ha, at the age of 11, patay yung tatay. Sa ngayon, sabi ng mga kababata niya, hindi naman siya matalino, bobo siya eh. Ang ginawa niya, inaral niya, minaster niya ang geometry. Minaster niya ang trigonometry. Minaster niya ang algebra, ang calculus. Minaster niya! At the age of 16, kinuha na siyang maging surveyor sa Virginia, sa state of Virginia. Kinuha na siyang surveyor. Tinest na kagad yung kaalaman niya. Ilang taon? 17 years old, surveyor na siya. Oh, eto na naman, si David, ganun din. Si David, at the age of 11, naging Navy na. At the age of 12, siya na ang namumuno sa ship ng Essex. At yung British na nahuli nila, British army na nahuli nila, siya ang may hawak. Grabe! At the age of 12, si Clara, mas malupet, 11 years old, mahihain, yung kapatid, nasaktan. Inalagaan niya for 2 years. Inalagaan niya for 2 years siyang nag-nurse sa kapatid niya. Sabi nung doktor, ang husay mo, iha, ituloy mo yan. Ang hindi lang yun, pag nung gumaling ni kapatid, yung hinayar ng tatay niya, siya rin nag-alaga. Mga sakit, smallpox. Nung time na yun, hindi pa na alam niya ang smallpox na yan. Sa atin, alam natin, chickenpox, ganun, smallpox, chickenpox, basta lahat ang pox. Ah, grabing sakit. Inalagaan niya. Daig niya pa ang mga nurses. Dahil sa ganyan, alam mo yung mga taon? 11 years old. Isipin nyo, nung sila'y naging matured, yung si George naging presidente ng Amerika, si George Washington. Si David Farragut, naging admiral sa Navy. Sino si Clara? Si Clara Barton, ang founder ng Red Cross. Kaya huwag niyong maliitin yung mga bata. Isipin nyo, bata ka pa! Hindi mo pa kaya. Hindi totoo yan. Kaya nga walang adolescent sa Bible. Napansin nyo ba yun? Child pa lang. Kaya noon yung matatanda, 15 years old pa lang, nanay na eh. Ang aga nilang naging responsable. Tayo, 30 anyos na. Hindi pa makapag-desisyon. 30 anyos na, 30. Ang hilig pa video games. Ang hilig yung mga manood ng sine. Wala, napaka-irresponsable. Bakit? Kasi hindi na na-train. Kaya mga magulang, don't ever let our children not to be responsible. Ang anak ko, 7 years old, nagpa-plancha na. Naglalabanan ng sariling damit. Kaya pag nag-aaral sila, hindi ko sila tinuturuan. Magtatanong sila sa akin pag hindi na kaya. At doon nila nare-realize, hindi ko rin kaya. Diba? Kaya wala sila, pwersado sila to study on their own. At salamat naman sa Diyos, yung isa, graduate na ng computer engineering. Yung isa, graduating na ng civil engineering. Yung dalawa, yung kambal, pag-fourth year na next year. Hindi yung sa pagmamalaki. Ang sinasabi ko lang, then be responsible. How I wish that I trained them better. Hindi ko pa sila, kasi yung si Alex, si Harris, si Ben, magkambal, sabi nung tatay, oh, magbasa kayo, mag-aral kayo ng mabuti. Ngayon, mayroon pang pang-high school, comics lang, tagpagka mag-adult. Hindi, sabi niya, mag-aral kayo. Arabi niyo, tipping point, basahin niya, basahin niyo to, pang matatandang trabaho, pang matatandang libro. Pero anong nangyari? Sabi ng tatay, because I'm training you to be who you are in the future, responsible people. Friends, ano sabi ng Bible? Tingnan nyo. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Ang problema natin, we always see the failures of other people. Tanggal natin muta mo. Hindi, meron kang troso sa mata. Huwag mong hanapin yung gagawin ng iba. Hanapin natin yung gagawin natin. Nakakadinihan? Kaya ano sabi natin? I am ability to respond, not to react. Kaya nga po, ang panghuli, master must be pleased. We need to admit that we need a master, to admit that we are slave of a master. And our attitude to assume responsibilities because we want to please the master. Amen po? Not to please people. People will be disappointed. Pero yung master natin, he sees everything we're doing. Kita niya lahat. Kaya nga, ulitin natin. No excuses. Assume responsibility. Pagsabi sa katabi mo, no excuses. Assume responsibility. Ulitin natin. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Kaya tingnan natin. Tingnan nyo ha. His master said to him, nung nag-report na, well done, good and faithful slave. Yan ang masarap pakinggan. On the end of the day, wow Lord, sasabihin ng Lord, well done, good and faithful servant. You are faithful with a few things, I will put you in charge of many things, enter into the joy of our master. Narinig nyo na po ba yung sinasabi natin, yung mayaman, lalo yung mayaman, yung mahirap, lalo naghihirap? Minsan, akala natin ang sistema may problema. Hindi. Minsan kaya ka naghihirap, kagagawan mo din yan. Isipin mo, pag-isip mo sa umaga, ano mo hawak mo? Naninigarilyo ka, hawak mo na kagad yung manok. Tapos ihipa mo yung manok, hindi ka parang sisipilyo nun. Kaya yung manok, kagalit na galit. Lalaban, hilo, talo yan. Tapos kaasa tayo, nayayaman tayo. Hahaba, pila tayo ng pila ng mahahaba para magtayaan ng loto. Kung inipo mo na lang sana yan. Di sana na-invest mo pa yan. Pinag-aralan mo saan mo gagamitin yung pera. Kaysa asa ka ng asa, nayayaman ka. Bilangin mo lahat ng tinaya mo. At ang tinalo mo, mas malaki. Hintayin mo lang. Eh, kung makajakpat ka naman, kailan yun, iho? Kung sakali mang mangyari yun at hindi ka handa, mauubos din agad. Nagkakatinihan? Kaya nga, sabi ng Diyos, come on, I want to reward you. I want you to be joy. Enter into the joy of your master. Now look at this. Also the one who had received 2 talents, came up and said, Master, you entrusted 2 talents. Look, I have gained 2 more. Ang sabi ng Lord, well done. Hindi naman ko umuli sa kanya, well done. Yung 2, ah, okay lang, okay na yan, average 10, okay na yan, tanggap. No, same, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Sarap, no? Oh, yung tamad. And the one who also had received the 1 talent came up and said, Master, kilala kita. Kumukuha ka ng hindi mo tinatanim eh. Kaya iniipon mo, hindi mo naman kinalat. Kaya natakot ako sa iyo. Kaya ang ginawa ko, Master, di ba? Tinago ko ito. O ayan na, ito na yung iyo. Hindi man lang pinag-isipan. Kaya yan tamad eh. Kasi ikat nga, yung dalawa, alam niyo bang mas mahirap mag-invest? Babantayan mo yan eh. Para kanino? Para sa Master. Babantayan mo yan, pag-iisipan mo yan. Eh yung itatago mo. Itago mo lang, albay magsaya ka na, magparty ka na. Yan ang kwento niyan. Kaya sabi ng Panginoon, napaka-demonyo mo. Yung word na wicked dito, demonyo ha? Onero, napaka-demonyo mo. Ba't naman demonyo? Hindi man niya winaldas yung pera. Kasi, ang sama ng tingin niya sa kanyang master. Napakatamad mo. Alam mo palang, nagkumukuha ako na hindi ko tinanim. Iniipong ko, hindi ko kinalat. Hindi mo man lang, binaan ko yung pera ko para kumita man lang ng interest. Napansin niyo ba? Nakuha niyo? Eh minsan tatanungin, bakit siya? Ang ganda ng, tuwan-tuwa, ang bait niya kay Lord. Sobrang mahal niya, mahal niya si Lord. Gusto ko yung ganyan. Di mag-pray ka din. Di mag-baksa rin ng Bible. Di umatang ka rin ng day group. Aralin mo din. Alam niyo po, nung bago ako dito, matagal na ako nagpapastor sa ibang church, paglipat ko dito, hindi ko sinabing pastor ako. Umatin ako ng Biblical Foundation 1, GLC 1, GLC. Naku, atin ako. Atin ako ng D group. Atin ako, nakikinig ako. Hindi ako sabi, oy, pastor ako. Pakinggan ninyo ako. Wala. Wala akong sinabing ganoon. Masa kanin na. Opo, opo. Nakikinig na ako. Ba't tinanong ako? Ano man trabaho mo dati? Pastor po ako. Pastor ka? Ba't hindi ka mag-preach? Ay, hindi ho, hindi ho. Ah, kung ano lang ang will ng Lord. Hindi, mag-try ka. Kausapin niyo muna yung pinagalingan ko kasi tinanggal ho ako eh. Type niyo ho. Masama po akong tao. Hindi ko na tinago. Tinanggal po ako. Nakamali po ako eh. Ano ba magkakamali mo? Alamin niyo na lang. Hindi ko na ikikwento lahat. Okay? Pero isang bagay alam ko. Balik na lang sa Diyos. Ito na yun. Kaya sabi ng Bible, ang mga tamad, lagi sinasabi, may leon sa labas, kaya baka mamatay ako. Oh, tamad ka lang. Lagi ka may dahilan. Di huwag kang dumaan sa kung nasaan yung leon. Umikot ka kung kinakailangan. Di ba? Ngayon, tinan nyo. Therefore, look at that. Take away the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. Kaya yung wala, yung everyone who has more be given and he will have abundance. But from the one who does not have, even what he does not have shall be taken away. Lungkot. Kaya minsan lalo pang kinukuha sa atin yung wala na nga tayo. Ang totoo niyan, kasi hindi tayo faithful. Nagkakanihan? O tuloy tayo. Throw out the worthless slave. Ang tawag sa mga irresponsible tao? Worthless slave. Walang halaga. Into the outer darkness, in the place there will be weeping and gnashing. Itapon na yan. Alam niyo, weeping and gnashing? Nako, sayang. Nangingit-ngit yung mga ngipin. Bakit? Nagsisisi dahil pinawalan nila ang opportunity na binigay sa kanila ng Diyos. They were irresponsible, kaya nagsisisi sila sa bandang huli. Nakuha natin? Oh, tuloy tayo. Therefore, the one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Kung alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginagawa, kasalanan yan. Now, let me be very fast. Kilala niyo itong maman to? Kilala niyo? Hindi ko rin siya kilala. Pero nabasa ko siya. Siya si Lee Cushing. He is the 14th wealthiest man in the world. Alam niyo ba itong mamang to? At the age of 12, refugee siya sa Hong Kong, coming from mainland China. Patay ang tatay niya, tuberculosis, 12 years old. Paano ka mabubuhay niyan? Wala na akong pag-asa. Hindi para sa kanya. He started working for his family. Siya ang panganay. Nagtrabaho siya sa isang factory ng mga plastic products. Suklay, bulaklak, ganyan. At alam niyo kung ano nangyari. Sabi ng boss niya, bibigyan ko kayo ng bonus based on your sales. Nako, naking problema. Sabi niya, kung ipapantay sa sales ko, mas mataas ang kikitain ko sa mga general managers. Guluto, yun ang sabi niya. Paano nangyari yun? Pakinggan niyo. Sabi niya, sa opisina kaya ako number one sa sales. Nasa opisina na ako, nasa telepono na ako, bago pa dumating ang makasama ko. Ha? Nauna ka? Wala namang overtime pa yun ah. Oo, alam ko. Hindi ako tumitigil. Habang sila, paggabi, kumakain na ng kanilang hapunan, nanonood na ng sine, naglalaro na ng mahjong, ako, nagtatrabaho pa. Yung factory namin, 24 hours, hindi ako agad umuwi. Sinisigurado ko na lahat ng orders nasa tama upang yung mga customer ko masaya. Grabe no? Tinitiyak ko masaya sila. Kaya naman, ayaw na nilang makipag-usap kahit sa ibang tao, sa akin lang. Amazing. Dahil doon, nung sinabi ng boss ko ng bonus ay based sa sales, nako, guluto. Bakit? Kasi pagbabayaran ako according sa my sales, ang income ko mas mataas pa sa general managers. Kaya sinabi ko sa boss ko, boss, ipantay nyo lang sa pangalawa. Sabi niya, bakit? Kasi bata pa ako, 17 years old lang ako, maraganda naman ang damit ko. Lahat naman ang kailangan ko, meron ako. Hindi ko kailangan maging swapang. Grabe no, parang namang Christian to, nakakainis. Hindi ko Christian. Pakinggan nyo ang kanyang prinsipyo. Nung 18 ako, yung kumpanya, hinahire ako ng mas mataas ang bayad. Pero tinurn down ko. Bakit? Dahil I knew what I wanted. I made up my mind. When the time was right, I was going to start my own business. Ibang klase. O, tingnan nyo ha. Itong prinsipyo niya. You have to develop a name. A good, solid name. If you do, the fortune will follow. Pag iningatan mo yung pangalan mo, susunod ang yaman. It's difficult if all you want to do is make lots of money. If you're doing is chasing after money. But money comes to you if you have a good name. In part because people like to associate with you and do business with you. If you concentrate on your name, your reputation, the rest will follow. Hindi ba nakakainis yan? Nasa Bible yan eh. Maraming Christian reklamo, ang hihirap namin, kawawa naman kami, unfair ang Diyos. Sa totoo lang, God gave you an opportunity, gumawa ng trabaho, hindi mo pinagbuti. Kaya ayaw ka nang kunin ulit. Binigyan ka ng pagkakataong kumontrata, hindi mo pinagbuti. Ayaw ka nang kunin. Nakautang ka, hindi ka nagbayad, hindi ka na makakautang ulit. Tama, mali. Hello? Alam niyo kung saan yan? Nasa Bible. It's better to have a good name than to have a good perfume. Tama? Ingatan yung pangalan, Christian ba tayo? Kaya nga may lumapit sa akin, Pastor, bumuha ko ng nagkontrata ng aming banyo. Christian daw, iniwan yung trabaho. Di ba Christian ka din? Hindi ah. Kakaya sinira niya yung pangalan. Ibang Christian yun. Oh, napakinggan niyo to. Kaya nga, ulitin ko, no excuses, assume responsibility. Let me repeat. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Paano yun? I and I alone. Learn, develop the ability to respond and not react. And master must be pleased. Let me end with this. As a father, ano po, Father's Day to. Panoorin niyo to. How a person responsible enough and a child responsible enough to do their own roles. And let me end with this story. Sige po, panoorin natin.
1: Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever, the kindest, he is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but... he lies.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Hello, si Mercy. Hara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutan duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kada si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw ko yun sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
2: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MX Extraordinary with MX3.

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
3: Ikinan. Nagigimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. That extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
5: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
10: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
9: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
11: Oras tatak, alas 4:40.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
16: Nance Corn Coffee.
17: Bisan diin ka pa
16: sa trabaho
17: kag mga ulobrahon sa balay.
16: Ang Nance Corn Coffee
17: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
16: panghuna-una.
17: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
16: para magpabilin ka nga healthy,
17: focused kag energized.
16: Nance Corn Coffee.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
23: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gina.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
23: Yung may D3.
25: Mga butika.
0: TTX 500.
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times ko subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
0: Mighty C, mabakang abutika. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akon ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akon dilargo. Nagamay ang akon nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang may D3 TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako tutungan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
26: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
27: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
28: Charm, Fab, Con, pamong kumakablong. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
29: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.

0: MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Giga!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga ginpanglanta ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot siya, kaya ba niya, Dok, uuha mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Supple Plus Gold.
16: Ko, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
17: Mamakal sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
18: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect,
21: help stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: San Miguel Filamin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Birga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Megamon Herbal Capsule.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina.
3: Resistensya.
2: Kag-performance sa kama.
3: Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megamon Herbal Capsule.
3: Wala side effects.
1: Wala palpitation.
3: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
1: Yara lang.
3: Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pagdog kumaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na. Diyan na ka.
7: At gaganda ka pa.
10: At isa mga buta.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw. Agay. Sakit akong lawas.
12: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
12: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Santon Plus Gold.
15: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas,
10: pinagaling,
7: pinahusay.
10: Santon Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: TTX 500.
7: Dinakano ang ginabatyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kapila ka magin
9: sa TTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nagay kami sa TTX 500. Ay nigo ginabatyag.
6: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio, ang Physio. You may D3 Bio TTX 500.
7: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Na-minage kaya akong tulog sa TTX 500.
6: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
15: Oras tatak in punto alas.
16: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm Fab Con, pamong tumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
18: Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulub causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
19: Happy 28th anniversary sa aton tanan, mga ka-Pure Gold! Umpisa na sa big discounts kag panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo! For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sa 1 sack of 25 kilograms of rice all for free kag 30 winners sa cash prizes! Bantayan nyo man ang mga dala namon ng mga premyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga pili nga kasilingan. Ang pinakamasadya nga anniversary sang tuig, ari na! Ginadala sa inyo sang Pure Gold! Diri sa Pure Gold, always panalo! Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTF Fitch Permit Number FTEB-266504 Series of 2026.
6: Hello, anak.
1: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
8: Sample Plus Gold.
20: Makal sa mga butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
26: Santon Gold Coffee Mix.
28: Nagkape ka na, lalakas,
26: at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
29: Ako galing si Sherry.
30: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
31: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Kasunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
26: Santon Plus Gold.
28: Mas pinalakas,
26: pinagaling,
28: pinahusay.
26: Santon Plus Gold.
28: Sa mga butika.
32: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
33: Ang oras sa Pilipinas, alas 5.04 na sang hapon.
34: RNN, kasama celebrity.
35: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo. Problema mo, laygayan ka sang eksperto. Bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
34: RNN, kasama celebrity.
32: RMN.
36: Ang

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN kasama celebrity. Karon nga adlaw sang Domingo, September 27, 2020. Ulop na nayo naman kita sa panibago na naman kay nga edisyon sa sining programa. Live kita nga mabatian pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo, kag sa YouTube channel at RMN Official, kag sa 774 kHz sa inyong mga radyo. Welcome na sa programa RMN kasama celebrity. Pod nyo ang radyo man nga astig. Jesus, astig ka na. Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Pizza 27 subong, no?

Pizza 27 Subongadlaw, katapusan nga Domingo sa bulan sang Setyembre, and magasunod na naman ang bulan sang Oktobre. Pagkatapos ang Oktobre, Nobyembre. Tapos ang Nobyembre, Disyembre. Tapos ang Disyembre, 2027 na. Tasig lang ang panahon. Sus, ano man niya nga ton man, oh.

Gahanta ang ining nga natabo sini nga vehicular accident. Tatlo gid ang mga pilason. Lunsay ini magutod nga taga Banwa sang Leon. May CCTV footage kita nga nakuha, no? Aktwal nga pagbunggo sa motorsiklo sa nagayutor no kon nagapaliko nga SUV dira sa may Cordoba Norte Tigbawan. Suspirte sumalpok ilang motorsiklo. Salpok tumabog ang mga sakay sa motorsiklo nga lunsay wala suksok sang mga or wala sila suksok sang mga helmet. Kay ti suno sa information nga padulong kontani sila sa maya Banwa sang Tigbawan halin sa Leon para manindahan kay Jay subong adlaw market day sa Tigbawan. So sumalpok sila to sa maya SUV. Kagining minor de edad nga nadakpan nga nagpagnakwaan sang high grade marijuana o concoche sa San Pedro Molo, pasakaan na buwas sang kaso. Kay man na 16 anyos naman sa mo ang edad niya. Kay nakwaan ni siya sang coche no kay police lieutenant or police sa captain Ryan Christy Inot kagabi. Ginsita nila kay tingala ang mga pulis kati alas 10:30 na, alas 11 aray pa kamo sa Sagwao. Imbes nga mag sabat sang tarong sa mga kapulisan, ginsabat niya pang mga pulis. Ano kung pulisaw? Hindi kay mo yung makuansin ha. Ito time yung kay nakakitaan mo yung nagabukol kag doon nahulog tong iya ko sa kili alin sa iya sining hawak. Tikay ba ang cost balance na ang high grade marijuana bawal na diri sa aton sa Pilipinas. Si ban man lang nga pungsog nga to do gina kwan gina nga ginapayag bulong ko no bulong timuda ano gani sa interview ta ho nga ano gani kakapiktuhan ang mga utok sang kabataan sa ila sini nga klase. Sige, istoryanta na ang ining information nga ini mga karadyuman na samtang arian na yung pila ka mga test pasaton sini nga mga pinalangga ka mga tagpalamati. Ilabi na sa mga magkagugma. Paano bala ang relationship goals nga maging manin nilagon, no? So istoryanta na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay man ang relationship goals every couple should have. When relationship goals, una diri nga maka binipisyo kamo nga duwa. Kaginakabig kuno ining cute no kun maayo sini inyo nga kun maayo ang inyo sini nga pagatamda.

0: Flow Navarrete, radio man nga astig, ang tingog niya makahatag sang
1: kus- Kapon kaisa, may mga ang imahe bala sa mga magmagkopol, no? Nagapakita ini nga ti bayo ang ila sining relasyon kag realidad, no? Funny things together with the caption relationship goals. They are quite popular with everyone, it seems, no? Ti nami ni tulukon kuno, nami tulukon, nami kamo tulukon sa mata sa mga tao. From pictures of couples kissing and holding each other. Ba, dumayo man ang do nami tulukon bala nga nagakuan kamo, sweet kamo, blast sweet kamo. No? Nami tulukon. Hey! To being super. Kung kaisa awkward and funny together. Ang iba hindi mo man ma-please mo. Ang iba na nahisa. OA ko no. Ano na siya.

While the idea is cute and the sentiment is sweet, it's not what we as goodly young girls should be looking for our advice on how relationship look. Dire kita. I said that I thought it was cute at my first, but my mindset quickly changed. Nasa tanan ang mga ideas sa inyo sining relationship goals. Nagapakita nga ti let us try, no? Nga do hindi bala piki tulukon. Ti maka feel bad gagid o kung hindi mayong imo sini nga balatsyagon kundo piki ang ginapakita si imo nga part sang imo sini nga partner. If you're not as a super cute, super relatable modern couple, or you should not exist in the relationship world, basically ang mindset sa mga tao sa sining relationship goals agenda, hindi sila makahibalo, no? Pag hindi nila maintindihan kung nga ang ginatawag nila nga fake news ina, no? Bisan pa nga matuod with love and affection, te basihan nyo na kung base ka mo sa trying para nga maka o kung mayo ka mo tulukon sa mga mata sang tawo, no? Kagsamtang nagapangisi si flow di kung kaysa gina-release taman mo nga ti inagali matutuod gali ang inyo sininga relationship goal. Our lasting meaningful relationships are not based on how cute or adorable sa inyo sininga gina-post sa social media or sa Facebook pictures ninyo, no? Tinik, no, it's more than trying to the picture ko, no mo, no? Ilabi na ang inyo sining post kamo nga mga perfect couple, hindi mo man mano, hindi mo man magani siling ko gani kay na, hindi nyo man hindi man ma-please ang iban, no? Kapin pagin mga followers ninyo or inyo sining sumulunod sa inyo sining Facebook. Ang matutuod ko nung relasyon nagaumpisa sa putting the other person first. Ano inihaw? Siling niya gani ko, no? Siling gani isang tanan. Romance is not hugging and kissing and being affectionate with someone who says they love you. Romance ko, no, the way God designed it to be. Yung amo na binang nanda na naton mo. Labi na nga ti, amo ni siya ang gindisinyo para sa aton. Is being in love with someone who loves you as much as Jesus does is willing to put you first by loving you through the good and bad. I see. In light of all this, no, sa piyak sang tanan, ari ang unang relationship nga topic. Every goodly couple who are seeking to pursue a relationships together the way good intended should be continually encouraging one another in the word and prayer. Di mas makamayo nga nagapangamuyo gid kamo, no? Nagapangamuyo gid kamo nga duha. Kaya nga, ginapost ninyo mo sa isa kag isa nga mangin malapit kamo sa Ginoo. No? Kaya ina ko, no, is the most selfless thing you could do for each other. It's saying not or only do I care
your spiritual walk with the Lord. Eh? Bisan ano man ang inyo sining relihiyon, basta nga pero parehas makamunga nagatuo sa inyo sining nga makaako o kon Ginoo, suportahan ninyo ang isa kag isa. Number 2, loving but not needing each other. Pagigugma pero hindi mo man kinanlan, no? Kung di nyo man kinanlan, ang pagigugma ko noon, hindi nyo man na kinanlan ng duway. As long as nagapalangganay man lang kamo. It's good to be in love with someone as long as you are not needing them to fulfill needs that the only God should be fulfilling in your life. Ang sunod diri is get married. Wah! Get married, magpakasal. Weren't expecting that one. Why ko man gina-encourage nga ti ang inyo sininga relationship just for fun, no? Just for fun. Although ang ibang nga mga tao people are date just because they like each other. Gusto nilang isa kag isa mo, no? Amo na sila nga nag-date-date sila, ang magkagugma, no, ang couple goals, pwede gusto nilang isa kag isa. And pwede ka man yung ati, you can't, hindi mo man pagambal ngati, mayo ka mo. So we decided nga hindi ka mo mag-hate. Hindi ka mo magkahisa sa magkahagugma. So makita ninyo sa mga post sa social media. In fact, may kuwan gani subong eh. Nagbulagay mga gani si ano? Si sino ganitong ano? Bella? Kag si sino? Si Tan? Si Bella kag si Tan? In short, kita ko tingkap ni Mark. Mela na. Gusto sa nula ni sila nag-nubihan na eh. Sunod diri is write each other love letters. Pero doon sa una pa man niya, subong gani, social media, pwede mo na makakapos ka gani sang chisme sa social media. Agay sa social media, pero te, mas namigid ako ni pagyon mo sa love letter eh. Pero te, subong kayo high tech ng tanan te, kundi sa messenger, sa ano da, tanan nga application sa application eh, para sa social media, pwede mo niya hambal. No? Not only is the sweet and endearing, it really forces you to think about things to say to your love. It forces you to really search your heart, to think deeply about this other person and what they really mean to you. You aren't in direct conversation with them, so you can't joke around, and you aren't texting. So it really helps you to filter through what you get to say to the person you love. It will bring you so much closer. So, ti ma-appreciate niya sang babae, no, nga palangga, ginapatihan niya ginyo, ti palangga, yagid ka, kay ginapagid niya sa sulat. Nag-effort ka gin. Nagpakita ka gin sang effort ni mo, no? Para ipabutyag ang imo sininga matuntuod nga pagpalangga. And last is sacrifice your time alone together to spend time with each other's families. When you're in a serious relationship, kaya sa seryoso nininga mga relasyon ha, all you want to do is to be alone with that person. But it's not a good to always be alone, since it makes you think you can do certain things that couples usually do when they're alone. Okay? Kaga are may last pagli oh, strong communication skills. Ang strong communication skills is one is tricky. You can take this point two ways.
the good way or the immature way, no? So amoni ang pagka-immature nimo kon ang pagkatutuod mo nga tawo kon pagpersonalidad maka mapakita mo gid. Immature people will think, oh, he o kon he or she and have a great communication skills. We are also much alike. Wrong married people can confirm what I am about to say. So amo ina. So amo ni ang aton sining mga tips, no? Subong nga hapon. At least kabay pa nga makabulig ini sa inyong mga pinalangga naton nga matagpalamati kag kabin pagid ang mga

0: Samtang ini nga bahin nanay ginadulong sa inyo sang kaluan sang Mulita Memorial Chapel and Services and Corporation.
1: Okay.

0: Ang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation nahamtang sa barangay Igtuba, Meagaw, Iloilo, no, sa tanan dira nga tina na listan ukon nagataliwan ng ila sini nga mga pinalangga nga mga himata, no, bukas ang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation sa luyag nga magpa reserve ukon na pwede man na madala sa utang sang tanan nga sahi sang lungon. Sa dugang nga impormasyon yari sa or way pa na utod, no, si nung Umay Mulita, no, mga karadyuman, utod siya. Sige, standby. Kay balan nyo ang Mulita Memorial Chapel and Services, amo malang ning pinakamatahom nga chapel sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Sa dugang impormasyon yari si nung Umay Mulita sa aton sining linya. Nung Umay, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Mr. Plupon na ba ini?
0: Okay, nung Umay.
1: Kaya hindi hapon, narita. Nagpa, panapot sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Sa tanan ng mga Western Visayas ng mga customer ko, ang Mulita Memorial Chapel and Services, pinakabarato ang presyo nga maayala ninyo ang inyo budget ng inyong pinalangga sa buhay. Ang Mulita, kompleto sa gamit, pasilidade, sarap yan, tanan na pinanglanan nyo, arada sa Mulita. Ang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation, may mga iba-iba na mga pansang sarap yan, mga kinanglano ninyo, basta tanan yung kinanglano nyo na ara sa Mulita Memorial Chapel and Services.
0: Mga tarpuli, mga kwanong, mga bangko, mga kaldiro, mga dulasi, kompleto ah.
1: Kaldiro, pinggan, kompleto. Why did ka problema sa Mulita? Kasi ang Mulita, nagatag sa ngayong apisyo, pagdipindi sa inyong budget. May ara, yun nga ba, pinakabarato.
0: Ang pinakabarato, subong nung lungon nung pila nung ako?
1: May ara, 20 mil.
0: 20 mil? Ti, pwede pa naman. Istoryahan nyo lang, tawag ka mo kay nung Umay, kay siya nang makadesisyon. Maayo ni nga tawo, istoryahan nyo lang, kay makales ka mo dira.
1: Ano nga ni? Pwede pa, maayo, ayo kita na ng kato ni Moon, at least, makabulig man ta sa tawo. Kaling ka subong, sabi ni pagsaka sa gurudo.
0: Oo, buwa.
1: Ito mo, kwatlo. Gasolina, nabinitay ni Beata, no?
0: Tiambot sa Martes na yun, basi may price rollback kita.
1: Basi na, next week na eh.
0: Magaling kayo, sakaan nila, ya pa, sakaan nila nung Umay, pulo ka piso, sa nubuan nila 3 pesos, tapos sakaan naman nila pulo ka pesos naman.
1: Amo, gani, gurudo, hindi doon.
0: Ako gani, ako nung totoo, duwa kabilog ang motor ko. Ang isa ko ka motor 150, why ko to ginagamit? Ginpastakan ko lang to, ginapandar-andar ko lang kunaga, kay hakog to saya kong dalong ko di sa stasyon mo, 150 nga daan. Kaya ginadala ko yung motor ang isa, ang 125, kay tido hindi gawa, tugungan mo lang siya na damo na guwang gatong niya. Oo, ti. Ti, budget-budget lang tanay eh.
1: Sanguna, kabadit kita ang kada sarakyan ta pinanganabo ta 600 500 gusto mong 2000 na adlaw pa sarakyan
0: ta sobra sa pilo nung
1: no? Mawawaw ga to sakit isipan na mag 15 meters kulang 2000 na
0: daya mo gina no
1: 15 meters lang kaya 1000 na pura
0: halit kibi ang halit kibi ang gira sa ano mo sa din ganito Middle East
1: kay sino ni presidente ng Amerika
0: si Donald Trump.
1: Donald Trump parang hindi siya mag-surrender sa visa formation
0: gani. Sige nung ah, salamat kinong
1: salamat kin
0: doon lain ang tingog mo nung ah, doon lain ang tingog mo na lain matsyag mo
1: hindi yung ginalabnat ng tayo gamay
0: ah, sige lang ah imni lang bulong nung ah.
1: Ate, panilang ang Mulita na
0: ang Mulita Memorial Chapel and Corporation spreading hope, serving communities kag will lighten your burden. Kaya ang patay mo no, doon nagakatulog lang kag down nagayom lang. Mayong mayong apol, kag salamat kid nung umay.
1: Salamat kid Mr. Flo Nabariti.
0: Okay nong, thank you kita.
1: Thank you.
0: Si Nung Umay Mulita sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Hey! Mark pala pa papatita liog lang ang interview ko sa kaya Police Captain Alfred Mansoy. Ang sining insidente bala na tabo sa may barangay Kuruba Norte, Tigbawa ni Iloilo, no? Tapos na aksidente ang ining duha or isa ka motorsiklo sakay ang tatlo ka magutod. Si Police Captain Alfred Mansoy sa nga kon sining may interview.
2: Yes, no, natabo ni kigina mga last 10 imidya sa sitio intake barangay Kuruba Norte, Tigbawa ni Iloilo.
0: Sorry, tabi sir, sa sitio intake.
2: Oh, sitio intake barangay Kuruba Norte, Tigbawa ni Iloilo.
0: Mhm.
2: Bali ang involved diri among motorsiklo nga ginadala ni alias Earl, 22 years old, male singer usa sa driver. Tapos ang iyang putod man no, nga si Nicole kag ang iyan ang kag si Charmaine. Tapos ang SUV amo niyang ginadala ni alias Daniel, 23 anos, male, single, residente sa Barangay Bitas, Tigbawan, Iloilo.
0: Mm-hmm.
2: Bali sa investigation ni naton nga sa aton investigador, nag-u-turn ni ang ano ang alinis sa sipitan, nga barangay, nag-u-turn siya no. Sa hinali lang
0: nag u-turn sir ang motor o salakyan.
2: Ang salakyan nag-u-turn ang salakyan alin sa sipitan. Nag-u-turn pabalik pa sipitan.
0: Mm-hmm.
2: Bali may cruising na dapat sulod sa sipitan mo.
0: Mm-hmm.
2: Sa may sitio intake. Sang naka na mag naka-transfer na sa piyak ang salakyan sang inali lang ni dasig ni dalagan sang motorsiklo, ang motor nga nabungguan niya no. Nabungguan sang motor nga alin sa Leon.
0: Ang salakyan.
2: Mm-hmm. Ang driver kagam
0: bahin sa pagpayag ni Police Captain Alfred Mansoy. So yara na sa establish na kondisyon ng mga biktima sa may Pedro J. Trono sa may bahin sang Gimbal, Iloilo.

0: Baga, ini nga bahay nga natulong sinyo sa kaluan sang yun gadget ginadumala ini Ma'am Nene Himoto kag Mr. Jun Hu yun. Pili lang kamo ah sang ano nga klase sang cellphone like iPhone no? Mga iPhone subong, iPhone ano ganini? iPhone Pro Max. Pro, may iPhone 18 naman gani, no? Available dira sa may yun gadget. Kag mga LG, kag mga S-series, kag mga Samsung units, mahimo mabakal, kag mga laptop, mga karadyuman. Mahimo kamuta magtawag sa 0912-471-4824, 0912-471-4824, mga karadyuman. No? So, kanto lang kamo dira sa may yun gadget, kay hindi lang cellphone, no? Hindi lang cellphone ang mahimo ninyo dira mabakal. Kay open man sila sa mga ano mga tawagan nini sa mga laptop no tanan niya sa isang laptop kay ang mga laptop ba lang Core i5 8GB 128GB for only 6,999 mayo ini sa online class school research and PowerPoint presentation no kag pwede pang senior high school students teachers kag office workers no kag may ara man sila sang AutoCAD man for engineering students, no? So yon na gadget.
1: Pero antes pa niya nasalo, ginunahan sang ido. Kagsamtang nagapangisisi.
0: Kag subong man ini nga bahin ginadulog sinyo sa kaluwan sang new and improved non super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Ginti ko bang mangustin Kuya Bano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa dawadlaw non herbal capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas, proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag subong man, hindi lang ina, mayaraman sila sang Nan Supplement Oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamuipoy, palamanol, panarakit sa kalawasan na epekto na paralisar ng mga kaugatan. Kag pwede man ni sa panghaplas sa managawbo, panarakit sa liog, naundan nga mabali, kag sa mga nagadugo nga piliasiya ni patugunon, pauntaton, buboy lang, sang non-sediment oil. Non-sediment oil, kag non-cerebral capsule, produkto ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal sa mga botika. Sa bilog ng isla sa Panay, kag probinsya sang Gimaras. Kag Tatoy's Manokan and Seafoods, happy, happy fiesta sa Santo Niño Sur Arevalo. Wow! may branches dira sa may Kabatuan Airport, kag sa may Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandruyao. Ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kag Nitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manokan and seafoods no kay ano dira kay Toto Hector kay Tita Maricho kag subong man sa kay ano kay Tita Arlene kay kag sa mga kabataan na kay Isya kay Ninya kag kay Max no kag subong man kay Tay Tatoy kag kay Nay Kunsing mayong hapon gid thank you sa pag pamati diri sa RMN Iloilo kag subong man no sa barangay Kipot Aniway sa kay Tatay Boy Navarrete no tay kuan na tay mo ga edad-edad na abi ang kay ang utok ta kaya pa magpala baya pang kaya pa mag hakwat sang bugat pero ang lawas hindi na no so dapat pawayan kitay kay budlay na nga magkuan magrinagtok ang aton nga kalawasan tay no oh si tatay ko bi nagbatsag ang iya sini nga likod pero ga kuan naman ah ga paayo naman na. Kag Auntie Noemi Navarrete no Auntie mayong hapon dada kagay attorney Mary May Gallego Navarrete attorney

0: sana gabisan hapon bisan gabi pa. Ang tingog niya daw kape nga masa.
1: Sa balay na dayal, 24 hours na lang ilasin yung radyo mo. Gasuro lang ako na no. Kun alas 12 na. Pero sa buwas ng adlaw, mga karadyuman, bantayan ninyo. Naidlaw man kamukay tiyoy. Ha? Naidlaw man kamukay tiyoy pancho. Kay mabatia, kung nabatian na mo ng inyo kahidlaw sa programa nga inyo paborito nga pamatian sa tagsa kagahon. Sa umpisa, September 28, 2026, buwas na! Last 12, tutup last 3, imidya sa ngaga, mabalik na sa regular programming ang Isugid kay Tiyoy! Woohoo! Yay! Kaya pala mo lang, mukla ko ni si Tiyoy mo. Pangiyasin ni nga programa. Kung isang kakatulugan ako pamati. Oh, sige! Stay tuned ka mo ha! Pantayan nyo gin ang programa ni Tiyoy Pancho. Magbabalik na buwas! September 28, 2026. Diri lang sa DYRI RMN Iloilo. So, inyo nabatian ang programa kasama celebrity. Tub-tub sa masunod nga Domingo. Kamu dyan pong istasyon pag programa. Sa pangalan sa konsininga technical partner, Radio Man Mark Daniel Sukaldito. O naman si Radio Man Flo Consumo Navarrete.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Welcome diri makabyanan sa Life Extension Vitamin D3 sponsored program. Kagining aton nga Life Extension Clinic ining kampanya naton sa free but quality medical check-up nga dapat regular para nga ma-detect naton gilayon ang symptoms sang mga balatian. We will be talking still vitamin D3 topic gihapon ang importance or ang pagkaimportante sang regular nga supplementation sang vitamin D3. And again, I would like to emphasize ang aton gin na istoryahan diri stand alone nga vitamin D3 kay ini ang ginapagwa sa mga pagtuon nga may connection against prostate cancer, breast cancer, kag iban pagid nga mga medical conditions. Stand alone, wala sang ingredient nga iban shown sa mga studies or clinical trials nga makita naton sa mga published studies. So vitamin D3 alone versus cancer, amugin ni siya ang gina-emphasize ang stand-alone nga vitamin D3. So kaupod na gihapon si Dr. Manfred Marpa, ang aton nga regular partner sa aton nga Black Time. He is a medical doctor by profession. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program.
8: Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program.
9: Thank you gid sa aton nga mga tagpalamati nga padayon gid nag-subaybay sa ning aton nga program. So ginakalangkagan gid naton nga makapag-share liwat sang mga information na nangod sa beneficial sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
12: Kung nga ang nagka-interes ang mga experts no sa relationship sa prostate cancer kag sa vitamin D. Bangod sa ila epidemiological kag lapit ng geographical nga pagtuon, miningin lang taw nila ang location sa aton nga planeta sa mga lalaki nga may mataas nga insidente sa prostate cancer kag ang ila exposure sa sunlight kung diin sila sa bahin sang planet sa equator, kung malapit la sa equator, meaning mas expose sila sa sunlight no, and the farther they get from the equator. Oh, ito mga kaysiling sang isa ka ang kabilugan nga statistics galing mga abiyan kapakita ang mga tao kuno nga may African Caribbean nga rasa no, or amo nang descent nila ilang convince lang galing nga rasa grupo. Amo ni may pinakamataas nga kuha no nga insidente sang prostate cancer sa mga kalalakihan African, no? So usually, maminsan kita, anong ara sa ila? Number one, sa Caribbean, hindi man mambal nga highly pigmented skin. Pero sa African groups, no? Makita na po nga darker skin ang ilang color. So therefore, ginhambal man natin sa mga nagliligan, nga the darker the skin, mas itom ang panit, mas less ang production, kag synthesis sa nga itong vitamin D3, and even absorption sa vitamin D3, no? So probably may correlation, pero nakita nila nga itong mga tao nga nag-starve as mas malayo sa equator, meaning less sunlight exposure, may mataas ka incidentes ang prostate cancer. So that was epidemiological, observational nga. So gusto nila ka mahibala, so may mga pagtuon, no? Kaga nakita nila nga may pila ka mga pagtuon, hindi man tanan, no? May iban man nga nagasaling nga tito, hindi man gid at hag, pero may pila ka pagtuon nga nagapakita sa direct relationship, no? Nga pag mas magbo ang vitamin D3 level sa isa ka lalaki, mas mataas ang puno ang risgo nga nagasaka man ang risgo niya nga magdevelop sang prostate cancer. Kaya isa sa mga organs na sa diin may ara vitamin D receptors, madamo ang vitamin D receptors is ang prostate gland itself. Ang aton mismo prostata amo na isa sa mga bahin sa aton lawas nga diin masapuan man ang madamo nga vitamin D receptors. So again, kung mahuna-huna nato no nga kung may ara vitamin D receptor ang prostate gland, busilingon, may papel gihapon ang vitamin D3 sa pag-regulate sang function sang prostate gland. Kaya dira natin makita, before, ginsay-say naman natin ini, ang role sang vitamin D3 sa cancer development, no? Ano ang iya, bala, in general, not just prostate, kundi sa kabilugan. Number one, nabatian na natin ini sa pila ka mga programa, pila ka beses natin ginasulit ini, nga ang vitamin D3, in general, may ara siya function when it comes sa ginatawag apoptosis, depende kung paano may pronounce siya na, pero ang butsilingon siya na, ang ginaduso niya nga mag-suicide ang cells, especially ang cancer cells, no? So kung iduso mo ang cancer cells nga mag-commit sang suicide, may mapatay siya, wala sing less ang chance nga magpadayon siya, no? Ikaduha, nakitaan man nga ang vitamin D3 may papel sa ginatawag nga pagpugong sang angiogenesis. Anong basilingon sa angiogenesis? Ang cancer cells, katulad sa ibang nga selula sa lawas, na kinanglan sing nutrition para mabuhi, kaya multiply. So once nga wala sing blood supply, meaning wala sing nagadaloy, nagailig dito nga blood supply, pinaagi sa mga ugat, meaning makat-off ang supply sa nutrients. Once makat-off ang supply sa nutrients sa among nga selula, pag kung cancer cell ina, natural, mapatay. Eventually, mapatay ang among ina nga cancer cell. Kaya wala na siya nutrients nga kwaon. Magkagtama niya ka hakugan ang mga cancer cells by nature, no? So, when it comes sa pagkaon, gagumpit sila sa normal cells. So, once nga i-cut off mo ang ila blood supply, wala sing angiogenesis nga yung natawag, wala sing blood, new blood vessels nga matuhaw, syempre, less ang chance nga mag-develop sang pag madasig ng pagdako o pagtubo sang cancer cells, which is amo nang ila ya primary nga characteristic, no? Well, ang pagtuon nga the medyo convincing gid nga when it comes sa pagpil sang vitamin D3, mm-hmm. no, iya sa pagtuon sa mga analysis, no? Meta-analysis is that especially sa aggressive na type sang cancer sa prostate, may do at hug ang papil sang vitamin D3, which means to say nga once ang isa ka lalaki na diagnose na ng prostate cancer, kag ang iya cancer type is the aggressive type, kaya ara man niya mga cancer kalabanan balaan nga byan sang prostate cancer sa lalaki is slow growing, no? Mm-hmm. Medyo mahinay once na pabayan mo kay slow growing siya, once nga naglapta na siya budlay na, mm-hmm. Oo, so hindi ta natin niya hulaton. So especially sa aggressive na type, siling nila may dako nga papel ang vitamin D3 sa pag proteher, sa paghatag sa protection sa lalaki nga hindi siya magdasig, magprogress to the point yung magmetastasize siya. Mm-hmm.
7: So ang bottom line dira, ang aton nga vitamin D3 level sa dugo dapat i-maintain naton nga optimal or mataas makabiyanan, plus permi kita nag-exercise, avoid naton ang pagkaon sang sining mga pan-seared or grill or overcooked nga mga meat, kaga syempre sugary foods, ang obesity i-address naton, kaga syempre i-check naton ang family history kung may ara, dapat may annual gid kita nga regular check up, especially in PSA test mga kabyanan, as recommended sa life extension nga dapat pagtungtong sa edad nga 40 may ara kita nga annual PSA test, kag ang pagpa-check up gid sa clinic, ang pagpa-check up sa inyong mga medical doctors, kag dira karon nagasulod ang advocacy sa life extension clinic nga nagahatag kita free but quality medical check up to ensure nga ma-monitor naton ang status sang aton nga health, na kung may symptoms kita dira ma-address gila yon, kag malikawan ang paglala sang aton nga mga ginabatsyag, kag ang paggastos sang dako sa medical intervention. So bisitahi ang aton nga mga clinic branches.
13: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Mangilasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa May Uton, sa May JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa May Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1195. 20. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa May Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa May Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa May Bangatama, pakadto sa May Iloilo International Airport, dra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kamo katawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa May Lower Ground Floor, SM City Iloilo, lapit sa May Food Court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa May Kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa May Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch ay May Rojas City, ara lang sa May Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa May E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa May Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
12: Vitamin D3 supplementation at 4,000 IU per day for 1 year results in a decrease of positive course at repeat biopsy in subjects with low-risk prostate cancer under active surveillance. Mm. So, Silindri, gamay lang isang study pero almost 55% ang napakita sing pag-decrease ko, no? Sing positive course, decrease in Gleason score sa sining nga mga subjects, no? Kaya dyan, ang kalabanan nga studies nga nakitaan ko sa prostate cancer is between 4,000 to 6,000 IU. Mm. Oh, so that meaning to say, kung sa light extension vitamin D3 ni, apat tugtog anum ka soft gel per day. Mm. Imagine mo kung ang imo ginainom ng vitamin D3 is 200 ayo lang uno dia sini. Pila ka soft gels do ang imo imnon sa isa kadlaw?
7: Plus kung ang imo nga imnon may dugang pang bad fat. Basi oh. Kung kibot ka after few months pag take mo sina sing sigisigi basi magtaas pang imo cholesterol. Kaya that is very alarming ang effect niya sina sa triglyceride kag sa cholesterol, especially si LDL cholesterol. So masami nga stand alone titing aton ning life extension niya 1000 ayo ang isa ka soft gel kag ginadugangan pagani sa aton nga mga medical doctors ang recommendation.
12: Mm.
7: Kung makita nila nga do medyo adult or may edad ng patient,
12: mm,
7: may signs or symptoms of cancer,
12: mm,
7: may diabetes, kay hindi enough gani ang 1000 eh. That's why gahatag
12: sang
7: 2 to 5 soft gels.
12: Correct, correct.
7: COVID patients gani gahatag kita up to 10 soft gels daily or 10,000 ayo.
12: Mm-hmm.
7: How much more kung 200 lang ang unod sang vitamin D3 mo, that is indeed enough or indeed kasarang.
12: Or maka, 400, 800, pati kulang gihapon eh.
7: Mm-hmm. So, 5 kabilogin ang imnon mo sina. Para nga matumbasan mo ang isa ka soft gel nga concentration sang life extension vitamin D3. So, there's no need nga i-explain mo kundi in ang better, mga kabiyanan. So, that's why nga aton gigin-emphasize life extension vitamin D3 tested and proven na sang madamo natin nga mga medical doctors affiliates. Kag may mga hospitals gani diri sa Iloilo, Doc, hindi ko lang pag-mention, nga specifically ginabutang gimila ang brand nga life extension. Guaranteed, mga kabiyanan, pag life extension vitamin D3 ang aton ginainom, aside nga concentrated siya kati isa ka soft gel 1,000 international unit na, guaranteed nga makapataas gid sang vitamin D level sang dugo naton bisan i-test pa naton. So nga aton gi-emphasize life extension vitamin D3 dapat ang brand nga pangitaon naton kay ini masaligan kag kampante kita nga maka pa-increase or makapasaka gid sang vitamin D level kag makahatag protection especially against cancer sa prostate especially sa mga kalalakihan.
14: Life extension vitamin D3.
15: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong. May nagtanong po kung bakit ako gumagamit ng supplements ng Life Extension. So, hindi niyo po naitatanong, ako ay may karamdaman sa prostate. Sa tulong po ng Life Extension Vitamin D3, na-stabilize na po ang aking PSA. Nakakita po ako ng improvement sa aking mga urinary symptoms. Something na hindi po nangyari with almost 5 years of receiving just hormone treatments. Di po ba effective? Ito po si Dr. Bernie Ong. Magandang araw po.
14: Life Extension D3, the science of a healthier life.
7: Make sure nato nagbakal kita sa mga pharmacies, mga kabiyanan, may LE nga marka gid ang soft gel para kamo sure kag protected nga ginabakal ninyo nga life extension vitamin D3 is original or authentic.
17: Vita D Plus Coffee Bean.
18: Subong atong pamatian si Dr. Manfred Marpa.
19: Coffee drinker kabla, I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. Mangod kay ang main ingredient niya sini is vitamin D3. Kag nakilala niyo naman kita kung ano ang aton nga paborito nga supplement nga gina-promote. So may kapi ka na, may vitamin D3 ka pa. May reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract man ini. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic nga benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
20: Miss Dr. Marpa, kag sa kanan, may ari.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Kag sa mga may problems sa colon, constipated, permic, kag irregular ang bowel movement, we recommend ang paggamit sang Super Fiber because this is one of the fast-acting colon cleansing products nga approved sang aton FDA, gina-distribute sang Life Extension Philippines. Doc, ang mensahe mo sa aton ng mga listeners.
19: Basta vitamin D3, dapat Life Extension vitamin D3.
21: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: You need toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
23: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
22: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Ang lamig!
26: Tika, yakapin kita.
25: Sarap ng feeling.
27: Everest Air Conditioner.
25: Han, ano ever best place mo in the world?
26: Siyempre, right here with you.
25: Aww.
27: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one super proof by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Rightis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa may DC.
2: Two capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
3: Wala na ginabalik ang rightis ko.
2: Tibogid kaayo ang may DC.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Mag DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis ko! DDX 500! D3 Bio.
5: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indik man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Char, Fabcon, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: Let's go!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balsa kong pare ko, magkumar ko Santon Plus, loko man ang pag-inom. Okay, gid kay wala nagkatake ng tritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Ang galing! Pangmatagalan!
11: Parang tayo lang han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its Research and Development Center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: Be in the fight, the science of a healthier life.
15: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagitang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa presyon, ang kipok na kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Megaman Herbal Capsule.
4: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
3: Megaman Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
3: Megaman
4: Mabukal sa mga butika.
5: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. If for problema, kugid ang ako ni regular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Matatas mga butika.
5: May D3.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Kali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang may D3. Kag one capsule, 3 times. After one week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty 6.
5: Mabaka mga butika. TTX 500.
9: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cibu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
10: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naaminid yung kaya akong tulog sa TTX 500.
5: TTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
7: BCO.
5: Yung may D3.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa ito mga karadyo man, Philippine Standard Time, 6:12 na sa gabi.
3: RMN Ronda Balita sa Gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa Gabi.
2: Mayang gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi.
4: Adlaw kita subong sang Domingo, September 27, 2026.
2: Sa ato mga karadyo man, kita mabatian sa relisoan sa inyong mga radyo sa 774.
4: Kaginyo man kami live na makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa buong agabi, kaming inyong maging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
4: Kaga ko naman si Radyo Man Lineth Fernandez Yulatriz.
1: Headlines.
2: Sa dalagkuhan nga balita sa Balita Lokal, taxi driver arestado matapos ginhurikap ang menor de edad niya pasahero sa La Paz. Kaso ginapreparar na sang kapulisan.

0: the National Senate Impeachment Court, wala pa maka-issue sang subpoena, batok kay former Senator Trillanes sunod sa ila spokesperson.
1: Sa balita international, Trump ginsikwa yung proposal sang Iran nga buksan ang Strait of Hormuz kag unta ta nang giyera sa Middle East.
0: Sa balita sa negosyo, plate sa series boss magasaka man ang pisabuas nga adlaw.
1: Sa hinampang, Carlos Hilo tungman ang kalipay sa sorpresa sang iya chosen family kasunod sa kadalagaan sa Asian Games.
0: Kag sa showbiz, Andrea Endesho nakuha ang pinakaunang Miss Polo Universe crown para sa Pilipinas.
1: Oras, Philippine Standard Time, 6:14 na sa gabi. Kagkaroon sa detalya sa mga balita, una kita sa balita lokal. Ginakos ang taxi driver nga ginhurikap niya ang iya 17 anyos nga pasahero kainas ang aga. Ang driver ginkilala kay Antonio Cahiben, 77 anyos, alias Bato, isa ka balo kag residente sa nga barangay Guzman Hesana Mandriyaw. Sino kay Bato nga 11 na siya katuig nga nagadrive sa quarry taxi kag subong lang ini natemptar nga hikapon ang iya pasahero. Payag sini nga nagsakay ang pasahero harin sa Arevalo kag nagpadulong sa barangay Gustilo La Paz. Dugang pa ni Bato nga samta nagabiyahe naghulam ang pasahero sang cellphone sini bagod mayara siya sang tawgan kag nag-open up sang problema kabangdanan niya iya inigin comfort ginhikap sa nawong paa hasta nakalabot sa hita sang biktima. Payag pa ni Bato nga wala man magreklamo ang babae kabangdanan niya iya inigin padayon. Pagabot sa barangay Gustilo La Paz gindakop siya sa mga barangay officials kag gintawgan sang pulis.
2: Isang cellphone ko ginatag kuman. Siyempre, gaisip ko ano ni man. Siyempre,
3: medyo
2: magwapa ang babae. Tapos, puto abi gini. Eh, kung ka masusayid sa mo, ibig sa mo, masusayid sa mo. Tiging kuhaan ko sa eh. Kuhaan ko sa dahil, hindi kayo masusayid. Ba't yan na, ba't yan na, wala ano kuman na, wala ano man kubla ka, ano man yung bahay nga, wala na pang akin.
3: Hindi mo sila hikap ko pa?
2: Hikap ko sa paa. Hasta na sa atubangan niya, nahikap ko natin. Muna eh, pag abot ko, wag ko kabalong, muna ako niya kaya galing.
1: Ang kabaing sang pahayag sang taxi driver nga si Antonio Cahiben, nagpangayaman sang pasansya si Bato sa pasahero, kag nagpahayag nga wala sini mapunggan ang iya kaugalingon, bangod sexy ang biktima. Pariso na si Bato sa La Paz, PNP.
0: Sa iban pa nga balita lokal, masobra pa siya obligasyon nga katungdanan sa seguridad sa presuhan, naghimo man sa mga pamaagi sa pagpasanyog sang rehabilitasyon, pagbulig sa komunidad, kag espirituhanon nga suporta para sa mga persons deprived of liberty o kon PDLs si Senior Jail Officer Juan Gretchen de Misana sang Unit Welfare Development sa Iloilo City Jail Female Dormitory. Iniapila sa mga rason nga napilian siya nga mangin kabahin sang top 10 outstanding Ilonggos sa ika-89 nga Iloilo Charter Day. Sunod sa iya, ang iya nominasyon ginsuportahan sa mga individual nga iya nabuligan sa nagligad. Lakip na ang mga anay Ilo, kabataan, gikan sa imol ng mga pamilya, persons with disabilities, sukon PWDs, kag anay PDLs. Ginpakigbahin sini nga paagi sa pagpakigupod sa Department of Labor and Employment o kundole After Care Livelihood Program kag iban pa nga mga kaupod sa komunidad. Nagabulig siya sa mga anay PDL nga makabaton sang bulig sa palangabuhian pareho sa mga grocery packages. Agud malampuwasan ang stigma kag makasugod liwat sa bag-o nga pagpagabuhi.
4: Dako, ipasalamat naman mam sa Dole After Care Livelihood Program. May mawan as siya mamo. May ara ang Dole nga ginahatag nga livelihood asan sa mga former PDL nga na, nakagwa na ba na mam?
5: Oo.
4: Tapos, iban mam nabigyan ng itobra tungod kay...
5: Stigma.
4: Oo. Kag tapos ang iban ba na mam nang ga-open nga mam nang nabigyan ko mam mga itobra mam kay ang pananaw nila gina-judge kami dayon. So, natinguan ko silang iban nila pangita. Pangita ko na siya mam doon countless na guro ang na-refer ko mam sa Dole.
0: Dugang pa niya nga sa sulod sang pasilidad, aktibo siya nga nagatudlo sang short courses kag hands-on nga paghanas para sang pagluto. Agud ang mga PDL makahimo sa mga produkto kag mga craft nga makahatag sang kita para sa ila pamilya. Lagip man sa iya pag-alagad ang pagbulig sa nga mapalambo ang pagtuo sa mga PDL pagi sa regular nga Bible study, prayer meetings kag suporta para sa mga Iloy nga malayo sa ila mga kabataan. Sa pihak nga isa siya ka criminology graduate nga una naghandom nga magsulod sa Philippine National Police, ginakabig ni Dimisana ang iya assignment sa BJMP bilang isa ka calling sang Diyos nga magaserbe nga ukon magserbe nga giya kag manugsakdag para sa mga nagakinanglan.
4: Pero ano naman, may mga purpose kali mga mga ginabutang tagli sang Ginoo sa ano, kay later talang gali mabalaan nga ay dili ko gali ginbutang sang Ginoo kay may dumtawa gali mission kag purpose bala ma'am. So gina-question ta uno nang Ginoo, later gali ma-realize nga ay muna gali ma'am ang purpose gali sa Lord nga ari ko di kay kung wala ko di sino ni ayan ma ano sino ni ma muni sila matatap magiya muna bala.
0: Bisan pa nga may mga pagpanghangkat sa pag-atipan sa ginatos ka mga priso, ilabi na ang mga PDLs nga wala sang regular nga mga bisita ukon pinansyal nga suporta padayon ang iya pagtinguha sa bulig sa ila jail warden sang lokal nga gobyerno kag sa nagkalain-lain nga mga religious partners kag komunidad.
4: Umpisa nang wala sang lecturer, so ang ako nga mga gin ano sa una gina eskwelahan nga mga short term courses bala ma'am, naga hands on trainer ako sa ila, siling ko ang pagbulig abi Ginoo na nagbalik bala ma'am. So hindi gid mag ano gali ma magkataka sa paghimo do harvest time na bala ma'am, hindi magkataka sa paghimo sang sang maayo hindi gid mag ano ma mga do nakapoy nako bala bala kay ang Ginoo gali kabalo gid magbalik 100-fold return.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Senior Jail Officer 1 Gretchen Dimisana. Oras, Philippine Standard Time, na 6:20 na sa gabi. Sa dugang panaton nga balita lokal, pilas sa likod ang naangkon sa isa ka electric maintenance o kon electrical maintenance matapos ginbuno sang upod sini nga gwardiya sa Barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo, kaina sang Cagahon. Ang biktima gininago kay Elias Roy, 23 anyos, kag residente sang Barangay Pangabat, Hamindan, Capiz, samtang ang suspect amo si Elias Ren, 33 anyos, kag residente sang Barangay Hibulo, Haniway. Base sa investigasyon sang kapulisan nga nag-inom ang suspect sa boarding house ang biktima, kunsa din may nagluntad niya pagbinaisay sa tunga nila nga duha. Bagod na kainom, ginahangkat sang biktima ang suspect nga magtapungulay apang nagdesisyon ang suspect nga mapauli na lang. Hinawidan ini sang biktima kabangdanan niya nagkuha sang kutsilyo ang suspect akin buno ini sa likod. Giloy naman niya gindala sa ang biktima sa ospital samtang voluntaryo nga nagsungkang suspect sa kapulisan. Sa katapusan na nga balita lokal, natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 16 anyos nga grade 11 student nga nakuhaan sang high-grade marijuana nga cash sa Barangay San Antonio, Molo, Iloilo City sa tinalikdan nga adlaw. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Molo PNP nga sa karon yara na sa Balay de Layunan ang arestado nga si alias Janjan ukon residente sa Barangay South Baluarte, Molo. Payag niya nga nagapatiga ayon sila sang patrolya sang naglabay ang arestado sa lugar kaupod ang isa pa ka minor de edad des oras sang kaagahon. Dugang pa sa opisyal nga nakita sini mismo ang tatlo ka cash sa hawak sang arestado nga inabantan nga balor sang 5,000 pesos.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22 na sa gabi. Sa dugang pangabalita sa Balita Nasyonal.

0: Gin pakigbahin ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol nga wala pa sila maka-issue sang subpoena para kay former Senator Antonio Trillanes IV agud magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sira kay Tonggol ang testimonya ni Trillanes may kantanan sa Article 2 sing impeachment case ni VP Sara ukon ang unexplained wealth. Magluwasan ay senador may tatlo pa ka mga individual nga iga patawag sang korte. Iniamusan day Kathy Florence Baldonado kag Marco Pineda sang Davao City Register of Deeds kag Ronel Bonaventura, Executive Director sang Anay okon Antay Money Laundering Council kon AMLAC Secretariat. Magapaday ng impeachment trial buwas nga adlaw.
1: Sa iban pa nga balita nasyonal, nagpatigayon sang prayer service ang pamilya sa mga biktima kag residente sang Coron, Palawan para sa mga dulaan sang kabuhi sa sunog sa MV Jun Aster. Gin pangunahan ni Father John Paul Bangsi ang prayer service gin sundan sang pagbendisyon sang barko kag paghalad sa mga bulak. Nagdeploy man sang magagmay nga sakayan ang Philippine Coast Guard ugon PCG bilang pagpakita sang suporta. Sa subong padayon pa ang search and response operation sa mga missing matapos ang insidente.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Ginbasura ni US President Donald Trump ang proposal sang Iran nga buksan liwat ang Strait of Hormuz kag tapuson ang inaway sa Middle East. Sina sa proposal sang Iran mahimo nila liwat nga buksan ang importante nga shipping lane sa sulod sang pito ka adlaw kon mayara sang ceasefire. Ginahingi man sang Iran nga dulaon sang Estados Unidos ang pagbalabag sa ilang mga pantalan, pahaganhaganon ang mga sanction sa ekonomiya kag ibalik ang mga ginfreeze nga pondo sa ilang pungsod. Apang ginpahayag ni Trump wala niya ginbaton ang among proposal.
2: Balitang pangnegosyo.
1: Opisyal nga ipatuman sang Valacar Transit Incorporated ang pagpataas ng pamasahe sa mga series bus sento sa bag-o nga fare adjustment nga inaprubahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB. Ang tagdumalahanan ukon ang tagdumalahan nagahingyo sa ilang mga pasahero nga manginhanda sa nasambit nga pagbag-o sang plete samtang ginako man sang kompanya nga separado nga ipahibalo sa publiko ang updated ukon new rates para sa ila tag sa karuta. Para sa mga pasahero nga luyag makakuha sang dugang impormasyon ukon may kaangtanan nga detalye, magbutang ukon nagbutang man ang kompanya sang QR code sa ila official posters nga mahimo maskan. Ginpasalamatan man sang tagdumalahan ang publiko sa padayon nga suporta kag ginapasalig ang ila dedikasyon sa paghatag sang luwas nga pagbiyahe.
2: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Tuman ang kalipay nga nabatsyagan ni Carlos Siolo sa ginpreparar nga surprise sa lubong sang iya gintawag nga chosen family sa ila pagpauli sa Pilipinas matapos ang madinalagon nga 2026 Asian Games. Sa iya Instagram video ginpakigbahin ni Carlos ang ila reaksyon upod sa iya girlfriend nga si Chloe San Jose kag sa iya utod nga si Carl Eldro Yulo sang makita ang selebrasyon nga nagahulat sa ila balay. Ginsiling pa sang gymnastic star nga ini nga mga tawo nga wala gid nagbiya sa ila loyo, ilabi na sa mabudlay nga mga inadlaw kag sa mga kadalagan. Nakuha ni Carlos ang duha ka bulawan niya medalya sa vault kag floor exercise sa 2026 Asian Games samtang ang iyan man utod niya si Eldro nagpauli man sang bronze medal sa horizontal bar.
2: Balitang Showbiz.
1: Napauli ni Maria Andrea Endesho ang pinakauna nga Miss Polo Universe crown para sa Pilipinas. Sinusamot yan ang Pilipinas Facebook page. Ginihiwat ang crowning ceremony sa Dubai. Magluwas sa titulo, nakuha man sang Filipina beauty queen ang pila ka special awards lagip na ang Best in National Costume, Best in Production Number, Best in Evening Gown kag Miss Photogenic. Ang Miss Polo Universe hindi lang isa ka international pageant kundi nagaserbi man nga global platform agad ma-empower ang mga kababainhan.
3: First time mo nila Juman Lineth na batian ang Miss Polo. Ikaw oo, na batian mo niya.
1: Do kadamo, nag-gids ang ano no, actually, sa mga international pageant, nga daw wag utal ang balon. Do kadamo, sa so, din ka dahil yung trasin mo
0: Oras, Philippine Standard Time, na 6:26 na sa gabi. So nagaplano kag ali mag-join start kasi sa Miss Iloilo I think. Tapos na ng ilang
1: lang basi sunod nga tuig.
0: Anong nagapugong sa imo nga mag-join sa mga to ikaw?
1: Wala lang anay. Ah.
0: Sako sa career.
1: Sako pa. Sunod lang ko magtrutaw magtapos ang impeachment.
3: Sige, sa aton talamyawon, Radyo Manlinel.
1: Antes kita magtakop, Radyo Manlinel, sige na tamyaw lang naton. Sang maayong gabi si Mama Alod, si Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, kay Auntie Didi, kay Uncle Juvie, kay Auntie Gingging, Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay 30, kay Yona, kay Tutu Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulu Rito, maayong gabi. Man sa Ulatres family, sa dira sa Barangay Langit Haro, Iloilo City, kag belated happy birthday sa akon nga hinablos kay Althea Villavicencio.
3: Sa ating Facebook Live viewers, Florencia Socaldito Kalimpay, Bubble Montalbo, ginatamyan niya lang kuno ang iya asawa nga si Cheryl, kag duha ka mga bata nga sanday Christina Kagsian, Neil De La Riarte, Bing Batislaong, Chantal Pretesto Season from Kalinog, Jonas Monter de Bernil, RV Cris Caceres, Margarito Espejo Maramento, Bimbo Penuela, maayong gabi. Maayong gabi man kay Sir Deramdes and family, kag subong man,
1: happy fiesta.
3: Kay Maninay Hector, sang tatay sumunog ka ng seafoods, kay Maninay Marichu, happy, happy fiesta. Anong mensahe mo, Radyo Manlinef?
1: Happy fiesta sa Tega Santo Niño Sur Arevalo. Kag, wala na. Wala na na to.
3: Oras, Philippine Standard Time, 6:28 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
1: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, September 27, 2026.
3: Sa ngalan, o kung sa ngalan, sang serbisyo publiko, sa ngalan sa ngatang technical partner, Radyo Man Mark Dino, so kadito kami naman ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man, Rezi Danioso Bordono.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS. Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
2: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
2: Pinagali.
13: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
13: Sa mga butika.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
17: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santol Plus Gold. Intestingan ko man, inom adlaw-adlaw. Nang magaan, ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Santol Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
13: Santron Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo,
19: isang ka-teacher.
18: Nabatian ko ini sa radyo ang Santron Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Santron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
20: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
21: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
25: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
26: Charm and Fabcon.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Bangdong kumakabloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS. Life Extension Vitamin D3.
29: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug gidnaton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
30: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Super Fiber.
33: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
32: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
34: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
35: And Dr.
36: Ito po si Dr. Bernion.
37: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
38: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
39: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
40: Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ano ko nung rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
3: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
2: Mo na gani nga kinangan gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
3: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, maglilim sa panauli.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
14: you need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping bread.

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako galing si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
4: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Oh, unat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
6: Lolo, pungku anay kita. Paputigit sang inyo naong.
7: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
2: Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Sherry. Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Maayo ang lawas ang bata mo.
10: Sus, masakitan man ino.
9: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ-ntinyo mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pads. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better. Live better.
6: Good morning.

0: Dat malupit sa kamay mo mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ako galis si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MX-traordinary with MX3.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start. Buggy with breath.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fail Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
4: Oras, impunto alas 7.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. Life extension, vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, fab, car.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Pangkong kumaka Bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Nanas Herbal Capsule.
15: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nanas Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian?
14: Nanas Herbal Capsule.
15: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:02 na sang gabi.
18: Sa liwat mga utod ko, ipantang na ito ng atong teksa kahuna-huna, kagulingon sa presidya sang Ginoo, sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag Espiritu Santo. Amay na mo lang ito noon, nagdayaw kagapasalamat kami sa imo. Subo nga oras kagkagabihon nga kami Ginoo mag-alive kami sa nga amon mga matahong nga mga Ilunggo. Pag-aambahon Ginoo po sa amon mga haranista nga, sa akon mga utod. Kagkabay nga yung Espiritu Santo kay ikaw ang sintro sa nga amon sa mga pagpangabuhi Ginoo. Kagkabay man nga ubayan mo ang amon nagahosin eh. Nga sa Arifin radio station nga si Ma'am Lynette Fernandez no kag sa upod sa mga staff ka RMN radio kag sa amon na station manager Romel Sorbito nga kabay nga magapadayon ang pag-imo pag-ubay kag pangamuyo namon kag pagampo nga kabay man nga patawaron mo kami Ginoo sa amon mga nabuhat nga mga kasalanan sa mga nagligan nga mga adlaw sa kagaginapatawad man amon ang amon mga utod nga nakasalaman sa amon Ginoo sa huna-huna sa pulog kag pag padayo namon Ginoo kay ikaw ang amon nga mananabang sang tanan nga amon Ginoo kabay pa amen amen
0: RMN Harana Live Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: And Harana Live!
1: Sa itong mga karazuman, kami ni live gamakitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter, kag of course, sa inyo tagsa ka mga radyo, kag sa mobile application, sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaandan, kami ang inyo mangin kaupod. Kaupod ang bugas nga puwersa sang RMN Haranista nga baw. Nagpadayon, gin sila sang ilang outfit. Sa abi ko, surprise lang to lila sang ligad sa akon nga semana. Gali, hasta pagidya subong mga nakabaronggid ang aton mga Haranista nagagin preparahan ginila. Ang ila pagkanta sa bunga gabi gani lantaw gid kamo sa Facebook para makita nyo. Hindi nyo lang mabatian ang ilang mga ambahanon. Kung mayara man lang kamo sang mobile data, mayara lang kamo sang wifi sa inyong mga balay, encourage ko gid kamo nga maglantaw sa aton Facebook live ukon sa YouTube para makita nyo ang porma sang aton mga Haranista kag makilala nyo man na makita nyo ang mga nawong nila kung sino ba lang nagakanta. So kami ang inyo mangin kaupod subong nga Domingo, katapusan kita nga Domingo sa bulan sang Setyembre Tuig 2020 sa isa ko, si Razumal Lineth Fernandez Silatriz.
2: Tatak RMN.
1: Hindi ko na pagpadugayon pa, kaupod na nato ng aton na malabing una nga magakanta subong nga gabi si dalang samtang nagprepara si Pastor. Daw kainan na naubos gid ang energy sa intro pa lang ang nabugto ng ano ya ang kwerdas ang iyang gitara. Wa na tam-an man sang energy, grabe gid abing birit ni ano mo ni Sir Lando, grabe gid ang birit niya. Guro na na-energize man si Pastor eh. Ate, ready na ikaw, Pastor? Ang una nato ang manugamba subong gabi, yari na si Pastor Nestor Caminian.
3: Sa sunod nga semana, October 2, mabatian ninyo siguro ang trahedya sa Igbaras, bali ika-20 katuig na, no? Pero subong nga rin nga itong kantahon, ang kahidlaw ko sa imo.

0: Tanda pa natin, inisang ambahanan nga ang hindi na ito din.
1: RMN Harana Live!
0: Ang bilidad ni Lolo. Okay.
1: Na. RMN Harana Live!
0: Okay na.
2: Sige, nagpapayo na si Pastor sa ikaduhang ambahanon, kainang una.

0: Ma'am Lynette, si ang apon siguro apo subong to subdana 30 size ka bilo.
1: Wow, grabe. So, ang maginang pambata ng palanggaan. Bunga ginayaw sa pagpalanggaan ng hilolo kang hilolo.
0: So, manamyaw kita na kasama ang Laria. Ginatamayan natin si Ma'am Bingbing Parilyon kag si Nanay Elvira Parilyon ang naga sakdag sang aton para niya punon sa kada harana nato, no? Kagang iban pa nato ng mga kay Inday Rosario Adorador mayong gabi gali, no? Sa imodira kag kay Kasa Nimfa, kay Tieti Bay, kay Kasa Junior Pamplona mayong gabi, kay to Jinjin dira, kay amigo ko Nani Hapitana, no? Kag kay to iner mayong gabi sa inyo dira, no? Kag si tanan-tanan nato nga namatag palamati kay dira gali sa Leon, sa kay may manang Amili Kaminsi, no? Kag sa kay adito Rudy dira manang gabi sa inyo adito Prenso, wala ako makakadto dira kagina kay hindi pagid mayo matyag ko sa sunod Domingo guro ara naman ko dira mayong gabi sa inyo kay Barangay Captain Jaime Cabrito Cap mayong gabi sa inyo, congratulations kay may duwa pa katuig nga pala abuton nga para sa inyo pagserbisyo sa inyo barangay. Kag dira nyo ipakita ang inyo pagserbisyo sa nabilin ng mga tinuig. Mayong gabi sa inyo.
1: Manamugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminiana.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magsilo sa aton masunod ng RMN Haranista, ang inani nga bahin ang ginadulong sa aton sa Russia Group of Companies, kinabugasan sa Kingsfield Rice Solution Incorporated, Unli Steel Depot Corporation, Unli Oil, Coastal Hotel, kay 3D FCRC First Leasing Corporation. Naamtang sila sa Barangay Napnud, Laganas, Iloilo. Sa dugang ang impormasyon kay pala magkutanon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Russia Group of Companies.
2: RMN Harana Live.
1: Naka-standby na sa aton masunod nga RMN Haranista ang mapadlagan ni Tani Goro sang kapitan galing ti kay napostpone di gid sa kapadlagan how sir para sa masunod nga tuig Sir Larry Hirona sa iya ambahanon.
0: Nagbabalik.
1: Sir Larry Hirona sang Kabatuan sa iya ambahanon, alaalang nagbabalik.

0: ginatamiyaw ko na sa may barangay Tuburan, Pututan, Iloilo. Ako naman ginatamiyaw na si Nanay Nita, si Jo, si Ka, si Danilo, kag si Kat, kag si Rami, Paul Rami Bilincion, kag si GB Posa, kag si Elena Posa, GB Posa, kag sa tanan nga kung may traction ka mga lupa, kadtola ka mo kay GB Posa sa barangay Pututan, Iloilo. Sa may Pututan, Iloilo. Sa may Mansil, Puneraria Service, sa may barangay Bulolacao, Nia Lucina, Iloilo, ako ang maginatamyaw si Larry Mansil. Kung kamo may mga minatay ng parinti, kadto lang kamo sa iya sa barangay Bulolacao, Nia Lucina, Iloilo. Ako ang maginatamyaw si Nanay Nita Cabanya sa may Bakan, Kabatuan, Iloilo, si Nanay Nita Cabanyas, kag si Koki, kag si Lansoy, kag si Oni, kag si Idna Cabanyas, kag si Bukay, kag si Ricky Cabanyas, kag si Noel Cabanyas. Kag natamya ko das may barangay ni Panisti, Kabatuan, Iloilo, si Elma, si Ilsi Kamba, kag si Herman Sadya, kag si Buyet Portodo, kag si Pes nga pamili, kag sa tanan-tanan nga barangay Pamuluyo, kag tanan-tanan nga sakop sa nga ni Panisti. Mayong gabi sa inyo nga tanan.
1: Madamo gid nga salamat sa masunod nga barangay kapitan sa Hanipaan Este Kabatuan. Sunod to, iglan ni siguro ma-file kay tina. Dawalang alang pasabang ready na ta ni Sir Larry mo. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahan.
2: RMN Harana Live.
1: Yari naman, naka-standby na ang ato'n masunod ng RMN Haranista. Grabe, lain naman ang iyang aporma. Subong, solterong soltero. Brad Raffi Sibanyas, sa iya ang bahanon, walay angay.

0: Yes. Yes. Mayong gabi gali dira sa Bijinpe, barangay ng ano, sa aton nga mga kuto dira, no, sa female kag sa male, sa aton nga bread o bread, no, nga pagpamati kag ang aton nga bukas loob sa Diyos kag ang family purpose nga nagapadayon man sa pagpamati, no, sa aton nga mga Ilonggo Music kag may gabi man dira sa Aros Pharmacy kag sa aton nga mga record driver dira, no, nga nagapamati, no, kag sa pamilya Rocky Abacaro, no, kag sa aton nga Nets, sister Nets Abacaro, kag sa imo kinalang ang kabataan. Kag madamotan ako nga itamyaw sa mong gabi apang nagrakat man ang oras gani. Sister Nets, sister Nets, no, Ma'am Nets, salamat din sa ambahanon nga ginahatag natin dire sa karon nga gabi.
1: Madamo gid nga salamat sa pormadong pormado nga si Brother Rafi Sibanya sa iya gindulong sa aton nga ambahan.
2: RMN Harana Live.
1: At is kita nga magpadayon ang ininay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Gusto mo bala sang inasal Batshoy, buko pay kag madamo pa magkatulang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan ka mga branches sa probinsya sang sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Kag soon magabukas na ang ila ikapulo nga branch dira sa Baniwa sang Pototan. Sa mataga probinsya ay labinat sa mga taga 5th District, mahimo nyo bisitahon ang Next Ila Branch sa Sara kag sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga 4th Distrito naman, ang Next ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City. May duha sila ka mga branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga 1st District, 2nd District kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod badamo gid ka mo sang options o kon kaladtuan. May Next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours na da sila kung nag-crave ka mo tungang gabi, pwede gid ka mo makapadeliver o kung magkadto sa ilang nga physical store. Mayroon man sila sa 1688 building sa Tubang sang Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales. Sa ilo naman kita sa akon kasi Manwa nga taga Quinto Distrito, Sir Lando Garcia sa iya ambahanon nagahulat ako.
3: Happy birthday gid gali sa kay Antonio Pabada sa Don Carmelo Village, no, nga nagaselebrate gid sang iya ikastinta nga kaadlawan kina kabay nga madamo pang birthday ang imo maagom.
4: Sang may alam.

Ako! RMN Harana Live!

0: Again, natabi natin si Dance
1: Man. RMN Harana Live.
0: Primayan ka si Mopo sa pinanang asawa sa barangay Batiti Das kay Bobby Manugmanok. Upo siya yung pinanang asawa sa kay Virgil Ligas. Primayan ka eh. Ka ang Mirna sa kaidanda sa Banwa sa Concepcion sa dala sa food court sa Concepcion kay Didi Mirna kay Mirna kay Johnny Desimbre mayong gabi kag may pumati ang Rinas Pharmacy da sa Banwa sa Concepcion sa kay Sir Espadeng kay Inday Lilibet Onyati mayong gabi sa inyo kag mayong pagmati kay pilma kay Minoy Tartigal ida mayong gabi kay Dr. Samuel Halbrario Doc wala tanong muna ko da ba sa terminal sa kay Ide in Trina nga amigo ko ka ginatamyo ko sing mayong gabi ang mga dispatcher kasi yung Sky Goodline na. Ginatamyo ko sing mayong gabi ang mga dispatcher kasi res no sa kay Alicia kay at sa kay Norbeng sa barangay Dongo no sa kay Alicia kay Norbeng sa kay Alice kay Jismar Latore kay Eliza Latore kay Dayan Latore ka sa tanong-tanong ka lang mga vendor na sa Barutak Bio, no? Sa Baklaya, no? Kaya ina nga naghatag sa ako pamaw, kay Dudoy, kay Maripe, kay Dario, kay Richard Daes, sa Palparan Pamilya na sa Norte, no? Sa kay Libre, kay Rube, kay Panoy, kay Rodilien, kagdra sa kwan galit na doon Carmelo Belen, sino sa tanong-tanong at taga doon Carmelo Belen, kaya nagpamatigid sa naharana sa amon sa sining gabi, kag sa akong panwas ang konsepsyon nga nag-monitor kag sa sining gabi, mayong gabi sa inyong tanahan kag sa akong pinalanggat na sawa, amat-amat na.
2: Di yan ay pagpatulog, grabe gid ang biret, di yan subong nga gabi. Salamat gid sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Lando Garcia sa Concepcion.
1: RMN Harana Live.
2: Adis kita magsaylo sa aton masunod ng RMN Haranista ang ininigabahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yan na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka mga all natural ng ingrediente ng among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, magkaparelax na, mahamot pa. Mabaka sa inyong mga butika kay sa Mary Mart Mall, sa Shop at Samara malapit sa main entrance sa Ila Activity Center. Para naman sa mga online orders, pwede nyo gid i-check ang FB page o kung Facebook page sang Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
1: RMN Harana Live.
2: Sa ilo na kita sa aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Sir Lando Garcia o kon Sir Joe Marsayas. Siya ang bahanon daw ano katam is.

0: Dinagalisa ko no sa Dimaraso may dahil nga gabi galisado kitok batay si Asya subong si Junel subong man dinagalisa balay no madahil nga pagpumatay kay Junel subong kay Yanyan sa kay sa apat kapataan may gabi si mo subong man sa kay Madam Molina Bindubal no may dahil nga gabi si mo subong man kay sa pinalangga kong asawa may dahil pagpumatay kay Arlene Magbanwa Sayas madam gid nga salamat ma'am Ninet.
1: Madamo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Sir Zomar Sayas.
2: RMN Harana Live.
1: Adis kita magsaylo sa aton katapusan ni nga manugamba subong nga gabi. Ang ino nabatian nga ambahanon ang ginadulong sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo. Nahamtang sila sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-2986-375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-2986-375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
2: RMN Harana Live.
1: Naka-standby na ang aton katapusan ng RMN Haranista. Magadulog sa katapusan ng ambahanon subong nga gabi, Sir Serge Villarreal sa iya ambahanon, Pispis ang Katulad.

0: hindi nga lalanto noon, hindi na patuloy si Gapon. Sa kay Bernadette.
1: RMN!
0: So, bumagay pa si ang bagas mais kag Munggo, ara sa Bernadette Reading, may kalamay pa da, may kompleto da ang iya nga siyap. Kaya on and manage by Parasitong Garcia, aga may ang gabili kay Sharon, saksinter sa ingat muna da. So, may kay Norman Capri, mayong gabi kay Yoram Galiasa. Sige hapon, sa kay Jim Mados, kag subuman sa kay Judy Magdol sa kanyang kasing mulo. Lastly, sa kay Kid Kasiria, gamati gid sa fire station ng Bunaw. Subuman mayong gabi sa kay Diego Hulag, Logo Villanueva sa member ka Tiger Shark. Kag subuman si Abituyanan sa inabitan nga lugar. Lastly, sa kay Jasmine Abile Dunga, kay subuman sa kaya Milan Dunga sa San Rafael Boswanga Palawan. Okay, ma'am, ara inalagas lang ta panahon ta, ma'am.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal. Kag madamo gid nga salamat sa aton RMN Haranista nga nagupod sa aton subong nga gabi.
1: RMN Harana Live.
2: Gitamyaw mo natin ang aton nga RMN Fans Club Singapore Chapter, ang admin officers kag members kay Ma'am Rosie si Maurio, G. Pares, Melaya Bratirucha kag kay Ma'am Bell Hart. Samtang ginangan-angan natin ang resulta sa aton nga STL subong nga gabi, ginatamyaw natin aning mga nag-upod sa aton nga Facebook Live, Maricara Pangasagan, ginapatamyaw niya Mirna sa Sartaguda, nagalantaw gid ko no live sa aton Judy Talaman, Jun Pio, Alice Bison, Florencia Sequadito Kalimpay, Nenfa Plamplona, Nunoy Silubrico, JG Gonzaga. Kagsaiban pa natin nga mga tagpalamati. Salamat gid sa inyo nga pag-upod. Nag-standby na sa piyak na linya si Rajuman Mon Kapalihan para sa resulta sa aton nga STL subong nga gabi. Rajuman Mon?
3: Oh, Bincha sa Ililo. Yari na nga pagsaring resulta sa STL subong nga gabi. September 27, 2026. Second row, Lasuto sa gabi. First winning number. Numero 26, number 26. Second winning number, numero 14. Kagang naton sini katatlongan numero, numero 20. Yaring aton sini official winning number sa buong gabi.
4: 27, 2026, zero number 1,608. Sikang dero sa buong gabi, numero 26, numero 14, kag numero 20, sa 26,
3: 1420. The gist will be Numero 26, 14 kag 20. 26, 14 kag 20. Ang atong sining nga dropping heads buong gabi, si Sir Glenn Hiponea. At ang sining nga operations specialist, Mr. Raymond Pinyo, na upod ato sining nga Estel Presentative, Mr. Glenn Sunya. Ang atong sining nga judges of person, Mr. Abin Almirante, kapod sa iya sining nga mga members, Barry Cortisano, Ryan Melgar, kag Lloyd Johnson, Galapia. Pag bang kasi Erwin Magdanwa, no, sa STL, Afif Kabyan niya, no, sa STL, PCSO Guimaras Branch. Congratulations at kung sino nga mga winner sa subong gabi. Kasi wala pa tayo na sa pagkaya para makabulig kita sa Kawang Gawa. Direkta diri sa STL Record, sa PCSO, kasi sa Eagle Road Gaming Corporation, Radyo Man Monialis Kapalian, tatakarinin.
2: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan para sa resulta sang aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, September 27, 2026. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, 26, 14 kag 20. Sa liwat, 26, 14 kag 20.
5: Katak RMN.
2: Sa liwat, salamat gid sa mga nag-upload sa aton nga Facebook Live. Hindi na kamo mga isa-isa. Kago sa mga nag-monitor man sa aton nga YouTube, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upload. Ang dugang natin nga mga talamyawan, bantayan na lang sa masunod naton nga programa. By the way, happy happy fiesta lang dira sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Ang oras sa ato mga karajuman datak las 8:02 na sang gabi. Alang-alang naging ang ato nga tiyempo, dili sa ato nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang ato technical partner kay Rajuman Mark Daniel Sukadito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Armen Haranista, ako ang inyo alagad, Rajuman Lynette Fernandez Hilatriz.
5: Datak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
8: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty-C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty-C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigitian ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty-C,
4: mabaka sa mga butika.
2: GTX 500.
5: Si Edding Grace, paglimutan.
6: Ako, may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imong nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sang Detex 500, namigit ingi sa aron nga lawas.
2: GTX 500.

0: Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3, mga butika. May GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: May GC, mabaka mga butika. GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score gani?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, nag-indi man nami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Bakal sa bangutika.
6: Pila-pila win. San Miguel Pila win.
7: Sumpre sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na. San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak, last 8:07 na sang gabi.
8: Campus Patrol.
9: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
8: Campus Patrol.
10: School events. School
8: student
10: events.
8: Views. Student academic news.
10: Campus Patrol.
8: Campus Patrol.
10: Campus Patrol. Kingog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan.
8: Campus Patrol.
7: Mayong gabi sa ato mga karazuman, welcome sa isa na naman kedasyon sang aton programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Campus Patrol. Adlaw na kita subong sang Domingo, September 27, ang katapusan nga Domingo sa bulan sang September, subong nga tuig 2026. Sa aton mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter, kag of course sa inyo tag sa mga radyo, kag mobile application sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaandan ako sa gihapon ng inyo mangin kaupod sa pagpangalagad, Razuman Lenneth Fernandez Hilatriz. At subong nga Domingo, isa na naman kay Edison, sang aton nga palatuntunan nga makaupod naton ang mga top notchers. Bawo sa nahambalta na sang nagligad yung Domingo, dumasugpunan pagidya ang series ng aton nga episodes ngalun say top notchers ang aton gina-feature. Well, diba, si Matingala ka mo kayo, syempre, hindi malang niya sa, hindi man niya permi-permi nga may ara kita sang top-notchers nga nagayikan sa mga universidad diri

0: Nagkaroon, ano ba lang ilang mga study tips, mga mahatag nilang mensahe para sa mga masunod pang board takers, as well as ang ilang mga struggles sa pag-review, paano na nila nalampuwasan, kaya sa bahin naman sa college, ano ba lang ni ang impact sa ngininga kadalagaan para sa ila, kahit hindi lang niya basta-basta ng achievement, hindi lang isa nga kadalagaan, kundi ikatatlo gin ang na-produce nila nga top-notchers, ano ni ba lang ang impact sa ilang eskwelahan, kag sa ilang mga estudyante. Abangan naton inadri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pagbalik. Ang oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tataklas 8:10 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Banyos, banyos, para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo, ginagambal nga maayo. Gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol. Sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay Matama to na dula ang bukol.
7: Sangkong Plus Gold. Makak sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sangkong Gold Coffee Mix.
7: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
10: Maayo ang lawas ang bata mo?
11: Sus, masakit man ino.
10: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
13: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
14: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Mag-Enervon Z Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
16: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin.
18: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas. Small.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kag so
2: palmetto.
1: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Yara na
2: sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Pila Pila Win, San Miguel Pila Win.
8: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pila Win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pants.
10: EQ pants. From day one to toddler, EQ continue mo.
11: Oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time tatak, last 8:17 na sang gabi. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mga nagapamati sa aton programa RMN Campus Patrol. Kagsubong kaupod na nato ng aton mga bisita. Wow, familiar. Gini sila sige po ng mga nagalantaw na sa aton nga Facebook kag sa YouTube. Makita sila daw. Kita man din naman si Ma'am sa liglig. Sa nagligad nga Domingo, ha? Makaupod naton subong ang mga top notchers sang psychometrician licensure examination nagikan sa Central Philippine University. Kagupod Manila ang ilang program coordinator, si Professor Pauline Marie Wong. Kag of course, ang dean sang College of Arts and Sciences sa CPU, si Dr. Stella G. Fernandez. Welcome diri sa RMN Iloilo. Welcome back, ma'am, diri sa aton nga programa sa bunga gabi. To start, siguro mamangkot ako anay sa kay Professor Wong, kay para damo nga speaking engagement. Okay, si Dinya damo na ninahambal yas ang last week. Is this the first time, ma'am, nga may na-produce ang CPU nga top notchers para sa Singapore exam?
12: Hello, so good evening. As far as I know, 2017 for program of psychology may ara, but you know, at least after a few years may ara na. So I think the first was 2017 for the psychology program.
11: Mm-hmm. So pero ang tatlo, Ma'am Kabilog, first time ni balang amo ni kadamo ang numbers sa mga nag-top notcher sa amo ni nga classes ang board exam or sa una damo naman.
12: I think oo,
13: isa lang
12: last time. Okay, so yes, that's why we are very happy. We are celebrating kay more than one, no? Not two, but three top-notchers.
11: Grabe.
12: No? Hopefully more in the future.
11: Oo, the same lang din sa social work, no? Sa ang ligligad, ang ila daw last pang set of top-notchers ang before pa sang pandemic and mm-hmm. first time man nga tatlo. So, subong tatlo naman. So, grabe. Congratulations, good sa college. And of course, aton mga top-notchers, kata naton sila kay syempre ang ilang kadalagaan ang gina-celebrate naton subong gabi. Pwede nyo mapakilala ang inyong kaugalingan kag inyong rank sa board exam. Sige, sino mo start?
14: Good evening, everyone. So, I'm Angeli May Trajico Fernandez and rank 7 ako sa psychometrician nga board exam.
11: Mm-mm.
15: So, good evening, everyone. I am LM Cruciotto Bena de la Cruz and I also rank 7 sa recent PMLE.
16: So, good evening, everyone. I'm Alessandra Nicole Dungines Maayo, and I'm rank 6 sa recently concluded na PMLE.
11: Mm-mm. So, congratulations, all girls, ang aton nga mga top-notchers sa buong gabi. Yung isa, Fernandez pa. Kapulido na mo ni Ma'am, basi pariente ko man kay ngakon nga middle name is Fernandez man also. Balik sa aton top notchers, anong inyo initial nga reaction pagkabalo nyo, nag-expect bala ka mo nga malakip ka mo sa listahan sa top notchers given nga sa previous year sa mga nasundan yung nga mga tuig wala pa sang top notchers, so ginexpect nyo ni bala?
15: Honestly, wala ko nag-expect nga mag-top-notcher. E ginapangadi ko lang kay Lord nga, Lord, basta maka 90 lang ko nga, ano, nga rating. Okay, na siya sa akin. Tapos, actually, pag-release kang results, ulihin ako nakabalo. Una pa, friends ko nakabalo sa akin. So, sila na lang nag-inform sa akin nga top-notcher ko gali. So, nagkadto ko sa ano sa website ka PRC, gin-check ko pangalan ko, ayawan po ko kapangita. Sabi ko nga joke lang sila. But tignan mo, nakita ko nga lang 7 gidman ko. Initially, reaction ko is that, hindi ko ma-explain, dumahibi ko, makudog ko, una-una ko ginahambal, gadya. Kay, una-una ko ginahambal, pag-abot ko sa balay, mako, mama, tatature ko. Ha, ano? Hindi mo siya magpati. So, mako, maara, pangalan ko, top 7 ako. So, lipay-lipay kami dito sa balay, and then, sinagit, doon ka, gamunagit, yeah, and, muna, wala ko na reaction ko, na video one or what, so, wala ko na document, kumbaga, ang precious nga moment, to tani, para sa akin. But, above all, thankful good ko kay Lord, kay muna, ginhatag, sa akin, more pa sa ginpangayo, pa sa iya.
11: Sige.
15: So, ako naman niya, ma'am, before sa releasing sa result, like, never ko nag-visit sa, or nag-try open sa link sa PRC. And then, ako to sa may simbahan during that time, and exactly, pag i-open ko gid, nakita ko ang chat ni Sir Aris ang sa amon nga review center. Mm-hmm. That was, I think, 6:42 PM, na ara na ang result. And so, amon lang ito ang time, maging open ko dayon, and then nag-date so ako sa list of passers. So, nakita ko dito ang name ko. Medyo na-expect ko man, guro, nga makapasar ako. So, after that, pagkita ko nga nakapasar ako, nagwa ako, naghambal ko nga, ara na ang result, hambal ko sa manghod ko, at sa wife, sa pakaisa ko. Hambal ko, ara na ang result, ara na ako name, and RPM na ko. Yay! So, tingin na lang kay may parts ako na gina-expect ko naman siya. And after that, okay, yay. Tapos nagbalik ako sa sulod. Mm-mm. Tapos naghigda ako, check ko lang ang top notchers. So ang una ko nga nakita is ang name ni Alessandra. Ay, may top notchers sa CPU. Muna. Tapos nagsige ko mas-scroll, nakita ko ako nga name. Pagkita ko sa name ko, muna maglalagan ko sa gwa. Tapos ako gasinggit ako na humbal ko. Ay, ang name ko sa top. Gusto mo pala, oh. Pagkatapos, like, before the exam, kag even sa waiting period, like, never gig ko nga nakulbaan bala. Mm-mm. Pero during that time, pagkita ko sa name ko, dito lang ko nga kinudog. As in, tapos amo to, gahibi na kami tatlo, gasinagit na kami tatlo. And amo to, nabatian pa ni sung pakaisa ko sa dalom, nagsaka sa, tapos ang baya, amo to eh, happy kami kay actually birthday man to sa pakaisa ko. So it was like a double celebration. Mm-hmm. And exactly man nga, during that time is prayer meeting sa simbahan namon. So amo to, napasalamatan ko siya dahil kay Lord. And if I expected it, before is nagahambal na ginman ang mga classmates kung kaya mo na itap mo na, like matap ka, pero like don't ever gin nag-ano sa akin nga don't ever ko bala sila gin patihan, kaya I was not that confident sa akin nga self. Pero during my review season, I have read it sa Bible. It was like God's confirmation for me sa Exodus chapter 34 verse 10 na despite or anuman matabo sa board exam, he's gonna do something great kid sa akon nga life, especially mm-hmm. during that time.
11: Mm-hmm. And
3: okay. So for me, funny actually ang story of how I found out na nakapasa ako sa board exam and nag-top notcher. Kay I straight from work nagpa Jollibee ako sa Haro. And then ang funny thing is, nagapila pa lang ako, nag-chat
16: on your review center, ang manager sa review center namon, and nag-chat akong friends na ara na daw ang result. So, kahabang nga pila ko, ginapangita nila, and then, ka-funny pa kay sa friend group namon, ako ang last nila nga nakita, kay ako ang letter M. Tapos, ka-funny, say, nag-chat sila nga, oh my god, like, pasar na tatanan. Tapos, ang friend ko, gid nga roommate ko, gid sa, ever since sa college, nagamba siya nga, like, nakapasar na kami. Tapos, sang makuhaan ako sang order ko, amo to siya, nga like, nag-chat siya liwat na, oh my god, top 6 ka, like, nag-top na chair ka less, like, oh my god. Tapos, like, kikuha ako on order, tapos nag-ibig ako sa Jollibee. So, oh, luya siya, ay katulolo ang iba niya tao. Kaya like, habang kakolo ko, gin-call ko, be, first ko nga gin-call, akong mother. Ambal ko sa, gin-call ko siya, tapos kinabalan ko siya, like, top 6, ako ma, top 6. Ang funny pa is, abiya, like, nag-wrong pabala ang pag-intindi, abiya, like, sa sobrang, like, dahil kay Gahibi ako, abi niya daw na-disgrace siya, oh, sa taxi! Oh my god! Like, iba ka niya! Oo, so, amo to nga, like, tapos nag-ibi man akong mother, tapos nag-ibi ako sa Jollibee. Tapos, amo na, ang, daw, a funny lang, ay, gato, ang tao, like, ba si abi nila bala, like, kung ano na natabo. Then, for me, if gin-expect ko, actually, wala. Gin-expect ko good, actually, nga mapas. Kahit, di ba, hambal nila, if you're preparing for the board exam, dapat, gina-convince mo na gid-self mo nga, you will pass. And I know nga, I did my best man, nga like, na damo ko, nasabtan niya sakto. Pero wala akong nag-expect nga maging top-notcher, kay, feel ko, abi, hindi ako, like, wala akong nahatag, yeah, all, bala, sa pag-review. So, amo lang nga.
17: Gabi, mixed emotions. Emotional, nagaling nga batso. Ang ligad to yung sa social work, ang kalabanan nila. Ito gin-manifest nilang, ang natandaan ko gito nga word, gin-manifest gin nilang nga maka, o kung mangin top-notcher, malakip sa lisans na top-notcher. Sorry, daw wala, gin sila yung nag-expect. Grabe, emotional gin sila. Pero kung ako man, guru, mabalaan mo bala, nga nadala ka out sa damo-damo ka mga nagkwa. Pero amuni sila nga batso, sa pila na, lima na ka board exams, nga mga nanginibisita tama naton diri sa aton nga programa muning pinakadamo I think nga top notchers the 14 pages gid oh. Tapos kada page pa na do taga 30 sila sa listahan so kabudlay pangitaon di ano bala na nga bugal kag dungog nga nadala kamo daya sa kadamo-damo sang top notchers may halin niya sa CPU anyways psychometrician o kun psychology kun magpanumdumon mo ang amo na nga course do indi gid ya do wala siya bala sa priority courses sa aton mga kabataan especially sang una kun balikan naton ang mga naga-eskwela labala sa mga uma, sa mga malayo nga lugar, usually ang mamangkoton mo na sila, anong gusto mo nga course pagdako? Gusto ko magmaestra, gusto ko magpolis, no kalabanan amo na. Pero sa inyo, nga amo ni ang napilian yung nga kurso? Pero dalay sila, dito naman ako maguro mag-ibisa mong, no?
15: Okay, so, chak to kagid, ma'am. Wala gaman ko idea about psychology sa high school. But then, during the, sangga apply for college pala sa pagpili sang course, it was pandemic and very relevant gid ang issues about mental health, especially sa social media. So, I think isama na sa reason kung, like, paano pala na-introduce ang psychology sa akon. And, yeah, from there, nakita ko guro ang need. And, yeah, and despite nga na-qualify ako sa two other universities, bala, nga kung tutuusin is free tuition, I think it was just God's leading, gidya, para sa akon. And it, I considered it as a revelation of my purpose during that time to take psychology.
16: So, for me, actually, to be honest, hindi psychology akong first course in college. But psychology actually was my first choice sa senior high school, sa grade 10. But then, sa senior high school, na-counseling kami about results sa NCAE. Ang sa NCAE na bala.
17: Mm-mm.
16: So, like, I saw na, like, taas akong STEM, na, like, very ano align ako sa science. So I thought na like what if ma engineering na lang ako because 'di ba that's what people say na practical na path. So nag chemical engineering ako for the first sem.
15: sa first year. Pero my God, like, amo gali ang feeling nga. Like, nakapasa lang ako. Pero for me, like, ano siya, like, though, for me though, hindi siya bala align sa akon nga gusto gali. Like, tuya ko lang, sang time nga nag-study ako, tuya ko lang na-discover na, ay, hindi siya gali for me. Then, ko, like, nag-resonate, gigali ka na ako ng psych. So, nag-ano ako nga ma-shift. And medyo hesitant pa to yung mother ko nga mag-shift ako. Pero yung ginambal ta na sa akon nga father is like, kung miserable ka subong, miserable kapag ifa mo na imo job after college. So, ginsunod ko akong gusto, nag-shift ako. So, I would say nga, best choice ko ginang psych because I feel like, amo na, for me, ang calling. Like, for me, feel ko abi, it's what I wanna do. Like, sa future, amo na nga, ginpili ko gid siya.
18: For me, ever since high school, well, ang gusto ko dad, it's either psychology or chemical engineering. Way back high school, amo na ginadad, ginapili kong duwangan na. So, actually, may konting backstory lang. Gusto ko na before actually sa Manila ko nga schools, pero hindi ko pagsugtan ni mama. Pero lain nga course ako nga kwaon. And then, gaduwa-duwa, pag during pandemic, amon batch na graduate. So, gaduwa-duwa, kung mag-appear ko, ano man, hindi ko pagsugtan. Doon na dulaan, nagid ko yagan na mag-ano, mag-skila kayo, hindi ko pagsugtan sa akon gusto. And then, ang akon nga second cousin, actually, same man kami course, which is psychology, gin-push ako nga ma-start na enroll sa CPU. So, amo to, pag ano ko sa CPU, bako ma-psych kugura. Also, pumped man siguro sa pandemic that time, nga damo ka kinanglan sa help due to mental health nga problems and also, nga damo ang ako man mismo, gusto ko man daad ang course nga na and gusto ko man makahelp sa ibang nga tao. Oh, actually, and also knowing nga dito sa Philippines that mental health is not really given a priority. Mm-hmm. So, bako, gusto ko maging isa sa mga advocate sa ano, sa pagsulong kumbaga sang mental health sang mga Pilipino.
17: Grabe, lang lailailain mo ng ilang mga reasons, no? Yun nga, again, pili na lang ilang course. Kag, usually, amo man sa mga na previous na tunding na interview, may mga nagkalain-lain man sila nga reason. Kung nga, again, na take up nilang amo na nga kurso. Kung nga, again, pursue nilang amo na nga kurso. Kag, kung ano ang nadangatan nila sa subong. Magkanto kita na kay Professor Wong. Mamangkot ako kung, syempre, sa iba, nambal ko na kaina sa ilang, kung ikaw gani isa kay Suzante, especially halin sa mga umang lugar, nga wala kaya ka balo pa sa mga may bigger opportunities diri sa syudad. Usually ang mga ginakuha lang mga course ang ila mga basic nga courses. Pero sa psychology, kung kuhaon mo ina nga kurso, ma'am, ano bala ang ubra sa isa ka psychologist? May kinalain na siya balang psychology kag psychometrician?
12: So, thank you for that question, ma'am, no? Mm-mm. So, in their case, sa mga top-notchers, mga psychometricians, mm-mm, no? So, yes, there is a difference, no? So, if they decide to take masters, no, get more experience, ma-master sila, take another board exam, perhaps ma-top-notch na naman, pwede silang maging psychologist, mm-mm, no? But for the meantime, which is a very good start. Ma-start sila psychometrician. For psychometrician, of course, there is test assessment. If you notice, ma'am, though, in many companies, let's say government, community, mm-hmm, HR even, though damo nagapa-testing, mm-hmm, no? Usually, it's a psychometrician ang ma-administer, scoring, interpretation, of course, with the supervision ni psychologist, mm-hmm, no? So, they are under the guidance of the psychologist for the time being until, of course, sila na maging psychologist in the long run. So, sila ma-administer. But if it's not only limited to administering. So, they can do counseling. Of course, with the supervision pa rin ni psychologist. Mm-hmm. No? They can be mental health advocates as well. And actually, damo siya very flexible si psychology as a course. So, they could work in communities, mm-hmm, education, pwede din sila ma-teach. Of course, the non-major board exam courses, mm-hmm, no, plus masters, no. There's also clinical, usually, mm-hmm, damo sa clinical, and many sought after clinical, but there are may HR din, no, recruitment, talent acquisition, so on and so forth. Actually, damo man siya na field in their course.
17: So damo man galing nga mga opportunities yeah. na nagahulat sa ila. Pero kung ikaw gusto mo mag psychology, ano nga course ang kuhaon mo? Isa lang na ka specific course bala sa college ang gina-offer?
12: In their case, we have of course the Bachelor of Science in Psychology, so although more heavy in science, and I think one of their favorite subjects would be chemistry and but yes, it's very because usually with Bachelor of Science na psychology, it is pre-med, no? So or pre-med, yes, so damo gid sciences, no? In my case naman ako, AB Psychology, Bachelor of Arts Psychology, so pre-law na siya. Or, but either way, pwede siya BS Psychology or AB Psychology depending on your occupational daw route, decision, or so. Of course, kung ma-pre-med ka, ma-BS Psychology, preferably. Ikaw, oo. Tapos kung pre-law, ma-AB Psychology. But either way, for example, if you want to take the psychometrician board, correct me if I'm wrong, either way is okay.
17: So, kadamo man, medyo complicated. Sa galing yes. na, kadamo man sang, pwede mo yung maging decision kung, yes. For example, para sa ilang case, kung nakapasaran sila, pwede na sila mangita work or kung gusto nila, yes. ma-study pa sila para makakuha sang dugang experience. Kag, mas, masambal mo ganun, ma'am, kay subong psychometrician lang, ito na yung role nila. Pero kung gusto pagid nila maging psychologist, good, kinanglan man inilaga po ng eskwelahan.
12: But at the same time, if I may add, ma'am, I still commend them for taking the board because, of course, a lot of people will say, you aim for psychologists, but you know, the journey na they will experience a psychometrician, no, it's not less than that of a psychologist. They will still learn a lot. No, they will grow in their field. Kay pag psychometrician ka, it does not stop with psychometrician. They can be in their own division. Clinical sila. May education. So I think if you join the PAP, doon, pwede na kayo maging member sa Psychological Association of the Philippines. Damo pa na siya certification. So different paths. No, and I want them to thrive in their own paths, in their own interests. So, it's a long journey and I hope they enjoy that journey.
17: So, hindi lang yung limited nga kung naka-registered, psychometrician, hindi lang yung limited yung imong work sa pag-assist sa psychology, sa kadamo pa sa mga opportunities para sa imo. Kanto kita anay kay Dean. Dean, ako sa same sa pamangkot ko last time, kay tatlo, hindi lang isa, hindi lang sa duha, tatlo gid ang imong na-produce nga top-notchers under sa imong college. Kag hindi lang niya, sa nagligad nga si Mana, may na-produce man, halin man sa imong college, kag subong do, mahabat nga back-to-back victory para sa College of Arts and Sciences. Ano ning impact sa imo? Dean, anong nabatsyagan mo subong?
19: Good evening, no? And of course, the college is really happy. We are overjoyed, overwhelmed of what the outcome. So first, ang social work. Actually, we have our weekly devotional with the faculty and staff. Mm-hmm. And we include them in our prayer request, no? Mga faculty and staff namon. So last Wednesday, amo man to pag-release, no? Although we had already, consecutive sila kasi at first, social ila August 19 tani ang ila nga board exam so we are also having our devotional kaso lang siyo canceled siya because of the typhoon in Luzon and so gin postpone into September 1 and 2 so gin include pagid siya naman so we extended our prayers for them no so nauna release ang social work kay sila may batch to pagid nga wala pa kakuha so that's why nga doon medyo na delay ang ilang result and during that Wednesday siguro subong do expected pero hindi pa kay 4 to 5:30 ang amon to nga devotional but the result came out 6 o'clock ko. Okay, sang 12 do may ara na. Kaso lang doon, 99.97% pa na. Kadugay. So, doga hawat-hawat man kami eh. And we still include kung ano man ang results. So, being the top-notchers here, having top-notchers at CPU, nagkakalipay gid ang college and as well as the department and the university as a whole. So, ang ilang kadalagaan man namon.
17: Shared victory. Shared victory. Ay, hindi malang ang ilang kadalagaan na syempre sila man ang nagkasog, but of course part of it ang nag-contribute gidira of course ang ilang college kundi in sila naghalin. At sa aton balikan naton aton nga mga top notchers sa madumduman nyo sa inyong review journey or even sa college pa lang kamo, ano ang ihan ang pinaka ano kung magambat ka na kung struggles kinamudamo gid for sure bilang isa kay Suzante kag bilang aga prepare sa board damo gid na for sure sang inyong agyan nga challenges, pero para sa inyo kung may isa lang, ano ang pinaka challenging nga parts ng review or bilang isuzante kag paano nyo ina na overcome?
16: For me, ang pinaka naging challenge ko while review is, to be honest, finding it ang motivation. Mm-hmm. Kasi me as a type of ano, when I study, gina wala ako ga-study abi if hindi ako motivated. So very hard to find motivation every day nga like ma-keep up schedule, everything. So naging struggle ko gid siya kay actually may ara ako calendar na supposed to be I have to follow para matapos ko ahead of time tanan nga lessons. Pero wala ako, never ko man siya na-follow kay hindi, if hindi ko feel, hindi ako mag-study. So, yung nagkakatabo is if feel ko in a day, ginalagas ko na lang siya tapos, gina-try ko na lang tapos ang supposed to be for 1 week ko na study. So, amo to ang pinanaging struggle ko kasi wala ako naging like, though concrete bala na routine na for studying. So, very struggle siya kay, like, especially if like, for example, review center, may mga ma-learn ka nga new things, new lessons. So, need mo na naman siya i-incorporate. Eh, may ara ka na nga daan nga wala mo pa na-study. So, nag-pile up siya hanggang sa nagiging cause of anxiety siya. So, ito ang pinaka-naging struggle ko sa review ko na journey.
17: Mm-mm.
18: Actually, ang struggle ko is, do same man lang kay, ano, kay Alessandra, kay, pero sa iya, may ubrahon ko nga, ano, nga schedule man, pwede ko na siya masunod. And, so, during sa time, nga wala ko be motivation, especially during review season, kung wala ko motivation, matulog lang gid ko na ipapahuwayan ko ako nga brain kamba ko kung hindi ko kaya, hindi ko pagpiliton. E kung piliton ko lang siya, hindi man siya gapo magsulod sa utok ko. So, muna ba ko give time for yourself to rest, gagwa kuya, galagaw kuya kung ano, kung wala ko gana magtuon. Pero, I make sure man gapon nga hindi man ko masubrahan kalagaw. Balance siya gapon. Ginagaan ko self ko sang those small rewards for okay, you did well for this week, nakatuon ka sa tamang chapter, okay, you deserve alagaw. Do somehow ginakondisyon ko self ko nga okay, another week matuon ko so that I have this another reward for myself. So pagi sa muna nga ginubra ko na naka-find ako sang way para maging motivated magsige-sige magtuon despite sang struggle nga to nga kakulangan sa motivation.
17: And
20: actually same kami tatlo nga ang struggle ko man is wala ako sang fix nga study habit kag super super huge grammar gidya ako. But I think that is one thing man nga na learn ko sa psych nga ang aton wala nga individual differences. So it is really important to know yourself and to know what works for you best. So amo na gani ang hambal ko. Kasi makita ko na ang mga classmates ko or friends ko nga ang reviewers nila amo ni kadamol, may mga flashcards, may wall notes. So there was a time nga I feel like I wasn't doing enough sa in terms of my studies. So I try to do that, pero amo na gani at the end in the last year go work sa kon, so I try to go back. So ang ginobra ko na lang gidya is I just read lang gid. Yeah, kay ang also tried to answer drills pero natamad ako. So I just read and amo man na kay grammar ako, feeling ko mas ga work ako or mas ga na ano ko bala ang lessons, na digest ko ang lessons if I'm under pressure. So knowing that works for me, so I did that. And amo na gani ang mga friends ko naghambal sila nga dapat kuno a week before the exam, a week on the exam or the night before dapat pahuway na kuno tulog gid. But in my case, sa first day sang exam I was actually awake like for more than 24 hours. Nagbasa lang ko na kay ginakram ko siya. And also on the second second day nakatulog ako for like 4 hours lang. So of course, I would not recommend that. Pero amo na gani hambal ko, it is important nga kilala mong self mo, balaan mong anong ga-work si mo, and also to not be pressured by the progress ng iban sa palibot mo, and just focus on yourself lang gid.
17: Grabe. Ini nga basya daw, pare, magmigahay gini sila guru ma'am. Ay nga daw, pareho gid yung ilang nga mga struggles. So, sang ligad to yun lain, gid yung ilang nga mga challenges nga na-encounter sa hamtang ga-review. Pero Aria daw, same. Siguro mo ni kay kadamo sa mga distractions, gid man bala kung magtuon, kakabudlay gid man tuon, magpangita sang motivation para magtuon, especially siguro kung damo-damo ang tulunan. Wow. Ano pag-ihayan ka tuon ka palang gani para sa imo exam kung college, kaysa palang ka-exam, galingin na ulo, ay hanpa kung board exam na gid. Sa itong top notcher sa liwat, kung may ara ka mo sa nga isa ka message, tips, study habits nga gusto nyo itudlo sa mga masunod man nga board takers, mga gasunod sa inyo, anong ma-advise mahatag nyo sa ila?
16: Okay, for me, ang pinaka number one kugid nga mahatag na tip sa mga take palang a board exam those na sa college, I think this would work good if like starting ka sa college or you're taking, like for example, start ka palang take, if sa psychological statistics, mga psychological assessment, is that college pa lang, you build the foundation. Like, for me, amo na gidang nag-work. Like, that was why kinaya ko siya i-cram, because college pa lang, I made sure na yung basics na master. Because if, for example, if magsa-start ka ng review, then hindi daw wala mo pa bala na master ang basics, very very challenging siya, kasi magiging daw new bala siya na ano, hindi na siya literal na parang hindi na siya review, parang learn ka gid something new. So for me, ang pinakamatip ko gid is if you start sa college, you pay gid, like you give it your best gid, like nga college ka pa lang, you know na yung mga basics, so that pag review mo yung mga additional, like for example if mag review center ka, or like if i-follow mo yung RPM tweet, like yung mga ma-learn mo there nga new things, i-add mo na lang, hindi nga like kailangan mo pa i-learn all over again. Because for me, amo na gid ang nag-work. Kaysa ang college ako, amo na gid ang mag-give credit ko sa akon professors. Kay sa college ako, I would say, nga like, napa-easy ang among topics, especially ang pinakabudlay naman na subject, which is psychological assessment. For me, ang basics siya gid, na-master ko sa college. And until mag-review, na-carry ko siya. So, that was why confident man ako, even if I like, kaya ko siya master. So, amo lang na ang akon matip na start ka sa college, because at the end of the day, ma-pay off man siya in the end.
0: So, I would agree to Alessandra. So, sa mga college students, especially sa mga psychology students, seryosohon yung nadaad magtuon. Especially, bisan first year pa lang ka mo, because at the end, worth it na siya ang ipangabudayan nyo sa 4 years nga na. And also, I would like to, another tip may add ko is that gapati ako sa overlearn. So, amo muna sa amo nga actually sa psych may muna nga term nga i-overlearn mo ang natunaan mo. Natunaan mo na siya. Pero itunaan mo siya liwat. Because ako dad, mas concern ko ang depth or understanding sa isa ka topic kumpara sa kung ano kalapad ang akon nga natunaan sa muna nga topic. Like, para sa akon, anong pulos kung balaan ko ang muninga term? Ang balaan kong word by word meaning niya. Pero pag about kila sa situation in real life, hindi ko siya ma-apply, hindi ko siya gali maintindihan sa tuod. Amo na siya ang una kong tip. Then ang ikaduwa kong tip siguro is that to organize reviewers as well. Kaya actually, damo, gid ba reviewer? Palitin lang ba ni Alessandra? Damo, review materials, mara sa RPM tweet, mara sa Facebook group, which is, I think, actually, one of the reasons man nga damo nakapasar sa RPM. Kaya gabuligay, gid kami tanan. So, ang gundo bracket dera is aside from the review center, gin-organize ko man na siya by subject ang ako nga review materials. So that kung mayar ako nga gusto balikan, isa ko lang siya ka-click, wala makita ko siya dayon. Hamo na siya. Then, lastly, ang another tip ko is that hindi gid ka madalaan motivation. Kaya kung kisa, may time nga, ikaw mismo, wala kang kapati sa self mo. Pero mga tao sa palibot mo, gay pusipos na sila, grabe galing support nila sa imo. Kag kung ikaw mismo, wala kang nagapati sa self mo, learn nga, mag-lean on sa ila. Because tungod ni sa ila, balaw, may makakontinue ka sa imo nga journey pakadto sa kung ano gid nang ginhandom mo sa imo nga life.
20: So I would also agree sa ginambal nila nga duwa nga I would like to thank our professors sa CPU for really giving their best sa pagtudlo sa amon kay amon nagani na kaya namon nga i-cram. I mean, kay grabe ang foundation, ang ginbuild nila nga foundation sa amon for those four subjects. So, amon na, and for the tips, I think I would say na lang to enjoy the journey, not just the board exam, but sa college, gidya. Kay, you know, board exam is important, pero life is not, is more than just about a two-day exam, diba? So, amon na, during the process, enjoy, meet new friends, try new experiences, kay at the end of the day, mas ma-matter na siya. And most importantly, I think, is to learn to trust and to surrender everything to God. Kay hambal gani, many are the plans in the heart of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Muna.
1: And pwede ka add lang. And I would like to add also, this was something na I noticed din sa review, like sa review center. Yung pinaka, number one struggle is like, if in college, hindi mo ma-discover, imo study the best study routine that works for you, very struggle siya sa review nga season because ma-experiment kagid, like, flashcard ba ga work sa akon, ang wall notes ba, reviewer ba, reading, Feynman technique ba. So, if mag-experiment ka, matake gid siya time. So, dapat college pa lang, learn what works for you and stick with it na lang. So, mo lang na.
17: Mm-hmm. Importante ganyang kabalo kaya kung ano ang nag-work sa imo, hindi porket nga ga-work niya sa iban, sa mga friends mo, sa mga classmates mo, pamatian mo ya kung ano ang ginasugo sa imo kagalingon, kung ano din ka-comfortable, kiti lain-lain man ang aton nga personalities, lain-lain man ang aton nga coping mechanism kung paano kita mag-learn sa mga butang, oh, pero sa ila, pareho man gyapon ang sabat nila, mas mag-best friends gina sila guro, ay. Parehong ilang mga struggles, pareho man kung paano nila gina lampuasan ina. So thank you gid sa aton mga top notchers. Mabalik ako kay Professor Wong. Subong ma'am, ang mental health gabi na gid increasingly concern na gid na siya para diri sa aton sa Philippines, sa mga nagakalatabo sa aton nga pungsod, especially ang mga gakalatabo sa mga eskwelahan, very alarming gid. Para sa imo ma'am, ano ang role nga gina place ang aton nga mga psychology graduates dira, kag ano ka importante ang psychological education?
21: It is very highly important, and I always want to go back to post. I think may makita kayo post that it takes a village to raise a child, no? Teachers are there, professors are there, mm-hmm. no? The university, the schools are there, the parents, family there. And in the case of the graduates, no, not only can they be found sa clinical, no, kasi marami nagsasabi, sa clinical, counseling to, but mm-hmm. some of them, pwede ang strength nila, interest nila, passion nila could be counseling. It could be in HR, no, human resource, in companies, because who will take care of workers? Who will take care of those who are functional, diba? Some could be in universities and some in communities, barangay, LGU, so on and so forth. They play a very important role, mm-mm. especially when you mention, ma'am, what was that? Psychological education, mm-mm. no? So, it is through them, no? Whatever we have given them as teachers, no? It is through them that hopefully magamit nila ang knowledge that we pass through them to other people. Just as we have passed our knowledge, our experience to them, I believe that our graduates, no, our top-notchers, our graduates, no, our passers, no, and even those who are retaking and will still persevere to retake, no, I know in their own little way, they could help, no, maka-psycho-educate sila sa family nila. That's actually a big thing. Psychoeducate sang if they are teaching their own students, eventually their own clients, the families of their clients, no, the ripple effect ba, no? And I believe it all goes back to the saying that it takes a village to raise a child. So very big ang role nila in psychoeducation. Sometimes kung hindi man sila ga teach, sometimes pwede din sila maging comfort of mm-hmm. other people, no? What if a student, what if someone just wants to talk, no? Mm-hmm. Very low na ang mental health. So, I am very confident that the graduates, no, these future graduates, even from other schools, even universities, can be, let's say, their own, can be the comfort of these people, can be the saviors, perhaps the saviors of these people. And eventually, no, sino man ma-save nila, sino matulungan nila, will also help other people, the ripple effect. So I believe that, that's why it makes me happy, no? Damo ang pasa, damo ang, you know, gatakes ang psych. Na I think in there, during our time, umabot 500 na mga 500 students in CPU, no? But it makes me happy that a lot of people are taking mental health seriously, no? And I hope na, you know, atong ripple effect na to would be a positive effect in the long run, no? Especially, of course, addressing the elephant in the room, grabe na ang school violence lately.
17: Kung sa una gin napanamdam nato nga rin hindi wala gin sa mga first choices sa mga estudyante kung maggusto nila mag-proceed na sa college ang ilakwao nga kurso, pero tamaan gid kay importante kagaya sambal ni ma'am nga nalipay gid siya because susubong damo na gid nagatake sa mga course kag damo na gid ang nagatake seriously sang mental health nga isa sa major concerns, makabig na natin nga major concerns sang aton nga pungsod. Balik kita kay Din kay back-to-back victory na ni para sa imo college. Ano na lang ang imong paano mo ni balama siguro nga magpadayon pa para sa mga masunod nga tuig?
19: Okay, just like the our social work, may mga board exam nga mga courses and also in the psychology, we have embedded ang comprehensive exam. Mm-mm. And the student cannot graduate kung hindi man sila kapasar sa amuna nila nga subject. And I would like to give credit to the professors of RBS psychology program. They have done their best. Ang anak ko actually naging graduate man this June kag nagkuha man siya exam. Mm-hmm. Ay siya bali daw after graduation kay si Lingya ang nag-apply sila ang comprehensive exam nila. Mm-mm. Sa school daw mas budlay pa kuno sa ila na board exam, so gina air out ko gid ni sa ilang nga department, no, kag siling ko if they can organize a review within the school kay di nagakanto pa sila sa sagwa kay ti wala kami daw review lahat nat unlike ang sa social work nga sila mismo da nagcreate sila sang ilang review center daw review pa nila. So I am challenging also Ma'am Wong, professing, kwan ko ni nga, magiging doctor na siya.
17: Wow.
19: Doctor ongoing ang iyang study. Mm-hmm. So we are, the faculty are also having their professional development so that to impart also for the good of our students.
17: Mm-mm. Sige, so nabili natin yung oras kay Doko Labos ng aton shampoo. Ang inyo na lang mga greetings, may mga gusto ka mo i-shout out, mga pamilya nyo nagpamati sa aton Subong. Mga una kita sa aton mga top-notchers.
2: Gusto ko lang i-shout out una ang parents ko gid Araceli Fernandez and Bobby Fernandez and also to my relatives there sa Tigbawan, may araman sa Jensan, tapos may araman sila ang mga relatives ko sa California, tapos may lola ko. Wow. Siya nag-sponsor sang akon nga pang-review center si lola ko nga dito sa may Switzerland and also to my CPU friends and Ateneo friends sang high school. Thank you so much guys for always believing in me. Gusto ko lang i-special shout out ang mga naghambang, i-shout out ko sila. Si Tiffany, si Angelica, si Alaina, si Kayla, si Nair, si Juvie, si Laika, si Maika, kag si Bea. And also pala sa akon nga sister si Kristen Joy Fernandez kay siya gining nakabusang struggle ko all throughout the board exam journey. Mga hibi-hibi ko, mukadokadla ko. Siya sa iya ko nga confide and also sa akon subungaan nga boyfriend na law.
17: Ano
2: pangalan mo?
17: Sige.
5: So ako na shout out of course first ako na parents, ako na mama na subong sa Kalinog and ako na papa which is who is in Qatar and also ako na sisters na daw una pa like una pa sila react nga very happy sa news
1: And of course, gusto ko man i-greet ako na family, na very supportive ko na family from Kalinog, sa Dungines family ko sa Kalinog. I'm very thankful sa tanan niya support nga nahatag niya sa akon. And especially sa ako na tito, na si Tito Jonathan, kay very fan siya actually sa RMN.
17: Wow, like,
1: actually, before kamu ma'am nag-message sa amon, balaan ko nang i-interview kami, kaya naghambal siya nga, i-interview na kamu sa RMN, kaya ginambal pagharana last week. Like, so, wala. So, gina-shout out. And of course, shout out ko man sa family, sa akong friends and sa akong Assumption Pasi family nga grabe ang all-out support, ang pag-congratulate nila. And sila man ang isa sa mga, like, permiga ba nga, like, kapasar, ang kapasar ka na, like, pati lang balalik. So, daw muna. And of course, sa akong mga friends, sa akong friends from preschool, nga, like, sila na ang mga, like, permiga agad sa akong before, like, kay, during review season, actually, gahapang kami na, like, online. Mm-hmm. Tapos muna, like, ga-discord pa kami. So, like, doon naging rest ko man bala, doon ka nice man niya, ano. And of course, sa akong niya friends from college, like, thank you so much, kay grabe man ang, like, help nyo bala, like, nga maging, maging happy ako niya college journey and ang review journey. And of course, pa-thank you man ako sa akong niya mga email sa review center. Like, ang mga ka-table ko sa review center, ang tumaging pang-mention ni Anjali, amo to, kaysa lang kami actually ka-table ni Anjali sa center, gid, sa may review center, sa may tunga, gid, sa review center. Isa lang kami ka-table sa front. So, of course, also, gusto man shout out, ya ako niya, naging, like, very close best friend, gid, sa college, si Louie, batchmate ko since high school, nga same kami nag-psych sa psychology. So, like, siya, gid, ang gapang hatag nga, like, oh, magin share sa RPM tweet, nga, muni nga, like, reviewer. So, very thankful ako. So, amo lang na, yung mga people nga nag-support ka na akon, mga people nga per may nag-ahambal ka na akon nga, ay, kag ang akon nga, ano, email sa kaya nag-government, I'm a government intern kasi sa Dole. So, ako na mga naga, friends ko sa Dole, nga, from si Pio man, nga si Kate, kag si, ano, si Mary, permigid sila gamba, nga matap na sure ka na, Ale, like, mas ga-believe pa sila nga matap na sure ako kaysa ka na on. So, thank you so much, kid guys.
4: Ko gali, wala ko na mention ang society, si ma'am. Ang sa Trahiko family, gali. And also, ang sa best friend ko since high school, si Trisha Masongsong. Kaya rin sa high school, balaan niya ko nga capacity. Kag-believe man siya. Nga, maging top teacher man ako sa, ano, sa ulihi. And muna, nagtuod. Yun ang ginhamba niya.
1: Hello, sorry. Ay, family, gali. Sa Dungines family man from Haniwai, thank you so much. Kasi sila man ang very, like, supportive pagdating sa mga na-achieve ko sa akong study. So, thank you so much. Sa family ko man sa side cup, kahon father, nga very supportive man with grabe man ang messages of encouragement. So, thank you so much po.
20: Okay, so, I'll keep my mind short na lang. So, I'll try. So, shout out sa akon parents, sibling, I think kapamati, kasi na sumun sa Guimaras, and also my grandparents and tita, my Tabana family, my aunties, cousins, nga nakugid ang help, nga nabulig sa akon, and also to my group of friends, especially sa mga kaupod ko nga nag-take sa exam. I would like to congratulate Nicole, Sean, Leia, Hazel, and
17: may malipatan ka gito. Tapos si Gid.
20: Iris. Okay. So, si Jules, ang amon nga roommate ni Nicole. So, yeah, I would like to congratulate them man for, you know, thriving over the exam. And, ano pa ba? Amo lang na.
17: Sige, sa kay Mama, kay Professor Wong naman, Ma'am, ang imo nga mga may itamyawan ikaw. Kag ang imo na lang invitation sa mga gusto man nagaplano nga magkuha sa kurso nga psychology.
21: Like a message, no? For, let's say, the mga senior high, those still choosing, hopefully this is a sign, no? Mm-hmm. With everything happening, and if you think calling ninyo talaga is to help other people, no, through mental health, counseling, talking to others, no, saving people by being there for them, no. And if you have the grit, if you have the determination and even motivation, you believe that, you know, you're willing to learn, willing to apply what you have learned, no? And of course, you love to read kasi sa psych, mahilig ka dapat magbasa. Mm-hmm. And I think this is your sign, no? If you want to help in your own way, especially with what's happening around the news, this might be a sign. And of course, if you want to go into psychology, like what one of my professors would say, no, you read until you can no longer read. But of course, this is for the good of everyone, no? This is for the good, especially for our country and its mental health. Hindi talaga mawawala ang mental health, no? So mm-hmm. that is it, ma'am.
17: Mm-hmm. And finally, Dean, ano ang iyong mga mensahe para sa atong mga tagpalamati sa buong gabi?
19: Okay, gina-encourage namon ang those who have that passion to become a psychologist or psychometrician. Sa CPU, limited lang ang amon nga number of students man nga i-accommodate. So, gina-screen man na siya namon based on their CPU aptitude test. And at the same time, gina-interview na sila, no? So, sa pagkadamo sa mga applicant, but sorry, we could not accommodate all of them. Kay ti ang amon nga mga professor, dapat may ratio gid.
17: Mm-hmm.
19: So, i-shout out ko man ang akon nga anak, nga nakapasar man, si Ricky Chast, kag iya nga boyfriend nga si Nico. Kag ang iya nga second cousin nga in-house namon, nga na-postpone, ti nakakadto na di siya sa Iloilo, si Vince Valiega, nga nakapasar man siya sa psychometrician.
17: Wow.
19: Okay. So, I would like also to congratulate again our top-notchers, our board passers, the mentors of RBS Psychology Program under the coordinatorship of Professor Wong. Salamat gid sa kagsalamat sa RMN, yes. No, nga nagahatag gid recognition sa aman nga mga estudyante nga nagahatag man honor sa aman nga college.
17: Sige, shout out anay mo.
21: I don't know if dito sila nakikinig yung mga other professors. So if you are there, Ma'am Erla, Sir Prince, Ma'am Jade, Ma'am Jane, sila Ma'am Rain, who else ba kami nakalimutan? Wala na. Ma'am Terry, okay? So, and also si Doc Pamoko, the Soksay family as well. I want to shout out, thank you for always being there for us, accommodating us. I know very chaotic ang review season, no? Especially mga seconds and nagsabay OJT and review sessions. So I want to say thank you, and hopefully you're enjoying your Sunday, no? So yun lang, ma'am. Thank you.
17: Thank you so much gid sa aton mga bisita subong nga gabi nagkadto gid diri sa aton live studio bisan na gabi na dapat ang Sunday time na nimo para sa ilang mga pamilya pero nag-effort gid sila kadto di sa aton nga programa para mag-share man sing ilang mga ihibalo mga struggles paano nila na overcome kag of course ang CPU congratulations once again sa aton nga top notchers kag of course sa Central Philippine University para naman sa bag-o nga kadalagaan may palaboton pa mga board exam. Wala na. Grabe na sunod-sunod gidaan nga board exam. Oo, next year naman. Nasunod-sunod ang mga board exam. Kag of course, happy gid kita diri sa aton nga estasyon. Nga gina-feature na naton sila. Kaya syempre, ang kadalagaan sa CPU, hindi lang Manila alone. But of course, ang bilog nga Iloilo, di lang sa bilog nga Iloilo, Western Visayas. Ano ba lang nga halin diri sa aton ang mga top-notchers sa pila kalibo nga nagakuha. So congratulations gid sa liwat sa aton top-notchers. Kag sa Central Philippines University para na naman sa ilang kadalagaan sa isa pagka board exam. Ang oras sa ato mga karadzuman, alas 9:09 na sang gabi, alang-alang na ginang aton nga tiyempo, diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton technical partner kay Radzuman Mark Daniel Sukal dito, ako ang inyo alagad, Radzuman Lineth Fernandez Silatriz.
6: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest,

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Para sa matilong na dugo.
6: GTX 500.
5: Para sa healthy gatoy.
6: GTX 500.
5: Ang GTX 500.
6: Ang may mataas ng antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sang imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: GTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: GTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Matatags mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing siya rin. Nagtanto sila isang nagligad. Sikisakit ko siya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ngapot itong na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mamaka sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang ngapot nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-
0: DTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
1: Ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Pila-pila win! San Miguel Pilan win!
13: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na! San Miguel Pilan win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Responsibly.
12: Pila pila win, San Miguel Pila win.
13: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na. San Miguel Pila win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: diabetes tingnan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Samphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Samphone Plus Gold. Anakal sa mga butika.
4: Yes to health!
5: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasi kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
7: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto, Sir Josil, nga aton naman sini Tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kagsakutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpanganagan.
6: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sininga edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa daw hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apiktoy ni sa kababaihan, kada hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
7: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
5: The Secrets of Health.
6: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
7: Arabo.
6: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
7: Yes.
6: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
7: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa.
5: The Secrets of Health.
6: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nga nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
7: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sa ginatuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa nga aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may ara man, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung nadali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban daw kakalmado malang sa ila mag-deal.
6: Oh.
7: Pero nga sa imo daw ka big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad dito kutkuton mo, nang hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
5: The Secrets of Health.
6: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
7: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
6: Oo.
7: Kay tanan kita exposed man sa triggers eh.
6: Mm.
7: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpirme sa aton hormone.
6: Oo. Kay ti may ara nga for example ha, eh halimbawa ta perme babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa, makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang pati kasi na.
7: Mm-hmm.
6: Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang, nganong tulok mo?
7: Mm. Yes.
6: Kay kasakon?
7: Yes.
6: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
7: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
6: Okay.
7: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
1: Seven Plus Gold, the secrets of health.
6: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus Coffee Mix mo. Kay ti may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So inang mix klada sa Santon Plus Coffee Mix, may isoflavone that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihon pero gatubod.
7: Ang iban sina, gani sini siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
6: Natubod pagin.
7: Oh, pero may ara man niya na abin niya wain na, nasulod niya na to, nagtubod pa.
1: Seven Plus Gold.
6: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gid sa mga babae.
7: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
6: No.
7: May mga times man nga malipayon siya.
6: Hmm.
7: Oh, hindi ka lang magkumpiyansa.
6: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
7: Yes.
6: Ang ila reaction.
7: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
1: Seven Plus Gold, the secrets of health.
7: Ang imo sining reaksyon, makita sa imo, mabatsyagan nimo, tungod sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sining panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
6: Do, muning klasika ginabatsyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
7: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini asta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
6: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatsyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
7: Yes.
6: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag? Dili mo blame mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang, hindi ka lang, pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
7: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
6: Matyagan yun niya sa tao di sa balay, siya niya, tao-tao lang, away ka makakita ba?
7: Nahan. Doon ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning niya klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho, isang diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
6: Pero anong dapat naton himuon sini Dok Leo?
7: So una nga panahon sini Sir Josila, no, suno sa record nga kung may alabuton gani o kung ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una, ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan, kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan ugsad ha, pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason ni sila. Yeah, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhoton ka sang higo sang kanding. Anong ila sini nga rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhoton hutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
5: The Secrets of Hell.
7: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-haga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dara, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ng tryptophan. Ang tryptophan, makabulig niya sa para sa aton sa nga moodo. Magnami ang aton sa nga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan subong sang saging, magagawa ang emosyon nga serotonin, magaboost ang emosyon nga serotonin na makapanayanaya sa emosyon nga pamatyag.
5: The Secrets of Hell.
7: Ginarecommend sa mga eksperto sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pagid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral na ni sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa nagataas imo gani pressure.
6: Relaxant ang mag-isa.
7: Yes. Nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sining BP.
5: The Secret of Health.
7: Malunggay, mayara sa sang B-complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sining paminsaron tungod niya ginabuligan kondisyon, energize ang aton sining brain.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
7: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon siyempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalgan kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse taanay, makapulo paminsar, taanay makarelax ta.
5: The Secrets of Health.
7: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sining brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sining parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
6: Short-tempered ikaw.
7: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utang nga balunggay kag naga-take man sini through supplementation. Gina-require ni siya o kung gina-recommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay, isa sa sangkap sang Santhon Gold.
1: Santhon Plus Gold.
7: Kag aril pag yun Sir Josil, ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangosteen, may anti-inflammatory, may antibacterial, kag may aras ang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
8: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Secret of Health.
6: If mag-inom ikaw Premium D3,
7: makabulig it, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag-tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
1: Gusto mo ba ng pinaka-

0: ka.
1: The Secrets of Health.
2: Ang ginamon mo kagina that magnesium also helps sa ato sininga mood swing.
3: Yes.
2: Yeah, pero without vitamin C, mabudla yan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
3: Ginton ang ginis siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba niya nagkakatingala. Nagatumaraman sila sa calcium. Pero nga ang kahina ila sininga bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So itong balon, ara siya maabsorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The Secrets of Health.
3: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una sado ka irritable, sado ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
1: The Secrets of Health.
2: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga taga-antike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roxas City kag sa Capiz. At the same time dira sa may Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. May libre pa nga konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang atong sari nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
1: The Secret of Health.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Sa mga kauturan, tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
3: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
2: Oo.
3: More ka sa ginatawag benefit.
2: Mm-hmm. So may iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
3: Mm-hmm.
2: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
3: Mm-hmm.
2: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayon, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kape. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances ha?
3: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
2: Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
3: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
3: Mm-hmm.
2: So, nagainat ba ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
3: Gagabi mo kung anong isa makatrigger pagin sina, na mga naritabling sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
2: Ano to siling yan? Mababayin ni kong lalaki. Kanya na ba manibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagali siya kakita.
3: Yes.
0: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winid gali sa mga rare ini kon pangitaon mo mga minerals Doc Leo, no?
3: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sini pero ang iban sini mga malahalon.
2: Mm-mm.
3: Kagang iban sini frozen na mag-abot dere kumpara mo sa fresca malayo gidiya.
7: Yes, to help.
2: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kun wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
3: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-VisionX Plus for prevention.
2: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say Doc Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kaya nga, mambal, damo, iya kabataan gagmay pa, oh, eksakto plang makamurot na kung ano plang na nga arumira o pampananawan sa bata, datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
3: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata, pag inat mo 40 pataas,
2: oh.
3: 50 pataas.
2: Mm.
3: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata, nagabatyag na. Ang iban sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
2: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, gini niya, Dr. Leo.
1: The Secret of Health.
2: Available ini sa suki niya mabuti kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
1: The Secret of Health.
3: Tagari pagit Sir Josil, sabahan natin nga lang nagpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon na basi may kulang.
1: The Secret of Health.
3: Sunod sa mga pagtuon ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity. Hindi magid sa kausas ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Tano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Nakikig na lang si misis mo.
1: The Secret of Health.
3: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga doon medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nabuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni misis, mas nagahanoon support ang inyong siringa relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormonya na gagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
3: Nagkunol?
2: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang turbo na.
3: pero may experience man Sir Josie lang isa naton da kilala sa ni nga makatumar na sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wala sa pakialam sa problema.
2: Bala
3: na kamuda.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
1: Oh. The Secrets of Health.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap, kay ini may Glota Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gin na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo, kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala, nagalapad niya nagalapad, kag kung kaysa nagaka-infect pa, nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal so, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
3: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambano balahagina. Huwag palabot sa physical mo.
2: Mm.
3: May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oo. Oh.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
10: Yes, to help!
11: Sister Pain!
12: Si Michelle Nagali, isa

0: pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Call the doctor.
1: Isa pag itsa Jocel manotis manaton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga ton sininga mudo. Hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakamanami sin eh. Dulao na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari balas ang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever eh. Kinanglano na ton ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo ginat tiempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
3: The secrets of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel, nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di manami sina, kung nalibag, pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamite balas ng Santan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
3: The secrets of health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The secrets of health.
1: Always gina to gina encourage Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners para sa lawas nga maligon kagadlaw adlaw nga proteksyon ang kombinasyon sa sining tatlo Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C amo ang aton tomaron ini ang inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gina siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The secrets of health.
2: So salamat gid sa inyo sa ninyo pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, pintestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
7: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako galing si Shirley.
11: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
10: May naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: The pits sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang husay!
3: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww.
3: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Char, fab, con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulon sa bangon at char.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Oras, tatak, alas 9.50.
7: This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: Oh, unat anay. Magalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
10: Lolo, pungko anay kita. Kapupigit sa inyo na ako.
11: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Ang Vertigon ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang lamot sa anumang

0: specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing.
3: New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katam.
6: Mighty C, mabasa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalika. DTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga butika.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, hindi korap!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako, believe!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain!
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: NANS Herbal Capsule! Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule! Mabakal sa mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Oras tatak impunto alas 10.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Mayong adlaw na naman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan, ining ang klase sapat?
5: Welcome sa palatuntunan.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon
6: para sa ikaayong lawas.
5: Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
6: Edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug o kon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, te, balatian nun ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, ka yellowish ang masin nga mata, kagang panit mo, doga yung disc ka wala. Tapos, naga palang habok-habok ang imo sini nga mga buko-buko, kaga ang imong tiyan. Sorry sa term ha, pero naga suka ka na sini dugo, or may dugo sa imo sini nga dupla, hindi ka na sa imo sini nga higo wala, imong pupo. Ini yung guru kinanglan mo gini doktor ay bago ko galing malipat kadamo galing sang function sang atay ginasala galing niya sini ang mga toxins o mga higo halin sa dugo tapos nagabulig man galing isa sa pag-digest sang atong sini nga pagkaon ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapabli siya mag-regenerate o kung self-prepare, makadevelop niya siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-abusari aton atay ah. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahalik. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis o TB. Ang ampalaya o na marguso makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagit kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule internal organ cleaner kag liver purifier gali ini naga-purify sa atay. Ari ang pamatuot nga epektibo ang produkto ni Doc Hico.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Kulyon, Palawan.
8: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
7: Diyos, grabe Doc, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makatao, hindi ako maka-galaw-galaw na nisak to. balik pa rin na ako doon, apat na bisi sa hospital, parang dinaganan ako ng mundo.
8: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
7: Sa ganda ba, Dok? Ang ganda. Gandakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng mainting. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
5: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas.
9: Sa picture ako, Dok?
8: Ano kinikwan, ma'am? Anong complete yun yan? May yung taganagang address ba?
9: Mrs. Rainey Quintinales, patong-patong haniway. 90% na gidang ako ng patulog na nagkatigil ako sa right. Hindi, hindi mo sa sakit ng paa.
8: Susubong makatulog, ma, yun ang tulog mo.
9: Yes,

0: strong na lang ako ng pagtindog.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Unat anay, magalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
2: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
3: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agug makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Ang Vertigon ay hindi na mo at hindi na pagamitin pag

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
5: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
4: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
5: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
4: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
11: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
12: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Play!

0: may bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
6: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatigan ko gin ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalagang alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
9: Estudyante ka ba lang nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
11: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Anay, nagalibat ng akong pananaw. Dumatumba ako.
3: Lolo, pungkuanay kita. Kapupigit sa inyo na ako.
4: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Oras tatak alas 10:20.
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras alas 10:20 na sa gabi.
11: Yes, Doc.
12: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
11: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc. Programa sa kayong lawas upod sa inyo Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc.
10: Maayong gabi sa Tumakuturan. Huwag kami sa pagpangalagad sa programa Yes, Doc. This is Radyoman Joel Franco. Ay inawan may kapunaton si Doc Bobby Tupas at singa partner subong gabi sa ito si Tinga Pagpangalagad. Istoryahan ta, subong gabi na tuhoy sa ginatawag naton nga bed sores o kontila. No? Ini usually nagkakatabo sa mga kontoran naton nga mga bedridden. Buta ba lang yung hinigda na lang balaway, nagkabangon-bangon, no? Nagkakapilas no? Ang party sa ilasing alawas. Bangod sa kaduka yun, ilang pag higda sa ila sining katre no. Ano bala ang rason na nagka-develop sila sa bed sores? Sino bala ang may mga risiko, ang possible complication no? Sa sining sakit mga karadyaman no? So i-discuss yan karon diri sa aton kay tindi mali hindi malikawan no. May mga members of the family makita nga mga bedridden sa panimala. Hindi lamang ini para sa matigula kundi bisan sa mga lamharon pa no. Na bedbound no. Puta malo na aralan naghihigda nga dira na lang sila no ang ilasing matag adlaw nga pagsinayo ara na lang sa paghigda no sa ilang katre no. So isuryante na diri sa ato sininga pagpangalagad. And of course pila man ka mga balita at informasyon isuryahan man aton karon diri sa ato sininga pagpangalagad no. And buwas nga adlaw and sa Tuesday no may mga forum nga hiwaton sa siyudad sang Iloilo na tuhoy sa pila ka mga topiko no mga karadyuman na very ano gini very important gini no para sa aton mayara sang forum no scientific forum on navigating the challenges of the new normal in Iloilo City. Ano blog yung siling nila nga new normal no. This is more on disaster resilience no. Istoryan tayo na no. Kag of course may mga dinapit nga bisita sila for this 2-day event no. Kaupod man sa Cedar Imog sa ila sininga private partner. Sa sininga bahin sa tasi pagpanglaga daran sa linya si Doc Bambi Tupas. Doc Bambi, maayong gabi.
13: Good evening, Sir Joel, and sa ating listeners every Sunday. Good evening.
10: Yes, Doc. No, ang atong topic sa buong gabi na tuhoy sa pila. Kung ito nga itong, Doc, na bed sores, no? Usually, gina-neglect mo lang natin ini. And, pero, ti, once mo lang magka-bed sore ng familia, do, medyo mabudlay ng paayuhon because bedbound siya, no? So, iniimportante, ini nga may baluan, especially sa ito, sing mga caregivers, no? Nga may mga pasyente sila nga bedridden no. Pero Doc sa inyo sing perspective as a doctor no, medical doctor. Magsiling kita nga bed sores, magsiling kita nga pila. Ano sini ang inyo nga pag define kapag laragway si Doc?
13: Sige. So, bed sore or pila or the more appropriate term sini ginatawag natin pressure ulcers. So, ang definition sini sir is ini siya makita on a localized area. So, may specific area lang sa lawas sang patient mm-hmm. na makita natin na may skin damage or may pilas or may palamula sang panit o kung sa mga underlying tissues, sa mga structures nga below na or naidalom na sang panit mm-hmm. nga ini secondary to prolonged or dugay na nga ng may pressure bala may ang panit sa area nga na dugay nga wala na mobilize, wala na hulag mm-hmm. so naga ano siya no may may naga minimize sa movement sang area nga na sa lawas naton mm-hmm. kag naga cause siya sang palang init mala wala na hulag so ang resulta sini nga may ara na siya nga ma-develop nga ginatawag natin pressure ulcer.
10: Mm-hmm. Sino doc ang commonly no affected sini kag ano ini siya ka ano I mean do ano siya prevalent doc.
13: Mm-hmm. So in general sa Philippine setting ang pagduhaw sini sa mga pasyente nag-range siya sa tanan-tanan nga pasyente kung i-consider naton no in general 2% to 12% in the general setting
10: mm-hmm.
13: or kung sa mga hospital nga dagko na mm-hmm. nag-range siya sa 20% to as high as 40% sang mga pasyente sa mas lagko ng ospital. So ang kung i-imagine naton sa simple nga terminology or para mas maintindihan naton kung may pulo kita ka pasyente kag na-admit siya abi sa mas dagko ng ospital, more or less 4 sa 10 sang pasyente nga ni nga na-admit mag-develop sang ginatawag naton nga pressure ulcers kung dugay na sila nga nagatinir sa hospital kag medyo damo na ang ginaubra kag medyo komplikado na ang kaso so 10 sa mga pasyente nga ni kung may ara kita 4 sa ila ang magdevelop sang ginatawag naton na pressure ulcers okay so ano ang mga group of patients nga very prone nga magdevelop sini sang ginatawag naton pressure ulcers or pila mga number one gid ang mga tigulang
10: mm-hmm.
13: no nga bedbound butang balon na bisa it's either na admit sila or ara sa sulod sang aton panimalay pero bedbound sila most of the time gahigda lang sila kay may limitation sa hulag hindi kaya magpungko hindi kaya maghulag kung wala sang support sa iba from other people or from other members of the family for example mga stroke cases no mga problema sa mobility may problema sa butang tabi may mga diabetic na naoperahan before nga ginkuha na ang lower extremity nila or ang ila tiil so hindi na sila kalakat so every patient or any individual na may limitations sa movement, kag most of the time, gahigda or gapungko, amunin sila ang mataas ang risgo na mag-develop sa ginatawag natin na pila or pressure ulcers.
10: Mm-mm. Di yan usually, Doc, makita ining mga pila or pressure ulcers, Doc?
13: So, most common niya sites niya, so by the name itself, pressure. So, butang balon, ang party sang lawas naton nga nagatapik sa isa ka surface no so most of the time ini sila sa likod or sa dira bala sa na ibabaw nga party sang aton nga buli
10: pigtot no
13: pigtot nga tailbone sa hips sa elbows sa heels so heels ang sa Buko-buko ba ng tawa?
10: Buko-buko.
13: So, inis sila ng mga areas, dira na siya kung maghigda. Kita most of our body weight, dira naga-tinir, di ba?
10: Mm,
13: and ang
10: yes.
13: bugat siyang aton nga nalawas, dira naga-sandig. So, amuni sila ang mga areas sa lawas naton nga masami ga-develop ang ginatawag na pressure ulcers. So, pwede man sa shoulder blades. So, magambal kita shoulder blades sa aton nga, ano sa ilonggo, ina, sir?
10: Sa
13: ha.
10: Nakita ni sa luwag-luwag sa aton nga baga, doc.
13: Oh, sa abaga.
10: Mm-mm.
13: No?
10: Iningsan daw tinabuan gidampi, doc.
13: Though sa upper back, sa,
10: yes,
13: sa tinabuan sang imong nga liog kag sang imong likod.
10: Yes,
13: so na ibabaw in between that ang muna sa ang shoulder blade. Kag sa kamot, sa likod sang mga kamot, no?
10: Mm.
13: Lalo na sa mga pasyente or sa mga pasyente naton nga na-admit or bisan ara sa aton nga panimalay, kung gahigda, di ba, ang ila na nga, kung may limitation sang hulag man sang ilang nga kamot, hindi nila mahulag masyado,
10: mm-hmm.
13: sa likod sang ila na nga mga kamot, prone man na siya nga mag-develop sang pressure ulcers
10: mm-hmm.
13: or pila.
10: Mm-hmm.
13: So, amusin na ang mga area.
10: Ang type, doc, sang hiligdaan niya ba, nag-matter ini siya?
13: Correct. Yes. Gamatter ina kay kung ang atong ginahigdaan, ang pinaka-common man lang masami natin makita, foam, di ba?
10: Foam, o.
13: Foam, na natungtong sa whatever type of bed.
10: Mm-mm.
13: No?
10: Kung sa hospital sa ganito, doc, ang foam mo, doc, kuhan pa na, may leather pa na siya eh.
13: Mm-mm.
10: Mainit siya.
13: Ang problema lang with that kind of surface na ginagdaan sa aton pasyente, mainit ina siya.
10: Yes.
13: Kag wala gid sang masyado hangin nga naga-flow.
10: Mm-mm.
13: So kung dugay nga nagahigda ang pasyente dira, dugay man ang iyang exposure sa mainit nga surface, kag kapintagid kung may limitation ang iya hulag, hindi siya makahulag on her own or on his own kay hindi niya makaya bisan magtakilid, so mainit siya, so prone gid na siya nga create sang moisture kag eventually magdevelop siya sang initially pa lang kay may stages ang ginatawag nato nga pila mo, so ang una yan na nga idulot sa patient kung amo na nga tigdugay nga sa foam siya. Wala may hangin na nag-flow, wala man siya gahulag-hulag.
10: Mm-hmm.
13: So, initially, makita natin magpalamula ang areas kung diin may ara nga pressure. So, stage 1 ina siya. And then, kung dugay na, mga pila na kainadla o sinimana, mapakit na ang panit, ma-develop siya or ma-progress siya into stage 2. And then, next, pwede siya nga mag-develop into stage 3. Ano ang stage 3? Kung makita na ang unod, ang low fat tissue or ang muscles, no? Kung makita na siya, kag ang mga low ang unod na gid. So, sa liman, hindi tama na ma-identify o muscle na siya o ano, basta nga medyo madalum-dalum na siya bala, no? So, stage 3 na ina siya. Kagang stage 4 ya, pati tulaan kita na.
10: Mm-hmm.
13: So, amuna siya ang low evolution sa ginatawag naton nga pila. So, kung hindi naton ma-address na nga mga issues, di mahulog gid sa stage 4, ang pila sa pasyente, makibot lang kita nga low eye na ya ang iya pilas.
10: Mm-hmm. So, kano nga mga complication nag-upload si Drock? Drock, kung mapabayaan sang family, ang pasyente?
13: First, infection.
10: Mm-hmm.
13: So, hindi lang siya simple na infection around the pilas or sa palibot sang pilas. Kung hindi naton ma-identify insigida or ma-address insigida, pwede siya mahulog into ginatawag naton nga sepsis.
10: Mm-hmm.
13: Sepsis, ang infection nga nagkalat na sa dugo.
10: Dugo, oo.
13: So, kapintagid nga ang mga pasyente nga masami ginaapektuhan sini, bagsak ang immune system, kiti siyempre may edad, butang ka ng damo na komplikasyon nga ginabatsyag, may mga butang ka, diabetes, hypertension, may cholesterol nga, may mga ginhatag kita to control ang mga cholesterol sa pasyente. So, may edad na siya, may damo-damo pa siya ginabatsyag, prolonged bedbound pa siya because sa main problem naton may pila pa. So, ano ni siya nung nag-alalangot na ang mga factors, no? Kag amo ni siya ang maka-lead sa ginatawag naton nga pila lang initially pero nag-sepsis na ang pasyente.
10: Kag di kung mag-sepsis, no, kamo nang mabulay na gidyabulungot kasi sa dugo ng infection niya.
13: Kaya kag ginanglan na gina siya nga i-admit ang pasyente kag i-evaluate further kag posible taag yun na gid sa ugat ang pagbulong sa iya, especially mga antibiotics.
10: Dok, iti, kung bedridden na nga ito ng pasyente, no, why not kita may mahimo sina, but of course, para lang mapa hagan-hagan or mapa-lessen lang, Dok, no, ang risgo sa pag-develop sa bed sores. No? Anong mga practices ka dapat himuon sa isa ka caregiver, no? Para nga ma-lessen ta ang risk na maka-develop sa pila ang ila pasyente.
13: So number one gid nga ay panumdumon naton manami gid dapat nga nursing care especially sa mga bedbound nga patient. So dapat ideally kung makaya naton may ara nga mga crash course bala ay sa medical city may mga amusina kami nga mga ano mo nga program nga gid ginahatag bala sa mga bantay sa patient. Do crash course nga ano ang ubrang basic, no? So, sa community setting, tani, ideally, may ara, tani, na crash course na ginahatag sa mga bantay sa patients. Bisan sa, at the level of ano, no, ng mga, ano natin, ano ganyan, sa mga barangay, bala, sir? Mga health centers natin, may kumara kita nga mga, ano dira, mga
10: barangay health workers.
13: Barangay health workers, tani, ano naton sila, no, daan naton sang knowledge man on how to educate ang aton mga bantay sa panimalay. Kasi, siyempre, hindi man sila yung mga medical in nature, ang ilap, pag-iisip, no, mga basic lang man. Tani, amuna, ng, ano, paano maghulag sa pasyente or in terms sa pag-mobilize sa pasyente, how often. Usually, bala, in general, dapat ginaliso nyo na ang pasyente every 15 minutes.
10: Okay.
13: Hindi pwede nagahigda lang na ang patient. Sabalay ninyo, kag wala lang, kagtuan nyo lang kung inugpakaon na nga chimpo sa pasyente, hindi tani amuna. Kahit parang ang rason sina, nga para masudlan hangin ang ilalikod or whatever body parts dira nga hindi bala magsigi lang naka expose lang sa kung ano man dira nga tigdugay kiti maano na siya mo wala gahulag mainit moisture so amugid na ang manamian sang mga pila para magdevelop ang amuna nga environment no kag ang next sina is dapat ang nutrition sa mga pasyente nga ni insakto. Kasi siyempre, ang ginasuportaran tadi ang muscle strength sa mga pasyente nga ni or muscle condition or ang muscle status. Kung tigado ang muscle status sa mga pasyente nga ni, hindi nato matagaan sang insakto nga pakaon, protein, nipis. So, tendency nila, basig sila mapilahan.
10: Okay.
13: So, hindi lang siya yung pakaon talang patient, naka-NGT, wala kita sang follow-through sa aton mga doktor. Wala na timpla, maayo, ang pang-insindi naton, okay man siya, wala man
10: basta
13: siyang
10: adjustment. Basta makakaon lang.
13: Tingala kita nga ginapakaon man naton, tingala nga damo siya pilas, damo siya mga kung ano nga mga problema sa panit, hindi insakto ang ginapakaon naton sa patient. So, nipis siya ang lawas niya, so prone siya nga magpilas-pilas o magpila.
10: Okay, okay. Dok, no, doon dumako ako sa una, no, sa hospital man ako Iloy. Ang gina-advise gid sa hospital, bisan dito ko sa hospital is if pwede mabaklan sang tawag nila nga egg tray mattress.
13: Egg crate. Isa pa gid na nalipat ako mag-mention egg crate mattress.
10: Egg crate. Ah, okay.
13: Yes. Oo. Ang bulutangan itlog, di ba? Kita nga bulutangan itlog na galupyok-lupyok na isa. Kay kung i-obserbahan natin ang bulutangan, ang trace ng itlog may lupyok siya nga pwede makita mo ang opposite side kung diin siya kay ti ano siya may spaces siya. So ang purpose ng spaces is makasulod man ang hangin. So amo man na siya ang principle nga gusto naton for patients nga prolonged bed bound nga may amo na siya klase nga mattress, egg crate mattress para may spaces nga maka-flow ang hangin.
10: Kag ano dok no, dok, makita ko dok comfortable gid man para sa pasyente, no?
13: Oh. Yes. Pero ang question da sa uma, in lieu of egg crate mattress, butang balon, ti wala kami ang egg crate mattress dito. Ano so, braho namon? Diba? So, pwede kita ka panumdom sang other ways. So, ang sang una sang nag-training ako, wala sang egg crate mattress, ano ang pwede natin ubrahon sa patient? Ang dahon, bala sir, sang ano gani, na saging.
10: Saging.
13: Nga wala pa bala nakahumlad ang naga
10: ang iya nga ugbos no
13: ang
10: term sina sa mga tigulang sa umadok ang arurong sang saging
13: no arurong nang tawag nga daw nagabilog pa siya wala pa
10: nagabaruron pa siya daw wala pa siya kabuklad wala pa siya kahumlad daw
13: oo kay amo na siya daw yang pa na siya nga type of leaf sang saging no
10: kag mabugnaw
13: kung ibutang mo sa likod mabugnaw.
10: Mm-mm.
13: So, guntingon niyo siya nga enough lang bala ma-cover niya ang likod or kung ano nga area sa pasyente ang do hindi gid mahulag masyado.
10: Mm-mm.
13: Usually, diri man lang na sa pigtot, sa na tama ang term?
10: Pigtot.
13: Na, dira niyo ibutang ang dahon sang saging. Kay malamig siya.
10: So, wala ko pag ginagawa na batian, no? Mukali na ang pwede mahimo nga pwede alternative, no? Sa ato si makauturan.
13: Pwede, kid.
10: Pero, Dok, no? Sa ato sining mga tigulang, nga mga pasyente, kaya sometimes, Dok, no? Dok, kabudlay na ginman sila nga i-move, no? Makabulig i-handle kung hindi siya foam ang iya hiligda. Garing matiga man, Dok, no? I mean,
13: matiga galing siya, sir.
10: Matiga siya galing, no? Pero,
13: so, dapat,
10: i-avoid lang, Dok, siguro, Dok, ang leather nga, ano, no? Nga happens.
13: Mainit. Oo. Mainit siya. So, dapat, mag-innovate. So, ano ang, di siyempre kita, as normal individuals, mabatsagan man natin kung ano ang, kung diin kita dahigda nga daw, mainit-init nga daw kung tigdugay na do ma-observe taman ay hindi siya manamiig daan kay dugamoy do uneasy na ako amo man na sa ila sa mga pasyente nga ni kasi hindi lang sila ka-verbalize no so mas makabatsyag pagid na sila kay ti siyempre pigado na nga daan ang estado sang lawas nila mas nipis so mas dasig na sila gabatsyag sang init moisture. So, let's say, amutong ang bamon sa ipangitaan tas ang surface nga wala foam. Kaso, matigaan naman.
10: Yes, yes.
13: Budlay man para sa ila, discomfort man para sa ila. So, the best option kung kaya would be egg crate mattress.
10: Actually, hindi naman masyado kamahala egg crate mattress subong dok, ah, no? May mga aramada nga hindi maging tanto kalapad no for enough lang no nga mahigdaan man sang pasyente no. Pero Dok, may nagpahabol din isang pamangkot no siguro wala niya mabutan ang diskusyon naton. Siling niya saan ko bala dapat dalon kag ipakonsulta Dok ang akon nga ang pasyente kag ano blang sinyales nga daw gap hana na siya kuno Dok nga maka nga magka bed sore.
13: kamuto siya, basta ang risk mo, lantaon mo gidanay ang risk. No, ay dapat aware ikaw nga wala pa bed sore ang patient.
10: Mm-mm.
13: May ara pa na sang ginapanumdum nga ang amuni nga mga type of patients taas ang risgo nga mag-develop sang pressure ulcers or bed sores or pila.
10: Mm-mm.
13: So muto nga aton nga ginambal kagina kung ang aton upod sa balay ano siya, bedbound siya, butang balon, wala siya sa kapasidad magpungko, higda lang siya most of the time.
10: Mm-hmm.
13: Pag wala siya kapasidad niya maghulag sang lawas niya kay mabudlay, damo limitation, for example, stroke patient siya nga kinanglan, may other members of the family nga kinanglan maghulag para sa iya, or magmobilize sa pasyente na risgo gina sila nga magdevelop sang bed sore.
10: Mm-hmm.
13: Kag ang mga patients nga, most of the time, wala man gahigda, pero naka-wheelchair, no? So, any patient nga may limitation sa mobility or sa hulag, risgo na sila nga mag-develop bed sore. Lalo na kung ang pasyente may edad.
10: Mm-mm.
13: Tigulang,
10: mm-mm,
13: no? So, when kita makadto sa doktor, kung gasuspetsa kita nga daw delikado na ang pila sa pasyente kung ang pila niya ara na sa stage 2. Stage 1, dupula pa lang siya.
10: Mm-mm.
13: Sometimes, kung butangan natin ointment or kung ano dira nga mga medicated nga mga creams, gadula siya, kagula siya ng progress, that stage 1, na-manage mo pa siya. So, meaning na ano, na-prevent mo nga mag- further progress into the next stages or mas malala nga stages ang bed sore.
10: Mm-mm.
13: So, stage 1, nahatagan mo cream, no need, kag na-resolve siya, meaning nag-ayos siya, possibly no need na dalon sa doktor. Kag nami man ang patient, wala man other kang nakita ng mga bago nga problema, wala man siya nagniwang, for example, stable lang siya,
10: mm-mm,
13: well then, okay siya nga, i-manage niyo lang on your own.
10: Mm-hmm.
13: Pero kung stage 2 na siya, ang stage 2, nagpakit ang panit. May mga blisters, meaning wala nagpakit pero duga tubig-tubig.
10: Mm-hmm.
13: No? Uneasy na ang patient, gakuriit siya, even naghatag ka mo sang whatever cream naging natago nyo dira in an attempt nga hopefully tani mag-ayo, pero do wala gaayo. That's the time na dalon nyo na siya sa doktor.
10: Mm-hmm.
13: Kay stage 2 ina, pwede na siya mag-progress sa stage 3 or stage 4.
10: Mm.
13: Stage 3, nagdalom na gid na makita nyo na ang unod.
10: Mm.
13: Stage 4, makita nyo na ang pulaan.
10: Mawdi, delikado na gano'n niya, Dok.
13: Mm.
10: Mm.
13: So, muna siya, sir, ma'am, ang aton nga cue.
10: Mm-mm. Dok, ang akon nga pasyente, may nagatubo nga daw mga gapulaman sa iya nga mga hidden parts sa lawas niya like ilok kag hita, Dok. Kag mga luko-lukuan.
13: Yeah.
10: Ano ini siya, Dok?
13: Pwede siya. Ano siya ng daw utod siya sang bed sore.
10: Mhm.
13: Di ba kay ano siya, ang mga hita, ang mga ilok.
10: Yeah. Oo.
13: Ano siya, prone man siya nga mag develop sang moisture,
10: mm-mm,
13: init,
10: mm-mm,
13: no? Wala siya na mobilize masyado, kag most of the time, tago siya.
10: Mm-hmm.
13: So, madasig man siya mag-develop sang moisture, kag magpula man siya, kag kung hindi ma-address in sigida, may mga pilas-pilas man na nga pwede natin makita.
10: Mm-mm. Kag di pwede mo panaguan, Dok, sang ano eh, sa mga bakterya da, no? Mga
13: pwede siya mag-focus of infection.
10: Mm-mm. Dok, may over-the-counter ko, Dok, kabulong si ni Dok?
13: Sa bed sore or mm-mm, sa mga...
10: Kag sa mga, muna, nga mga gapula-pula sa mga joints.
13: Oh, yeah. May ara. Pwede ka mo ka-ask sa mga pharmacist kung ano ang pwede sa pila. Amalo nyo lang may pila akong patient.
10: Mm-mm.
13: Ano ang mga alternative na pwede na akong matkid. Damo na siya. Mga antibacterial cream or mga soothing creams, mm-mm, na pwede i-offer ang mga pharmacist sa inyo.
10: Mm-hmm.
13: Basta nga early or amutong stage 1 pa lang. Pero kung napakit na ang panit, may makita na kamo nga daw pilas na gid, hindi na kamo magmatomato, dalon nyo na siya sa doktor.
10: Mm-hmm. May isa kita doon ko nag-message, Gidri. Salamat, ikaw no, Dok, kay gintagaan sa isang tip. Kaya ang iya ko no ginagamit, Dok, dahon man, pero dahon sang bunlaw. Kilala mo bunlaw, Dok?
13: Hindi.
10: mga herbal na, Dok, ng mga dahon-dahon sa booking ginagamit. Inabla, Dok, nga kung hila naton, kablain ang ginabutang sa agtang mo, bala, Dok?
13: Kasla, daw mo na.
10: Ay, hindi, lain pa rin ang kasla,
13: Dok. Iba pagin.
10: Lain pa rin ang kasla.
13: Amulan lang na, Dok,
10: may bunlaw, may lamnog. Saang bugna ang iyang dahon, amulan ginabutang sa agtang, para nga, mabugnaw na siya eh, no? Para ko nung okay. Makalower sa imo hilanat. Amuna ko nung iya ginagamit, Dok, ang ginabutang. Pero
13: okay.
10: Galing kay gamay, no? So kay subong okay. Nabalaan niya kuno kay daw sa saging gali pwede mas maayo kay mas malapad.
13: Oo, malapad siya. And pero kung ina makahatag sang daw tugnaw ng feeling sa patient. Okay lang man siya.
10: Mm-mm.
13: So lang taon mo kung ano ang feasible or anong mahapos para Mm-mm. sa imo. So ang sa nabalaan ko based sa mga nakita ko sa patients ko before ang ginagamit kay mas hapos siguro pangitaon kag amo nang common diri or sa mga malapit-lapit sa syudad ng mga banwa ang dahon sa saging.
10: Dahon sa saging, oo. Kag ti ano eh mahapos lang siya. Dasig siya bla Dok ma-avail mo
13: kung
10: makita mo no.
13: Oo. Makita.
10: Kung mag-develop na Dok sang bed sore ang pasyente, may tendency pa rin nga mag-ayo pa, Dok?
13: Of course. Bisan stage 4 gani, sir. Basta nga ma-address in sigida, makita sang doktor. Kaya may mga ano man na eh, antibiotics. That's one na pwede mahatag. Can be via kung naka-NGT ang patient, pwede man lang apag yun sa NGT. Or kung kaya sa patient magtulon, ginapaagi man sa bata. Pero kung daw alanganin, ginapaagi naman sa ugat. IV antibiotics na ginatawag. Another, gina-debris o gina-limpihan. No? Incision and debridma. Butang balon sina, limpihan sang doktor ang pilas. Kwaon ang mga necrotic tissues, ang mga parts sang pilas nga do medyo itom-itom na or mga posible nga kung hindi niya pagkwaon mag-cause sang necrosis o magkalat siya nga mag-cause sang palanggitom around sa pilas o ginakuha na siya.
10: Mm-hmm.
13: Kaya ginapagwa ang preska na pilas na para nga i-enhance nga mag-himali. Kagahatag manabulong. So, hindi ba tambalon nga kung ara na sa stage 4 or gagwa na abi ang mga a little bit of tulaan, no? May mga gamay na nga tulaan nga nagagwa daw. Wala na sang pag-asa. Hindi ah. Dalaan nyo lang sa doktor kay damo pa na ang pwede maubra.
10: Okay. Kasi hindi kamo magbatomato mitigation na dapat mabalaan gid no sang inyo nga mangkodi kamo sa mga health professional para mabalaan ko na ano ang proper dira nga medication. No? Hindi lang basta-basta nga mag apply sa medication. Bala mo naman Dok sa uma no. May mga pilas-pilas, damo sa mga ginapanghaplas-haplas, no? Damo sa mga butang-butang, no? Tandaan naton nga ang pasyente naton, tigulang, no? Or mga maedad, san siling mo na, Dok, kung nagkatigulang ka, magdabatsya ka, nagandubo ang imyong immune system, no? So, siyempre, ma-prone na sila sa infection. So, ang gina-advise, pero ni Dok, consult gid ka mo sa mga healthcare professional para nga matagaan ka mo sa appropriate nga ano nga ano ba ito wag nga guidance. Tani Dok no ang mga barangay health workers bala no sa mga barangay di ba take time nga libuto ni ang mga balay nga known bala nga may mga ano nga may mga bedridden nga pasyente. Tapos take kon i-semina ato tambal mo kay na ituloan nila ang mga pasyente ang mga caregiver or sila mismo magbulig no I mean mag ano bala magbulig no sa sininga mga pasyente on a day-to-day basis para nga at least no may guidance ang tagsa ka pa ni Malay Doc, di ba? Dapat mayo grodok ang programa na no sa isa ka LGU kung ano himuon niya Doc, no?
13: Correct. Nga bisan hindi man nga siya necessary gid nga do adlaw gid man kadto ang barangay health worker, pero mahatag siya abi guidance. Bisan once a month, no? Once in 2 weeks, depende sa assessment niya kung ano ang kinanglanon gid nga guidance sa family kung ano kalala ang kondisyon, no? Kaya amuna luwas sa mga basic na mga mga vaccines ina ya given na naiya dubatid na naiyang aton ng mga caregiver mga barangay health workers dira. Pero alam dumunta hindi man lang kabataan ang ara sa aton mga barangay, no? Damo pada iya sang mga gakinanglan pagid sang aton nga services beyond sa simple lang nga prenatal, simple lang nga vaccines. No, tani may ara kita nga parang i-widen pagid nato ng aton services in terms sa evaluate sang aton mga kabarangay or sa aton community. Tapos may isa pagid kukugali so nga gusto lang i-emphasize.
10: Yes,
13: may ara ko before nga patient nga ang ginubra, so do medyo malayo-layo na to abi ang ginhalina nila from sa syudad. Ang ginubra nila, may ginapudpud bala sila sir nga dahon. Ang tawag natin poultice.
10: Ginahampol.
13: Hampol, or usually ginahampol. Pero may ginapudpud pagid nila, so into fine.
10: Kaginaburibod nila sa pilas.
13: Kaginaburibod sa pilas. I discourage you from doing that, kaya pwede gid siya mag-lead sa infection. Diba? May iba na humimoon nila nga daw ipudpudon nila into very fine particles, ang tawag nato na poultice, kag ibudbud sa kung diin may ara nga pilas o pila ang ilang nga pasyente. Kag ang resulta sa sige-sige after a few weeks na infection. So hindi gid kita mag-ubra sina.
10: Basi pwede pa ko kung mga kung hindi siya proven kumbaga ginakilala, no, sang may mga kanabidik yun, okay, may mga herbal man nga gina-acknowledge no, sa Department of Health, no, nga proven nga ginagamit inaya sa alin pasang una pa, no, kung mga amo na blado nga wala na kilala o kung wala gina-acknowledge sa Department of Health nga pwede mo siya magamit, hindi kikita magamit sina, no, because wala pa ina sila sang proven baga alibyo. Imagine foreign matter, dok, ibudbud mo sa pilas. I mean, ibudbud mo sa pilas, no? Oo.
13: So, pwede din siya mag-cause sang sepsis.
10: Kag wala ka pa, dok, kabalo sa preparasyon sina.
13: Correct. Diba? Oo. Muna ang mag-septic ang patient. Kiti, pag-preparar sina, wala man kita nag- gloves butang ta or ang magin mix club abi kita nga tubig, kaya ang tubig sigurado kita nga limpyo siya.
10: Oo.
13: No? Kung limpyo, given limpyo siya abi, pagbudbud na ton, how long siya nga nagatinir exposed sa pilas. So the longer nga na exposed ang kung anong binudbud niyo sa pilas, mas prone sila nga mag-infect kay dugay siya nga nagatinir. Hindi kita pakot sang kumbaga ang lifespan sang ginabudbud nyo, pwede nga mag kung daw sa magpanos siya bala.
10: Kagbase ang mula mag-feed sa bakterya da or sa mag-feed da kag magpamuad sa bakterya, di ba?
13: So gina-discourage din naton ang pag-ubra sina.
10: May iban magali sina Doc, no, nga ginaano nila, ginabukbok nila Doc ang antibiotic.
13: Kag ginabutang. Correct. So hindi man na siya advisable kay ang antibiotics bala insakto para dira butang ta may kagaw ang pilas, may ara na siya sang kagaw. Ang kagaw may ara na siya nagakaigo nga type of antibiotics ang nagakabagay dira sa kagaw nga na. So what if ang antibiotics na binudbud nyo, hindi man siya para sa amuna nga kagaw. No, maka ano lang kamo, maka cause lang kamo sang resistance strain. So sa simple na lang nga pulong, ginapa ano nyo do, ginapa enhance nyo pagid ang kapasidad sang kagaw nga mag cause sang mas mabaskog na infection sa pasyente. So kung resistance strain siya, ang problema sina ang antibiotic na pwede gamiton sina nga with the guidance of the doctor, stronger antibiotics na.
10: Okay. So dapat gid no, ma-check din na siya no, kagti usually doc kina kun mag ano mag-test kina kuan sang part sina doc ang pilas.
13: Gina culture, gram stain and culture. So gina evaluate sa laboratory, ginalantaw ano nga kagaw may ara. Ang tissue nga na kag ano ang mga antibiotics nga nagakaangay sa amuna nga kagaw. Tagdaan na dayon report sang laboratorio ang doktor.
10: May isa kita de local listener man naghambal nga ang iya ko nga mother diabetic no. Uli lang nila na diskubrehan yung may bed sore na. Kaya wala man ga reklamo. Siguro dok wala gulos ang sensation sa part no.
13: Correct. Wala sang sensation, hindi siya makabatsyag or makabatsyag man pero daw kusi-kusi lang siguro kay mahina na ang nerves. So hindi siya maka present ang lawas sang nagkakaigo nga pain sensation.
10: So dapat kung mga diabetic ang pasyente dok, extra effort gid no ang aton nga caregivers.
13: Correct. Kag isa pa gid dali sir, ang mga pasyente di ba kung bedbound naghigda ang ilan ning ang panumdumon natin, dapat limpyo ni sila, wala sang mga basa-basa nga area, especially sa urine. Ang magpangihi ni sila dapat pagpangihi, pag-ilis ang diaper, nalimpyuhan gid ang area kag malasya. Kay kung hindi, mangin focus man siya sang infection kag pwede siya makalid sa bed sore. Kay tikagaw, istaran sang kagaw ang area nga na nga permi basa. So pwede siya nga tos gahigda pa most of the time ng patient. Inala ka mo nag-develop na sang pila kay wala na na sipot bala kada, let's say kada pangihi sang patient, hindi maubos limpyo ang iya nga fluids dira nga dapat tani nakakuha pero may nabilin-bilin. Kung magpagwa siya sang higko, wala na ubos, wala na likop, dapat mautigid kita sa paglimpyo.
10: Kaya dapat dok no, kung bedbound kayo, dapat naka, ano lang, no, as much as possible, i-diaper, yung disposable diaper, no,
13: para,
10: ano bala, ang basa, no, hindi mag-lapta usually. Anyway, dok, no, thank you kisa sa atong topiko sa buong gabi. Madamo kita sa mga kauturan nga naka-relate, no? Mangudman nga ti, hindi malipod, no? Madamo sa mga pasyente. O, hindi man tigulang, pero kung mga pasyente, baladok nga mga operado, siyempre dugay kag maka, ano, no? Makahulag-hulag ang ilas ninyo pasyente. Anyway, anong imo dok nga final takeaway sa sa atong topiko sa buong gabi before we end sa atong sa discussion?
13: Hopefully, no, sa atong listeners, may nakuha kamo nga mga basic information regarding sa atong topic tonight, pila or bed sore, kag nakabulig kami sa pagpaintindi, kag pagpamuklat sa inyong mga pagintindi sa realizations nyo dira kung paano i-handle ang inyong mga pasyente o inyong mga pinalangga nga may mga amon nga mga condition, kag at least no na tagaan kamo sang jutay nga giya kung anong dapat ninyo himuon. Actually, diba sir, Tagina, doon nag-abot lang ninyo topic sa aton.
10: Yes, so,
13: daw wala man na ano ang topic nato ni discuss tonight. Pero tinanumdum ako, ano mga one of the topics na common nga may makuha ba lang aton listeners, no? Hopefully, makatag sa ila sang guidance. And I think, amuni daw kadamo man sang nagapinamangkot sa aton. And, I hope nakahatag din kita sang maayo nga basic na pagpaintindi sa aton mga listeners for tonight.
10: Dok, excited ni Dok ang City Hall Press nga para sa aton nga forum sa October 6.
13: October 6, ano ganun, nga adlaw, sir?
10: Tuesday.
13: Tuesday. Ay, before I forget, dali. Ang may activity soon ang Iloilom Medical Society. Ipabalo lang namon hopefully via RMN kung ano ini siya and mga yung kami bulig sa community for the support, no?
10: Yes,
13: no. I-ano lang namon, blast lang namon in the coming days. But this is a very nice activity sa Iloilo Medical Society and hope makabulig sa amon ang community in terms of support for this activity. So, ang Iloilo Press Call, October 6 man po, yes sir, no?
10: Yes, Doc. 9 o'clock in the morning, Doc.
13: Preparahan ka na.
10: Oo, kay ano, very excited sila because, bala mo naman, kadaman sa amon, nag-gain weight, may ara rin na ganiwang, no? Because...
13: Actually, Bugay, tama ni Gani, ginaplanuhan.
10: Yes, Doc.
13: It's nice na ma-push through na siya.
10: Kagti, nag-thumbs up na ni si Mayor Raisa Trenas, tinga doon ako.
13: Okay.
10: Doc.
13: Kapag
10: invite na kami sa ibanda kung sino nga empleyado gusto nila mag-join for them to know man, no? Para nila.
13: Oo, it's our small way of giving back to the community. Now sa press corps, at least hopefully makababulig kita sa pagpaintindi para makabago kita sang ila pananaw especially sa health. Sa ilang ikaayong lawas.
10: Sige, Doc. Thank you very much, Doc. And see you again next Sunday. Good night, Doc.
13: Thank you, Sir Joel, and sa mga listeners natin. Hopefully next Sunday, maka-ano naman kita. Thank you, Gid.
10: Good night. Good night, Doc. Okay. Na batian si Doc Bambi Tupa sa ato singa partner sa ato siya pagpanagan sa mga gabi, no? Mayong gabi lang da sa kay Leo Britannia Dinaga, sa kay Susan Misa Honsikat, nga nagaupo diri sa ato sige pagpanalagad sa kay Cleta Alfaraz, kay Tristan Wyatt Gulay, salamat gid sa kay Ma Mary Ricabar, salamat gid sa pagupod. Sa kay Regina Algeria Fuertes, nga nagaupo man subong sa ato sige pagpanalagad. Sa kay Igres Lopez, kay Ronnie Tom, kay Maria Crisa Socolito Albano, salamat. Sa kay Edna Mohal, salamat gid. Sa kay Girly Romero Fantilanan, salamat sa paupod. Sa kay Mig Mahilom, sa kay Jobert Gregorio Magbanwa, salamat. Sa kay Randy Mutifalcon Galvano, salamat. Rosemary Pahar, kay Noiri Pelena Magbanwa, salamat. Sa kay Lynn Valencia Landoy, good evening. And salamat gid, no, sa mga nag-upod sa ato sing pagpangalan. Iban karon at upad magabasahon ang inyo sininga mga mensahe. Ang oras, last 11:07. Magapos kita for some reminders. So balik na ton. We'll have na sa report ni Radyo Manflo Consumo Navarrete. Magabalik kita matapos ini. Standby.
14: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
19: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at Char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
19: Pangong kumaka-bloom sa Char.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: Ang galing! Pang matagalan!
24: Parang tayo lang, han.
25: Everest Appliances.
23: Babe, ano Everest decision mo in life?
24: Siyempre, building a home with you.
25: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
26: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
27: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
0: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Pila-pila win. San Miguel Pila win.
3: Sumpra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na.
4: San Miguel Pila win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer na kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Pahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Hata Radio, pamatid ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
8: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akon pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog, tag gabaskog.
7: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
8: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas. Kung nagainom kita sini.
7: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.

0: Salamat sa lutin sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang Klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
1: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
0: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
2: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
3: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
4: Uy, 150 over 100 jali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 27. Kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sa 1 sack of 25 kilograms of rice all for free kag 30 winners and cash prizes. Bantayan nyo man ang mga dala namon nga mga papremyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga pili nga kasilingan. Ang pinakamasadya nga anniversary sang tuig, ari na! Ginadala sa inyo sang Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo! Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTF Fitchup Permit Number FTEB-266504 Series of 2026.
1: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: San Miguel Tilemin Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oras sa tak alas 11:20.
2: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Oh, unat anay. Magalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
5: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo na ako.
6: Ang hindi nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, dalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ahoy! Kidney Clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagta si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yad sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
11: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro araw-araw.
13: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 10855. Series of 2026. Drink responsibly.
14: Oras tatak alas 11:30.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
15: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
17: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa. Kinikil!
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay...
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oras alas 11.35, balik na diri sa ito, sinigapag pangalagad. Inawal, magkakuha kita sa report na ni Radyaman Flo Consomo Navarrete. Sinigapag libot karon sa syudad sa Iloilo sa pag-monitor sa sitwasyon, no? Sa syudad kag provinsya sa Iloilo. No? Ang issue sa ito nga ni Councilor De La Liana kag ni Picao Head Neriluhan. Abi ko anay ko mag-down na ni no? Pero lang taon mo subong sa social media ara gihapon no ang ila sining ano nga issue no anyway we hope maano na ni maunta na ni ang ininga issue no mas bagay ti kon ara ka sa gobyerno no normal na ni nga may mga kaangay si may mga kritisismo no ti we will see kon ano ang himuon ni Governor Defensor kay nagpagwa na siya sa memorandum sa tanan nga mga government employees o empleyado sa City Hall o kasang Iloilo Provincial Government. Subong yung gabi nakita sa post ni Councilor Dinaliana siling niya may traidor gali nga konsihal. Sino yan? Sino yan yung katumo ni Councilor De La Liana na may traidor ko nung konsihal? So, tanaw nato, bantay nato ini, no? May traidor gali nga konsihal, no? Muna yung ginpost ni Councilor De La Liana. No, yan ang naminyas ni, no? Tanaw nato. Anyway, sa ato sininga mga kauturan, mga updates sa mga kalanabo nga dalagko ng mga police reports, no? Sa siyudad kag probinsya sa Iloilo kuhaon naton sa mga natipon nga mga balita kag informasyon ni Radyoman Flo Consomo Navarrete
7: TYRI Radyoman Report.
10: Radyoman na Joel ospital ang gindagatan siyang Flo kamag uton matapos nga nagbunggong ilagi na sakyan nga motorsiklo no sa nag-U-turn nga sports utility vehicle upon upon SUV, no? Sa barangay Cordoba, Norte, Tigbawan, Iloilo, kay nasang hapon, no? Upon na kay nasang aga. Ang ining sakay sa motorsiklo, amo na sanday alias Earl, 22 anyos, nga among nagadala sa motorsiklo, kagduwa niya sa mga uton niya si Nicole, kag Charmaine, kag tanan residente sa Leon, Iloilo. Samtang ang SUV naman, ginamaniho ni alias Daniel, 23 anyos, sa barangay Bitas, Tigbawan, Iloilo. No? So na kay Police Captain Alfred Mansoy, chepe sa Tigbawan Municipal Police Station, na halin ang motorsiklo sa Leon, no? Kag padulong utani sa banwas ang Tigbawan, nagod naman indahan, kaya ti Market Day Subungadla, ukon na kay nasang aga. Gilayon sila nga gindala sa responder, sa Tigbawan ang mga biktima sa bahin sa Pedro G. Trono District Hospital sa Gimbal no? Para sa nagkakaigo sininga pagpulong. Yari si Police Captain Alfred Mansoy ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station sa nga kon sininga makiga ang utan.
11: Yes no, natabo ni kigina mga last 10 imidya sa sitio intake Barangay Cordoba Norte, Tigbawan Lilo.
12: Salita ba sir sa sitio intake?
11: O, sitio intake, Barangay Cordoba Norte, Tigbawan, Iloilo.
12: Mm-hmm.
11: Bali, mm-hmm. Ang involved rin among motorsiklo na ginadala ni alias Earl, 22 years old, Neil Singer, Usasnifer. Tapos ang iyang putod mano, nga si Nicole, kag ang iyan, ang kag si Charmaine. Mm-hmm. Tapos ang SUV, amo niyang Dinadala ni alias Janiel, 23 anyos, male, single, resident sa Barangay Bitas, Tigbawan, Iloilo.
0: Mm-hmm.
11: Bali sa investigation ni naton nga sa aton investigador nag-u-turn ni ang kuno ang alin sa sipitan, alin sa sipitan nga barangay nag-u-turn siya no. Sang inali lang nag
0: ano lang yun, sir, ang motor o sinakyan.
11: Ang salakyan, nag-u-turn ang salakyan. Alin siya sa sipitan, nag-u-turn pabalik pa sipitan.
0: Mm-hmm.
11: Bali, may cruising na da, pasulod sa sipitan mo.
0: Mm-hmm.
11: Sa may sityo intake. Sang naka, na, na mag, naka-transfer na sa piyak ang salakyan, sang inali lang ni dasing ni dalagan sang motorsiklo, ang motor nga nabungguan niya, no? Nabungguan sang motor. Alin sa Leon.
10: Si Police Captain Alfred Mansoy. So, ginilang Paudre sa Tigbawan Municipal Police Station. Ganda kita man, no? Sa CCTV footage na madasig ang padalagan siyang motorsiklo. Siguro, waya makita o kung ulihin niya lang nakita o kung natulupang dan na nag-atariko ng SUV Radyoman na Joel.
9: Dasig magrodlaga niya, Guro, no?
10: Dasig man, no, makita dra sa CCTV nga dasig ang talagan siyang sining tatlo kamagulutod, no? So, pag bunggo, bangod sa mapas kong impact, nagtabog ang ining tatlo kamag ululutod, Radyo Man Joel.
9: Pero nakabangon nakab- pang isa?
10: Nakabangon pa, no, naging check niya ang iya sining isa niya kautod, Radyo Man Joel. So, ang nagapungko dra sa likod gid, no, doa mo to nataman, no? Kay ulo gid ang iya sining pilas na no? Nga tiara subong sa may Pedro G. Trono Hospital sa Gimbal, Iloilo. So, tani ko may mga helmet man tani nga ginasuksok ang ining mga rider kung ining mga angkas Manila no? Hindi tani matamaan tani no? Ang ining mga nagkalidiskrasya no? Sa motorsiklo Radyo Man na Joel. Samtang patay ang 60 anyos nga driver matapos nga magbunggong iya ginasakyan ng motorsiklo sa pribado nga sakyan sa boundary sang Barutak, Viejo, Cagbanati, Iloilo sining September 27. Ang biktima amo si Junil samtang ang kagiya sa sakyan amo si alias Ann, 29 anyos doon siya yung residente sang Barutak, Viejo. Sino kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, officer in charge sa Barati Municipal Police Station nga papuli na kung tani ang biktima sang ginagaw sini ang linya sang iya kasugata nga salakyan. Payag pa ni Di Marana nga wala sang suksok nga helmet ang biktima. Ari naman, wala naman suksok sang helmet. Sabihin, nakaangko nini sang internal bleeding sa iya sini nga ulo, Radyo Man Joel. So, pindala pa si Junel ang iling biktima.
9: Ha? Grabe, igo yung sa salakyan.
10: Grabe, gani, no? Kay, diragi sa dumiritso, kay actually, kasi ginalaga niya, kaginalaga siya sang upod niya sang ginalaga siya sang upod niya na sang motor na sakay man sa motorsiklo para nga ti mambala na bi nga mahinay-inay lang magpadalagan, no? Galing kay Dasigid kag nagnanagaw niya ang linya sang sining pribado nga sakyan kabangdanan nga nagbunggo ini, no? So giningagaw pa siya dala ang ining biktima nga si Junel sa Medicare sa Barutak, Viejo apang gideclare ini siya nga dead on arrival o DOA sa sining Balay Bulolngan Radyo Man na Joel, no? Samtang si Ann ang gindala naman sa ospital matapos nga ma-trauma, no? Sa natabo nga aksidente. Si Police Lieutenant Di Marana sa kung sining makikagutan.
13: Sir, yes, sir. May ano, sir.
0: Oo. Anong involved ni mga masalakyan? Kag paano natabo?
13: Ang MG nga ZS kag ang motorcycle.
0: Mm-hmm. Okay. Sino nang sakay sa motorsiklo mo sa salakyan?
13: Si Sir alias ano, Junel.
0: Alias Junel. Pila edad niya, ma'am?
13: 60.
0: Okay. Taga din?
13: Taga Poblasyon Barutak, Viejo.
0: Mm-hmm. While ang driver sa salakyanan, sino?
13: Si Ann, taga Barutak man.
0: Pila edad niya, ma'am?
13: 29.
0: Paano nila tabong insidente, ma'am?
13: Ah, naka inom na siya ang driver sa motorsiklo, sir. Nagwa siya alin sa Bangga, ano ganito na yun? Bangga, Liloan, ano? Bangga, Liloan. Nagasas ang upon siya, pero wala agad siya mabtan. Dasig dalaga niya.
0: So, siya ang nagbunggo sa salakyan, ma'am?
13: Nangagaw sa lugar pagwaya sa, ano, sa highway.
0: Amo to nga nakabunggo sa Indy, sa salakyan.
13: Oo.
0: Nice.
10: Si so, Police Lieutenant Di Marana, Rodman Joel, sa nga konsining mga interview.
9: Gasabado, pasapayan kasi panabat sang pulis.
10: Abot man.
9: Daw katamad kasi panabat la?
10: Gasni. Amo na si Lieutenant Di Marana, ako manabat. No, daw ay blagana, blaw. No, sige lang, at least gasabat.
9: Daw pulis gitood.
10: Police gid, no? Pero iban nga police, parang man, no? Kung tamo ko to na to, kag ma-interview ka bala, kung kaysa si Di Marana, mag-iba na to, amo ko na magsabat, no? Sa police, di, kay Lieutenant Di Marana, medyo, kwan man na, medyo dapat, naayo kagin magsabat, no? Ay, hindi man siling maayo, pero dapat, ang advice ka lang.
9: Kasabat ka bala nga daw, pasusungol bala panabat bala?
10: Amo na gani ako nanotice kay na, no? Kaga madugay naman nga tiyo sa interview anay kay Di Marana, nanotice ko, amo gimana nga sini nga panabat, Radyo Manjogan. Kung isa daw masaklaw man ko mo?
9: Daw kasabat siya, bla? Daw hungod sa buot, bla? Daw ginapilit ang kukulingon niya, bla?
10: Oo,
9: tapos na. Daw napilit, daw napilitan?
10: Oo. Daw na, doon ginapilit, bla? Oo. Mangkot ka, anong involved nga mga salakyan, anong involved sa aksidente? Motor kag inje ah, nung slakyan, amo lang sabat niya, paano natabuaw, nagwa sa highway ah, motor nang bunggo, timayo na bla, dapat plastaron niya, kung ano ang...
9: Why guro kagi training sa, kwani, sa, anong itawag ni gani, sa public relation guro, kag sa ano na, sa... Ano pa gani ng terms ng police? Do'y kagi bla, no? Do'y ka, do'y di ka balo mang himanwa bla?
10: Do'y kortesiya.
9: Oo. Abi, aguro, natapos trabaho niya sa pag-investigar, kag sa pag-dakop sa mga suspitsado?
10: Oo, si, tandaan mo Di Marana, no? Nga, kamo nga mga chief of police, kamo iyaga sa bat kang mga palamukutanon namon, naton, sa inkaso ko may mga balita, no? Radyo Man Joel. So, kaluyan lang kung isang mga nagkoda, kay Kwangin, iklaruhon ginang pagsabat sa mga katapos sa media, Radyo Man Joel.
9: No, kay Tiyay, gusto ta ang ano bala, ang sakto bala, Radyo Man Flow, ang information. Kaya naman gusto nga mahambala man sila kung sala information mo, na misquote naman sila bala?
10: Oo, sakto na. Kaga kita gabalita na lang ta, gabase man kita sa pulis, no? Kung anong ngambal sa pulis, amo man ang i-post naton ng mga balita, Radyo Man Joel. Samtang, sa pinakabahin, sa dugang naton ng balita, na utod din ang kamot, no? Sang 60 anyos nga, or 43 anyos nga tiyo, matapos din labo sa yaman lang hinablos, no? Sa Barangay Alameda, Igbara Siluido, pasado las dos sining hapon, no? Ang biktima mo si alias Lorito, 22 anyos, ang suspect, samtang matapos naging buno niyang iya sining atiyo, no? So, ang biktima mo si Lorito, samtang ang suspect mo si alias Denver, 22 anyos, doon sa residente sang among barangay. Ang investigasyon niya, sang Igbara Municipal Police Station, sa kaya Police Captain Francis Don Lumahan na nag-suffer kuno sa mental disorder ang suspect na rason sang iya sini masami nga pag-singitan, no? Bayag pa niya nga ti masami man nga nag-ginanagas ang suspect ang biktima sa tiyon nga kaabuton ini sang iya ginadala nga balatian, no? So, sino kay Lumahan na base sa panaysayon ng Denver nga nagdulom ang iya panulukan sini gani iya ginabo si Lorito gamit ang binangon. Si Police Captain Francis Don Lumahan, ang pinaka-idol ko nga si Pis ang Igbaras, mayo magsabat, may kortesiya, yan siya sa akong niya ma-interview.
14: sir, may recorded kita nga hacking incident.
0: Mm-hmm.
14: Bali natapo ini insidente mga alas 2:30 subong hapon.
0: Mm-hmm.
14: Sa barangay Alameda, Iguaras, Iloilo.
0: Mm-hmm.
14: So then ang victim naton niya si alias Lorito, 43 years old.
0: Mm-hmm.
14: Single ni siya kag-residente man sa mga barangays.
0: Mm-hmm.
14: Kag ginapatihan nga gasapar inisa sa mental disorder.
0: Mm-hmm.
14: Ang suspect, ang iya malang hinablos.
0: Mm-hmm.
14: Na si alias Denver.
0: Mm-hmm.
14: 22 years old, single and resident man sa mga barangay.
0: Mm-hmm.
14: According sa investigation aton, though permini siya almost everyday ga siningitan ni ang aton nga biktima.
0: Mm-hmm.
14: Is ang biktima mismo ginalagas siya man. Amo tong doon na impito ni. Actually, nag-voluntary surrender man ang suspect naton sa aton, sa aton ni responding officer.
0: Mm-hmm.
14: Kaga ako din siya daw nagdulog iyang
0: padrukan.
14: Mm-hmm. Kaga amo tong rason nga na impito siya kag na labuan na ginang iyang atiyo.
0: Mm-hmm. So, ang extent of injury siya, sir, dinaigo sa kamot? Sa wala ko to?
14: Yes, sa wala ka kamot, daw nautod din niyang iya kamot. Kagang may pilas man sa iyang baga.
0: Mm-hmm.
14: Kag sa right na arm niya, kag sa gamay sa ulo.
0: Mm-hmm. I see. So, ano ang binangon, sir, na recover ninyo?
14: Yes, nag-surrender man sa aton na suspensado.
0: Ano ni kalaba, sir?
14: Ang normal lang binangon na ginagamit sa umabla.
0: Ang
14: usual nga pang umanga binangon to pang usually ginagamit pang tapas.
0: Mm-hmm. Ginigin ko ha sa suspect sa raw?
14: Actually ako yung suspect na radyo itong nadaan kayo ng labo pa rin siya. Pa rin siya sa kopras.
0: Ah, okay. So, so bit-bit yun yung nadaan.
14: Yes,
0: dalaya na.
14: Okay. Kaga ako din sa iya daw permi abigas ngitan daw nalingan na siya. Na daw permi lang siya sila kay nagtanay lang ang ilabalay.
0: Mm-hmm.
14: Kapiman kong adlaw pagkagina. Natabuan din nga after niya pag panyaga kaga pang kompras. Nag sige gyapon sininggitan nagpang ano sang iya nga tiyo.
0: Mm-hmm.
14: Kamuto nga daw nag tulog gitang iya pranawan kag kalabuan na gitang iya tiyo.
0: Ano ni kalayo sir ang Alameda sa town proper sa Igbara sir?
14: Gina-estimate ato nara sa 10 to 13 kilometers away sa aton nga police station.
0: Mm-hmm. I see. So
10: si
0: so,
10: Police Lieutenant Lumahan ang jefe sang Igbaras Municipal Police Station Radyo Man Joel. So voluntaryo man nga nagsungka ang ining si Denver nga mong naglabo sa kamot sang iya sini nga tiyo. Samtang ang tiyo sini ang yara nagapabilin niya ginabulong sa may bahin sang Western Visayas Medical Center. Pero kita man ko ito kina si P kon masugpon patong kamot no, pero ti tingwaan pa sa nga doktor nga masugpon ng iya sini nga nautod nga kamot radyo man Joel no, kay ti nautod gid ang iya sini nga kamot sang ginlabo inisang
9: tigbas gid ang kamot niya.
10: Tigbas gid no, nautod gid ang iya sini nga kamot.
9: Ti kun tigbas siguro kag wa isang fracture do mahapos siguro day balik, pero kon mga fracture ti dobi jo lubudlay siya.
10: Oo, mga ang abi todo abi pag labo mo kaga medyo matalom ang ginagamit ng binangon kay tingi na sukbit ng daan sang suspect nga ginagamit pala pang kupras no, sa dira sa may Alameda Igbaras no, so ti talom gid ang binangon nga ginlabo sa biktima. Amo ni matulong natong nga balita subong gabi nga ginadulong sinyo sa kaluwan sang new and improved non super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pa pasko gin tingo bang gin kaga ginting kami nga Mangustin, Guyabano, Malonggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsit nga lawas at daw. Non-herbal capsule, no? So, non-herbal capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag talangluya sa lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliyang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Nans, kag subong man, Nans Lenement Oil, ang mayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy, puy, palamanol, palanakit sa kalawasan, na ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo niyong panghapla sa mga gaubo, palanakit sa liog, naundan yung mawali, kag sa mga nagadugong apilas. Iyan ni patugunon, bubuy lang sa Nans Lenement Oil. Produkto ininitita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Imaras, kagasubong man, tapos Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandriyaw. Ina sini main sa Santo Niño Sur Arevalo. Kita pala yan, inay konsiyo konsing Espinosa, Taritay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
9: Maraming salamat Radyo Man Flo Consumo Navarrete sa ginadulong report diri sa aton sining pag pangalagad, no? Sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga pinalangga nga tag palamati. Amuni ang mga ano bala, mga panggaro-garo nga sugilanon, garo-garo nga istorya. Amuni ang pinaka masakit, no, nga malingad, no, ang tao nga ginagaro-garo mo, te amuni karon ang ila sininga dinangatan, no. Inablang mga inaway nga mapadapatan mo, mapilasan mo, imo isige pareho. Mapali man na ang pilas. Pero sa tagsa ka makita yan ang pilas, madumduman ikaw na nga ikaw nang inflict sa sinang pilas, no. Dumduman ko sa nang kilala ko, hubog silang duwa, away sila. Kinagat sang isa ang ilong sang isa, no? Tingnan na pilas. Napali, pasensya nay. Kung magininom up the night man, pero sa tagsa ka mag-inom, mahubog ang isa upon isa balay niya, magatubang sa espiho, kulumuro niya, hindi niya malipatan ang ginhimo o sang amigo sa iya. Kay kamarka ang ngipon niya sa ilong niya, no? So, amo na bala, no? Mabisan, mapali man ang pilas, kung napilasan ka, makita mo na madumduman mo gid ang hindi maayong ginhimo sa imo, sang imo siniisig ka pareho, no? So, amo na, dapat hindi kita maghimo sang bagay nga maka-inflict kita sang injury by way of words or by way of physical sa ato si isig pareho, because ang matanom sina nga kumbaga scar, no, sa iya balat chagon, sa iya sining physical, no, mapali man siya pero hindi na siya malipatan sang tao nga ginhimuan nimo sang malain, no. No matter ano man na maglipas ang panahon, mapatawad ka man, pero tigbalik-balik sa pinsar niya, no, that once, no, sa iya kabuhi, may isa ka tao naghimo sa iya sang hindi matarong, no. Anyway, sa ato si mga kauturan, salamat gid sa mga nag-upo diri sa ato sininga pagpangalagad. Tayo naman kita sa masud nga Domingo sa pagpangalagad sang programa Yes Doc, no. Salamat gid sa mga nag-upo sa ato sininga pagpangalagad. Kag subong gabi, subong adlaw ang first, no, nga pagpanumbalik sang programa isugid GTV upon sa GTV Pancho after sa pila ka bulan nga nag cost cutting kita, no, in support man sa aton sining nga gobyerno sa kampanya nga para ti ma-lessen man ang consumption sa langis, no. After sina ti balik kita, no, kay ti due to insistent public demand, no, nga ginapangita agin si Choy Panso, no, mabalik kita para sa aton sining mga kauturan. So bantayan niyo in a while, no, pag dangat sang alas 12 magasulod na pagpangalagad din Choy Panso para sa inyo nga maglingaw-lingaw kamo tutob alas 3:30 ang takna sa aga. White at siyempo, diri sa ato si pagpangalagad. Kita sa masunod Domingo, diri sa ato si pagpangalagad. Ako si Radyo Man Joel Franco.
15: Tatak RMN.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
2: Pioneer for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun lang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon, hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm and Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm!
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
10: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mag-ilim sa palauli.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
22: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisan kabi?
23: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
24: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
25: Mayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
23: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
24: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
25: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ulat alay. Magalibot na akong pananaw. Dumatumba ako.
2: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
3: Ang hindi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa pangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Char.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX extraordinary with MX3.

0: Secure Time.
1: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akon diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
2: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi kapagamitin pang lamot sa amang uwi na
5: skin. Bilang win! San Miguel Bilan Win!
6: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Bilan Products, intra na! San Miguel Bilan Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Bilan nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Magkremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good morning.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be an extraordinary with MX3.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Parato na, swabid yun ang sabor! Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Live break ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nans Corn Coffee.
3: Bisan diin ka pa sa trabaho, sa mga ulubrahon sa balay.
2: Ang Nans Corn Coffee.
3: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
2: panghuna-una.
3: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
2: para magpabiling ka nga healthy,
3: focused kag energized.
2: Nans Corn Coffee.

0: in. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Megabon. Ina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megabon.
3: Herbal capsule.
2: Wala side effects.
3: Wala palpitation.
2: Kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
3: Yara lang.
2: Sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Isugid kay Tihoy.
11: Marnyaga mga karadyo man, Tatak RMN time, alas 12:31.
12: Ang programang ito ay rated SPG. Stiktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
13: Panginoong Diyos na alinaman, sana ay patuloy niyo kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
11: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN Isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tioy Pancho, sa programa Isugid kay Tioy sang RMN Iloilo.

0: pulau nga may katawa ka kasing-kasing.
1: Mga karatsyoman, hello mga kasama! Welcome back sa programang Kinagigiliwan. Kada kagahon, welcome na sa programang Isugid kay Tiyoy. Adlaw kita sang Lunes, katapusan na ining Lunes. Para sa bulan sa Setyembre, dalawang tulog na lang, October na! Oktoberfest na! September 28, damo kita mga balita, pati ang mga...

0: lang sa mga jeep, hindi lang sa public utility vehicles, pati bus, abaw, pati barko. Nano na lang ni. Ang presyo sang gatong kuno buwas nga daw maganubo. Kagi ba pagi mga balita kag impormasyon na dapat mo laman. Malaman. Tutukan diri sa programa isugid kay Tioy. We are back on air. So mabatian na kita sa aton mga suki nga mga senior citizens, ang aton mga PWDs diri sa Luzon, Visayas and Mindanao. Sa aton mga pinalangga nga mga suki nga nagpamati sa ilang mga radyo 774 sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, 42 na aton nga mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya, ang aton component city ang syudad sa Pasi, ang aton anom ka mga kaprobinsyanan sa palibot sa Western Visayas. And ang mga taga-Tabok, mga taga-Gimaras, kag mga taga-Negros Island Region, and tubtob, malabutan. Sa nga aton nga pagwaragwag, lubos kita nga aton pag-abiyabi. Gabay lang yara ka po sa mayong nga kahimtangan. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy Monday Edition. Adlaw sang Lunes, mga kasama. Balik ubra, balik eskwela, pero daw half day lang ni mga sudyante. Damo kita mga balita ngayon bit-bit para sa inyo. And karon basta Lunes, tutukan ang aton nga Hula Scoop. Ang aton nga weekly horoscope kada Lunes. So sa mga gusto mahibaluhan ang ilang mga kapalaran, eh palista na, i-comment nyo na. Mga nagpamati sa atin sa Facebook, ang aton ng mga OFWs working and living abroad, kaga hindi malabutan sa aton nga signal sa radio, pwede git sa Facebook. Tutukan kami sa DYRIRMN Iloilo, palihog na lang i-like, i-share and i-follow. Sa mga nagpamati sa YouTube, mayong agaman, and sa aton nga RMN application. Sa Dihonta, sa silingani nila, dapat na we always start our Monday right.
1: Atak RMN.
0: Tawagin lang ko karon kung gusto nyo magsugid kay Tioy sa inyong mga problema o kung gusto makibahin sa aton programa, maghatag sang laygay, opinyon, suhisyon sa mga problema nga ginapatpat sa kahanginan. And karon mapahampang kita. Kaya buhin ang dugo sa mga nagpamati sa radyo. Ilabinigid ang mga nagluto puto. Kaya pagkatapos ang aton nga ACS Cantatur dito sa may barangay North Baluarte, damo palapit. Umaw, mabalik ka na gid mo. Salamat, makabalik ka na on air, Tioy. Kaya wala, gid kami, sumung wala, natuyo, gid kami. Kada kagahon, ang mga nagaluto kuno puto, ang aton ng mga tanod, aton mga kapulisan, ang aton ng militar, no, nagapamati isubong, ang mga radio manibela drivers, grab drivers, and ang naglain-lain aton mga kauturan dira sa higad sang kadagatan sa kabundukan, sa mga kayo naroroon, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Rajuman Michael Marquez Lumakad.
1: Tatak RMN.
0: So, artista nga lang. Tioy Pancho for short, ang aking technical partner, Rajuman Jason Renzi Cabatania. And sa transmitter, salamat, doon nakapulaw-pulaw. Balik na sa duty si Rajuman na Jobal David. Alam mo ba, Rajuman Jason, birthday subong ni Rajuman Chip Atoy Alya. Happy, happy, happy birthday, Rajuman Chief Atoy Alya. Sa ato mga kauturan, adlaw kita sa Lunes, September 28, ini ang kapiestahan, no, ni San Lorenzo Ruiz. Ang September 28 is the feast of San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang Pilipinong santo na ipinanganak sa Binondo, Manila ng 16,000. Opisyal siya naging santo o santo noong October 18, 1987 sa pagpanguna ni Pope John Paul II.
1: Tatak RMN.
0: So kay San Lorenzo Ruiz, please pray for us. Mga balita kag impormasyon mga kasama. Base makibot kamo magsakay kamo jeep. Biskan diin ka man nationwide ini. Adri sa aton sa Western Visayas, base makibot kamo sa Plitihay. Ang inyong mga estudyante mangiayo gid na duga nga balon. Kay sugod subong adlaw September 28 ang minimum no na plite sa jeep is 14 pesos na. Sugod subong Lunes ang minimum fare is 14 or 14 pesos. Ini santo sa LTFRB. Pero syempre may mga discount man gyapon ang aton mga senior citizens, ang aton mga PWDs, ang mga private sectors workers, ang aton mga kautura naman sa may syudad sa Iloilo, bilog na pungsod Pilipinas ini. No may si Mayor Riza Trenas, sorry. Si Mayor Riza Trenas nag-post na sa Official Gazette, no? Ini ang suspension sang tanan nga classes ka opisina. No, suspension of work in all agencies and instrumentalities of the national government, including government-owned or controlled corporation, ang mga state universities and colleges subungad daw September 28. May suspension sang klase. Sugod ini alauna sang hapon. So aga, may klase ang inyong mga estudyante. Pero pag alauna, early pa ina sila puli. So pwede mo tagaan si ang bata mo half day lang abalon. Na hindi ka na magbais kay half day ka lang subong. Siling ni Tay Pancho, half day lang ka mo subong, hasta lang ka mo alauna. So so good, alauna suspended na mga ubra sa mga government offices and government owned or controlled corporation, state universities, college, September 28, subong adlaw, starting alauna sang hapon. Ini ang pag-celebrar naton sang Kainang Pamilya Mahalaga Day in the observance of the 34th National Family Week. Saliwat, suspension of work and classes. Today is September 28, Monday. Ang iba na, hindi na ako mag-eskwela, be. Mga tinamad naman ang aton mga estudyante. Sa aton mga kauturan, no, pagsaka ini nga parte nga gin balita pa gid nga daw malabo na gid ang peace deal sang Iran kag Amerika. Daw wala na gid tansan. Ang minimum fare nagsaka sa mga jeep 14 pesos pati na ang aton mga modernized jeep ang nagasakay sang fast crap, no? Halindra sa Bacolod, Iloilo, and vice versa. Mga kasama, ang announcement is ang Wisam Express, no? Ang nagpasaka man sa nga pliti 50 pesos, no? 50 pesos Bacolod, Iloilo, and Iloilo, Bacolod routes. So ang economy, imbis na 600, mahimo sa 660. And ang first class from 735. So Wisam niya 785. So 50 pesos ang saka. Hindi lang ina ang nagsaka, pati pa ang bus, no, ang series liner, mga kasama. No, nagpasaka man sang pliti ang series bus. Official nga ipatuman sang Valia Car Transit Incorporated, incorporation, ang pagpataas sang pamasahe sa mga series bus santo sa bag-ong fare adjustment nga ginaprubahan sang LTFRB. Ang tagdumalahan na nagahingyo sang ilaw sa mga pasahero nga manging handa sa nasambit nga pagbag-o sang pamasahe. Samtang ginako man sang kumpanya nga separadong ay pahibalo sa publiko ang updated o kung new rates para sa ila tagsa karuta. Para sa mga pasahero nga luyag makakuha sang dugang nga impormasyon o kung may kang tanan sang nga detalye, nagbutang man ang kumpanya sang QR code sa ila official poster nga pwede nyo ma-scan para makita nyo ang new fare rates, no, fare sa mga nagasakay sa series. Gin pasalamatan man na sang pasalamatan man sang tugdubalahan ng publiko sa padayon nga suporta kagin padasig ang ila dedikasyon sa paghatag sang luwas nga pagbiyahe. Pasalamat, wala choice. Salamat man, wala choice eh. Alang-alang mataksi sila, pasalamatan man. Sino mapasalamat nga nagkataas na gani ang presyo sang gatong, para presyo sang pamasahe, sino pa mapasalamat sina man? And mga kasama, sa nga piyak sa mga pagtaas, abaw may pagtaas man sang sweldo, pero ano ang aras sa Central Visayas nga wala din sa Western Visayas? Ang balita, ang mga private sector workers sa may Central Visayas makabaton sang 42 pesos nga pagsaka sa ilang sweldo sumugod October 14. Ini santok sa Department of Labor and Employment sa Central Visayas ang ilang sweldo from 582 halin sa 540, 582. Nga, dira lang nagasaka ang presyo sang gatong, ha? Ani across the board ini, hindi lang sa Central Visayas, ano nagalinawlaw naman kita diri sa Western Visayas, nga abe. And mga kasama, sa liwat, epektibo na subong adlaw, September 28, ang saka sa pamasahe sa mga pampubliko nga salakyan sa idalom ng bag-o nga sukot sa pamasahe nga aprobado sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Ahalin sa 13 pesos maging 14 pesos na ang minimum nga pamasahe sa mga ordinaryong jeep sa kada 4 ka kilometro, samtang sa tagsama sunod nga kilometro magadugang naman sang 2 ka pesos, samtang para naman sa mga modernized na public utility jeepneys ang minimum fare is 17 pesos. 17 pesos na sa modernized jeep ang minimum nga pamasahe, kag may duga nga 2 pesos 40 pesos 2 pesos 40 centavos kag kada masunod nga kilometro. Maina, no na lang tani. Wala na kita mahimo sa pagsaka ini sa presyo sang gatong. Tanan na ni apektado pati ang presyo sang LPG. Biskan kakson pa ng excise tax mga kasama. Masaka man gihapon ang presyo sang LPG or liquefied petroleum gas.
1: RMM.
0: Bantayan taman kay mga grabe to sa Thailand, ano? May mga kilala ka mo, mga kaila ka mo dito sa Thailand? Puwerte nga baha, duwa kadlaw nga baha sa Thailand, sumong Bangkok, Thailand, ginabaha.
1: Tatak, RMM.
0: Abi nyo, diri lang sa ato na may palpak na flood control ay. Pati digto. Let's pray for Thailand. Kita naton daw labot. Ganyan yung nagalutaw ang mga salakyan, ang mga balay to. Ara na mga pumuluyo sa babaw sang atop sa ilang mga balay. Duwa kaadlaw ni nga mabaskog nga pag-ulan. Checkanay nato ng aton nga Weather Bureau ang pag-asa kasama nga Jason. Kay ining ginabantayan naton na si Bagyong Queenie. No, diin na ni si Bagyong Queenie. Kag ang latest weather update sining nga Lunes. Bantayan man karon ang aton pahampang ang It's Joke Time! Sa may mga reservada nga mga joke, pwede nyo gid matawagan si Tiyoy Brubahay, ha? Sa 0933-879-0931. Liwat ang aton numero 0933-879-0931. Sa aton mga judges, buligan nyo karon. Sino pa dag-on to sa It's Joke Time? Base puro mariit naman ang ilang again preparar nga joke.
1: Tata! RMM.
0: Ay, mayong agaman gali, no? Sa aton mga suki, dira sa nakalain-lain ng mga merkado publiko. Nagabalik na, nakatutok na sa radyo. Nakibot sila. Nga, uhala, aras ni Yoy. I'm back. Mga kasama, sa aton mga senior citizen, abaw, itulog mo pa ni, inom na lang na isang mainit-init kag mahamot nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Amo ni ang kape nga dapat mo imnon, may kape ka na, may bulong ka pa.
1: RMN News, panahon!
0: Alin sa pag-asa 6, kaupod nato ni Engineer John Baron. Engineer John, good morning.
2: Hello sir, good morning. Kag sa aton man, mga taglamati sa RMN. Latest nga weather update na ton sa adlaw sang Lunes, September 28, 2026. Sa Subong, no, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ amo na Subong ang nag-epekto sa may Palawan, Visayas kag sa Mindanao. Tungod sa muning sistema diri sa aton sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies. May mga chances sa mga scattered nga mga paulan pangilat kag panag-uob dala sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ang hangin may natubtob kasarangan sa direksyon na Bagatnan, Nakatundan, tubtob na Bagatnan. May magadala sa mga natubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:39 sa aga. Magatunod ini 5:43 karon sa hapon. Ngayon latest weather update. Ako si John Baron. Maraming salamat.
0: Engineer John, good morning.
2: Sir, good morning.
0: Ining si Queenie nakagwa na ini sa Philippine Air Responsibility, no?
2: Yes, sir. Nagagwa siya kay na lang or kagapon lang sang hapon.
0: Tapos wala man kita may nasiplatan nga iban pagin nga mga weather disturbance.
2: Yes, sir. So far, wala. Kita may nakita nga other LPA or bagyo no beside kay Queenie.
0: And just for the info, sang wala kay pahibalo, ining ginatawag na ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Anong maging epekto, maging maka-experience siya makita dire sa Western Visayas ang pag-ulan-ulan na engineer dyan?
2: Yes, sir. May possibility na siya ka makatagman sa mga scattered rains and thunderstorms. Subungabi ang dumorgid nga concentrated nga ulan sa ITCC dito sa may Mindanao eh. Pero ang mga galong yung naglabot dire. Pero so far sa observation ko, no, ang may mga areas makitatod nga nag paulan pero hindi do mga do may pagkatipikal gani siya nga, no, yung localized na thunderstorms ito. ITCZ kita pero do hindi magin siya hindi magin siya tanto ka munog kag ka widespread ang aton nga mga paulan.
0: Okay, kagapon bigabiti ganing init, may mga gapulo pa na lithi pero pagtapos biti naman ang init, engineer Jan, no?
2: Yes, sir. Siguro kung dirigo sa city sa aton, kung naka-experience siya kita sa mga panalite, base siguro mga nearby areas na may nag-develop siguro na nga thunderstorms, no, nga wala lang nag-labay sa aton. So medyo nasa boundary kita sa thunderstorms, so siguro nga talite lang ang na-experience naton sa may city.
0: Sige, with that, Engineer John, good morning and regards kami sa mga kopdanan mo sa pag-asa.
2: Thank you, sir. Good morning.
1: RMM News, Panahon!
0: Weather update, gikan kay Engineer John Baron. Madamong iga salamat sa so generally fair weather kita. Ang aton nga weather update, dulong sa aton sa nga Santon na Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit mahamot, kag masustansya nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. May isang kape ni nga soya, kag xanthones and malunggay. Amo ini ang caffeine-free coffee, gani hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, biskan inon nyo ni aga o to hapon kag gabi. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Taga mabakal nyo man eh, sa mga suki nyo mga butika. Produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Mabakal man ini sa Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Sa ito mga kauturan, nagaproblema, wala kwarta, gagamay ang mawala, budget pa check up daw. Hindi na ka mo mamroblema. Bisita lang kamo sa Yes to Health Wellness or Yes to Health Clinic. Kag i-avail nyo ang libre nga konsultasyon kaupod ang aton mga doctors of alternative medicine. Bisita tayo sila Domingo sa Biyernes. Dira sa Yes to Health Clinic nga hamtang sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Atubang lang yun din isang Midtown Hotel. Kagparisan nyo ang Santon Plus Coffee Mix sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, herbal man ini, epektibo sa diabetes, hypertension, mga bukol-bukol ninyo, mayoma sa mga babae. No, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit, yari ng solusyon, Santon Plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, at mas pinagaling dahil extracted gikan sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Kaya bili na sa mga suki nyo mga butika, Santon Plus Gold, tag 14.50 pesos lamang, bili na! FDA approved, kag inita na ng produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy sa Yes to Health Clinic. Congratulations gali sa Team Iloilo Selection! Daog sila kagina sa pampang dito sa Piñas of Bulo. Congratulations! Team Iloilo Selection headed by Coach Steve Deximo. Bantayan man karon mga kasama kay may mga brownout subong adlaw pit sa 28 sa Anilaw Maasin Nuoton, Tigbawan, San Joaquin. Amo na may mga brownout, no? So, bantayan at tutukan, mga kasama. And sa iba nato ng mga balita na tipon, ining si Antonio Cahiben, kita nyo niyang ugok ni nga taxi driver? Si Bato, daw malipayon pa sa ho, inguba mo ang mga kaupdanan mo ang mga taxi driver. Sino pang mabuhin-buhin na naman ang salig sa mga pasahero, sa mga taxi driver. No, ining si Antonio Cahiben, 67 anyos nga si alias Bato, hindi niya pareha si Chura, si General, si Senator Bato, kundi kalbo sa nagpabato, bato pa sa bato, bato bantiling. Isa kabalo, 67, 67 anyos. Isa kabalo, residente sa Barangay Guzman, Hisena, Mandurriao. Matapos ini siyang gindakop sang kapulisan, bangod sa panghurikap?
3: Aragoy, tso!
0: Taxi driver, kay imbis nga hurikapon mo ang kambyada mo kag manibila mo? Hurikap niya ang pasahiro yan? Senior citizen, tatay, lulu ka na nisang pasahiro mo, hinurikap mo pa? Hinurikap niya, iba na niyo pila edad? D-C-7 anyos!
1: Atak! RMM.
0: Kuwari, asisintay city ka? DC City Anyos? Sus, daw apo mo na na! Ay, ano klase nga driver ni? Hindi sa kapugong guro? Hindi sa kapugong sang iyang akabot? Ining nga ginurikap niya, ining babae nga 17 anyos nga pasahero ya sa taga Barangay Gustilo Lapas. Suno kay Bato, ining driver, nga wala sininapunggan ang iya kaugalingon nga hurikapon ng iya pasahero, bangod guwapa, kagtamaan ka sexy. Kung hindi bulay ugaw, payag pa ni Bato nga ginhinulsulan na sini ang iya ginahimo, kag nagpanugyan ini. Sa mga kangay niya nga driver nga hindi pagsundo ng iya ginimo kay wala man ginasunod na sang upod mong mga driver, ikaw lang gid. Ang mga driver nato na mga taxi driver pangabuhi gid na tadlong ilaya mangita ina kwarta ang imo ya, minanyak ang imo ya. Dugang pasining maglikaw kung guwapa kag sexy ang pasahero. Ikaw ang likaw, dapat ginaban ka na sa mga taxi o binaban ka na sa mga taxi operators. Dapat hindi ka naging pagpadaloon sa public utility vehicle. Aba, ano man, jeep man na sa modernized bus man, jeep man sa o tricycle. Dapat ginabawal ka na kay hindi ka masaligan. Ipamo may papanugyan pa sa mga kukaupod niya nga driver. Amya dugang pa sininga maglikaw kung guwapa kag sexy ang pasahero. Te anong labot kung guwapa kag sexy ang pasahero kay masakay man lang ni transportasyon. Idulong mo sila sa point A to point B. Ginabaydan ka ni. Galing ikaw, ginbaydan ka na, ginbastos mo pa. Bangod tamaan kuno kag guwapa kag sexy. Ay sus, tanigin papanaog mo na lang. Hindi lang guro isa ni ang iyang na biktima, ang ibang guro na base na luoy kay tigulang na sa 67 senior, ang iban base na kulbaan, base ginpahog, ang iban na nahuya na lang ireklamo. No, kaya grabe ang huol, makadto ka pa sa police station, ma-file ka pa to sa blatter. Sa mga nabiktima, nakita nyo sa aton Facebook page ni, si Bato, ang itsura yan eh, do, langulango pa ngayo, pasensya, hindi pagpasensyahin eh. Dapat na ginautda na sang kamot. Bisit kasi nga driver. Why, gid ka pulos-pulos. Wala, gid ka pulos-pulos ka klase nga driver. So, sad rin, ang mga kababayinhan naman nato nini, bao ma'am, makulukulbaan naman sila ini, magaduwa-duwa naman ini sila magsakay sang taxi. Tandaan nyo kung nagasakay ka mo sang taxi, especially kung isa ka lang. Una da, ispicturan mo ang taxi. Ginapanugtan man na sang mga driver. Picturan mo ang taxi sa kilid, di ba? May ngalan ina. May ngalan ina sang taxi corporation or anong kumpanya sila. Tapos may body number. Importante ina, picturean nyo kag kung may malipatan ka mo, banita may palipatan ka mo ng mga gamit like cellphone o kung ano pa mga kagamitan na bili nyo, at least mahapos itrace kay may may timestamp siya, may ngalan sang kumpanya kag may body number. Kung bastoson ka, ate, arang imo ebidensya. Dapat ni kay Bato, wala ni na ginapasinsya niya. Dapat ginahimo na ni si Bato. Dapat ginahimo ka na nga balas. Shishit kao. And masubo-subo. No, masubo-subo ini para sa aton nga mga senior citizen. Ang mga senior citizen natin ni, damo mga benepisyo, no? May 20% discount, may sa priority lane, hindi na kinanan magpila. No, di ba, amo na mga perks o amo na mga benepisyo sa aton nga senior citizen. Pero ang isa ka senior citizen sa Dumangas, imbis nga respetuhon, imbis nga tabangan o buligan, baw ginbuno pa sa liog mga kasama. Nagaungot pa ang kutsilyo sa liog kag wala matabangan na sanggindala sa ospital. Ang isa kasi 79 anyos na senior citizen matapos ginsulod sang kawatan kaginbuno sa barangay Tabukan, Dumangas. Ang biktima ang ginkilala kay Erna Belarmino, balo kagresidente sa nasambit nga barangay. Suno kay daday, tupad nga baligyaan ni Nanay Erna nga nabugtawan siya sa syagit sang biktima kag nagapangayo pa ini siya sang tabang. Samtang natigayo naman nga badakpan ng suspect nga ginhinago kay Elias Dandan, 25 anyos, sang barangay Lakturan sang amuman nga Banua. Suno kay Elias Dandan nga ara siya sa plaza sang Dumanga sang natabo ang krimen, apang wala ini nagsanto sa pahayag sang nakakita. Suno sa kapulisan ining si Dandan, no, nga matapos matabo ang krimen, nagpalutaw-lutaw sa suba ang suspect malapit sa gintabuan sang insidente kag nadakpan sa mga pumuluyo.
1: Atak! RMM!
0: Masubo-subo, no? Ang ini mga kawatan, amo na nga may mga kawatan na may mga armas, laba-laba to ang kutsilyo nga ginbuno ya sa liog sang sinyot. Tigulang na ina, balo na ina, nag-aisahano na sa balay. Kinawatan mo, pinatay mo pa.
1: Tatak! RMM!
0: Mga brutal na mga kabataan, subong. Dahil kung nagalaom ka mo nga manubo ang presyo sang gatong, may balita ang posibilidad, no? Nga magnubo ang presyo sang gatong buwas nga adlaw, pero i-confirm pa natin ini. Kaya subong mainit naman ang sitwasyon dito sa may US kag Iran. Ginbasura ni US President Donald Trump ang proposal sang Iran nga buksan liwat ang Strait of Hormuz kag tapuso na ang inaway sa Middle East. Suno sa proposal sang Iran, mahimo nila liwat nga buksan ang importante nga shipping lane sa sulod sang pito ka adlaw kun mayara na sang ceasefire noon tatigil putukan. Ginhingyo man sang Iran nga dulaon sang Estados Unidos ang pagbalabag sa ila nga mga pantalan, pahaganhaganon ang mga sanksyon sa ekonomiya kag ibalik ang mga gin-freeze nga pondo sa ila pungsod. Apang ginpahayag ni Trump nga nga wala niya ginbaton ini nga proposal.
1: Attack RMM.
0: Ang Strait of Hormuz ini. So hindi manbal nga bahala sila diyan. Kaya samtang nagapadayon ini nga gapadayon, sige-sige nga ini nga sige-sige. Sus aton man nga sigisigihon ang pag-antos sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ang diesel sa iban nga mga banwagani tag 100 pesos na. Si Pablo 100 pesos na ang kada litro sang diesel. 7 minutos makalipas ang alauna. Karon tamyaw kita kag magpalista na sang inyong zodiac sign. Para sa aton horoscope and ang tabayanan, ang aton it's joke time. Kung nami imapakadlaw mo kami sa imo nga joke, may cellphone load ikaw. Balik na kita. And bantayan mga kasama kay Ara na sa may Japan. Ara na sa Japan si Alex Yala para sa iyang 20th Asian Games. Ang hampang ang iyang makasumpong sini ang taga-Thailand na si Patcharin Shaipanchande noong currently rank number 510. Medyo may ulo edad-edad ni 31 kag may bana na. Okay, kung may bana ka na daw, humok ng imong atyan. Ano oras ang pang ni Alex Yala? Bantayan, subong nga adlaw. September 28 ang hampang ni Alex Yala sa Asian Games. Pagkatapos niya makuha ang bye sa round of 16. Ang ginatawag na bye, no, hindi babay. Hindi na babay. Ang bye, re-explain ko sa inyo ha, sa malipot na nga siguna nun. Para maintindihan nyo anong buts ninyo sa bye, BYI, sa mga pahampang. Example, no, pananglitan may pito ka player. No, pito ka player lang, pito. So, syempre, iparis-paris mo na 1 versus 6, o 1 versus 2, 3 versus 4, 5 versus 6. So, may waki. 7. So sa pito ka player, pagabot-gabutan nila na ang mga numero. Kung sino ang makagabot sang 7 o makagabot sang bye, automatic plus 1 win. Isa na dayon ng daog sina. So si Alex Yala nakakuha ini sang bye sa Singapore. Kung sa diin na sa Singapore Open kung natapos na to and nag-champion to Pilipina man si Leila Fernandez ang nakadaog sa Singapore Open.
1: Attack RMN.
0: So 1 versus 2, example hypothetical, 1 versus 2, 3 versus 4, 4 versus 5. Hindi gali pwede. Dapat gali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ika 9 si Alex Yala. Waki, siya ang waki. So ang waki plus 1 win. Kung sino to maperde, kakas na, madaog, masaka. So si Alex Yala plus 1 win, saka na siya sa round of 16. So si Alex Yala, first game, makadaog ayan. Si Alex Yala, makuha ayan ang bulawan ng medalya sa Asian Games.
1: Attack RMN.
0: Bantayan ta karon, kagsuportahan si Alex Yala sa iyang Asian Games stint. Karon ang hampang, alas 11:30 sang aga.
1: Attack RMN.
0: Mga kasama ang ating sports balita dulong sa aton sang Klinika D3 Bio para sa mga ginaubo, ginasipon, gilahinanat, kaga ginatrangkaso. Wala ka mo bala kabalo kung virus or bacteria ang nagatugas ang trangkaso mo. Kay kibot ka, may lanat ka, ginasipon ka, inom ka sang over-the-counter drug, Sus, isa ka semana na balik-balik. Balik-balik man gyapo ng kataro mo. Kay man wala ka kabalo kung viral o bacterial ina. Pero para sigurado nga kakas ang balatian mo, inom ka sang Clinica D3 Bio. Kay ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist para sa imong ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Clinica D3 Bio ang solusyon. Ang Clinica D3 Bio ni Doc Ramil Uy may medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingredientes ni kag ginpaamanan pa sang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio ang ginaproseso sang aton atay para mangin monlaurine, ang pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bakterya nga nagatugas ang pagtrangkaso kag hilanat na may upod nga ubo kag sipon. Protektahan ang lawas mga kasama kontra sa virus kag bakterya, mag D3 Bio para proteksyon. Sigurado nagahatag man ini sang insigida nga enerhiya, nagapadasig sang aton metabolismo, and nagapadugang ina sang aton nga white blood cells para mabakod ang aton resistensya. Mga kasama, sa pwede nyo nang mabakal sa mga suki nyo mga butika nationwide sa bilog na pungsod Pilipinas. Available ang Clinica D3 Bio. Pwede man kamo kabisita sa Clinica de Alternativo Medicina.

0: O nilang branch sa may Apologista Street, Sara Iloilo.
1: Tatak RMM.
0: 14 minutos magalipas ang alauna sang Mayong aga. May good news kita para sa mga estudyante. May good news kita para sa mga ginikanan. Kay 55 million, no? 55 milyones nga pondo ang mabaton sang syudad sang Iloilo. Din halin, hindi sa flood control ni ang 55 milyones pesos nga pondo halin sa PAGCOR or Philippine Games and Amusement Amusement Corporation, ano, para sa dugang nga ang 55 million para sa dugang ini nga mga classrooms sa mga public schools. Ginpirmahan na ni Councilor Miguel Trenas bilang tiglawas ang Iloilo City Government ang MOA or Memorandum of Agreement kaupod ang PAGCOR. Dakogid ini nga suporta para sa aton. Padayon man kita sa pagpatindog sang classrooms, pero kada tuig nagadugang man ang aton mga enrollees, kada tuig nagadugang man ang mga enrollees. Dako pagid ang aton lalagson. Gani ang 55 million pesos nga bulig sa PAGCOR makabuligid para madugangan ang mga classrooms para sa mga kabataan. Umpisa pa sang termino ni former Mayor Jerry Trenas. Isa na ang classroom construction sa mga ginatutukan sang city government gamit ang special education funds nga naghalin sa bahin sang real property tax nga ginabayad sa mga taxpayers sa syudad. Iniman naton, hindi man naton ini masarangan nga city government lang. Gani dako gid ang pagpasalamat kung may aragid sa mga partners nga ready nga magbulig. At the end of the day, ang makabenepisyo sini ang mga kabataan. So ginambal gani na, 'di ba, nga ang pondo nga pagpaobra sang classroom supervision and kumakapangita pondo na ang mga LGU amo na patindog, hindi na pangihatag sa DPWH. Sa isa pila to, sa linibo to pila lang na ubra sang DPWH yung mga classroom. Isa pagid daliwat na imbestigaran mga kasama. Ay nako ang pungsod Pilipinas gid. Wala gid pagbag-o. Puro gid kawatan. Tamyaw-tamyaw kita na isa aton mga suki. Hello kay Ma'am Telly Piefer. Hello Madam Telly. Mayong aga man kay Sir Stephen Fanega. Nakatutok si Sir Stephen. Sorry Sir Stephen, do mahina ang alingid diri ko sa cellphone abrihan. Si Sir Stephen Fanega, good morning. Pwede pag-greet yo, happy birthday kay Steve Buboy Fanega. Kay ang kay Edmond Guinness, happy birthday sa inyo, ambal ni Sigagikan kay Sir Stephen Fanega. Nanay Lorna Vasquez, baw salamat makapamati nako sa radyo. Salamat, happy birthday Radyo Man Chief Atoy Alia. Happy birthday man, no, may kadamo sa mga naglinog. Daw naglinog ito ya. Okay lang ah. Earthquake proof man si Teo Pancho. Naglinog gid man, ba't sa ganyo to naguyog? Sige lang ah, basi may nagabalbala na isdalom. Hoy! Happy birthday kay Ma'am Bing Batislaong. Happy birthday kay Richard Gallego Echelar. Si Annabel Gamusa, happy birthday si Mo Mare. Kay pare ko'y Al Altoveros, dira sa Maya Pavia. Mga nag-celebrar pa si Grace Generoso Amistoso. Ronnie Felarzino, uy, ang tag-iya sang kilala nyo niyan, tag-iyang sang single double. ang bibing single double ng Dumalag, si Ma'am Vivina Dumalag. Happy, happy birthday. Ma'am Margie Cubillas, hello and good morning. Sir Jess Pal, ano pa, replay ini siya. Ma'am Alice Friedrich Edna Muhal, Ma'am Susan Pisescar, Nicolay Somes, nakatutok man sa aton si

0: Ex-Goku Verde, ang magandang bulag, good morning, ay kaberting, papangmiling, and tatay ensyong, si Nanay Bebotsky, bow, nag-yuhum-yuhum na si Nanay Bebotsky, si Nanay Betty sa may Buena Vista, Guimaras, Mabini, Nanay Flor, Nanay Susan, Nanay Apong, Nanay Virgie, no? Salamat gid sa inyo. Noel Coscoluela, Ma'am Mary Recabar, Ma'am Helen Mamon Conihar, Amber, good morning. Mama Gladys Estorque Orbe, about nice to hear you again on air, Tiyoy. Salamat. Nan Ma'am Florencia Socaldito Kalimpay, Rowena Bisena, salamat man kay Benito Aranjuez. Thank you, sir, and good morning. Enjoy lang, ah. Mark Tristan Diases, Tristan Abunado Diases, kay Jesse Abellanoza, Maim Buntag, Tiyoy Pancho, meron akong problema. Ang maleta ko na wala, Tiyoy Mayogani, na wala siya, wala man ako kwarta. Anong maleta mo? Puro kwarta to? Dante Analista, Nornali Olpenda. Thank you. Kay Ma'am Marilu Villalobos, may ngagasin mo, ma'am. Dala sa may Luben Store, sa may La Paz Public Market. Si Ma'am Rona Mahandukon, Romeo Sobire, sino ni? May ngaga kay David Socaldito, Edna Perwalila, Tonton Kalimpay, Cap Melvin Cubar, Sang Dongzol Potota, nambal ni Florencia Socaldito Kalimpay. Boss, Sir Johnny Figuro, good morning. Das may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Bitoy Lim, welcome on air. Thank you, sir. Glenda Angeles, mayang aga tuning in from San Francisco, California. Patamyo lang, good morning kay Nanay Letty sang Santa Rita, Anilaw. Tiyoy, avid listener mo gid na siya. Thank you. Nanay Lorna, mayang aga. Yoy, kilala ko na ang bal ni Ma'am Eds Muhal. Kilala ko na ang driver. Friend kami sa Facebook. Kag sa piyak kalye si Bato, taga Manduriaw, manina. Baw, hindi kagid magsakay-sakay siya, ma'am. Base, hurikapo niya man ka. Agosto 5, Ma'am Lori Alero Gariseta, yan ha. Lon Rojo, welcome home, welcome back. Si Mama Bernadette Labis Pechon, kay kay Ma'am Gladys Pechon, Ma'am Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano. Tamano Alave, hidlaw manta, hasta alas 3 sa aga ba? Kag sa tanan-tanan nga Blue Squad, nga night shift. Uy, si Tamano Alave sa may Sophia Lodge. Mayong aga sa inyo, tayo nakabalik na kita sa radyo. Balik naman tayo, no? Balbonico Bembang, may aga sa may Kuwait. Nanay Rod, may aga man sa imo. Si Noah, si Nanay. Henry Olloza, Real M's Legamon. Ronel Sonio, Marlon Juanico Francisco. Leo Lubaton, kay Joseph, Joven John Carmen. Ma'am Avic Paez Esmeralda, mayang aga. Glenda Angeles, thank you. Kung ako lang yoy, hurikapon ka driver, okay lang. Ay pagkatapos na hurikap, yoy, karatihon ko sa... Dapat yun, mga babae, basta ginamaltrato ka mo, gina-chancingan ka mo, ang aton layi, nakapanigid na sa inyo na. Protection against women and protection against children. May bastos loman kita, pero hikapon ka na, bo, prostrated rape na lang. Pagalong-halong. And announcement kita, anay, masubo-subo ini, kay buwas na gali ang lubong ni, sa Miyerkules na galing lubong. Sa tanan-tanan nga nakakilala mga pariente kag himata ni Boss Totong, si Teofilo Totong Mones Montejo, ginapahibalo sa inyo tanan nga siya ang napatay sang September 25. Ang iyang haya masugod sang Sabado ara sa may St. Peter's Chapel, Mandurriao. So ang iyahaya, tub-tub, September 29. Natala na ang lubong ni Boss Teofilo Mones Montejo sa September 30, Miyerkules ng adlaw. Ang misa alas 8 sang aga sa St. Peter's Chapel, and ang iyang ibulong siya sa iyang katapusan ng paluwayan sa may Garden of Ascension sa may San Miguel Iloilo.
1: Attack RML.
0: Alam mo na 24, bantayan mga kasama ang mga brownout.
1: Attack RM.
0: Di na mga brownout, di naman matabo ang mga brownout, brownout. Ano nga mga kaprobinsyahanan, ano mga kabanwahanan ang apektado sang brownout susunod na. Ini nga bahin, builog na ginadulong sa aton sang kanwan, sang NANS Super Plus.
2: NANS Super Plus Capsule. Bulong sa kapoy, kag nagahatag resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
3: Call center agent ako, sir. Kag syempre, pwede nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sang NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon panatsyag.
2: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Attack! RMN.
0: Mga kasama, ang new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya. Duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Tilawi ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang NANS Super Plus. Natural ini nga proteksyon sa lawas kag manggaranon sa antioxidants. Bulig man kontra sa kapoy kag pag pangluyas ang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Piliya mga kasama NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Ay, na food supplement. The anti-cancer protection para sa inyo, ha? NANS Super Plus para malikawan naton ang cancer. Kag-iban pagid ng mga balatiyan. Kag kung nagapranakit ang inyong kalawasan, pares kay Teo'y Pancho Bo, grabe nga biga ako. Naghampang ko duwa ka game sa Santa Barbara, sa Kabato, sa may Guimaras, duwa ka hampang. Pagpuli ko, gintawagan ko sa grupo ko, pakabatuan pagid. Nagapanakit ang kalawasan ko eh, di ba? Ang ining nagamotor ka, pahanginan ka, so sakit ang lawas. Mayunik kung may NANS Liniment Oil ka. Basta naga NANS Liniment Oil ka, ang panakit sang kalawasan mo, maibsan ina. Nagapanami man ina sang sirkulasyon sang atong dugo. Sa inyong muscle pains, joint pains, frozen shoulder, migraine, stiff neck, bali, nipit na ipit nga mga kaugatan, naundan nga mga bali, pwedeng-pwede gid, no? Ang NANS Liniment Oil ang ginasaligan nga balan nyo sa mga masahista kag manughilot. Pwede man ini sa imong mga skin problems kag ang wala mabalaan sang iban, ang NANS Liniment Oil epektibo man ina na insect repellent. Basta nagabanyos ka sang NANS Liniment Oil, walang kagat sang lamok. Misis mo lang ang makagat si. NANS Liniment Oil, banyos-banyos. Labinigit sa mga vendors ta, no, mga gwardya naton, no, mga kapulisan, ang mga barangay tanod. Prone ini sa kagat sang lamok. Ang aton ng mga volunteer at volunteera sa nakalain-lain ng mga merkado publiko, manyos-manyos ka mo NANS Liniment Oil sa mga tricycle, taxi drivers ta, ang mga kargador ta, ay sus manyos-manyos ka mo sang NANS Liniment Oil. Hulato nyo pa madinggi ka mo. NANS Liniment Oil, mabagal sa mga suki ng mga butika, produkto ng kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Ate oy, abi ko, abi nat ko, tiyoy punch na anod ka sa baha, kay wala man good ka sa radyo. Tiara ka sa Waikugin, Illinois, USA. Sir Jesse Abellanosa. Ara ka sa Estados Unidos, hindi madalabot ang radyo. Adlaw-adlaw kita nag-on air sa Facebook, sa YouTube, kag RMN application. Nadula lang kita kadali sa radyo hasta lang alas 12. Pero adlaw-adlaw nag-programa kami di sa Facebook, YouTube, and RMN apps. Anong ginahambal mo nga wala mo mabatian sa radyo sa Waikugin, sa Illinois? Nano? Ano kuno? Sir Dicoy, katalan Lampreya. Ma'am Edna Lampreya. Sa atong mga kauturan, mga viewers na sa Facebook, palihog lang ha. Palihog lang i-like, i-share, and i-follow. Kaya iba naton ng mga netizens, Domingo pa lang sa ila. Ang ibang bag-ubog tao. Ang iba nagakadto na ni sa matamat na kadto sa mga simbahan. Ang aton mga kauturan, aray na mga power update ha. Subong ng adlaw, petsa 28 Lunes. Anilaw, preparar. Sa Anilaw, 8 a.m. to 5 p.m. No? Siyam ka oras ini, 8 a.m. to 5 p.m. Apektado sa Anilaw ang Proper Balunos, Sitio Kayaw, Balunos kag Sitio Urol, Bulanos sa may Anilaw. Tama, okay, tama. Subong man nga adlaw sa may Maasin, 8 ka oras. Alas 8 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, 8 a.m. to 4, malawig-lawig ini. Diin sa Maasin, apektado ang Bakuranan. Bakuranan, Maasin. Sa mga taga-Uton, 7 ka oras, 8 a.m. to 3 p.m. Apektado sang 7 ka oras nga brownout ang portion sang Abilay Norte Uton. So brownout sa bilog na Savannah Glades A subdivision. So sinanay Bergida sa Savannah ni mo. 7 ka oras ha, bilog nga Savannah Glades A subdivision, wala kuryente. Sa mga Tigbawan naman, taga-Tigbawan o Mananay Lorna, base Malawagan ka, 7 ka oras kagtunga ang brownout dira sa may Tigbawan. Alas 7:30 sang aga, tub-tub alas 3, ang apektado sa Tigbawan ang porsyon sang Bagong Bayan, Tigbawan, Sitio Ising, kag porsyon sang Sitio Sambiday, Tigbawan. And lastly, sa mga taga San Joaquin o Ma'am Ay, ang aton ng mga suki na sa San Joaquin, bow! Siyam ka oras nga brownout sa inyo. Alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Apektado sa San Joaquin ang Dungok, Toog, New Gumawan, porsyon sang Igkarantong, Sitio Benavista, porsyon sang Tiglawan, Sitio Intrakahan, kag ang porsyon sang Escalantera, San Joaquin. Yan ang ating power update.
1: Attack RML.
0: Alauna 32, mga kasama, preparar na sa aton yung mga joker, ha? Tawagan nyo lang ko, tawagan nyo ko dugay-dugay, 0933-879-0931, base na lipat na kamubla sa numero, ta? 0933-879-0931. Tawagin nyo ko kung gusto nyo mag-intra sa aton nga It's Joke Time, ang may pinakamanaming joke makadaog sang cellphone load. Pero update kita na eh, no? Aparte sa disgrasyas na dala nun sa aton mga driver, no? Pag halong-halong gid, basta kagahon, mariit gid ang dala nun, ha? Patay ang 60 anyos nga driver matapos magbunggo ang iya ginasakyan nga motorsiklo sa pribado nga salakyan sa boundary sa Barotac Viejo kag Banate. Kagapon lang ini nga daw ang ini nga biktima ginhinago kay Junel samtang ang tag-iyas ang salakyan si alias An 29 anyos puros ni sila taga Barotac Viejo. No, suno sa aton nga officer in charge si Police Lieutenant Maria Cherry De Marana sa Banate Municipal Police Station nga papuli na kuntani ining biktima, no, si tatay. Sanggin agaw sini ang linya sang iya kasugata nga salakyan. Payag ni De Marana nga wala sang suksok nga helmet ang biktima sa diin. Nakaangkon ini sang internal bleeding sa ulo. Gindala pa si Junel sa Medicare sa Barotac Viejo apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Samtang si Elias An ang gindala man sa ospital matrapos na trauma. Trauma ka gidni. Sino hindi matrauma, di man? And importante, just think about this, ano, sa mga driver. Kung si tatay ang biktima to, kung may suloob sabi nga helmet, baka na paminsan nagsuloob lang kubi helmet, may pagbunggo, hindi pa siguro hindi mamasiling naton nga mapatay sa digilayo. No, kayang helmet, protection ina sa ulo. Nga abi ano kabudlay magsulub sang proteksyon no nga makasalbar sang imo nga kabuhi.
1: Attack RMM.
0: Ano gidbe? Nagalibog ang akon nga brain. Nagalibog ang akon nga brain. Nga abi hindi pagid magsulub sang helmet. Sige-sige lang ang mga driver. Nga nagapanami sila nga mag sakay sa ilang motorsiklo wala helmet. Bala ko na isa, siyempre pasikat. Sana pasikat. Nagyan man na, tunin. Kahit kung wala ka helmet, way tabon. Samtang nagalabay ka, papogi points ka na. Makita, ay. Ay, ah, may motor siya ho. Minanol. And mga kasama, ginaprobahan na gali sang University of San Agustin Board of Trustees ang pag-ilis ang ngalan sang Pharmacy and Medical Technology. No, kay kadamo sa mga Agustinian like Sir Stephen Fanega. Kadamo sa mga Agustinian dere. So isla na ang ngalan sang kinanda nyo na PMT Building or Pharmacy and Medical Technology Building. Ang ilis ding ngalan is Pope Leo the 14th Hall. So no, sa universidad official nga makita ang bag-ong ngalan sugod November 3 this year. Katuyuan sini nga mahatagan sa pagkilala si Pope Leo the 14th. Mambal ka mo ting si Pope Leo ibutang dira nga ang iyang ngalan nang iilis ang sa PMT Building. Ama ng pamangkot, no? Ang sabat dira, mga kasama. Si Pope Leo the 14th, ang pinakauna nga Agustinian nga nangin Santo Papa.
1: Attack! RMM!
0: Payag pa sa University of San Agustin, nagapakita man ini sang ila dedikasyon sa teachings, spirituality, kaga traditions ni Saint Agustin. Madumduman nga sa Pebrero 8, nagpadulong sa universidad si Pope Leo, nga most, nga gintawag, nga una, nga si Most Reverend Robert Prevost, ang OSA. And subong man nga adlaw sa mga bag-ulang bugtaw, sa bag-ulang pamati sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. No, today is ang kapiestahan ni San Lorenzo Ruiz. No, santo ta. No, Pinoy. Pilipino nga santo. We're celebrating the feast, no? Kapiestahan ni Saint San Lorenzo Ruiz. Sige ma, amat-amat na kubuka. De, ready na, ready na. Sige ma, ready na para sa aton nga joke time. Sadya-sadya lang ni ato na. Kung wala, te hindi nyo pag-ipilit. Kung may dyan ka mo nga joke, te intra. Isugid nyo na sa inyong mga kauturan, mga barkada. Kadlawan lang kamo. Tapos, tapos na. Dire kung isugid nyo sa mo ng inyong nami nga joke time. Ay sus, nunoy. May cellphone load ka.
1: Katak, RMM.
0: Ang aton nga it's joke time. Boylog nga ginadulong sa ton. Sang life extension vitamin D3.
2: Life extension vitamin D3. Kagsubong, atong pamutian si Ma'am Fatima Pumpona. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatudan ang milagroso na epekto batok sa balatian. Atong siya pamutian.
4: Pwede mga ka-istorya si Fatima Pumpona?
5: Ay, oo.
4: Ano yung mga problem sa muna sa inyong health?
5: May bukol ako din sa tipi. Sa buhok.
4: Bako siya, Ma'am?
5: Oo. Bumais, matambog ko na rin sa iya eh. Magkakapan ko gamit, kinagasakit sa balat. Magkado ako kay doktor, low speed, dilatory. Kita ko sabihin niya ang aggressive action, say kasang vitamin D3.
4: D3, ang life extension.
5: Ay, oo. Nag-take ako for 1 month. Then, after that, nagkado ko sa stat lab, ang bukol. Wala na yan, sir.
4: Wala na siyang bukol.
5: Wala na din siya. Wa ay nagid niya, sir. Ano po, so far, sige din naman ko sa bong. Ang kudok na niya, sir, ay kay Steve, nami, ina sa akong erythropia.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Attack RMM.
0: Life Extension Vitamin D3, doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand, and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Inom kita mga kasama, duwa ka soft gel. No? Life Extension Vitamin D3. Hindi nyo napaghulaton nga maglalapay nyo balatian, ha? Oro kung magdako panggala susun sa ospital, mas temprano, inom na kita adlaw-adlaw. Duwa ka soft gel kada tapos pamahaw. Aga inom ka mo. Life Extension Vitamin D3. Ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1 super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3. Pwede man kamo kabisita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para mabalaan nyo pagid, no, ang mga iban pagid ng mga produkto sang Life Extension Philippines luwas sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber kag ang pinaka mayo diri. Kung magbisita kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ma-avail ninyo ang libre na medical consultation. Libre ang pagpakonsulta sa mga espesyalista natin nga mga doktor. Katuin nyo lang ang Life Extension Clinic Lunes, Tubtub, Sabado. Nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, no, J. De Leon Street, sa likod sang Robinson's Mall, City Proper. Tagbakharo, Barangay Poblacion, Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street, sa siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor. Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. JC Zolueta Oton. Atubang sang Iglesia ni Cristo kag ang pinakabag-o nga branch dira sa may San Miguel sa may Apologies sa may San Miguel Jordan Guimaras.
1: Attack RMM.
0: Kag salamat man eh dayaw gid ko ni sa mga taga Kabatuan. A Comprehensive National High School Batch 1993. Subong 50 tao na sila tanan. Kada no kada quarter no January, February, March, may mga event sila like celebrate nila ang mga birthday sa mga classmates nila. Pag-un man balang ilang, pag-un gyapon ng ilang batch, may mga class reunion sila, kundi bunggang-bungga. Akon dayaw ko kay man ang pagdumala no sang ilang mga officers with their presidents, other consultants no. Ang pagdumala sa ilang batch bla pag unkita ay man gyapon biskay may mga pamilyado na, sa may mga apo na ara man gyapon, kita nay man sila gyapon. Nami gyapon ang pag-updanay no. Congratulations ni what sa batch 1993 sa Kabatuan Comprehensive National High School. Kaya pare Raymond Reyes, si brother Elimel Gidurriagaw. Thank you, thank you, thank you. Alauna 44. Ready na sa aton mga suki na tagpalamati daw na hidlaw. Nagid ko sa inyo nga mga tingog. Sa mga gusto mag-intra sa aton nga pahampang, tawgan nyo na lang, tawgin nyo ko sa 0933-879-0931. Kaya sa itong mga tagpalamate sa Facebook, YouTube, Facebook and nagpamati sa radio, buligan nyo man kami ha, buligan nyo man ko sa pag-decide kung sino ang aton nga mangin winner sa aton nga pahampang na pinamagatang.
6: Nahubsan ka naman sa load, iparar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan pero ginakadlawan sa iban. Itawag kay Chuy Pancho kay i-share ang imo joke. It's joke time! Mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige tawag na kang magsinadya. Diri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
0: Ready na, ready na, ready na. Hulat-hulat na ko di. Sino maintra sa joke time? Ay so, sino nyo pagpaduga yun? Happy 9th birthday. May nag-text sa ito. Happy 9th birthday kay Zion Denoso. Sang San Isidro Haloharo. Dalingid, may contestant. Dalingid, tapuso ko ng panamiyaw ni sa San Isidro Haro. Panamiyaw halin kay Mama Ann, kay Papa Mundit sang Pototan. Dalingid, may caller na kita. Hello, good morning.
7: May maaga, Tiyoy.
0: May nag-usisyon ni
7: Yanok, Tiyoy.
0: Ano? Batian na sa Batian na sa radio programa, tapang?
7: Oo, oh, wow. Klarong-klaro.
0: Abate, sige, sige ba. Balan ko man nga ikaw ang maging suki. Una-una. Oh, ano, ready ka na sa joke?
7: Okay, Tiyoy.
0: Base, wala kinalain eh. Base, mariit gyapon, hindi?
7: Ang makayaman ka lang, Tiyoy. Lang.
0: Sige, sadya-sadya lang. Ready, mga judges, ha, bulig. Sino ang judge kabotanan? Are, contestant number one, Anok.
7: Nagunto ka aga sa isa kay silahan. Sa isa ka classroom, siloy ka ang extra sa mga estudyante. Class, kung masabatin niyo ang ako ng mga pamangkot, pataasan kong inyong mga grade. Isabat ang mga estudyante. Yes, ma'am. Ikaw, buboy. Anong matrutas ang matita mo na sinauyatan sa akong toong na kamot? Durian, ma'am. Good.
0: Ano na?
7: Durian.
0: Durian.
7: Ikaw naman, Isko. Anong matrutas ang matita mo na sinauyatan sa akong wala na kamot? Malabas, ma'am. Good. Karoon, asuhon ko akong duha ko kamot. Ara na, naisa ko na akong duha ko kakamot. Ito naman, Yoyo, ano ang inyong nakita? Bulbul mo, ma'am!
0: May bulbul si ma'am sa ilok. Ano naka-sleeveless si ma'am? Ikaw talaga, ano ko. Contestant number one, no? Kung nanamian ka mo, ang boto nyo, one. Ano? Hari na, contestant number two. Hello?
8: Butoy, may naga?
0: Aba! Nagbabalik si Luis, ha?
8: Oo, sir. Paano ka rin siya muli?
0: Ha?
8: Paano ka rin siya muli mo?
0: Oh, grabe. Hidlaw-hidlaw ka daw.
8: Hidlaw ka rin mo ba?
0: Mayo, mayo. Paano mo nabalaan nga on-air na ta?
8: 3 na lang eh.
0: Nga, paano?
8: Namati ko 12.
0: Ah.
8: 12 na.
0: Ah, namati ka. Mayo, kayo nakabalik. Oh, balik na ta. On-air na kita. Sige, doon. Hidlaw lang kami si Mo Luis. Ready? Contestant number 2, Luis. Banat.
8: Joy?
0: Hmm.
8: English, English dyan mo?
0: English, sige.
8: Ang English toy ka, ang kwan blood toy, ang mataas ng ilong, ang matlis 3 whiskey blood toy.
0: Ano?
8: Pointed nose, no?
0: Pointed nose. Galing ah.
8: Oo. Pero ang kurapa toy ng ilong?
0: My nose.
8: Hindi toy ah.
0: Ano? Ala.
8: Disappointed nose.
0: Sabi ko, minus. Kadamos ang joke na ilunggit, be. Salamat, no. Luis, contestant number 2, ano kuno ang tawag sa taliwis nga ilong? Pointed nose. Sa kurapa nga ilong, pareha sa akon, disappointed nose. Mayari pa. Oo, sige, panamin na, mini joke, ah. Hello, good morning.
9: Good morning, Tiyo.
0: Si
9: Tiyo.
0: Yes, Tiyo.
9: May traffic, Tiyo. Atrain ko lang.
0: Baan na ta? Kamusta signal tada sa inyo sa niway?
9: Modern flight, Tiyo.
0: Nice. Very good. Oh, baan na, Tiyo?
9: Isa sila adlaw. May mag-asawa nga nag-inaway. Tumunta ka pa ngayon. Sige sa kabuta ang lalaki. Ga. Sige na, ga. At yung gabing laga. Please. Wala ang mag-una kinanglan ko to. Nagwangon ang asawa, ang isang lalaki, watuwag siya. Kami, nagtindog siya, kaya nga rin, makuha sa isang dinangon. Ay, sir! Kapal ka na sa kumbra? Matanda ko ka kaya gabi? Ang dahil sa lalaki, ha? Sabi mo, nahadlo ko sa dinangon, ay arihay, makuha man kung gala isang banga, ay hindi, wag ka sa buka, ano yung dama, mama? Ari ang banga, paliktad doon sa muntana.
0: Salamat kay Tiyay. Nice try. Amo lang dapat atun. Hindi mo lang wala sang corny nga joke, wala sang pigado nga joke. Kung ano makapakadlaw sa inyo, huwag ako maka-istorya ka mo. Amo lang importante, may istorya-istorya. Hindi nyo pag-istorya kaugalingon nyo da. Ang problema kung saga nyo istorya ang kaugalingon nyo, kagulpi ka lang sumabat sa pamangkot mo, naku po! May tama ka dong. Salamat sa mga gusto mag-intra, tawagin ako. Tatlo palang contestant ko. 0933-879-0931. Hi, good morning, Bianca Rubin, sang La Carlota City, Negros Occidental. Ay, ho, si Bianca. Hello, Bianca. Ano ni STL? Huwag ko kabalo STL. Basa lang sa Facebook. Eh, karoon ba si makita ko man? To, dua, tatlo lang ni. Wala na siya may maintry ban. Tatlo lang, Ed. Wala na ka mo may ipos ang. Tatlo lang, Ed. Base ang iban na huya. Huya. Tawagin na si Tiyoy. Dasigan nyo. 0933-879-0931. Happy listening kay Ma'am Lorna Diligencia. Sir Dicoy Catalan Lamprea kay Ma'am Edna Lamprea. Si Reynard Aljo. Good morning, Sir Noel Jimenea. Sir Roque Binya Salute. Ruter Infante. Sir Kimevon Ferrares. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Piudena family. Thank you very much. Salamat man kay brother Jonathan Reyes dira sa may Kabatuan. May pagkapiolo, Ma'am Donna Aguayon Feldman. Belated happy birthday kay Coach Kim De La Cruz ng Central Philippine University. Mayang aga man kay Kaplevi Alasyan dira sa may Barotac. Termine ka pamate. Si Badge Junior, no, Sir Romeo Sobire, mayong aga man. Si Cecilia Española, Ate Punch, happy na kami, happy na ako nakabalik ka na sa radyo. Thank you! Damay gani, damo man mga tanod ako no. Kapalagot ang mga tanod kung saan umabalik. On air, tiyari na, on air na, ngaway ka mga intra sa joke. Si Zaldi Camayra, thank you, thank you, thank you. Ang mga taga Barangay North Baluarte Molo, salamat, ginihiwat namon dira sang Sabado ang ACS Canta Tour, no? Kung sa diin na tatlo ang nagdaog, 2,000, 1,500, 1,000. Ang consolation to, tag 500 pesos. Kanami, ito sa tingog ni tatay, nalipat ko lang ngalan niya. 80 anyos, ha? 80 years old. Nami-nami, ang tingog, yabay. Galing second lang sa kayang atong judge, si Bidyo Oke. Kita nyo ng score. Kung magkanta ka mo sa mga Bidyo Oke, ganta ka mo sang tip kung gusto nyo para taas ang score nyo. Ang diba may mga manaka, may mga lyrics da. Basahan mo ang kanta, basahan mo ang lyrics. O pag blackin niya, basahon mo. Hindi ka magpaulihi. Unahan, mas may una ka sa lyrics. Matulog pang dan mo, taas ang iyong mga score. Biskan tingog mo daw paka. Si Ma'am Beth Concepcion, Mama Maria Ruby Canonicato, good morning. Mayora, kay Ma'am Sisi, Sir Bernie Erpalua, Ma'am Mercedita El Almirante. Salamat man, no? Good morning kay Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday Mary Louise Celiore Patino, si Ma'am Donna Aguayon Feldman, Sir Jespal, mayong aga man. Okay na, aton nga Radyo Manibela drivers nagapamate samtang nagahulat-hulat pasahero. Ining si... Sino niya? Si... Jo Kenneth Acosta pang mayong aga si Muda. Kung may malabayan ka mo balita, gabay lang wala. Pero kung may malabayan ka mo balita, o kung may balita ka mo, tawgi lang si Tio Pancho. Ang ating nga Radyo Manibela driver.
1: Attack! RMM.
0: Mga kasama, it's now time to vote. Kinanglan ng inyong honest to goodness vote. Ang botohay, number lang. Sa liwat, kamo tanan ang judge. Pwede nyo i-text ang inyong desisyon, ang inyong hatol, ang inyong manok. Pwede man diri sa aton comment section. Palihog lang sa mga viewers na, no, DYRI, RMN, Iloilo, pwede nyo i-check. Sa mga listeners, pwede nyo i-check ang ating Facebook page, DYRI, RMN, Iloilo. May comment section da. Dira ka mo, dira nyo isulat, dira nyo i-type ang inyong mga, ang manok ninyo. Sino padagunta sa It's Joke Time? Vote number 1 kay Anok, 2 kay Luis, and 3 Tiyay. Sa liwat, vote now. 1, Anok, 2, Luis, and 3, Tiyay.
10: Nahubsan ka naman sa low reparar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan, pero ginakadlawan sa iban. Itawag kay Chu Pancho kay i-share ang imo joke. It's joke time! Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige tawag na kang magsinadya. Dri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
0: Alauna, 57 sa ato mga kultura ng ato, It's Joke Time. Buylog nga ginadulong sa aton sang isa pagit ka produkto sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ini naman pang limpyo sang kolon para sa mga naga problema sa constipation. Mga kasama, pinaka-epektibo nga paninlo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation, a good man ligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer, especially colon cancer. Inom kita kada gabi Super Fiber. ang solusyon sa hindi regular nga pagpabuhin agon hindi magtirar ang hiko sa aton nga kolon nga isa sa mga rason sa pagdubo sang aton nga immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyo nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Makasama, Super Fiber is the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Kag kung may ginabatyag ka mo, at the earliest signs, earliest symptoms sang inyong ginabatyag, pa-check up na ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Libre ang pa-check up Monday to Saturday.
1: Tatak! RMM.
0: Today morning, ginatamyaw ko lang da ang grupo ka NPTC Iloilo. Ano ang botsilingon boy to sick sang NPTC Iloilo? And congratulations man ha, sa mga softball players nga nag-intra dira sa may Angels Touch Softball League sa may Kadagmayan Norte, Santa Barbara. 16 years old and under. Nami kay 16 under, may mga babae, may lalaki. Kanami ining programa sa Kadagmayan. Si Sir Ruben Ormilla, salamat gid sa pagsuporta sa softball. May hampang na kami sa Domingo. And congratulations man, Team Iloilo Selection. A softball versus Guimaras Selection. Isa lang ang ban. Si Kanami sa ngampang nila kagayin. Aga po, no? Score 8-7. Isa lang ginang banse sang Iloilo. Bawi-bawi ah. Amo man lang hampang ah. Bawi-bawi man lang niya. Good morning kay Arena si Sir M. Bong Celoberes, Mama Donna Aguayon Feldman, Mayong Aga. Ma'am Margie, good morning kano kamban ni Sir M. Bong Celoberes. Sa aton mga barangay tanod nga nagapamati dira sa may Barangay Boulevard Molo. Thank you kay Kap Jing. Sa mga tanod na to, no? Dira sa may North Baluarte Molo. Kaya si sino ganin ka ngala ni Kapitan Nalipad. Alan Natanas kubi mo pasensya gay kay basta karon madumduman ko na kay Kap Alan ah. Ang mga tanod ta dira sa may Kalaparan. Thank you. Ayan, tala-tala na itong mga tanod. Tan sa Timawa Zone 2, nakatutok man sa aton nga programa isugid kay Tiyoy. Ang wala ko matamyaw, wala nyo naman. Padala nyo lang din kay Tiyoy. Ma'am Rona Mahandukon, o wala baga boto ang iba na? Tatlo pa lang ang nagboto sa joke time. Ano ka mo? Why ka mo nagpamati? Sinong namiyang buligin yung mga kami mag-judge diya? Sino pa dag-unta? Simple-simple lang na. One, Luis. One, Anok. Two, Luis. Three, Tiyay. Tatlo man lang niyang kontestanta. Eh, napaliog sa mga nagapamati gali sa radyo ba? Si, pwede ko ka pangabay sa inyo. Ah. Kamay lang gid nga pangabay. Ah. Kung hindi man lang nga budlay. Kag kung pwede nyo malang ma-wish granted. Sa mga nagapamati sa aton sa radyo, diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, and tob-tob malabutan sa aton nga pagwaragwag niya sa programa isugid kay Tiyoy nga mabatian sa inyong mga radyo sa 774. Base pwede nyo na amat-amat ipahibalo sa inyong mga kilala nga nagapanumbalik na on air ang programa isugid kay Tiyoy. Kaya ang iban, wala access sa Facebook. Wala na kinala makita ang post. Ang iban, base bungol, wala mabatian sa radyo. So, kamo na lang gid, no? ang akon nga ginapangabay, nga kung pwede nyo mahambalan, kung makita ay ka mo, magsulbang ay ka mo da, o mga, may mga group call o group chat ka mo, o may constant comms ka mo, sa mga daan naton nga mga classmates, hidlaw mang kita tanan sa ilay. Paliyog na lang ipahibalo nga mag naga o panumbalik na sa inyo nga radio ang programa isugid kay Tiyo. Ikaw po siyempre ang pinakagwapo, pinakamacho, kagamot-hamot, ako na kagpalihog ipahibalo sa ila. Ilabi na gid ang mga manami ang limog. Manami magkanta. Ambala sila, inform sila nga ini nga maabot nga Miyerkules katapusan nga adlaw sang Setyembre. September 30 Miyerkules nga adlaw magasugod na, no? Ang audition, audition pa lang ha. Magasugod ang audition sa aton nga tawag ng tanggalan.
11: Oy! Tawag ng tanggalan Season 6 na kami. Wala ka bala iPhone 16 Pro Max o kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang-notch buwana ka. Tawag ng tanggalan Season 6. Sino ay man ang mag-champion sininga tuig? Pantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Pantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan Season 6 sa programa isugid kay Tiyoy sang Armen Iloilo.
0: Wala ko pagalima islam. Season 7 na kita. Congratulations! Season 7 na gali. Oh! So ini nga Miyerkules, September at 30 katapusan, goodbye September. Pero hello songer. Mag pa-audition, paano ning pa-audition? Syempre makanta ka. Wala man ini nga, wala man ini ginabawal. No, bata tigulang, pwede lang siguro. Kung professional singer ka na, ini nagakanta ka na sa mga nightclub, mga naga may banda ka, gila? Ano pa, naka-abroad ka kay nagakanta ka, basi pwede paiway ka na. Kaya ang amon nga tawag ng tanggalan para ini sa mga amateur singer. Amon nang wala kaagi training, bala? Sa shower lang nagtuon sa pagkanta. So pwede senior citizen and dapat 18 years old pasaka ha. Hindi pwede panaog. 18 years old pasaka, hindi kita pwede panaog. Pati ka na. Pwede. Wala age limit. PWD, senior citizen, OFW, driver, police, security guard, ano man ang estado sang imong mga buhi, pwede kagid ka intra. Kay ining tawag ng tanggalan, anom nakita katuig na nagabulig hatag sang kalipayan sa tag sa kapamilya kada Pasko. Ang premyo de linibo, hindi ginatos ni. Nagliga to, dako to no, pila to, do 11. 11 mil ba? 12 mil. Daw sobra 10,000 to mga, I remember if I can remember correctly around 12,000 pesos. Champion. Ang next to daw 10,000 daw pa muna ang pito daw 6,000. Chipa blasa, diin ka makuha na. Dari sa mong kanta-kanta ka lang, pero dapat ang inyong mga kanta, kinapreparahan nyo man, nagka-practice, nagatuon man kamu eh. Kaya hindi lang ini puro Tagalog. May ara kitang kategory na English, Tagalog, Harana, Christmas song, damo di kategory. So dapat, panaminamion mo man tigog mo. Bulo practice ka man, hindi lang puro tingaling-aling dingdong. So kung ikaw ang mapilian, madala ka sa audition ka, kung madala ka sa grand finals, madala ka sa lima ka grand finalist na, sigurado mga kasama, may pang noche buena ka na. Sagot na namin ang pang Noche Buena. Sagot na namin ang pang Christmas mo, ng pamilya mo. Pero hindi ka mag-expected ako, Doc. Pero at least nakalingaw-lingaw ka na. Kapag lingaw-lingaw, makadaog ka pa. Bulig sa galasuson sa Pasko. So good luck. Hindi pwede ka-entra ang mga nag-champion na, ha? Sa aton nga tawag ng tanggalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exempted na kamo. Pero mga second place, third place, fourth, pwede pa kamo ka-intra. Samtang white pa kamo kaagit champion, pwede pa kamo ka-intra. So preparahan nyo, first audition sa Miyerkules, second audition Sabado. So tandaan nyo ang adlaw, ha? Kung gusto nyo magpa-audition sa tawag ng tanggalan, Miyerkules nga adlaw kag Sabado nga adlaw. Amo nang ipain naton nga mga pizza adlaw para sa audition. E na mga secret judges, na pang text ko na kamo kung may chimpo lang kamo. Sige yan, Carlo. Tiyoy, mayong aga. Amayong gabi. Aga na, Sir Gian. Tayo yun na naimo nga programa sa kaagawon. What do you mean? Tayo yun ang programa sa kaagawon. Sa radyo? O sa Facebook? Kay ining programa, isugid kay Tiyoy. Kada kaagawon, gid ni. Alas 12, tub-tub, alas 3, gid ini niya. Sa radyo, subong lang kita nakabalik. And tayo yun na ni ang aton nga pagpangalagad on air.
12: RMM.
0: Mayo nga gaman gali sa mga kapulisan naton nga nagarubing-rubing subong. Aktibong-aktibo ang aton mga kapulisan. Dira sa may MPUICPOPRO6. Salamat kagang, ay nalipat ko kuwao ng ngalan ang mga ICERTA dira sa may Kabatuan. Permi nagapamati sa aton pang good morning, pasensya boy ko gid makuwao ang nalipat ko yung mga batch sa 1993 ni sila. Sige, sa aton mga suki, wala pa man nga tawag sa aton ng Radio Manibela drivers na, pero okay, mas mayo na ni. Ang wala sang balita o wala sang aksidente sa dadala nun, gabay lang tuloy-tuloy na ini. Ang wala sang disgrasya sa dalanon, pag halong-halong gid, ha? Sa aton mga driver nga nagatrisbong sa dalanon, pag halong-halong gid ka mo, i-maintain naton nga wala sa mga disgrasya. Kaysa Rojas Boulevard do sa Manila, nag-chat ang akon nga hinabloso. Dalabayan nila sa Rojas Boulevard do, lima kasalakyan nagkinarambula sa Rojas Boulevard. Pila multiple ini nga mga salakyan? L300, duwa ka motorsiklo, isa ka sedan, isa ka taxi, isa ka wing van. Sa isa ka lane, ha? Bunggo, abot siya bumunggo, di kag nagkarambula ining mga salakyan. Ang yamat, ang ano di, isang, ang kontra nyo di, basta driver, ang katuyo. Hindi ba? Akong drive ko kagapon, sus, Halin Kabatuan, Pakadto, Kalaparan. Abre bintana, tunog-tunog ang sayo. Okay, wala kong wala tuyo. Sa itong mga OFWs working and living abroad, may ngaga. Sa itong mga seafarers, safe sailing lang. Sige, ready na. Balang ko, hidlaw na nga itong mga classmate nini maglaygay sa itong nga Papa Jimo. Ari na ang inyong ginahulat-hulat na Papa G.
13: May umimaka. Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasyapak. Wala ginatawgan o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay atong pamatian. Dili siya numero uno ng programa kada kaagahon. RMM isugid kay Tiyoy Pancho.
14: Si Papa G, kamo nagpamati kay Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy. Kay Tiyoy.
15: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man.

0: Office Administration ang graduatean ko, Papachi. Nag-apply ako sa bangko kag.
1: Congratulations, Miss Maya. You are hired.
2: Matood, Miss! Yes! Yes! Madamagid nga salamat, Miss!
1: You're welcome. Pwede ka na maka-start next week para sa imong training. Pero Auntie Sina, ari mga requirements nga kinahalan mo para nga ipasa para sa record mo.
2: Sige, Miss. As soon as possible, ipasa ko dayon ini, Miss.
1: Sure, no problem. Congrats, Liwat.
2: Thank you so much, Miss. Yes, salamat, Lord. Na-hire na gid man ako.
0: Laing gawa niya ko nakagraduate ka pa pagi sa college, kay ti dasig ka makakita obra. Gin-process ko dayon na ako ng requirements nga kinanglan ko para ipasa papaji. Kag.
3: Oti girl, tapos ka na sa mga requirements mo? Wala pa day. May medical pa ko. Kinahanglan mapapasta pa ko kag mapaklining sang unto ko. Amo naman lang nang kulang ah, kaya mga papers ko yan natapos ko na.
4: Amo ba na? Oti, may kilala ka na nga dentist?
3: Wala pa gani eh. May kilala ka haw?
4: Eh, may ara dito dambi sa amon. Licensed dentist siya, girl. Abi mo, kagwapo bala sa iya, kaghoben pa.
3: Matuod. Ate, may contact ka sa iya?
4: Wala eh, pero pwede ka dito bala maka-walk-in.
3: Open ni Ayhan siya subong?
4: Oo eh, open siya. Ate, ano sa imo, updanta ka or idulong ta ka to?
3: Idulong na lang ako, day. Subong na lang ako mapaklining ka, mapapasta, para nga tapos na day. Yun ah, kag next week, makumpleto ko na pasang akong mga requirements.
4: At sige, day, tapusong talang pangapela ka ta, day. Yun ah.
3: Okay ah.
0: May gin-recommend sa akon ang amiga ko nga dentist, Papachi. Gindulong niya ako sa clinic kag naglakat lang dayon siya. May lang kay tawhay ang clinic sa nag-walk-in ako. Kag.
5: Hi. Ikaw si Maya?
2: Hi, Doc. Maayong adlaw. Yes, Doc. Ako si Maya.
5: Bago ka lang diri, no? Wala ka pa diri record sa akon.
2: Yes, Doc. Baguhan ako diri.
5: Amo bala. Tungod kay bago ka, may discount ka karon sa akon.
2: Matuod ka, Doc? Yes! Salamat kin, Doc! Yay!
5: By the way, anong concern mo?
2: Mapapasta ako, Doc, kag mapaklining. May nabukaabi ako nga unto sa babawi, kag dugay naman ako nga wala makapaklining.
5: Amo bala. Abe, diri ka. Higda diri sa chair, ho? Huh?
2: Okay, Doc.
5: Okay. Relax, ha? Open your mouth. Oy! Kanami isang unto mo gali. Katinlo, pero may buka lang sa babaw. Kinhanglan gid nato matod ini nga i-light your kon pastahan, kaklingingan. Ah, sige. Suguran ko na, ha?
2: Yes, Doc.
5: Relax ka. Hindi ka magpakulba. I'll be gentle.
2: Doc! Hala, kinatulok niya ako sa akong mga mata. Tuginali lang nagkubakubang tukan ko. Hala, to na love at first sight ako sa iya.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, patanglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, fully herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: nagwapuhan kita ko kay Doc Hans Papachi. Dumay pagka-arabo nga tas-tas inong. Kanami pa sa iya mag-accommodate kay Gentle siya sa mga pasyente niya pareho ko. Grabe gidang tulok niya sa mga mata ko, Papachi, samtang ginaklininga niya ang ako ngipon. Kagpamatsyag ko na love at first sight ako sa iya sang mga tinion niya na. Makaligad ang pila ka semana, Papachi.
1: Baaw ka namit sang sinugba nga baboy ba?
2: Mm. Amo matuot pa? Mm. Namit kid man kaon sinugba nga baboy kuntig pala niya ga?
3: Nagkaon ka mo da guro, kadamo pa bala sa inyo istorya.
1: Siyempre kay ka namit sang luto mo ga. Bisan sugba ka baboy na namgi hapon.
3: Nawulo mo.
2: Abibe, namit ni kun init pa eh. Kanamit. Agay!
3: Ba?
2: Maya? Ano ka? Agay, kusok-kusokan to ko na. Tuminabok ay agay!
3: Ano?
2: Agay! Ba? Ala?
1: No.
2: Maya?
1: Ala? May buka gaon tumatuod nga nadalang pagdupla mo na ko?
2: Ala? Ay, ano buka? Ang ginpagasta ko!
3: Ano?
2: Ala, pegasto naman eh! Kinanglan ko kini magbalik kay Doc Hans, kaya papasta ko naman eh!
1: Maya? Maya?

0: Nabuka ang ginpastahan niya sa akong papat. Gani, nagbalik ako kay Doc Hans. Kag!
1: Ay, abaw! Nabuka gid galito ng ginpasta ko sa imo. Ote, pastahan ta naman liwat eh.
2: Amo gani, Doc eh. Pagkagat ko gid sang baboy, Doc. Nakibot ko nga gulpi lang, nag-crack bala. Nabuka, galing.
1: Amo bala. Gusto mo? Ilibre ko na lang ini sa imo.
2: Doc, matuod ka?
1: Oo, ikaw pa. Abi mo, Maya. Una ko pa lang ang pagkakita sa imo, nagwapahan gid ako sa imo. Crush tagid ka.
2: Me?
1: Gani malipayon ako nga nagbalik ka diri sa klinik ko.
2: Doc Hans!
1: Oh, sige. Magnganga ka.
2: Doc? Oo, Doc. Doc! Ano na? Nakakagada mo, kinusok mo ka baba ako!
1: Sige na pala. Kauna lang. Basta magwaan ako. Atunakin lang niya. Dini, magpasugot ka na. Libre ko lang sa imo. Bisa magpa-check up ka, magpa-service, bisa ano. Libre.
2: Doc!
1: Tuntunin mo ha.

0: mong pa, Tito pa, Jay, nakibot kita ko sa king dasok niya sa baba ko. Kag iya gali ato, uraro. Sa pagkadako-dako, pagkatambok-tambok ng uraro, Papa Jay mo. Kaya may mahimok pa ko da. Napasugot na lang ako, kiti crush ko man siya mo. Kag na love at first sight man ako sa iya. Wala sang ibang nga kay Balosin, kundi kami lang gig na duha, Papa Jay. Pero, amo na lang ang akong kakibotsan.
1: Madalitso na lang ko puli, ah. Kaya wala naman ko kadtuan.
2: Ikaw si Maya?
1: Oh, Miss? Ako matuod nga, aman.
2: Ikan! Ano ka naman? Nagintapal mo ko! Nagintapal mo ko!
3: Ang imo ko wala ko makahibalos ang gintuan niyo sa bana ko? Basi nalipat ka!
2: May CCTV ang clinic niya. Kag nakita ko gid ang gibuhatin niyo nga duha.
3: Ang sapat ka mo, Ari!
2: Ano?
3: Tumanda ka!
2: Kaya ako sarko ikaw! May ebidensya ako!

Amo na lang ang lalaing ko, Papa JKT. Ambot niya ang nagpasugot ng kuya sa mga muna ni Doc Hans. Natin, target ako, abi. Hindi ko man hungod kag wala man kuya luyag ang magpakirida sa iya. Kag amo to ang natabo sa amon sa klinik niya. Wala man ako'y nalungong may CCTV kag makita inis ang asawa niya. Siguro, naka-link siguro sa iyang cellphone. Kag si Doc man niya, daw wala man, animo, siya yang may sala sa tanan ngayon eh. Siya yang nag-himo kang nagtentar sa akon. Ano ba may kong buhatong Papa J? I-akusar ko nung niya ako. Paliog, laygayin man ako. Ako gali si Maya sa Kabangalan City, Negros Occidental. Madamugin na salamat in more power to your program, Papa.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahan inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Mayang aga, mga karadyuman, si ibang orasan, Tatakarimen Time, Philippine Standard Time, alas 2:26.
1: Atak! RMM.
0: Ang ininga porsyon, dulong sa aton sang Mega Man. Siyempre, ano pa be? Mega Man Herbal Capsule, numero uno inanga kapsula panlalaki. Sa bilog na Panay Island kag Gimaras, bisan pa man kutonyosin o nga pharmacist. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister. Sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Dawa kung sa cellphone, bag-o ka lang charge. 100% ang libido mo, tatay. Mega Man Herbal Capsule. Safe ka tama kay puro herbal ang ingrediente. May sangkap na tongkat, ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect, pero frontal may ara. No, ining pag-ayod-ayod mo to, hindi ka pagkapuyon. Daw matyagan ko ang imong hawak, gari bintalang way kaginakapoy tayo. Inom ka duwa ka kapsula Mega Man antes ka maglabing-labing kay misis. Pero kung kada adlaw gusto mag-inom isa, nagahatag ini isang insigida nga resistensya, hindi ka dali makapoy. Kag nami ini sa aton mga lalaki sa aton nga prostate, no, kumpirmi ka nagaihi, nagahabok ang imong prostate, inom ka Mega Man adlaw-adlaw bisikan isa ka kapsula, sigurado ina iya makupos-kupos imo prostate, no. Basta nag-Mega Man ka, hindi kagid mahuyan kay misis mo kung kay partner mo. Tandaan mga mister, ha? Happy wife, happy life, Mega Man Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sang FDA or Food and Drugs Administration.
1: Isugid kay Tihoy.
0: Ari nang laygena nato ng problema ni Maya. No, nagpakonsulta sa dentista. Imbis nga pastahan, dinaskan siya. Ang namin pamangkot, sino ang may sala? Ang nagdasok o kung ang naglutgot? Hindi ba mambal kita kung pagkaon na ko, hindi mo mauyunan, inaya, dopla mo na yan. Pihon mo na ya, kung pilito ka, kagtone mo na ya. Amo na siling nato ng CCTV, baka kadelikado gid na yan. Totod may mga CCTV nga makita, no, makita mo with your naked eye, no, mga CCTV camera sa mga dako, may mga night vision, may sound. Pero may mga iban nga hidden, kamay-gamay gid niya as small as a pen. No, amo nang hindi kita kasigurado, hindi ka mo kasigurado subong. No, mga may mga CCTV ang kalabanan sa mga establishmento. And especially sa mga naga-provide sang services, no, may mga CCTV. So ini dakop sa akto. No, dakop sa akto, tinuon ni Doc ang iyang uraro, ay linutgot mo man yan. Sa mga gusto maglaygay, tawagin ako sa 0933-879-0931. May nga ka, kay Papang Miling, Bagulang Bugtaw, si Jaguar Sagittarius, dira sa may Zaraga, salamat. Bao Bulay Ugla, si Dr. Maniti o Ipanso, Mamarji. Di may mga doktor, gitman nga mo na. May iban ganito, di ba, gina-IE-IE. Gynecologist. Pag IE siya, no? Ah! Lain ang, ibig siya, tudlo ang dinasok siya, pitotoy. Kaya nga ka, Embong Saloberis. Uy, si Jess Balbontin na naga-Santiago, Barotac Viejo. Congratulations, siya niya nagpadaog kagina sa Team Iloilo, 87 ba? Morning pre, wala kao kampang gapon, wala, damo kita obligasyon. Kaya na to nila. Si Edgar Morales, si Kanal Mayong Aga. Sinong may sala di ayhan? Dalagit ko atan isang caller. Hello, good morning.
2: Pang.
0: Oy, Papang Miling, Mayong Aga.
2: Sabi ko na mo, nga ako si Iba, kaya daw yung duwa-duwa ko, kaya naman tawag ko daw. Nung magwan lang, kaya matala ako.
0: Hindi, kagina pa eh. May gatawag. Inauna, napatay lang, kaya nakatawag ka. Kamu na ikaw na sabat ko.
2: Ate, sige.
0: Anong kamatian mo na? Radyo na?
2: Radyo eh.
0: Ate.
2: Kala na ko, kadabgo ko nga, may insik nga, may premyo. Hindi kayo sa
0: ulo. Ate, mayo kayo may radyo. Ate, ang isa da, nang lansang, dinampos mo na?
2: Arada, apat mo yung radyo ko na yun mo, duwag eh. Ya dia saya ayo narzon saya bulan ini mana ban lansang ni
0: ana lansang na boy mo na
2: ay ara tiga din
0: oh sige ya sige papangmiling are tam ano na kita laygay na kita kay Maya
2: may sisi di man to gimana niya sana kay nina soksya gani din.
0: Hindi na suksiyan, tapos linutgot niya, tinulon niya pa?
2: Kalaway-laway ba?
0: Kung hambal kita, kung formal o disente ka babae, na wala kamigo, hindi mo niguro mahimo, di ba?
2: Di, ari, oy, muunya siya na itong doktor to, nilista. Panaso niya itong alam niya.
0: Apa iya? O pakakasa sa iyang civil service, ipakakasa bilang dentista kay linabag niya ang linabag niya ang rights ang iyang pasyente, di ba?
2: Eh, kaso niya iyang alam. Hindi pa ko, o, kanyari din nga, kuwatan niya niya, pariyo, na yung sura ko, di ako na ya.
0: Te, why, naka-record na sa CCTV na ya?
2: Siyempre, te, amung gani sa disakabatan niyo, sa... Sako niyo. Yung sa atin, ikaw gina. Yan di ah. Pareho na, sura ko na. Sa mong na eh. So, pareho na sa sura ko rin. Pareho ko na record niya. Pareho ko na kanto.
0: Yung may kukagi lutlot. May kukagi lutlot. Paano ba ako to be?
2: Oo, may kukagi lutlot.
0: Kaya iya niya, gintalyaran sa sang libre. Ano mo ng mga tao, no? Himuon ang tanan para sa libre. No? Para malibre ka lang. Mahimo ka sa malain, basta malibre ka lang mo. Pangalit ka gid dyan, no?
2: Okay, mo na iban mo yung na, lumluma ko yung na, kayo nang minom mo ko ba? Kasi ako niya, ariyo, libre lang, no? Kasi upo niya ka mariwala, ubo mo na isa eh. Libre mo. Ano niya? Turti ubo mo. Kaya basta ni Dream na ito, matilaw kayo. Kaya yun lang madaranan ba?
0: Sige, pero si Iha, pangiwala niya lang.
2: Iwala niya lang eh.
0: Iha na, hindi ako na.
2: Oo, basta hindi niya. O, saan wala, record, wala mo record, imuhimuran na iya. Para ka kalibre sa kusaran, makusaran tayo. Mula na yung muna.
0: Gani, halong-halong, bisa ng mga paghulag-hulag mo kung isa, makuhaan ka CCTV. Kung isa, ginapos ka ladlawan, no? Namdasma kao. Ang iba niya, napakawat, wais sila kabalo, may CCTV. Ang iba, mga uti, manchansing, wais sila kabalo, mag-CCTV. Pao. Bantay na gid na yan.
2: Wala, kundi nga CCTV, hindi eh. Hindi rin kung sulit sa guha nga ni, kasa ko, ni Gumbra, pagkaga. Nasa'y, sara pa, ikaw pagkala sa libre, pumalik ko, at nilimbo, ay na, sisa na ako, hindi mo
0: alaman. Ginawa tayo mo si
2: Sisi. Hindi, gin may nagbakal, nasa'y sa ngapon.
0: Oo.
2: Ikaw mo na, nainuminam sa lipata niya. Ikaw nasa'y sa nidya, nagsimba ko, ara pa, pagkala sa libre, abot ko, maray, ay na.
0: Kinawa?
2: Kung kaya nga, wala man. Ay, bito.
0: Kinawa si CCTV mo?
2: Hindi, ang sapyak balay doon, wahit pala palantaw yan, hindi siya malugli. Ay, hindi ko kung patang eh, doon.
0: Dapat ang CCTV, abi, nakatuon da, may nakatuon man sa isang kamera doon, sa lungat mala, para hindi masalasihan. Kaya mga CCTV, pareha sa amon sa balay, no? May CCTV kami sa balay. Ang amon CCTV, nakakonect sa internet, so anytime, na pwede mo malantaw sa cellphone mo kung wai ka mo sa balay, lantawon mo to ang CCTV mo, balaan mo kung may tao may nagsulod, daw mo na bla.
2: Oo. Magumana na.
0: Pero ang CCTV sa mo, grabe ito ya. Kada aga, alas 7 sang aga, ah, bantayan mo sa gwa ang CCTV itong chismosa sa amon. Sus, kada alas 7 sa aga, tanan nga balita sa barangay, balaan mo.
2: Balaan mo.
0: Balaan nga, siya ano to, nagbata to siya. Ay, siya ano to, ay mo, nag-inawite siya ni Mr. Yakagapaw. Grabe itong CCTV sa amon, chismosa. Pao, alas 7 sa aga, aras sa balay. Sige pa, ang salamat, Ed.
2: Bugtaw ni si Puso ito sa kwan. Inawan kay nilaki ko sa cellphone, radio lang.
0: Ah, radio na. O, pabalo mo ay, pabalo mo. Buligi ko di. Pabalo sa mga suki ah, nga nakabalik ng programa. Isugit kay Tiyo on air ah.
2: Buna, di pa. Salamat kayo.
0: Salamat kay Papang Miling ina Nanay Rod Arasada. Hamba ni Ma'am Bernadette Labes Pechon. Stupid girl, Kamaya. Hindi na ang dentist mag-take advantage kung wala ka nagapakita sang provocation and succession. Provocation kag succession kaging sakyam. Hello, good morning.
3: Ay, may aga.
0: Oh, Luis.
3: Luis, chao, tamang sa tanan ba?
0: Gani?
3: Ang akong trito sa konsula dito ka, doktor. Ikong ipa kuhan ka asawa ka, doktor, eh, sure mo good na magubaya o kakabanan niya. Number one, masarado ang dentist niya.
0: Okay, kung may CCTV, no? Hamba na ganyan, kung may CCTV, may Facebook man, no? Kung nag-post, may CCTV siya, Facebook ay, i-blapta mo ngayon nga, picturean mo to, amo niyo, ginpalutgot ko to sang laki, oh! Isang doktor!
3: Oo. Ang ikadawa nga ran, number one yan, mag-pangiran ang lisensya ka, doktor.
0: Oo, makakasan sa lisensya.
3: Kauianan
0: man eh. Hindi lang siya, kung hindi kauianan man sa doktor. Sino pa ma-check up sa mo kung amo ka na, di ba?
3: Oo, yan lang siya. Ang panagidi, ang viral na eh. Guba man ang negosyo.
0: So ang imong ginapunto, kung ginapahog ka sang asawa, pahugon mo man eh. Sige! Kaya ako, palapta ko man nga maltrato mo sa doktor eh, sambana mo eh, no?
3: Amuna, Choy. Balikan mo man ito na. Kumalang na sa, kailan man pagkaling istorya ko nun, dapat niya ang babae ko na muna, hindi mo pagsugid-sugid. Wait naman dyan, may laban ka dyan.
0: Kung ikaw, be, kung ikaw ba mga kutumo, ikaw si Maya, be. Example, ikaw si Maya. Pero lalaki ka, ha? Ikaw itong sitwasyon ni Maya, di ba?
3: Okay, oh.
0: Ginpahigda ka sa doktor, no? Sa dentista. Tapos, kita mo na ang pangbuhos sa ngipon, di ba? Ang panggabot sa ngipon, di ba taliwis na? Tinutok sa imong apuwak, be. Tapos, tinuon ang iyang picture ko sa baba mo. Kung hindi mo ni paglutgoton ako niya, kaya dun ko puwak mo. Luis!
3: Tuwiki, kung ako, tindakan ko iya, picture ko eh.
0: Tiwala, aras sa kilid mo. Aras, nakahigda ka. Paano makatindakan? Kay ara ka sa nakahigda ka mo. Tapos, ang doktor aras sa kilid, ginatuon yung picture ko sa baba mo. Tapos, may ang iyang instrumento na nakataga sa puwak mo, be. Laslaso niya yung puwak mo, ya. Niya ko, hindi yung paglokbito ni. Laslaso ko puwak mo, Luis.
3: Ate, may minimo ako siya eh. May lalaki siya mo.
0: Tilot guton mo lang, Gid.
3: Tilot guton ko na lang
0: Kagto, no? Kagto mo, no?
3: Kagto mo lang, hindi ko mong hindi mag-lumpat-lumpat.
0: Testingan mo karon? Pagtapos na di?
3: Aday, ah.
0: Kagto ka sa kusina?
3: Okay, oh.
0: Testingan, lot-got talong.
3: Yeah.
0: May makakita si Bubel. Pinapractice na yung talong.
3: Initakot siya, mas iniulod lang.
0: Tapos may CCTV na ka to. May CCTV ka. Ano si Luis ba?
3: Makulo siguro tawa ko. Nag-file of lima na niya eh.
0: Sige, Luis. Salamat, Gid.
3: Sige, salamat. Nag-daugid ko kami mo, diba?
0: Gani man. Kami man, hindi man si mo. And antes mo maibotang telepono mo, mambal ko si mo, congratulations, gali.
3: Hello, Chai?
0: Oo, congratulations si mo, gali.
3: Congratulations.
0: Kay ikaw ang nagdaog sa aton nga. It's joke time!
3: Salamat, Ed. Salamat din sa
0: Valentine. Padala ko lang karoon ng mga cellphone load. Ayos?
3: Advance Merry Christmas kaya.
0: Oo, no, 87 days na lang. Pasko na.
3: Salamat din sa'yo.
0: Salamat, Ed, kay kasamang Luis. Basta mag-abot sa mga dentista-dentista, bow! Daw, sang una, kulbaan ko ni sa mga dentista. Kulbaan gig ko sa dentista. Tagi ko nakita nga dentista ya. Ang una, yung gabutan, matsaga mo, nag-inaway sila sang pasyente nga ginabutong niya, ginabutong niya ng ngipon. Pagkita ko to, ha? Hindi na ko magpagabot. Pero may ibang mga dentista naman nga daw hindi mo mabatsagan, no? Ang ilang kamag-ansang kamot na matsaga mo daw ginatapi-tapi lang ang imong ang ipon. Dugay-dugay. Oo, iluad na. Huwag ka kabuhay kakatulopangod nga ang imong ang ipon ara na sa dila mo. No, may mga mo nga dentista nga tamaan kamag-ansang kamot pero may mga ibang baubugat-bugat na kamot. Are, kadawa katatlong alaygay on sa aton nga linya, kaupod naton si hello. Hello. Hello. Hello. Tawag liwat, nagadula-dula ang signal mo. Tawag liwat. Oo, tiyoy, nakaagi ko na tiyoy. Sus. Ang sang unang nagabagnagabot sa akong tiyoy, puwerte nga dinugo sa akong nga unto mo. Bag ang patuabi yoy. Grabe nga hunusay isang nga doktor po dadlang plies kagang iya to nga pangkuhit mo. Dama ng ibang kululbaan. May iba naman ng mga tigaulo, amal nga puwerte kasakit magabot si Dok. Kaya dibla, balaan man nato na kung nagasakit pa ang imong ngipon o kung nagahubag pa na, hindi mo gid na ya pwede pagabot. Kaya may mga doktor nga hindi gid magabot. Kaya may sosyo pa ina. Pero kung iba, hindi nagiguro kagwanta sang sakit. No, sang ilang nga untong, abis ka nagahubag pa na, abis ka nagagabuta, dok, maluoy ka. Dapat tandaan, halungan din ang ngipon. Isa pa naka pero may ginausar na dapat naton ginahalungan. Tandaan ang aton nga after sang aton ano ganing unang ang ngipon na? Ang sa mga bata, ano ganing unang ang ngipon? Ang tawag nila na? Ang unang set sang ngipon. Diba? Pagtapos mo na, madagdag na to ang una mo, ah. Why na? Mabungil ka? Bungi ka na.
4: Hello?
0: Hello, good morning. Oh, Tiyay, may nga ka. Ay, si Tiyay, kag si Nora ini. Yes.
4: Alas, Nora.
0: No, good morning.
5: Ang advice lang tayo maya, siya yung sakto na kung sinadap siya, may isya na ibigay siya man. Ay kung nang hindi niya gusto ka siya yung ibigay, hindi nagbangon na siya kagiging wakay kung nalaki o kung tamparan. Kasi siya din man ang nag-upita sa motibo. Ay sa una pa lang daan, titulok pa lang siya, nadala na siya kasi para sa ako nung palayo ko na ng maya. Ay hindi na mag-ano ang asawa kung magpalayo ka mo kay ang ano niya lang sa inyo nga, ang tatanong na na siguro ang relasyon, ang nangyayin mo, ano sa pana. Iwan mo akong relasyon, pwede yun.
0: Gani, kung nga sa imong inambal, sa imong gani inambal, Nora, kung nakita, kung may CCTV gidman, kung may nakita, may, kung may CCTV gidman, adikto sa may opisina, dapat gani ang kiga niya di ang bana niya kay ang babae, pasyente gito yaya, di ba? Nakahigda, tiyang kung hindi ka ubuk, gulay o ang bana mga dentista, naging tuo niya itong pitsuroko niya, makita mo man sa CCTV kung sino ang nag-initiate, kung sino nag-una, di ba?
5: Oo, okay. Kasi isa pa, kung ano, kasi kung paano sa asawa, kasi isang mulat mo, sila, tiyo, yung makaano man siya may CCTV, nang iya nga, ita na ni mga, ano niya. Hindi mo na lang nga magpalayo, panalang parawaay na dakong kamo pa. Kahit mo palayo ka, hindi na nagawa ang asawa maglata sa inyo. Kasi hindi palayo ang nang iyang panam. Hindi mo na nga tiyay ako. Siya na nga sa inyo, hindi ka na magpadala-dala sa mga kung may makita, kung makasyan ka. Hulat siya na lang sa ano nga panglayagan, kahit hindi na ikaw mapakita sa motibo. Mula natin kay asa sa advance na Christmas ni Wasa, imo ka sa kay mama, hindi na mama Kristo, pito kay mam Delsa, kay mama Ji ka, kay mam Hima ka, kay sa isyo ko, sa girlfriend ka, kay mam Mary, sa tanan na lang natin na OFW, pag sa magandang tulad. Muti ay naman tiyoy.
0: Thank you, man.
6: Hello. Mag-bag ko kay Paula Tiyoy. Wala na ang fireflies natin na ma-fireflies na wala problema. Tila ang wala pang osa na sa koraro.
0: Gusto niya man telawan eh.
6: Siya nga niya, nabuka agad ang ilang ang ipon. Kasi kagatita nga. Masa ito ginawad niya naman siya na sinubang amawal ang koraro sa dentist niyo.
0: Pwede, ano? Pwede wala lauya?
6: Kasi sinubang amawal ito na buka ilang ipon mo. Kasi wala yung all madali. Ito ko tayo sa sinubang amawal. Ito ko tingin mo ang hitar. So, saan? Oh, saan dentist? Ito, ito, ito, ito. Ito, makawal ito. Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, kaya, sa balanday, yung bitang mo sa iyo, kaw galimot, nag-isang diin, kapagay ka sa kombra, ekstra ka ang panahon sa buong koron ng CCTV. CCTV, kaya, ay, ito ako tita, ang mahal sa anak ka. Clinic lang, wala CCTV, ano pa sa mating cellphone? Wala mo, tamo mo sa kaw galimot, no? Sa ang tao, CCTV, ang wala sa mong panulukan, ay mahal sa anak sa buong. Wala ang bibuta ko, ito ako sa ipalagi ang mga asawa, ang ano, ang lalaki. So, pagkatuan mo, taliwat ang lalaki. Galawan mo, taliwan mo, kung ang hulian ako sa isasa, kung sa asawa, yung pakahulian niya, ang isa ako sa'yo. Yung sabi ko yung pag-iisip si TV, yung sabi ko yung mga lalaki, ang isa pati yun, kasi,
0: Hello? Chappy ka, Chappy? Hello? Ate.
6: Tama.
0: Ara na, ara, ara, ara, ara. Banat! Ate, wala, wala naging. Tiyoy, kung ako kay Maya, kung amo na ang desisyon sang babayi, ang asawa sang doktor nga pakahuyan siya, makadto ko. Makadto ko sa polis eh. Madiretso ko sa polis. Makadto ko sa VAWSI or Violence and Women Against Children. Pablatter ko gid tiyoy eh. E mas dako ang madula sa ila asa doktor kag sa pamilya sang doktor kumpara sa imo Maya. Ikaw naging himuan sala, tani, digto pa lang na mga madlos ka na. Nga, binagsulod sa utok mo nga lutgoton mo pa. Te, kung hindi, nagkalitsi-litsi na, mahuyan, mahuyan, kagidina, ya. Kung makita sang, kung ipakita sang, pakuyan ka, kung ipakita sang asawa, ang CCTV. Pero, tiyoy, hindi guro mahimong ipakita sang asawa ang ina nga CCTV, no? Sa social media, Kay kung makita ina sa sisa social media, hindi lang si Maya ang mahuyan, kung hindi pati na ang iyang abana.
1: Katak! RMM!
0: Pati ka na Maya, ginapahog ka lang to sa asawa. Pakahuyan, mas kahuluyang ginhimo sa nga doktor nga to. Amba ni Ma'am Telepi for ano-ano si Dokman daw ibutang mugid sa alang-alang ang imong doctor's license saw. Pero pareho lang sila tiyoy nga may sala. Pero under the law daw lalaki ni ang may sala. Bula? Kay kamo ang ginapanigan sang layi. No, violation against women. Ang matuon dira. Di pwede man maghambal si Titiyoy si Maya nga naging pilit gid siya ginpahog sa sang doktor. Ti anong mahimo ya Titiyoy kay naghigda na to saya. Titod, wala man makita sa CCTV, hindi man mabatian. Basi mahambal si Doc. Gihambal lang ko ni Doc nga butangan niya sang bulong ang baba ko kung hindi niya paglutgutod. So may bato gid ni si Maya, eh, di ba? God bless Tiyoy and likewise, Ma'am Melanie Hardjuline. Listening sa radyo na ako, Tiyoy, nagpapamati. Uy, salamat, Ma'am Melanie Hardjuline. Si Ma'am Rona Mahandukon, mayong aga. Kamusta na si Nanay Bebotsky? Ambot! Basi, way pakabalo si Nanay Bebotsky nakabalik na kita on air? Kaya kung nabalaan ni Nanay Bebotsky na naka-on air na ta, baw, laban naman ka, problema ni Maya niho? Una-una, gito si Nanay Bebotsky. Pwerte nga buyayaw guro ni Nanay Bebotsky ni siya. Candido and Canojado Jr., thank you and good morning. Diritiyoy, biskan public mga dentist pareha sa akon nga ginakontuan ng libre sa insurance, wala kagid may mabatiyagan kanami sa ili. No, tuod may mga dentista na hindi mo gid mabatiyagan, hindi lang sa bulong. Kaysa dentista, mabalaan mo bisyan pag tuslok blasang dagom, di ba, anesthesia na pagtuslok, kasi hindi mo gani mabatyagan eh. Do ka magaan blasang kamot. Pero nga mo, hindi ko lang pag-imit lang ang ngalan niya. Ang dentista day misis, oh. Dire sa City Proper. Sus! Kadto kami to, gingabutan si misis sa bagaang niya. Bako, baw, hindi. Hindi ko yung magkadto-kadto. Hindi ko magpagabot ni siya. Kukulbaan pa lang pagabot niya. Ay, ang bako, ay. Mama mi. Nami man ang iban magpasta, no? Ako kay Doc Mosquito. Papasta ko nito. Pila ka dekada, sobra kinsi tuig na guro ang pasta. Wala ka original, no? Si Doc Mosquito, dira sa may WVSU, Lambunaw, siya na ang dentista, dira eh. Sa may West Visayas State University, Lambunaw. Akamag-an kagam nami ang mga ginabutang yung mga bulo. Take care of your teeth. Amon na bisan ako mga apo, no, akon ng mga kabataan, take care of your teeth. It starts at a young age. No nga tuon nga mag-sipilyo, no, kada tapos kaon, manipilyo, mag-floss. Gusto mo nga ni may flusher, no, ang tubig namin eh. Ang mag-sipilyo gid. Isa ina, syempre, para matiamligan nato ng aton nga ngipon, eh, isa lang ni kaset mo, di ba? Ako mga apo, I just like to share this, ano. Wala man pahambog. Pero gusto ko lang i-share, labi na gid sa may mga kabataan ng mga toddlers, no. Ang akon mga apo, halin kay Sian Subang, si Bricks, ikaduwa, ikatatlo si Zacchaeus, ikaapat si Tyler Finn, na puro lalaki ina, no. Wala ni bla sila gakaon chocolates. No, hindi sila. Yes, at sang gamay pa sila, wala namon sila ginapaanad kaon mga tsokolate, ang mga junk food, tanan mo na wala git. So kita nyo pati basta sa ilang eskwelahan subong. Asa subong sa may elementary na si Zacchaeus kag si Bricks. Sila pirmi ang ginamodel sa eskwelahan who was the whitest and the complete tungod po bagang. Kag sa pamilya namon, no, wala man may pustiso. So, dapat may kabalo kita maghalong sa aton nga ngipon. Baw, isa lang ni kaset. Yoy, para kung sako, tiyoy, kay Maya. Reklamo ko, tiyoy. Hindi reklamo sa polis, blatter una, ina, o sa barangay. Kung diin ang barangay nga nasa kupan sa nga klinik na nga ugok na nga doktor. Pagkatapos na, ipablatter niya pagit sa polis. Tapos, pakatkat to sa PRC. At to sa PRC. Ibu, ano niya to nga, makagad sa mga ano, sa dentista. I-reklamo niya, tiyo. I-reklamo niya, gidna. I-demanda, i-reklamo niya hasta makaksan sang lisensyang inang dentista o inang doktor. Huwag ka kabalo. No, base hindi lang ikaw. And kung ikaw ang ginpaagyan niya, hindi mo na dapat bilang tao, your moral obligation is buligan mo man ang iban pagid ng mga inusente ng mga kababainhan. No, nga base mabiktima niya man. So put a stop sa ininga ugok nga dentista Maya. Magpakaisog ka, ireklamo mo para hindi na maliwat ang iyang panggago sa mga pasyente. Pasyente mo, amuhon mo na. Sino pa masalig na? May mga nagapamati sa ato ng mga dentista. I'm very sure. Amo na ang ihambal nila. Hindi nararapat nga ininga klase nga mga dentista ang magdugay pa sa ilang agin pili nga propesyon. No, kay kahuyanan ina sa mga doktor ang iyang agin pangubra. Alas 12:58.
1: RMM.
0: May nga ga sa tanan-tanan nato ng mga suke. And ang ining bahin, dulong sa aton sa nga Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee. Nami sumong sa nga pugapulog pangape, no? Painit-init. Pero nami ining klase nga kape ang Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee. Kaya ginpatamis inisang stevia. So, sa may mga diabetes, no? Kagin panamis ang non-dairy creamer. Sa sabor, wala ka na gid i-reklamo ni. Nothing compared sa sabor. Sa benepisyo, naglumapaw ang benepisyo na may hatag sa inyo ni sang Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee. Mapapawaw ka sa sarap. Kaya nga Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee. May mga masunod ini nga ingrediente. No, sa may collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, may ginseng, ag kape. Ang ilang ang mga ingrediente pag paupod ina, no? Ginupod ina ang 14 ka mga ingrediente. Kilala ini na may ingrediente sa Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee na nagapahupin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami sa pagpamuhin, nagaparelax ang aton hunahuna, gapautay pagid sa pulaw. And sa liwat, ano niya, pwede ini sa mga may diabetes. Naging patamiya, ang sweetener niya is stevia. And naging patamiya sa non-dairy creamer. So, tilawan nyo na. At try nyo, sigurado mauyunan nyo ini. Labi na gandang aton mga senior. Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee. Sa mga kapihan, dapat ginapromote nyo ini ang herbal coffee. Like a Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika sa bilog na Western Visayas. Kaga pwede man kamo kabisita dira sa may Zamara Shop. Iping sang Sarabia Optical. Dadira, wag ka wadaan stock ang Cafe Henyo. And pwede kamo ka-order da for consumption or for business. Kaya may discount pa kamo da ang makuha. And nadira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos na mula sa puso. may sangkap ini nga lemon, so ini ang balanyos. Nag-isahanon nga balanyos na may vitamin C. Nag-bulig ni pungkot sa aton ilong, kaya pahalog pungkot sa aton ilong tungod sa sangkap niya eucalyptus namin ini sa mga senior citizens ta. Kaya nag-apamuoks ang tulog tungod sa sangkap niya nga rosemary oil. And kung nag-kulokalbo na ka, nipis ng inyong buhok, nos-nosin nyo lang sang soft touch wonder oil. Kaya may sangkap inang aloe vera. Tandaan, kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee kag soft touch wonder oil.
7: Isugid kay Tihoy.
0: Alas 3:02 na mga karadyoman.
7: Attack! RMN.
0: Si Sir Johnny Figuro. Good morning, good morning, Sir Johnny Figuro. Das may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Sa mga nagapangita sa preskang karning baboy, karning baka, Figuro. Manok naman sa Sir Bando's Dress Chicken. Das may Iloilo Terminal Market. Sa mga manugutanda, mga bolantero at bolantera ta, sa Iloilo Terminal Market, ang sa isdaan kag sa utano, no? Mayong aga sa inyo sa Kapihan pagit. Si Ma'am Marilu Villalobos sa may Luben Store. Thank you sa may Lapas Public Market. Si Madam Alice Friedrich, good morning to you from Salzburg, the Sound of Music Place, Salzburg. Nabalitaan nyo to ang sa may Germany bla, Ma'am Alice, no? Na may isa ka tourist bus nga kumaya, duwa ka Pilipino ang patay. Ang mga turista to, puro Pinoy. Kaya nagkadto sila sa Germany para sa Oktoberfest.
7: Attack! RMA!
0: Masubo-subo ang natabo sila, no? Makadto ka to, magliwa-liwa, mag-enjoy. Sus na disgrasya pa. Duwa to ka Pinoy ang napatay. Anyway, paman, kahamba lang nga itong embahada sa Pilipinas dala sa Germany kung sino ni mga identity ni, no? Siyang nagabulo bakasyon, pero siling ganit. Kung oras mo na, biskan diin ka pa tuod, biskan diin ka pa mga pukatod, biskan diin ka pa nga tunnel. O kung oras mo, oras na. Oras na. Almer Harme, good morning to you. Love you, nice news every day. Salamat, Sir Almer Harme. Almer Harme. Wala tayo kasano. Kagapon, ma'am. Madam Alice Friedrich, kagapon. No, ang tourist bus sa may Germany pa. Kumaya tong tourist bus. Kulbaan ko ganik. Galing nga, pagpaminsar ko, Germany, hindi man turista ang akon nga bayaw sa may Berlin. Puro turista to para sa Oktoberfest. Sa mga nana, sa mga ginikanan, sa mga kultura nato nga nagapamati isubong. Petsa 28 kita, Kapiestano, Feast of San Lorenzo Ruiz. And subong adlaw, liwaton ko lang niya. Atensyon na, may memorandum circular nga ginpagwa, no? Dito ang memorandum circular number 136 series of 2026 pamatigid. May suspension, no? Sa mga obra sa tanan nga ahensya and instrumentalities of the national government, including government owned or controlled corporation, ang mga state universities and colleges subong September 28, 2026. Ang suspension sang obra kag klase magasugod alauna onward. So pagataguro pagkatapos ang lunch break, wala na klase. Hasta aga lang hasta udto. Ang lunch break way na klase, no? Alauna pasaka sa hapon wala na sang klase. Ang ining suspension of work and classes is in observance of the 34th, ika-34 nga National Family Week and Kainang Pamilya Mahalaga Day.
7: Attack! RMM!
0: Ang aton nga gobyerno, gagayaga pahalaga sa pamilya. Pero kita nga mga ginikanan, mo kita magpinamilya, kainang Pilipina mahalaga day. Di ba dapat kung magkauntingob? Nga agi na pasugtan yung mga kabataan nyo nga wala na kamugat tilingob sa hapag kainan. Pag gusto na lang sila, kung nagutom sila, mapuli, makaon, hindi. No? Today is observance of Family Week. Let's try. Ang atipunon taliwat ang aton nga pamilya for this Family Week. Pabaskogon nato ng aton relationship, ang aton nga bond sa aton nga pamilya. And kainang pamilya mahalaga day. Mahalaga ang pagkain, pero mahalaga na pagsaluhan ng bilog na pamilya ninyo ang inyo nga pagkaon.
7: Tatak! RMN! Sugid kay Tihoy!
0: William Cepeda ng Sarapan, Pasig City, and si Mama Maria Cecilia N. Cajonado. Perpeko na. Ara na si Ma'am Gladys Storky Orbe, Ma'am Avec Paez Esmeralda, si Ma'am Donna Aguayon Feldman, present na si Mary Ricabar, si 7up, Glenda Angeles, salamat sa pag-upod, si Toy Quen Cuenca, Joseph Canila, Alona Sierras, Chris John Simpo, Saldi Asturias Espora, salamat gid. Anesita Caro Rosales, thank you. Antes kita magtakop sa aton programa Isugid kay Tiyoy, may isa muna tayo, may isa kita na basahon nga kwento ng buhay.
8: May pinasahi ka ba lang na istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpamikasog, paglaong, pagbangon o kung paghinusol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Pabasi ang inyong istorya na ang sunod na pamatian kagpagda sa dilanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang inyo istorya. Inyo na pahibalo, ginagulong sa inyo ni WBSU intern Berlin Berdan.
0: Kwento ng buhay, mga kwentong hindi lang problema. Diba, kahit puro lang maanad kita, basta may kwento ng buhay o love story, puro problema. Problema sa sekso. Problema. Kwento ng buhay, as I said, from many years back, nga kwento ng buhay hindi puro problema. These are also inspirational stories or inspiring stories nga pwede nyong i-share. Mga lessons you've learned na gusto nyo rin i-share sa aton nga mga classmates. At sa aton basahon ang kwento ng buhay ni Tony. Announcement man, isa pag iliwaton ko naman eh. For the benefit of our new listeners diri sa syudad, ha? Kaga probinsya sang Iloilo. Ang Cirrus Bus o Valiacard Transit, may bago silang fair rate. No, may pagsaka sa presyo sang plate eh, sa Valiacard Transit. Sa mga taga Negros Island region, sa mga nagatabok-tabok diri, Wisam Express nagpasaka man sang plite no 50 pesos 50 pesos ang ginsaka sa plite sa Wisam Express. Sa mga nagasakay sang public utility vehicles ang aton traditional jeep, subong ang plite subong no ang pilato nagdigad 3 subong 14 pesos na ang minimum fare first 4 kilometers sa traditional jeep. Base makibot ka mo ha, 14 pesos. Pero may discount gyapon ang aton mga PWD, senior citizens, and mga estudyante, no? Discount, demand for your discount. So 14 pesos na ang bag-o na minimum fare sa may traditional jeep. Sa mga nagasakay sa aircon, na jeep ang ining modernized jeep nato, ining bus o mini buses. Ang minimum fare po ay 14 at 17 pesos na.
9: Aragoy, Choy!
0: Amat-amat na kami magtuon sang 1212. Lakat-lakat na lang. Mayong aga, Tiyoy, tawagan na ko si Tony. Dugay na ko nagapamati sa imong programa. Sugid kay Tiyoy. And sa akon nga depression, mas ang ginaagyan nga depression, stress. Tiyoy, sa tuod-tuod, no? Ang imong nga programa, kag aton mga classmates, ang nakabulig man sa akon, ano? Para ma-overcome ko ang akon nga depression o stress nga ginaagyan namon sang akon nga asawa. Kamu ang nagapakadlaw, kamu ang buhay, kada kagahon, Tiyoy. And so, kung gusto ko man magbalos sa imo, gusto ko mag-share sang pinakadako nga biyaya. Pinakadako nga biyaya o pinakadako nga blessing sa amon nga pamilya. No, kami sa amon ni Mrs. Tiyoy, sa sulod sang 11 katuig, no 11 years na paghulat, pagpangamuyo, why kami, Tiyoy, nadulaan sang paglaom? Why na may nadulang amon nga pagtuo ni Mrs. sa Ginoo? Mas naging matatag ang amon nga pagplanggaanay, amon nga pagupdanay sa pihak, Tiyoy, sa mga pagtilaw sa amon nga kabuhi. Subong, Tiyoy, sa wakas, Tiyoy, after 11 years, sa wakas, nablisingan kami, Tiyoy, ni Lord sang isang malusog na baby boy. Pagkapot ko sa iya, Tiyoy, sa akon nga baby boy, do, Tiyoy, do, iniblang nga ginbanyos lang, Tiyoy, ginpahid no na nadula ang tanan nga tuig nga paghulat pahidhidlaw nga makabata kami ni Mrs. And sa pihak sini, Tiyoy, saludo gid ko, Tiyoy, sa sakripisyo, sa kapisan o sa katyaga sang akon nga Mrs., Tiyoy. Kag lubos man, Tiyoy, ang akon nga pagpasalamat sa aton nga Dios na may kapal sa iyang ginapahatag nga ginhatag sa blessing sa amon. And tuod gid man ang ginasiling saligan naton ang aton nga Ginoo.

0: Rahan tinunto, pangamuyo kamu, padayuna ang pagpalanggaanay nyo nga mag-asawa. And ako nakasisigurado ko tiyo, kay natabo man sa amon tiyo. 11 katuig na biyayaan kami sa liga ninyo. No, salig lang gid kamo sa Ginoo, kay ihatag gid na sa inyo ang ginapangamuyo nyo. Hindi bungol, hindi bulag ang aton nga Ginoo. Kung kisa lang abitiyoy, gusto naton kumangayo kita matik, pero alam ang Ginoo, ginahatag sa inyo na sa tamang panahon nga makasarang na kamo, ready na o handa na kamo nga makaangkon sang bata. Sa mga nagahulat-hulat, hindi kamo mawadaan paglaw. May nakalaang sagot, no, ang bawat panalangin. Thank you, Yoy. Proud father, Tony. Kaya nga akon nga misis, Tiyoy, lagitam-tamyaw si Edna kag sa akon nga junior, si Tony Jr. Salamat kay Tiyoy. And mabuhay ang programa isugid kay Tiyoy. Mga kasama, yan ang ating kwento ng buhay.
1: May pinasahi ka ba lang na istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpamikasog, paglaong, pagbangon o kung paghimusol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRI or MN Iloilo Facebook Live. Kibas yung imong istorya na ang sunod na pamatian kagpagbas sa gilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ino na pahibalo, ginagulong sa inyo ni WVSU intern, Berlin Berdan.
0: Sibo na ang orasan, Tata Carmen time! Alas 3:17! Luto na ba mga putot ko tsinta? Nakalasa na kamusang inyong abaligya? Kung wala pa, amat-amat na Lunes kita nga adlaw. Thank God it's a Monday, September 28, mga kasama 87 din.

87 days na lang. Christmas na. Ay, malapit-lapit na lang guro ang ano, ang dinagyang countdown na timer. Malapit na lang ang dinagyan. Pero that's Merry Christmas everybody. 87 days to go till Christmas. Bantayan ng Department of Agriculture ang madason nga programa, no, para sa aton mga kauturan ng mga mangunguma kaga mga mangingisda. And salawat, congratulations kay Luis. A winner ta sa aton nga It's Joke Time, boss. Mapasing galing naman si Tiyoy sa mga may talent sa pagkanta-kanta. Singaling kita, boss. And sa mga gusto magpa-audition sa aton nga Tawag ng Tanggalan Season 7, bantayan sa maabot nga Miyerkules, mga kasama. Astad rin ang akong pagpangalagad. Thank you, and palihog lang. Palihog share, palihog inform ang aton mga classmates nga nagapanumbalik na sa radio sa 774. Sa inyong mga lilisuan, ang programa isugid kay Tiyoy. Keep safe, mga kasama. And see you again tomorrow sa isa ng mga episodes ng programa Isugid kay Tiyoy. Happy birthday, Radyo Man Chief Atoy Ali, Chief Atoy Alia. Ang aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Sa news center, Radyo Man Rezi Danioso Burdun. Ako si Tiyoy ninyo, Pancho. Mabuhay. See you tomorrow.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
9: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Car, pangong kumakablog. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: D3 Bio.
15: O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami.
16: Akon na puti.
15: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
14: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
17: Kamakal, sumagudi ka.
18: Gikan sa number

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Samphone Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Pinigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Samphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-trice ko driver. Sabi ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadutlan sa balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physium. Ang Physium gamay D3. D3 Bio.
2: Babakal sa mga muti.
0: D3 Bio.
3: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Kumutungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Tayo na!

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki, nga tagpalamati sa ito nga programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa ito Regional Executive Director, Director Dines Arpia. Kagduha na ito ka maambong kagmapisan, na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa tagsa-tagsa ka mga local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa sa gihapon. Ako ini inyo kasubong nga mahunguma, James Ugatis, ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Good morning man sa mga netizens naton nga nagaupod sa Facebook Live sang Sininga Estasyon, kay Ninita Banyako, Jay Asong, Nuyan Fuentes, Jusiel Osano Jr., kay Mario Chu, kay Wing Peter, kay Box Tubong Banwa Ternora, no, subong man, no, sa kay Roel Hornada, Phoebe GT, no, kay Pablito Hilian Galin, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Ginpatigayon ang isa ka summit para sa programa sang Department of Agriculture, ang Farm and Fisheries Cluster and Consolidation Program o kon F2C2 diri sa siyudad sang Iloilo sang nagligad nga simana nga gintambungan gid sang masobra 470 ka mga mangunguma kag mangingista halin sa nagkalain-lain nga rehiyon sang bugos nga Pilipinas. Ang ining aktibidad nagatuyo nga buligan ang gagmay nga mangunguma nga makaparehestro halin sa pagkaasosasyon padulong sa pagkakooperatiba. Sa aton nga pagpakigangot kay Andrei Rivera, ang Deputy Program Director sang F2C2 program, iya ginpahayag nga paagi sini makabaton sila sang empowerment agud mabuligan nga mangin mabakod hindi lang sa production sa mga produkto bilang mangunguma o kung mangingisda, kundi mangin isa ka business enterprise kag makabaton sang mas maayong access sa merkado. Dugang pa ni DPD Rivera ang ginpatigayon nga policy forum, dili gindiskusyonan ang mga rekomendasyon nga mahimo isumiti sang aton nga departamento, Department of Agriculture, agud makahimo sang mga programa kag pulisa nga mas makasabat sa kinahanglanon sang mga mangunguma kag mangingisda. Suno sa kay Rivera, katuyuan man sang aktibidad nga mapabakod ang relasyon kag bukas nga komunikasyon sa mga farmers kag fisherfolk organizations, maipaambit ang mga best practices, matumod ang mga kakulangan kag makatuon halin sa eksperyensya sang kada isa kag sang mga resource speakers, agud mas mapauskwag pa ang ilang nga mga organisasyon. Samtang nagsugod man ang trade fair kag exhibit sa nagkalain-lain nga mga produkto halin sa mga cluster farmers and fisher folks sa bugos nga Pilipinas sa isa ka dako nga mall diri sa siyudad sang Iloilo. Dugang pa ni DPD Rivera, kada tuig nagatipon ang mga mangunguma, mangingisda, asosasyon kag kooperatiba halin sa nagkalain-lain nga rehiyon agud magbayluhanay sang mga ideya, diskusyonan ang ilang mga pagpanghangkat kag ipaambit ang mga programa nga nangin mapuslanon sa ila tagsa-tagsa ka mga asosasyon. Samtang gina-encourage man ang mga Ilunggo nga buylogan gid kag saptagon gid ang mga produkto sang aton nga mga cluster farmers sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan para hindi lang ang mga farmers association ang makabenepisyo sini kundi ang nagaproduktong gid nga mga mangunguma naton nga mga Ilunggo. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa paghiwat naton sang ifto sito summit diri sa siyudad sang Iloilo nga nangin madinalagon gid ini kag na tigayon nga masabat naton ang mga pamangkutanon nga kinahanglanon sang aton nga mga mangunguma kag mangingisda diri sa Western Visayas. Maayad-ayad ka aga ka good morning man no kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, kay Sir Jess Akulit, kag kay amigo naton Marlo diri sa Block 17 Floreville Subdivision no. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kay Sir Noel, kag Ma'am Roseline Sotomel sang Tres Solteros Farm no, kag kay Sir Pauls Manulat, salamat man sa pag-upod sa aton nga programa. 19 tanan ka mga research proposals ang nag-agi sa maid-id nga pag-review kag pag-improve sa aton gipatigayon nga second semester panel review sang nagligad nga semana diri sa siyudad sang Iloilo. Kini bilang kabahin sang padayon nga pagpanikasog sa pagpaayo kag pagpaligon sa mga resources and development nga sektor sang Department of Agriculture Western Visayas nga nagatingwa mapauswag ang pagabuhi kag produksyon sang aton nga mga manguma diri sa rehiyon. Ang among nga review nagapakita sang padayon nga pagpaninguha sang departamento sa paghimo sang mga programa kag inisyatibo nga kaangay sa mga kinahanglanon sang aton nga mga manguma kag makabulig sa pagpauswag sang mas mabakod nga sektor sang agrikultura. Mapasangkad nato ng produksyon kag mainuswagon nga sektor sang aton nga mga manguma. Ang mga proposed research proposals, tatlo sini ang natuhoy sa pagtanom sang palay, tatlo man ka proposal sa mais, 5 ka proposal sa livestock kag poultry, kag tatlo man ka proposal sa socio profiling and economics, samtang 4 ka proposals ang natuhoy sa high value crops development program. Tig-isa naman ka proposal ang natuhoy sa mushroom kag organic agriculture. Salamat sa aton panel of evaluators kay Sir Vic Nabor, Mr. Jafet Pasadas, at Dr. Ramonita Verano kag Dr. Roger Verganio nga amugid ang nag-isa-isa sa sini nga mga proposals para nga mangin ready na for implementation sang aton nga mga researchers diri sa aton nga research division nga ginapangunahan gid ni Ma'am Luisa Folgueras. Maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rick Guelos kag sa tanan nga katapo sang Guelos Fish Farm, kay Sir Larry kag Sharon Guelos no sang Richmond, Canada. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura no. Subong man kay Sir Imong Laguna, kay Ma'am Laila Rosbero sang Pasig City, Ma'am Merna Reyes, good morning kag sa tanan nyo farmers naton da sa Agtabo, Pasig City. Subong man kay Sir Tranquilino Agrigado sang Himumua, Agahon, Pasig City. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan no. Nakalabot sa 276 kasako sang panay ang naani ni Mildred Pinonsan, membro sang Golden Harvest Rice Cluster no, dala sa Barangay Espinosa, Ahoy, Iloilo, alin sa iya duha ka ektaryang talamnan. Ang tagsa kasako nagabugat sang 50 kilos ukon katumbas sang 6.9 metric tons per hectare ang ginpatubas ni Ma'am Pinonsan. Panginbulaan gid kay Ma'am Pinonsan no sa pagsunod sa mga teknolohiya nga ginaduso sang Department of Agriculture kaupod ang aton nga mga agricultural extension workers dala sa banwa sang Ahoy. Si Ma'am Pinonsan ang naggamit gid sang binhi nga jackpot 102 nga balidad sang palay nga iya nabaton halin sa rice program sang Department of Agriculture. Hybrid ini nga binhi nga ginapanagtag sang aton nga departamento. Natigayon nga maani sang manguma ang palay sang nagligad nga September 10 kag iya nga nabaligya ini sa presyo nga 24 pesos kada kilo. Dako gid nga bagay ang ginagamit sini nga foliar ka granular fertilizers no, nga mga abono nga iyang ginukdan sa integrated pest management utod ang masami niya nga pagbisita o pagbalibot-libot sa iyang talamnan. Mano-mano nga gintanom ni Pinonsan ang iyang palay kag ginsunod ang ginrekomendal nga kadamuon kag gusto nga panahon sa pagbutang sang abono. Ang iya man niya pagsunod sa rekomendasyon sang soil analysis isaman kadako nga bagay nga nakabulig nagpasaka sang iya nga ani sa subong nga wet cropping season. Sa dugang naton nga balita tagaan sang Higdalupangod subong nga aga, naka-export ang pungsod Pilipinas sang isa ka metric tan o kon 250 ka karton sang Calabaw mango padulong sa Vancouver, Canada. Ang Calabaw mangoes ang ginaproduce kag kilala sa iya katamis kag kalidad nga halin sa Gimaras, Zambales, Pangasinan kag probinsya sang Cebu. Suno sa Department of Agriculture kabahin ini sang tikang sang aton administrasyon nga magbukas ang bag-o nga merkado para sa mga produkto sa mga mangunguma kag madugangan ang kita sa agrikultura. Pahayag pa ang shipment pakadto sa Vancouver, Canada, nagsunod sa una nga commercial delivery sang Calabaw mangoes sa Toronto sa nagligad nga Hunyo 3 nga naglabot sa 400 ka karton. Dugang pa sang ahensya ang padayon nga order maayo nga presyo sang freight kag kalidad kag igo nga supply ang nagadisenyo kung mangin malawig nga merkado sang Pilipinas ang tungsod Canada. Matandaan naging kilala sa Guinness World Records sang 1995 ang Philippine Calabaw mango bilang pinakamatames nga paho sa bugos nga kalibutan. Kag mayo gid ini nga oportunidad sa aton nga mga mango growers man diri sa probinsya sang Gimaras gani padayon ang pagtutok sang aton departamento kaupod ang Bureau of Plant Industry nga hindi lang pabaskugon kundi panamion pagid ang kalidad sang aton nga mga paho halin sa probinsya sang Gimaras. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Alvin Nava, kay Sir Joseph Villahillo, subong man kay Ma'am Jujin Disin, kay Sir Frankie Garke, no, dra sa San Antonio, Nueva Valencia, Gimaras, subong man sa kay Ma'am Procesa Gamarcha. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Naglapta na ang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI halin sa 7,000 hectares nga affected area. Naglabot na ini sa masobra 10,000 hectares kag kapin 500 plus na diri ang totally damaged nga mga katubuhan diri sa probinsya sang Iloilo. Sa aton pagpagigangot kay Sir Jeron Magbanwa, ang acting provincial government head sang Department of Agriculture, iya ginpahayag nga nagsaka naman sa 9,400 plus ka mga farmers ang apektado. Gindugang niya nga duha ka lugar ang nag-declare na sang state of calamity tungod adili ang City of Pasig kag Banwa sang San Enrique Iloilo nga nag-declare base sa ila aktual nga sitwasyon kung sa diin masobra 30% sang sugarcane sa lugar ang apektado sa red stripe soft scale insect. Ginpahayag man ni Bagbanwa nga ini nga pag-declare sang isa ang isa man kapamaagi sa munisipyo agod makabulig sa aton nga mga mahuma tugod may ara isa ka assistance halin sa DSWD kung sa diin ang isa ka requirement amo nga dapat naka-declare sa state of calamity ang banwa agod mahatagan sa financial assistance ang aton nga mga mangunguma. Ginpahayag man niya nga sa subong ala sa disaster mode ang kaso nga ini apang hindi pa makonsider nga panic mode. Ini nagapakita nga gamiton anay sa Department of Agriculture ang ilang nabilin nga budget agod mabuligan ang aton nga mga mangunguma antes mag-declare sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Ginpahayag man niya nga sa kaso sa RSSI ang ila solusyon amo ang paghatag sang hilo tungod ini ang pinaka immediate nga solusyon nga makabulig sa mga mahuma tungod sa wala pa sila sang nakita nga makapakanhagan sa kaso hilabi na naala na ini sa mga tubo. Gindugang pa ni magbanwa nga sa subong ang ila na lang ginapreparahan amo ang second cropping tungod sa ini ang kritikal nga oras agod mapunggan ang pagtaas ang numero sa mga naapektuhan nga mga pananom ilabi na ang tubo. May mensahe man si acting provincial agriculturist magbanwa sa mga farmers nga antes magtanom sa tubo dapat gid nga huluman anay o kon i-dipping sa solution nga may chemical nga recommended sa Fertilizer and Pesticide Authority o kon if PA kag magkuha sang inogtanom sa masaligan kag matinlo nga talaumahan diri sa probinsya sang Iloilo. Siguraduhon man nga wala nakakadto sa iban nga farm ang mga manog-ubra sang aton talamnan agud manikawan ang pagsaylo sang insekto. Ginpahayag pa niya nga mag-report gilayon sang insakto agud nga insakto man ang data ang matahagan sang insakto nga programa. Gani sa tanan naton nga mga sugarcane farmers no diri sa probinsya sang Iloilo, we understand no nagahilapit na ang aton nga harvest season sa tubo no diri sa probinsya sang Iloilo. Magpakigangot gid sa aton tagsa-tagsa ka mga municipal agriculture offices no o kung sa aton nga mga agricultural extension workers antes kita no mag prepare sang aton nga second cropping o kon next naton nga cropping sa pagtanom sang tubo para malikawan ang dugang infestasyon sang red stripe soft scale insect sa aton tagsa-tagsa ka talamnan. Gani yali ang aton masami nga ginapaalinton nga radio plug bahin sa RSSI.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalali bangod yung ginasuyop siniyang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sa kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtog, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo o pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa ibang nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid na mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kung tumanon ang insakto nga pamaagi sa paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pero may maglibot kag mag-usisa sa inyo tagsa katalamnan. kung nakakita ka mo sa sini ng mga sinyales, ipahibalo gila yon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa atong pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sa tubo kag ang panghabuyan sa atong mga manguma. Pahanundong, halin sa opisina sa Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoy ato, ang aton niya panugyan bahin sa RSSI upon red stripe soft scale insect. Sa sininga tinion, no, aton niya pamatian ang aton AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report, subong aga.
2: Para sa mga nagapawon ng balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, ang Department of Agriculture kag Department of Energy naghimo sa tikang para maprotektahan ang mga umabatok sa pagdamo sa solar farms. Ang Department of Agriculture kag Department of Energy naghimo sa paagi agud mas mangin klaro ang pagguba sa mga duta nga mahimo gamiton para sa enerhiya kag mga duta nga kinahanglan para sa produksyon sa pagkaon. Sumo kay Agriculture Secretary Francisco Pichao Laro Jr., butangan sa geofencing o pag-digital na pagmarka ang 3 milyon ka hektarya sa patag na duta na ginagamit sa agrikultura, ilabi na ang mga lugar na ginatanuman sang humay. Iniagod maprotektahan ang mga importante nga uma samtang ginapadasig sa Pilipinas ang pagbalhin sa renewable energy kag nagaprepara para sa masunod nga green energy auction. Nagwa ang ini nga balita pagkatapos sa mga diskusyon ni Chu Laurel kag Energy Secretary Sharon Garin parte sa pagpalapad sa solar energy capacity sa pungsod nga wala ginapabayaan ng mga duta na importante sa produksyon sa pagkaon. Sa idalom sa plano, ang Department of Agriculture ang magamapa kag magatukod sa klaro nga digital sa palibot sa mga prioridad nga agricultural areas. Paagi sini, mas mahangpan sa mga developers ng energy projects, kundi hindi dapat magtukod sa proyekto kag mabuligan na sila nga makilala ang mga lugar nga mahimo pabutangan sa renewable energy projects nga hindi makahalit sa produksyon sa pagkaon, suno kay Chu Laurel. Ang Department of Agriculture nagapangabay man nga ang pagbalhin sa pungsod sa renewable energy maghatag sang direkta ng benepisyo sa mga manguma kag mangingisda, ilabi na paagi sa pagpaubos sa ila pagbayad sa kuryente. Inapahugutan sa mga opisyal ang posibleng mga paagi agud ang mga suppliers sa renewable energy na yaras sa idalom sa green energy option, kag retail competition and open access framework, makahatag sa serbisyo sa mga kwalipikado na agricultural users. Lakip sa posibleng mga makabenepisyo ang mga sistema sa irigasyon, mga pasilidad para sa post-harvest, rice mills, cold storage plants, slaughterhouses, mga uma, fish ponds, kag iban pang mga negosyo kag operasyon sa produksyon sa pagkaon nga dako ang epekto sa gasto sa kuryente sa ila kabugusan nga gasto sa produksyon. Inatanaw sa Department of Energy kung paano maka-appeal sa siniya kahimusan ang mga suppliers sa renewable energy sa mga distribution utility. Inalauman man sa duha ka ahensya nga may baluan gikan sa Energy Regulatory Commission kung mahimo ba lang matipigan ang gasto paagi sa green energy option magresulta sa mas nubo nga bayranay sa kuryente sa mga kwalipikado nga agricultural users. Target sa Department of Agriculture kag Department of Energy nga mapermahan ang Memorandum of Agreement sa October 2026 agud formal nga mapalig-on ng ila pagplano. Magapili man ang Department of Agriculture sa 1,000 tugtog 2,000 ka prioridad nga agricultural areas kag ikumpara ini sa kahimtangan kag makapamaayo nga energy projects agud malikawan ang mga pagbangga kag pag-overlap sa mga proyekto. Yung pangabay ni Chu Laurel sa Department of Energy na maghatag sa listahan sa mga proyekto na ginapatigayon pa kag sa mga proyekto na ginagplano pa. In patpat ni Navarro, niya ini nga framework makabulig sa mga proponents sa agricultural energy, kategori nga mapanubo ang ilang gasto sa kuryente, makatipid sa mas dako nga savings, kag mapaligon ang kita sa mga nag-uubra sa sektor. Ang inisyatibo sa Department of Agriculture kag Department of Energy nagatinguha nga masulbar ang duha ka importante kag gilayon nga kinahanglanon sa pungsod nga wala ginapabay-an. Inpatpat mo ni Chiu Laurel nga ang aton obra subong bilang Department of Energy kag Department of Agriculture ang maong pagsiguro nga ang duha ka importante nga kinahanglanon sa mga Pilipino masabat sa paagi nga makabenepisyo ang pungsod. Ini si Christine Lauresta, nagapalita.
0: Thank you gid, Christine Lauresta, sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, patutong, pagkapisan sa mangunguma kang mangusda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa gusto at patas ng merkado. Merkado na hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong magkita para sa ilang pamilya at sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod na sabat iniyo problema, limpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act. Nagahatag ng higayunan sa mga manguma kag mangisda na makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
5: Sa micro, small, o medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, samuyan ito ang padayon naton ng pagpangagda na magparehistro sa PDIS. Mabisita lamang dali sa aton opisina sa Agribusiness and Marketing Assistance Division, Department of Agriculture, Western Visayas, kagpangitaon si Ma'am Maricar Tumbukon o kon si Ma'am Maria Cristina Arizol. Wala na kita sing panahon sa atong programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa ngalan sa atong Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton kamaambong kamapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, ngayon Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong na mangunguma James Ugatis ka nagasiling na sa tagsa katapak sa aton tapatapa sa aton talamnan amoy ni ang libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasabatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sa research based nga teknolohiya ang mangingabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sagayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: JL, pagpagumang pangabuyan ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagay ng arthritis ko.
1: Sa Anton Plus Gold, mapakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm and Fab Car. Pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
9: RMN, RMN, RMN.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
10: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 28 sa bulan sang September 2026, sa aton sininga Christmas countdown, 87 dias na lang, Pasko na.
7: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
10: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
7: Sa ginaanda naga tamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
10: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
7: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube bangita lang at RMN Iloilo official.
10: Kagang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
7: Ganit din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpagalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona, Kagradyo Man Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kagkaroon sa aton sining Know Your History, September 28, 1901, natabo ang Balangiga Encounter o kung nakabigman sa US History nga Balangiga Massacre. Iniman ang ginapayag nga pinaka-successful nga pag-alsa sa mga Pilipino batok sa Estados Unidos. Iniman ang ginakabig nga worst US Army defense fit sa history sang Philippine-American War.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalagko na nga mga balita subong nga aga. Subong adlaw, September 28, mag-aumpisa na ang saka sa plite sa traditional kag modern jeepneys sa naaprubahan sa Department of Transportation o kung DOTR ang saka sa plite para sa mga public utility vehicles ang mag-aumpisa subong adlaw at tungod iya sang mataas nga presyo sang petroleum products. Ang plite, Radyuman Binroy, sa traditional jeepneys from 13 pesos pagkanto na sa 14 pesos kag may 2 pesos na kada succeeding kilometers samtang sa mga traditional buses o kung sa mga modernized buses naman kag jeepneys halin sa 15 pesos masaka ini sa 17 pesos ang plite kag may 2.40 nga dugang kada succeeding kilometers. But despite sini Radyuman Binroy nga masaka ang pritihan subong iyang daw ang pilaya ka mga transport organizations ang magapatigayon gihapon sa protesta no? Ang kwan gidre ang manibila kag ang piston no amo ang magapatigayon sa protesta tub-tub gid sa Miyerkules ni ang adlaw. Pero hindi man ni untat biyahe.
2: Oh, kulang pag kuno ang kwan, ang increase. Tipila gid ang i-increase. Do.

0: kaya sa mga drivers nato ni, sa mga operators, sa mga kwani, mga jeepneys, mga buses, nga mapasa nila sa ilang mga commuter, di ba, ang burden nila. Kumbaga, kung kulang ang income, mapataas sila plite. Pero ang mga commuter, si Radyo Van Benroy, nga mo ang labing apektado subong, hindi nila naiipasa, kaya ang ilang mga sweldo, amuman gihapon.
1: Oo, di, nagabakal sila sang mahal nga gasolina, mahal nga krudo, wala man na subsidiya. Di ba? Di gabayad din sila sa mga taxes nila promptly, no? Wala man sa may ginabalik ang gobyerno sa ilang, mayo. Bakal ka sa mga good subong, ti, mataas man, wala man subsidiya ang gobyerno. Masakay ang iban, kung wala kasalakyan, masakay sa jeep, masakay sa mga jeep naton, mataas ang plitian. Wala man may ginabulig sila sa ang gobyerno. Ang ato niya nga mga jeepney drivers, operators, ti, subong may increase ka mo. Gina-prioritize pa kamo sa subsidiya. In fact, no, kamo malang gani gina-subsidize ang sinigang gobyerno.
0: 12 pesos per liter?
1: Oo. Ti, amakon mo na, ang buhin, nga, pilagi din mabuhin siyang income sa amo sining presyo sang gatong. Nga may ara, makamo 12. Ma-imagine mo 12 pesos per liter. Kada ko na ako na nga bagay para sa inyo. Oo, ti, baliyong.
0: Kaya tarantaran yung mga assistance ni.
1: Oo.
0: Mabalik na ni, kiti, di man matayon ang eleksyon.
1: Oo.
0: Ma-postpone man ang eleksyon. So, ang tarantaran nga mga subsidiya, mga para, assistance.
1: Oo, ma-resume naman na.
0: Ma-resume ni Radyo Van Benroy.
1: Oo.
0: E, tapos, may saka pag-inplite. Ti, ano pa naman? Bastante na siguro ina. Kumbaga, kwan lang anay, ara lang kita anay sa win-win solusyon bala. Hindi nga papasanon tagid ang mga commuters naton sa mataas nga plitihan. Ako sa bagay may subsidy man kamo. Ang mga ordinaryo gani nga niya nga mga mamumugo na turo ay ganis niya mga subsidiya. Kapalo gani ang sweldo ang mamagyapon. Ang worst gani dire, may ban pagid nga mga kumpanya nga nagpatigayon sa retrenchment.
1: Oo, di mulaan gidya obra.
0: Nagpamuhin sila sang
1: kumante. May madulaan, may nadulaan gidya sa trabaho. So, balansiyon taman ang tanan. Galing kining pisto niya ever since wala eh problema ni nga pinangita nila ya daw ay maniya solusyon ti diri sa aton sa lokal hindi man pagpatame basi ko magsunod man kamo bala mga grupo diri ya sa mga transport organization diri basi magsingitan makamuda nga ti ma kuha naman taliwat ma fair increase naman ta kay nagligad pa niya nga inyo namon nga fair increase subong nang ipatuban please hindi man kay matam-an man ang aton nga mga commuters
0: anyway ti ang pinakadako diri nga transport organization sa aton diri sa Iloilo mga karadyo man WVTC. Tinaw ay mas layas ang mga hublag protestang
1: na
0: patigayon nun. In fairness, sa ila, ti sila manigani ang very vocal ng subsidy araman. Dibla, ang ginahatag sa gobyerno araman, especially ning sa fuel subsidy nga ini. Kaya pagkatapos, ti, kwan na ni ang saka plite, kumbaga, kwan na ni dugang na ni nga income sa aton siriya nga mga operators kag mga drivers. Adres sa aton sa Iloilo.
1: Nami manisok maaning mga inibilang mga masupog ini mga pisto ni kaga ano ni manibila ni. Nami isok maan kung diri lang na day. Nami nasok maan kung pagbalik bala sa stinta prosto nagliga kundi nagsinto 40. Nakasinto 40 kita ang presyo sang gatong nagbalik kita sa stinta. No nami isok maan blati mapadubo makamuplite kay nagdubo man ang aton sining presyo sang gatong. Oh, abuto na ano man ang isabat nila kung kumprontahon man sila sa ngamo sini.
0: Galing kay Crisanto ay naman ni mga grupo nila ni no. Sa una di sa piston ni sanday
1: ni Garcia Larda. Ambot ni na subong sinong Edgar.
0: Oh, daw pro government na sa subong.
1: Oy, kay sa una balita iya kan to ay nung Edgar may balita.
0: Transport. Why naman to?
1: Transport news. Yeah, yawan yung ito kay nung Edgar sa una.
0: Ay, kabalo ka kung mag-vlog na to sa Manila, siyempre mga counterpart nila Radyo Van Benroy sa mga key cities and provinces.
1: Ginactivate mo na
0: din. Kaya ginactivate mo na. Nag-organized man sila. Kaya muna sa una gani, basta humulag na itong piston o manibila sa Manila. Andre sa aton, te, kwan eh, ang point person si Edgar Salarda.
1: Pero sinong Edgar to ya? Driver gito ya? May haro si Tio to
0: sa hindi mo to yung driver?
1: Kaya yung iba niya, di ba? Ya, nagapakunukuno lang as if nga ara sila transport organization. Piso Edgar Salarda, ya, dumduman ko ya, ga-drive gito ya sa si Tio, haro si Tio.
0: Ang isyo ay nila pala sa una nga may iba din nga mga presidente ka transport organization bila nga magluwas si what Jeff, maan mag-drive.
1: Dahil nung Nick bala to sa una. Yan na may kamang ka-drive, may kamang jeep.
0: Kaya amigo mo to, bla.
1: Si Noan.
0: Atong ginambal mo, bla, nga amigo mo yan.

0: isa pa gid ka presidente lang kwanto bla sa transport group bla. Okay ka na dumdum kay best friend mo.
1: Eh nalipat ako. Ah kayo. Kay Rizal Alida. Oh ba. Oh, ang inagyan mo namo ni nung Rizal. Pro, kina mana? Si nung Rizal ah.
0: No. Kabalo ka sa una ti isang specialist sa mga modernized pang mga jeepneys radyo man bindroy. Kasadyan isang una basta gani may mga saka presyosang petrol product. After a week na yan, may mga hublag protesta na.
1: Grabe niya sa una niya. Gawil gagi niya sa nung Idgarya. Pero doon nung buyet, parko niya. Duwag gini niya laka niya sa dalan. Nung Idgarya, kung gito yung mga protesta gito
0: yan. Kung baga may mga leftist, may mga rightist.
1: Those were the days, ah.
0: Pero ito, subong niya kay ti, siyempre, may mga kooperatiba na ini. Mga grants na ini sa aton nga gobyerno. Kumbagagin bago ba lang sistema sa aton sa nga transport sector dari sa hindi lang dari sa Iloilo sa Bilog ng Pilipinas di ang mga hublag-hublag protestangan eh ang mga wilga-wilgangan eh doon na limit na anyway ti ang gobyerno ta nag-delay lang kung isang approval sang mga petition for a fair increase at least gina lang tao man ang win-win solution bala nga mga isuliton ko hindi man matama na nga ng mga commuters na ang income yaw ay nagataas ang mga krudo yan ang nabakal sa mga operator ang mga nagbarahal nila ng mga pisas mapasoon mo na iya sa imong pasayro eh pero yung mga pasayro iya when is na iya
1: wala na sila pautuasan niya sa mga sakit sang buot nila iya
0: maydan mugid na iya hindi ka magkakato sa eskwilahan mo kung siyante hindi ka magkakato sa eskwilahan mo kung hindi ka magsakay ang mga ordinaryo na itong mga mamumugol hindi magkakato sa trabaho nila on time kung hindi man magsakay so kumbaga win-win solution lang.
1: Yung muna ito, wala man tabati, kaya sa grupo ni Don Buyet Parkon. si Don Buyet Parkon.
0: Vocal ni sila niya sa subsidy, Randiman Bidroy.
1: Subsidy yala niya. Tiyo, i-claim yung inyong subsidy na, ay problema. Inyo para na sa inyo. Hasta hindi lang kami pagpataming ang mga commuters.
0: Kumbagat eh, kabugani ang pinaka-the chosen few eh. Sa nga itong gobyerno, kahit sa mga targeted assistance sa ginapatigayon sa gobyerno, ta, ang mga transport organizations naton amo ang perme una nga makabenepisyo dili ganit sa mga mangunguma
1: gani.
0: Mga mangista nga kakinanlan maran
1: mas diba? Kakinanlan man na sila eh palariho man na sila nga kakinanlan galing iti damo gina serbisyo na abis ang aton niya
0: amo na ang purpose kung nga may mga fuel subsidy may mga assistance ng atong transport sector parang hindi man pag-ipass on sa atong sining mga commuter ang Borden Regiment Bidroy sa pagmahal sang petroleum products.
1: Sa dugang pa nga mga balita, wala naka-committer sa grave abuse of discretion ang Senate Impeachment Court sa ruling sining magbase sang voting threshold para sa conviction ni Vice President Duterte sa numero sang senator judges nga nagapasakop sa trial suno sa constitutional law expert nga si Domingo Cayosa. Suno kay Cayosa nga ana Integrated Bar of the Philippines sa president nga nagserbi man nga law professor, wala sang grave abuse of discretion kon nagasanto sa layi ang ruling kag nagsunod man sa nagkaigo nga proseso. Matandaan nga nagboto ang Senate Impeachment Court nga magbase sa 2/3 vote vote nga kinanglanon nga ma-convict si Duterte sa numero sa mga senador nga kapable nga magpasakop sa impeachment. Ginpahig ni Cayosa nga wala sang otoridad ang Supreme Court nga mag-intra sa pag-determinar sang impeachment court sang voting threshold.
0: Tingay kabalo ko nagligad nga si Mana right after to nga nagbutuhay ang ato nga mga senador. May mga nag-question sin eh sa Korte Suprema. Ang kay Attorney Vic Rodriguez kanito ya kwan gito eh kumbaga violation gito kuno iya sang mga senador tungod gin amend nila ang konstitusyon. Hindi ba to amendment?
1: Wala ka man
0: ang sole power authority iya sang Senate Impeachment Court ang pag-create lang sang ilan siling rules Radyuman Bidroy.
1: Wala ka man to yung nagambal nga islanta ang kwan islanta ang 2/3 si Moonta 1/4 si Moonta 1/2 daw wala man may gidlegwa dito.
0: 2/3 man gyapon.
1: Pero ang balta tani mag-refrain nanay ang mga law experts mga mainalamon naton sa layi bala asto sa sining kun bala naka-commit sang grave abuse of discretion pa arte regarding sa petition no sa Supreme Court let the Supreme Court nga mag-comment sini, patapuson tanay kay kung isa klaway man nga way pa Radyo Manirik damo na sa mga opinion. Although hindi tama na mapungga na. No, pero mas mayo nga ulatong tanay. Patapuson tanay ng Supreme Court kung anong gila matugda angot sa ginlaan sa iladra nga petisyon sa piyak nga kampo.
0: Hindi, karon may impeachment trial na naman
1: karon. May trial naman yung karon. No?
0: Balang trial naman yung karon kay although nga may pamasapuy na si Sapina, si Basti Duterte. Pero isa ini siya sa mga mahimo ipatawag sa impeachment court Radyo Man na Pilroy. O ang kwani bo grabe galing nga mga negosyo man sa mga Duterte. Pero kumbaga ang ilabi nga mga negosyo Radyo Man Pinroy, why sila nagka-create sang business nga sila gid bala kag sila lang nagakuan sila nagabakal sila sa mga franchises. Nagahimo sila sa mga nagabuy sila sa mga stocks. Amo nang ila iya nga mga investment hindi pareho bala nga for example makreate gid iya sang
1: hindi company. Hindi iya nga ila gid bala from the start.
0: Kapatindog ka hotel. Eh kalabanan sila sa mga ginapang kwanila, ginapang butan nila sa investment. Like for example, tutal na mention naman na ang mga 7-Eleven, mga Jollibee, o porte kuno ka damo sa mga branches nila sini dito sa Davao.
1: Kung sabagay, may invest ka na malang mga budlay ka pang ara na ginaya nga.
0: Isa na kuman.
1: Ma-generate ka na lang iya sa income. Di ba? Kaya kilala na iya. Pros na, mga ginpang mention mo, 7-Eleven, Jollibee. Di, way ka na iya duro iya nga problema. Sa nang papungko ka na lang iya kang mag-isip sa ginansya mo.
0: Oo. Siyempre, galing kayo ang mga franchises ngayon eh. Kumbaga, kung sinong malakas din mo manay makakuha sa franchise.
1: Amo lang ha.
0: Like for example, diri sa ano si Rilote, bilang katao na din nag-uroyat sa franchise ka na. Kaya kumbaga na doon na pertenensero sa ilabla.
1: Oo. Oh. Ate, may pabor man niya sa kunsin o man niya malapit o sa kunyay nga inayay sa negosyo nga na.
0: Pero kabalo ka, subong. Pero sila mga... mo ka mga politiko, Radyo Man Bidroy, may mga investment sa mga... kung bala good standing businesses bala like for example take kabalo ka kung sa food kaya mag-invest Radyo Man Bidroy ang tao yung makaon gina eh ang puto lang urang iba ng pagkaon hindi gid especially kung ma-establish na nga mga kumpanya
1: kayo may ngala na nga company nga inabalang wala ka na duro yung problema yung asto sa marketing mo
0: sila pabakal ka lang sang
1: sa promotion mo
0: franchise mo
1: oo ang problema mo na iya kung ang inugbakal mo sa franchise na siyempre perte tiktilayan ka million man ang
0: million million eh.
1: Oo. Kaya ako makuha mong prangkisa sa amo sinak nga lugar. Tiko ma-influence ka. Eh, laban-laban niya. Imo gini ang prangkisa.
0: Amo ni ang kwano, amo ni sa unexpected wealth niya nga article kontra sa kay Vice President sa Duterte. Dara diri ang iyang mga pamilya, Radyo Man Bidroy. Ikaling si former Senator Antonio Trinales IV, ay paman sa kanima sa Pinaman, ngati, posible mag-kwan man ini siya, mag-appear man ini siya sa impeachment court. Grabe kaya mga accusations nga niya ginagamit sa articles of impeachment Radyo Man Bidroy, guro mga 80% sini, akalin sa expose ni former Senator Antonio Trinales IV.
1: Oo, amuning masakit, kay hambal tagani, hindi ka paman mapamatudaan gid sini, no? Kumbaga, ara pa lang sa hearing, pero once si Trillanes ang pumungko dira sa witness stand, kargado mga daan isang kaugot si Trillanes sa mga Duterte.
0: May hugot
1: eh. May hugot eh. Handom kag dumot. May imagine mo nga si Trillanes nga sa una nagbunggo sa mga Duterte. Saan timpo ni Digong kasagsagan? Gin pagpungko. Wala pa ganin. Ay pakapungko. Kandidato pa lang si Digong. Ga-expose na siya si Trillanes sa pamilya Duterte against pamilya Duterte. Pagpungko sa mga Duterte nga ti, mas nagpuniruso pagid. Nag-head-on pagid niya si Antonio Trillanes. Galing kiti ula ka sa may-may mo. Kiti ilang presidente, taran maamo nang ambal niya lahat magagawa mo. Ti, wala gito, kabuylo si Antonio Trillanes sa baylo. Ti, nag-propanago man siya kay... base kung madisgrasya man sa during the time, pero believe ko sa kay sa isog man ni Antonio Trillanes, bisan amo na to, doon nagabunggo ka lang sa lima kabilog ka pader, pero doon man malingkang si Trillanes during the time, kay ti, impluensyado man mo. So, subong, kay nagalain ang tipyok sang hangin, kumbaga, chimpo naman ini ni Antonio Trillanes, ang tanan mahimo niya na subong kag kung pumungko ini sa witness stand damo-damo gid sang iya sini nga pang nga buyan nga bumba Rajuman Eric. Oh, regardless kung ano man ang appreciation sa isang korte, the fact nga ti buyan siya kagpambalon ay ambot lang.
0: Bawa mo ng mga barantayan naton, especially for the next 3 days ngayon eh, nga impeachment trial, ika 30th, 31st, kaya 32nd day. Binula nagli, no? Sumunod sa kabulan, no? Nga pagpatigayon sa impeachment trial. Samtang siban pagin nga mga balita, ka mga informasyon, mga drag ko, nga mga balita lokal, dari sa ato niya nga pagpangalagad, Rajuman Binroy, may isa ka taxi driver, no? Nga nang hurikap, sa iya siling pasahero. Grabe man yung abilidad ni Tata.
1: Si Bato. Si alias Bato ko nun eh. Tarso nga klasika tao ni. Oo. Kaya may pasahero nga minor di edad nga nagsakay siya. And nabalyay, it seems nga daw problemado. Tigin comfort siya ko no. Asa sa nguli nga gin kaptan niya na sa paa. Kagin nagdiritso na sa private part sa nga bata. Oh, gagong-gagong klasika.
0: Galing ka tingin ako yung asin. Kaya ano, abi kay... Siksik.
1: Gani? Basikon banga go rin tuntungan eh. Umayong utok mo eh. Minor di edad. Tibutan ka may problema ang bata. Kaya nagulam ko no sang cellphone sa iya. Damo na lang siya sang rason. Pero ti, galing kay inako yagid, no? Nga gin-recap ya ang bata ngayon eh. No? Minor di edad. 17 anyos. Ti, ano pang himuon? Ano pang kuan mo sining lusot? Ti, galing kay mula na eh. Pakabal naman lang lupo-lupo ya. No, tiho pa mag-ako balangan.
0: Ang term yung gani is natin-target sa Rajuman Binroy. Natin-target siya sa pagpangurikap.
1: Eh, pabati ka mala karon. Karon, standby ka muna kay pabati itang rason sang tarso nga ni. Doon namin kagiso ng ulo.
0: Ay, nako. Mga amo ni
1: balaga. Taas no, paya balaya nga mag-hambal. Mag-hambal ka mag-ako.
0: Paano mo ni balaga mga balita? Kisa madalahig ya ang mga maayob liya ang mga taxi drivers sa Rajuman Binroy. Hindi ba sa kanil bago nga driver? Tuigan duman nga nagkwana. Ang balik ganit, unsin na sa katuig nga nag-drive. Hindi, kumbaga, hindi na niya laog-laog. Dekada na niya nga drive ka taxi. Pero muna bala ko kisa, sa ano mo sa kadugayon sa amuning trabaho, may mga temptasyon ka pareho sini. Di ba ni way manis niya matintar? Ngayon kayo tintar ka ako. Di ba? Pagkatapos, ang hambal tabla nga nagaguba na sa imahin, sang mga taxi drivers, kagi mismo sang taxi industry.
1: Kalaway sini niya.
0: Hindi ka muksarang sa kompetensya ninyo siya grab ni.
1: Oo.
0: Mahimo pa ka mo ka mga kalakasan sini. Ti, paano na lang ang mga, hindi na gani saya, ang iba niya nga mga taxi drivers nga maayo, kaya mga taxi operators, Rajuman Binroy.
1: Doon naluoy ako ya sa taxi operator. Amo na nga daw halusun pa daw, hindi na lang tamag-mention kan isang taxi nga. Kaya wala man niya sala ang taxi mo. Wala man niya sala yung operator. Ang aslo nga niya na driver, amo na yung makasasala. Ti, dalihigon mo imo, ti hindi man malikawan nga ma-mention ang taxi. Ti, pros na, may bata ka. Pasakyon mo pa bala sa taxi? Pasakyon mo pa bala? Specifically, sa amo sina nga unit, mambal ka nga ti, dira masakay nga unit, natural lang balon mo na, iban mo na.
0: Ang mga mabilin nga mga driver, yes, ang iba nila nga mga unit,
1: na
0: mayo iya,
1: hindi na yung masakyan.
0: Pag-integrate sa ganis ang bad impression.
1: Oh, di ka mambal na karoon nga, bow, ang mga drivers ang amon eh, ma-generalize na bala, no? Although nga hindi man tani kay siya malani gurong manyak. Ti, mambal nga ba, hindi ka mo anay da magsakay ha sa amon nga taxi, labi na gid kung gabi kay delikado. Kay may driver, mga driver sila. Ang buhay sina mga na, may mga driver. Properly, hindi man siya malani ha, siya malani ha.
0: Isolated malang niya. Kaya mo nang ginamba na ito, kasi nag-create in isang bad impression. Hindi lang sa mga drivers ang taxi, kung sa bilog ka taxi industry, muna malaway, muna kasi nga ikaw kita bala nga maka-encounter sa mga kasubong sila nga mga balita. Kaya malo ka kung frontliners nga na mga taxi sa aton nga syudad. Pag-abot yan sa mga turista, di mga balikbayan, yan sinong ginapagsakyan nila sila, mga taxi. Pag amon niyo, ay bad image naman ni sa Iloilo City. Nga ma kuwang mo type ka naman ni taxi magkakaman naman ang pinakauna naman nga magwa ng balita
1: Ti kung ikaw ang operator makita mo ng driver mo nga muna tapos nabalang naghahambal bala daw daw dako ang kumpiyansa sa kugalingon bala.
0: Nga biya daw.
1: Do Prisco bala. Okay lang. Do Prisco bala ya magambal. Do Prisco pa ya bala ya nga daw dumatsaga ko do dalayawon pa sa ginimo
0: si,
1: ya.
0: Si Bato gid man gali yang ihayo.
1: Si ay, si Bato kay kalbo mo. Ti do mo pa na bala ya. Do guro ang operator sini. Do kadtuan sa guro sa police station kag kumuso nang sungad ya mag-amo nimo. kung gini ya, sigurado gini ya, Radyo Manirik, ang mga taxi units nga ni.
0: Garalain naman gani ang mga taxi
1: hindi na iniya, itong... hindi na iniya masakin until nga malimtan sa mga pasahero.
0: Eh, dugay naman
1: oh,
0: eh.
1: Oh.
0: Abi nyo, dugay naman ni nga, kung bala, nga impresyon ng mga nga madula naman. Kung gani, hambal ko sin mo nga grabe subong kahugot ng kompetisyon sa tungkol sa taxi industry, kaya sa Grab.
1: Oo.
0: Subong halos pirdi na gani mga taxi drivers, taxi operator sa mga Grab nga ni. Butangan mo pag isang bad image kaya bad impression ka pareho sini. Paano na lang yung ibang mga taxi drivers nga maayo? Paano na lang yung mga yun ang taxi operators nga mga maayo? Tibot siling ko niya mapiktuan dugang lagapak ang ila siling mga income. Ay nako may diwalak si mana may salak bulan ito ang iba ni nga mga sensitive man isang ni pagkita ng taxi ni magsayas taxi
1: labi na gig kina mention ining kuan ang taxi unit gani tinamo nga daan ni sila unit disgrace siya gani pero ikaw gani man mo sa problema kay boss mo
0: mga Radyo Manibila ganita nga diraman nga units mo
1: di mo gani di mo dalahe di mga mayo
0: dalahe gani ang mayo tungod din sa ginhamba aton nga bad impression naging create sang sining
1: dugay-dugay na gid man nga wala na sang
0: ni si Bato.
1: Wala na gid man sang kuno wala na sang kasubong sin ang last ko bala tong diri sa may Manduria to bala tong nagpadulong to bala sa dito amo tong last pero way na masundan subong
0: na.
1: Naman
0: do nagdami na tani kay do naglinong na bla amo lang na babay may kuani mo may do silent competition sa tungas ang Grab kag taxi kamo na magkamo subong sang mga kauturan
1: grabe gid man ang
0: Radyo Man Binroy mo
1: kita mo ibang
0: magbantay kay taxi mabantay ka pada kag magpapara-papara sa Grab ya ma-click
1: ra sa cellphone, mo ya katuan ka sa balay mo ya
0: grabe ang competition nila amo na masig depensa man sila tani ni sang imahin bala dumduman mo man to sang mga angkas-angkas man sang una nga may nagiminaniyak man nga iba niya nga mga angkas drivers tong during pandemic ito bala nga kanami yung kapangabuyaan nila naapektuhan sila nandigad man to ang rider
1: ang rider to bala nga
0: na pinamuyayaw man to kag nag-insulto man sa customer ya
1: gimbastos ya
0: mga iba niya nga mga mayo nga mga riders ni na naapektuhan
1: actually wala naman ni sila gani kini stricto mo di ba kay ang ini mga rider na isang una ara na sila ya sa mga registered gigya nga mga business nga pareho sini pero sa uli na grupo-grupo na lang sila ya wala naman ni sila ginalagas gani sa gobyerno ta nga ti mag secure ka mo sa kunano dira ang i-secure nyo pero ti ginabusaran bala kay may mga tao nga tiko o utok makumoy nga customer mo basta son mo kagambalo mo na iyasang kalaway ng mga tinaga sa group chat niya
0: minanyak
1: minanyak ya hindi niya mo na iya wala iyasang lugar ang mga tao nga mo sina so para sini kay Manong Kalbo tarso ka hinalitan mo patanan niya kalbo
0: bala mo mga taxi drivers Grab drivers riders ganun isang mga angkas man ni Radyo Man Binroy kung ano yung community man ini sila mo so higuan mo ni ang ilang alan mabutangan sang bad impression ng ilang grupo nag-suffer ini sila hindi kita gusto sina kay palangabuhian man ganun nila ni di bla hindi kita gusto ka mag-abo na may pang taxi drivers naton kay kinahambag gina pirme nga frontliners gina sila sa tourism industry naton Iloilo
1: dapat namin
0: pag inaog ka mga tao sa aeroplano kag pagwa sa airport sinusakyan nila di ba usually taxi
1: namin dapat ang orientation sini sa ila nga kakuan bala ka do welcoming bala magasulod ka sa imo sa taxi nila
0: ay accommodating bala
1: accommodating no do mo na bala pero ti
0: hindi nga magsinusaldo ka hindi ka way ka usar metro mo
1: ti pero sabi Radyo Man Irik pangayo abi ang way sa kabalo abi to pangayo ang nahimuan niya sang amo sini gubang-gubang ang syudad sa Iloilo, magkamuni. Sirang-sira ang syudad sa Iloilo, eh.
0: Kapin pa gin kong vlogger.
1: Oh, kapin pa kong vlogger. Gubang-guba, sirang-sira ang Iloilo City. Dalagi dyan, dalahi gin ang Iloilo City.
0: Oh. Sige, balikan tani karon, dari sa ako niyang pag-pangalagad. Sekta na yung mga observations sa aton siring patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man, Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Rajuman Report.
0: Ars, mayong aga.
3: Good morning, Rajuman Eric. Good morning, Rajuman Benroy. Mayong aga sa mga tagpalamati naton. It's Monday. Maturotaw kayo pa ang pila ka mga dalanon. Dari sa maya siyad sa nga Iloilo, subong aga sa aton dari nga paglibot-libot sa patrol, no? Nag-check kita sa nga presyo sa nga baboy. Baboy naman kita subong, kay bisan mahal. Pero may araman nga mas mahal ang kilo kaysa daabi. No, sa kilo at sa kilo sa baboy subong dira sa Edwin Reyes Meat Shop sa Iloilo Terminal Market ang liyempo tag 330 per kilo, maskara 250 per kilo, karne puro unod 390, lala daon nga bulalo 370, tiil baboy tag 250, tiil baka tag 220, kasudlan baboy 220, kasudlan karne 220 per kilo, panit ka baka, pang pata, 180. Baboy nga regular, tag 270. Baboy nga boneless, 280 per kilo. Kag galing, no, 270 per kilo. Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Samtang sa mga madulong naton, dari nga mga balita, subong nga aga, ang unahon siguro naton update sa ining nadakpan. Kahapon, no? Or I mean, unahon natin ano yung Santa Barbara, kung sabihin, sila sa likod na naangkon sa isa sa electrical maintenance, matapos ginbuno sa upod sa nga gwardya sa barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo, kahapon sa kaagahon, ang biktima ginhinago kay alias Roy, 23 anyos, residente sa barangay Pangabat, Hamindan, Capiz. Samtang ang suspect mo si alias Ren, 33 anyos sa residente sa barangay Hibulo, Haniway. Base sa investigasyon sa kapulisan nga nag-inom ang suspect sa boarding house ng biktima, kung sabihin may nagluntad na pagbinaisay sa tunga nila nga duha. Bangod sa ni, nagbangod na kainom, ginahangkat ng biktima ang suspect nga magtapungulay apang nagdesisyon ang suspect na magpauli na lang. Ginawidan ini sa biktima sa bangdanan nga nagpuha ini sa kutsilyo kaging buno sa likod. Gilayo naman nga gindala sa ospital ang biktima samtang voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang suspect. Sa piyak na bahin, ang aning driver, balas ng taxi, ang nahurikat kahapon tag nadakpan sa kapulisan. Ang rason siya ni, kay guwapa, kuno kag 60-60 ang pasahero, hihikat kuno sa paa, as tagid kuno sa atubangan. So, ginako ini mismo ni Antonio Cahiben, 67 anyos, alias Bato, kilala na siya nga si Bato, nagrisato sa Iloilo, Balo, ini siya, residente sa Guzman, isa na Manduriaw, tag driver sa Quarry Taxi. 11 na siya katuig na nag-drive sa taxi. Tag first time niya kulungan na tempar sa iya nga pasahero.
0: Anong kanaw? Anong ginasuksok sa pasahero niya?
3: Dumaka-shorts. Lip-out shorts? Lip-out siya nga shorts.
0: Kanin siya nagapungko sa front set?
3: Sakay ko na ang babae sa front seat. Oh. And then, nag-lam sa iyang cellphone. Ito nga, pagkatapos nagpautuwas ko ng babae sa iya nga problema, at sa nga pag pinautuwas na sa problema, nakakambal siya sa, nakakambal siya sa babae nga, hindi ka mag, mag-utas sa kabuhi.
0: So, nag-uro istoryahan na, gili sila, ang pagdumdum guro sa lalaki ni, daw may tsansa?
3: Oo, nag-uro istorya sila nga daw. Eh, karon, pag-uro istorya nila, ako itong natabo, Rajuman Eric, Rajuman Benroy, nga ginikap niya sa guya, huwag ko nung gareklamo ang babae, at sinurikap niya kuno sa paa, kag nakalabot, tundiin ang iyang kamot.
0: Daw nakakita, gali si Tatang sang opening, Abi, gali.
3: Okay, tingko kita sa...
0: Abi, ya, paldo.
4: Do,
0: no? Do mo amo, no?
4: Do naka amo tong kanya, amo tong kumbaga take off ya.
0: Oo, basi palang paldo. Tingkay gid reklamo.
3: At ba't ito ba lang po, ang lipot na niyang iyal lang yung mensahe after niya nga madak.
4: Tigalang kay iyalan ni version niya, no? Ang babae ito, wala pa ito yabi. Basi wala mang ito yung nagsugot.
0: Tin ba si da Miss Kwan niya yai?
4: Basi wala ito yung mahikap ya sa guya. Iyalan niya istorya yung tarso nga ni?
3: Si, amo na gani. Ari ba lang ako ginsan natin. Ang lipot lang niya statement ni Bako.
0: Sige, sige, be.
3: Rajuman Eric, Rajuman Bando.
5: Kusunda, mga kataksi driver na. Hindi kong kita mo guapa. Ligaw, migo.
6: Ano ako
5: makakita ko pa 6 seconds? 6 seconds sumakay. Ligaw, amigo. Nada. Parehas na itaw, wow. Parehas na pala si kay Bato Subong, oh. Kita yung... Nakapusas pa.
0: Yung muhak pa, klase.
6: Ngayon, mukapasensya sa
5: pamilya. Oo na nga, ikaw ito, pasensya mo. Nga, ikaw lang ko dapat pasensya sa pamilya, sa babae. Kaya sa babae, ganyan mismo nga, ikaw pasensya. Na ano lang, kung ano mo kayo, na ano lang ang kaugalingan.
3: Rajuman Eric, Rajuman Bindoy, ang portion sa iya pahayag, di gipamakot una ko ganyan yung bukada, mamugapong ko sa sakili sa police station, saka po sa likod. Tapos nagtupad ko sa iya, kanag-interview. Eh, ginkuan sa pusas ka police sa cello sa tubang. So, doon di siya bala komportable sa pungko niya. Ang amat-amat isol. Yan natindog na lang kita ba para doon hapos mo ng pagplastar.
0: Di ba mabudlay man ka magapungko? Kau nga ang imo nga pusas sa likod mo?
3: Naman naging sa iyo kayo sakit. O, tapos naman na to. Hamba ko, sir, ano na tabo? Nga nga ginmurikap mo itong makahing. Nang pasayro, sexy-sexy, guwapa, ambal niya, ginasulit-sulit niya, even sa tanan niya ng interview sa
0: siguro nag-i-kwan siya, ang tembra na sa matamba, nag-istorya bulok siya.
3: Actually, nakamuno siya sa akon. Ambal niya,
0: abi yan daw masakay ang babae.
3: Ambal niya, ante siya kung lumabiyahe. Yung ilang, in-istorya kamay, sa ginhalinan niya ng lugar, sa Arbilia, binastos. Amo na nga, da mo na bilang niya, nga ginmuno kahapon. Pero ito preso, ini siya, lang tawon pa natin, Dirikon, pailan sa kaso sa biktima, Rajuman Eric, Rajuman Benroy.
4: Pero ang kwan, Marge, ang version sa baye, wala tumangkot sa pinpita, kung anong version niya to?
3: Amo na, actually, hindi pamangkot ko si Hepe. Kasi ang bali ni Hepe, lang tawon pa ko mag-file ang baye. Balaan mo may, in fairness man sa mga taxi drivers, may mga ruta man being, lain man yan, dito nahambal nga muning babae, but may mga babae, iman niya bala kong gabi, bala, or gasakay sa taxi nga, daw lain man ang ilang kwan.
4: Hindi, pero what I mean, bala, ang din panghambal sa isang taxi driver, nga itong inhikap niya sa guya, hasta nga kwan, nga may problema ang baye. Amo gitong version, amo man itong hambal ka baye, nga amo gin manaw?
3: Ang hambal sa investigator, kasi syempre ang gadil si na WCPD. Hindi ba makot ko si Hepe? Kung saan nung patpat sa polis mo sa imo? Ang bako paano, nga nagpungko ang passenger sa front seat. And then, nga mahulam ka cellphone sa driver. Nag-open up siya kuno sa problem. Now, ang hambal sa babae, nag-login siya. Kasi nga ang nag-login ka sa cellphone ka, taxi driver. Kaya kung mag-login ka, kay lubat ang cellphone mo.
4: Lubat.
3: Di ba may ano ka pa na, may OTP? Hindi ka pa bukas.
4: Send mo na sa number mo.
3: Oo, or i-confirm na sa Gmail mo or sa WhatsApp. May
0: double authentication.
3: Oo, kaya mo na subong ang Facebook. Pero tayo mo itong rason ka, babae, nga ako naging hulam niya ang cellphone. Nga nagsakay siya. Naghulam ka cellphone sa...
4: Ah, naghulam gano'n siya.
0: Kapin pa kung, for example, abi, babae ka, masakay ka sa front set.
3: Oo.
0: Usually, ang iba, di ba ikaw masakay ka sa taxing, isa ka lang, dapat sa likod ka?
3: Sa likod ako. Ako sa likod ako, personally, wala akong...
0: Amo na yung na mga babae nga may... kwan bala nga likaw bala nga malapit kas driver
4: para hindi ka masilipan ka driver kon manyakis
0: sa likod ka pungko. Ining babae ya naka short pa wait mataka sigurado ko naka short to no
3: naka short siya
0: naka short man sa front seat siya si simple kon sa front seat ka kan naka short ka ti imagine yun na lang da kon ano ang sitwasyon niya nga nag-short siya kagi arasa sa front seat eh, makita gi ka driver.
3: Nag-open up siya ka problem.
0: Kapin pa nag-open up ka.
4: Kaya among gimana? Among gimana ang hambal ka police nga naghambal gi man ang babae nag-open up yun man siya.
3: Ang hambal lang sa babae, gin-explain sa babae sa police is nag-login siya. Naghulam siya cellphone, nag-login. Pero hambal ko gani, hambal ko sir paano sa nag-login kay hindi ka makadali-dali login. Sa akon sa pagkabalo ko ya ha. Hindi ka kadali-dali login kay
0: sino nga kina magpapusa na nga sir ang pulis, ang hipe?
3: Ang hipe.
0: Kaya muna ang hambal sa investigator nila.
3: Oo.
0: Pero hindi Ang dugin relay lang bali isang pulis sa
3: Hepe. Hindi pwede ka pamangkot directly sa Hepe. Kailaki siya. Babae na buli si PD ang ga-cater.
0: O gani ho. Pwede baga, munang kwani, munang hambal sa babae ito sa ilang.
3: Oo. Ang rason nga, nagulam siya ka cellphone. Kinag-login, nag-chat ko no kay kagawad.
0: Hey, hello. Laban-laban, mas nga, abig niya ni Bato Paldo eh.
4: Mas yung intensyon gimana niya bala, kay emergency, mas yung kinanglan niya gimana bala, ti amot yung intensyon, hasta sa uli, guro, bro nakatua gimana sa nga may problema siya sa taxi driver.
3: Ba, doon mo nang patpat ni Hepe.
4: Oo, tapos naman, kung matua gimana, na misinterpret sang tarso, ngayon niya muna ni. Mm. Yan, chansa, Roja.
0: Abi na, Paldo.
4: Oo, Paldo, Roja.
0: Preso.
4: Oo.
3: Pagaling niya ma-turnate sa ikahapon.
4: Tapos nag-amboy-amboy sa guro dayon sa paas ang babae. Hasta sa huli nga niya ba, do.
0: Grabe mang guro kulba.
4: Diretso na ni, o. Umamang na dayon.
3: Ang iyang appoint, hambal niya, ay iyang hambal kahapon, manti, wala man sa nagreklamo. Pero kung ako babayi...
4: Uy, nagreklamo. Na, nagpapulis na gani.
3: Wait lang. Kung namin ko bala, kung ikaw babayi, kag-ara ka sa saksi, kadalaga na, ara sa tubang, ang perpetrator, inakuti ka. Do you think makapamurta ako sa kulba ko lang?
0: Nga, kwan pa na, adam ka, we.
4: Kung halimbawa, be, do, gusto man to sang bayi, be, tinga, nag-decide siya nga mareklamo, amo na gani, kaya hindi agusto. Kaya siyempre, base ko na nang himuon to siya, sa sulod pa sila sang taksi. Pero hindi agad niya gusto.
3: Oo.
4: Na ano nga klase ka istorya ni Yani Calvo niya nga?
3: Eh ba, si nangadlok, why yun man nagpalag ang bayi? Because si nangadlok ay dako man ang driver. Tapos
4: uy, ba si Edo sa tuyo sa sulod sa taksi karon.
3: Oo, amo na. Ti, ang bali gani kahapon, ang bali na doon na prank ako, night sa prank, kabana, pero ti, first time ko malang natimpar, man, ang term yung gadya kagapon, sa gadya ko sulit-sulit, ang nang 60-60 mo, ang bali na, ti,
0: kumbaga mo na yung klase mo nga paminsaron bilang sa taxi driver, nga ba si matintar, ti mo ko yung mga 60-60 mong pasero, ti, hindi ka niya pwede ka drive, Radyoman Marjorie.
3: Oo, bali gani minsan niya, diba?
0: Dapat i-cancel niya sang LTO ang driver's license niya.
3: Ang bali gani, sa kuhan, ang bali gani, kung may sexy, kung nung kagwapa, likaw, at ikaw ang pasahero, ano kuno nga?
0: Di, ano nga utok ng imo, yaman?
4: Tuloka, tuloka lang. Pero, hindi kaya magtulok laway. Kaya bisang ka tulok laway mo gani. O, hindi ka makasuhan acts of lasciviousness. Okay,
0: natin na tumurok laway mo, Radyoman Benro. Galing iya yan, nag-recap din saya.
4: Kaya mo gani, tuloka kung tuloka. Ano muna ako yung may tululukon, ngayon hindi ka magtulok, abi kay ti, huwag ka may mo, matulok.
0: Okay, man na yan, nag-admire ka nga daw. Galing, may ang dipindi, man bala ko isa sa, nag-admire ka, okay man na yan. Galing ko ang klase, yung nag-pang-admire mo yung mo, yan daw maniakis, ganyan yung mura mo. Inalay na yan ang istorya.
4: Ang tulok ya, tulok. Galing ko isa, malisyoso, pag ani, bisan tulok. Pero, tulog, pag tinandog mo na, Marge, lain run.
0: Okay, naglagaw ko dyan kamot niya eh. Ah.
4: Tunto ay.
0: Inuwete, ginako niya naman natin. Ako bangon niya
3: tanan. Eh. Oo, ginako niya tanan kahapon. Nag-aralain, man siya nga nadala siya gani. Kuno kay ti, abal niya, may kabataan mo siya gani, tuwa ka babagi. Nga nakibot mo siya gani. Ang manano, ay kinaano man siya. Kung manati galing kay ti, anong takayari na ni? Ngayon, man siya, sorry, galing kay ti, siyempre ulihin na. Tulang taong takaroon, gumapailan siya sa kaso. Radyoman Eric, Radyoman Benroy. Amo na madulong natin nga balita, subong nga kaagahuan. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
2: Tatak, RNN.
0: Salamat din kay Radyoman Marjorie Herbo, Miyane. Kainin nga bahay, nga dulong na sa inyo, sangnan sa corn coffee. Umpisahan ta ng aton aga, pagi sa pag-inom, sangnan sa corn coffee. Kag-experience yan ta mga benepisyo nga matag niya sa aton lawas, especially kung... consistent ang aton nga paggamit sini. Nagaboost ang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas ang aton nga energy kada gamitin ar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve man sang blood circulation, kada nag-elevate sang problema ta sa digestion. Nang kisan hindi bala kita matunawa nagabutod aton chan, imnin niyo na sang Nan's Corn Coffee. Nga detoxify niya ang aton nga lawas kada nag-elevate man sang problema ta sa migraine ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogue, Isla sang Panay, kagdira sa provinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, magdalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:54 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr. Suzette.
9: Ito po si Dr. Bernion.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
13: Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Three.
7: Mga butika. Goodbye.

0: may mo mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold. Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake na tritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangbong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
8: I'm Dr. Suzette.
9: Ito po si Dr. Bernian.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
14: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang iningabahin durong na sa inyo sa DTX 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halid sa mataas nga blood sugar, tugas ang banatian nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidneys. Ini na maghulat pa nga madamid sa imo kidney, mag DTX 500 ka. DTX 500 nagapanubo sang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para magnubo ang imo nga blood sugar, mag DTX 500 ka. Isa ka kapsula 2 to 3 times a day upon sang exercise kag dieta, bye-bye diabetes na. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, parisigin ina sa MITC ang alkaline nga vitamin C. Kaya kag ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na sa tanan nga mga infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-ilom sa MITC kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butik ka, siyempre, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita, mga karadyuman, operation batok sa unauthorized kag fake plates, magasugod na sa Oktubre 1. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
15: TYRI, Radyuman,
8: Report!
9: Tinoy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang baratian sa aton lawas.
16: Magasugod na sa October 1 ang operasyon sang Land Transportation Office batok sa mga salakyan nga nagagamit sang unauthorized kag piki nga mga plaka. Ang mando ang naghalin sa LTO Central Office nga ginpagwa sa unang abahin sa bulan sang Setyembre. Kasunod sang mando, nagpatigayon sang information dissemination ang LTO 6 sa publiko sa bilog nga bulan sang Setyembre. Nauna nga ginpahayag sang ahensya nga natigayon na nila nga napanagtag ang tanan nga mga backlog nga plaka sa Rehiyon 6 para magamit na sang mga motorista. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon Yales Kapalian Tatak RMN.
9: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
15: Tatak RMN.
14: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inangkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang saka sa session may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kapakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga groceries kag sa mga supermarket sa bilog the Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
17: BTX 500, mataas blood presyon sing imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kag wala ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatiga sa arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang kidneys, kagbanawag nga komplikasyon, kagay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulataga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kaladlaw. Ang DTX 500 may charantinalin sa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo, ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo sang mighty C, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay mag-ayo, mag-mighty C, ang alkaline vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies. Mighty C, kag DTX 500, sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, truck nga nakapark sa lapas, ginkawat ang battery. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
15: DYRI Radyoman Report.
18: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Ginkawat sa wala pa makilalan nga suspect ang battery sa isa ka truck na nakapark sa atubang sang Hiraya Flower Shop sa Luna Street, La Paz kahapon sang kaagahon Setyembre 27. Sunod kay Jema Navarro at ang iya sang truck ang residente sa Barotac Nuevo nga ginpark nila ang truck sang tinalikdan nga adlaw pag-abot sa syudad sang Iloilo kag nakibot na lang sila sang gincheck sang aga kag hindi na mag-andar dito kag ilan natukiban nga ginkawat na ang battery sang salakyan. Sa karon padayon ang investigasyon na sang lapas PNP agud matumod ang suspect. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand in the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
15: Tatak
17: RMN. Mega Man Herbal Capsule. Number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapalugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagroony goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Gani mag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: para na sa Team Megaman at sa Ikog Tawo Society.
1: Bisan diin lang, pwede ilap dos, yun ikakak!
0: Ang
1: ngayon.
0: Megaman Herbal Food Supplement Capsule. Kung tandaan nyo, kung may nakakapsula kita, may araman kita sang nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Amoyin ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki, nagapatindog sa inyong mga ikog tawo, kanagahatag sang duga nga resistensya. Kanagaamligman sa ngaton nga prostate para hindi magdako kung maghubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix. Pa hindi ka mahuyan kay partner o kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven na mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nag-amlig sang prostate sa mga lalaki. Kag siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi man niya pabatindog lang sa ikong tawo, naghahatag may dugang resistensya para hindi ka pagtuyon or pagkapuyon sa imong obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pwede nyo mabakal sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5.14 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad, ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud bamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Kamakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Super Fiber. Samtang dugang pagit nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Syudad sa Iloilo, nagasaulog sang literacy man para sa pagpasaniyog sang kultura sang pagbasa. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyo adlaw pag isa painom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga aton makuha kun regular nga aton paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagapabakod sa katong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa imong resistensya, nagapataas sa imong energy, nagamit din

0: Kaya library sa La Paz. Malawa sini may mga nagdugang panghagamitan sa pagtuon sa mga ECCD centers pinaagi sa integrated reading centers sa namituhay ng mga barangay. May mga outdoor libraries man ang syudad sa Iloilo na nahamtang sa Plaza Libertad, Plaza Molo, Plaza Mandurriao, kag Plaza Haro para sa publiko sang damlag lang. Ginagurahan man ang pinakauna ng library sa merkado sa Iloilo Central Market. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
1: Pinabahin gidala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, lukos sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
3: Ari ng new and improved Non-Super Plus. Mas gin paipiktibo, kag mas gin pabaskog.
4: Non's Super Plus Capsule. Pulong sa arthritis, kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
5: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ko sang bawal, gina-trigger ya dayon ng akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-okay na ang akon pamatyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakas.
4: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
3: Ginting opening puwersa sang mangustin, guyabano, kaga malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ka lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus sa Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa nga lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kahit mag-NANS liniment oil kay number one maniling balanyo sa bilog na Panay Island kag Guimaras, nagahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian. Dalas ang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sing imo sining panimalay. May name to extract nga parang performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo sining panit. Ang NANS liniment oil mayuman kontra sa skin problems kangay sa karikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. NANS liniment oil, barato, iniipiktibo, hindi mapilit sa panit, kagawal natural ang ingrediente. Ang NANS liniment oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita, apat ka barangay sa Lambunao, Iloilo, nakaagom sa nga FATS Grade 2 Certification. Kasama mo sa balita, Radyo Man, VMA Otero.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
8: Nakaagom sang Philippine Approach to Sustainable Sanitation o CONFATS Grade 2 Verification kay Certification ang apat ka barangay sa munisipalidad sa Lambunao, Iloilo. Lakip sa mga barangay nga nagkakuha sang FATS Grade 2 Verification kay Certification ang Barangay Pungsod, Natividad, Kabugao, Kagpuong. Ginamando sang Grade 2 status ang pag-practice ang insakto ng sanitation kansiliin, ginapasiguro nga wala sa naghihigo sa anuman nga bukas o kung isolated nga lugar kag wala sang toilet sharing. Ginarequire man nga ang tanan nga public health facilities, lakip ang mga bulutuan, covered gym, simbahan kag merkado publiko ang dapat mayara sang proper sanitation facilities. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Fia Panes, Otero, Tatak RMN.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
2: Tatak RMN
6: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal kapag pagwa sa aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agod tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan.

0: colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtuga sang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, nga pagkatuga sang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika.
1: Kaya siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalina Capsule. Nagabatsag ka ba sang imo kaso-kasoan nga perte ka sakit nga nagangot-ngot nga nagabaguranay na tungod nga ang mga supports nga cartilage, ligaments, synovial membrane, tendons kag synovial fluid wala na sa normal nga porma sini. Gani samtang temprano pa para hindi kita makabatyag sa nga perte kasakit sa aton nga mga joints, aton ining pag-aamligan sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Manggaranon ini sa omega 3 fatty acids nga nagabulig para sa nagahubag nga mga kag mga nagapanakit, kag may vitamin D nga kinahanglan sang aton nga tulaan joints bangon ini siya ang nagaserbi nga pampadanlog kon na lubricate, nagalubricate sa mga joints kag muscles agud nga makagiho sang maayo kag nagabulig man ini paganhagan sa sakit. Dr. Pinoy Squalina Capsule, your partner in health. Mabakal ini sa Anilaw Drugstore dira sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, kag Familia Pharmacy. Dira naman sa Kalinog, sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RGM Pharmacy, JB Loso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorigo, Mix Pharmacy, kag KNS Pharmacy. Natugang nga mga ihibalo, mag-contact lang kamo sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalina Capsule. Check tanay dugang pagid nga mga balita, balita naman sa patag sang hinampang. Alex Yala atubangon si Patcherin Chepchande sang amogin man ni magpronounce ang iyang apelyido. Chepchande sang Thailand sa opening round sang 2026 Asian Games. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
3: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpaipitibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na korason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Pagasuguran ni Alex Yala ang iya 2026 Games campaign batok sa pagampang batok kay Patcherin Chepchande sa Thailand. Nakaangkon sang first round by ang Pilipina tennis ace bilang top seed sa women's singles draw samtang kinanglan pang daugon sang 31 anyos ka si Chepchande ang iya hampang kontra kay Mahin Abdadwirishi sang Pakistan agud mag-aabanse sa next round. Naibaluan nga hindi ini ang pinakauna nga tion nga makasumpo kung niyala si Chepchande siya. Nakatubangay na ang mga ini sa ITF W25 Chiang Rai sang 2022. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo Navarrete, Tatak RMN. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produko ni Tita Arlina sang Herbsmed Pharma Corporation.
4: RMN News Panahon.
1: Check ta pinakaulihing lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
5: Hello sir, good morning.
1: Jan, mayong aga Jan.
5: Yes sir, good morning no kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, September 28, 2026. Sa subong, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto ini sa may Palawan, Visayas, kag sa Mindanao. Sa maningang sistema, trisaton sa Western Visayas, generally fair weather ang aton nga adlaw. May mga tansa gyapon sa mga scattered nga mapaulan pangilat kag panagoob nga epekto sa ITCZ. Ang hangin mahina tubtob kasarangan sa direksyon na nabagatna na sidlangan tubtob na bagatna na katundan. Ang magadala sa makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:39 sa aga, magatunod ini 5:42 karon sa hapon. Niaton latest weather update, ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
4: RMN News, panahon.
0: Mayong aga sa aton sini nga mga manghunguma, sa aton sini nga mga farmers, no. Exciting gid ini kay ang ililo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabudlay gani may ari sila sang raffle promo ang kubuta kagapay sa manghunguma para sa masanang nga agrikultura. Chan sa mo na ni. Nga magdaog sa mga kalidad kag siyempre mga brand new nga kubuta products. Ngimuon mo, bakal ka sa mga genuine spare parts kag kubuta equipment sa ililo nyo agri para makakuha ikaw sang coupon. Ang coupon, sulatan mo yun sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag ihulog sa mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 na sini nga tuig sa ilo, sa may Ina Farm, sa may Ina Farmers Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotaca Nuevo. Ang mga premyo, syempre ang grand prize, isa ginaya ka traktura brand new, no? Ang second prize, isa ka rice transplanter, kag third prize special power tiller. Gani magpasako pa sa raffle promotion kubuta kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa Hello Attorney, pamangkot sa tagpalamati kun bala, may salapton sa layi ang ginikanan nga nagatabon sa sala nga ginimo sang iyang bata. Kasama mo sa balita, Rajuman Joylin para Onda.
6: Hello Attorney.
7: Nagabatsyag kabala sa imo kaso-kasoan nga puwerte kasakit nga nagangut-ngut nga nagabag-uranay na bangod nga anang gasuporta nga mga cartilage ligaments sa synovial membrane tendons kag synovial fluid wala na sa normal nga porma sini gani samtang temprano pa para nga indi kita makabatsyag sa puwerte kasakit sa aton mga joints aton ini pag-aamligan sa pagtumara sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule manggaranon ini sa omega 3 fatty acids nga makabulig para sa nagahubag kag palanakit kag may vitamin D nga kinahanglan sang aton tul-an o kung joints, bangod ini nagaserbe nga pampadanlog sa mga joints kag muscles, agud nga magagihos sang maayo, kay nagabulig man ini pahagan-hagan sa sakit. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, your partner in health. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
8: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piyad kung bala may salabton sa layi ang ginikanan nga nagatabon sang sala nga ginhimo sang ila nga bata. Attorney.
9: Well, number one lang taon na ito, whether or not ang mga ginikanan is acting in conspiracy. Kung nag-conspire sila, kakonsabo nilang ilabata, then they may be held liable nga acting in conspiracy with whatever crime nga ginakumit sa ilabata. For example, illegal na droga, the like. No? Pwede sila as a conspirators o matabo. Pero kung wala man sila nag-intra sa amuna, no? Kasi ang ilaya is kinauwi tabunan nila ang ng data nila, no? Pwede man sila maging held liable for obstruction of justice or in some instances kung buligan nila makapalagyo, kung tinluan nabing ilang krimen, then they could be held liable as accomplice or accessory to the crime. So, depende kamudabo ang pwede participasyon nila sa nasambit na krimen.
7: Ibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: RMN.
0: Mga kasama ring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may aplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta ng ingredient tigi pedalum sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nagapakupos sang singaw kay nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ayo kaliptos tigi pelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa. May rosemary oil nga nagaparelax, nga pamuhok sang tulog na kaga ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos ini nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Mabakal ini sa mga butika, makabakal ka man sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag syempre makabakal ka man online. Order ka lang, check mga page nga Soft Touch Wonder Oil.
4: Yeah.
1: Gakadlaw ko, di ba? Kaya ang content, di ba? Ni... Kuan bala ni tubong banwa kang ni Jing Jing Lee bla nga ginambalong bla kina nga Battle of the Regions to sa may Pasig City bla. Gini promote gidi yan ni Mayor Stephen Palmares. Puno-puno ang ilang kuan yo covered gym. Ano yung gym di man niya?
10: Ang kuan din ang ilang kupa bala City of Pasig Arena.
1: O sa arena gid no. Damo-damo ang tao. Ang content-content na ni Radyo Manbidro, yung mga style blao, ari. Si Jing Jing Ling. Isa makita ko nisa sa Facebook wall ko bla. Anong sa pinanghangkat bla kung sino mga isog taga Iligo.
10: Pampaviral.
1: Pampaviral bla, content-content. Yung tingin ni promote mayo ni Mayor Stephen Palmares.
10: Grabe na hakot yan na audience.
1: Grabe ang audience sa Radyo Manbidro. Si Jing Jing Ling, may kaubos kasi namo niya sa mga taga Pase. Nalipong.
10: Dala maguro arte. Wala mo puro. Parang di karoon kundi sa malipong daw. Wala gid drama. Hindi sa matumba. Wala drama. Pero ang konsina, isipon mo yan, basta may oportunidad lang yan mapakilala yan ang Pase. Dako ka bagay ni para yan sa City of Pase sa kay Mayor Palmares. Damo?
1: Gano'y.
10: Kailan kiti... given again man kay sports minded dito do wala
1: yan na, sa mga promotion do
10: wala,
1: sports
10: udani do wala yan nagapahuwaya sa pag innovate pag panumdom ang alkalde isang Pase kataas ang handom yabi para sa Pase mo Radyo Manila tita mo basta sports ya Pase na
1: ngadi ka temo na bala damo yan nagalantaw.
10: Do 9,000 views yung puno-puno yung City of Pase Arena.
1: Basta mag-amun na Radyo Manbidro yung may mga event. Dumdum, bisang baka laka bottled water na pagwa nila sa
10: arena. Ang ekonomiya sa Pase.
1: Bisang ni sigarilyo lang kag dulce.
10: Oo, tsambas ang klala mo to nga may restaurant.
1: Ang nagkaraon gini sa mga restaurants eh.
10: Oo.
1: Diba? Muna yung nagabili ba kita kay Mayor Stephen Palmares ba? Pero nangambal mo nga every opportunity na mapakilala mo ang ang imong syudad. Himuon mo.
10: Grabe no, may investment ka tuod sa patag sa Nginampang ba? May mga facilities ka. Kag may parehos ka sininga utok.
1: Kag nako mabulig sininga dagko nga mga arena Radyo Manbidro. Ang mga diri sa aton sa Iloilo City.
10: Kung diri abi ni Iloilo
1: may kita yan diri sang arena ba lang. Na maka-accommodate sang tagi 10,000, 15,000. Big arena ba lang maka-host kita ya sa mga dagko mga events ba? Amo nang kulang naton actually diri.
10: No,
1: sa may syudad sa Iloilo ang sports facility pareho sa mga gym nation.
10: Kaysa iba nga mga banwa, ilugayo ni nga mga thinking, no? I-promote yung sports. Dako-dako kabulig niya sa aton ang
1: amo to sa nila ang
10: barangay. Ari actually,
1: ini na lang naman matapos.
10: Oh, tingnan nami man ang gym da nga arena
1: 1,000 plus nga kwan nga
10: tiniya ning kay Jing Jing Ling ne kwan ido binarabaran eh pero gindogin professional ay kita mo may official referee hindi ya kinanto balaya nga away
1: kaya ginahimo nila sini sparring may rules bla
10: may rules ya
1: hindi mutang sila sa babaw sang ring
10: formal katama
1: ngitaan sang kontra mga taga Pasig kiti ginangkat yung taga Pasig
10: grabe nang nila sa boxing ring pilala na kami notos install dayo na ang tapos kung gusto mo mabalibol naman kwao naman pull out man pilala kami notos 30 minutes
1: balibol naman
10: basketball
1: ayos
10: isa ni sa gipabugal ni Mayor Stephen during that time
1: kampiyon kampiyon na sige pasta na yan aton ng mga kwa na mga giting subungaga kay mabawi kita sa commercials na kay damo naka pending mga karadyuman awit na sa mga greetings naton buwas iyang adlaw pagbalik na magdala ko ng mga balita lokal kag siyempre mga ronda balita alas 5:35 na sa kaagahon.
11: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by ImmunePro Prime, your prime protected. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic, abot kaya na at sulit pa. This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
12: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang daming balita.
13: chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: Samphone Plus Gold.
16: Ako galing si Sherry.
17: Pahimigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
16: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold.
17: Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
15: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
14: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatag sa mga butika.
0: May GC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang may TC. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: May GC. Mabakal nga butika. GTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500!
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ano ba kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
3: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, faulty lash, malapit sa imo nga ginaguan sa ato nga pagpamungkin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa ato ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa ato nga lawan.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Capsule, lisang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mamtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang dalatian sa kidney.
7: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatikan ko gin ang epekto, hindi na kapuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mga nagpaalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwing ng sakit.
9: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
10: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita.
10: Kisa may glare ang suga kag dasigid kapuyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
1: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gidan ay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
13: Pamakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
15: Pangkong kumaka Bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
17: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
18: Ako gali si Van, pero lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mamakal sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
6: tungkat ani,
5: maca
6: kag so
5: palmetto.
6: Mga natural nga ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Yara na sa mga butika.
7: Alas 5:45 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Radyo Man Eric John Pamplona.
9: Eric John Pamplona.
8: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
9: Benroy Bernal.
8: Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa baladyan, labi na magkamamatay nga cancer. Manginomatis duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 at adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin at miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo sining nga mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian ka magdako ang galastuson sa hospital. Gani, magkadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J. Cesulita Street, dira sa Oton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupod ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the Signs of Longer Life.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
7: mga balita. Mga drag ko na nga mga balita subong aga. By the way, subong adlaw, September 28, suriton lang naton, masaka ng pitihan sa mga dipasayro nga mga salakyan. Sa mga modernized buses, from 15 pesos, mangin 17 pesos na Radyo Man Benroy ang plite. Yang may 2.40 nga dugang every succeeding kilometer. Samtang sa mga traditional jeepneys, from 13 pesos, no, may mo na mangin 14. Kag 2 ka pesos nga dugang nga plite every succeeding kilometer. Ambot ko may ginpagwa dayon nga kwande nga
11: tarifa
7: ang kwan ang LTFRB para nga ti masunod bala, no, ugali kay ti ma-plus ka malang na eh. Ma-plus ka malang na kun pilang ginaplite nyo, ma-plus ka malang na. Sa mga succeeding kilometers bala Radyo Man Benroy.
11: Muna gabari pag dinami
7: na. Gabari na, no.
11: Ti 2 ka pesos butang balon kun ti kapat ka magsakay sa isa ka adlaw, 112. Inayo wala pa na sa succeeding. Sa succeeding, di blati, gadugang paginaya. So, medyo ako-dako manggawa ang, ano? Magdadwa ka
7: piso. Depende man sa kalayoon niya, sa imo sinayang kantuan.
11: Oo, di bla, fix na iya, pagpungko mo, 17 ka nagid. Tapos, ang succeeding niya, add-on naman na maadugang na. O, di bla, depende kung ano kalayo. Dira na nagabase.
7: Oh, medyo kwani, dako-dako nga makwani sa mga commuters bilang nga daily gid nga.
11: Oh, kinera ka daan yang pag sa aga, pa opisina. Pagpanyaga, puli. Pag intrada naman, sakay naman, tapos puli pagkapon. So, mayara man yang
7: mo ng balay mo or ang boarding house mo, one ride lang.
11: Oh, one ride kun two rides abi. Butanta two rides. Di daw medyo masakit-sakit Draguro sa 150 to 200.
7: Provisional fare increase ini. Pero kisa yung provisional Radyo Man Benroy after pinakabulan, gina-permanente na malang. Especially kung daw why mati-chansa nga magnubo man ang presyo sa petroleum product. Ang guha niya gani, si US President Donald Trump, hindi na sa magbaton to sang peace deal sa Iran. Ang ambaga ni isang China, di before ya sanggira sa Middle East ang Sito Bormos ya way man niya problema open man mo di karon nagka problema na tungod sa ginimo sang US sa Iran di ginanahamba kay Iran bawal ang kumbaga illegal tong ginimo sang US sa US daga dipinsaman sa ila sila nga ginubra si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagikuan siya nag-speech sa UN nag-walk out ang mga kuan ang mga attendees ang mga participants to sang kwanto sang UN ay nako daw galala ni ang sitwasyon tikon hindi maglabot sa peace deal ang US kag ang US kag ang Iran idumdum nyo
11: ay talauman nga
7: ang sa petroleum products manaog ne
11: although
7: saka manaog lang ne pero kumbaga within that range na
11: ang range ya amo man Japan ay hindi ka na mag-expectar nga base mabalik na kita sa 60 balik kita sa 60 no pasalamat kita kung magnubo kita hasta 80
7: mag-80 guru lipay na
11: kita lipay na ta
7: yung subong di blood presyo is 101.90
11: sakit pa
7: na amo na subong presyo mo
11: kasakit pa mati tibos
7: yan daw posible manubo ini by 7 pesos
11: oh ti mga 90 kuha ni 95 94 90
7: oh mga mo na oh ti amo na yung presyo ti taas mo na Japan wow sus Mario sepo samtang sa mga ronda balita ta syudad sa Iloilo target nga makuha ang ikaapat nga Galing Puok Award para sa ICAN. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
4: City Hall Reports. Anlong sa syudad sa Iloilo nga makuha ang ikaapat nga Galing Puok Award kini matapos ginhimo ang validation sa tong September 25 sa proyekto nga Iloilo City Action and Resilience Center o ICARE. Ginpangunahan ni Mayor Estrella sa presentasyon sa presensya ni Nieves Confisor kag Edith Ramos sa Galing Puok Foundation kapod sa mga heads sa naglain-lain nga departamento sa syudad kag partner agencies. Pagkatapos ang presentasyon, ginbisitan gila yon ang mga pasilidad sa ICARE. Nagsugod sa 2021 bilang emergency response hub sa mga distrito ang ICARE mayroon subong sang siyam ka-operational centers sa pito ka distrito. Ginagamit ni subong nga sentro sang pagpanghanda sa aksidente kag kalamidad madasig ang pagresponde kag pagpabakod sa pagbuligay sang komunidad. Ikaapat na ining Galing Puok Award nga ginahandom sang syudad matapos magdaog ang dinagyang festival sang 2012 Iloilo Batiano River Development Project sang 2018 kag i-bike program sang 2022. Nangin finalist man ang Iloilo City sa taong 2024 para sa Iloilo City Sports Academy kag Rise of Farm program. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
11: Samtang sa dugang pa nga mga balita, tiyo na utdan sang kamot matapos ginlabo sang iainablo sa Igbaras. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
12: DYRI Radyo Man Report.
13: Nautogid ang kamot sang 43 anyos nga tiyo matapos ginlabo sang yaman lang hinablo sa barangay Alameda, Igbaras, Iloilo pasado las 2 sang hapon, September 27. Ang biktima gininago kay alias Lorito samtang ang suspect amo si alias Denver, 22 anyos, lunsay residente sang amuman nga barangay. Suno kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station nga nagasupler sang mental disorder ang biktima nga rason sang iya masami nga pagsinggit. Pahayag niya nga masami man nga ginalagas sang biktima ang suspect sa tiyon nga abuton ini sang iya ginadala nga balatian. Dugang panilumahan nga base sa panaysayon ni Denver, nagdulom ang panulukan sini gani iya ginlabo ang iya sini nga tiyo gamit ang binangon. Voluntaryo naman nga nagsungka sa Igbaras Municipal Police Station ang suspect samtang gindala sa Western Visayas Medical Center ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Mano Consumo Navarrete, Tata RMN.
12: Tatak RMN.
7: Alas 5:53 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad sang nagligad nga adlaw Radyo Man Bindroy. Ang Iloilo Provincial Capital nagpagwa sang memorandum sa mga empleyado angot sa ilang social media post. No, sa memo si Provincial Administrator Dr. Raul Banias ang nagpirma sini. At pinakita ko diri reiteration ini no sang kwan bala sang Republic Act 6713 orang ining Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Actually, konsundon mo, hindi na gani kinanlan ni nga may memo pa o reiteration pa. Ilang public employee, dapat amuning Biblia nyo. before ka magsulod dira kag magsumpa ka sa trabaho nga sudlan mo, dapat intindihan mo ang code of conduct and ethical standards for public officials and employees.
11: Wala man diri may gin-mention kung kailangan kiti right after ba lang nagreklamo to si Councilor Dilaliana sa kay Mr. Neryo Luhan ti nasundan sang amo sini. So ang pagtanaw sang tanan ti isa dira amo na ni guro wala man
7: why nag-mention para nga hindi man daw
11: generic
7: specifically for Mr. Neryo Luhan. Tingin ko nakaintindi kasi ni laban-laban na stigi. Kasi ginakuan ka mo gina ang memo reiteration mo. Daw ginasulit bala. Total man-anyo naman ha. Pero gina-remind ka mo nga may ara kita sang RA 6713 nga ginasunod bilang mga public officials and government employees. Ilabi na gindira sa commitment to public interest bala.
11: Put
7: public welfare above personal gain and use government resources wisely. Kinakusar nga daan di kay Mr. Neryo Luhan nga during office hours.
11: Gagamit sa
7: time niya sa mga post ni may patakabalo ni kung anong ginagamit siya, mas hindi man computer niya, mas cellphone niya man yan.
11: Pero gagamit ka sa oras
7: during office hours
11: isang iyaka opisina mo no? Hindi ginayata ni pwede Rajuman
7: Eric, no? Ining party bala sa justness and the sincerity to act fairly without discrimination and respect others, especially kung ang mga kasubong mo nga mga government employees. Tapos do nagalala nga nagalala ni Radyo Bana Binroy.
11: Pero medyo wala pa ginadirekta sa provincial government.
7: Gani, amo na gani impresyon sa iban, provincial.
11: I-address bala kon ano ang gusto nato niya mabatian. Hindi ya sang generic ah.
7: Gani,
11: kay may specific nga reklamo against sa isa ka empleyado sang imo sininga sang gobyerno, sa imo sininga kwan ano ni sang imo sininga opisina. Ti amo na yang i-address mo, okay man eh. Kay ti for all. Pero may ara niya dapat sa specific man niya nga pag-address sa problema ngayon. Although natin daw wala pa
7: makapagawa. Abi mo anong impresyon sa ibang diri ya Radyo Band Binroy? Nga hindi ka mo makadiritso sa tao nga natong daan. Natahap ka mo? Ti, kumbaga, ang question, natahap ba lang provincial government kay Mr. Neryo Luhan? Ang rason, nga ano ka mo pa yan natahap sa inyo empleyado?
11: Ano man, daw wala man niya may nakita nga sa la diri si Gobernador Defensor. No, hindi nga daw man na pananawag.
7: Hindi pa man si Gobang nagpirma niya, si Dr. Raul Banias pa
11: pala.
7: Subong pangadlaw, wala pa man si Gov.
11: Wala pa man si Gov, no? Pero area may formal lang ito nga ti sort of reklamo against sa isa ka empleyado dira. Ti amo ning balantayan ta kun ano ang himuon si ni Gov kay ti dugay na ni, no? Dugay na ni ti ano, do okay lang nga amo na nagakatabo. Kun wala sila sang himuon nga to, ti mining nga ti do okay lang gali sila.
7: Gani, amo na gani ang pero kung, ang bako sa imo nga ang impresyon bala. Una, halin pa sa naligad din nga nagpinakasakay kaso si may former mayor Jerry Petrañas kay Mr. Neryo Luhan. Bati ko halisin ni Blas ang una doon nakatawag ni si mayor kay Gov Tuto. Pero daw ay gito maaktuhan si mayor, si former mayor Jerry Petrañas, nagfile sang complaint sa Civil Service Commission. Kasi may ginapang post ko ni Mr. Neryo Luhan, ang manisabat niya to sa Aquano sa CEC ang sabat niya man to sa iyang cyber case. Pati despite sila sa mga sabat niya nga why man niya kuno na tapos ang imong kinamatarong kung ikaw empleyado sang isa ka government office. Tingin sabat niya man ni kuno to sa iyang cyber pero sumaka man gyapon.
11: Di mo na gani ang aton diri once and for all tuldukan mo na ini Gov ah. Anong stand mo sini?
7: Dapat firm sila sa desisyon.
11: Insider nga ti bayaan mo lang mambal ka ti wala magin may ginobra para sa akon si Neryo Luhan ti kumbaga bailan da. Ano mo na or may himuon ka dili ka lang da sa duwa.
7: Amo na gani no,
11: hindi pwede nga sa tunga ka
7: kung mag-memo ka tutalbalaan man isang tanan das kapitol kung sino natumod sang memo nga ini. So na lang balayas na tungdan
11: kamo na gani
7: pudang iban
11: address na to ng matuod nga problem, specific nga problema, no? Kibudlay, dugay na.
7: Ginapang basak bala mga comments sa mga post bala Radyo Man Binroy. Bala nila, bigay sila, si Mr. Neryo Luhan, sila nila, diri man na siya nag-star sa City. Gali mo, may balay sila to sa may kwan sa may Kabatuan. Ha, pero tindirin na lang sila yung star sa syudad do, Mandurriao. Tapos, sila niya, may mga negosyo man ini siya diri sa syudad.
11: Ah, mayara.
7: Din ang kapiyan.
11: Ang kapiyan sa...
7: Ang kapiyan ta to sa...
11: May isang agapit.
7: Sa... ano na dagani nga ang kwan nga delgado
11: oh.
7: Oh ti sinila ti ang guaya bi sini karon kung gibantayan mo ang problema sa syudad nagsagad mo na post idi lang niya to si mayor sa trenya sang kubaga do ginakwan mo bala ginaguba mo kundi ang imahe na mismo sang bilog nga syudad sang Iloilo.
11: Okay man ani ako nang imo mga posting mo
7: masulo pag indira kay ginagawa mong imahin sa syudad na maugani, diri sa Star, diri ka managaligosyo. Ang problema kay Public Information Officer ka sa Iloilo Provincial Government. Ang counterpart mo na to, sa inaubrahan mo, ang City Hall kay sa Capitol ka mo.
11: Kaya mo gani, Gov, if you feel nga di, do, okay, mala na iyang ginahimo ni Neryo, di, kuwan ka pagwa kayo sa concrete mo yung stand regarding sina specific na stand.
7: Basi makuha man statement karon si Gov.
11: Oo, pero kung daw madjag mo daw wa kwa nagid man may dapat gid nga isaway ti imo na iya dipindi ya sa imo
7: ni guaya nga daw ay makamot ti may mahimo okay man lang sa inyo
11: baida
7: ti imo kwa lang kita ay mabantay lang kita
11: ang importante ano yang tindog sinisang city asang kwan sa provincial government amo na yang amon nga pamangkot wa kami nagapal kay
7: imo ibutang mo bala radyo ban bintro like for example si Madam Lucy Sinay, ang chief sa Public Information Office ng Iloilo City Government. Kung magsaga na sa karon ka tirada nga tirada sa Iloilo Provincial Capitol, tanong ba't sagon sa taga Provincial Capitol?
11: Tiwati pati, Radyo Banirik.
7: Pero si Mr. Niluhan, Public Information Officer sa Iloilo Provincial Capitol, Iloilo Provincial Government, ngayon niya tiraya ang city government.
11: Kaya mo na gani, what if abi magambal man
7: kasi
11: Raisa Trinya sa PIO, ito, tiradaha yung mantanan niya programa di sa provincial government. Kaya tingin na tirada, gani kay PIO nilang...
7: Kaya mo na, kung magamuna, abi karo sitwasyon.
11: Oo, amuna, pero kung wala kita kabati, coming from the city government, ngati gina-atake ang provincial government, bisan amo na ni kilalom sa problema, nakabati ka mo bala, doon wala man. O, di mag-alim, ano ba, may umorder si Raisa nga muna, kung dito hindi man manami kaya
7: na hindi man lang sa mag-order ang point pa lang for example si may Lucy nga head sa Public Information Office ang kwan sa city in her personal capacity abi magsasabing kabinantay
11: within sa iya lang abi mambalsang ati ah, ma-retaliate man tama.
7: Ibutan mo bala sa... Dumalis ka doon mo bala?
11: Oo.
7: Taga-city ang nagatira sa Capitol. Kung anong batsagon sa taga-province, sa taga-Capitol.
11: Or
7: ang una nagatira sa ila. Head sa Public Information Office, sa isang local government unit.
11: Oo, or bangod sini isang ginahimo na isang PIO, isang provincial government, ma-head-on ang PIO man sa city government. Hindi, kagarot sa sitwasyon ta. Kala hindi pa nami. So that's why nga kinanglan na magkuna din magtindog si Governor Defensor Gov. Tapusan na ini no kay dugay na ni.
7: Gani, ilang taon ta subong semana ni ambot ko ano ang mapa-interview pag statement si Gov or ano na lang tong generic nga memo ang ilang nga himuon. Mamati kita user sang Life Extension na Vitamin D3.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Tandaan nyo kung nagagamit ka mo Life Extension Vitamin D3, ginabuligan niya ka muna nga makabato sa naman nga klase ka mga balatian kay ginabataas niya ang vitamin D level sa iyo sininga dugo. Mataas ang vitamin D level sa iyo sininga dugo, makabato ini sa mga nanarisari nga mga balatian nga posible magatapik or magsunod sa imo sininga lawas. Kaya mas maayo nga nagamit tinans kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Kagkon kinanglan, kanto ka mo sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, libre ang ilang medical consultation kaupod sa ila nga mga medical doctors. So, restob-tob sa bado ini, libre, kag ginakombinar nila ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad matinlo, kag science-based nga mga health products, nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
11: May post-credit si Kaushiro Nini Dilaliana, no?
17: May director ko nung akonsyal.
11: Sino nini?
7: Sino nini ginatumon dyan? Sino na sis?
11: Sino ni sis? Sino ang traitor?
7: Butchiringon nga may nagasugid to kay...
11: A, say amone. B, say amone. C, say amone. Sino ang traitor sis?
7: Sino na bala sis? Ay kita chimpo diri sa aton nga pagpangaragad kasama mo sa DYRI RM.
11: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
7: Ako naman si Sist. Ayun naman si Radyoman Eric Jan Pamplona.
18: Tatak RMN.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Kidney Care. Get

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bamud sini. Permi na kuhagard. Kad permi lutaw. Balanong gin sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag stress tabs. Kad proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress. Hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Puti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: Mga Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
13: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
12: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng atong mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
13: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
12: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
14: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
15: We are World Connect.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
17: Oras sa 6:10 ang aga.
16: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Liyari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point, news! Straight to the point, headliners!
17: 22 ka blood donors, nagupod si ikaw ang blood type ko, blood donation drive sa RMN kag Ramon Tabiana Memorial District Hospital.
18: RMN ACS Kanta Tour, naghatag sa pampremyo kag Karipay sa pumuluyo sa barangay North Baluarte, Molo.
17: Saka sa plete sa jeep, taxi kag bus, epektibo na subong adlaw, September 28. Pagpasaka sa pamasahe sa PUVs, dako nga bulig, sunod sa WVTC.
18: Iloilo Provincial Capital na bagwa sa memorandum sa mga empleyado angos sila nga social media posts.
17: Isa ka building sa University of San Agustin, tawgo na sa ngalan sang Santo Papa. Samtang tiyo na utdan sang kamot matapos ginlabo sa nga hinablo sa banwasang Igbaras. Balita national decision sang impeachment court sa voting threshold, hindi makabi nga grave abuse no sa isa ka law expert.
18: Sa international news, tourist bus nga ginasakyan sa mga Pinoy na disgrasya sa Germany, duha ka tawo patay.
17: Sa negosyo, transport groups magaprotesta gihapon sa piyak sang pagpasaka sang pamasahe.
18: Sa hinampang PNVF, ginako ang kakulang sa suporta para sa Las Pilipinas men sa nagapadayon nga Asian Games.
17: Sa entertainment, Bella Padilla kag Martin Tan, bulag ganay na.
18: Sa ekstra wa balita, anong katuig na bata sa China na kumplito ang Rubik's Cube puzzle sa sunod lang sang sunusobra, 4 segundos.
16: Tatak RMN.
17: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
18: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, September 28, 2026.
17: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
18: Radyoman Regan Sugabo Ardos.
16: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. RMN.
19: RMN News. Panahon.
20: Sa mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon sa Bungadlaw. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nag-aapekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Sa Western Visayas, especially diri sa Iloilo, mangin maayo ang panahon sa Bungadlaw apang may chance man sa lapta-lapta ng pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob dala sa ITCZ. Mahina tubtob magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magdala sa makana itubtob magkasarangan na pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo, subong adlaw, yara sa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sining aga kag magatunod la 5:42 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyo Manfia Panes Otero, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
17: Oh, hi panahon ta subong. So,
18: nami tibo.
17: We'll see. Do pila gawa kad laway ulan, no?
18: Oo, duway na. Basi kagabi nagagumguom sa sanghapon, pero way na sa nagtulo Radyo Manovi.
17: Lan taon ta sa masunod nga mga inadlaw kun magsulod ng Super El Niño te. Ara bag-o naman.
18: Muna gani silingko kun magulan subong. Sige, iano nyo lang, agwantahan nyo lang, kay umabot ganing Il Nino.
17: Ay, na-supply, no?
18: Tama.
17: Sa balita lokal.
18: Magkaradyo mga nagpasakop sa ikaw, ang blood type ko, blood donation drive sa RMN Iloilo, kay sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan, Iloilo. Ang 92 ka mga tao, sa mga numero 10 ang madinalagon nga nakadunar sa dugo, tinutuyo sa nasamit ka blood donation drive, nga makatipon sa dugo nga kinanglanon sa parahon sang emergency. Kinanda naman sa RMN Fans Club, Singapore Chapter, kag RMN Targitanay Taxi Club and RMN 774 OFW International nga magpakigbahin sa bulanan nga bloodletting program nga lubos nga ginapasalamatan sang RMN Iloilo.
17: Naghatag sang kalipay kalingawan kag papremyo ang RMN Kanta Tour nga ginpatigayon sa Barangay North Baluarte, Molo, Iloilo City. Gintabungan ini sa mga personnel sang RMN Iloilo, punong barangay Alan Aurelio, upo na nga barangay officials kag pumuluyo. Napulo ka residente sang North Baluarte ang nagpasakop sa Video K Challenge. Nakuha sang isa ka Iloy ang first prize sa score nga 98. Ang second kag third place naman nakakuha sang pareho nga score nga 97. Nagbaton ang first prize winner sang 2000 pesos cash, ang second prize winner 1500 pesos cash, kag ang third prize may 1000 pesos cash, samtang tig 500 pesos nga cash naman ang pito ka mga non-winning participants. Magluwas sa cash prizes, nakabaton ang tanan nga participants ang ACS sa gift packs, grocery items kag 5 kilos nga bugas kada isa. Ang RMN ACS Kanta Tour ang ginadulong sang RMN Networks kag ACS Manufacturing Corporation nga mo ang tagimo sang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kablum kag Unique Toothpaste, goodbye tooth decay, Unique Toothpaste every day.
18: Sa piyak nga bahin, ginakalipay sa mga driver sa idalom sang Western Visayas Transport Cooperative o kung WTC o WVTC ang pag-aprobar sang Department of Transportation sang rekomendasyon nga pasakaan ang pamasahe sa public utility vehicles o kon PUV. Sa interview sang RMN Iloilo kay Mr. Boy Raimundo Boyet Parcon, chairman sang WVTC, ginpahayag niya nga maayo gid ini nga balita para sila bangod pila naman katuig nila ini nga ginapangayo sa gobyerno. Na ibalawan nga sugod subong Lunes, September 28 magasaka halin sa 15 pagkadto sa 17 pesos ang plete sa modern jeep. Suro kay Parcon nga dako naman ang mabulig sa ini nga pagpasaka sa plete bangod magluwas diri mayara na sila sang 12 pesos nga diskwento sa kada litro sang gatong kag 20 pesos per unit nga government subsidy program para naman sa ilang mga loan payments kag operating cost. Payag niya nga usaron nila ang 20,000 pesos nga subsidy sa pagbayad sa government benefits sang ilang mga

0: ini terasa subsiding ada banyak solusyon lang kay PA ini tumingin sa disisyon no.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Raimondo Boyet Parcon, chairman sang WVTC.
2: Nagpagwas ang memorandum ang Iloilo Provincial Capitol nga nagapanomdom sa tanan nga empleyado sini nga maghalong sa pag-post sa ila statements, mga opinion kag post sa social media. Sa memo nga pirmado ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, nakasaad nga ginataha ang kinamatarong santag sa kaempleyado nga magatag sang pananawan sa public concern nga nagilakip sa performance ang opisyal sa iban nga national government agencies o kon local government unit. Dugang pa diri makabig nga personal kag wala sang kang tanan sa ila official function bilang empleyado sang Kapitolyo ang mga pahayag nga wala panugot sang otoridad. Gimpanomduman ang mga ini nga magbutang sang disclaimer sa tanan nga mga post lakip nang ginhimo sa tiyon sang office hours. Wala na ginmensyonar kung nga ginpagwa ini nga memorandum apang madunduman nga sa nagligad personal nga nagpadulong sa Kapitolyo si City Councilor Nene Dilaliana agodihatag ang sulat kay Governor Toto Defensor nga nagareklamo sa mga Facebook post ni Public Information and Community Affairs Office sa Picao Head near Yuluhan angot sa city government kag sa mga opisyal sini. Base sa pagsulundan sang Civil Service Commission, hindi mahimo maggamit sang office o kon personal devices ang government workers agud mag-access sa social media sites o kon maghampang sang game sa tion sang working hours agud masiguro ang efficient nga delivery sang public service.
1: Ginaprubahan sang University of San Agustin Board of Trustees ang pag-inisangalan sang PMT o kon Pharmacy and Medical Technology Building sa Popoleo da 14th Hall. Suno sa Universidad, opisyal nga makita ang bago nga pangalan sugod sa Nobyembre 2026. Katuyuan sa ringamatagan sa pagkilala si Popoleo da 14th bilang pinakauna nga Agustinian nga nangin Santo Papa. Payag pa sang USA, nagapakita man ini sang ila dedikasyon sa teaching spirituality kag traditions ni St. Augustine. Marunduman nga sa Pebrero 8, 2002 nagpadulong sa universidad si Popoleo nga gintawag sang una nga si Most Reverend Robert Prevost OSA.
3: Tatak RMN.
2: Tumog man sang San Agustin eh.
1: Gabi man
2: eh. Agustinian sa mo kag first.
1: Kada kakadtugid bala sa ila?
2: Kada nakagikadtugid eh. Kagti amak mo Santo Papa ina. Break na sa balita, mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginampahinay sini ang temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Pero tigulang kinatulukon. Gani para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix. Sudad, target nga makuha ang ikapat nga Galing Poke Award para sa iCare. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
4: Handom sa siyudad sang Iloilo nga makuha ang ikaapat nga Galing Poke Award kini matapos ginhimo ang validation sa tuong September 25 sa proyekto nga Iloilo City Action and Resilience Center o kon iCare. Ginpangunahan ni Mayor Estrella sa presentasyon sa presensya ni Nieves Confisor kag Edith Ramos sang Galing Poke Foundation kapod sa mga heads sa naglain-lain nga departamento sa siyudad kag partner agencies. Pagkatapos ang presentasyon, ginbisitan nila yon ang mga pasilidad sang iCare. Nagsugod sang 2021 bilang emergency response sa mga distrito ang iCare meron subong sang siyam ka-operational nga centers sa pito ka distrito. Ginagamit ni subong nga sentro sang pagpaghanda sa aksidente kag kalamidad madasig ang pagresponde kag pagpabakod sa pagbuligay sang komunidad. Ikaapat na ining Galing Poke Award nga ginahandom sang siyudad matapos magdaog ang ginagyang festival sang 2012, Iloilo Batiano River Development Project sang 2018 kag i-bike program sang 2022. Nangin finalist man ang Iloilo City sa taong 2024 para sa Iloilo City Sports Academy kag Rise a Farm program. Balita nagika sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes kag sa maiko nga dugo nga nagadala sa Balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
1: Mga garadyoman, taxi driver, arestado matapos ginhurikap ang minor de edad nga pasahero sa lapas. Kaso, ginapreparar na sang kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
5: Hindi mo lang ko pagsunda, mga taxi driver. Da, hindi ko kita mo guwapa. Likaw, amigo. 6 seconds sumakay. Likaw, amigo.
6: Himas Rehas, kag hindi makabiyahe sa taxi ang driver nga si Antonio Cahill.

0: Bene, 67 años, alias Bato, isa ka balo kag residente sa Barangay Guzman Hesena Mandoriyaw, matapos inigin dakop sa kapolisan. Bangod iya ginhurikap ang minor de edad sini nga pasahero Domingo sang aga Setyembre 27 sa Barangay Gustilo La Paz. Suno kay Bato nga 11 na siya ka tuig nga naga-drive sang quarry taxi kag subong lang ini na temptar nga hikapon ng iya pasahero. Pahayag pa sini nga nagsakay ang pasahero halin sa Villa Arevalo kag nagpadulong sa Barangay Gustilo La Paz. Dugang pa ni Bato nga samtang nagabiyahe, naghulam ang pasahero sang cellphone sini bagod may ara siya sang tawagan kag naga-open up sang problema kabangdanan nga iya inigin comfort. Ginhikap sa guya, paa asta nakalabot sa hita sang biktima. Pahayag pa ni Bato nga wala man nagreklamo ang babayi kabangdanan nga iya ginpadayon. Pag-abot sa Barangay Gustilo La Paz, gindakop siya sa mga barangay officials kag gintawgan sang pulis. Nagpangayo man sang pasensya si Bato sa pasahero kag nagpahayag nga wala ini napunggan ang iya kaugalingon bangod sexy ang biktima.
1: Magwapa ang babayi. Tapos ito abili ni kung ka masuside sa mga ibig masuside sa mga. Tingin ko ang kusay. Kung ako sabihin, hindi kayo gusto siya. Gini, kapito kayo may sagap ang akigid niya, ano ah? Sa bilya.
0: Sunod naman kay Police Major Sonny Boy Garnace, hepe sa La Paz PNP nga natala na pasakaan sa kaso nga acts of lasciviousness si Bato subong nga Lunes, Setyembre 28. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
2: Daw ay manabat si Kalbungan ni daw kwan daw may diferensya, no?
3: Oh, daw may diferensya.
2: So, kamangkot nga naka-drive ini sa taxi.
3: Muna.
2: Nga natagaan ini sa sang driver's license. So, ang LTO dapat lang taon yun eh. Kagay, hold accountable di ang mga taxi operators. Kaya hindi pwede na nga mag-screen sila taon nila. Pahapos lang.
3: Gina-interview yung Iban Radyo Manuvi nga nakasala. Nahuya. Dayon, apologetic.
2: Siya, yeah, proud pa mo.
3: Ari sila niya, halong sa mga guwapa, amigo. Iwas ka muda.
2: Oo, may diferensya niya sa ulo. Basta kalbo, ay hindi na lang kayo, hindi mong tanan gurong kalbo.
4: Hindi na lang. MN.
2: Lasay, 24 sang agam, balitang inyo na batian, dulong sang DTX 500, kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa atong galawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
4: Tatak RMN.
2: Sa piyak na bahin, tiyo nautdan sang kamot matapos ginlabo sa nga hinablo sa Igbara, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
5: Nautod gid ang kamot sang 43 anyos nga tiyo matapos ginlabo sa nga yamanlang hinablo sa Barangay Alameda, Igbara, Iloilo pasado las 2 sang hapon, Setyembre 27. Ang biktima gininago kay alias Lorito, samtang ang sospek amo si alias Denver, 22 anyos, lunsay residente sa nga mumang nga barangay. Suno kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbara Municipal Police Station, nga nagasupler sang mental disorder ang biktima nga rason sang iya masami nga pagsinggit. Pahayag niya nga masami man nga ginalagas sang biktima ang sospek sa tiyon nga abuton ini sang iya ginadala nga balatian. Dugang panilumahan nga base sa panaysayon ni Denver, nagdulom ang panulukan sini gani iya ginlabo ang iya sini nga tiyo gamit ang binangon. Voluntaryo naman nga nagsungka sa Igbaras Municipal Police Station ang sospek samtang gindala sa Western Visayas Medical Center ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mano, Unsumon, Navarrete, Tata RMN.
4: Tatak RMN.
2: Lasays, 26 sang aga.
3: Sa ato naman nga tingog hiligaynon ang tigulo kabulakan. Pagabasahon ni Radyoman Fiamme Otero.
6: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
7: Ining binalaybay ginatigaluhan kabulakan. Naglabay sa handurawan matahom nga kabulakan. Alibangbang na hapunan sa mga buyog subong man. Isang aga na siplatan danyag nga walaysan, masili ang ilang duag, pasundayag, pagkadalag. Mga pispis gahapon, gatinguha nga suyupon, yan ang duga nga dugos nun, masuyop, mahimayaon. Kabulakan nagatuhaw, samasamikong paghanduraw, gabiman, ukon adlaw, nakapanas, sangkapungaw. Ining binalabay, ginsulat ni Nitz A. Balairos, sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sang pagpamuhin, gaparelax sang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sang pag ang gaanay nga mas ginpatami sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi nyo, Capigenio.
4: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:29 sang aga. Sa balita nasyonal,
3: wala nagkakomiter sang grave abuse of discretion ang Senate Impeachment Court sa bulig sining magbase sang voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa numero sa Senator Judges nga nagapasakop sa trial suno sa constitutional law expert kasi Domingo Cayosa. Suno kay Cayosa nga ang anay Integrated Bar of the Philippines sa IBP President kay nagserbi man nga law professor, wala sang grave abuse of discretion kung nagasanto sa layi ang ruling kay nagsunod sa nagkakasunod kaigo nga proseso. Sa Miyerkules nagboto ang Senate Impeachment Court nga magbase sa 2/3 nga kinahanglanon nga mag-convict si Duterte sa numero sa mga senador nga kakapable nga magpasakop sa impeachment proceedings. Ginsiling man ni Cayosa nga wala sang otoridad ang Supreme Court nga mag-intra sa pagdeterminar sang impeachment court sang voting threshold.
4: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:30 sang aga, balita ang inyong nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa. Manggarano nini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ang aton kaugatan. Tayo yon ang sirkulasyon sang dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, aralang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagatag sa Bulig Pinansyal ang DSWD Field Office 3 sa anay OFW nga si Mary Jane Diloso kag saya pamilya sa Ilabalay sa General Mamerto Natividad Nueva Ecija matapos ginatagan ini sang absolute pardon. Sang Sabado, nakabalik si Diloso sa iya lugar kag may init nga ginabiabi sang iya mga abyan kag pamilya sa Barangay Burol nga wala niya makita sa sulod na sang 16 katuig. Una nang gipahig ni Bataan, 2nd District Congressman Abet Garcia, nga sang Martes pa sang gabi gin-consider sang Office of the President na pagatag sang absolute pardon kay Diloso. Ginapanindugan ni Diloso nga inosente siya.
4: Tatak RMN.
2: First step, no? Sang kapasidad to extend compassion and forgiveness sang Marcos Administration. And ni Teron Taman, nakapugi point siya sa mga OFW sa mga balita. Anyway, the girl has suffered enough. Mo. The woman has suffered enough.
3: 10 years na jumanuvi. 16 years na ara ka sa prisuhan. Dayon ti...
2: Kagi ka pa sa death row?
3: Kunway ka tuma palabaga ni Ninoy Aquino, itip na ni?
2: Few seconds lang galantaw na ng presidente sa execution. Nanawag lang niya si President Ninoy Aquino. Ginpa-hold ni President sang Indonesia ang pagbitay sa iya.
3: Sang 2022 or 2024, Radyo Manovi, ginbalik sa di sa Pilipinas.
2: Di sa prisuhon.
3: Pero ti, ang si Viloso Gambal, ginpa-bit-bit nang to sa ako niya. Pero ay takabalo kung ano ginman na matuod Radyo Manovi.
2: I think nakita man sang Indonesian court nga daw hindi ginman sa klaro.
3: Dahil hindi man
2: na involved to sa ginbitbit nga droga. Mm. Base inosinte lang giman sa tuod.
3: Yeah.
2: Kaysa barangay nila, wala sa background ng malayan mo. No? So base bala tuod kung inosinte ginman. Amo man nga after few years, ginhold ang execution niya, ginpadala sa Dis Pilipinas, kay direpresyon. Yeah. Tikon dire ka mapriso.
3: Di, ato na ni jurisdiction.
2: Kagambot silingon sina, mabisitahan ka na sa pamilya mo.
3: Yes.
2: So, dero ka-adapt naman siya sulod. Pero I'm sure, grabe ang kalipay niya sini Busaidol.
3: Grabe. 16 years ka na priso. Dito tayong ka pa mapatay.
4: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:33 ang aga sa Balita International.
3: Duha ang patay kag 25 ang pilason, lakip na ang isa sa nga kritikal matapos maglapaw sa highway ang bus nga nagakarga sa mga turista rin sa Pilipinas sa Munich sa Bavaria, Germany. Sunod sa spokesperson sa Police Upper Bavaria North, ginabanta 40 tungtob 50 katawan sa kaisang bus. Sa inisyal nga impormasyon nagalin sa Zurich, Switzerland ang bus kapadulong kuntani sa Milan, Italy sa natamong aksidente. Padayon na investigasyon sang otoridad sa rason sini samtang ginkumpirmar sa Philippine Consulate General sa Frankfurt ang hitabo kada pasalig nga rekanda sila nga magbulig sa mga involved.
4: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:33 sang aga. Ang balita ng inyong nabatian, dulong naman sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Sa aton nga pagbalik sa health news, paano malikawan ang paglingin sang ulo?
3: Sa labs ko si Mother Earth, pag-usar sa natural nga bintilasyon sa balay, magkabulig sa dunang manggad.
2: Ining kagiban pa ang mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasais 35 sang aga.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ahoy! Kinikilay time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uwi ng sakit.
9: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
13: Oo, good. Tungod sa online studies.
14: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
16: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
17: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Sakit sang ulo. Dapat intig ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Hello?
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care, we care, kidney care!
10: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
11: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:45 sang aga. Standby si Radyo Man Mon Kapalihan. Kumusta on tabi ang first day of implementation sang saka sa plete?
3: RMN News Negosyo.
4: Magaradyo man magapadayon ang protesta sa transport group sa pihak sa babatuman sang saka sa pamasahe sa public utility vehicle subong Lunes, September 28, ipatuman akuntani ang fare hike sa Marso apang inpaiway ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadungan sang giyera sa Middle East kagangawa sa oil price crisis. Sa idalom sang bagong rate kag ginaprubahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB, magasaka sa 14 ang minimum nga pamasahe sa mga traditional jeepney samtang 17 pesos naman sa modernized jeep. Sa piyak sa naging pag sa Manibela kag Piston nga magapatigayon gihapon sila sa protesta tubtub sa September 30 bango sunod sa ila hindi bastante ang fare increase. Sa Bailuhan ay $1 subong adlaw sa isa ka US dollar 62 pesos and 47 centavos.
2: Ang balita sa negosyo, dalon sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dira ang konsulta sa mga medical doctors ganay sa panahon sang krisis. Hindi man pwede pabayani kayong lawas kay magkakaulugan nina nga mas mataas pag inangaton gastuhon. Samtang timprano pa magpadoktor na kay libre wala bayad. Life Extension Clinic and Pharmacy kadtulang kamo sa ilang mga branches San Miguel, Jordan, Guimaras, San Jose, Antique. Magadama Santa Barbara, Tagbak Haro, sa Iries Avenue sa Estancia, Simina Aguilar Street sa Pasig. Sa Bangkalan, Cagadi City sa Negros Occidental, Uton, Iloilo. Kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension, Clinic and Pharmacy.
3: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Ginako sa Philippine National Volleyball Federation ang kakulangan sa pinansyal nga suporta para sa mga atleta kasunod sa pahayag ni Alas Men veteran Brian Bagunas sangod sa kakulang sang allowance sa ila kampanya sa Asian Games. Ipag ni Bagunas nga wala pa nakabaton sang allowance sa mga miyembro sang ila team, gani napilitan sila nga manghulam sang kwarta. Pahayag niya wala pa ang iba nakaupod sa training sessions bangod wala sang inoplite. Napilitan man ang mga ini nga maggasto para sa ilang pagkaon sa nagapadayon nga Asian Games. Kasunod sini nagpangayo sa pasaylo ang PNVF kag ginako ang kabudlay nga naeksperyensyahan sang national team. Sunod sa federation nabudlayan sila sa financial liabilities bangod wala pa nakakumpleto sang komprehensibo nga review ang bagong liderato sa ilang financial records halin sa nagpungko si Frank Clau sa nagligan nga bulan. Dugang pa diri personal ang gastuhan nilaw ang pila sa galastuhan agud masabat ang problema. Sa ato niya muna yung pirmi, no? Dugay naman na nga in place ang system. Bisa ano pa nakadamo papeles, eh, trabaho ko ni.
5: Ano klasik ano niyo? Makumpit ka to ino mo. Huwag mo kwarta, manghulam pa
2: mo. Oo.
5: Ginanggong.
2: Malikawan na makamamatay nga stroke at heart attack kumataas ang atong nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom at lawadlaw sa Life Extension Vitamin D3. At isang aton nga balita sa showbiz. Kag sa aton nga extra wow balita, mga musta kita nay sa aton yang mga terminal subong angot sa first day implementation sa pagsaka sa plete.
5: Klaro ni Radyo Manuving, hindi ka mo kapasaka sa pamasahe kung why ka mo sang matrix. Ginatapik ina sa likod sang driver. Kag ang driver man, hindi ka mo manukot kung wala pa na. Kaya mo nang pasulundan sang LTFRB. From 12, nangin 14 to pesos, Radyo Manuving.
2: Basic, ha?
5: Basic, ha? Kwa na, ha? Nang minimum mo, balayran, depende sa kalayoan.
2: Pagsakay mo pa lang, muna na.
5: Kasi sa nagliga, 12 lang. Subong 14 na. Ang 2 kapisos nga ni para sa mga pigado ng mga commuters, galalain ka na ni. Galing ti Radyo Manuvi, hindi man kita kambalin niyo papasakay, eh kaluluoy man matuod ang drivers.
2: Kung tatlo bata mo, one way, 6 pesos. Pagpuli sa hapon, 12. I-multiply mo na 26 days.
5: Una, pero sa kwa na, sa basic? traditional na jeep. Pero kung sa ano modern, ti 17 pesos na.
2: Grabe, no? Ti, pero pilang saka sa modern?
5: Amo man, 2 man kapisos.
2: 2 kapisos man. Ti, may way na sang per kilometer thereafter.
5: Way ta mabala na.
2: Okay, check tabi. Kung basi layo, mas dugang ang bayad. Yeah. Radyoman Mon Kapalihan. Radyoram, Radyoman Marjorie Miane.
1: TYRI, Radyoman Report.
6: Radyoman Novi, Radyoman Regan, agapan naton na-check ang pila diri ka mga terminals naton kaina and na-check kita sa pila ka mga students diri. Ang mga estudyante kagina may nakuha kita nga duwa kung ano ang ilang mga adjustment bala nga ginihimo bangod man nga nagtaas ang presyo or I mean ang plete sa dipang pasahero nga salakyan. Isa ka ino sa ni-interview naton, Radyoman Novi, Radyoman Regan, si Gerald Patiño, 19 anyos. Isa ini ka estudyante sa Western Institute of Technology, residente sa Dumaraw, Capiz. No, according sa iya kaina nga wala sila so wala pa kuno na implementar ang pagpasaka sa plete, ara kuno sa 66 pesos ang ginabayad sila sa bus halin pasi pagkato sa Tagbak terminal o kung service terminal apang kaina pagsakay sini ara na sa 76 pesos. Gininforma sila kuno sa nga konduktor nga may ara na sa nga pagsaka sa nga presyo sa nga pritihan, Radyoman Novi, Radyoman Regan, and dalabot manaton si Jari John Astrologo, 19 anyos, third year college student, gikan naman sa Sara Iloilo. According sa iya, wala sila na-inform kay ina sa konduktor, pero tinagplete sila kay Timiara sa ano ng dots, ano na, taripa, Radyoman Novi, Radyoman Regan, nga nagapahay na butang na ang plete is nagsaka. So from 140 nga plete halin sa Sara ha pagkato sa may service terminal regular ina 140 kag 170 naman kun aircon nagdangat na ini karon sa 160 pesos kag 190 pesos naman kun aircon. Ari bala pamatian naton ang interview nato no sa ining duha ang una ining video amo ining taga Dumaraw Capiz, Radyoman Novi, Radyoman Regan.
7: Sa Western Institute of Technology.
8: Ah, WIT. Oh. Bali, ano ka na nga-year?
7: Second year.
8: Bali, halin ka sa diin, sir?
7: Sa Dumaraw, Capiz.
8: Oo. Patutuloy sa Tagbak, pila plate mo na Gigan?
7: Gigan, halin dire para Pase, 66.
8: Tapos?
7: Subong sa Pase, kung nagsakay mo, bali, 76.
8: Patutuloy mo, bali, okay, so ano
7: mga
8: ginahimo
7: ko din ang adjustment? Tagdugang allowance ko? Wala man, kibot lang ko kayo. Pag wala man ko, kabalong mo na saka. Pag nagambal mo itong conductor, di po rin yung saka nga nasaka.
8: Tapos gina-inform nila. Pero anong plan mo din, sir? Kaya nagsaka siya? Ano mo kadugang allowance?
7: Yeah, sakto lang.
8: Ano mo
7: iPad lang.
8: Minalintag pa pa, ano ka
7: nag-UIT? 15.
8: 15. So, may...
2: Sige. Sumart sa Dumaraw sa?
6: Oo.
2: Ayun, yes. Dito ganaog sa spas eh. Sa Santo, 66 lang pasudad. Subong 76 na.
5: 76 na, so may pulo.
6: Hmm. Ang Sara, amuman, kay ang Sara, gani si Astrologo kay Ina, habal niya, from 40-20 gigani iya ha, 140 nga regular, subong 160 na.
5: Subay, and then, kayo. Damurguro nga nagalayo ka, medyo nagataas man siya.
6: Oo, and ang aircon ganin nila 170, subong 190. Pero ang nami lang sa mga students, wala kay iban kay ina na huya magpa-record. Pamangkot ko, anong plan ninyo? Usually, hambal nila, matipid lang kami. Kay hindi na kami mga yudugang, kay tigado. Napariho man lang kita nga nagabakas. Tumunin yung hambal sa mga students,
2: kaga
6: ina.
2: Kagang rider, sa kamahal sang
5: gasol. Sa kamahal man, sa kinangalan Manila, mabili mo. Ang spare part, subong Radyoman Marjorie, mahal mo.
2: Maintenance, mahal man.
5: Mahal, subong maintenance mo.
6: Ang iban gani sa online na nag-order, gina DIY na lang nilang
5: ilang
6: na
5: kwan. Ako nagligad, nag-change oil ko, ay ko naging dala sa chef ah. Ganun na pakadto ko lang ang nagkakabalos mag-change oil sa balay ah. Nakatipid ko ya, although nga tinami kita ni sa chef, pero kaya anong musubong kayo tama gid kamahal?
6: But anyway, dugangan sa panakaroon na Radyoman Novi, Radyoman Regan, kay ari na kita sa may provincial ng Guimaras, nagkantanan man sa ilang event dari subong aga upod ang Police Regional Office 6. Amo na madulong natin nga update sa mga aga. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
1: Tatak, RMN.
2: So, grabe, pagid, no? Pigado na ang tanan subong. Nagamahal ang tanan nga Blacklon. Bangod kay nagmahal man ang gatong. Di basta may mahal sa gatong, nagasunod ang tanan nga mga ginabaligya nga mga produkto, dala na da ang mga serbisyo man. No? Di, why man increase sa salary?
5: Why gid?
2: Tapos ang utang mo, sige man to gyapon. Ang iban naglala na gani, bisan sa housing, ang bangko nag-recompute sang ilang interest rate.
5: Nakibot ako, Radyo Manuvi, nga every 5 years, kundi ga-recompute inaya ang bangko. Sang pag-loan ko sang 5 years ago, hambal niya, after 5 years niya, sir, manubo ning imo. Manubo na ni. Pero nakatingala ko, after 5 years, Radyo Manuvi, nagdugang mga 3,000.
2: Kaya gina-project nila na, nga mag-nami ang lagan sa ekonomiya.
5: Sus!
2: Kaya, ti, siyempre, sino mag-una-una nga mag-amo kita ni Subong?
5: Galaom ako nga manubo ako mga 3,000. Nagsubra ako, malapit 4,000 ang ginsaka ko sa loan ko sa balay. Ti, isang kagapo, nagpang-grocery kami ni Mrs. Lima, baka lang tapang ano lang, gamay lang. 4,500, sus, ilang nahot.
2: Nabi, isang una, damo na na.
5: Sus, ang 4,500, ayawang ka nakabakulkul. Subong yan, 4,500, ay.
2: So, nagmahal ang Blacklon, kaga mga servisyo, mahal ang gatong, tapos ang sweldo, why magsaka?
5: Why magsaka?
2: Oh, ti sa drivers ta, mo naman na, nagpasaka lang sila plite, Subong. So, ang pagsaka sa plite, ipasa na sa consumers. So, dugang pagito nga igo sa mga consumers man. Nga ang mga tao ngayon na, way nangadaan, masakaan, swildo.
5: Way lang ni magsaka.
2: Ang utang mo, way man sila nga kinanglan, manubuan ang interest niya. Kay ang mga nagapautang, apektado man. Ang iban ganin naguro sa ilaw ay na mabayran. Kaya hindi nakasarang tao magbayad. So, grapigid ang igo sa pangabuhi sa tao.
5: Tinamaan din kita ni Donald Trump.
2: Iyagid ni.
5: Bilangguan ni Donald.
2: Kagdoga enjoy siya. Every time nga may gamay-gamay ang difference, mas stabilize yung presyon. Notice nyo, mapagwa na sa statement nga magira naman siya. So,
5: Way gini matabo sa aton.
2: Isa ka na ako nga sala nga gin-electa ini mga tao, pareho ni sila. No, kapin pa dito sa United States of America. Kaya ang ila ginobra may impact sa aton. Kita mo, ginatagaan niya rason mamigado ang mga pigado nga pungso.
5: Kaya matangla to sa iya mo.
2: Tapos,
5: tangla to sa iya.
2: Subong patawan niya pa sa takas nga buwis. No, ang tarif nga ginatawag, taripa. Ang mga produkto ang pasudlon to sa iya. So, line, no? Line ang epekto sa ginimo ni Donald Trump sa aton.
1: Tatak, RMN.
2: Alas ay 58 sang aga.
1: RMN News Entertainment.
5: Nagtapos na ang love story nanday Bella Padilla ang kagsang tech CEO nga si Martin Tan. Iniangin kumpirmar sang aktres sa Instagram apang wala naging buyag yag pang rason sa ila pagbulaganay. Napasalamat naman ini sa tanan nga nagsuporta sa ila relasyon. Naibalawan nga naglawig sang 8 kabulan ang pagparangganay nanday Bella kag Martin apang sandamlaglang nila iniigin sa publiko.
2: Budlay mag-maintain sang relasyon sa showbiz.
5: Unaga,
2: damo ka mo sang events nga kinakadtuan, damo ka ma-meet nga tawo, way na ka mo uras sa isa kag isa.
5: Dayon ting lalaki, Radyo Manuvi, yaman. Ang iya sina nga mga ginakaupod ng mga tao na, way ka mo chimpo, chimpo ginakontrata.
2: Ang bahay mo man, kundi yan ang shooting, dito kagahan. Muna. Tidak di kami hosting naman, may invitation sa mga probinsya.
5: Bulagay gani, nga mag-upod ka mo sa panimalayan nyo, adlog-adlog, bulagay gani.
2: So, ay na uras sa isa kag isa. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasyay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higo sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
1: Wow! Balita!
2: Sa edad nga nung katuig, ano na ang sarang mo nga himuon? Sa China, nakaset sang bago nga women sa world record ang anong katuig nga bata sa pag-solve sang 3x3 Rubik's Cube sa sulod lang sang sulusubra 4 ka segundos. Grabe man yung
5: abilidad man na.
2: Na-break sang speedcuber nga si Lian Yunxi ang women sa 3x3 average world duha ka beses sa sulod sa tatlo kadlaw sa duha ka World Cube Association Certified Competition sa Wuhan kag Guangzhou. Nag-post siya sang average nga 4.52 kag 4.27 seconds matapos masolve ang Rubik's Cube sang 5 ka beses. Si Lian ang alin sa Chengdu, ang pinakaunang babae nga speedcuber nga naka-average sa mas manubo sa 4.5 seconds. Sunod sa Iloy, naka-master na niya bata sa masobra 1,300 ka Rubik's Cube solving algorithms kag naga-practice ang 2-3 ka oras kada adlaw.
9: Ah, grabe.
2: Gifted.
9: Sa ulado niya, Radyo Manubi.
2: Ma-imagine niya kung paano nga mag-play ng tanan.
9: Guru, kwa na, ang iya ba lang nga IQ, doon ang mata. Kita mo iban way na nagani ga tulok eh no 30 kada sig may nakita ko na Radyo Manubi nga ginaitsa-itsa niya pa tatlo ka bilog rayon nga ginasolve niya ti abilidad na niya
2: ato niya guro bisan na isak tuig di ta masolbar na
9: mag isa ka tuig
2: pero ako ga makuha ko na bo sa idol katesting ko na nakuha ko mga 15 seconds
9: imo ginano mo
2: gin gamitan ko martilyo kag siyempre kung bukoon mo, ma-align mo na sila po, hindi ka na kailangan sagad patiyog-tiyog, no? Pero 15 seconds ka makuha ko. Pero mula na galing eh, hindi sa patiyog-tiyog eh. Imo, anong ginimo mo?
9: Amo mo na.
2: No. Kaya huwag mo sila nagambal, hindi pwede gamit martilyo o tigib. Tibla? Bung kagabla, tapos kung din itong orange, yung orange mo tanan patubangan.
9: Mukha ang naging obra, inayang bublay-bublay sa naiyo.
2: Bisan sa higot mo sa idol, ni nagapos ka, ang mga naka-inchindi, ya, pwede gali malubad ang higot. Ngayon, hindi mo kinanglan ya nga magkwan na.
9: Mabugto?
2: Magbugto, ah. Huh? No? Ipang kwan mo lang, ipang tiyugon mo lang siya.
9: May kabalo siya na niya.
2: Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
9: Magkaradyo man sa mga tapalamati naton, ma-DTX 500 kita, ang food supplement nga makabulig para sa aton sinimabian nga pagtaas ang blood sugar naton. Amo ni tandaan mo, boss. Kadto ka mo anay sa doktor, pa-check up ka mo. Pakuha nyo inyong laboratory. Okay? Sundon nyo ang ginambal sa doktor. Para nga bisan paano, may sabat ang imo sini nga ginabatsyag. Untatan mong kaon sang tamis, gamayon mo lang ang karne, gamayon mo ang kanon, damuon mong vegetables, fruits kag isda. Dayon ang pinaka best. Bakal ka sang DTX 700 sa mga butika. Ang DTX 700 mabiyan may charantin, nagikan sa Marguso nga nagabulig ini panubo sa atong blood sugar, di sugar-sugar kay nga nagalimpyo sa atong atay, kag mataas ang antioxidant properties sa para ini kadali magtigulang. Gani man karadyo man, mag DTX 500.
10: Tatak RMN.
2: Oras sa las 7:02 ang aga. By the way, ginapanginbulahan ta ang bagong regional director sa Department of Agrarian Reform. May meet and greet sa subong adlaw sa mga katapos sa media kagiban ng mga stakeholders essential sa pagfunction sa iyang opisina. Sabantayan yung mga updates na karon. Upod kay Radyoman Mon Kapalian. Diretso na kita sa RMN Network News. Ako si Radyoman Novi Guaso.
9: Radyoman Reagan Arlos.
10: Tatak RMN.
11: RMN Network News.
12: Pamilya mahalaga de. At sa showbiz naman, Katrina Halili at Chris Lawrence, opisyal na nga bang nagkabalikan?
11: Network News.
12: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Weather Report.
12: Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility kahapon ang bagyong Queenie, kaya wala na itong direktang epekto sa bansa. Hindi na rin nakakaapekto sa ngayon ng habagat sa anumang bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, magpapaulan naman sa Palawan, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Good news naman para sa mga taga Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon dahil maaliwalas na panahon, ang aasahan pero pinag-iingat pa rin sa biglaang buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. 7:04 ang oras ngayon, abiso sa mga commuter. Dahil epektibo na ho ngayong araw ang taas pamasahe. ay naprubahan sa mga pampublikong sasakyan. Sa anunsyo ng LTFRB, 14 pesos na po ang minimum fare sa tradisyonal na jeepney. Para sa unang 4 na kilometro, may dagdag naman na 2 piso sa susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney at itinaas naman sa 2 pesos ang dating 40 centavos na singil sa mga susunod na kilometro. Para naman sa metro at city buses, 15 pesos na ang minimum fare sa ordinary bus at 18 pesos naman sa aircon bus. Sa provincial buses naman, 12 pesos na ang minimum fare sa unang 5 kilometro. Para naman sa mga sumasakay ng taxi, naglalaro sa 65 hanggang 95 pesos ang flag down rate, depende sa klase pero walang dagdag sa per kilometer rate. Mula naman sa dating 75 pesos ay tumaas sa 115 pesos ang flag down rate ng airport taxi. Tataas din ng 20 pesos ang base fare sa mga transport network vehicle service at mayroon ng sisingiling 15 pesos per kilometer na pick-up fare. 15 pesos naman ang dagdag singil sa mga point-to-point bus. Tinaasan din ang singil sa kada kilometro ng UV Express Service. Nagpaalala naman ng LTFRB sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na ipaskill ang fare matrix at sundin ang kaukulang diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior at PWD. Sa kabila ng inaprobahang pisong taas singil sa pampublikong kung sasakyan, tuloy-tuloy pa rin ang tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi sapat ang pisong dagdag pasahe para matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at maintenance ng kanilang mga sasakyan. Dahil dito patuloy nilang ipinanawagan ng 2 pisong aumento sa pasahe at pagsuspinde sa excise tax sa diesel at gasolina.
13: Nakakalungkot din na sana sinagad na sa 2 piso para nang sa ganon, kumita rin talaga yung sektor ng transportasyon. Nakakalungkot lang na inuutay-utay pa, pero kapag
14: binibitin pa kayo, no?
13: Opo, kailangan pa kaming mag-strike, kailangan pa kaming mag-protesta. Di ba, meron po tayong energy emergency na pinatutupad sa gitna ng krisis, tinanggalan ng excise tax, yung LPG at saka yung kerosene. Hindi naman po kami gumagamit sa pamamasada noon. Saan naman lang, isinaman na po doon sa pagtanggal ng excise tax yung diesel at saka gasolina.
12: Dagdag pa ni Valbuena, posibleng umabot ng 150,000 na mga unit ang makikiisa sa nationwide transport strike, kabilang ng iba pang mga transport group gaya ng Piston at mga grupo ng TNVS at Motor Taxi. Nanawagan pa si Valbuena sa mga tsuper na magsagawa ng protesta ng maayos at may disiplina, saka hiniling sa mga mananakay ang kanilang pangunawa at suporta.
13: Tuloy ang tigil pasada ko. Hanggang Wednesday po, kung isususpend ng gobyerno yung excise tax, ang makikinabang yung mamamayan. So hanggat hindi nila nasususpend yan, patuloy din na naghihirap yung ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan, na sinasalo itong mabigat na presyo ng petrolyo, na nandiyan pa yung kaakibat na excise tax at value-added tax. Hanggat hindi po nila nasusolusyonan yan, kami po ang sumasalo ng bigat.
12: Si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN. Sa kaugnay na balita, PNP tiniyak ang seguridad at tulong sa mga commuter na maapektuhan ng transport strike. Kasama natin mula Camp Crame, Quezon City, Radyoman Barjo Domingo.
15: Nagpahayag ng kahandaan ang Philippine National Police para tumulong sa mga commuters at komunidad na maaring maapektuhan na 3 na tigil pasada ng ilang mga transport group simula ngayong araw hanggang September 13, Miyerkules. Ang nasabing transport strike ay protesta sa patuloy ng pagsasabi pagsilit ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bilang tugon dito ay maglalagay muli ang PNP ng libreng sakay para sa mga commuters na maapektuhan na nasabing tigil pasada. Kasabay pa rin ito na pagpapanatili ng presensya ng pulisya sa mga key locations at kahandaan sa pagresponde sa mga emergencies. Nagpaalala naman ang top cop sa mga tauhan ito na manatiling profesional at respetuhin ang karapatan ng lahat ng sektor sa isasagawang aktibidad. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuan Marge Domingo, Patak Armen.
12: Sa mga lalawigan naman, sa lungsod po ng Bacolod ay may libreng sakay kasabay ng transport strike. Kasama natin sa balita Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
16: Dahil sa nakatakdang transport strike simula alas 9 ngayong umaga, magsasagawa ang lungsod ng Bacolod ng libreng sakay program sa ilang mga ruta na magsasimula ang serbisyo alas 9 ng umaga at aalis ng alas 9.30 ng umaga para sa limang ruta o area sa lungsod. Samantala, nilinaw ni Bacolod Alliance of Commuters Operators Drivers o Bacod President Rudy Catedral na bebyahe ang kanilang mga miyembrong operators at drivers ngayong araw, September 28. Ayon kay Catedral, hihinto lamang sila sa pasada alas 9.30 ng umaga para magtipon para sa isang rally protesta sa Bacolod City Public Plaza mula alas 10 hanggang alas 11.30 ng tangali. Pagkatapos nito, babalik na ulit sa pamamasada ang mga miyembro ng Bacod. Nilinaw ni Catedral na wala silang aktibidad sa araw na Martes. Ang rally protesta ay partisipasyon at pakiisa ng Bacod sa panawagan ng transport sector. Tinatayang 500 hanggang 700 units ng pampaserong jeep sa lahat na ruta sa Bacolod ang makikibahagi sa rally. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatak Armen.
12: May inaasahang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa apat na araw na trading sa international market, 7 piso hanggang 8 piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw o nasa piso ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 5 hanggang 6 na piso naman ang posibleng bawas sa kerosene. Ngayong araw, ilalabas ng DOE, Department of Energy, ang eksaktong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo na ipatutupad naman bukas. Good news mga kasama, makatatanggap po ng 42 pesos na dagdag sahod ang mga manggagawa sa Central Visayas simula October 14. Kasunod dito ng inaprobahang wage order ng National Wages and Productivity Commission na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Region 7. Dahil dito magiging 582 pesos na ang daily minimum wage sa Class A areas mula sa kasalukuyang 540, habang 542 pesos naman sa Class B areas mula sa dating 500 pesos. Ayon sa Department of Labor and Employment, aabot sa 385,000 na mga minimum wage earner sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor ang makikinabang sa aumento. Samantala, noong Sabado naman, September 26, epektibo na ang 60 pesos na dagdag sahod para naman sa mga manggagawa sa Metro Manila.
11: RMN Network News, RMN Police Report.
12: Balita sa mga lalawigan, inuman ang dalawang lalaki sa Bukidnon. Nauwi sa suntukan at pananaksak, isa ang patay. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
17: Umantong sa pananaksak ang masaya sanang inuman ng dalawang lalaki, partikular sa Proc 17A, Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 49 na taong gulang, habang ang suspect naman ay isang 48 taong gulang na lalaking individual. Ayon sa report ng mga otoridad, masayang nagiinuman ang dalawa sa naturang lugar ng Malasing. Doon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa na naging dahilan ng suntukan. Habang nagsusuntukan, bumunot ng kutsilyo ang suspect at sinaksak ng dalawang beses ang biktima na tumama sa kanyang likod. Daling dinala sa ospital ang biktima at sa ngayon ay nasa stable na ang kondisyon habang tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
11: RMN Police Report!
12: Sa patay, apat sugatan ng mabangga ng bus ang isang tricycle sa San Pascual, Batangas. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
18: Sa lakas sa Pambanga, sa tricycle, nagtamo ng sugat ang driver at tatlong pasahero na sila Shawnee, Jester, Jared. At may sugat ang mga ito sa pagamutan habang dead on arrival naman si alias AP. Naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property ang driver ng truck bus. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumasana, Tatak RMN.
19: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Inaantabayanan ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Nakatakda kasing sumalang bilang testigo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV para sa Article 2 o hindi may paliwanag na yaman ng bise batay sa subpoena na inisyo ng Senate Impeachment Court. Ngayong araw o bukas nakatakdang dumalo si Mayor Baste. At sa pagitan naman ng Lunes hanggang Biyerkules, ang scheduled na pagsalang ni Trillanes. Dideklara si Mayor Duterte bilang hostile witness at testigo sa nakalistang negosyo ni VP Sara na GenCorp Industries Incorporated na humakot ng 35 million pesos na kontrata mula sa Davao City Government, PhilHealth at OWA Region 11. Ibubunyag naman ni former Senator Trillanes ang detalye ng umano'y 6.7 billion pesos na yaman ni VP Sara at kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Nakahilera din bilang witness ngayong Linggo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Samantala, magsisimula naman sa Huwebes ang whole day schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis.
19: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Itinanggi ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang pahayag ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid siya ng malemaletang pera kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Ayon sa tagapagsalita ni Velasco na si Attorney Roel Ilagan, hindi tugma ang mga pahayag ni Gracioso sa mga nangyari noong COVID-19 pandemic sa termino ng kanyang kliyente bilang House Speaker. Sinabi pa ni Ilagan may bahid ng pagdududa sa pulis dahil sa kinakaharap na reklamong misconduct, disciplinary sanction at nito lamang ay dinismiss sa PNP dahil sa mga reklamong kriminal. Sa isang palayam, sinasabi ni Gracioso na nanilbihan siyang head of security ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 at nasa mahigit 2 bilyong piso ang inihatid niyang pera umano kay VP Sara. Naghati din daw siya ng mali-maliatang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paulo Duterte. Una nang itinanggi ng Vice Presidente ang mga paratang ni Gracioso. Samantala, sa kaugnay na balita, ang Malacanang hinamon po si VP Sara na sagutin ng ebidensya ang aligasyon na 2 billion pesos na cash deliveries sa kanya. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
20: Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng may ebidensya ang aligasyong tumanggap siya ng mahigit 2 billion pesos mula kay dating Police Officer Rodolfo Gracioso. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat

0: Aming pagbabalik, 2 piso net shop sa Dagupan, Pangasinan ipinasara. 18 computer units ang nakumpiska. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
1: RNN Network News.
2: Dagda Pilipinas sa Idupos.
0: 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Right, Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
1: RMN Police Report.
0: Mga balitang hyperlocal mula sa mga lalawigan. 2 piso net shop sa Dagupan City, Pangasinan ang ipinasara. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
5: Mahigpit na ipinatupad ng Dagupan City Police Office ang ordinansa laban sa mga hindi otorisadong pisonet matapos ipasara ang 2 establishmento sa Barangay Calmay na umani lumabag sa umiiral na regulasyon ng lungsod. Isinagawa ng mga tauhan ng Police Station 5 sa pangunguna ni Station Commander Police Captain Romnick Bornawe ang magkahiwalay na operasyon ng September 25, 2026 katuwang ang mga opisyal ng Barangay Calmay. Layunin ng operasyon na ipatupad ng City Ordinance No. 2383-2026 na nagre-regula at nagbabawal sa mga hindi otorisadong operasyon ng pisonet sa Dagupan City. Dakong alas 7:30 ng gabi ng unang inspeksyonin ng mga pulis ang isang establishmento na dati nang nakatanggap ng closure notice. Gayunman, natuklasan ng mga otoridad na nagpapatuloy pa rin ang operasyon nito. 8 operational computer units ang isinailalim sa kustodiya ng pulisya. Makalipas ang isang oras, isa pang pisonet establishment sa parehong barangay ang natuklasang nagpapatuloy sa operasyon sa kabila ng paglabag sa nasabing ordinansa at 10 computer units naman ang nakumpiska. Sa kabuuan, 18 computer units ang naimbentaryo na dokumento at dinala sa Police Station 5 sa Barangay Caraol para sa ligtas na kustodiya habang isinasagawa ang kaukulang proseso. Samantala, 8 minor de edad na natagpuan sa 2 establishmento ang isinailalim sa protective protocols at agad na itinurn over sa mga opisyal ng barangay bago ligtas na naibalik sa kanikanilang mga magulang o guardian. Ang nasa hustong gulang na kasama sa unang establishmento ay itinurn over din sa barangay at binigyan ng mahigpit na paalala tungkol sa pagsunod sa mga ordinansa ng lungsod. Ayon kay City Director Police Colonel Arnold Solomon, mananatiling nakatuon ng DCPO sa pagpapatupad ng mga lokal na batas, partikular sa mga operasyong may kaugnayan sa kapakanan ng kabataan. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
1: RMN Police Report.
0: 15 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na samsam sa 3 high-value individuals sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
6: Nasamsam ng Police Regional Office 13 ang mga ilegal na droga na nagkakahalaga sa 15 million pesos mula sa 3 suspect na naaresto sa isang anti-illegal drug bypass operation. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan mula sa Regional Drug Enforcement Unit ng PRO 13, katuwang ang Drug Enforcement Unit ng Butuan City Police Office at ng Station No. 3 sa isang lodging house sa Purok 1, Barangay Bangkasi, Butuan City. Ang mga naarestong individual ay kinikilalang sila alias Berto, 48 anyos na residente sa Purok 5, Barangay Basilisa, RTR Agusan del Norte, alias Danrey, 32 anyos, residente ng Purok City, Barangay Tulusa, Cabarbaran City, at alias Rowena, 27 anyos, residente ng Barangay Duungan, Butuan City. Samantala, ang mga 3 naresto ay kinikilala bilang mga high-value individual kung saan na-recover sa operasyon ang 2,252 gramo na mga shabu na nagkakalaga sa 15,313,600 pesos. Sa ngayon, ang 3 naresto ay nasa kustodiya na ng PRO 13 para sa tukmang dispossession. Kasama mo si Radex BC, Army Butuan, Radio Mang Prince, De Los Marias, Tatak, Army

0: Police Report.
1: Case build-up laban sa ginang na nakabundol at nakapatay sa isang guro sa Naga City. Pinalakas ng PNP Bicol. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
2: Siniguro ng Police Regional Office 5 na magiging matatag ang kasong haharapin ng isang ginang sa bayan ng Kamaligan, Camarinesura na siyang nakabundol at nakapatay sa isang public school teacher sa Naga City. Matatandaan na si dating Vice President Lenny Robredo, alkalde ng lungsod, ay naglabas ng pahayag hinggil sa lapses sa kasong isinasampa ng pulisya laban sa 32 years old na ginang dahil sa kawalan ng breath analyzer result dito dahil nasa impluensya mano ito ng alak nung nabuntol nito si Teacher Jawa, 31 years old na binata, habang tumatawid ng pedestrian lane sa MT Villanueva Avenue, Barangay Peña Francia, parehong lungsod noong ika-20 ng Setyembre. Sa pahayag na ipinalabas ni Police Regional Office 5 Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, sinabing nasa highest priority ng Naga City Police Office ang kasong ito at hinahawakan ng may urgency, sensitivity at professionalismo. Maliban pa dito, ibinanggit din na sa statement ng PNP Bicol ang pagbuo ng malakas na case build-up para sa pagsampa ng karampatang kaso laban sa individual na responsable sa kamatayan ng guro. Kasong reckless imprudence resulting into homicide ang nais ikaso sa babae na sa ngayon ay nasa labas ng bilangguan na matapos ang reglamentary period sa kanya ilang oras matapos ang pangyayari. Kasama din sa release ng babae ang isang sedan ngunit kalaunan ay dinala sa Naga City Police Station 3 para sa impoundment. Kasama mo sa DWNX Arimena Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN.
1: 7:24 ang oras ngayon. Hindi pa rin makapaniwala si Mary Jane Veloso na nakalaya na siya. Matapos ang halos 17 taong pagkakakulong, kahapon ay ang unang umaga niya sa kanyang tirahan sa Natividad Nueva Ecija. Matapos gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibinahagi ni Veloso ang kanyang labis na pagkatuwa na makakwentuhan at makapiling muli ang kanyang pamilya sa kanilang mismong tahanan. Sa ngayon ay patuloy na ginagamay ang mga nakagawian tulad ng paggamit ng touchscreen na cellphone at social media. Panahon na rin anya ito para makabawi siya sa kanyang dalawang anak at pagiging lola dahil may apo na si Mary Jane sa nakatatandang lalaking anak. Samantala, nagbigay naman ng 30,000 piso ang DSWD kay Mary Jane Veloso para makapagsimulang muli. Binigyan din o bibigyan din ng ayuda ang dalawa niyang anak. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:25 ang oras ngayon. Suspendido ang Family Week. Simula po mamayang alauna ng hapon, 1 p.m., suspendido na ang pasok sa pamahalaan maliban na lamang sa mga ahensyang naghahatid ng pangunahin at kritikal na serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa kalamidad. Layo ng half-day policy na maipagdiwang ng pamilyang Pilipino ang 34th na National Family Week. Kasado na sa Nobyembre 28 ang special elections sa Batanes. Ito ay para sa nabakanting pwesto ng yumaong si Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may nakalaan ng 10,000,000 piso para sa nasabing eleksyon na huhugutin mula sa natitirang savings ng COMELEC. Sinabi pa ni Garcia na inaprubahan na rin ang calendar of activities kaugnay nito. Report ng ating Radyoman! Taong bayan, walang pakinabang sa paulit-ulit na BSKE postponement. Alamin natin kung sino ang nagsabi niyan sa ulat ni Excel Radyoman, Grace Mariano.
3: Iginiitan ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na hindi ang taong bayan ang makikinabang sa paulit-ulit at niratsyadang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Deni De Lima, hindi reforma ang ibubunga ng paulit-ulit na BSKE postponement kundi paglala ng mga perwisyong hatid ng sistemang padrino. Dismayado rin si De Lima na naitsyapwera at ipagpapalaman pagkakait na naman ang karapatan nating bumoto at ang pagkakataong makapaglingkod ang marami pang karapat dapat na leader. Mensahe ito ni De Lima makaraang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas para sa postponement ng barangay at SK elections na nakatakda sanang gawin sa darating na Nobyembre ngayong taon. Ayon kay De Lima, dahil dito ay bilyong-bilyong pisong pondo na nagastos na sa paghahanda para sa BSKE ang masasayang. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Maghahain ng petisyon ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para makapagpiansa sa kinakaharap na 7.4 billion pesos na plunder case ngayong araw. Ito'y kahit hindi pangkaraniwang ginagawaran ng piansa ang mga akusado ng plunder at malversation charges na dalawa sa mga kasong inihain laban kay Romualdez. Subalit noong Hulyo ay pinagbigyan ng korte si dating Senador Bong Revilla na pansamantalang makalaya sa pamamagitan po ng piansa na 1,000,000 piso. Nakatakda naman ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12. Nasa 20 o mahigit 20 testigo ang iharap ng prosekusyon at nasa 3 naman hanggang 4 para sa depensa. Blacklisted na rin sa DPWH ang dalawang construction company na konektado kay Sara Discaya. Pinatawa ng 2 taong suspensyon ang YPR General Contractors and Construction Supply Incorporated na lumahok sa government bidding activities dahil sa kabiguang gampanan ang 95 million pesos na kontrata sa pagbuo ng Aklan River Package 2. Habang 3 taong suspensyon naman ang ipinataw sa Waymaker General Contractor dahil sa kabiguang gampanan ang Aklan West Road Project at sa pagbuo ng pasilidad ng NBI na may kabuang halaga na 108 million pesos. DPWH Secretary Vince Dizon hinihinga ng paliwanag tungkol sa Taguig City Project na ang coordinates ay nasa Leyte. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Conde Bata.
0: Pinagpapaniwanag ni Senator Ping Lacson si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa proyekto sa Taguig City kung saan ang coordinates na lumabas base sa geotagged photos ay matatagpuan sa Leyte. Nauna rito ay pinuna ni Lacson ang naging pahayag ni Dizon ang sabihin ng kalihim na walang ghost project sa Taguig matapos tanungin tungkol dito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna ng pagdinig ng budget. Napansin ng senador na ang mga coordinates na nakasaad sa geotag photographs na kalakip ng progress billing at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na lugar ng proyekto na biniripika ng isinagawang inspeksyon. Tanong tuloy ni Lacson kailan pa napunta sa Leyte ang Taguig at bakit hindi dapat matag bilang ghost projects ang natuklasang ito ng mga tauhan ng DPWH. Maliban dito ay ipinunto pa ng senador ang koneksyon ng nasabing proyekto sa St. Timothy Construction na kumpanya ng mga Discaya na una nang iniuugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Mababatid na matapos sabihin ni Dizon na walang ghost projects sa Taguig, nagpaabot ng pakikiramay si Lacson sa mga site inspection engineers ng DPWH na sumuri ng proyekto dahil sinalungat ng kanilang boss ang mga natuklasang katiwalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
1: Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology ang umano'y data breach sa company registration system ng Environmental Management Bureau ng DENR. Inalerto kasi ng EMB sa DICT ang umano'y data breach dakong alas 2 ng hapon kahapon. Lumabas sa paon ng ulat na posibleng napasok ng hacker ang personal at corporate information na nakapaloob sa CRS. Sakaling mapatunayang totoo ang data breach, nangangambang makompromiso ang confidentiality ng datos na ipinagkaloob sa naturang ahensya ng pamahalaan. 2 Pilipinong turista ang nasawi matapos na tumaob ang sinasakyan nilang tourist bus habang papunta sa sikat na Oktoberfest Festival sa Southern Germany noong Linggo o kahapon. Ayon sa mga otoridad sa Germany, bandang alas 4 ng umaga nang lumihis sa kalsada at tumaob ang bus na nagmula sa mainland at patungo sana ng Munich. May humigit kumulang 50 Pilipino ang sakay ng chartered bus, isang dead on the spot sa pinangyarihan ng aksidente. Hindi pa makumpirma ng Philippine Coast Guard ang napabalitang pagsasagawa umano ng naval at air exercises ng Philippines Liberation Army ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard for the spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nabasa lang din nila ang ulat mula sa Chinese state media. Subalit sa ginawaan niya na Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Sabado, dalawang barko lamang ng China, isang China Coast Guard vessel at isang Chinese Maritime Militia vessel ang kanilang na-monitor. Sa kabila nito ay ginit ni Tariela na hindi mababago ng anumang pagsasanay o aktibidad ng China ang paninindigan at karapatan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc batay sa 2016 Arbitral Award. Namataan malapit sa Cabra Island sa Occidental Mindoro ang ilang mga barkong pandigma ng China kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita ang isang China Coast Guard vessel at tatlong barko ng People's Liberation Army Navy sa layong 36 nautical miles sa bahagi ng Cabra Island sa Lubang. Nag-issue ng radio challenge ang PCG laban sa CCG vessel 3303 dahil malinaw na illegal itong nananatili sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
4: Approximately 36 nautical miles northwest of Cabra Island, in accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to operate within the Philippines' Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over.
1: Hindi naman sumagot ang China, kaya idineploy na rin ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa upang magpatrolya at buntutan ang tatlong Chinese warships sa lugar. Hindi naman matitinag ang Pilipinas sa patuloy na pagpapatrolya at pagpapadala ng tulong sa Ayungin Shoal sa kabila ng panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Department of National Defense matapos na harangin ng tatlong barko ng People's Liberation Army Navy at limang China Coast Guard vessel, ang MV Lapu-Lapu, na nagsagawa ng rotation at resupply or remission sa BRP Sierra Madre noong September 24. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, patuloy na magsasagawa ng remission ng Pilipinas kahit patuloy ang panggigipit ng China.
5: Yung RORE na yan ay Philippine mission yan at hindi kami maantala. Temporary setbacks but the mission will go on. A RORE mission is a mission of the Republic of the Philippines and it has to go on. Naturally, we have to do it. No, but we'll not tell how, when, where.
1: Si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Report ng ating mga radyoman. Police report. Retired army at bodyguard ng isang abogado ang binaril ng riding in tandem sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita, Radyoman Joanna Recote ng RMN Cagayan de Oro.
6: Patuloy na pinaghahanap ng Cagayan de Oro City Police Office o CUCPO ang dalawang gunman na bumaril sa isang retired army at bodyguard ng isang abogado sa lungsod ng Cagayan de Oro noong September 25. Ayon kay Police Major Peter Tahor, ang station commander ng Police Station Tukugo na ang biktima ay nakilala sa alias ni si Marlon na nagtamo ng isang gunshot wound sa kanyang ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Napag-alaman na inutusan si Marlon ng kanyang amo na isang abogado para magkabit ng karatula sa El Salvador City, Misamis Oriental. At nang pauwi na ito sa bahay ng nasabi abogado sa Sitio Buntong, Barangay Kamamanan para igarahe ang sasakyan, ay bigla itong nilapitan ng riding in tandem at binarila. Sa nakuhang CCTV footage ng kapulisan, makikita na ang suspect ay sakay ng isang Yamaha Sniper na motor. Walang plate number kung saan ang driver ay may suot na itim na jacket. Samantala ang back rider na siyang bumaril sa biktima ay may suot na color maroon na damit. Sa kasalukuyan ay pinapaiting na ng CUCPO ang kanilang investigasyon na hinggil sa pagkakakilanla ng mga suspect at ang motibo ng pamamaril. Nananawagan din ang kapulisan sa publiko na may alam sa mga suspect ng pamamaril na magbigay alam sa otoridad para matulungan ang sinasagawang investigasyon. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Recote. Tata Carmen. RMN
1: Police Report. Lalaking may problema o ano sa pag-iisip ang umakyat sa altar sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod. Yun mong rescue operation inabot ng mahigit 4 oras. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Sa Sinasabing may diferensya sa pag-iisip ang isang lalaki na umakyat sa retablo ng San Sebastian Cathedral sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang lalaki ay kinilalang si Rex, 33 anyos, at residente ng Barangay 14 nitong lungsod. Ayon kay Nanay Jocelyn, ina ni Rex, bago pa man ang insidente, nagtampo si Rex sa kanya dahil mahigit 3 araw na hindi niya ito kinausap matapos ito hindi nakinig na kumain ng maayos. Pinaniniwalang nagsimula ang pag-iba ng pag-uugali ni Rex nang ito ang iniwan ng kanyang nobya. Samantala, ayon sa kay Police Major Eugene Tolentino, Station Commander ng Police Station 1, matapos dumating ang mga polis sa lugar, kasunod ng report na ito ang nakitaan ng kutsilyo matapos itong sawayin na umatras palayo sa altar. At sa ngayon, pansamantala nang pinalaya si Rex sa kulungan at itinurn over sa kanyang mga magulang. Matandaan, tumagal ng mahigit 4 oras bago na-rescue pababa si Rex mula sa retablo sa panguna ng Bureau of Fire Protection, Bacolod. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radio Man Albert Hiner. Tata ka naman.
8: RMN Network News.
9: Sa ating entertainment news, sina Katrina Halili at Chris Lawrence, nagkabalikan na nga ba? Kasama natin sa balita, si Radyoman Alex Furake.
10: Love is sweeter the second time around. Ito'y matapos ibunyag ng aktres na si Katrina Halili at singer na si Chris Lawrence na sila'y opisyal ng magkasintahan. Sa YouTube vlog ni Katrina, mismo ang kanilang anak ni Chris na si Katie ang nag-reveal na opisyal na sinagot ng kanyang mommy ang daddy ni si Chris nitong September 13. Ayon kay Katie, masayang-masaya siya dahil buo na ang kanilang pamilya. Kanto naman ni Chris, nagpapasalamat siya na binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Katrina at tiniyak na hindi niya ito sasayangin, kundi mas pagbubutihan niyang gawin ang responsibilidad para sa aktres at sa anak nilang si Katie. Dagdag pa ng singer, hindi naman nawala ang pagmamahal niya kay Kat, habang sinabi naman ni Katrina na nakita niyang sinseridad ni Chris to win her back para makasama na sila ng anak na si Katie. Kaya binigyan niya ito ng second chance. Ani Katrina, excited na siya sa mga susunod na kaganapan sa buhay nilang tatlo. Kasunod ng pagkakabalikan ng dalawa, ibinuyag din ni Chris sa pinag-iipunan na nilang pagpapatayo ng sariling bahay para sa kanilang pamilya. Matatanda ang nagkahiwalay sina Katrina at Chris noong 2014 matapos ang 5 taong relasyon at nag-co-parenting sa anak na si Katie. Kamakailan lamang sa isang panayam sa dalawa, inamin ni Chris na nililigawan niyang muli si Katrina. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakia, TikTok or a Man.
9: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyan. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maradyaw na buntag na imbagabigat. Mayong buntag mga kasama.
11: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
9: Ang oras sa buong kapuluan, eksakto yung punto 7:40 ng umaga.
8: RMN Network News.
12: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: handcrafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Espan.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kung matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, intestingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na kapudlay ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Sa opisina, pirmi ka wala nang atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagta si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Mga karadyo man, ang oras, las 7.45, antag na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
12: Good morning, Boss Idol.
13: Good morning, Boss Idol. Good morning, Revit. Good morning, Revit. Good morning, Ilo. Ano ba? Revit
11: na. Tunlab lang, nanay, ang ginakaon mo. Gani? May ginakaon ka. Hindi na pag-ibutang.
14: Karina.
11: Hindi na pag-ibutang.
14: Gano'n na, standby na.
11: Aga-aga ka pa, nagkaon ka na dulce. Hindi mo programa kita, nagkaon ka pa. Itungtong mo pa ding dulce sa tubang na.
12: Ano to yan?
11: Ano na nga dulce?
14: Ang kahang?
11: Nga aga ano ka na? Pa na dulce.
14: Laman kita mo daw, kaon.
11: Ah, ina, araw-araw, kwan, snowbell.
14: Oh, snowbell.
12: Ay, sino ni?
14: Binoy, guro na.
12: Tito B?
11: Napan-napan, guro. Kailan ba naman ka Rajuan Binroy na da? Kinaon mo yung dulusin ni Rajuan Binroy? Di ba, ang balkasamon nga may ugom ang ba-ba mo?
14: Oo.
11: Musta ka?
14: Okay, man.
11: Cute na guy. Nagtaas naman subong ang balaklon, ang
14: kamat.
11: Pliti, ang pliti. Subong,
14: pliti, bagay.
11: Kagina, nagsakay ka, why?
14: Wow, wala.
11: Dari ka natulog. Pagsakay mo karon, dugang ka 2 peso sa pliti.
12: Pila pliti
11: mo subungaw?
14: Ah, sinyo ko. Pulo, dos?
11: Pulo kag dos, dose.
12: Okay.
11: Kwante dapat PWD, may ano na eh. May
12: discount na 20%.
11: Why kaga PWD discount?
12: Hindi mo na discounted na na mo sa Idol.
11: Ah, discounted
12: pulo,
11: na na.
12: Dos.
11: Dos, okay. Karon, 14 na na pliti mo. Kabalo ka, why?
14: Wow,
12: tipla na yung pliti mo.
11: Tipla na karon pliti mo.
14: Polo,
12: Chris. Nan, very good, very good, very good.
11: Balusa.
12: Tika nung wala akong business sila yung Apollo, paano na lang na?
14: Di, wala man yung polo na naipitsahe ko.
11: Tiway ka manakigan?
14: Wala man.
11: Wala man.
14: Hmm.
11: So dapat may sinsilyo ka, gid.
14: Oo.
11: Di kung 100 bikwarta mo. Iyatag mo. Ginasinsilyo nila, why?
14: Sinsilyo ka man, de.
11: Ah, sinsilyo ka man nila. Anong mahambal mo nga nagsaka naman subong ang pamasahe?
14: Di.
11: Mahal ang subong ang tanan, mahal ang kamatis, mahal ang Bombay, mahal ang sap-sap, mahal tanan.
14: Mahal tanan.
11: Anong mahambal mo nga nagamahal na gid-subong ang...
14: Baka na ka mo e-bike eh.
11: Ano no?
14: E-bike.
11: Anong mong e-bike?
14: Drive.
11: Para?
14: Imo service.
11: Para?
14: Para laplit eh. Namin niya. Dala na ni Sager. Siya pwede na ni Sag. 4 oras.
12: Pwede na una lang mo ng charger?
11: Dala na charger na!
14: O, dala na charger.
11: Pinaka oras nga charge?
14: 20 or 30.
11: Pula na. Okay. Sa mga tabla mati natin, anong kape mo, cute na guy?
14: Nescafe.
11: Nga ganyan garans?
14: Nami, amot na ite, brato pa.
11: Magkaradyo man, sa mga tabla mati natin, magnanskon coffee na. Sa mga suki natin, tandaan ninyo amo ining kape. Kadua mo imnon kay naka.
14: Tibag.
11: Gani mga karadyo man, magnanskon coffee na. Balan nyo smoke, cute na guy.
14: Chetak.
11: Ang softest one oil may ari ni isang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
14: Ubusan na!
11: Agara juman mag softest wonder oil. Sinong imo tamyawon subong aga?
14: Hay, aga?
11: Mm, sinong tamyawon mo?
14: Ani?
11: Bebebe.
14: Damo di.
12: Basaha, basaha.
11: Basaha, bebe. Pala tawa ko, be. Tawa ko.
14: Tingin na eh. Araw?
11: Be?
12: Sino na?
14: Na mati.
11: Aga pa mati?
14: Hmm.
11: Ah, si Sergio Jo Castro.
14: Na, ano?
11: Grabe ba? Chatmate mo si Sergio Jo Castro. Tamyawa na si pari Mandre.
14: Pari Mandre, good morning.
11: Mandre Malabor.
14: My dear bro.
11: Okay, sino pa?
14: Ito.
11: Si ano, si Doktora Joy, kay si Doktor Raul Banyas.
14: Banyas, good morning.
11: Hmm.
14: Hi, good morning, ma.
11: Si Dr. Buboy Puyo.
14: Dr. Puyo, good morning.
11: Kasi Mrs. Yung pamatiin
14: sa oh, good morning, man.
11: Oo.
14: Hi, good morning, ma. Paribibot.
11: Paribibot, oo.
14: Oh. Ang Tatoys.
12: Tatoy
14: Store, good morning.
12: Oh, yes, Tato Kap.
14: Oo.
11: Tete.
14: Hi, good morning, ma. Pepada, Majipri. Good morning, sana.
11: Alright, salamat, kid cute na guy. Magarajuman si cute na guy.
15: Tatak. RMN.
11: Ari na nga aton nga mga balita subong adlaw.
15: RMN News Diretso Headlines.
11: Kaso nga attempted robbery kag homicide na talana nga ipasaka sa 25 anyos nga suspect na nagpatay sa senior citizen sa barangay Tabukan, Dumanga, Siloilo. Suspect gin panginwala nga siya naghimo sang krimen.
16: Sa showbiz, Gerald Anderson handa na nga mga sawa kun makita na niya ang iya the one.
11: White pulos nga pangambaling imo ni sino nga dawan ang imo. Sa halio ng pang Alex Yala, tubangon si Pacharin na Chip Chandy sa ang Thailand sa opening round sa 2026 Asian Games. Inigiban pa ang mga balita na dulong sa inyo sa mga masunod.
16: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agilapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the Vitamin D3 brand to the number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
11: Magkaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ikaw nga protected. Gani sa mga tab para matiin naton, tandaan nyo lang, mag-Life Extension Vitamin D3 na ang isa ka soft gel, 1,000 ayo. Ilog mong adlaw, okay ka na, Choy. Yan yung mga karadyuman, pangitaon talang ang Tatak Ilitatak Original. Diri kita sa maayo. Diri kita maabian sa purbano. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
16: Radyuman Magi Ereswelo Maleriado.
11: Sa detalye.
15: Tatak RMN.
11: Natalana ang napasakaan sang kaso attempted robbery kag homicide ang 25 anyos nga suspect na nagbuno patay sa 79 anyos nga senior citizen sa barangay Tabukan, Dumanga, sa Iloilo. Ang biktima mo si Erna Bilarmino, balog kag residente sa nasamit nga lugar. Samtang ang suspect mo si alias Dandan, residente sa barangay Lakturan sa nga mga banwa. Sunog kay Police Major Ken Albert Lepsia, hepe sa Dumangas PNP. Yara na sa ila kustudiya ang suspect na ginatulog nagtuyo sa pagpangawat kag nagbuno sa kutsilyo sa liog sang biktima nga nagresulta sa kamatayon sini. Payag pa ni Lepsia nga pisar nga ginpanginwala sang suspect nga gininago lang kay alias Dandan ang kailabtanan sang krimen. Positibo naman ini nga ginatudlo sa mga saksi nga ini ang nagpatay sa biktima.
17: Consistent ang description, no, sa aton nga witness, and for us siya ang pinaka-credible na maghambal sina. Ang defense naman niya sang aton nga arrested, iya naman na i-prove sa court. Well, before some crime, of course, ang victim, nakita niya. Garling, unfortunately, she went deceased. On the spot mismo, right after that, sa pagpangawat, ang escape kag ang actual mismo nga fleeing sang scene. Amo to si isa na itong dika witness. Probably part of the story.
11: Ang gabayin sa pahayag ni Police Major Ken Albert Lepsa bago sa records ng suspect may kaso ining robbery. Sa ringgin sulod niya ang munisipyo sa Banwa. Sabay naman sa suspect in pahayag niya ngayara siya sa plaza sa Numangas sa natabo ang krimen.
18: Siya ba nila lumpat sa Sumba? Di pag nakita ko sa tagiya sa kompiteran sa may kusina, mala ko ya, gaubatan ako sa plaza. Paging gutom ako, blakay, wala ko kaon na tapid lang.
19: Tingnan na kalabot, hindi sa may tabukanaw.
18: Dura ako sa Banwa, dito sa may plaza.
19: Oo, nag-ano ka sa may tabukan?
18: Ang alasin ko, pag-uli, damo na tao na ano, gulo.
11: Ang kabahin sang pahayag sang suspect
16: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil arat na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga Soft Touch Wonder Oil, may limang ka natural ingredients nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ilag Tiffany Center. Kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Wasak ang ulo sa isa ka senior citizen matapos ginlampusan sa bara samtang nagakatulog sa duyan sa Barangay 3, Poblacion, Igbaras. Ang biktima gininago kay alias Kaloy, 65 anyos, Laon, samtang ang suspek amo si alias Dado, 71 anyos, ang duha lun sa residente sa nasambit ka barangay. Sunod kay Police Captain Francis Donny Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station nga base sa ila investigasyon, nagaserbi nga manog kondisyon sang manok si alias Kaloy. Samtang ang suspect kinapayag may diferensya sa panghuna-una kag direma nagatulog sa payag kung sa diin nagatiner ang biktima. Payag ni Lumahan nga posible ginpatulog lang sa suspect ang biktima sa duyan kag ginbakol sang bara sa ulo makapila ka beses sa gitunaan naman sa iya kamatayon. Nagpalagyo pa ang suspect ang nagkanto sa suba agud maghugas apang nadakpan ini sa kapulisan. Dugang pa ni Lumahan nga base sa ila investigasyon ginapalin sa tagiya sa manukan ang suspect kag ginatabog ini sa biktima apang hindi ini maghalin. Dugang panilumahan nga alos adlaw-adlaw nga nagabaysay ang suspect kag biktima. Sa karon preso ng suspect sa Igbaras Municipal Police Station.
10: Tatak RMN
11: Krimino, Rajaman March Mags, grabe mga kriminosos. May ginbuno, may ginbakol, may ginlabo, utulgin ang butkon. Sabi ka, no, matsago, no, nangiluhan ako iya sa mga balita.
10: Tatak RMN.
11: Last 7:55 mga karadyoman, sa mga tamparamati naton, sumunga aga, sa mga suki naton, mainom kita, San Santon Plus Gold, kay may spirulina, may garlic, may mangustin, mayo ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas ng blood sugar. Manami ini para sa mga tamparamati naton, labinagin kung untatanyo ang inyo siringa sigarilyo, ang inyo siringa inoon. Amo malanang aton. Ti gabalatian gani ang gapatay, gakapatay gani way balatian mo. Ang way bisyo. Ti ikaw ya kay bisyo, bisyuhan ka may tanay kon ma na blang matulugan ka lang. Pero ma sakripisyo pa blang pamilya mo blang. Na. Ayun ni go ka na mag karyalisar ng isa na lang kalago blang way kapirma. Tuduhin nyo ah. Sa mga tamparamati naton, Magsanton Plus Gold available na sa mga butika produkto ni Dr. Remiloy.
10: Tatak RMN.
11: Madamo sang mahimo matunan ang Pilipinas gikan sa Hermanos Whale Festival sa Hermanos South Africa. Ini ang ginpunto sa Iloga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Marican sa interview sang RMN Sabat Turismo kag pumuluyo kon STP 3 program. Sunod kay Marican nga nasambit ka festival amo ang nagaisanon nga Eco Marine Festival sa kalibutan nga tuigan nga ginahiwat kag ginadugukan sang linibo ka mga tao.
20: That village was idol is only composed of 25 to 35,000 people. Tamaan sila kagamay sa Hermanos, South Africa. But would you believe because of this festival, makalambot sa 90 to 120,000 ilang visitors when it began in 1992 hasta Subo.
11: Payag niya nga mangod madamo man sang coastal area sa Pilipinas mahimo man ini nga mangin inspirasyon ilabi na sa papatuman sa mga pulisa kaangay sa pagdumili nga tandugon o kon pakanon ang sapat agud nga indi maguba ang normal sini nga pagpangabuhi. Dugang pa ni Manikan nga dalayawon man ang Eco Marine Education sa Hermanos Whale Festival bangod nagaimbitar ang organizer sini sa mga biologist kag conservation experts para maghambal o kon magdiskusyon natuhoy sa importansya sang dulang mangga.
20: Ang pinaka-impressive gin is they have a no-touch policy. Meaning, gina-maintain naton ang degree of respect sa animals kagwaay na naman sila ginaabusaran. Unlike, again, our country, ginamunduran pagka, yes. Ginapakaptan, ginapapicturan. Did you know that that is discouraged, gitani? Because that is not the normal way an animal should go. Hindi niya normal para sa ilang ginapicturan sila, ginakaptan sila.
0: pagtusuno sa tourism advocate nga bangon sa maraming nga papatuman sa natumon nga kahiwataan nga generate ini sa gidabanta 25 million tubto 30 million South African rand nga income kada tuig matag limanikan nga kon matunaan sa Pilipinas sa epektibo nga mga aktibidad sa Hermanos Whale Festival kay patuman man sa mga lokal nga kahiwataan kaangay sang dinagyang festival kasang festival kay ban pa mas magasanyog ang turismo kag ekonomiya.
21: Tatak RMN.
16: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa linsa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanamik kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Patay ang 60 anyos nga driver matapos magbunggo ang iyang ginasakyan nga motor sa pribado nga salakyan sa boundary sa Baratak Viejo kag Banate Iloilo kapon. Gininago ang biktima kay alias Junel sa Saptanang Tagiasan salakyan, amo si alias Ann 29 anyos lunsay residente sa Baratak Viejo Iloilo. Suda kay Police Lieutenant Maria Cherry De Marana ang officer in charge sa Banate Municipal Police Station. Papaulin na kontani ang biktima sa ginaagaw siniyang linya sa iya kasugata nga salakyan. Payagpan ni Demarana nga wala sa susok na helmet ang biktima sa di naakaangkon ini sang internal bleeding sa ulo. Gindala pa si Junel sa Medicare sa Baratak Viejo apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Samtang si alias Ana gindala naman sa ospital matapos na trauma sa natabo nga aksidente.
21: Tatak RMN.
0: Ipunto la sotso na magkaradyuman sa masuki nato na ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga may ricin mushroom extract, kag ang kape nga may mangosteen fruit extract diri kita sa kaping healthy Vita D Plus coffee mix. Imagine mo lang, agad ino mong kape may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3, magkabulig ini sa ato ni kayong lawas. Imagine mo lang nga nagainom ka sang healthy, barato kag manamit nga klase sang kape. So kadto ka na sa butika, kadto ka na sa mga grocery stores na tumabakar ko kape ang ginabalib mo sa ino. Magkaradyo man, inom kita sang Vita D Plus coffee mix sa mga suki naton, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
21: Tatak RMN.
0: Dakop sa akto ang isa ka 16 anyos nga hinablo sa pakaisa sa isa ka punong barangay nga nagbilin sang kosh o kon high grade marijuana sa barangay San Antonio Molo, Iloilo. Ang arestado mo si alias Janjan, isa ka grade 11 student sa Iloilo City National High School, kag residente sa barangay South Baluarte sa mga distrito. Sa interview sang Army ni Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot Hepe sang Police Station 4, gipayag sini nga pasado last sa Sabado sang gabi, nagwa siya sa Ilabalay. Agud sa wayon ang mga kabataan nga yara pasagwa, suno saya ginbais pa siya sang among minor samta may ginhulog ini nga tatlo ka plastic sachet nga ginapatihan nga kosh.
20: Kibalan nyo ang this
22: ginalantaw ko balang dalan sir kay damo kabataan ginsaway ko. Ti isang pagsaway ko, bulpi ako ging palapitan kag ano gid nang kon mo nga gibadlong ko sila. Ti isang nakita ko siya nga nag-drop, gitawag ko siya ano nang ginghulog mo. Ti isang paghulog yabla, nakita ko ang tatlo ka daw kush na o daw marijuana. Ti gihold ko siya, pabalya may dulungan lang tani isa. Mag-drop lang ko no. Mga 3 grams equivalent to tag 1.5 ang isa ka gramo.
23: 1.5
22: so mga 4,000 to 5,000.
0: Ang kabahin sa bahayag ni Police Captain Rice Kraya Police Captain Ryan Christ Inot ni balawan man sa uli nga otoridad nga tatlo na kabeses nga nagulong sang item ang mga minor di dan kag may parokyano man nga mga estudyante.
21: Tatak RMN.
24: Voice clip na tonton dito si Cry, si Captain Christ Inot no. Do ang nakakita blato sang ano sang naghulog sang marijuana.
21: Tatak RMN.
0: Lasod sa dos, Antara Saga, Rajuan Mags.
16: Pinabahin gila doon sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyo nga colon. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton, subunga aga sa mga suki naton, pabaloon talang kamo. Nga kung gusto ninyo mag-ayos ang balatian, kadto ka sa doktor, choy, hindi na inamadala sa luya. Doktor na kinanglan sina. Kadto ka sa doktor, kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy, ako bahala sa doktor. Libre ka, choy. Ang malala naton, gin-refer ka ni Bosa Edo, libre ka.